0: LTFRB. Dito nga sa Shell Commonwealth, meron ding nakapaskil na direksyon ano, kung paano makakapag-avail ng subsidy. Una, kailangan Alvin ay yung kanilang mga lisensya nga o yung kanilang mga plate number ay dapat nakalista doon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ibe-verify ito ng pampatendan doon sa kanilang application. Pagkatapos ay automatiko na na madi-discount doon sa kanilang resibo yung 10 piso kada litro. Nilinaw din nung supervisor ng gasolinahan na ito sa atin, Alvin, na sa ngayon diesel pa lamang yung sakop ng subsidy program na ito. Alvin, meron din mahalagang paalala para sa mga mag-a-avail dito dahil nasa 150 liters lamang o katumbas ng 1,500 pesos kada linggo sa bawat PUV yung pwedeng ma-avail na subsidy. At buong pump price yung makikita nila sa resibo, pero automatic naman pagsisiguro nila na talagang meron ng diskwentong nailagay doon sa kanilang pagpapakarga. So, bukod dyan, Alvin, dito sa Shell. Yes.
1: So tuwan-tuwa yung mga driver, abay, 10 piso yan. Ang laking bagay niyan. Dapat ako na lang mag... Pwede na naiinggit tuloy ako sa mga jeepney driver at saka PUV. 10 pesos ang discount.
2: Sige, partner, tulungan kita. Ikaw, lumabas ka na muna.
1: Ako muna. Zeus, tuwan-tuwa yung mga driver, Zeus.
0: Oh, Alvin, kasi yung isang yung mga nakausap natin jeepney driver dito, yung isang unit usually mga 50 liters yung laman ng tangke nila, kaya kapag nagpa-full tank sila, abot na ng 500 pesos yung discount na matatamasan nila. Bukod kasi diyan, Alvin, pagsisiguro rin ng DOE, meron pa kasing hiwa-hiwalay naman ang mga PUV discount program yung bawat gasoline station dito. Sa Shell, Alvin, meron pa silang ino-offer na 3 pesos and 50 centavos naman na discount sa diesel para din sa mga PUV. Kailangan naman dito ay hiwalay na requirement yung parang card. Tinatawag nilang Shell card para makapag-avail naman ng karagdagang diskwentong ito. So matotal, Alvin, kung ikaw ay bahagi ng fuel subsidy program, pagkatapos ay meron ka pang card mula Shell, abot ng 13 pesos and 50 centavos yung matitikim o yung malalasahan mong discount dito sa Shell na ito, Alvin.
1: Thank you! Parang kinabahan ako dun sa malalasahan.
2: Baka dinudot-dot.
1: Ibig sabihin ni Zeus, ni malalasahan. Ano? Parang matatamasa.
2: Matatamasa. Malalasap.
1: Pwede, pwede ilaban yung malalasap, pwede. Huwag lang yung malalasahan, parang ibang dating.
2: Ibang dating.
1: Parang hindi masarap yung lasa ng Zeus. Thank you. Thank you, Zeus! Mabuhay ka si Zeus Legazpi, thank you!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Ah, teka muna si Maki de Humo. Matatamasa nga raw yung taon niya sabihin ng bata. Okay lang yan, ganun talagang buhay. Hindi, bago magbabay, magpapasalamat lang ako kay Bimbo. Bimbo? Binigyan ako ng cup, Bimbo, wow. Papasin. Yeah. Wow. Panama yan, kasi yung anak niya, Marino.
2: Ah, ganyan.
1: Sa barko.
2: Galing, ha?
1: Oh, siyempre, pag nasa barko, eh, na, yan, alam, may mga stopover.
2: Oo, tsaka... Ayan.
1: Panama! Panama!
2: Please, Panama! Tapos magaling sumisid.
1: Nakala naman, bata pa yan eh.
2: Bata pa.
1: Oh, thank you, thank you. Hindi sinabi ni Bimbong pangalan. Bimbo, thank you.
2: Maganda yung cup.
1: Oh, ayan yan. Siya yan. Hindi ako.
2: Ano daw?
1: Gagalit si kami sa'yo. 8:05 na.
2: Eh, paano kung pasasabihin na doon sa ano, Malabon meron silang ano?
1: Susunod ng
2: pasalubong center ang Malabon.
1: Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Mutiano Mano, Doris Bigornia and Robert Antamano Mano. Ako po si Alvin Olchico, magbabalik bukas dito lamang sa
4: Gising Pilipinas
1: Energy Energy Tuesday na.
5: Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas!

0: You know, ang time is beautiful. Alam mo, anong oras na?
1: Hindi ko nga alam eh. Ano nga ba?
0: Aba, 8:06 na ng umaga.
1: What?
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Dugoy, wow, partner, excited? Marami na naman daw kasing ganap.
0: Ay, totoo yan. Oh. Tapos maraming libre sa panahon ngayon.
1: Libre? Ano klase? Kanina na libre kami ng
0: lugaw. Masarap, sarap. Dami
1: no?
0: Pa, oh.
1: Nakakain ka? Uh-huh. Ang sarap. Maraming salamat po kay Nikki Nismal.
0: Uh-huh.
1: Na ang angel po yan ni Kong Lawrence. Tama ba ako? Defensor.
0: Mm-hmm.
1: Thank you. Ano pa libre?
0: Marami.
1: Ano nga?
0: Mamaya. Malaman nyo mamaya.
1: Nagulat
0: Lalo kayo at taga Marikina. Yeah, anunsyo namin mamaya yung libre na yan. Ha? Mag-abang kayo lalo kung taga Marikina kayo.
1: Oo, handa nyo na po yung inyong mga karsonsilyo.
0: Eh kasi, dahil summer, i-maximize natin yan.
1: Oo.
0: Diba?
1: Lahat sa panahon na ito, lahat ng pwede nating makuha ng libre, ay welcome na welcome.
0: Ayan.
1: Yan.
0: Dahil kaya naman, diba? Parang kaya naman, hanggat kaya namin, hanggat may oras, lahat ng libre, pinag-uusapan natin dito.
1: Tama. Mm-hmm. Ito, importante yung palibre ito.
0: Hindi pwedeng mawala ito kasi pag summer, partner.
1: Oo, parang nakalagay na siya sa summer.
0: Ayan, oo. So mamaya po yun, pandulong bahagi natin yan para makapag-ready kayo, ha?
1: Oo, tsaka tapos, ma-excite kayo.
0: Ayan, tsaka talabitin yung iba mga taga Marikina. Ay, may anunsyo daw. Kung ano yon ay mamaya. Hindi muna namin kayo bibigyan ng clue.
1: Yan.
0: Diba? Walang clue.
1: Walang clue. Mm-hmm. Secret, walang clue.
0: Secret, walang clue. Basta magdala kayo ng bayabas. Bayabas daw ng bayabas.
1: O ha, dalawa na yan. Magdala kayo ng karsonsilyo.
0: Aha.
1: Tapos may bayabas.
0: Ay, ha?
1: Yeah, mamaya, pangatlo, meron tayo may...
0: Mamaya, sa kasagsagan ng programa natin. Pero partner, kahapon ha, nagbotohan sa lower house yung committee report regarding doon sa impeachment complaint, di ba?
1: Oo.
0: Lahat bumoto pabor doon sa committee report. Although, hindi pa inilalabas, ganun talaga yung report.
1: Anong laman?
0: Pa na yun. Oo. Yung details niyan, plus... Diba sabi, mukha pati yung articles of impeachment nakasunod na doon. Hindi pa natin nakikita kung anong itsura noon, kung ano ang forma noon. Pero ang malinaw, aprobado ng House Justice Committee at ngayon, isasalang yan sa plenary next week. Ang aabangan natin doon, kung may numero.
1: Yan.
0: At kapag may numero, akyat agad sa Senado.
1: Wala nang patumpik-tumpik.
0: Ayan,
1: tagal-tagal na nga. Ay, nagalit.
0: Nagalit
1: na naman ako. Oo, eh kasi si Doggy Wawaw nagagalit na rin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi na, ang tagal-tagal na nga naman itong impeachment na usapan, eh malaman natin. Pero teka lang, sinabi mo nagbutahan kahapon, unanimous yun.
0: Mm-hmm.
1: Wala pa, hindi pa naman
0: committee level.
1: Level kung ano ang nilalaman yan. Malalaman natin kailan?
0: Siyempre, next week, i-discuss nila yan sa floor.
1: Uh-oh.
0: So, i-sponsoran yan ng chairman. Doon, malalaman natin lahat yung pinaka-forma niyan. Ha?
1: So, sa ngayon, walang magbubunyi at wala rin tatalungko.
0: Nag-aaral sila
1: ngayon. Ayan.
0: Aabangan natin. Pero mamaya, ipapa-interpret natin kung anong nangyari kahapon at ano yung mga posibleng susunod na mangyayari for that. Ha?
1: Kaya nga. Siyempre, meron tayong... panauhing pandangal.
0: Mm-hmm.
1: Panauhing pandangal. Pero agad na tayo ba dito? Direkta na?
0: Oo. Mamaya, ito muna.
1: Ito muna
0: tayo sa ating anunsyo.
3: Alerto sa vulkan.
0: Eh, kahapon, partner, na pag-usapan natin ito, sabi mo, nagpapapansin eh.
1: Oo nga.
0: Eh, ngayon, ito po, kasalukuyan po ah, na nagbubuga ng pyroclastic density current o usod. Ito pong bulkang mayon, manatili po kayo nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30 para sa mga development po kaugnay po niyang pagbuga ng pyroclastic density current o usod ng bulkang mayon. Mag-ingat po tayo lang sa Ashmore. Ingat, ingat po sa mga taga Bicol.
1: At sumunod po sa abiso ng ating mga opisyales, ha, huwag po matigas ang ulo. Pag tayo mamaya nakasisihan na naman, sinasabi na nga sa inyo, merong abiso ha. Ay, bakit?
0: Makinig.
1: Makinig. Ayan. Di po, nagkakaganito lang ako kasi ako yan masaya, partner.
0: Uh-huh.
1: Kapag ganito na meron tayong makakasama na alam mo yun, pagka alam ko na sobrang talino, ayoko.
0: Tara na.
1: Oo, no, parang...
0: Ayos na tayo?
1: Punta na lang tayo dun sa libreng...
0: Sa libre sa Marikina.
1: Libre sa Marikina.
0: Ano, dalawa, yung libre sa Marikina, dalawa na yung clue natin. Yung isa...
1: Magdala ng karsonsilyo.
0: Yung isa, dahon ng bayabas.
1: Dahon ng bayabas.
0: Gusto pa bang magdagdag?
1: Ano pa?
0: Magpalda. Habang nararendo nyo na po yan, narito na po ang ating mga... Ito na sila, partner.
1: Yan na.
0: Radyo Patrol! Si Christian daw may report, partner. Sige, hanapin mo. Ako muna.
1: Sige, ikaw muna, partner.
0: Ang pangul... Abugada. Ang dami mong dokumento.
1: Ah, your honor.
0: Pangulong Marcos Jr., muling nakipagpulong sa mga opisyal kaugnay na nakatakdang ASEAN Summit gayong pong linggo, ha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno para talakayin ang mga paghahanda sa nalalapit na 48th ASEAN Summit and related meetings na gaganapin sa Cebu ngayong linggo. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sa Balacanang nitong Lunes, sina Executive Secretary Ralph Recto, DSA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Cristina Roque, DSWD Secretary Rex Gatsalian at iba pa. Sumentro ang pagpupulong sa mga pangunahing intervention at prioridad na agenda ng regional bloc, partikular ang energy security, food security at proteksyon ng mga mamamayan ng ASEAN. Gayon din ang buong pwersang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno para masiguro at natugma at epektibong pamumuno ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong 2026. Dalawang araw idadaos ang Leaders Summit na magsisimula sa Huwebes, May 7 hanggang sa Biyernes, May 8. Sa mga nakalipas na linggo at buwan, may mga idinaos ng meeting sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang ASEAN Tourism Ministers Meeting sa Cebu na pinakaunang aktibidad noong Enero. Ngayong araw naman, nakatak ng buksan ang International Media Center sa Lapu-Lapu City na magsisilbing central hub ng mga mamamahayag na magko-cover ng summit sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Sa initial na advisory ng ASEAN National Organizing Committee, haharap din sa press briefing mamaya si Communications Secretary Dave Gomez matapos ang pagbubukas ng IMC. Samantala, ilang aktibidad naman sa Malacanang ang nakatakdang daluhan ni Pangulong Marcos ngayong Martes, kabilang ang ika-anim na pulong ng Uplift Committee, ika-siyam na meeting ng Economy and Development Council at courtesy call kay Japanese Defense Minister Shinjiro Konzumi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. May mahabol, partner?
1: Oo, naka-tricycle.
0: Makahabol kaya?
1: Oo, gustong humabol yung mga tricycle driver sa Makati City.
0: Okay.
1: Dahil humihirit din sila ng ayuda.
0: Kapag Makati ba? Siyempre, alam mo naman ang Makati. Oo. Social.
1: Ganto kami sa Makati.
0: Kaya nga, magbigay ng mga gamit doon sa mga estudyante, magaganda. Oo. Pag tricycle ba, air condition doon?
1: Oo, meron. Tapos yung mga ayuda, hindi basta-basta.
0: Isang kaban, mga ganun ba doon?
1: Nagbigay ng yung stub.
0: Uh-huh.
1: Isang kilo.
0: Uh-huh.
1: Ay, naku, binato. Nagdabog.
0: Anong sabi?
1: Yan lang. Pero hindi, nagbibiro lang po kami. Lahat po nga, kanina pa natin sinasabi, lahat ng ayuda ay welcome. Lalo na nga itong mga panahon na to na talagang lahat tayo ay nalulurky na.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano natin na pag iaayos ang ating budget sa ating lahat ng kailangan.
0: Kaya naman.
1: Sino nga ang magre-report? Nakalimutan ko. Ayuda para sa mga tricycle driver. Mm. Hinirip daw. Yan po ang report ng ating Radyo Patrol na si Zeus Legaspi. Zeus!
5: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ngayong Martes nga ay pinatupad ang higit 2 pisong dagdag singil sa presyo ng gasolina. Ito ang 2 beses na nagtaas ang presyo ng gasolina matapos ang halos 4 pisong rollback noong April 21. Ang ilang tricycle drivers sa Makati City, dismayado sa magkasunod na price hike dahil umasa nang magtutuloy-tuloy ang bawas singil sa gasolina. Ang driver na si Kenny, sinabing kahit pa nakatikim ng rollback noong nakaraang buwan, hindi naman tumaas ang kita dahil halos hindi rin ito naramdaman bunsod ng 2 sa biyahe. Lalo pa niya siyang nag-aalangan dahil may kabang baka muling sumipa ang presyo ng gasolina. Sa harap ng oil price hike, muling humiling ang mga driver ng karagdagang ayuda mula pamahalaan. Narito ang ating panel sa kanila.
6: Hindi na lang na ano namin na kinikita namin, halos sapat na lang pang gasolina, pang kain gano'n. Kasi kailangan maraming sana namin talaga. Karagdagan na pang ano man lang. Ugas. May makukuha lang sir, yung maulong man lang. Kahit pa paano.
7: Dati kung nagagas kami ng 300 to 200, malaki na yung 350. Ngayon nagagas kami 500, magapo na yun. Pero ang kita lang namin, nasa 300 din.
5: Yan ang mga tinig ni Richard at Kenny, mga tricycle driver sa Makati City. Tandem yung pinakainaabangan ng mga tricycle driver na ayuda ay yung mula doon sa Makati City LGU. Noong nakaraang buwan kasi, inanunsyo ni Makati Mayor Nancy Binay na pinamamadali na ng lokal na pamahalaan yung paglalabas ng fuel subsidy para sa mga tricycle at jeepney driver na nakarehistro sa lungsod. Yung fuel subsidy na ito, Robert at Doris, ay sa pamamagitan ng 1,000 pisong gift certificate mula doon sa mga oil company na pwedeng i-avail ng mga tricycle at jeepney driver na rehistrado sa lungsod ng Makati. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi, at sa ating mga radyo partner.
1: Anong balita? Pwede
0: idagdag yun sa tabi.
1: Ano?
0: Ano pang pwede idagdag? Cancel simio? Dahon ng bayabas, tapos palda.
1: Ang palda?
0: Pagyan mo ng pang-apat na kulo.
1: Matalas-talas na kutsilyo. Kutsilyo ba?
0: Kutsilyo ba? Hindi
1: ba gunting? Wag, mali!
0: Patrol!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa Estrella.
1: Anong oras na?
0: Paano ulit?
1: Anong oras na?
0: Ang oras?
1: Aha.
0: 19 minuto makalipas ang 8 ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Basta AM, DZMM.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Basta AM, DZMM.
0: Ang oras, 8:20 ng umaga.
13: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degonduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
17: Basta AM, DZMM!
18: What if your phone could be your front row seat?
19: Playtime Entertainment launches PT Idol.
18: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
19: Where talent takes the spotlight.
18: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function,
22: Liveraid Pro.
21: Liver up na tayo
22: with Liveraid Pro.
17: Basta AMDZMM. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia. At nag...
1: Partner, ang oras, anong alam mo ko anong ibig sabihin ng oras?
0: Ano, bakit ba oras?
1: Oras na may kasamang aura.
0: Social.
1: Oh, diba?
0: Kapag ka hindi pa naman bumangon dyan sa oras na yan, ewan ko na lang ha. Ang oras, 8:23 ng umaga.
13: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ay, tayo nagbabalik agad-agad at ayaw na nating magpatumpik-tumpik pa dahil gusto natin bigyan ng sapat kung pwede nga lang talagang mga 30 oras ang ilalaan natin dito sa
0: ano to? Trial marathon?
1: Na oras? Dinaig pa yung trial.
0: Dorik, na-imagine kita, nakagano ka na lang nun.
1: Pero pagka ganito mga kaharap mo,
0: makikinig ka.
1: Oo eh, di ba? Kasi magandang mapakinggan yung tama. Ha? Kayo mga katropa ko, ha? Lalo mga senior, ha? Huwag kayo kung saan-saan nakikinig.
0: At huwag kayo kung kanino naniniwala.
1: Oo nga. Nakita nyo lang sa FB. Hoy, sabi ng kumari ko, ganire. Ah, hindi po.
0: Hoy,
1: hindi
0: sabi
1: po
0: nito, ganito.
1: Huwag ganon. Kaya nga po, minarapat namin. Oo, ganon talaga. Dahil dyan, partner.
0: dahil dyan, makakasama po natin live sa studio. Eh, nire-request nyo po eh. Sabi nyo, nabibitid kayo eh. O, ito na. As promised, ibinalik namin in person dito.
1: Yan, nandito naman siya in person talaga. Live na live,
0: live
1: po ito.
0: Live na live.
1: Hindi po ito AI.
0: Ay, hindi hindi. Baka na sana sabi ninyo, ay hindi, baka edited. Hindi po.
1: Hindi.
0: Dito lang po yan sa Tandem ng Bayan. Makakausap natin ang senior partner ng Kapunan and Castillo Law Office. Of course, Attorney Lorna Kapunan. Attorney, magandang umaga po.
23: Good morning!
24: Doris at Robert, dito sa Tandem, ano?
1: Good morning po,
0: good ma'am. Morning.
1: At maraming salamat sa pagpapaunlak. Dahil ito nga, sabi ko nga kanina pa eh, mapapalaban ako nito.
0: Ayan.
1: Mapapalaban ako sa pag-intindi. kasi hindi ko alam yung mga ganyan eh.
0: Pero alam mo, partner, yun yung importante ha. Dapat tayong ordinaryong mamamayan, naiintindihan natin yung nangyayari at yung proseso. Kaya mahalaga na may magaling na mag-explain sa atin kung anong meron.
1: Kaya nga, hindi ko naman tinatatwa yung ibang mga abogado. Pero kapag ka ikaw ay sinabing debating ako, ikaw na talaga.
0: You diba? Already.
1: Yes. Kaya naman, maraming salamat ayan, ma'am, at Andy dito ka. Di simulan mo na, partner.
0: Simulan natin.
1: Panata mo na ng tanong ito.
0: Siguro, attorney, unahin natin dahil nakalusot na doon sa committee level. Ano, dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una, ang lumilitaw, sabi, ay, wala yung numero. Ay, kahit sa committee level, hindi yan lulusot. Pero kahapon, nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve?
24: I think ano, mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no?
0: Mm-hmm.
24: At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee, eh nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ang committee.
0: Mm-hmm.
24: Kahapon lang nagkaroon ng report.
0: Mm-hmm. Correct.
24: At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, ano? Raise your hand lang yan. So, pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay naku, wala lang suporta itong impeachment kasi nagsialisan na.
1: Oo nga.
0: Mm-hmm.
24: So talagang, it's, sabi nga ninyo, it's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan, kasi nagiging maingay na, no?
0: Mm-hmm.
24: And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth.
1: Mm-hmm.
24: Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence.
0: Mm-hmm.
24: Eh, she missed her opportunity several times in the house. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta.
0: Mm.
24: At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Kapag narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, eh, dati, ready na kayo, ngayon, parang hindi pa kayo, ano, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. No? Yun ang sinasabi ng trolls, eh. Di ba? So, hindi natin alam, wag na lang tayong, sayang lang ang load ng cellphone nyo. Di ba? Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa tandem ng bayan.
1: Yan. Oo, tama naman po si Attorney. Pero Attorney, yung pong ganyan na mga naratibo na if we go to the Senate, yan po ba ay pagkukondisyon din sa isipan ng mga tao na ito ang pwede pang mangyari, huwag kayo makapakampante, pwedeng ganyan rin, pwedeng ganyan. So, hindi lang kinukondisyon, talagang ginugulo.
24: Parang may intensyon na manggulo, no? Because yung final, maalala ng mga nanonood at kayo, no?
1: Opo.
24: Nung nasa House at binigyan siya ng opportunity, the Vice President, to file an answer, hindi siya nag-file ng answer. Nag-file ng petition sa Supreme Court.
1: Oo.
24: At sinama, hindi lang ang House, sinama ang Senate President.
1: Oo nga pala, no?
24: Sinama si Senate President. So, ang sabi namin mga lawyers, eh, House ang question mark, eh. Wala daw jurisdiction ng House. Eh, bakit sinama dyan ang Senate? Ngayon, parang yun ang plan B nila. Although, mutan academic na sa Senate, kasi hindi nag-issue, sa House, kasi hindi nag-issue ng restraining order ang Supreme Court, nabigo sila. So, meron silang plan B. Baka pagdating sa Senate, sasabihin nila na, teka, meron pa kaming pending case dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan. Pero, that seems like their insurance.
0: Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre ang kasunod na niyan, if makalusot yung articles of impeachment.
24: Yes.
0: Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya, even if isa lang po.
1: Isa lang, ano? Pwede.
24: Isa lang.
0: To you, Attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya, plus yung ina-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos?
24: Okay, ibigyan ko muna ng ano, ng background, no.
0: Mm.
24: Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no.
0: Mm-hmm.
24: At kailangan 106 votes, which is one third, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na, and then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court.
1: Okay.
24: Anong ibig sabihin ng yon? Mag-oath of office? Mag-oath of office ang members ng Senado. And under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala mag-oath of, no, after they take their oath of office, approve nila yung Senate rules of impeachment.
0: Mm-hmm.
24: Pag hindi nagbago yan, dalawa ang bantayan natin.
1: Uh-oh.
24: Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Ha? Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. Mm. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President, uh-huh, even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun.
1: Mm.
24: Where is your political neutrality? You are here to serve the people.
1: Uh-huh.
24: Tapos specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, no, and the rightful laws. So dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun. So,
1: pero yung isang, may isang senador, ano, partner, may nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague, nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay, ano, baka Duterte ako.
0: Kahapon, si Senator Robin Padilla, ang sabi niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney?
24: Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, you ang oath mo is to defend, preserve the Constitution, and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position.
1: Uh-oh.
24: When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Di ba? Dapat, tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is.
1: So, pasok yun na sa sinasabi mo kanina na dapat, ano nga yun?
0: Political neutrality.
24: Political neutrality and impartial justice.
1: So, kung ikaw, nagpakita ka na ng, ang tawag mo doon?
0: Leaning
1: mo, nagpakita ka na ng...
0: Medyo i-reconsider mo na bago pa man umakyat siguro yung complaint sa Senate, ano, attorney?
24: Kanya nga dapat tignan rin natin, ano, pag lumabas yung rules na yan, kasi yung existing rules ngayon, ano, na I think at that time when it was passed, kanya familiar si Senate President eh. Because sinasabi niya, at that time when there was an impeachment, he was the Senate President. Really ang Senate President.
0: Majority leader siya.
24: Para siya ang majority leader. Kanya sabi niya, and I can believe him, sabi niya, miski na hindi ako abogado, alam ko yung rules na yan.
0: Mm-hmm.
24: And in those rules, maganda ang powers, ang authority ng Senate President acting as presiding justice. He is the only one that can decide. Kunyari, may motion. No? Kunyari, may balak na mag-delay. Yan. O magbalak, may balak. Nakita naman natin si Marcoleta Jr. sa house, no? Panayang interject, panayang manifest, no? Baka gawin rin ng tatay niya sa Senate, no? Not to prejudge him, but there is a mechanism in the Senate rules that the presiding justice, Tito Sen, can say out of order ka or immaterial yung tinatanong mo, no? And he can only decide.
1: Pag may yung pala ibig sabihin ng out of order, na di ba yung sige nag-manifest ka ng kung ano diyan, kung nasingit ka ng singit, kina-cut off mo yung kung ano man yung sinasabi nung nasa nabinigyan nung pagkakataon na magsalita, you're out of order.
24: Tama po. Yun po. So he can rule on that. Ngayon, pag meron namang motions, hindi mo pwedeng, kunyari meron kang itatanong, no, hindi mo pwedeng itanong mismo diretso. Dapat i-address mo sa chair at itatanong ng chair. So,
1: okay.
24: So dapat orderly ang kagaya ng nakita natin sa house, no? Hindi tinatanong directly ng mga congressman, ini-address nila kay chairman.
1: Tama.
24: Chairman, tapos si chairman ang nagsasabing please answer. So, kailangan ba ng abogado doon? Hindi. Kailangan lang ng nakakaintindi, nagbabasa. Kasi you don't need to be a lawyer to understand the... It's staring, it's right in front of you.
1: Oo.
24: Miski na hindi ka lawyer, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng nakaw na yaman. Ang ibig sabihin na hindi nagdeklara, undeclared wealth. Ang ibig sabihin na safe houses daw na ginamit sa pinagam. Ang renta noon 250,000 a day.
1: Haray ko.
24: Maniwala ka ba na ganun ang rent ng isa?
1: A day.
24: Miski na pumunta ka sa 6-star resort dito or sa abroad, wala naman 250,000 a day. And where are those safe houses? At ano ang pag confidential funds ang ginamit, you are required to report saan mo ginamit yung funds na yan at ano ang information na nagather mo kasi ang dami mong binayaran ng rewards.
0: Kung baga, ang laki ng ginastos mo, ano malaki nakuha natin ng gobyerno dito?
1: Anong bentahe?
24: Yeah, because you paid rewards to Mary Grace.
1: Pero merong mga nagbibida-bida partner, attorney, ba't hinahanap niyo ang paliwanag dyan? The word itself, confidential nga eh.
0: Bakit namin sasabihin? Sa amin lang yun.
1: Sila, Pero gusto ba yun?
24: Hindi po, kasi ang it's, the funds may be confidential, but there must be a purpose for the funds. Kagaya ng ano, the use of aliases. Maraming nagsasabing, kanya namang Mary Grace yan, kanya namang ganyan eh. Kasi aliases are allowed. Pero teka, meron tayong joint circular ng COA at government agencies.
1: Uh-oh.
24: Na pag use of aliases, dapat yung head of office, and here, you're talking about the OVP, and
1: your
24: Office of the Vice President herself, or when she was then secretary, yung aliases na yan, yung totoong pangalan, nakalista at nakalagay sa isang safety deposit box. Para pwedeng i-audit, because you cannot be a fictitious, you cannot be an alias and receive money.
1: Hindi ba?
24: Dapat
1: lahat na lang tayo mag-alias. Kumuha na lang tayo, mag-collecta na lang tayo ng pera, pagamit ko na lang yung pangalan na fictitious.
0: Mali yun.
1: Pero teka, gayon ko nalaman na meron palang ganyan na dapat, kumbaga, ay nasa safekeeping yung mga pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon,
24: ang totoong pangalan.
1: Ngayon, attorney, sa palagay mo, yan din ang magiging, kumbaga, yung pinapa-open na envelope noon, doon kay sa impeachment ni... Arap. Arap, oo. Sa palagay mo, gaganyan din. Kasi doon sa house, yung box naman ng ITR.
24: Mahiwagang box.
1: Mahiwagang box. Ito naman pala, meron parang isa pa rin lalagyan, sisidlan, ano? Na pwedeng maging, maging contentious issue na naman sa naralapit na impeachment.
24: Pwedeng sabihin, sana mga pangalan na yan. Because apart from itong illnesses, eh, naging evidence din ang Statistics Authority, PSA, na sinabi na out of 2,000, mga 1,000 were not even born.
0: Mm-hmm.
24: Nor did they die, nor are they living people. No?
0: So, sino sila?
24: Sino sila? So, records yan. Existing records. Huwag na tayo maghanap ng let us open the safe.
1: Oo.
24: Pati yung BIR box na yan. Doon.

0: Hindi ikaw ang dapat gumawa niyan.
1: Yes. So, even if they question na meron talaga mga totoong tao, malay mo, may dumating dun.
0: Mm.
1: Mary Grace Piatos, o may kumakain ng Piatos, o nakakita daw si Senator Beto na pamilya Piatos sa Davao.
2: Sa Davao.
1: No, yun ang story. Ano?
0: Yun nga ang claim nila. Meron naman daw talagang may apelyido na Piatos, pero sa Davao. But that, in itself, again, raises questions.
1: Yeah, but even if that were true, miski na totoo yung kwento na yan, violation of law ka pa rin. Kasi you did not follow the procedure. Report, submit the names, put it in a vault, give it to the implementing agency, this confidential information.
0: Oo. Dapat lahat pala, partner, lahat.
1: Proseso yan. Proseso. Yeah.
2: May tanong lang ako, attorney. Hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, hindi naman sure, hindi ko alam kung nasa karakter din to ng vice president.
0: Uh-oh.
2: Paano kung dahil umalis siya, hindi na siya bumalik? Magpatulong siya sa ibang bansa, nagiging pattern nung kay yung mga dating inaanak.
0: Tevez, si Saldico,
2: si dating
0: Roque.
2: Spokesperson Harry Roque.
0: Uh-oh.
2: And with the vice president, what if, hindi ko naman alam kung gagawin niya, anong pwedeng mangyari with this?
1: Okay. Dalawang pwede niyang gawin, ano? Either mag-resign siya or she disappears from the face of the earth. Magtago siya. Ano? Kasi siguro mabwisit na. Ayaw na niyan dito. No? Samahan na lang niya si Harry Roque. Okay. But anyway, if the vice president resigns, ang question ng marami, itutuloy ba ang impeachment na yan?
0: Yeah.
2: Mm-hmm.
1: Ang sagot ay oo. Kasi impeachment has two things, removal from office and permanent disqualification.
2: Mm.
1: Miski na hindi mo na siya ma-remove kasi nag-resign na.
0: Oo.
1: Eh, meron pa yung second penalty, removal. At kung convicted siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Okay.
2: Mm.
1: Hindi man mag-resign, sabihin nila, bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Defense team ko, I have 16 the Campanilla lawyers. Hindi siya sisipot. Hindi pwedeng hindi siya sumipot. Bakit? Ang problema, pag hindi siya sumipot, mahirapan ang defense team. Because evidence must be based on personal knowledge and authentic records. Ano yung personal knowledge nila? Narinig ko nga yung interview ni Attorney Pao. Ang sagot niya sa bakit hindi dineclare sa bank, sa column ng cash inhana ng bank. Ang sagot niya, the vice president told me, sinabi sa akin ng vice president na linagay dyan sa others. Sandali, mga lawyers will know pag sinabi sa akin, hearsay yan.
0: Hearsay agad.
1: In hearsay yan pag hindi mo ma-cross-examine. Hearsay because it was told to you, you had no personal knowledge. Hindi mo nakita yung bank account. Ngayon, sa documents, may signature ang isang vice president. Di ba? Authentic ba yan? Eh, hindi natin alam.
0: Uh-oh.
1: Because walang vice president who will say, that is my signature, or that is an authentic document,
2: correct,
1: or that is a receipt that I gave. So, in terms of evidence, speaking from as a lawyer, they will fail.
0: Mm-hmm.
1: In the weight of their evidence, it will all be hearsay, it will all be second-hand knowledge, it will all not be on authentic, or verified records. No?
0: Ay, so kung ganyan po ang sitwasyon na kinakaharap niya pala, no, Robert, susugan ko lang yung tanong mo. Eh, sa palagay mo, babalik pa siya?
1: Babalik ba siya? Hindi ko alam. Tanungin natin kay Attorney Sulaika kung babalik pa siya.
0: Easy, ma'am! Wala talaga naman nakakaalam kundi siya lang ang kaya lang tayo nag-aabang tayo.
2: Nagbabantay kung anong development.
0: Hindi, kasi parang kung mauuwi pala sa taguan lang, ba't pa tayo nag-aaksayalang panahon na ang tagal-tagal na to itong usapin ng impeachment, ang dami ng trabaho ng ating mga mambabatas na nabitin dahil lahat sila focus dito.
2: Pero so, kung kagaya doon sa House, kahit wala siya, gumulong. Baka tuloy-tuloy yan. Kahit na hindi siya mag-appear, iaakit at iaakit pa rin nila. Sabi ni Senator Amy kahapon, 100% sabi niya, sigurado kaakit dito sa Senado. Tinatakot nila ng FLR. Tsaka... for later release sa budget. Tsaka, sabi niya, yung ano daw, kakasuhan daw ng three letters, OMB, Ombudsman.
0: Mm-hmm.
2: May ganun daw.
0: May pananakot na ganun.
2: Mm-hmm. Kaya daw, boboto in favor. Yun yung sabi ni Senator Amy.
1: Ang tawag dyan, mind condition, kinukondition, ano.
0: Uh-oh.
1: And, maraming nanonood sa program ninyo. Kung in the worst scenario that they are able to get away with what they're saying, no, at ma-acquit ang isang Vice President Sara despite her psychiatric condition, ano, in my view, tapos tumakbo yan ng presidente in 2028, sinong may kasalanan? Ang may kasalanan dyan, hindi yung mga senator judges na nag-acquit sa kanya. Kung manalo pa siya as president, tayo nang may kasalanan. Kanya dapat kasabay nitong pag-intindi natin o pag-watch natin dito sa Senate hearing. Let's also get truly informed. Magbasa-basa tayo. Ano ba talaga yung constitution na yan? Bakit napakalaga? Ano ba talaga ang functions na isang senador? Meron bang sinasabing loyalty to the minority? Ano ba ang function ng media?
0: Mm.
1: You in media have an obligation as well to educate. Ang problema is there is good media and there is bad media. And I'm very happy that in tandem, this to me is not only a good media, this is a happy media. I'm so happy to be here.
0: Thank you, ma'am. Oo.
2: Ay, ang init nga ng usapan, ngayon nangyari to sa YouTube natin, sa live. Dami nag-uusap, oh.
0: Oh, kaya nga.
2: Sabi nila, si attorney lang pala kapantay. May gumaganon.
0: Kaya nga, gawin na kaya natin, hindi na tayo tandem.
2: At trio.
0: Tatsulok.
2: Tatsulok sa umaga.
0: Oh, tatsulok sa umaga.
2: Ay, naku, marami pa tayo nga abang kay attorney, lalo na kapag gumulong.
0: Pero meron na lang ako isa pala lang tanong, habol ko lang partner, kasi ito hindi ko natanong last time she was here. Pinapatanong ni Alvin El Chico, ma'am. Sa palagay mo, dahil buong, halos kalahati yata ng IBP, ay abogado ni Sara, no? VP Sara. May pag-asa po ba? Kaya po ba ninyo, kunyari, ikaw pinili na
2: private prosecutor,
0: kaya ba ninyo tapatan itong mga abogado ni VP Sara? Maganda ba ang laban?
1: Ang laban dito, hindi galing ng abogado. Hindi rhetoric, hindi yung galing magsalita ng abogado. Ang laban dito ay ebidensya.
0: Okay.
1: Huwag nating isipin na ang dami nilang abogado. Hindi naman paramihan ng abogado dyan. Hindi naman pagandahan ng Amerikana yan. Ano? Nasa ebidensya. Look at the evidence.
0: Okay.
1: And if it is true that that's the integrated bar is an association. All of us are members of, no? Titignan nilang ebidensya.
0: Okay.
1: At saka, sabi mo nga, 145 years na ako in practice.
2: Yung mastery mo, yan o, partner.
0: Oo, kahit natutulong.
2: Kahit nakapikit, kahit objection, you're on.
0: Oo, kaya nga, oo.
1: So follow the evidence tayo. Don't follow personalities, follow the evidence.
2: Okay.
1: And the numbers.
0: Alright, so siguro, next week ba, Camille? Siya ulit. Tatsulok sa...
2: After siguro ng ano, partner, maganda pag-usapan yan.
1: Kung after May 11.
2: May 11.
0: Okay, kung ano siya na nagsabi.
2: Okay.
0: After May 11.
2: Nag-schedule na si attorney.
0: Wala na talaga tayong oras na gagalit na si Camille Postolero.
2: Attorney, maraming salamat po. See you after May 11.
0: Sige. Thank you, ma'am. At marami kaming natutunan. Correct. Naliwanagan kami. Sana lang pakinggan ng ating mga kapamilya, ng ating mga kababayan, yung mga dapat nating gawin. Kasi hindi lang po ang Senado o ang Kamara ang may responsibilidad.
2: Tayo din po nag-aaral dapat.
0: Exactly.
2: At natututo.
0: Correct.
2: Mula sa mga tamang tao. Dahil dyan! Tutut time, partner! Aba, ang oras, 8:56 na ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: Samantala, ito din pinag-uusapan natin kanina eh. Sabi natin na kakausapin natin ang may palibre. Ha? Dahil gusto natin ng palibre, kausapin na po natin ang mayor ng Marikina
0: City. Oy, sali ako sa usapan na yan.
2: Mayor Marjorie Ann Teodoro. Mayor, good morning.
4: Morning po. Good morning, Ma'am Doris at Sir Robert. Magandang umaga po sa lahat ng
0: morning, ma'am.
2: Mayor Summer, meron daw po kayong palibre. Pakidiscuss nga po na konti. Ano po itong palibre na ito?
4: Oo. Meron po tayong libreng tuli sa ating mga kabataang lalaki dito sa Marikina. We are targeting around 1,000 na kabataan from all our barangays. Meron tayong pre-registration na pinost natin sa ating PIO page. And so far, puno na yung mga slots natin. So, itong libreng tuli ay gagawin natin sa May 12 and 13 para sa ating mga kabataan. Kung saan magiging ligtas at maayos ang kanilang experience sa pagpapatuli. Oo, yan.
0: Paano po, ma'am? Oo, sorry, Mayor. Paano kaya yun? Sabi nyo, puno na yung slots eh. Ang dami pang gustong mag-avail nitong libreng tuli. Paano ang gagawin nila?
4: Oo, Ma'am Doris, ang totoo, hindi lang basta pre-registration. Right now, lahat na nag-pre-register ay chine-check up ng ating mga doktor, pinapatawag sila isa-isa kung saang barangay sila malapit. I-check sila kasi may mga kabataan din na hindi pa kailangan o hindi pa dapat matuli. So if ever na yung bata hindi pa kailangang matuli, mababakante yung slot niya. At the same time, kung may need pa naman, pwede pa nating dagdagan. Kaya lang ngayon, mukhang na-exhaust na natin kasi meron ding mga ibang private organizations na nakikita ko nag-o-offer din.
2: Ayun.
0: Pero ma'am, ano kaya po ang preparation na kailangan gawin nung mag-a-avail nitong programa na ito?
2: Mm-hmm.
0: Remember, partner, there was one time merong ng bata na nagpatuloy pero parang
2: namatay. Kasi di pala siya doon sa hindi totoo. Kaya kung ano-ano yung tinuro. Di ba? Tama, magpunta tayo sa mga ganito na ipinupush ng LGU para safe.
4: Ang paganda natin talagang we've been doing this almost every year with our doctors. Talagang mga professional doctors and nurses yung gumagawa ng circumcision. And then ito nga, ang added natin na safety preparation is that we check up, the doctors check up the youth first, yung batang lalaki, kung pwede na siya. Kasi merong condition yung bata dapat na pwede na siya. And even yung mga children with special needs, kasi yan normally yung mga naiiwan eh. Dahil minsan hindi nakokontrol, yung mga ganon. Kasama pa rin naman sila, pero dapat i-check up natin sila. So, guaranteed na itong ating programa ay to be administered and to be done by doctors, registered nurses, at mga healthcare professionals.
2: Ayun. Ito yung maganda, healthcare professionals ang mag-aasikaso sa kanila, kaya sigurado.
0: Kaya huwag po tayong mag-atubili, huwag tayong masyadong matakot dahil ina-assure naman po tayo ng LGU natin, ni Mayor mismo, na safe po dito. Kaya huwag niyo po palagpasin itong dahil hindi lamang po ito dun sa rite of passage, partner, kundi hygiene issue din po ito.
2: Mayor, last na lang. May nag-chat po eh. Medyo nasa 20s na daw po siya, late 20s. Pwede pa ba? At paano yung confidence daw ng mga ganon para natin na maibibigay?
0: Meron pa ka lolo.
4: Ang totoo, historically, Sir Robert, Ma'am Doris, meron pong medyo may edad na. Hindi naman umaabot ng mga 20s po. Mga 18 na hindi pa sila talaga circumcised. And ginagawa naman po. Actually, minsan mas madali pa po para sa doctors natin. Kasi yung condition nila, na abot na nila yung para kaya na talagang ma-circumcise. Also, I would like to share, hindi lang po siya circumcision na isang araw. May aftercare. Yung doctors natin, minomonitor po yung condition ng mga bata. And then, binibigyan natin ng aftercare kit kung saan yung antiseptic, yung cotton, even lahat. Yung if ever magkalagnat, merong nakalagay na paracetamol and antibiotics. Ayan. Libre po lahat yan.
2: Ayan. Ayan. Dahil dyan, pumila na kayo, mag-register na kayo, Mayor.
0: No! No, pumila na po
2: pwede pa
0: lo.
2: Daw po pala, mas okay daw po pala. Mayor, maraming salamat
0: Mayor,
2: po.
0: Mayor, thank you po.
4: Maraming
0: mabuhay.
4: Salamat din po.
0: Mabuhay.
2: Ayan, mabuhay. Sige, pila na kayo ha, pila din kami. Sa iba, sa ayuda. Ayan. Paano na? Bye-bye!
5: Ang Tiyanang Masa, Doris Bicornia.

0: ka, kami po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga nakalipas na panahon, noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa oras 9:03.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, pinaiikting ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagtugon sa mga apektado sa Albay. Namahagi ang Albay Provincial Health Office ng tig 1,000 Aquatabs capsules sa mga LGU sa Ligao, Kamalig at Ginobatan para matiyak ang kaligtasan ng inuming tubig kasunod ng matinding ashfall noong weekend. Nagbigay rin ang ahensya ng 50 jerry cans para sa maayos na pag-iimbak ng malinis na tubig. Samantala, tiniyak ng Department of Education ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro sa gitna ng Alert Level 3 sa Mayon. Naglaan ang DepEd ng N95 masks, all-weather kits, learning at hygiene materials para sa mga paaralan, habang ilan sa mga eskwelahan sa Kamalig ang nagsisilbi ng evacuation centers. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon matapos maitala ang pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon ngayong pasado alas 7 ng umaga. Unang araw ng paglilitis sa kaso malversation ni na dating Senator Bong Revilla at mga kapwa akusado, kasado na ngayong umaga sa Sandigan Bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
3: Rika, sinimulan na nga ngayong umaga ng Martes ang trial o pagdinig sa kasong malversation ni na dating Senador Bong Revilla at anim na kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay pa rin ng Umanig Ghost o Peking Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Tumistigo sa paglilitis si Jason Cruz na custodian o records officer ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at una nang ipinasampin ng korte para magpaliwanag sa mga dokumentong patungkol sa inireklamong flood control project. Sinimula ng paglilitis matapos ang 10 araw na bill petition hearing ni Revilla na natapos noong Abril 24. Ngayon din inasa ang iaanunsyo ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon sa musyong makapaghain ng piyansa mga akusado sa kasong malversation na non-bailable. Mamayang hapon, inasa ang haharap naman sa Sandigan Bayan 4th Division si Revilla para sa paglilitis sa hiwalay na kasong graft. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Update naman tayo sa entertainment. Suportado ni Vice Ganda ang panukala ni Senator Bam Aquino na ibaba ang value-added tax o VAT sa bansa. Sa isang segment ng It's Showtime, ibinahagi ng komedyante ang kanyang pagsang-ayon sa panukalang babaan ang VAT mula 12% hanggang 10% na ani ay makatutulong sa pagpapagaan ng gastos ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ni Vice na araw-araw na nararamdaman ng publiko ang VAT sa bilihin, kaya't makabubuting mabawasan ito lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang produkto. Layunin ng panukala na mabigyan ng ginhawa ang middle class at mga mamimili sa harap ng patuloy na hamon sa ekonomiya.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
5: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Radio Patrol Flash Report!
6: Kuha muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik Nico.
7: Magandang umaga, Peter. Nakapagtala at sumipa na sa 7.2% ang inflation rate dito sa pinakahuling tala ng Philippines.
6: Nico, change location tayo. Medyo putol-putol ka. Nico, try again. Nawala si Nico. Okay, babalikan natin si Nico in just a very short while. Nandiyan na? All right. Nico, try again from the top, please.
7: Yes, Peter. Oo. Sumipa sa 7.2 ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority para sa April 2026. Ang ilan lamang sa nag-ambag sa mataas na inflation rate ay ang presyo ng mga pagkain, partikular na ang biga, presyo ng transportation, partikular na ang gasolina at diesel, at presyo naman ng LPG sa house utilities. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report!

0: Good morning! Asinco de Mayo.
1: Ayos! Bakit ba pinagsa-celebrate yung Asinco de Mayo?
0: Yan eh, isang ano holiday sa Mexico.
1: Oo.
0: Kasi yan yung araw na tinalo ng mga Mexican forces ang French Army. Oo. Kaya malaking-malaking celebration yan. Mapa Mexico man, o yung alam mo naman, maraming Mexican sa US. Oo. This is a very big day for them. Cinco de Mayo.
1: Cinco de Mayo. Alam ko lang yan na laging sineselebrate, but I don't know the history behind Cinco de Mayo.
0: Dito sa Pilipinas, meron din nagsaselebrate niyang Cinco de Mayo. Pero para sa atin, ang Cinco de Mayo ay merong malungkot na kasaysayan.
1: Bakit naman?
0: Oo, dahil nung Cinco de Mayo po, nung 2020, pinahinto ng NTC ang pagbo-broadcast ng ABS-CBN. Kung naalala ninyo, 6 na taon na po ang nakakaraan kasi 2020 yan. At ito naman ay hindi sa pagbibigay ng napakasakit na karanasan, ano ho, pero para po sa maraming kapamilya, yun ang punot dulo. Okay. Noong pong May 5, 2020, pinasara po. Binigyan ng cease and desist order ng NTC ang ABS-CBN dahil nag-expire na daw ang kanilang 25-year congressional franchise noong May 4, 2020. Naalala po ninyo yung Channel 2 sign off. Ano po? Na 7:52 ng gabi. Alas 7:52 pagkatapos ng TV Patrol.
1: Narinig kita dun eh.
0: Yun po. At sumunod na dun, pagkatapos mag-sign off ang ABS-CBN Channel 2. Naalala nyo yun? Parang naalala ko pa yun eh.
1: Mm-mm.
0: This is ABS-CBN Channel 2.
1: Mm-mm.
0: Now signing off.
1: Mm-mm.
0: Yun ang pinakamalungkot na pagsa-sign off. Ano po? Dahil usually, nagsa-sign off yan tapos magsa-sign on ulit kinabukasan.
1: Mm-mm.
0: Okay. Yung pong sumunod dyan ay nag-off the air na rin ang TV Plus, ang DZMM, at ang MOR 101.9. At marami pang mga provincial stations ng ABS-CBN. Ngayon, ang shutdown po na yun ay nangyari sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Opo. Naalala ninyo, 2020 kasi yung pandemic eh. Mayo ang pinag-uusapan natin eh. So, naalala niyo pa ba yung ECQ?
1: Tama. Ito yung simula pa lang din tayo ng pandemic nito eh.
0: Oo.
1: Diba? Na kung kailan,
0: Tayo na ba nun?
1: Oo.
0: Oo.
1: Na kung kailan kailangan partner ng mga Pilipino ang impormasyon.
0: Yes.
1: Diba?
0: Opo. At doon nga po nangyari na libu-libong mga empleyado at mga talent at iba-iba pang mga service providers ng ABS-CBN ang nawalan din ng
1: trabaho,
0: negosyo at trabaho.
1: Kabuhayan.
0: Opo. At yan po ang malungkot na Cinco de Mayo.
1: Yeah.
0: Oo, dito sa atin. Tapos ngayon, meron na namang umuusig.
1: Oo.
0: Wala talagang kasiyahan.
1: Correct. Ngayon, alam mo, partner, no, hindi nila alam eh. Yung pain na it cost a lot of people, lalo na yung mga hindi pa pa-retired.
0: Yes.
1: Pero dahil nga of a later age na, will give them a harder time to get a new job.
0: Correct.
1: Diba? It was really a hard time.
0: Yes. And babalikan natin yan mamaya, Rica, kasi meron na tayong makakausap ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Yung pong naging experience ng ABS-CBN, naging experience din, although walang pagkakahawig ito in a sense, kasi you remember Ombudsman, Deputy Ombudsman Karandang, ano nga?
1: Uh-huh.
0: Binago na ng Supreme Court ang desisyon na siya ay i-terminate noong sa pagiging deputy ombudsman. But it says a lot about paano nga ba tayo pumipili ng ating mga leaders. May indikasyon yan when you talk about surveys, it is a snapshot, sabi nga nila, of how people will vote at a certain time.
1: Mm-hmm.
0: And speaking of that, ang Pulse Asia po eh merong bagong survey ano po. At ang pinag-uusapan dito, ang subject ay sino kung ngayon mangyayari ang eleksyon, sino ang iboboto ninyo sa pagkapangulo.
1: Mm-hmm.
0: Eh malaman nga natin mula po sa president ng Pulse Asia Research Incorporated, we'd like to welcome back si Professor Ronald Holmes. Professor, good morning po. Welcome to Balitapatan.
2: Rica, at nakikisama ako sa inyong pag-aalala noong 5 de Mayo noong 2020.
1: Oo nga po. Maraming salamat, Professor.
2: Ano naging epekto nito sa ating daloy ng impormasyon? Na sana hindi na maulit-ulit, no?
1: Opo. Ay, alam ninyo yan bilang survey ano survey firm, di ba, kung gaano kalindi.
2: Mahalaga yan, no? Kaya ang bawat Pilipino ay may karapatan ng makakuha ng impormasyon at hindi pwedeng kitel ng estado yan.
1: Mm-hmm.
0: Professor, maraming salamat po at dama namin ang inyong pakikiisa. Eh, moving forward, eka nga, ngayon, ang tinitingnan natin ay ang 2028 national elections. But it's only 2026. Explain to us, if you will, sir, bakit kailangang magkaroon ng survey on the presidential choices kung ngayon mangyayari ang eleksyon?
2: Well, una siguro, Peter, liwanagin ko lang, no? Yung lumabas sa ilang media outlet na kinumpirma namin kahapon ay mga katanungan na ifinild ng opisina ni Senador Juan Miguel Zubiri. Sabi-sabi, mga rider questions to dun sa regular quarterly survey namin. Pangkaraniwa naman dun, may subscriber at magsasabi, maaaring yung ba yung tanong to? So yun yung lumabas sa mga ibang sa ilang payagan at ibang media outfits. Sa aming banig, kadalasan netong manakaraang taon na meron tayong halalan, 2 years before the election we conduct our pre-election polls, yung pre-election survey. Ang kadailanan dito ay para matasa na mismo kung ano yung pinaninindigan o pananaw na mamamayan tungkol sa maaaring tatakbo sa halalan. Ito ay parang masusukat mo hanggang parating yung halalan, no? Kung gaano nagbabago ang disposisyon ng tao. Ito'y ginagawa ng mga survey firms, hindi lang sa ating bansa, kundi sa ibang bansa. So, may fluidity ang makikita sa pre-election survey. Lalo na yung maaga pa kasi hindi natin alam kung talagang tatakbo yung mga yan.
0: Opo, opo. Very, very comprehensive po yung explanation ninyo. Pero as usual, sabi nga nila, pag pinag-usapan a survey at electoral posts ang pagpipilian nga kung sino yung mga kandidatong at this moment in time iyong iboboto, sabi nila, laging lalabas ito eh. Hindi po ba mind conditioning yan?
2: Well, yeah, well, masasabi mong meron ganun, pero bahagdan, maliit na bahagdan yan lang yan, batay sa mga pag-aaral kahit sa ibang bansa. Kasi kung mind conditioning yan, ay mananatiling ng muna yung mga kunyari sa ating bansa. Yung survey na ginawa namin yung manakaraang eleksyon, ang mga nangunguna 2 taon bago magganap ang eleksyon ay kadalasan hindi yun ang nananalo. Eh. O hindi yun ang nananalo. Lalong-lalo na sa unang pinakamataas na 2 posisyon. So ibig sabihin, if it's mind conditioning in the past elections, it does not condition the minds of people. At makita natin yan, no? In our case, pag tinatanong namin ang tao, kailan kayo nagpipirme ng pagboto nyo sa susunod na eleksyon o sa darating na eleksyon? Madalas isang linggo, pilang matagal na isang buwan bago maganap yung eleksyon. So, pabago-bago ang isipan. Dalawa yung sinasabing maaaring mag-i-epekto ng survey, yung bandwagon, boboto ng tao yung mga sa tingin nilang mananalo, o yung underdog, boboto ng tao yung gusto nilang manalo. So parang nagtatabla lang.
1: Professor,
2: maraming,
1: sorry po, ito pong survey na inyong kinondak, no, this is not part of the regular survey, periodical surveys that you do, na tipong quarterly we make these surveys, if I may ask lang po before I my second question.
2: Bahagi siya, Rica.
1: Okay.
2: Bahagi siya ng ulat ng bayan. Ito yung mga katanungan na galing sa opisina ni Senador Juan Ming Zubiri.
1: Kasi that
2: so
1: was,
2: it's part of the survey. It's the same sample, it's the same methodology. Mm-hmm. Sample size, I mean.
1: Opo, sorry. Opo, sorry po on that, no. The reason I'm asking is because kaya din po natin tinatanong ito, no, yung mga malalakas na mga pangalan na nakikita po nating maugong sa mga tao. And the name ni VP Sara is always being floated for the presidential post, lalo na't nagdeklara na siya ng kanyang intent. But the survey was done February to March. So we're expecting that there will be another one that will cover the time of the impeachment of the vice president. Ano po?
2: Yeah, yung susunod na survey na maaaring maganap niya yung katapusan ng Mayo, hanggang Hunyo, makakapture na ito yung sa impeachment. Tama ka Rika, no? Isang mahalagang pangyayari bago naganap itong nagawa itong survey na ito, yung deklarasyon ni BP Sara na tatakbo siya bilang presidente ng mid-February. Pero bagamat nagdeklara siya, hindi namin nakita sa survey ang pag-angat ng kanyang approval, pagtitiwala o maging yung kanyang pre-election preference. So, yung sabihin, parang walang effect yung kanyang early declaration sa kanyang performance rating, trust rating, at even pre-election preference. So, bakit? Yeah, yun ang katanungan sa amin ng marami. Kasi normally, expect mo tataas eh.
1: At wala po bang sagot ang bakit na yun?
2: Maraming bagay. Kasi yun nga, nagsisimula na yung usapin tungkol sa impeachment niya noon. Nahirarap na yung mga impeachment cases noon. Although hindi pa dinidinig sa House, nababalita na ako ng pagbabatay ng mga impeachment case. Yung impeachment case. So, maaaring natin sabihin, Rika, yung tanong mo, anong mangyayaring magiging epekto na itong natapos ng impeachment hearing sa Committee on Justice, kung ano man yung decision ng plenary at kung ito iaabot sa Senado, definitely masusukat yan sa susunod na survey na aming sasagawa.
0: Professor, ito po ba ang first time na magkakaroon kayo ng presidential preference survey for 2028?
2: On our own, yes. Sa June, Peter. Kasi normally 2 years before eh.
0: Aha.
2: Ang nangyayari, itong lumabas sa ilang media outfit, rider question nga ni Senator Subiri. Because in our case, we don't want to have a pre-election survey. It's too early. Yung two years kasi, medyo lumalabas na. Malalaman na rin natin yan, Peter, di ba, Rika? Babanggit na si Longgos nung tumakbo, si Vice President Lenny nagsabing hindi siya tatakbo, binubuksan niya yung daan para merong ilang miyembro ng kanyang grupo na umangat ang pangalan. Pero kahit yung decision ni Vice President Lenny o ni Rafi Tulfo, siya na mismo nagsabi na hindi rin siya tatakbo. Hindi natin alam kung magbabago pa yung Peter Rica.
0: Opo. So it's a dead tie, no? Talagang 46-46 dito sa resulta nitong February to March survey. Ang tanong po dito is, I haven't mentioned it, Sara Duterte and Rafi Tulfo, no? Ang nakatawag ng pansin ko, Prof, yung undecided. Na ang laki ng undecided sa NCR, which is 16, at saka sa Eco Class ABC na 22. How do you explain that?
2: Well, yun siguro, ang unang expression dyan, maaga pa sila para pumili. At sa pagitan ng dalawa na yon, hindi na talaga masabi kung sino yung boboto nila. So, undecided sila. So, ang expression maaari dyan ay hindi na nila tanggap na ang sinumando sa dalawa. Kasi pag tinan mo yung undecided dyan, nahati yan dun sa undecided talaga at yung non. At mas malaki yung bahagdan ng nan. Big Ben, wala sa dalawang ito ang aking iboboto. So talagang malinaw kung ang eleksyon ay ginanap ng panahon na ginawa namin yung survey at si Vice President Sara at Senador Rafi Tulfo tatakbo, 12% na nakatira sa NCR ay hindi sila iboboto.
0: Ayun, okay. Medyo ano po, splitting hair ito pero tatanong ko pa rin, ano? Ang nag-commission po nitong rider questions na ito ay si Senator Zubiri. Dahil siya ay sitting senator, politician, wala po bang protocol na wag kang mag-commission ng survey or even a rider question?
2: Na wala naman kasi in our case, for example, the subscribers iba-iba eh. Meron ka nasa gobyerno, meron ka nasa pribadong sektor. Ang pangkaraniwa katangian nila, interesado siya malaman kung anong pulso ng mamamayan. So, ako eh, sa tingin ko, hindi mamali na kung ikaw ay nakaluklok bilang senador, o kinatawan, o ikaw ay nasa ekutibo, o ikaw ay nasa pagkagawaran ng pamahalaan, na meron kang itatanong para mas, lalo-lalo ng mga interesado na pulsuhan ang pananaw ng publiko. So, sa akin din, masama yan. Actually, sa tingin ko nga, hinahanap nila yung empirical basis kung saan paano sila kikilos at paano nila mababago yung pananaw. Mas malaga yun kasi nanguhula ka at bitter, bili ka eh.
0: Opo, opo.
2: Kasi kadalasan, kung ikaw nanguhula, maaaring yung panguhula mo, ang batayan niya na yung disinformasyon. So, mas delikado yun.
0: Pero ibig sabihin ng siya ang nagkomisyon, eh siya nagbayad.
2: Well, subscription, basically. May subscription kasi na ang pulse na kung saan pag nag-subscribe ka, ay maaari ka magbigay ng ilang tatlong katanungan. Ang contract lang namin, yung katanungan kami magbubuo, hindi sila. Para malaman, sigurado namin na hindi leading yung katanungan. Hindi conditioning.
1: Sir, ito pong, babalikan ko lang po yung undecided, no? Kasi may dalawa po tayong mga finilde, si either Duterte and Tulfo or Duterte and Robredo questions, no? Pero when you look at the undecided numbers, malaki din po even dun, on both survey questions, yung mga undecided na numbers. Meron po bang katanungan ito na nakaakibat na nagsasabi bakit hindi sila makapagdesisyon doon sa dalawang binigay ninyong kandidato? Because from what I would also would want to know, is this also as something that would tell the politicians na I have a chance to run dahil mukhang ayaw nila? O ang ibig sabihin lang po ba nito ay undecided ako for now dahil hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang gusto kong iboto?
2: Well, oo, tama rin ka. Merong undecided, yun yung mas maliit na bagdad, merong nagsasabing wala sa dalawa. So, yung undecided, maaaring hindi na pamatiyak kung sino ang kanilang iboboto. Maaaring iboboto nila yung nakalista, maaaring hindi. Pero napakaaga pa talaga eh. So, ngayon doon sa tanong na tinatanong ba namin bakit hindi sila pumipili sa dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Closer to the election, mas malapit sa election, ito yung minsan natatanong na namin sa sarili namin survey.
1: Mm-hmm.
2: Pero ngayon, napakaaga pa eh. Normally, tinatanong namin yung mga yung pag-alam na natin, napilmi na ako sino yung mga kandidato eh.
1: Mm-hmm.
2: May balita na ito yung mangyayari na mas maagang panahon, kalagitnaan ng susunod na taon, no, maaaring back to the original schedule, no, October 2027, yung deadline of Friday of candidacy. But at this point, hindi siya part ng regular survey ng Pulse Asia.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Meron pong akong tinanong, sabi ko, ano ang weakness ng mga presidential surveys? Doesn't matter kung sa Pilipinas ba yan o kung saang bansa, ano po. At I'll mention two things sa inyo, Professor, no? Sabi, number one, timing can skew reality. Number two, name recall versus real support. Can you comment on that, sir?
2: Yung una, tama yan. Timing can skew reality kasi yung timing, hindi lang time as in time per se, no? Kundi maaari yung context eh. Kasi may mga balita na maaari mas matunog noong panahon na yon. Pag ginawa mo yung survey, mas naka-influensya sa pananaw ng publiko. So timing is important. Kaya kami nilalagay namin doon sa konteksto na ano ba yung mga balita? Pangunahing balita bago mo siya nagawa yung survey. Para malaman mo yung context, hindi lang yung kung anong period ginawa yung survey. Yung pangalawa, sa ating bansa talagang name recall. Kumbaga,
0: it is what it is, wala
2: ka naman partido eh. Diba? Mm-hmm. Peter, Rika, yung mga partido mo parang damit eh, pwedeng palitan eh. So, in that sense, name recall. Kaya mahirap para sa isang kandidato na talagang may hangaring baguhin ng politika sa ating bansa kung hindi kilala ang pangalan niya.
0: Yeah. No? Opo.
2: Kung hindi associated sa politika. Kaya nga merong advokasya ngayon, kasama na ako doon, na nitigil na, tanggalin na ang eksklusibong uri ng politika, ito mga pang-politikang dinastiya. Kasi sila lang yung kompetitibo. Ang karamihan ay hindi maaaring magkaroon ng ganung kalaking oportunidad na mahalal. Bagamat sila, pinipresenta na yung sarili nila, hindi naman sila popular. Hindi naman sila galing sa pampolitikang pamilya.
0: Opo, opo. At yan ang isa pang pruweba na kung minsan talagang hindi naman pinag-iisipan eh. No? Basta't kung sino yung... basta ako sa kanya, di ba? Balatan mo man ako.
1: Masunog man ako, dito talaga ako.
0: Professor, maraming salamat po. Yeah. Thank you very much.
2: Maraming salamat, Peter.
1: Thank you, Professor. All right. Until the next one.
2: Bye-bye.
0: Ayan. Ayan, dami pa nating dapat na pag-usapan. Ano? Pero babalik po tayo in just a very short while. 9:30 ang ating oras.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Balita Patan will return shortly.
5: Tibay at lakas manindigan. Balita Patan. Balita Patan.
6: Basta AM DZMM.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
13: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
15: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM DZMM.
5: Balita Patan.
6: Balita Patan. Balitaan at talakayan.
0: Oras, alas 9:33 ng umaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
18: Makahawak tayo sa madilim na gabi, sa gitna ng bagyo.
0: Pag-usapan natin yung ano ang nangyari sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado.
1: Alam mo, minsan gusto mo pang alamin, kaso pag nalalaman mo mong pakit na lang ng paakyat, di mo alam kung sinasaanin na lang ba nila tayo na masasaktan tayo forever. No?
0: Pwede ba kapamilya forever?
1: Forever! Diyan na natin din, forever!
0: Ang presyo po ng Brent crude ay sumipa na muli dahil po may mga pinaputukan ang Iran na mga barko. At ang sinasabi na naman ni Donald Trump na I will erase Iran from the face of the earth.
1: Mm-mm.
0: Ayun, so medyo kumukulo na naman, ano?
1: Mm.
0: So $113.95 po ang per barrel ng Brent crude ngayon.
1: Hala, nag-90 na tayo.
0: Opo, 113 ano ha? Eh, noong Friday, May 1 ay $110 lang and 40 cents ano, so sumipa na siya ng tatlong dolyar. In the meantime po, alam naman ninyo na sad-sad ang ating piso laban sa dolyar at 30 minutes ago 61 pesos. Hello. 6 dati-rati ang wish lang natin eh.
1: 56 ano, bumaba 56, pa. 57, oo, tama.
0: 61.59 po ang ating palitan. Ano ha? So, yan nagbabadya na kung ganyan pa rin ang trajectory, no, tumataas ang Brent crude at medyo bumababa ang value ng peso, alam na this.
1: Running era na tayong lahat, guys! Oo! Dahil mahal na yan, tataas pa.
0: Sabi ng mga naka-electric vehicles,
1: Oh, 'di ba? Papayag ba sila na idali natin yung mga electric vehicles nila nanay sa main thoroughfares natin kung yun na lang ang kaya nating panindigan.
0: Ay, mabuti kayo may pambili. Diba? Okay lang, 'di ba? Mm. All right, 9:35 in the morning, meron na tayong mga nag-aantay na Radyo Patrol. Standby Christian, standby Nico, and standby Tricia. Una, ilang kalsada sa Lapu-Lapu City pansamantalang isasara ngayong araw na ito para sa simulation exercises ng trapiko sa ASEAN Summit. Kumpirmado, siguradong balita. Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
19: Peter at Rica, inabisuhan ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City ang mga residente at motorista sa lungsod sa ugnay ng isasagawang simulation exercises ngayong araw para sa trapiko at pagbiyahe ng mga delegadong dadalo sa mga meeting at aktibidad ng 40th ASEAN Summit and Related Summit sa Cebu ngayong linggo. Sa anunsyo ng Lapu-Lapu City LGU, isinagawa ang simulation exercises at convoy run kaninang alas 8 ng umaga at susundan pa ng dalawang schedule mamayang alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ilang kalsada ang pansamantalang isasara kasabay ng simulation exercises, kabilang ang kahabaan ng Maribago papuntang Mactao New Town at kahabaan ng Punta Engganyo papunta rin sa Mactao New Town. Ayon sa LGU, asahan ang pagpapatupad ng temporary road lockdown at pansamantalang pagtigil ng daloy ng mga sasakyan sa mga nasabing oras ng aktibidad ngayong araw. Pinapayuhan naman ng mga motoristang gumamit o dumaan sa mga alternatibong ruta at diversion routes para maiwasan ang itinakdang ceremonial route na gagamitin sa summit. Tiriyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagtatalaga ng mga personnel mula sa City Traffic Management System para gabayan ang mga motorista at alalayan ang daloy ng trapiko. Inabisuhan naman ang mga biyahero na maagang pumunta sa Mactan Cebu International Airport dahil sa inaasang mabigat na trapiko at mas mahigpit na seguridad para hindi mahuli sa mga flights. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni Mactan Cebu International Airport Authority General Manager Julius Neri na may itinakdang ruta para sa mga lider at delegado na magsisimulang dumating sa Huwebes mula sa Paliparan papunta sa mga hotel at venue.
20: You know, yung mga delegates natin, ang dami nila, malaki yung mga delegation nila, so their convoys will be a bit long siguro, so baka lang may konting delay.
21: Apo.
20: As far as in the airport premises is concerned, the leaders will pass through some of the airport's private roads to facilitate getting to their hotels.
19: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, hindi ko alam kung nabanggit mo na, pero ilang delegado ang inaasahang darating? Ilan ang total participants?
19: As to the total number, Peter, kung tama ko ng pagkakaalala, ang binanggit ng Cebu Organizing Committee sa mga nakaraang press briefing, more or less 2,000 to 3,000 yung ina-expect nilang dadating for the summit. As for the leaders naman, ang nabanggit sa atin ng ating mga sources ay posibleng 10 o 11 leaders ang dadalo, kabilang na ang Pilipinas.
0: Sino ang punong abala?
19: Ang punong abala ay siyempre si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman, pero sa National Organizing Committee, ang punong abala dyan ay si Executive Secretary Ralph Recto, katuwang yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno.
0: Ayun. And representing Cebu?
19: sa Cebu ay siyempre si Cebu Governor Pamela Baricuatro at ang buong regional offices ng mga ahensya dyan sa Central Visayas.
2: Very good. Okay, maraming salamat. Christian Yusores live.
1: Susunod, mga nag-a-apply para sa service contracting sa public transport, dumarami ayon sa LTFRB. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
19: Rica at Peter, nasa higit ko mulang dalawang...
2: Nico.
1: Nawawala ang... Ayan, okay, there you go.
19: Ulit.
1: Oo,
19: yes,
1: sige.
19: Peter at Rica, yes, nasa higit kumulang 200 aplikasyon ang pinoproseso ng LTFRB araw-araw para mapasama sa service contracting program ng DOTR kung saan ang pamahalaan ang magbabayad sa mga PUV operator at grupo ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro kapalit ng 20% discount sa mga pasahero. Sa kabila ng maraming aplikasyon, ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, nasa 20% din ang kanilang rejection rate o yung dami ng application na hindi pumapasa sa kanilang tinakdang pamantayan, particular na ang out of route. Meron na kasing mga natanggap sa mga nasabing ruta kaya sapat na ang dami ng mga PUV unit. Maaari naman nilang ilagay sa ibang ruta na may kulangan sa mga sasakyan ang iba pang application para sa service contracting. Samantala, sinabi rin ni Mendoza na umabot na sa 200 million pesos ang payout ng ahensya para sa public transport. 47 to 52 million pesos kada araw niya ang burnout rate at nasa 600 million pesos pa ang natitira sa kanilang budget sa ngayon na maaaring tumagal na hanggang 10 araw. Naayos na rin niya ang aberya ng unang i-implementa ang service contracting matapos ang 2 linggo at ang bayad ay ibinibigay sa pamamagitan ng e-wallet kaya mas mabilis na ang payout. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
1: Nico, isang katanungan lang. Meron din bang cap yung bilang ng mga service contractors na pwedeng mag-apply sa LTFRB, the total number?
19: So far, Rica, wala namang nabanggit ang LTFRB ano, ng total number or cap or quota ng mga service contracting companies or groups na pwedeng mag-apply. Ang tinitingnan lang talaga nila ay yung doon sa ruta dahil nga marami ng mga nag-apply nung una at puno na yung ibang ruta. Kaya naman para mas mas disseminate itong mga units, ano, PUV units sa iba't ibang lugar ay tinitingnan nila yung mga ruta na wala pa masyado nag-a-apply.
1: Alright, maraming salamat. Nico Bagsik.
2: Nico Bagsik live! Isa pa

0: O magkakabarkada yung pumupunta at Riligo dito sa may Baseco Beach, malapit sa Aplaya Support Area para maibsan ang nararamdamang init. Dahil low tide pa kani-kanina, maagang nagtampisaw yung ilan, yung iba nagiinuman at nagpipiknik pa by the beach. Yung senior citizen din nag-relax at nagpabaon sa buhangin.
1: Nagpabaon?
0: Pero presidente si Cesar. Peter, mga parang nilagyan ng mga bata ng buhangin yung kanyang katawan. Tapos mga parang nagsinabayan na ng pag-sunday.
1: Hindi naman sinama yung ulo, ano?
2: Hindi naman nilibing.
0: Hindi pa naman, hindi pa naman. Bukod doon, Peter at Rika, meron din ako nakitang residente. Nakausap ko sa siya, Tatay Cesar, yung alaga niya ng mga manok na pinagsasabong yung kabanding niya araw-araw sa Baseco Beach. Narito yung kanyang naging pahayag.
3: Pag naligo ako dito, kasama to, naliligo nga tayo eh. Manok pa kaya? O kahit hindi marunong lumangoy, pag dinapag mo sa tubig, pulutang yan.
2: Karaniwan tayo, mga ilang oras po kayo naliligo po dito?
3: Kalating oras. Talagang pinagbabawal.
2: Mm-mm.
3: Kaya lang, hindi talaga mapigilan. Pangiyaan mo sa malalayo, meron naman dito. Dito na kami tumanda, nakasanayan na namin. Naman nagkakasakit eh.
0: Tampok rin yung pagdinegoso sa baybayin ni nagtitinda ng sumang malagkit habang si Ulysses, na residente lang rin sa lugar, naisipang magpaarkila ng salbabida sa halagang 50 pesos para may kitain. Narito ang kanyang pahayag.
4: Buhay ko rito para arkila ng salbabida, pa-cottage, kain-kain namin, pambili ng bigas, makaraos kami sa araw-araw namin panggasto sa araw.
0: Madalas, Peter at Rica, mas marami pa yung naliligo daw kapag weekend. Nakausap rin ng radyo patrol yung gwardyong umiikot sa beach.
1: Okay.
0: Nito na pinagbabawal talaga yung pagligo dahil marumi yung tubig. Pero ayaw anyang magpaawat ng mga residente, kaya hinahayaan na lamang makaligo. May ilan lang ring basura yung nagkalat pa sa baybayin na linis kalaunan ng mga street sweeper ng Manila LGU. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Trisha, meron bang for rent na jet ski dyan? O banana boat?
0: wala Peter eh. Pero may mga ilan daw kasing nangunguha dito na mga tahong, ganyan, ilan yung isa. Pero kanina wala akong natatempohan. Yung for rent na kung gusto mo makapagsiming ay wala. Actually, pati yung pagtatayo ng tent doon sa may buhangin ay hindi pinapayagan. Pwede pa daw maglatag, pero so far talaga, yung pinaka regulation talaga ay bawal. Mm-hmm. Yun nga lang, kailangan ng stricter implementation. Kasi even yung mga nakausap kong gwardiya doon, parang gusto nilang humingi ng tulong doon sa pulisa o police station na malapit doon para makatulong sa pagbabawal doon sa mga residente nga naliligo doon sa Baseco Beach.
2: Trisha, wala pang abiso ang Department of Health dito? Kasi if I remember, di ba sinasabi talaga na hindi malinis yung tubig kaya hindi dapat maligo ang mga tao?
0: Mm-hmm. Di ba natin nakuha niya ng kumbaga parang pinaka-recent na pahayag yung Department of Health? Pero doon sa pagkakaalam kasi natin, Rica, kahit last year pinuntahan natin to, meron ang sinasabi kasi yung DENR na mataas yung level ng coliform dito. Parang, hindi sa parang, bacteria talaga na kaya ang sinasabi, madumi yung tubig, hindi sa safe. Yung iba pa namang bata doon nakita ko kanina, parang nilalagay pa sa cup yung sinasalok na tubig galing sa dagat eh. Sana hindi na nga lang din iniinom. Dahil hindi malinis, hindi talaga advisable na makaligo.
1: Ang rason ayaw papigil eh. Di pabayaan mo na lang.
2: Mainit din kasi, kaya naghahanap ng relief yung mga tao sa init ng panahon. Mm. Pero,
0: tama Rica, yung iba nga sa kanila, ayaw na daw, kumbaga parang ayaw nang pumunta pa sa malalayong lugar, mag-resort kasi doon na libre. Pero yung sinasabi rin kasi ng Manila LGU, meron mang inopen na mga public swimming pool na pwedeng doon sila makaligo sa halip na doon sa Baseco.
1: Mm. Mahal yun. Baka mahal yun
2: kasi. May entrance kasi.
1: Anyway, marami.
0: Yung dun sa mga public swimming pool, katulad nung binisita natin nung mga nakaraang linggo, Peter at Rica, libre lamang yung mga public swimming pool na yon, walang bayad. Meron nga lang oras. Mas kaunti yung oras ng pwedeng makaligo kapag weekdays, pero pag weekends, mas mahaba yung schedule.
2: Ayan, pwede naman pala.
1: Baseco Beach ang pangalan na, no?
2: Sige.
1: For reservations, please come. Maraming salamat. Trisha Lindo, live!
5: basta't may nangyari,

0: na Rádio Portagal, a DZMM, Rádio Patrulha Estreita.
1: It is 9:41. Ay, tama ba? 9:47 na pala. 9:47. Sorry, Joseph. Akala ko eh, mahaba pa. Oo. Kausapin nga natin ang ating kaibigan. Kabayan. Tama ba? Akbayan pala, sorry. Akbayan Party List and House Assistant Minority Leader si Representative Jose Manuel Chel Jokno. Para malaman natin, what is the legislative status now? Ayun, oo. Congressman Chel, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa DZMM.
2: Good morning!
3: Magandang umaga, Peter. Magandang umaga, Rica, at lahat ng nakikinig at nanonood.
2: Good morning, Kong Chel.
1: Salamat po, Kong Chel. Thank you very much. Ako po eh, napuyat kagabi. Hintay ako ng hintay eh.
2: Mm.
1: Nabasa.
2: Yung report?
1: Oo, oh, yung report. Diyos ko po. Eh, wala pala. Hindi pala kagabi yun, Congressman Chel. Kailan po ba talaga?
3: Yeah, ang ibig mo sabihin, Peter, yung paghain sa plenary.
1: Opo, opo, ng impeachment na mula sa Justice Committee.
3: Oh, hindi ko rin alam ang exact date, pero baka it could be today, tomorrow, or Monday.
1: Ah, okay. Kasi po, talagang chinyaga ako yung session suspended. Isang oras na suspended pa rin. Kaya sabi ko, ano ba talagang gagawin talaga din eh? So, baka sakaling nasa business today, Kong Chel?
3: Maari. Okay. Kasi from the Committee on Justice, syempre dadaan pa yan ng Committee on Rules bago umabot sa plenary.
1: Ayun. Ah, meron pa palang stopover.
2: Oo. Di ba pala yan bibigay na agad?
1: Okay. So, ano nga po sa amin? Paki-detalye. So, sa rules and then ipapasa sa plenary. Sa plenary po ba, magkakaroon pa ba ng debate doon o magbobotohan na kaagad?
3: Maaring magkaroon ng debate dyan. In fact, maaari pa rin magkaroon ng amendments yung either yung report itself or yung attached na articles of incorporation. Pero palagay ko, kung meron man, I don't think it will really be very substantial kasi ang tagal din namin pinag-aralan yan sa Committee on Justice. Of course, karapatan ng sinumang miyembro ng House na kung sa kanyang pananaw ay kailangan pang amendahan o palitan yung any portion yan, ay maaari naman take upin yan sa plenary.
2: Habang inaayos po yung magiging report, no, ngayon pa lang po ba, Kong Chel, ay pinag-uusapan na rin po kung sino ang maaaring maging miyembro ng prosecuting team natin kung maiangat na sa Senado ito?
3: Yes, pinag-uusapan naman yan, pero wala pang formal na appointment kasi nga, hindi pa naman sigurado kung lulusot sa House yan through at least 1/3 vote o hindi. Malalaman lang natin yan pag dumating na yung report at yung articles sa plenary at pinagbotohan siya. Pagka nakakuha ng at least 1/3 ng members ng House na papabor doon sa articles of impeachment, doon na lang magkakaroon ng official pronouncement kung sino yung magiging mga public prosecutors.
2: Opo. Pag nilatag po natin itong ating report sa committee, of course, people can, may mga pagkakataon po ang lahat na questionin, magbigay ng kanilang pahayag at argumento, no, dito po sa naging findings ng Justice Committee. Will this be like an interpellation sa Justice Committee to defend yung inyong naging decision na i-impeach ang Vice Presidente?
3: I think the same procedure that we see in other reports will also be followed here. Kaya maaaring mangyari yan. At yung laman ng report ay pwede nga magkaroon ng mga questions about it.
1: Okay. Pag-usapan po natin, Kong Chel, yung mga terminology or terminolohiya. Yung ginawa po sa Justice Committee ay finding of probable cause lang. Hindi ibig sabihin na na-impeach na si VP Sara. Tama po ba?
3: Tama yun, Peter.
1: Okay. Masasabi lang natin na na-impeach na siya kung magkakaroon na nga po ng 1/3 vote sa plenaryo ng House.
3: That's correct, Your Honor.
1: Okay. So ibig sabihin, na-impeach na siya, parang ano eh, sa US eh, no? Ilang beses na na-impeach si Trump, pero wala namang nangyayari sa Senado. Opo. So ganito po, Kong Chel, no? At ito, hypothetical lang naman, kung halimbawa nga po, makuha yung 106 votes, kailan po ipapadala sa Senado yon?
3: Dapat yan, as soon as makuha yung 106 votes at malaman din kung sino yung uupo bilang public prosecutors, ay ipapadala na yan sa Senate. So if that is, for example, approved tomorrow or on Monday, thereafter, the same day or perhaps the day after, ay ipapadala na dapat yan.
1: Okay, tinanggap po ng Senado. Ano po ang pwedeng gawin ng Senado agad? Kasi base po sa mga pahayag ni Senate President Tito Soto, sabi niya, ang forthwith, bukas. So, posible nga po ba yun? O meron pang mga requisitos bago maumpisahan talaga yung tinatawag na trial proper sa Senado?
3: Well, yung unang kailangan gawin ay i-convene ang Senate bilang impeachment court. Parang yun nangyari din last year. So, magkakaroon ng oath ang bawat senador na uupo bilang judge, di ba? Lahat sila magiging senator judge. At pag na-convene na yung impeachment court, doon na pwedeng padalhan ng notice ang respondent to submit an answer. Doon na rin maaaring mag-take up ng ilang preliminary matters ang Senate, primarily through the Senate President.
1: Okay, meron pong pahiwatig si Robin Padilla na tututulan nila yung pagkoconstitute ng Senado bilang trial court. Ano po? What does that mean?
2: As opposition daw dahil minority sila.
1: Opo, pero can they actually do that? I mean, if they have the number, they can say, "Ano, ayaw namin mag-constitute dito ng trial court for the impeachment."
3: Well, kung maalala ninyo, Peter at Rica, last year, na sinubukan din yan. Meron, di ba, na na-file na motion to dismiss na hindi naman pumasa. Pero ang nangyari last year ay dahil daw may mga pagkukulang sa articles, ay niremand yung articles sa House. I don't think that process will happen again this time. Because we were very careful in terms of following the process at tinignan muna namin yung ebidensya. Of course, I'm speaking as a member of the Committee on Justice, hindi pa natin alam yung gagawin ng House sa plenaryo. But on the assumption na aabot ito sa Senado, well, expected naman natin na may mga magfa-file ng ganyan. But sa tingin ko, I don't see that it will have much merit in terms of yung talagang bibigyan ng atensyon na sabihin natin ay mailulusot yon. Ngayon, in fact, curious nga ako nung narinig ko yon kung ano yung mismong ground ni Senator Robin. Pero wala pa siyang nababanggit. Ang sabi lang niya, nga niya ay kasi member daw sila ng minority, kaya mag-oppose sila. But you will need something more than that. Ano? Kailangan meron kang justification, may sapat na dahilan kung ipapadismiss nila yung articles of impeachment.
2: Mm-hmm. Ako naman po, attorney, balikan ko lang po yung report, no, na pwedeng pag-usapan pa sa plenary. Sinabi po ni Attorney Peter Danao na sumunod daw po ang BPI base sa report ng AMLAC na baguhin daw yung transaction reports nila dahil allegedly sa glitch mali yung 2 billion pesos. 2 million pesos daw po ito. Yung ganitong klaseng pronouncement after lahat ng proceedings natin at meron ng decision ng House Justice Committee, can someone from the plenary still take this up and will this still matter sa report po? At maapektuhan ba yung overall decision?
3: Well, first of all, I think we need to confirm directly with the BPI if there is in fact such a request made to the AMLA. Kasi ang lumalabas ay balita lang. At ano yun, that is hindi yan magiging ebidensya hanggat sigurado tayo na meron ngang ganon. Una yon.
2: Mm-hmm.
3: Pangalawa ay, to me, that would, you know, it's whether you consider that or not, sabihin na lang natin, assume, hindi sinasabing totoo yan, then there's still the matter of 4.7 billion na dumaan sa accounts na mag-asawa. So in terms of the substantive conclusions that were made by the committee, napakalaki pa rin compared sa naideklarang net worth ni Vice President noong 2024 na 88.5 million. Mm-hmm. Pero una nga, ulitin ko, ay kailangan ma-confirm muna natin kung talaga may ganyan.
1: Okay, one last point po sa mula sa akin, Kong Chel, ano, ha? Again, this is hypothetical. We're just shooting the breeze. Eka nga, ano po. Halimbawa po na prior to the trial sa Senado, kung mangyayari nga po yun, ano, ha? Magpasya ang pangalawang pangulo na mag-resign. Does that mean na hindi na itutuloy ang trial sa Senado? Dahil nag-resign na siya as Vice President of the Republic, what can happen after that?
3: Ano yan? Open legal question yan. Ako, ang opinion ko dyan, kung mag-take jurisdiction na ang Senado sa kaso, I don't think any action on her part will affect their jurisdiction once they have already assumed jurisdiction. But again, we have seen with other issues concerning impeachment, ay maaring rin umabot sa Korte Suprema yan.
1: Okay. So, hindi matik nag-resign, edi wala na. Dahil meron pong mga nagsasabi na hindi, kahit na nag-resign, itutuloy pa rin at pwedeng magkaroon nga ng permanent ban from seeking any political electoral position. Tama po ba?
3: Well, yun ang aking viewpoint dyan, ha? That when the Senate takes jurisdiction as an impeachment court, then no actions done thereafter should affect their jurisdiction. Pero opinion ko yan, hindi ko alam kung, let's say, umabot sa Supreme Court yan, ay ano ang magiging pasya nila.
1: Okay. Nako,
2: may mga gusto pa ako itanong sa lahat oras. Eh.
1: May gusto mo.
2: Isa mabilis lang. Sabi po ni Attorney Paolo Tamase, Kong Chel, no, na the more we ask the Supreme Court sa mga matters na dapat ay legislative in nature, katulad na lang ng ginagawa ng Senate, ay ng Congress ngayon sa impeachment trial, hindi po ba nagiging parang breach ito of the powers of between the two branches of government? And in turn, hindi nagiging maganda yung takbo ng demokrasya natin?
3: Well, hindi naman ang Kongreso ang tumatakbo sa Korte Suprema. Ang tumatakbo ay ang kampo ni VP Sara Duterte. But it is clearly, first, several points. No? Unang-una, sana isantabi na natin yung mga sinasabi nila, mga technical na objections. Kasi ang iniintay ng sambayanan ay yung mismong pagpresenta ng ebidensya. Kasi lahat naman tayo sa impeachment ay maghuhusga dahil ultimo ang mamamayan naman, kaya nga tayo nagkaroon ng impeachment dahil pananagutan para sa mga matataas na opisyal ang pinag-uusapan natin. Mm-hmm. At gusto natin makita, meron ba nagkasala ba si Vice President? Sapat ba yung ebidensya na sabihin na hindi na siya tampat sa kanyang pwesto bilang Vice President? Meron bang sapat na ebidensya na na-involve siya sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery and corruption? Yun ang gusto natin malaman. At kung paulit-ulit na tumatakbo lang sila sa Korte Suprema, ang nagiging epekto niyan ay either madidelay o kung tulad na nangyari last time, maantala na naman at hindi na naman maririnig ng mga mamamayan kung ano ba yung ebidensya. Gusto ko rin ikabit yan dun sa issue na may mga nagtatanong, sabi nilang ganun, bakit pa natin inaaksayan ng oras itong impeachment? Samantalang crisis tayo ngayon. Anong connection ng impeachment sa sikmura? Actually, kung tutuusin, napakabigat ng connection yan. Kasi yung bawat pisong, let's say, issue ng corruption, yung bawat pisong ninanakaw na napupunta sa bulsa kung sino mang mataas na opisyal na yan, ay pisong nawawala na pera ng bayan na dapat mapunta sa mamamayan, sa mga social services natin, sa mga 4P, sa edukasyon, sa classroom shortage, at sa iba't ibang mga kinakailangan talaga ng ordinaryong Pilipino. Kaya sobrang bigat at sobrang mahalaga yung itong proseso ng impeachment.
1: Opo, napaka-historic nga po nito at kami we're looking forward, totoo po, na makita kayong dalawa ni Congresswoman Leila De Lima, ano po, ang tandem ng laban. Opo.
2: Alam ko, tandem ng bayan.
1: Ito, hindi, bagong love team ito, Chela.
2: Lila.
1: Salamat po, Congressman Chel. Thank you, as always. All right. Si Representative Jose Manuel Chel Jokno, Akbayan Party List. Marami pong salamat. Susunod na.
2: Kabayan with Danny B, nakasama niyo po Rica Lazo.
1: Maraming salamat, Danny.
2: Oo nga pala.
1: For yesterday, happy birthday, Benji Gilab.
2: Ay, Nino, happy birthday. Happy birthday, Nino.
1: Happy birthday. Ayan. Hanggang bukas. Thank you. And good night.

0: oras natin, 10:04.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya, patay ang 39-anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa GMA Cavite. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa ulo ang biktima. Ang isa tumagus pa sa kaliwang pisngi. Batay sa kuha ng CCTV, isang rider na nakaputing long sleeves at itim na sombrero ang nag-U-turn sa lugar habang nakunan din ang lalaking nakaberding long sleeves. Makalipas ang ilang sandali, nagpulasa ng mga residente kasabay ng pagtakas ng mga sospek. Sinasabing kalalaya pa lang ng biktima mula sa kulungan noong Pebrero matapos makulong ng 3 taon dahil umano sa ilegal na droga. Narecover sa gasolinahan ang motorsiklong ginamit ng mga sospek. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa LTO para matukoy ang may-ari ng motorsiklo. Balita abroad, sumipa na halos 6% ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos paigtingin ng Iran ang pag-atake sa gitnang silangan. Sa ulat ng Reuters, tinarget ng Iran ang ilang barko sa Strait of Hormuz at sinunog ang isang oil port sa United Arab Emirates. Dahil dito, apektado ang daloy ng langis sa isang rutang dinaraanan ng nasa 20% ng global oil supply dahilan ng pagtaas ng presyo at pangamba sa supply. Nagpatupad na ng mga hakbang ang Estados Unidos para protektahan ang mga shipping lanes. May bagong loan program ang GSIS para makautang ang government workers at makabili ng bisikleta o iba't ibang uri ng vehicle tulad ng e-bike at e-scooter. Sa ilalim ng ginhawa bike and e-mobility loan, makakahiram ng pondo ang miyembro na ipambibili ng bisikleta at electric vehicles para mabawasan ang gastos sa araw-araw na biyahe. Ayon sa GSIS, maaring umutang ang kanilang miyembro ng hanggang 300,000 pesos na may abot kayang interes at huhulugan ng hanggang 3 taon. Target ng programang magbigay ng praktikal at mas murang opsyon ng transportasyon, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: morning, good morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman ho ang programang Kabayan. Ako po si Danny Bonafe. Today is May 5, 5 de Mayo, di ba? Tuesday. Kaya tayo ay may naalala pag itong mga panahon na dahil 6 years ago ay nawalan ho. At kami ay nag-sign off, di ba, ng utos ng NTC, National Telecommunications Commission, na kami ay mag-off the air na. Kaya nag-off the air kami nung 6 years ago, May 5, 2020. Nako, kasagsagan ng COVID-19. Anyway, siyempre, mga balik tanaw lang naman yon. Okay, ngayon ay dahil Martes, ay ang presyo ng diesel at gasolina ay tumaas, pero ang kerosene bumaba. Diesel, 2 pesos and 66 centavos per liter ang ipinapatupad kanina. Ang itinaas, no? Gasolina is 2.21 pesos per liter. Tumaas. Ang kerosene bumaba ng 3 pesos and 53 centavos per liter. Okay, so 2 piso kada kilo ang rollback ng regasco, nakatumbas ng 22 pesos sa kada regular na tangke. Okay? So, abangan natin yan dahil di pa rin tapos ang nangyayari dyan sa dyan sa Strait of Hormuz at dyan sa Sigalot sa kitnang silangan. Ang DCMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila 630 kHz AM band at sabayang napapanood nationwide sa DCM Teleradio Cable Channel at live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron kayong mga mensahe at mga komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Alright, okay. Naku, medyo nawawalan tayo ng boses. Okay, simulan natin muna mga ratsyada ng mga Radyo Patrol. Senate Committee on Energy iimbestigahan ang biglang pagsipa ng singil sa kuryente. Aba, interesting yan. Alamin natin ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Robert Mano. Robert?
1: Dali, imbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagtaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng maraming pamilya sa bansa. Ang kay Senator Pia Cayetano, chairperson ng Committee on Energy, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa lumobo nilang electricity bill sa nakaraang buwan. Sa isang halimbawa, isang consumer na nagulat nang umabot sa 7,000 piso ang kanyang bayarin sa kuryente, mas mataas kumpara sa halos 5,000 piso lamang noong nakaraang buwan. Hindi rin nagpahuli ang mga netizens na nagreklamo sa social media dahil sa anila ay sobra-sobra ang mga karagdagang singil o other charges na umaabot pa ng 1,000 piso kasama na rin ang mataas na buwis. Paliwanag ng senadora, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges kaya, gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy ayon sa mga distribution utilities aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga singil na ito habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa mga umiiral na batas at buwis. Ngunit binigyan din ni Cayetano na hindi sapat na legal lamang ang singil dahil dapat tanya ito makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito, nakatakdabag daos ng pagdinig ng Senate Committee on Energy sa susunod na linggo upang suriin ang mga dahilan sa pagtaas ng singil sa kuryente at alamin kung kailangang amyendahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Layo din ang investigasyon na magbigay linaw sa mga issue, masiguro ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DCMM.
0: Robert, ano pa ba mga schedule na hearing? Alam ko may ibang hearing ang Senate today.
1: Dali ngayong araw ang may hearing ang Senate Committee on Energy. Ang magiging topic naman dito sa Senate Committee on Energy ay yung nuclear safety ng ating bansa just in case magkaroon ng mga nuclear power plant. So yan ang schedule ngayon. And then 3 PM may session sila at tingnan natin kung matutuloy yung paglabas ni Senator Panfilo Lacson ng partial chairman's report kaugnay doon sa isinagawang investigasyon sa maanuman yung flood control project.
0: Ah, okay. Sige, posible pala mamaya sa 3 p.m. Mm-hmm. session. Okay, maraming salamat.
1: Abangan natin yan.
0: Yeah, extra,
1: balik sa'yo, Danny.
0: Extra, Robert.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Thank you very much, Robert Mano. Paglilitis sa kasong malversation sa kaso ni na dating Senador Revilla at kapwa akusado ipinagpaliban ng ilang araw. Yan naman ang isang report na ihatid sa atin ni Zeus Legazpi. Zeus, anong latest?
2: Danny, tama ka. Ano, hindi muna itutuloy bukas ang paglilitis o trial sa kasong malversation ni na dating Senador Bong Revilla at anim na kapwa akusado sa Sandigan Bayan 3rd Division, hinggil yan sa Umanoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ito ay matapos humiling ang prosekusyon na ipagpaliban muna ang paglilitis bunsod ng anibersaryo ng Office of the Ombudsman. Kansilado rin ang paglilitis na nakaschedule sana sa Mayo 12 at 13. Pinagbigyan ng mga maestrado ang hiling ng prosekusyon basta pumayag ang mga ito sa hirit ng depensa na ibawas ang mga petsyang sa kanila o ibawas ang mga petsya sa kanilang total trial days na magtatagal hanggang Hulyo ngayong taon. Sa Mayo at 19 at 20 na itutuloy ang paglilitis sa kaso. Tinasa ang testigo sina Gerard Longboria ng DPWH Central Office Planning Division at ang isang Angelo Domingo. Ayon sa prosekusyon, inaasahang mabibigyan linaw sa testimonya ni Longboria ang paglalagay ng budget sa inireklamong flood control project sa Bulacan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Philippine Coast Guard nagsagawa ng hauling at clearing operation sa Albay kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan naman ang alamin natin mula kay Steve Ra. Steve?
3: Alerto sa Bulkan! Alerto sa Bulkan!
4: Yes, sa dali nagsagawa nga ng paghahakot at clearing operations ang Philippine Coast Guard sa Kinabatan, Albay matapos i-activate ang kanilang Deployable Response Group o DRG. Aabot sa 33 membro ng DRG katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagsagawa ng paghahakot ng mga family food packs mula sa DSWD gamit ng mga sasakyan ng MDRMO Kinabatan. Nakipagtulungan din ng DRG sa Bureau of Fire Protection at sa lokal na pamahalaan para sa clearing operations sa Barangay Suwa at Barangay Kirangay sa Kabalik, Albay. Ayon sa mga otoridad, ang mga food bank ng DSWD ay inilaan para sa imbakan bilang bahagi ng paghahanda para matiyak ang sapat na supply sa panahon ng kalamidad. Tiniyak naman ang mga kinauukulan ang maayos na deployment at paggamit ng mga unit para sa kapakinabangan ng mga apektadong lugar sa nasabing lalawigan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat Steve Raz at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda.
0: Ang oras, 10:16 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Okay, balik na tayo sa programang Kabayan at sa puntong ito dahil pag-uusapan nga natin itong nangyayaring pagbuga ng abo nitong si Bulkang Mayon mula nung last Saturday, pero medyo humuhupa na yata, pero marami ang naging pinsala na binulot nito. Halos 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura dahil dito sa ashfall. So makakausap natin ang chairman ng MIISI. Ito yung barangay MIISI Farmers Association sa Daraga, Albay. Walang iba kundi si Glenn Resuena. Glenn, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
7: Morning po, Sir Danny.
0: Okay, thank you very much. So Glenn, kamusta naman ang kalagayan ng mga magsasaka natin dyan sa MIISI?
7: Ang kalagayan, sir, ng magsasaka natin ngayon ay talagang napakahirap kasi
0: okay.
7: Yung mga taniman natin sinira nitong uson, yung mga halagang hayop, mga kalabaw, baka, mga manok ay talagang naging danyos, namatay yung mga alagang hayop natin, pati yung mga taniman natin talagang natabunan, yung mga nyog talagang na-damage, natabunan yung mga nasa agrikultura natin, sir. Kaya hirap na hirap ang mga magsasaka natin kasi sir, nung January nag-umpisa nagtaas ng alert level 3 ang PBOX.
0: Oo.
7: Ang ano nun sir, kasi no human activity. Hindi kami nakapagtanim since January pa.
0: Okay.
7: At talagang hirap na hirap yung mga magsasaka natin.
0: Mm. So ibig sabihin since January walang active na talagang pagtatanim dahil nga meron ng activity na nangyari dyan sa Bulkang Mayon. Ganun ba nangyari?
7: Opo sir. Meron din binigay yung ating government through this WD na cash forward, pero sir, di naman sir sasapat yung 13,000 ilang buwan.
0: Oh, pero kayo, yung Miisi Farmers, dyan lang kayo dyan sa Daraga, no? Pero ang dami, 129 barangays yata nga yun na apektuhan nung pagbuga ng abo nitong Sabado. So ngayon, dyan yung mga gaano kalaki yung grupo ng mga magsasaka ang apektado ngayon, Glenn? Dyan yung grupo mo na itong Miisi Farmers Association, gaano kalaki yan?
7: Ang grupo namin, sir, nasa kulang-kulang 50 farmers.
0: Okay.
7: Pero yung damage dito
0: yung pangkalahatan, sir, yung kabuuan, yung marami.
7: Yung damage kasi sa amin, sir, yung damage kasi sa amin dito sa Macy, sir, is yung usun talaga, sir, yung PDC talaga yung tumama sa amin, yung parang abalan siya ng mga buhangin at saka mga bato.
0: Oo.
7: Kaya tuminabon talaga sa mga nyugan, mga hayop at saka sa mga taniman natin.
0: Oo. Oo nga. So,
7: yung mga doon din sir sa 3rd District, abo naman yung naminsala sa kanila.
0: Oo. Ayun nga nangyari. Tapos ang mabigat pa dito, di ba Glenn, namatay pa yung mga kalabaw ninyo, alaga ninyo mga hayop, di ba? Dahil nga doon sa abo. Tama?
7: Opo sir. Ganun talaga yung nangyari.
0: Ano bang sabi ng local officials nyo dyan for now? Ano bang sitwasyon ngayon as we speak now habang nag-uusap tayo? Wala na bang sinasabi ang PBOX na posible pa? Kasi alert level 3 siya. May mga posible bang pagbuga ng abo or any activity pa na nakakatakot?
7: Actually kanina, 7 a.m. nakapagtala na naman ng uson. Kitang-kita nga dito sa may bahay namin.
0: Ganun ba?
7: Pero yung ang sabi naman ng PBOX baga, hindi pa nila itataas sa level 4 kasi hindi pa naman daw tumataas yung activity niya.
0: Okay. Pero syempre, pag kanya makapalang abo, nakakaano rin yan di ba? Kahit na meron ka sigurong face mask, marami pa rin yung pwedeng karamdaman na maidulot yan. Kamusta naman yung ating mga bata dyan, Glenn?
7: Doon yun sir sa 3rd District. Ang tugon naman ng ating gobyerno, lokal na gobyerno, namigay sila ng face mask.
0: Mm-hmm.
7: At saka yung mga food packs doon sa ibang dito sa amin sir, wala pang gano'n. May face mask na kami.
0: Mm-hmm.
7: Pero yung sa food packs, wala pa kaming nare-receive na mga ganyan. Doon lang sa kabilang munisipyo, sa kabilang distrito, meron na sila. Dito sa amin sa 2nd District, wala pa naman ganyan.
0: Okay. Pero 'di ba yung katulad ng UAS, yung itong sa Ginubatan, alam ko apektado ano bang balita nyo? Yung mga magsasaka doon, nakatanggap na ba ng let's say mga food packs or any cash assistance?
7: Merong ganun sir, merong ganun nakikita ko kanina sa social media. Kaya yung iba ko ngang member dito, ito katabi ko yung iba. Dito nag-uusap kami ngayon dito sa atin sa 2nd District dito sa Daraga, wala pang gano'n na natatanggap yung ating mga magsasaka, although apektado talaga yung mga magsasaka natin dito.
0: Oo, kaya nga So,
7: pwede ba ako sir manawagan sa ating
0: sige, please Glenn, habang may nakikinig sa atin, marami
7: samantaling ko po ang oras nito sir. Ang sentimento lang ng ating mga magsasaka kasi since January pa, no farming activities, no human activities inside the 6-kilometer danger zone.
0: Mm-hmm.
7: Ngayon, halos 5 buwan nang hindi nakakapaghanap buhay yung mga magsasaka natin dito. Yung mga magsasaka na to, nagpapaaral ng kuleyo, mag-i-enrola na naman sa pasukan, yun yung problema nila sir. Yung pangkain, o kaya maski konting pera man lang para makasurvive sa ganitong sitwasyon.
0: Mm-hmm.
7: Kasi hirap na hirap na sila sir kami.
0: Oo. So for now, ibig sabihin, since January, dahil marami rin kayong tinutulungan at saka syempre umaasa ang pamilya ninyo, wala kayong ibang alternatibo na hanabuhay ang mga magsasaka dyan dahil hindi pwede makapagtanim. Di ba? Ganun, Glenn?
7: Sir, kasi doon talaga kami sinakadepende. Nandun yung nyugan, nandun yung taniman, nandun yung mga baboyan, yun talaga yung source of income. Kaya nag-uusap nga kami ni sir, baka yung alternative na livelihood na dito na sa relocation, yung hindi na aakyat doon sa taas, kapag may ganitong eruption, at least may alternatibo tayong hanabuhay. Kaso siyempre sir,
0: o kaya nga, hindi ba kayo nagsisik ng audience sa inyong mga, let's say, local mga mayors nyo dyan, barangay leaders niyo kung paano kayo makakasurvive? Kasi yun ang importante, Glenn, habang tumatagal yung nangyayari dyan sa Bicol, mukhang hindi naman kayo pwede makapagtanim. Laapektohan pa kayo nitong ashfall na to na problema rin sa inyong mga anak, di ba? So, ano yung mga naiisip nyo na let's say na alternatibo na trabaho para sa mga let's say magsasaka dyan?
7: Although may mga proposal kaming ginagawa sa mga opisina ng ating gobyerno, hindi naman yung sir makukuha agad ng biglaan. Ito nga, magtatayo kami ng kooperatiba nang makasik man lang ng konting assistance sa ating mga pamahalaan.
0: Oo.
7: Naisip namin ng, alam ba, gawin namin hanap buhay ng grupo na gumawa ng negosyo tulad ng copra buying, itong coconut buying at saka itong charcoal. Kumbaga sa ano, alternatibong hanap buhay na hindi na kami
0: aasa sa pagano, magsasaka.
7: Opo, na kumikita tayo dito sa baba. Yun din yung isa sa pinag-uusapan ng grupo namin, sir.
0: Oo. So kaya nga, so ito pinaabot nyo na. Kasi for now, ang nakikita ko lang, puro temporary, di ba? Bibigyan lang kayo ng temporary cash assistance, mga food packs. Ilan lang, ano lang, ilang beses lang yan, siyempre, gugutom na naman kayo. So dapat yung alternatibong livelihood, ang sinasabi mo, yung copra at saka yung charcoal, ito yung mga uling na buying.
7: Opo, sir.
0: Tama ba?
7: Gagawa yan ng briquettes. Madaming produkto ang makukuha natin sa coconut.
0: Oo. Kaya nga, so ibig sabihin, hindi nyo pwede, isuggest nyo siguro sa mga local officials, kasi siguro sa pamamagitan ng programa, may mga nakikinig sa atin ngayon, para mabigyan kayo ng, kasi ang sabi mo, mga 50 kayo dyan sa grupo lang nitong MIISI, pero sa kapangkalahatan, tingin ko lahat, ganyan din ang problema, ginupatan, sa UAS, lahat ang apektado nitong ashfall, di ba?
7: Sir, halos lahat dito sa Mayon Unit, nakapalibot ng mga barangay, halos ganyan yung problema. Lahat pinagbawalan ng no human activity inside the 6 km danger zone. Walang alternative na hanap buhay ang binibigay sa mga farmers talaga.
0: Okay.
7: Hindi sasapat yung isang karton ng food pack at saka yung cash for work program na 13,000 pesos.
0: Okay. Sige, Glenn, sandali ha, nasa kabilang linya si ano, pero makinig ka na rin ha, just in case, baka meron kang erase, nasa kabilang linya.
7: Baka madinig tayo, sir.
0: Si Governor, nasa kabilang linya na si Governor Noel Rosal. So, at least, pwede nating makausap, pero for now, kuha tayo ng update, at least, baka alam din niya yung mga concerns ninyo. Gov, good morning ho, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
8: Danny, magandang umaga po.
0: Oo, Gov, thank you very much. Kailan ilang araw din napakinggan kita ng kasagsagan nitong ano, 'di ba? Pagbuga uli ng ashfall, no? Yung abo. Anyway, may kausap lang ako a while ago, ito si Glenn Resuera. Anyway, nakikinig din siya, chairman siya ng MIISI Farmers Association sa Daraga Albay. Ang kwento niya since January hindi sila makapagtanim because of the activity ng bulkan Mayon. At until now, medyo gutom sila. Wala silang alternative job. Yeah. No? For now ba, Gov, ano ba ang mga ginagawa pala nating intervention just in case tulungan lang ang ating mga magsasaka na grabe ang apektado ngayon itong pagbuga ng bulkan Mayon?
8: Yeah. Anyway, Danny, siguro, tanong muna, saan siya nagtatanim sa 6 kilometers? Sa loob?
0: Okay, Glenn. Nasa loob ka ba ng 6 kilometer permanent danger zone?
7: Siguro, nakita tayo last time nung pagpunta mo doon sa Green Lava. Opo, nandun po kami nagtatanim sa 6 kilometer. Nasa taas siya ng 6 kilometer.
0: Okay.
8: Yeah. Ang ibig sabihin,
0: si Glenn.
8: Danny.
0: Yeah.
8: Saka Glenn, Ang ibig sabihin niyan, matagal na tayo, mayor pa ako, na ang 6 kilometer, dineclare yan, di ba? Na
0: danger zone.
8: Level 3,
0: danger
8: no,
0: zone.
8: No human activities, no?
0: Okay.
8: Maraming din nung ako sa Legazpi, no? Siyempre ngayon, hindi naman natin yan iniingi. Eh, nag-activity si Mayon, siyempre papatupad natin ang no man's, no activity in that area, no? Si January. Ngayon, itong mga paratanim kasi natin sa Legazpi, yung nasa 5 point something na or basta below 6 na, no? So, ang ibig sabihin yan, talagang hihinto sila. Kaya ngayon, itong mga paratanim, kinausap din natin si Secretary ng DSWD, si Secretary, hello? Hello?
0: Yeah. Sige po, Governor, okay, go ahead.
8: Secretary, yeah. Secretary
0: Gatchalian.
8: Secretary Gatchalian, na nung kinausap natin siya, sabi natin, may mga madi-dislocate kasi nga may mga paratanim tayo bayan kumbaga nasa loob ng danger zone.
0: Okay.
8: Kaya ito nga binigyan sila ng pina-identify yung mga farmers sa buong lalawigan niyan. Ang alam ko and I don't know kung nag-release na yung DSWD pero yan ang magagawa natin pansamantala. Hanggang doon tayo kasi hindi natin mapipilit yan kasi nga safety is the most important, no? So, yan talaga, kakambal na nila yan kasi nasa danger zone eh. Ako, ang ginawa ko sa Legazpi, binigyan ko sila ng alternative. Yung iba naman, pwede lang silang magtanim, alam na nila yan, pag walang kalamidad, pag walang alert level, no? Kaya sinagrupo ng Glenn, nung pumunta ako doon, sinabihan ko nga sila na talaga mag-ingat tayo dito. Ako mismo, nung malaman ako, nag-post ako doon, sinabihan ako ng P-Box, ba't pumunta daw ako doon na 5 point something ngayon? Sabi ko, hindi pwedeng hindi kasi gusto kong makita. Kaya Danny, ang sa mga magsasaka, kakausapin ko rin yan after lang nito na kung ano ang mga maganda natin gagawin. But for the meantime, wala talaga tayong magagawa dyan. Hindi natin pwedeng ipilit. Pag may calamity, every now and then, iinto talaga tayo because mas importante siguro yung buhay.
0: Okay.
8: Ngayon, yung sa kanilang alternative na pagtatanim, ayun ang hindi natin masabi kung saan tayo lilipat, no? Pero pwede tayo magbigay ng financial, kaya nga ang ginawa natin yan sa DSWD.
0: Okay.
8: So yan lang siguro muna, Danny. Ewan ko lang, i-check ko sa DSW, pagkatanong kay Glenn kung naka-receive na sila, kasi nagbigay tayo ng 1 month na ewan ko 1 month o 2 months para mabigay
9: one
8: sila
9: month,
8: nung supposedly anak ko. O 1 month, binigyan sila.
9: Oh,
8: so anyway, yun lang muna. Siguro, cast for work, siguro hanap din tayo ng pagkakataon.
0: Okay.
8: Kaya nga, kahapon nga, rin-report ko yan na Uson deposit yan. Sabi sa akin ng P-Box, hindi tayo pwedeng basta gumalaw niyan. Mainit yan sa loob, sabi niya. Hindi yan pwede basta galawin. Kaya nga, magpapatawag ako ng meeting sa Thursday. Iimbitahin ko rin yung ibang grupo dyan na para malaman nila ang real score
0: Thursday,
8: dyan.
0: Thursday.
8: Ngayon Thursday.
0: Okay.
8: Pero for the meantime, wala tayo, Danny, magagawa talaga dyan. Financial tayo. As other areas, alam na nila yan na pag talaga may alert level, obligado tayong no man's land dyan. Kasi safety is at stake, no?
0: Okay.
8: So, gaya ng Legazpi ganyan. Kaya, siyempre, anak buhay nila yan. Hindi naman natin maalis. Kaya nga, impliedly, pinapayagan sila pag walang alert level. Ingat lang. Gaya nang nangyari sa noong 1997, Danny. Walang alert level, bigla bumuga sumayon. 67 yung namatay, di ba?
0: Mm-hmm.
8: Yung mga farmers namin. Kaya lesson learned sa Legazpi yan. Diba?
0: But,
8: kahit walang signal, kasi active volcano yan eh.
0: Okay, para lang malinaw, Gov, so sabi nyo Thursday, magsiset up kayo ng meeting doon sa mga farmers
8: na
0: affected dahil meron siyang minimension.
8: Hindi lang, Danny. Pagpapatawag ko as a whole to, imbitahin ko lang silang kasi itong tawag namin para sa lahat ito.
0: Okay.
8: Yung mga farmers, imbitahin ko lang para makita rin nila yung sitwasyon ng tinataniman nila.
0: Okay.
8: Papakita ko doon yung scenario
9: ngayon. We are looking forward to that, sir.
0: Okay. Glenn.
8: Okay, sige. Sa Thursday.
0: Okay.
8: Sa Thursday.
0: May binabanggit
8: sige,
0: kasi.
8: Sige, Danny. Thank you.
0: Okay. Bali si Glenn. Hello, Ato Gov. Naputol na yat si Gov. Hello.
9: Sige, sir. Continue, sir. Continue po.
0: Gov, are you listening? Wala na. Anyway, oo, naputol si Gob, no? Pero, okay, Thursday, siguro, we can look forward, Glenn, na para at least makausap si Gob. Eh, kasi may binabanggit ka na hindi pa rin umaabot sa inyo yung financial na assistance na supposedly from DSWD. Siguro, pwede yung erase yun?
10: Meron na, sir, na financial. Pero, January, tama, no?
0: Okay.
10: January ba? Siyempre, sir, 13,000 okay. pesos. Sige. Hindi naman sa demanding kami.
0: Oo.
10: Pero, 13,000 pesos is hindi kayang supplyan ng January to May. Hindi. Mm. Kahit saan naman siya siguro.
0: Sige. Siguro, at least nandiyan na yata si Governor sa linya para at least alam niya na sa Webes ay kasi ang habol lang yata nila, Gov, eh parang kahit papaano eh merong kooperatiba or alternatibo sa kanila yung sa copra at saka sa charcoal, yung mga uling na pwedeng negosyo na pwede silang ma-involve. Ganon, Gov. Ay, naputol. Okay. Anyway, Glenn, thank you, ha. Glenn, nasa ano ka pa? Nasa linya? Glenn?
10: Sir?
0: Oo. Gob,
10: sir,
0: nasa...
10: Salamat po, sir.
0: Oo. Gob, narinig nyo yung tanong? Wala na si Gob. Okay. Sige. Thank you very much, Glenn, ha, sa oras. At siguro, we look forward sa Thursday. Sir. Oo, thank you, ha.
10: Opo.
0: Okay.
10: Opo.
0: Oh, salamat. Okay, yan ho si Glenn Resuena, siya ho ang chairman ng MEAC, Farmers Association. Eh, siyempre, apektado sila, no? Since yung activity noong January, hindi sila makapagtanim dahil nandun sila sa permanent danger zone, yan sa Bulkang Mayon. Pero babalikan natin ang istorya yan after nitong meeting nila sa Thursday. Okay, pag-break muna tayo. At huwag ko kayo kaalis dahil babalik ko ang programang Kabayan sa oras na 10:35.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Basta AM DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
5: Basta AM DZMM. For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
13: Tulong sa pangangalaga ng atay.
14: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
15: Kung kalaga ng DCML para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCML, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
17: Rexidol Forte!
16: Mas bilis bana sa apat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Abangan sa Private Confessions.
20: Akala ko pamilya ang unang kakampi, pero sila pala ang unang bumitaw. Akala ko siya ang pipili sa akin, pero sa huli, ako lang pala ang lalaban para sa sarili ko. Hanggang sa may dumating na taong pinili akong buo, kahit wasak na ako.
19: Private Confessions. Private Confessions.
21: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM, basta AM, DZMM.
22: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: balik ko ang programang Kabayan. Ulitin ko lang ho ang pag-implement ho ngayon, araw na to, ang rollback. Actually, dito lang sa kerosene ang rollback. Dahil ang presyo ng kerosene ay bumaba ng 3 piso at 53 centavos per liter. Yan ho ang kerosene. Pero ang diesel ay tumaas ho effective today, 2 pesos and 66 centavos per liter. At gasolina, 2 pesos and 21 centavos per liter. Halos pareho lang pala ng diesel, ha, pagtaas. So, bali, ano ho ito, ha, announcement ho ito, at ito ang kwenta ng Department of Energy na tungas na nga ng mahigit piso at ang kada kilo ng LPG. Okay, so, bali, hindi pa rin kasi tapos ang problema. Dahil dyan sa gitnang silangan, medyo may blockade pa rin, ang naval blockade, ang Amerika. Okay, nasa linya na ho ng telepono. Ito naman, kaugnay nitong bumagsak na detour bridge dyan sa Ilocos Sur. Alamin natin ang latest dyan. At syempre, nakakaranas din ho sila ng tagtuyot. Walang iba kundi ang governor ng Ilocos Sur, si Jeremias Jerry Singzon. Gov, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Ay, magandang umaga po, Sir Danny.
0: Okay.
1: At lahat ng nakikinig sa programa ninyo, magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Okay, maraming salamat, sir. So, bali, nagkaroon na naman pala ng ano, katulad din ito ng Isabela, di ba? Naalala ko noon, gumuho dahil may dumaan na truck na hindi kaya yung kapasidad. Ganon din ba itong nangyari sa Kaliwet ba ito? Detour Bridge, Kaliwet?
1: Opo, exactly the same po. Kasi may mga pasaway na driver tayo siguro ganyan.
0: Okay.
1: Nandiyan naman, meron naman nakapost doon ang load limit.
0: Oh.
1: Habang ginagawa yung bagong tulay na ginagawa, meron tayong mga belly bridge na dadaanan nila temporarily.
0: Oh.
1: Nakalagay naman po doon na 5 tons lang ang pwedeng dumaan.
0: Oh.
1: Alam naman lahat ng driver yan pero itong driver na ito siguro, hindi marunong sa road courtesy o hindi marunong aywan ko.
0: Oh.
1: Bibiro mo around 20 tons yung karga niya.
0: Kaya nga, sobra-sobra yung limit. 10 tons, 20 tons, tapos 10-wheeler truck. So, ibig sabihin, wala bang nag...
1: Kaya natural, bumagsak yung ano...
0: Tulay?
1: Yung Bailey Bridge, oo.
0: Oh, kaya nga...
1: May nadamay din isang motorsiklo na sumusunod sa kanya. Nadamay pa, oo.
0: So, ngayon... Ano ho ba itong detour bridge na to? Major ano ho ba to bridge na talaga nagkokonekta sa mga malalaking highway na malaki ang magiging problema?
1: Hindi naman ganun kalaki ito kasi 25 meters lang po ang length nung tulay na ginagawa nila.
0: Oo.
1: So habang ginagawa yung tulay, natural lang lahat ng ginagawang tulay may temporary na dinadaanan.
0: Okay.
1: Na tinatayo rin ng DPWH yan.
0: Mm-hmm.
1: Para pagka nabuo na yung konkreto na tulay, tatanggalin na nila yung belly bridge na ginawa nilang temporary.
0: Mm-hmm. So,
1: kaya yan po, pinaimbestigahan ko rin mabuti yan kasi kung anong sino may kasalanan, talagang kasalanan po nung driver.
0: Mm-hmm. Okay, kaya...
1: Pinapara pa nila ang daw nila, pinapa yung mga tao doon nagtatrabaho kasi alam nila... 10-wheeler yun tinuloy pa rin niya.
0: Mm-hmm. So for now ho ba, let's say, yung accountability, yung driver, ano na ngayon, syempre, may show cause order na, tsaka very obvious na talagang violation. Pero itong incidente, ang alam ko, nagdulot ng dalawang nasugatan dito, no? Pero yung driver
1: tatlo,
0: ho ba?
1: Tatlong nasugatan po.
0: Okay, buti naman, wala hong namatay. Pero ibig sabihin, yung driver ho ba, paano, napanagot natin, mapapanagot?
1: Opo, mananagot po yung driver, pati na rin yung may-ari ng truck.
0: Okay.
1: Kasi may kasalanan din sila . Dapat yung mga driver nila, alam niya yung mga road
0: huwag gumaan.
1: Opo.
0: Okay. Pero wala ho bang mga nagmamandron? Let's say, di ba meron yung mga style sa mga probinsya na merong para nagpa-flag kung hindi ka pwede or pwede? Ganon.
1: Opo, meron po.

0: ito daw yung truck eh. Oh. Pero tinuloy.
1: Oh, hindi niya siguro nakuha yung mensahe. Pero ngayon ho, Gov, na bumagsak yung tulay, how long would it take para ma-restore? Para at least baka may mga residente tayo nakikinig. Maibalik.
0: Meron naman meron naman pong ibang daanan.
1: Ah, meron. Okay.
0: Oo, opo, meron din pong ibang daanan kaya tuloy-tuloy pa rin yung lakbay ng mga magkapit barangay doon.
1: Oh. So walang disruption kunwari mga delivery ng goods kailangan.
0: Wala naman po kasi may ibang daanan. Oo.
1: Okay. So bali gaano rin ho bang kalaking gastos na nang nawala sa atin dito at gaano katagal na ho ba itong detour bridge na to?
0: Itong tulay na sinasabi natin sa Kaliwet, Barangay Nalasim, by May, itong buwan na ito, matatapos yan, tulay na ginagawa nila.
1: Oo.
0: So, ngayon, dahil sa nangyari dyan, siguro may konting delay.
1: Oo.
0: Pero siguro in by next month, tapos na yung tulay.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman po ay project ito ng DPWH. At kausap ko rin yung district engineer.
1: Mm-hmm.
0: Yun din po ang sinabi niya sa akin na hopefully by June matatapos yan.
1: June, July. So at least by next month. Hopefully, tapos na.
0: Opo.
1: Parang ganun. Oo. Gov, sasamantalihin ko na rin yung pagkakataon. Nandiyan na rin kayo. Alam ko, ang Ilocos Sur isa rin sa mga nakakaranas itong tagtuyot, itong grabbing heat index ngayon, di ba? Kamusta naman ho ang ngayon ho ba meron mga epekto to sa mga agricultural crops, sa mga pananim natin?
0: Meron din po, marami din pong naapektuhan. Mabuti lang kamo at marami rin tayong project na nagawa na solar water irrigation. Nakakatulong po 'yon, solar water irrigation natin kasi mahal ng gasolina.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi na nila kailangan ng gasolina sa mga water pump nila. Meron na silang solar water irrigation.
1: Mm-hmm.
0: Malaking tulong po yon. Pero hindi rin natin maiwasan talagang mainit ang panahon. Mm-hmm. Umabot kami ng 39 eh.
1: Wow. Oo. Iba nga, 42 pa eh sa Dagupan eh. Di ba? So...
0: Opo. Kaya nga po. Nakikipag-usap din ako sa ating mga constituents na alagaan din nilang kanilang sarili. Baka mamaya ma-heat stroke sila dyan.
1: Mm-hmm. So ngayon, itong solar water irrigation ninyo, ibig sabihin, wala akong pangamba na magkaroon ng, let's say, sa mga harvest season ninyo, sa mga pananim, lahat sa bigas or sa mga maisan, ganon.
0: Yung mga nabigyan namin ng solar water irrigation pump, okay naman po sila. Surviving sila. Hindi naman sila nagkukulang sa kwan kasi maganda yung project.
1: Uh-huh.
0: Yung mga wala, yun ang medyo nahihirapan.
1: Uh-huh.
0: Una, gastos sa gasolina. Yung wala pang solar, uh-huh, gasolina ang ginagamit nila. Tapos mahirap na rin ang tubig.
1: Uh-huh.
0: Yung mga malalakas na nakukuha na ng tubig noong araw, medyo uh-huh ngayon nawawala.
1: Uh-huh.
0: Yun ang problema natin.
1: At least yung mga nakikinig sa ating Gov, no? Ito, malaking bagay pala itong solar watt power pump dahil hindi...
0: Napakalaking bagay po itong solar.
1: Oh.
0: Kaya hindi kami tumitigil sa paggawa ng solar water irrigation.
1: Oh.
0: Lahat ng aming barangay, 768 barangay, binibigyan po namin lahat ng solar water irrigation system.
1: Ah, maganda yan. Para at least, di ba, i-replicate sa iba rin mga probinsya. Kasi ngayon, alam ko, state of calamity ngayon ng Isabela at saka itong Cagayan. So, ayun nga, may problema sila sa mga pananim. So, as far as Ilocos Sur pala, Gov, sa inyong lugar, 768 barangays nyo, equipped with solar power pump para sa irrigation.
0: Opo, tsaka hindi lang po isa. 10 o 15 o 20 bawat barangay. Kasi malalaki naman yung barangay.
1: Oo. Magastos ho ba yan, Gob? Yung pagpatupad niyan?
0: At least, umaabot po ng 1.5 to 2 million yung regular na
1: pump?
0: Solar water irrigation pump.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung katabi mo lang ilog o kaya meron ka ng regional mm-hmm na nandoon na balon,
1: mm-hmm,
0: yun, mas mura pa, ganun. Pero pa maghahanap tayo ng tubig, siyempre mag-drill tayo.
1: Mm-hmm.
0: Mag-drill sila, yun, medyo napapamahal.
1: Mm-hmm.

0: Pero kung malapit ka rin sa ilog, let's say, ang gastos per solar power pump, tama ho ba? Mga 1 million hanggang 2 million. Ganon.
1: Opo, opo. Ganon lang po. Eh, wala ka ng gastos doon.
0: Okay.
1: Libre na lahat. Kasi ang katayo naman, binibigyan natin libre lahat yan sa mga magbubukid.
0: Oo. Pero iba yung mga farmers natin, medyo naiintindihan nila yung technical know-how para at least, di ba, mas nakakasabay sila sa teknolohiya. Kasi alam ko yung mga iba, old school pa rin di ba, Gob? Oo.
1: Yeah, oo. Ganun po, lahat ng project natin na ganyan, natuturuan naman sila yung maintenance at saka pag-alaga. Kasi pinaparating natin sa kanila na kailangan alagaan yan kasi sa kanila na yan.
0: Mm-hmm. Gob, yung mga ano ho, alagang hayop dyan sa sobrang init, yung iba namamatay na eh. Lalo na nga yung nangyari dito sa Bulkang Mayon, may mga namatay dahil sa ashfall. Eh, meron din dyan sa tag-init, meron ba mga namamatay na mga alagang hayop?
1: Wala naman po ang nai-report sa amin na ganyan. Pero ganyan din po, alagang-alaga din nila kasi marami kaming binibigay na livelihood project. Okay. Gaya ng pagbibigay ng mga alagang baka, alagang kambing, alagang itik, alagang manok, alagang baboy. Naipun po nila yan at bago namin ibigay, talagang kinakausap namin yung mga recipient na hindi pwedeng katayin yan kung may birthday. Dapat alagaan yan, paramihin nila. Pag marami na, tsaka lang sila magdebenta.
0: For now, meron naman kayo siguro mga kautusan dyan, no? Lalo na yung mga exposed sa sobrang init na let's say may mga break sila na pinapatupad nyo kung mga construction worker, yung mga nasa kalye, naglilinis. Meron ganun eh, di ba? Dito sa Metro Manila, pinapatupad o yan. Yung break muna, mga 30 minutes bago kayo magbilad uli.
1: Opo. Ang amin naman sa yung aming DSWD tsaka mga MDRRMO, parati kami naman nagsasabi sa mga recipient namin na mag-ingat-ingat sa mga ganyang panahon.
0: Mm-hmm. Sige po. Gob, maraming salamat sa oras at makikibalita kami. Baka at least pag nagawa na yung inyong Kaliwit Bridge. Salamat po.
1: Maraming salamat, Sir Danny.
0: Thank you.
1: At nabigyan kami ng pagkakataon din makipag-ugnayan sa taong bayan natin.
0: Yes. Okay.
1: Maraming salamat po sa inyong himpilan at God bless you po.
0: Okay. Maraming salamat din lalo sa mga taga Ilocos Sur na nakikinig kay Governor. Salamat, Gob. Thank you.
1: Salamat din po. Salamat. Thank you.
0: Yan ho si Governor Jeremias Cherry Singson ng Ilocos Sur. Tungkol dito sa bumagsak na tulay at syempre yung kanilang nararanasan na sa tagtuyot. Okay, tuloy-tuloy tayo dyan sa problema ng dry spell. Yung mainit na panahon, punta na tayo dito sa Cagayan na talaga namang isa sa mga nag-declare ng state of calamity dahil sa tagtuyot. Baka kausap natin ang head ng PDRRMO ng Cagayan, si Ruili Rapsing. Ruili, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
2: Good morning sa inyo, Sir Danny. Sa inyo mga taga-subaybay ba?
0: Okay, paano ba i-pronounce to? Ruili?
3: Ruili?
0: Ruili? Tama ba?
2: Ruili. Yes, po. Ruili.
0: Okay, Ruili. Pasensya na dahil kala ko ka, babae itong una ko makakausap ko. Anyway, Ruili, thank you sa oras na ibinigay mo sa amin. Bali, kamusta naman dyan? Alam ko, yung Cagayan at saka yung Isabela na declare state of calamity, nakausap natin dati si Governor Albano. Dyan naman sa Cagayan, kamusta ang sitwasyon ninyo?
2: Sa ngayon po, sir, kinukompleto natin yung program mo for na manggagaling sa tanggapan po ng PSWD o Office of the Provincial Agriculturist at saka sa health office po natin sa province para dun sa utilization ng 20% na in-approve ng provincial board sa quick response fund po natin nung nailagay nga sa state of calamity na yung ating lalawigan para sa extension ng mga assistance natin, whether it's financial assistance, fuel subsidy, or relief yung ibibigay natin. Mm-hmm. But somehow, nag-stem yan or ang pinagbasihan po niyan ay yung mga report sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na yung mga corn and rice farmers natin at high-value crop farmers natin. Ganun na rin yung ating mga fisher folks po.
0: So ngayon, ang nakikita kong datos na ibinibigay, ha, dahil isa kayo sa mga areas na sinasabi nasa danger level na, ha, na heat index. So bali dyan sa Apari, Cagayan, and Tuguegarao, tama ba, Rueli, na 42 degrees as of now?
2: Yes po. For last week hanggang ngayon, umakyat na from the time na nalagay sa state of calamity yung ating lalawigan, nag-register tayo ng 38 degrees sa temperatura. Ngayon ay umaabot na ng 42 to 43 degrees na po ang pagtaas ng temperatura dito sa lalawigan po ng Cagayan.
0: Okay, and kamusta naman ang ating mga pananim? Let's say agricultural crops katulad ng corn, yung mais at saka yung ano biga, yung ating bigas.
2: Yes sir, ang in-admit sa atin na report ng agricultural sector po ano, it has affected 35,000 hectares for corn.
0: Wow.
2: And 60,000 for rice. And most of the municipalities kasi dito sa lalawigan, sir, hindi pa ganun ka yung extent ng irrigation natin, hindi pa ganun ka karamihan sa atin ay rain fed
0: ang sa Cagayan.
2: Irrigation.
0: Cagayan, no?
2: So, yes po. So, kahit na mahaba itong Cagayan River po natin, ang karamihan po, lalong-lalo na yung mga nasa elevated area, puro rain fed po yung mga takahan natin dyan. So, affected po talaga sila dito sa dry spell na nararanasan po natin.
0: Kasi kanina nakausap ko si Governor ng Ilocos Sur. Binabanggit niya kasi malaking bagay daw sa Ilocos Sur, sa si Governor Singson. Sabi niya, malaking bagay sa amin dito yung solar water irrigation. So, lahat ng mga barangay sila doon, e-equip na nitong solar power pump. So, this would help kung katulad din dyan, ma-replicate dyan sa Cagayan. Di ba, Rueli?
2: Yes po. Yes po. In fact, katuwang po natin yung Department of Agriculture, sir, ano, at NIA, doon sa pamamahagi, kasama na rin yung DOST Pag-asa, or DOST, tanggapan ng DOST, sa pamimigay po ng solar power irrigation system, mobile solar power irrigation system. Doon sa mga highly susceptible areas to rising temperatures po. So, yun po yung nagagawang mga programa ngayon, pamimigay, pamamahagi sa mga barangay, sa mga mobile solar power irrigation systems.
0: So, in the meantime, habang wala kayo yung ganyang technology na katulad nga sa Ilocos Sur, nararamdaman nyo ba na posible dahil nga syempre gumagamit kayo ng mga makina para to sa irrigation, tuloy-tuloy pa rin itong pagtaas ng presyo ng petroleum products, merong effect din to, no, sa ano, yung ibig sabihin produkto ng ating agriculture products dyan, diba? Pwedeng tumaas ang mga presyo ng bilihin dyan, really?
2: Malaki po. Yan nga po ang talagang hinahing ng ating agricultural sector dahil 30% of their cost ay napupunta talaga sa diesel, sir. Lalong-lalat, wala pa ang mga solar power irrigation systems yung ating mga magsasaka dito. Kaya nag-submit sila ng kanilang report doon sa cost ng lalong-lalat hindi pa nag-i-end yung usapin dyan sa Strait of Hormuz at patuloy pang tumataas ang presyo ng petrolyo. Ang cost pa rin ay 30% tuon sa pagsasaka.
0: Diyan ba, Rueli, sa Cagayan, ano ba ang main ano natin agricultural products?
2: Rice and corn po tayo, sir, ano,
0: rice
2: at
0: and corn?
2: High value.
0: Oo. Pero 'di ba marami rin kayo mga, let's say, binabagsakan ng mga rice and corn products niyo sa, let's say, pati Metro Manila, tinatransport niyan, 'di ba? Galing Cagayan.
2: Yes po, yes po. Dahil nga sa ito, sinisikap nga po ng provincial government na magkaroon talaga ng industrial facility para doon sa processing ng grains po natin. Lalong-lalo na sa rice. Kasi marami ang kadalasan yung ating aning palay ay dinadala pa natin sa Isabela para dinideliver natin doon sa Metro Manila. Wala tayong sariling mga gilingan dito sa Cagayan. Kaya sinisigaw po ng pamalapanlalawigan na magkaroon ito ng sariling industrial facility for rice and pork.
0: Okay. Sige, nako, makikibalita pa rin kami dyan, ha, if ever. At wala bang feedback ang PAGASA? Siguro daw, ma-extend daw, baka daw mag-El Nino o ma-extend up to July, August? Ano mga paghahandaan ninyo, if ever, Luelly?
2: Ang forecast po ng PAGASA, supposedly, October pa magsisimula ang build-up ng El Nino, sir, no? Hanggang sa bumaba sa July.
0: Natagal pa yun.
2: At ito na nga, na mas lalong napaaga. June na ang kanilang section. So, timing lang din yung declaration ng state of calamity dito sa province para nakapaghanda na rin yung lahat ng mga ahensya at tanggapan po para harapin itong tag-init kasabay ng pagtaas ng presyo ng hindi lamang petrolyo, sir, ano? Pati mga bilihin. medyo tumaas na din.
0: Sige. Nako, Rueli, thank you very much sa oras na ibinigay niyo, ha? Salamat po.
2: Maraming salamat, Sir Danny, at sa lahat ng mga taga-subaybay po ninyo.
0: Okay, yan ho si Rueli Rapsing, head ng PDRRMO dyan sa Cagayan. Okay, bago kami magtapos ay batiin ko lang ang 8,000 nating viewers sa official YouTube channel at happy birthday! Salamat po. Happy birthday kay Benji Gilab ng DCMM Radio and TV birthday. Engineer. Happy birthday kay Abram Garcia, marketing and graphics artist dito.
4: Okay.
0: At good morning din. Nakikinig sa atin si Lina Ho, Nona Damian, Daniel Nino Paklihan. Magandang umaga, Sir Danny. Watching mula sa Cebu. Sana makabalik na rin daw si Kabayan. At si Juro, good morning po Kabayan Sir Danny, good morning sa lahat. Batiin ko lang ang aking mga ibang kaklase na nagkasama kami nung kailan lang. Si Hubert Ruales, Al Banggilan, Nico De Jesus, Arman Batalla. Yan o ay mga kasama ko sa Executive Development Program ng Lopez Group way back 1998. AIM sponsored program. Okay, ako po si Danny Buenafe at susunod na ho ang nagseservisyo Mix Bustos solo, ha, mga kaibigan, kapamilya. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na apat na... at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is May 5. Remember, the 5th of November. Hindi ko po original yan, ha? Excerpt po yan sa sikat na pelikulang V for Vendetta. Panood nyo ba yun? V for Vendetta? Matagal ng pelikula yun eh. Ano nga bang plot nun? Pero maganda kasi medyo political siya. Parang may social aspect din. Pero yun po, no? May 5, 2026! Napaka-memorable po itong araw na ito sa maraming kapamilya natin as we remember the infamous 2020 happenings. I-google na lang po, alam niyo na po yan. Pero syempre po, with every event in our lifetime, meron po yung kumbaga dahilan at rason. At ngayon nga po tayo, nag-evolve na nga po tayo in the digital age. At nandito na po tayo muli, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ako, napakainit sa salitang Kapampangan. Aro, mapali. Mainit po ngayon, ha? At siguraduhin po nating tayo po umiinom ng tubig ng tama, nag-hydrate. Not just water, but with electrolytes. Dahil po ang ating question of the day, paano ka nag-ehersisyo? Nag-exercise ngayong tag-init? I-share mo na po yan, 0919-278-3000. O mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Teka lang, batiin ko lang po ang aking New York Knicks sa mga NBA fans dyan, na mga die-hard Lakers fans. Buhay pa ang Lakers. Marami po mga Pilipino, ha? Ang talagang Lakers all the way mula sa Showtime era. Magic Johnson era. Showtime era hanggang sa 90s, 2000s, Kobe and Shaq. Ngayon naman, Luka and LeBron. Buhay pa po sa NBA playoffs. Boston Celtics naman, olats, tanggal. Marami rin mga Boston fans ng mga Pilipino. Marami rin may mga kaunti-unting Knicks fans. Go New York, go! Di ko lang po alam ang final score, pero dismantled po nila ang Philadelphia 76ers sa laro ngayong umaga. Ayan, ha? Matabihan po natin ng NBA para syempre sa mga fans pa rin ng basketball. 137-98, kain ng buhay ang Philadelphia 76ers. Game 1 po sa Eastern Conference Semifinals. Nakwento nga kay Ate Ninia kahapon, marami rin mga Pilipino na into multisport. Marami rin po mga Pilipino na into the running era. Perhaps ngayong summer, baka po naninibago po kayo sa mga nag-jogging po dyan sa UP Diliman. Shoutout po sa inyong lahat. Actually, ngayon nga, baka nga po naninibago kayo dahil, nakong init na. 6 o'clock pa lang, parang tirik na yung araw. Paano ako mag-jogging niya? Paano ako mag-air-season yan? Nakwento nga kay Ate Ninia kahapon na ako po ay mayroon po tayong pinaghahandaan. Marami rin mga Pilipinong triathlete. Marami po dyan sa Cebu, sa Subic, sa Davao. Ako naman po, may pinaghahandaan po tayong laro. Next month sa Subic po yan. Kung sasagutin po natin, nag-air-air-season po tayo ngayong tag-init. Ang tawag po dyan, heat training. Nagsisimula po tayong tumakbo kapag talagang medyo mataas na ang araw. Kasi yan po ang laro pagdating po sa Iron Man. Susubukan po natin yan. First time po natin next month. Ang ating pong estilo, ang ating pong kumbaga style ngayon is dapat laging uminom ng tubig. Kung tayo po ay maabutan ng araw, siguraduhin po natin meron po tayong tubig. Basain po natin ang ating ulo, ang ating mga batok-batok. Dito dyan, ating katawan, lagi pong dapat cool parate ang ating katawan. At syempre, mas frequent po ang ating pag-inom ng tubig. Kung dati, puro, sige, every 30 minutes lang ako iinom ng tubig habang tayo ay naglalakad. Ngayon naman, baka pwedeng every 10 o kaya every 15. Depende po yan sa ating katawan. Pero mas frequent po ang ating hydration. kahit hindi po sa ehersisyo, ah, kahit naglalakad-lakad po tayo, nagko-commute po tayo, kung tayo po ibabad sa initan, siguraduhin po natin lagi tayo may baong tumbler. Tumbler. Ayan, tumbler. Reusable tumbler. Dahil lagi nga din po natin ang pag-uusapan, kapag ang plastic bottle, kapag ang plastic po ay naiwan sa sasakyan, o kaya naiwan po yan ng medyo matagal sa... at nababad po sa initan, hindi na po yan maganda dahil nga diyan nga po naghahalo yung microplastics. 'Di ba? So yun din, no? At least itong tumbler, hindi po siya plastic, stainless steel. Hindi naman po kamahalan ng tumbler. Marami naman pong mga tumbler ng mga nagbebenta. Eh abot kaya po yan. At maganda pa, may mga incentive pa ha, sa mga ano, sa mga establishments. Sabihin po natin sa inyong favorite coffee shop. O meron po yung meron po akong alam na coffee shop diyan na isa po siyang malaking brand na kapag ikaw ay magdala ng tumbler minus 10 pesos pa sa presyo ng iyong kape. Oh, malaking bagay 'yun ha. Yung 10 piso pang tinapay na 'yun. 'Di ba? Yung kala akong birthday girl na si Camille, mahilig sa ano, mahilig ka ba sa Spanish bread, Camille? Pang oh, 'di ba? Spanish bread, 'di ba? O kaya yung mga pande, 'yan yung mga red, pande red. Diba? Ube pandesal. Hindi na masama. E di may kape ka na, may tinapay ka pa. O ngayong umaga po, pag-uusapan po natin. Actually, pack po ang ating guest list natin today. Dahil para po sa ating Dr. Servicio, makakachikahan po natin, makakakwentuhan po natin ng isang adult cardiologist para po pag-usapan ang topic na heat stroke ngayong summer. At syempre, papaano po nakaka-apekto ang tag-init sa ating cardio health o sa ating mga puso. Mga practical tips, mga practical public health tips para po eh maiwasan po natin ang risk. 'Di ba nga po ang heat stroke isa po sa mga warning signs, mga definite na mga red flags po ng heat stroke is kapag feeling po natin kapag tayo init na init at hindi na tayo pinagpapawisan. Nako, danger level na po yan. Kasi usually, di ba po, pag naglalakad po tayo, mainit, pawis sa pawis. Marami po dyan may mga dalang pamaypay o yung mga electric na portable na fan. Ibig sabihin po na pinapawisan tayo. O baka iba may beam pa sa likod. Ang pagpawis po natin, isa po siyang cooling mechanism ng katawan. So kapag hindi na po tayo pinagpapawisan, we have gone, kumbaga, to the next level already, na baka nasa danger zone na po siya. Patulad lang naman po nun, no? Pero syempre, para po makaiwas na doon, eh bibigyan po tayo ng mga public health tips mamaya ng ating mga kasamang Dr. Servicio. At syempre, dahil patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, umabot ng ano eh, no? Kung di ako nagkakamali, at least nakakwento ko nga nung nagpunta po tayo ng Butuan ng Agusan del Sur, ang presyo po doon ng diesel umabot po ng 150 pesos. Na dati naman, nung unang panahon, o at least nung pandemic, nung talagang walang gumagamit ng kotse at oversupply ang ating mga diesel at gas, kundi ako nagkakamali, 20, 20 pesos, 20 to 21, mura na yung diesel, 23 to 24 ang gasolina. Kapag yung higher octane pa po na gasolina, ay umabot ng 30, mahal na yun. Pero umabot po ng 150 at 1 point. At least sa aking personal experience sa Agusan del Sur, ngayon naman medyo bumaba na po siya. Malupit po yung mga presyo ng rollback. The past couple of weeks, siguro mga the past 3 weeks prior to this week, mga tigbebente po yan. Kaya kahit papano nasa line of 8. Pang report card na ulit po ang presyo ng petrolyo. Pero, nung Tuesday kahapon, today... eh may taas, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, mga plus 2 pesos, 2 point something pesos per liter. Diyan po 'yan sa diesel at gasoline. Sa kerosene tama, mayroong pagbaba, no? Pero ba tayo pa-send abi ng updated ano ulit ng price increase ng presyo ng petrolyo. So, still hindi nga natin kontrolado ang presyo ng gas or oil. Dahil ngayon nga po, no, magandang balita para po mula po sa GSIS, sila po ay nag-offer ng e-bike loans. E-bike loans dahil nga po patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng transportation at logistics. Hindi naman po makakaila. Kapag mataas ang presyo ng petrolyo, lahat tumataas. Because Mobility makes the world go round. Diba? Kapag mataas ang presyo ng petrolyo sa favorite mong soft drinks, eh syempre yung soft drinks, dinideliver yan. And a shoutout nga, di ba, ni MMDA General Manager Nicolas Torre, eh nung meron na aksidenteng truck, aba, yung mga residente o yung mga mamamayan, imbis na tulungan yung truck driver na aksidente, aba, kinuha pa, inuwi. Nako nga naman, no? Nga naman! Mga, tayo mga Pilipino, kung meron nga tinatawag na toxic Filipino trait, ayoko naman maging negative. Pero di ba po, no? Eh, di mo po kaya lahat ng, ano, ng mga mambabatas ng gobyerno. Dapat po, kahit papano, malaking bagay is nasa atin. Kung ano po yung tama para po eh, tayo ay umangat as a society. Belated happy birthday sa ating executive producer na si Abby na pangmalakas ang blazer for today. Gasoline, 1 to 2 pesos po ang increase. Diesel, 3 to 4 pesos. Sa kerosene, bawas po yan ng 250 to 350 pesos per liter. Alright, May 5, 2026 ang oras po this morning. 11:14 ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Basta AM, DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
10: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
11: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Responsible gaming at bagcore.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Magandang balita po mula po sa GSIS. Makakasama po natin this morning ang Executive Vice President, of course, ng GSIS or Government Service Insurance System, Attorney Joseph Philip Andres. Attorney Joseph, thank you po for joining us again dito po sa ating programa.
2: Yes, maginhawang umaga, Sir Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa.
1: Opo.
2: Tama po yung sinabi nyo, we launched just yesterday. Yesterday po ang first day ng ating pag-launch ng ating GBEL, yung GSIS Bicycle, Ginhawa Bicycle and Electric Mobility Loan, GBEL.
1: GBEL, parang yes. Pangalan lang na ano ah.
2: Yes.
1: GBEL, di ba? O, napaka ano ah, matunog sa ano, yeah. Madala sa dila. Alright, yes. So ano naman po ito, sir? And paano po ito, isang innovation din no, para adaptation din po sa rising oil prices.
2: Tama yan, Sir Migs, kasi ito yung third in a series of ano, kasi sulod-sulod yung programang nilaunch ng GSIS since last month. Last month po, yung balik ginhawa program para sa loan moratorium. Tapos nagkaroon kami ng GSEL also, yung solar energy loan, which we could discuss siguro later. Tapos ito po, GBEL. Ang target po nito ay ating mga membro na kailangan ng mobility. Ito po ay yung loan na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Napakababa po ng interest rate, lowest in the industry, 5% lang po siya. Wala pong service fee and 36 months to pay po. Aside from that po, meron pa po silang libreng ano, personal accident insurance. Huwag naman sana maaksidente, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Meron silang 1 year na libreng personal accident insurance worth 100,000 pesos.
1: Mm-hmm. Malaking bagay yung insurance, sir. Ha? Kasi syempre, para sa mga naka-2 wheels nating mga kababayan, napakataas ng risk. Lalo na kapag ikaw ay medyo dumaan sa mga daan na mataas ang volume ng kotse.
2: Tama po yan.
1: Opo,
2: kaya nilagay na rin namin. Pero siya, paglalasan natin, wala sana mag-avail para, ibig sabihin, wala na aksidente.
1: Opo.
2: Pero just the same, you're offering this free 100,000 peso personal accident insurance na kasama na po sa loan package.
1: Bakit, sir? Siguro ano po yung inspiration kung bakit yung po binuo yung konsepto ng GBEL?
2: Opo, nalaman naman natin, we are now under an ano energy emergency, di ba? So talagang nagtataas at kaka-mention nyo lang nga ngayon, di ba? Ang tataas ng presyo.
1: Opo.
2: Hindi na siya pang grade na level eh. Ano na eh. Nagdi 3 digits na eh. Kaya
1: opo.
2: Ito, to fill in the gap of that need for mobility, kaya in-offer po namin to. Kasi may datos po kami that an average government employee spends around 150 pesos to 400 pesos a day for their daily commute. So, 22 working days tayo sa gobyerno po. So, easily, abot ng 8,800 pesos a month ang gastusin. Eh, that's just going from your house to the office and
1: opo.
2: Back. So itong loan na po ito, we are offering it pa kung available lang, marunong mo kayo mag ano, electric bike, mga mopeds, mga nakikita natin sa kalsada ngayon. Yung maximum nyo po na babayaran is 95,000 in a year na po yung amortization po. So parang ano siya, tumatagal naman ng more than 5 years ang ano, ang
1: opo.
2: Mga electric bicycles nito. So it's ano, it's an economic ano decision.
1: Opo. So more or less, sir, kasi ngayon medyo nagbamat ako eh. Kapag more or less mga nasa 8,000 per month.
2: Yes.
1: Tama po yun,
2: yes.
1: No? Oo. Pero at the same time, kasi, well, at least kung tumatagal siya ng 5 years, babayaran mo siya ng 3 years, makompleto mo siya. Kahit paano na, makaka-ROI ka talaga.
2: Yes. Plus opo. Yung mobility mo after work, meron ka pa rin, di ba?
1: Opo.
2: Unlike ngayon, yung sinabi kong 8,800 a month, purely going to your place of work and back to your residence.
1: Yes, yes,
2: opo,
1: yes.
2: Pag meron kang errands na kailangan puntahan, at least, kasama na po siya doon.
1: Totoo yan, sir. Kasi syempre, sa 150 to 400, hindi naman yan linear eh. May mga iba magta-tricycle, mag-jeep, magbo-bus, magte-train. Napakalaki po ng oras na sinasakop niyan.
2: Lalo na pag mag, ano, yung mga ride apps natin,
1: opo.
2: Di ba, mas magastos yun.
1: Opo,
2: so, yun.
1: Opo.
2: Kaya, it piles up talaga ang gastusin. And nowadays, every peso counts.
1: Sir, syempre, pag sinabi nating electric, so full electric po ito.
2: Yes.
1: Full electric. So ngayon, the way it works, parang normal, parang naririnig natin sa mga 4 wheels, sinasaksak mo siya. Pero, meron din ba itong compounded na, pwede rin ba mag-solar ito?
2: Yes, tama opo. Po. Gaya na nabanggit ko kayo na, last month po, nag-launch kami ng GSIS Solar Energy Loan. So, ang magandang balita po to, in a span of a little more than a month, naka 11,000 beneficiaries na po tayo na nag-utang. We have disbursed 3.4 billion pesos po. Wow. To this 11,000. Kaya po, Sir Biggs, ha, napanood ko kasi yung feature na ginawa mo sa Agusan.
1: Yes, sir.
2: Diba,
1: opo,
2: ang
1: opo,
2: average
1: opo.
2: Loan dito is 320,000 pesos. Opo. Kumbaga, 20 kilowatt hours a day lang times uh-huh. 11, you are producing 220 megawatt hours of electricity a day. Ang katumbas po nun, 58,000 liters of diesel fuel. 58,266. So, ganun kalaki natitipid.
1: Uh-huh.
2: Kaya, ano eh, napakaganda because we are, that's a Philippines tayo, di ba? We are blessed by the Lord with the resource of sunlight, di ba?
1: Mm-hmm.
2: So, ito, sustainable, clean and inexhaustible po itong ano, itong source of energy na to. Kaya we are really encouraging our members to take out a loan na sa Giselle.
1: Pwede i-combine, sir, yung Giselle and Jimmy?
2: Yes, as long as your paying capacity allows it, pwedeng-pwede po.
1: Mm.
2: Ang sa Giselle po, ang maximum po is 500,000 pesos. So ngayon po, di ba, gaya nung pinakita nyo sa feature nyo, meron na po mga package na makukuha na maganda, maganda na po ang kalidad nun.
1: Opo.
2: And ang sa Giselle po, 5 years to pay. So,
1: oh,
2: your actual need or 500,000 pesos, whichever is lower.
1: Tama. Kasi syempre, ngayon, kung saan ka makakatipid, maganda nga rin din dun, sir, isa din po sa mga excerpts na takeaway ko dun, kung hindi mo mako-control, di ba? Might as well, pumunta ka na dun sa kaya mong i-control, tas kaya din sa iyong
2: tama,
1: capacity
2: tama.
1: To pay. Paano po mag-apply, sir?
2: Ay, ito, binibida na naman pa namin
1: opo,
2: palagi.
1: Opo.
2: All of this are electronic. Nasa GSIS Touch mobile app po namin. So to our members and pensioners, at the convenience of your smartphone, pwedeng-pwede na po kayo mag-apply kasi lahat ito ay naka-contain sa GSIS Touch app namin. So from the time you apply up to the time you load the requirements, lahat po nasa GSIS Touch app. And forward po ang inyong proceeds ng inyong loan sa inyong
1: e-wallet.
2: Card po.
1: Sa card.
2: GSIS, whether you're from Land Bank or Union Bank.
1: Opo. And at the same time, sir, gano'n po kabilis? Like, let's say, matapos ko po na maisong requirements, agad-agad din po ma?
2: Opo. In as fast as 24 hours po, as soon as your agency authorized officer approves the loan, within 24 hours po, makikredit po agad yan. Kasi
1: wow,
2: po, may dependency po ito eh. Kasi once you apply for a loan using your Touch mobile app, dediretso po sa opisina nyo yan. Kasi po, sila ang sumisilip whether or not you have paying capacity. Because under the law, kailangan po, after deducting all the monthly amortizations, dapat po meron pang matitirang 5,000 pesos sa inyong net take-home pay.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nakita nila, oh, pasok pa rin naman, meron pang elbow room sa kanyang payslip, then go nila, once we receive that confirmation, within 24 hours, we can already credit the proceeds of the loan.
1: You launched this yesterday, sir, na
2: yes,
1: mention niyo po. Kamusta po ang feedback? Kamusta po ang reception, sir?
2: Naka-disburse kami ng 137 million pesos agad. So, 900 plus members ang nag-apply at na-aprubahan agad at na-disburse po namin agad.
1: Mm.
2: So, ganun kaganda po ang take-up. That's in one day.
1: Yes, opo. On ground, sir, kapag nakakausap niyo po yung mga kababayan natin na government employees, ano po yung usual nilang pain points? Para ano yung mga usual nilang pinagdadaan ng suliranin? Kung paano ito makakatulong sa kanila?
2: Yes, very, very sensitive po ang GSI sa ganyan. That's why we develop our packages to our members to be responsive. Parang ito po, may problema daw kasi magastos ang transportasyon. Ito po, inopen namin ito. Tumataas ang presyo ng kanilang kuryente. Lahat naman nagkagulatan, di ba? So, we offer the Giselle. Kaya, yun. So, we try to be very responsive to our members para mabigay po yung tatawag namin ginhawa which we want to offer to all our members, both active and the pensioners po. Kasi, yun ngang marching order sa amin ng aming president and general manager, si Mr. Wick Veloso, na sabi nga niya, we live in a perishable goods industry. Kailangan mabilis ang iyong serbisyo to be relevant. Kaya, sobrang bilis namin mag-turn out ng mga programa na ito.
1: Opo, may target po ba kayo na at least na mapahiram or disbursement para po sa programang ito?
2: Kami po, yung minention ko po kanina, yung sa loan moratorium, we extracted the numbers. So theoretically, we had 1.3 members who were in a position to be benefited by this. And thus far, almost 700,000 na po yung nag-avail ng loan moratorium, yung balik ginhawa na tinatawag namin. The balik ginhawa is a new form of moratorium dahil instead of stopping the deduction, sa amin po, tuloy-tuloy pa rin.
1: Mm-hmm.
2: Ang ginawa namin po, nirefund namin yung mga nabayad na nila. So for the month of December 2025, January 2026, February 2026, lahat po yung isang bultong yon binigay namin sa member.
1: Wow!
2: Pero dire-diretso pa rin po ang loan deduction sila. Pero at least, meron silang agarang financial relief na nakuha sa GSIS.
1: Bakit po may ganung programa, sir?
2: That's in response po sa panawagan ng Pangulo sa isang whole of government approach dito sa nagaganap na, na energy emergency. So that's what the GSIS management and the Board of Trustees deemed fit para ano, para makabigay talaga ng tulong sa ating mga miyembro, kasi nga hindi biro yung ano eh, para nagkagulatan bigla eh, nagtaasan yung presyo, di ba?
1: And that yan,
2: may domino effect sa bilihin.
1: Well, dapat sasabihin ko, sir, sa buong mundo talaga, no, cash is king.
2: Yes.
1: Kasi importante yung meron kang proper inflow,
2: yes,
1: ng iyong cash para yung mga emergency cases, yung mga kailangan bili ng mga gamit para sa bahay, pang-aral, pang-tuition, para empowered po.
2: Tama po
1: yan. Ang ating mamamayan. Sir, ito po bang loan na ito, open lang po ito sa mga active members, mga pensioners, pwede rin po?
2: As of now, sa active members pa lang. Pero pinag-aaralan na po ng GSIS yan kung paano po ma-incorporate ang ating pensioners sa programang ito. Kasi, syempre, kailangan pa rin ng mobility dyan. But of course, ang decision point dyan, medyo may edad na iba dito or up to what amount.
1: Opo.
2: So, yun po. Pero pinag-aaralan po, the GSIS never stops in studying all of these scenarios to give the best service, the best products to our members, both active members and our pensioners.
1: Opo. Sir, saan po ito na-launch? Buong Pilipinas po?
2: Yes po. Makikita na po nila sa kanilang touch app yan, kasi pinagmamalaki po namin, kasi the GSIS is already 99.6% digital in its transaction. So halos lahat po ng ating mga miyembro ay nagtatransact na through the mobile app. Yung 0.4%, siguro yun yung mga, may edad na medyo kailangan na ng assistance, non-ambulatory. So we still take measures to assist them.
1: Tsaka sir, in a way, medyo kailangan mo pa rin yung human element.
2: Yes.
1: So at least meron tayong leeway para dyan. Sir, sa inyong data, ang demand nitong itong mga e-bikes, saan po siya malakas?
2: Sa akin, spread out talaga siya. Kasi
1: talaga,
2: once there is an avenue to have that savings, talagang gagrab mo yan. Kaya nga, even sa Giselle, talagang na-realize na ng tao, it's a self-paying investment. Mm-hmm. Dahil pag nag-ROI ka in 7 years, after that, free na yan. And ang lifespan ng solar panels, up to 20 years. Diba?
1: Yes, so, yes, yes.
2: No-brainer. And maganda nga ngayon, gaya na napanood yun sa feature mo, nagmurahan na siya eh. Kasi a few years back, medyo prohibitive pa.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, magaganda na yung packages. That's why, ang datos namin, nagpapakita, while there is a 500,000 peso limit, ang average loan amount is 320,000 pesos. So, ganoon po, meron ng mga 10 kilowatt, 5 to 10 kilowatt hour na production capacity.
1: So, at least, sir, kapag hindi ka man makapag-full solar sa kanilang mga tahanan, itong kahit papanong ma-install nila according to their capacity, kahit papanong subsidy yan.
2: Yes.
1: Diba?
2: Yes.
1: Malaking tulong pa rin yan sa pagtitipid. Sige, sir, can we talk about the, kumbaga, itong Giselle, yung importance po at kahalagahan ng pag-adapt po ng inyong ahensya sa going solar? At hinihikayat po natin yung mga members natin na subukan ito.
2: Yes, tama po, kasi merong thrust ang gobyerno sa smart and livable cities, di ba?
1: Yes.
2: Dahil this is a step in the right direction. Dahil nga sabi natin, parang no-brainer siya . Sustainable, clean, inexhaustible. Talagang, and libre siya. In fact, pag ang bahay mo, di ba, nagpakalagay sa bubong, the heat, nawawala pa kasi na filter na ng panel. So, tapos kumikita ka pa. Kung mag-apply ka sa ng net metering, what you are not consuming, you are selling to the grid.
1: Yes.
2: And part na rin po to ng iyong participation sa national effort, nalgaya na sinabi ko, sa 11,000 members namin nakapag-install na, at conservative 20 kilowatt hours a day, 220 megawatt hours a day na yon, 66,000 liters of diesel na hindi mo na kinonsume.
1: Sir, to illustrate, ito pong kilowatt hours, we attend 20 kilowatt hour. Ano pong klaseng consumption yan?
2: I'm referring familiar to the daily production.
1: Oh.
2: Kasi ako personally, I have a
1: yeah
2: setup sa bahay ko. So, 20 kilowatt hours, kumbaga, libre na yung ano mo, libre na yung daytime ano mo, daytime consumption mo niyan eh.
1: Kunwari, may konti kang appliance,
2: yes.
1: Meron kang pagbukas ng electric pan,
2: kayang,
1: mag-aircon ka ng konti, yes, kung meron kang aircon. So, kayang-kaya, di ba?
2: Yes, kayang-kaya.
1: And at the same time, sir, ito pong going solar, kasi baka mami, iba nag-aalinlangan pa rin. Di ba? Baka po sa, at least sa inyo from your POV, sige, solar, pero hindi naman ako sigurado. Pero siguro nung nagkaroon kayo ng loan ng Giselle, aba, yes, baka mas naingganyo sila.
2: Especially, syempre, the circumstance now, kasi nagkagulat na rin nga sa presyo. Mm. And kung makakamenos ka ng X% sa iyong monthly electric bill, it's a good, ano, it's a good project to have. Kasi mm-hmm, not all loans are bad. Kasi kung ang loan na ito is like an asset to you dahil pinapababa niya aggressively ang iyong electric monthly bill.
1: Totoo yan.
2: Ano, it's a good thing eh. That's
1: correct.
2: Why, and 5%, that's the lowest interest. Plus yung Giselle po, Sir Migs, just to add to it, meron pang 3-year na libreng ano, insurance yung panels nyo. So kung bumagyo o tangayin yun, kasama po yan. Yes. Libre po yan. Wala pong dagdag premiums na sinisingil ng GSIS for the first 3 years po.
1: And of course, para po sa ating mga kababayan na all over the Philippines, open po yan.
2: Yes.
1: Alright. So, pahuling mensahe na lang po sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, sir.
2: Una-una, Sir Migs, maraming salamat for giving us this opportunity to broadcast the latest offering of GSIS for the benefit of our members and pensioners. Kasi nga po, ang battle cry namin sa GSIS ay ginhawa. Ginhawa para sa members, not only the active members, but also our pensioners. Kaya po, to our members po, the GSIS never stops po sa pagbalangkas ng mga programang ito to be more responsive. Kasi yun po talaga ang ano, mantra ng GSIS, marching orders from the Board of Trustees to the President and General Manager and to the employees. Talagang ganoon sila. They have the heart for service po talaga.
1: Alright. Maraming salamat po. Sir, balik kayo ha. Kapag
2: of course, sir.
1: Marami po tayo.
2: Good luck sa triathlon mo.
1: Ay, salamat. Salamat. Okay. Next month yan. Sir, relay lang naman. Relay lang.
2: Right,
1: pero
2: right.
1: Kailangan natin na masanay sa solar.
2: Yan.
1: Sa initan.
2: Good.
1: Sir, marami po salamat. Attorney Joseph Philip Andres. Siya po ang Executive Vice President ng Government Service Insurance System. Walang iba, kundi ang GSIS. Sir, marami po salamat. Stay safe and
2: salamat, Sir Riggs.
1: Thank you po. Ang oras this morning, 11:34 ng umaga.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
8: Kaya ko pa.
9: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
11: Where talent takes the spotlight.
10: Search PT Idol on TikTok and follow today.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Abangan sa Private Confessions.
13: Akala ko pamilya ang unang kakampi. Pero sila pala ang unang bumitaw. Akala ko siya ang pipili sa akin. Pero sa huli, ako lang pala ang lalaban para sa sarili ko. Hanggang sa may dumating na taong pinili akong buo, kahit wasak na ako.
12: Private Confessions. Private Confessions.
4: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Umukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Grande Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, D-
8: DZMM. Nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
15: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Pasensya na, hinanap ko lang earphones ko. Tagal nga ng konti. Para po sa ating Dr. Serbisyo for today. Para po pag-usapan ng heat stroke ngayong summer. Pero papasok ba muna? Sige, papasok muna natin ang balita. Kasama po natin ngayon sa linya si JM Pineda. JM!
16: Yes, Mix, formal na ngang hawakan ng SJDMLGU at San Jose del Monte Water District ang operasyon ng water supply sa buong lungsod ng San Jose del Monte. Matatandaan nga natin na nagdeklara ng state of emergency ang lungsod dahil sa water crisis noong Pebrero. Kaya may emergency powers ngayon ng LGU para i-take over ang operasyon ng Prime Water. Magkaroon na nga rin ng termination ng joint venture agreement ng SJDM Water District at Prime Water noong nakarang taon. Kasabi nga niyan yung pagtatanggal din sa business permit ng Prime Water para hindi na makapag-operate pa. Ayon pa sa LGU, may interim company na tutulong sa kanilang operasyon sa water supply hanggang nasa ilalim pa ng state of emergency ang buong lungsod dahil sa water crisis. Matagal na nga inireklamo ng mga residente ng SJDM ang pangit na supply ng tubig sa lugar kung saan tuwing madaling araw lang nagkakaroon ng tulo sa gripo sa malaking bahagi ng lungsod. May ilang reklamo rin na may mga insekto o madumi ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Dito nga ay tiniyak naman ang SJDM LGU na sa rakbangin na ito ay magkakaroon ng sapat at maayos na supply ng tubig ang buong lungsod. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: JM. Yes, oh, JM, oh, naalala ko na ito nga yung sinusundan mong balita. At ito na nga, nagkaroon na nga ng ano, kumbaga, with finality na to. Kailan to effective?
16: Yes, Mix, ayon dun sa nakalap nating impormasyon, base dun sa presko na formal na nga nila nga hawakan starting yung operation starting now. Kasi ngayon na nagkaroon sila ng pagpupulong sa dito sa office ng Prime Water kasama nga yung Water District pati itong LGU para na nga gawin yung operasyon at i-take over itong water supply ng buong lungsod dahil nga medyo ayon dun sa LGU na nakausap natin kanina medyo matagal-tagal na nga itong problema na ito at ang Prime Water ay mahirap daw talagang kontakin at pero kanina nagpasalamat sila kahit papano nandito daw yung management ng Prime Water pero kanina hindi rin sila lumalabas doon sa opisina at nakikinig lang dun sa sasabihin ng LGU.
1: Jim, so kailan daw effective? More or less kasi magte-take over ang SJDM na LGU para dito. So kumbaga bumuwag na sila sa joint venture. More or less, itong servisyo na hinahanap ng mga kababayan natin dyan, kailan nila may expect na kahit paano magiging normal na ang kumbaga ang supply ng tubig sa kanila?
16: Mig, sabi sa atin ng SJDM LGU, probably ngayong buwan ng Mayo ay magkakaroon na ng medyo maganda-gandang supply itong mga residente ng San Jose del Monte, especially dun sa mga affected talaga nitong pangit na supply ng kanilang tubig. Kasi ngayon, as of now, na sinasabi natin to ay nasa higit 40 na mga residente pa o 40 na mga barangay pa ang affected nitong sinasabi nating water crisis. Kaya naman, possible nga by this May daw, ay magkakaroon na ng kahit papano, ay maganda-gandang supply ng tubig itong mga residente ng San Jose del Monte. Mick.
1: Pero at the end of the day, yet to be seen, importante din para sa LGU ng SJDM, sila ay mag-deliver. Diba? Ito nga, kahit papano, nakaalis na sila sa ganitong problema. Importante para sa gobyerno. O at least sa governance ng SJDM is maibigay nila ng tama para sa mga kababayan. Maraming salamat, JM Pineda ng PRTV News. Thank you, JM. Okay, take two.
15: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
1: Alright. Ngayon pong umaga, makakasama po natin ang ating Dr. Serbisyo. Isa po siyang cardiologist, Dr. Glenn Sayat. Dr. Glenn, Good morning, Migs Busos po, dito po sa DZMM.
17: Good morning, Sir Migs, and good morning din sa inyong mga tagapanood.
1: Alright, so syempre, no, heat stroke ngayong summer, pero sabi ko nga kanina, Doc Lynn, baka yung heat stroke kasi medyo extreme na yan eh, na pangyayari, di ba? Pero at the same time, at the end of the day, start, middle, or end of the day, tayo ay exposed sa init, 'di ba?
17: Yes,
1: so ano po ba yung mga muna dapat nating gawin especially during this season?
17: Ngayon kasing tag-init, 'di ba? Sobrang tindi ng sikat ng araw. So ang natural kasing mechanism ng ating katawan pag tayo ay exposed sa init ay magvasodilate ang ating mga ugat. So pagvasodilate o pagbuka ng mga ugat ng ating katawan ay mekanismo ng katawan natin para mag-dissipate o pasingawin yung sobrang init. So pag nangyayari yon, so pwedeng mas bumilis ang tibok ng puso, pwedeng magkameron ng electrolyte imbalances sa sobrang init, at yung mga taong

0: Diba to? Mm-hmm. So at home at least, no, ano yung mga siguro tips nyo para sa mga kababayan natin para kahit pa paano hindi ma-expose sa sobrang init?
1: So, minsan kasi hindi naman may iwasan na lalabas talaga ng bahay o yung iba talaga gusto talaga mag-exercise. So, ang nararapat na gawin, piliin ng tamang oras. Ano, so, umiwas sa time o oras kung kailan matindi ang sikat ng araw. So, pinakamaganda before 9 a.m. or after 4 p.m. na. No, yun yung pinakamagandang oras tumabas ng bahay. Pero kung hindi maiiwasan, kung talaga may pupuntahan ng tanghali, pinakamaganda magpayong, magsuot ng maginhawang damit, at mas maganda kung may dala talagang ano, sariling tumbler, no, para ready mag-hydrate kung mauhaw, pwedeng uminom agad.
0: Mm-hmm. So doc, no, sa usaping cardiology, ano po ang pinaka-direct relation ng init sa usaping puso?
1: So, yun nga, yung matinding init, no, pwedeng mag-cause ng pag-dilate ng mga ugat, at pag nangyayari yun, mas bumibilis ang tibok ng puso. So, yung electrolyte imbalance, pwedeng mag-cause ng arrhythmia o yung irregularity sa tibok ng puso. O, kumbaga yung conduction system ng heart, nagkakameron ng mga grounded na conduction pagka ganon. So, pinakamaganda dapat laging well hydrated para syempre yung dugo ay hindi maging malapot, kasi pag malapot din ang dugo, prone na magkameron ng blood clot. Ano? Tapos, syempre kung dehydrated din ang isang tao, so ang blood pressure ay ano, hindi well controlled, hindi stable, so pwedeng tumaas masyado, pwedeng bumaba masyado, so doon nangyayari yung mga heat related na complications.
0: So yung sabihin do, kapag exposed ang katawan sa high temperature, hindi yan maganda para sa puso, just safe to say.
1: Oo, pero kung healthy ka, may mga mekanisma naman yung katawan natin eh. Pero kung meron ka na talagang sakit sa puso, meron ka mga comorbidities, may hypertension, may diabetes, so ikaw yung vulnerable doon sa mga komplikasyon.
0: Kapag hindi controlled, doc, kapag hindi controlled, sabihin natin, wala lang, di ba? Hindi ako nag-hydrate ng tama, hinahayaan ko lang. Ano yung mga pwedeng mangyari?
1: Yung iba, nahi-heat stroke. Yun nga, yung heat stroke, tapos nagkakameron ng hypertensive emergency. So yung iba talagang, yan, nawawala ng malay, nahihilo, minsan naisusugod pa nga sa pagamutan.
0: Mm-hmm. So, at atake sa puso?
1: Yes, definitely, atake sa puso.
0: So ano nangyari, doc, from a medical standpoint, pero if you can make it, kumbaga, in layman's terms, bakit inaatake sa puso ang exposed kapag sa napakatinding init?
1: Mm-hmm. Kapag, syempre, may mga comorbidities, ano, tapos, yan, na-expose sa init, bumibilis yung tibok ng puso. So, sa isang taong may ischemic heart disease, o yung kumbaga nagsisimula nang magbara yung maliliit na ugat sa puso, so, pag bumalis ang tibok ng puso, mataas ang demand doon for oxygen. So, kung yan, yung mga ugat na barado, hindi nakakaya yun eh. Hindi niya makakayang supplyan yung oxygen na required ng heart muscle. So, doon nangyayari yung atake.
0: Mm-hmm. So, doc, step back ako. Ano ba ang pinaka-basic? Mali, refresher lang po ito ha, sa ating mga kababayan. Kapag medyo meron tayong heart issues, ano usually yung tinitingnan? Sa mga pagdating sa mga labs, sa mga tests?
1: So yung ini-evaluate namin, yung mga blood tests, no, we do yung metabolic panel, yung cholesterol test, no, we screen for diabetes, no. Tapos usually yan, ECG, yung pinaka-basic test. Tapos minsan pag may nakikita doon sa ECG, we can proceed with 2D echo, o may mga stress test pang tinatawag para ma-determine yung lakas ng puso.
0: Opo. So kasi baka mami, ang tinitingnan lang ng ating mga kababayan, oh, yung total cholesterol ko, ito. Pero dalawa pala yan. May HDL.
1: Yes, good cholesterol.
0: May LDL. Meron pang VLDL.
1: Tama, yes, very low density lipoprotein. Okay, so, meron pang
0: anong difference doon?
1: Yung HDL, yung kasi yung good cholesterol, yun yung gusto nating mataas eh. Yung kasi yung nagpipick up ng mga bad cholesterol na dumikit sa mga organs, sa mga ugat. Yung LDL kasi yun yung mga cholesterol na usually kumakapit sa mga organs, sa mga ugat. Nagkakos ng obstruction later on.
0: Okay. VLDL, doc, ano yun?
1: Very low density lipoprotein. So, bad cholesterol din siya.
0: Bad cholesterol?
1: Yes.
0: Tapos ano sabi mo, doc, meron pa tinitingnan na isa?
1: Ngayon kasi sa mga recommendation, no, tinitingnan din yung lipoprotein A. So, yun yung mga additional na test para masabi yung, o ma-determine yung risk for future heart attack.
0: Oh, ano tawag doon?
1: Sila yung lipoprotein A.
0: Lipoprotein A.
1: Oh.
0: Pero at

0: no, initially, eh, usual ng mga magpapa-blood test ka, di ba, sa mga diagnostics, HDL, LDL, tsaka VLDL. So, yes, pala siya nagsisimula.
1: Yun yung routine, yun yung sa routine. Lipid profile.
0: So, ano yung nagko-contribute para tumaas ang aking LDL?
1: O kaya VLDL? Siyempre, sa mga, ano, sa mga kinakain yan, o so, kung kakulangan ng aerobic activities. Ano? So, kung siyempre, lahat naman ng kinakain natin may calories. So, mapa-carbohydrates, mapa-karne, mapa-tinapay, or kahit anuman, lahat may calories yon. Pero kasi yung katawan natin, ginagamit sa as energy, parang gasolina ng katawan. Pero anything na in excess o hindi nabe-burn, hindi nagagamit, yun yung nako-convert sa fats.
0: So, katulad ng ano, Doc, ano yung mga contributors ngayon? Kasi nga, pag sa lifestyle medicine, di ba, sa mga lifestyle diseases, they say yung exposed tayo ngayon sa klase ng pagkain contribute not just to the cholesterol, pero din sa blood sugar. So, sa diabetes marker ka naman. So, saka-saka na siya, Doc.
1: Ah, yes, yes. Oh, interconnected.
0: Interconnected. Ano yung mga usual na mga pagkain na, naku, parang, ano siyempre, yata, yung, cholesterol yung mga, yata, yan ah.
1: Yung mga fried, yan, mataas ang cholesterol niyan. Tapos yung mga, siyempre, yung mga masisebo, mga matatamis na pagkain. So, kung, pwede pa rin namang tubikin, pero mas maganda in moderation.
0: Tama.
1: At saka, mas maganda talaga, exercise.
0: Yes.
1: So, at least 30 minutes per day yun eh.
0: Okay. Sige, Doc. Aerobic. Bago ko pumunta sa aerobic fitness and sa mga fitness activities or paggalaw at least, no. Contrary, pag sinabing, uy, cholesterol, kakain ako ng pork, kakain ako ng baboy, kakain ako ng beef, ay, iwas ako dyan kasi cholesterol yan. Pero, ang lakas ko naman mag-sugar. Diba? So, factor din ba ang high in sugar sa cholesterol ko?
1: Ay, yes. Kasi kung yung asukal kasi may calorie content din yan eh. So kung anything na hindi na burn, hindi nagamit ng katawan, yan, nagiging taba siya.
0: So contributor din yun.
1: Yes.
0: So kumbaga nag-menos ka nga sa mga baboy sa mga meat, pero malakas ka naman na sibiyat sa dessert. Sa mga refined sugar, baka balance lang. Baka cancel out lang yan. Doon ito po, tanong po ni Melvin mula po sa ating YouTube Live. Sumasakit po lagi yung iba pang parte ng kaliwang dibdib ko kapag humihinga ng malalim. Ito ba yun, Doc? Ano ba ito, Doc? Ribs area?
1: Siyempre sa dibdib na area natin, maraming organs kasi nandyan eh. Opo. So aside sa puso, no? Meron din tayong intercostal muscles, no, may ribs, tapos syempre yung ating gastrointestinal tract, yung esophagus, nandiyan din na area. So pag chest pain, kumbaga ini-evaluate namin, no, tinitingnan namin kung angina siya or kung heart related. Kasi aside sa heart related na mga na chest discomfort, marami ding iba pa. Merong costochondritis or yung mga yan yung mga musculoskeletal. Minsan GERD symptoms naman.
0: So, hindi mo masabi sa isang kapalang eh, 'di ba?
1: Oo. So sa clinic maraming bumibisita ng chest discomfort talaga eh.
0: Chest
1: so
0: discomfort.
1: Ini-evaluate namin kung heart related ba siya. May mga test kaming ginagawa.
0: Naninigarilyo. Pwede rin.
1: Yes,
0: pwede rin 'yon.
1: Pag kasi related sa paghinga, pwedeng pleuritic chest pain 'yon.
0: Pwedeng sabihin ng pleuritic, Doc.
1: Pwedeng yung pleural cavity sa dibdib, yung sa loob ng chest, ano, pwedeng may pamamaga doon. Minsan may pneumonia, may infection.
0: So clearly, Melvin, siguro maganda magpa-check up.
1: Pinakamabuti pa rin makita siya in person, face-to-face.
0: If ever magpapa-test siya, kung kaya ng kanyang oras, anong mga klaseng tests ang mga pwedeng mai-recommenda para makita?
1: For sure, pag siya ay nagpa-check up face-to-face, i-evaluate siya, tapos doon madedetermine kung ano ang bagay na test sa
0: kanya. Face-to-face talaga.
1: Kasi we base on ano pa rin eh, medical history, no, and then physical exam bago kami nag-o-order ng mga test.
0: Ito, Doc, may kinalaman ba yun? May kinalaman po ba ito sa pag-inom ng matatamis at matataba? Pagkain?
1: Matatamis at matatabang pagkain?
0: And non-conclusive.
1: Yes, so
0: non-conclusive. So kailangan, Melvin, sana po meron kang kakilala or at least mabisitang doktor.
1: Nire-recommend ko makita sa face to face para kabuuan yung makita.
0: Kasi mahirap magsabi lang, baka mamaya iba pala, 'di ba? Iba-ibang mga pwedeng mga causes dahil diyan. Hello, Ben Francis Francis. I usually take long walks with water on the side. Minsan magbabike or running. Si Tita Lina ho, mula po ng Plaridel, Bulacan. Every 6 a.m., 30 to 45 minutes ang kanyang walking exercise. Stretching and jogging is my good habit for my cardio. Ganun din po si Tita Nono Damayan, 6 a.m. walking exercise ang kanyang movement time every day, every morning. Sabi mo kanina, Doc, importante ang aerobic activities. Ano ba yes. muna yung simula? Aerobic. Ano ba to? Lumilipad ba to? Kasi pag sabing aerobic, related to fitness yan, Doc.
1: Ibig sabihin ng aerobic, yung talagang pinagpapawisan, yung talagang tumataas yung heart rate. Ano, so, yan, brisk walking, jogging, yun yung masasabi nating aerobic. Ano, yung kasing iba sinasabi sa clinic yan, Doc, naglilinis naman ako ng bahay. Pero yung paglilinis ng bahay kasi very minimal lang yung pagtaas ng heart rate dun eh. So, hindi siya mako-consider as aerobic exercise.
0: Tama. Dapat yung active movement.
1: Yung mga Zumba, ganyan.
0: Yan, oo. Yung talagang meron kang intention para ikaw ay mapawisan, tumaas ang yung body temperature, tumaas ang heart rate, yun ang tinatawag na aerobic exercise. Kasi tama ka, Dok, eh. Sabihin nung iba, eh, naglilinis naman ako ng kotse, naglilinis naman ako ng bahay, pinapawisan naman ako, baka naman pwede na yun. Diba? So, hindi siya, apparently, hindi siya enough. Oo. So, recommended, Doc, ano ang staple or standard na fitness or time? Daily ba to? Pwede bang 2 times a week lang muna, 3 times a week?
1: 30 minutes per day. Ano, yun yung recommendation. Pero kung hindi kaya ng everyday, edi, ano, 1 hour every other day.
0: 1 hour every other day. Okay. So, sana hindi po kayo ma-overwhelm. O, basta importante may movement. May aerobic exercise yung yun nga sabi nga ni Doc no, yung medyo tumataas, nag-elevate konti yung heart rate. Question po dito, healthier po ba, Doc, ang food kapag air fryer ang ginamit? Air fried from Armand.
1: Syempre pag ano, pag air fried, mas ano eh, hindi gumagamit usually ng mantika eh. So I think healthy naman 'yon, no.
0: So at least, no?
1: Nami-minimize.
0: Nami-minimize. Pero kasi minsan, kapag yung in-air fry mo, mataba din.
1: Oo.
0: Kumbaga yung mantika niya, galing doon sa mismong karne, di ba? Pero at least hindi mo siya piniprito.
1: Oo.
0: Kasi yung, bakit nga ba, Doc? Bakit nga ba ang mga cooking oil is yung ingredients na hindi siya ganun ka-healthy or safe?
1: Oo, kasi yung mantika kasi yung oil, no, yung fats, mataas ang calories niyan as kumpara sa ano, sa carbohydrates, sa protein. So yung calorie content ng fats talagang ano, mas mataas.
0: Tapos lalo pa, Doc, kapag nagsi-street food yung mga nagpi-fishball, nagkikikiam.
1: Oo.
0: Tapos reuse ng ano yun. Oo. Hindi mo naman masasabing si kuyang nagbebenta ay araw-araw nagpapalit ng mantika. Ano din po ang ano nun, Doc? health implication.
1: Ano kasi right? Yung 'di ba yung mga ganyan, yun yung very accessible eh, nandiyan na eh. So as much as possible avoid eh. Ano, pero ayun, kumbaga, you have to be intentional it doon sa iyong ano, sa health goal mo. So tama. Hanap ka talaga ng ano, ng healthier alternatives, ano.
0: Pero Doc, kung talagang hindi maiwasan, kung talagang kailangan magprito, anong kasi iba-iba yung mga oil eh. May ano ko ba doon, Doc?
1: Vegetable oil pa din, oh, rather than animal fat.
0: Okay, vegetable oil compared to...
1: Pero basta prito, talagang in moderation.
0: Iwasan na lang, no? Iwasan na lang. Mula po kay Alan Reyes, last question, Doc. Madali po akong hingalin when walking. Pero nung nag-abroad po ako na malamig, kahit mahaba ang aking lakarin, hindi ako hinihingal. May diferensya po ba ako sa heart? Thank you.
1: Siyempre, yung weather kasi, no, na malamig, mas ano yun, kumbaga... mas kaya mo mag-exercise na matagal eh, kasi malamig eh. Pag kasi mainit, may added stress yun eh, yung init. Mas mabilis pagpawisan, mas mabilis nare-release kasi yung electrolytes natin eh, sa pawis. So, factor yun. Ano? Pero, para ma-evaluate, kung gusto niyang ma-evaluate talaga yung kanyang cardiac health, pwede siyang magpa-stress test.
0: Tama.
1: Opo. Para malaman natin yung limit. And then, mag-ano na rin siya.
0: Kasi, Doc, di ba usually kapag malamig din, hindi naman din talaga tumataas yung heart rate. Siguro kapag
1: hindi masyado.
0: Hindi masyadong tumataas. So, syempre, kapag medyo mainit, depende rin, Sir Allen, kung anong oras ka nagbo-walking, baka naman mamaya talagang tapat sa sikat ang araw. Matataas talaga yung heart rate mo doon, Sir. Nakakahingal po talaga yun. Pero sana naman, wala naman po tayong problema sa ating puso. Pero yun din po, kung tingin yung medyo may off, when in doubt, magpatingin na lang po tayo.
1: Oo, makinig sa katawan.
0: Makinig sa katawan, listen to your body, at magpatingin sa doktor. Panghuli na lang po, Doc Glenn, mensahe niyo po para sa ating mga viewers and listeners.
1: So, yan. Ngayong tag-init, talagang ano, make sure you are always well hydrated, and then makinig sa katawan. Kung may nararamdaman ng kakaiba, ay di tumigil. Ano, kung nag-exercise at nahilo, tumigil, and then pwedeng magpa-evaluate, no? Magpa-check up kung may something na nararamdaman. Ano.
0: Alright. Maraming salamat po sa ating Dr. Serbisyo, Dr. Glenn Sayat. Doc, thank you po. And stay safe. Apo. And God bless.
1: Maraming salamat.
0: Thank you. Thank you. Alright, nagdaan na naman po ang isang araw ng pagseserbisyo. May 5, 2026, binabati po natin ang lahat ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo na nanonood po sa PRTV Channel 31, DZMM Tala Radio, DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at syempre sa ating YouTube, sa aking teammate kanina, Boss Ram. Brother, thank you so much sa pagsama sa akin kanina sa konting heat training. Pero syempre, no, before 8 a.m. Pero syempre, lagi mag-hydrate. Not just with water, but with electrolytes. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffy Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Lihim na gustong kumawala, mga salitang di masabi kahit kanino, mga damdamin kahit tagal nang itinatago, mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad, Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Lara na pinamagatang Binuntis at Itinanggi Ako sa Loob ng Sariling Bahay. Pagbalik ko, hindi na ako ang babaeng iniwan nila.
2: Private Confessions.
3: Hindi madali ikwento ang mga bagay na pilit mong kinalimutan. Pero siguro, oras na rin para ilabas ko, hindi para balikan ang sakit, kundi para ipakita kung paano ako bumangon. Lara ang pangalan na pipiliting kong gamitin. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan. Kompleto noon, masaya, at may nanay na siyang mundo ko. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Isang sakit na hindi naman namin napigilan ang kumuha sa kanya. At sa isang iglap, nag-iba ang lahat. Naaalala ko pa kung paano niya ako yakapin tuwing gabi. Kung paano niya ako tatawaging anak, na parang yun ang pinakamatamis na salita sa mundo. Kaya nung mawala siya, parang may bahagi sa akin na tuluyang nawala rin. Ilang buwan lang ang lumipas, nag-asawa ulit ang tatay ko. May dinala siyang babae sa bahay. May ngiti, may lambing sa umpisa, pero may kasamang lamig na hindi ko agad napansin. Sinubukan kong tanggapin. Pinilit kong maging mabait. Pinilit kong maging anak ulit. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na hindi na ako kabilang. Nagkaroon sila ng anak. Tapos isa pa. Hanggang sa dumami sila. At ako, parang unti-unting nawawala sa loob ng sarili kong tahanan. Hindi ako sinasaktan. Hindi rin ako pinapagalitan ng walang dahilan. Pero ramdam ko ang pagkakaiba. Sa hapagkainan, may pwesto sila. Ako, parang bisita. Sa usapan, may tawanan sila. Ako, tahimik lang sa gilid. May mga gabing gigising ako dahil sa ingay ng tawanan nila sa sala. Gusto kong lumabas at sumali. Pero, pipiliin ko na lang manatili sa kwarto ko. Doon, masanay akong mag-isa. Hanggang sa dumating si Marco. Anak siya ng madrasta ko sa unang asawa. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Tahimik din siya. At siguro, pareho kaming may lungkot na hindi maipaliwanag. Nagsimula sa simpleng usap. Sa mga sandaling kami lang ang nagkakaintindihan. Hanggang sa naging sandalan namin ang isa't isa. Hindi ka nag-iisa, sabi niya minsan habang magkatabi kami sa likod ng bahay. Ngumiti ako, kahit may lungkot. Ikaw din. Hindi ko namalayan, nahulog na pala ako. At ganoon din siya. Sabi niya, hindi kita iiwan, Lara. Kahit anong mangyari. Yun ang mga salitang pinanghawakan ko. Yun ang pinaniwalaan ko. Kaya kahit alam kong mali, dahil iisang bubong ang tinitirhan namin, pinili kong ipikit ang mata ko sa realidad. Naging lihim ang lahat. Mga sulyap sa hapag, mga tagong ngiti, mga gabing nagkakausap kami ng patago. Doon ako naging masaya. Doon ko naramdaman na may pumipili sa akin. Pero sa gitna ng lahat ng saya, may bahagi sa akin na takot, na parang alam kong darating ang araw na babagsak ang lahat. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Nahilo ko, nasusuka, at hindi ko na maitatanggi ang katotohanan. Buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Marco. Ilang araw kong itinago, umaasang baka mali lang ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang pagbabago sa katawan ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Nanginginig ako nang lapitan ko siya sa likod ng bahay. Tahimik siya noon, parang may iniisip. Marco, may kailangan akong sabihin. Tumingin siya sa akin. Ano yun? Huminga ako ng malalim. Buntis ako. Parang tumigil ang mundo. Hindi siya nagsalita agad. Nakatingin lang siya sa akin. Parang hindi makapaniwala. Parang may gustong sabihin pero hindi mailabas. Sa'yo ito, Marco. Pero ang sagot niya, hindi ko inasahan. Hindi pwede yan, Lara. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Umiling siya. Hindi sa akin yan. Nanlamig ako. Hindi ako makapagsalita. Parang biglang naging estranghero ang taong kaharap ko. Marco, ikaw lang. Tumigil ka, putol niya. Ayokong madamay sa gulo mo. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Hindi yung iniwan ka lang. Hindi yung pinili kang itanggi. Kahit alam mong totoo ang lahat. Hindi nagtagal, nalaman din ng pamilya. Isang gabi ng sigawan, iyakan at sumbatan na hindi ko malilimutan. Wala kang hiya, sigaw ng madrasta ko. Sa loob ba talaga ng bahay? Hindi po ganon, nanginginig kong sagot. Tumahimik ka, dagdag niya. Pinahiya mo kami. Sinubukan kong lumapit sa tatay ko. Tay, pakinggan mo naman ako. Pero hindi siya tumingin. Hindi siya nagsalita. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang sigaw, kundi ang katahimikan niya. Umalis ka dito, ngayon na! Sigaw ng madrasta ko. Doon ako tuluyang nadurog. Hindi dahil pinalayas ako, kundi dahil wala man lang lumaban para sa akin. Bit-bit ang iilang damit at isang pusong wasak. Lumabas ako ng bahay na akala ko'y tahanan ko. Huminto ako saglit sa labas. Tumingala sa langit. Pilit pinipigilan ang luha. Anak, mahina akong sabi habang nakahawak sa tiyan ko. Kakayanin natin 'to.

Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Na minsan, hindi dugo ang bumubuo ng pamilya, kundi yung mga taong pinipiling manatili. At sa gabing yon, dala ang isang buhay sa loob ko, nagsimula ang laban ko. Mag-isa.

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Basta AM, DZMM!
4: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin?
8: Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
11: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
12: Issue Spotted.
11: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
0: Basta AM, DZMM.
13: Private Confessions sa DZMM.
14: Akala ko pamilya ang unang kakampi, pero sila pala ang unang bumitaw. Akala ko siya ang pipili sa akin, pero sa huli, ako lang pala ang lalaban para sa sarili ko. Hanggang sa may dumating na taong pinili akong buo, kahit wasak na ako. Hindi ko alam kung ilang gabi akong umiyak bago tuluyang naubos ang luha ko. Matapos akong paalisin, tumira ako sa isang maliit na kwarto na halos hindi kasya ang kama. Mainit sa umaga, malamig sa gabi, at tahimik. Sobrang tahimik na maririnig mo ang sarili mong paghinga. Sa una, akala ko hindi ko kakayanin. Pero sa tuwing mapapagod ako, hahawak lang ako sa tiyan ko at ipapaalala sa sarili ko na hindi ako nag-iisa. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Tagalinis, tindera, minsan naglalabada. Kahit anong trabaho na kaya kong gawin, ginawa ko. Para lang may makain. Para lang may panggamot. Para lang may panghanda sa pagdating ng anak ko. Dumating ang araw na ipinanganak ko siya. Isang batang babae. Nung una ko siyang makita, napangiti ako kahit na pagod ang katawan ko. Para bang sa wakas, may dahilan na ang lahat ng sakit na dinaanan ko. Hindi kita pababayaan. Bulong ko habang yakap siya. Pinangalanan ko siyang Mira. Lumipas ang mga taon, unti-unti kong natutunang tumayo muli. Hindi naging madali. Maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko, lalo na kapag may naririnig akong bulungan ng ibang tao. Yan yung nabuntis na walang asawa. Wala sigurong nagmahal dyan. Masakit. Pero pinili kong manahimik. Pinili kong magpatuloy. Hanggang sa isang araw, habang nagtatrabaho ako sa maliit na karinderya, may lalaking pumasok. Simple lang ang itsura. Walang yabang. Pero may kakaibang gaan sa presensya niya. Pwede po bang umorder? Tanong niya, nakangiti. Oo, ano pong gusto niyo? Sagot ko. Doon, nagsimula ang lahat. Pabalik-balik siya. Hindi ko alam kung dahil masarap ang luto o may iba siyang dahilan. Hanggang sa isang araw, direkta niyang sinabi, "Hindi ako nandito para sa pagkain." Napatingin ako sa kanya. "Gusto kitang makilala, Lara." Napatigil ako. Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalan ko na may ganong lambing. "May anak ako," agad kong sabi. Ngumiti siya. Alam ko, hindi madali ang buhay ko. Hindi ko naman hinahanap ang madali. Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ako o maniniwala. Rafael, pakilala niya. At mula noon, unti-unti niyang pinatunayan ang sarili niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nangako agad. Pero sa bawat araw, naroon siya. Sa bawat problema, hindi siya umalis. Tinanggap niya si Lynn na parang sarili niyang anak. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi niya, "Hindi mo na kailangang mag-isa." Napaluha ako. hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, may taong piniling manatili.

Sa unang pagkakataon, naniwala ako na may bagong simula. Naging maayos ang buhay namin. Hindi marangya, pero payapa. Puno ng tawa, puno ng pagmamahal, yung mga bagay na matagal kong hinanap. Hanggang sa isang araw, muli kong nakita ang nakaraan. Si Marco. Hindi ko siya agad nakilala. Nagbago na siya. Pero ang mga mata niya, pareho pa rin. Lumapit siya sa akin. Halatang kinakabahan. Lara, tahimik lang akong nakatingin. Pwede ba tayong mag-usap? Wala akong galit na naramdaman. Pero wala na rin akong pagmamahal. Bakit? Tanong ko. Napayuko siya. Gusto kong humingi ng tawad. Tahimik ang paligid. Parang hinihintay ang sasabihin ko. Alam ko, mali ako. Natakot ako noon. Hindi ko kayang panindigan. Napatingin siya kay Lynn na naglalaro sa malayo. Anak ko ba siya? Huminga ako ng malalim. Oo. Napapikit siya. Kita ko ang pagsisisi sa mukha niya. Pwede ba akong bumawi? Doon ako ngumiti. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil malinaw na sa akin ang lahat. Hindi lahat ng pagkakamali naaayos ng huli na, sagot ko. Napatingin siya sa akin, tila umaasang magbabago pa ang sagot ko. May pamilya na ako, dagdag ko habang nakatingin kay Rafael na papalapit. Paglapit ni Rafael, hinawakan niya ang kamay ko. At doon ko napagtanto, ito na ang mundo ko. Buong buo, walang kulang. Salamat sa pag-amin, sabi ko kay Marco. Pero hanggang doon na lang tayo. Iniwan ko siya roon, dala ang nakaraan na hindi na kailangang balikan. Habang naglalakad ako papalayo, hawak ang kamay ni Rafael at tinatawag ni Lynn. Napangiti ako. Dahil sa wakas, natutunan ko na. Hindi sapat ang pagsisisi. Mas mahalaga ang taong piniling manatili.

0: Private Confessions sa DZMM. Basta AM, DZMM. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:33.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
5: Hindi ko siya kilala. May tinatanong na siya sa akin.
4: Sinungaling? Ako pang lolokohin mo?
5: Yan nga yung totoo.
4: Anong iya ka? Nakipagbalikan ako sa'yo. Tapos lolokohin mo lang? Ha?
5: Bitawan mo! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako, sabi!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan, hindi kinatuwa ni Rando nang magpakita sa bahay nila si Jericho. Gaya ng ikinababahala niya, kinuha nito ang kanyang mag-ina at nagsama sila. Ikinasamayo ng loob ni Rando dahil napalayo sa kanya sina Charmaine at Baby Shane. Naging malungkutin din sa Aling Nati. Samantala, hindi na nagbalik si Jericho sa Japan dahil nagkaroon pala ng problema ang kontrata nito. Kaya nag-alala si Charmaine sa magiging buhay nilang mag-ina sa piling ni Jericho. Charo, dahil wala kaming balita ni inay kay Charmaine, hindi ko maiwasan ang hindi mag-alala sa kanya. Sobra din naming namimiss ang kanyang anak.

0: kailan kaya bibisita dito si Sherman at si Baby Shane?
1: Mismo na po ba sila, inay?
0: Oo, anak. Lalo na si Baby Shane. Kapag galing ako sa trabaho sa munisipyo, nawawala ang pagod ko pag mumingiti siya sa akin.
1: Tama ka, inay. Namimiss ko na rin yung ginagawa kong pagditimpla sa kanya ng dede at pagpapalit ng diaper.
0: Kumusta na kaya sila?
1: Dapat pala, inay. Hindi na lang natin pinayagan si Charmaine na umalis dito.
0: Hindi naman pwedeng pigilan natin siya. May sarili siyang pag-iisip. May karapatang magdesisyon sa buhay. Nila ng kanyang anak.
1: Tapos ngayon, hindi natin alam kung ano bang kalagayan nila. Hindi rin sinabi sa atin ni Charmaine kung saan ba sila nakatira. Baka mamaya, kung ano nang ginawa sa kanyang lalaki niya.
0: Bakit ganyan ka magsalita? Masamang tao ba yung Jericho? Mukhang hindi naman eh.
1: Pero hindi pa rin natin siya lubos na kilala.
0: Hindi naman siguro sasama sa kanya si Charmaine. Kung alam niyang mapapahamak sila ng anak niya.
1: Para kasing iba ang nararamdaman ko, inay.
0: Ikaw bata ka. E di alamin mo kung nasan sila at nang madalaw mo. Wala kasi akong oras para bumisita sa kanila.
1: Yun ho talaga ang plano ko.

0: Kwan, ayos naman sila, Rando.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Nung nakaraang linggo, kakagaling ko lang sa kanila.
1: Gusto ko kasing bumisita, Loisa. Namimiss ko na rin si Baby Shane. Ibig ko siyang makita. Kaya lang, wala akong contact number niya.
0: Si Baby Shane nga kaya ang gusto mong makita at namimiss mo.
1: Oo naman. Bakit?
0: Napapangiti ka, Rando. Hindi kaya si Charmaine ang namimiss mo?
1: Trigera ka rin eh, ha?
0: Nagtatanong lang ako. Pero Rando, alam mo magkasama na sila ni Jericho. Kaya sana huwag ka na lang pumunta roon.
1: Si Baby Shane ang gusto kong bisitahin. Kaya hindi naman siguro masamang bisitahin sila. Kaya nakikiusap ako. Sabihin mo na sa akin, kung saan sila nakatira.

0: Dahil sa pakiusap ko, ibinigay ni Loisa ang address ni na Charmaine. Hindi ko na nakasama si Inay sa pagbisita. Nagkataon wala rin doon si Jericho. Isang bagay ang una kong napansin nang makaharap ko siya. May lungkot sa mga mata ni Charmaine.
1: Talaga bang okay lang kayo ng anak mo?
2: Oo. Ayos lang kami, Rando.
1: Pero parang nangangayayat si Baby Shane,
2: ha? Malikot na kasi siya, eh. Kasi nga, di ba, lumalakad na. May higit isang taon na siya.
1: Nag-birthday na nga pala siya. Pero hindi mo man lang kami inimbita ni Inay.
2: Simpleng celebration lang naman kasi. Saka hindi na nagpaimbita si Jericho, eh.
1: Kahit kami lang?
2: Oo. Saka, para walang problema, sinunod ko na lang siya. Kaya pasensya na kayo, Rando, ah.
1: Hindi, okay lang. Pero alam mo, Charmaine, hindi ako naniniwala na maayos kayo ni Baby Shane. Iba kasi yung nararamdaman ko.

0: Aba, ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan.
1: Pero yun ang nararamdaman ko, Tol. Hindi masaya si Charmaine sa piling ni Jericho.
0: At mas masaya siya nung nakatira siya sa inyo.
1: Oo.
0: Ayos ka rin, Tol. Baka naman ikaw lang ang masaya.
1: Iba, Marky. Kahit ngumingiti siya habang kausap ko, ramdam ko. Pilit ang mga ngiti niya.
0: Eh, ipagpalagay na nating hindi nga masaya si Charmaine. Eh, may magagawa ka ba?
1: Yun na nga. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kung yayayain kong bumalik siya sa bahay, baka hindi yun sumama sa akin.
0: Hoy, ganun na nga. Saka hindi mo siya basta mayayayang bumalik sa inyo. Dahil, tiyak malaking gulo.

0: bata ka. Kanina ka pa iyak ng iyak eh. Sakit na sa tenga. Migil ka na sabi. Tigil! Yung bata to ah. Kung titigil ka, lalo mo pang nilalakasan. Naistorbo ako sa paglalaro nito mobile games, buwise! Ano ba? Nakakapigong ka na eh! Tumigil ka na sabi, tigil! Kaya may dede ka! Ba't iyak ka ba ng iyak, ha? Ha, kagigil ka na talaga! Pikun na ako sa'yo, ha? Gusto mo umiyak? O sige, umiyak ka hanggang gusto mo!
1: Jericho! Baka naman sinasaktan yung bata! Tama na yan! Tama na yan! Huwag mo siyang paluin!
0: Patigilin mo yan, ha? At lalo yung sasamahin sa akin!
1: Nakakulo ka talaga? Pati pag-iyak ng bata, pinapatulan mo?
0: Pinapatigil ko kanina pa. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Kung bakit kasi, kung saan ka pupunta eh?
1: Alam mo naman may inasikaso lang ako, di ba? Naghahanap ako ng trabaho dahil paubos na yung ipon mong pera. Wala ka talagang tiyaga sa pag-aalaga ng bata. Anak mo, hindi mo pagtiyagaan na alagaan.
0: Dami mong satsat. Tumahimik ka dyan. Ano ba kapati ikaw? Samahin sa akin!

0: Kung ganyan rin lang na pati ang anak niyo ay nagagawang saktan ni Jericho kapag mainit ang ulo niya, bakit ka magtitiis?
1: Baka kasi dahil lang sa problema, Loisa. Alam mo namang ubos na yung perang na itabi niya eh. Tapos hindi pa siya makakita ng trabaho. Kaya nga nag-a-apply na rin ako eh.
0: Pihikan niya tas trabaho. Baka ang hinahanap ay yung katulad ng trabaho niya sa Japan na kumikita siya 50 mil sa loob ng isang buwan. Teka, sinabi mo ba kay Rando ang totoong sitwasyon niya nang pumunta siya rito?
1: Hindi.
0: Ba't hindi mo sinabi sa kanya?
1: Ayoko na makaabala pa sa kanila at makadagdag pa ng problema.
0: Pero ang ninang natin mong tumatayong magulang mo, nag-aalala sila sa'yo. Karapatan niyang malaman ang kalagayan niyo sa poder ni Jericho.

0: ayaw ipasabi ni Charmaine ang kalagayan nila.
1: Sabi ko na nga eh, may nangyayaring hindi maganda.
0: Kaya ikaw na sanang bahala.
1: Salamat, Loisa. Hindi ko pwedeng pabayaan si Charmaine. Ba't hindi na lang siya bumalik sa bahay?
0: Sinabi ko na yun sa kanya, pero nahihiya raw siya. At ayaw na niya makaabala pa sa inyo. Isa pa, tsaka hindi papayag si Jericho.

0: Sino yung lalaking kausap mo kanina? Sino?
1: Hindi ko siya kilala. May tinatanong nga siya sa akin.
0: Sino nga aling? Ako pa ang lolokuhin mo? Ha?
1: Yun nga yung totoo. May tinatanong lang siya.
0: Walang hiya ka. Nakipagbalikan ako sa'yo. Tapos lolokuhin mo lang?
1: Bitawan mo yung buka ko. Nasasaktan ako. Bitawan mo ka, sabi.
0: Walang hiya ka. Lumalaban ka. Gusto mo yatang lalo ka masaktan.
2: Hayop ka! Huwag mo sasaktan! Ako, harapin mo si Raulo!
0: Siya ka ba? Bakit nandito ka, ha?
2: Para kunin si Charmaine.
0: Baka ba? Hindi mo sila makukuha. At huwag mo pakialaman ang pamilya ko!
2: Kapal ng mukha mo kukuhin silang pamilya, pero sinasaktan mo lang. Iuuwi ko sila sa bahay. Kunin mo na si Baby Shane, Charmaine. At uuwi na tayo.
0: Angas mo, ha? Ginagayot mo talaga ako, ha?
3: Nagmamahal ay walang kinatatakutan dahil kahit ang buhay niya ay handang itaya sa pakikipaglaban upang ang taong mahalaga sa kanya ay matiyak lang ang kaligtasan.
4: Basta AM DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas

Sol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM DZMM.

ang nakaraan. Dahil na-miss ni Rando ang bata at gadoon din si Charmaine, inalam niya kay Loisa kung saan sila nakatira. Sa pagdalaw ni Rando, ramdam niyang may ikinababahala si Charmaine na pilit lang itinago sa kanya. Kaya naman hindi siya mapalagay. Hanggang sa inamin rin sa kanya ni Loisa ang tunay na sitwasyon ni Charmaine sa poder ni Jericho. Kaya sa minsang pagtungo niya roon, inabutan niyang nagtatalo ang dalawa. Charo, agad umakyat sa ulo ko ang galit nang makita kong sinaktan ni Jericho si Charmaine. Kaya sinugod ko si Jericho upang ipagtanggol siya. Hindi ako papayag na maagrabyado ang babaeng itinatangi ng puso ko. Kaya naging intense ang aming away ni Jericho.

0: Baliw ka!
1: Tama na yan!
2: Kailan meron ka?
1: Tama na, tumigil na kayo! Ano ba?
0: Hindi ko sinaktan at maayos mong tinanato si Charmaine. Hindi ako makikialam!
2: Kahit na ano pang gawin ko sa kanila, wala kang pake dahil pamilya ko sila!
0: Baliw ka talaga! Kahit pamilya mo sila, wala kang karapatan saktan sila at hindi mo sila pag-aari!
1: Tama na! Ano ba? Huwag na nga kayong mag-away! Natatakot ay bata sa inyo! Tingnan na anak, huwag ka na umiyak ka. Tahan na. Tingnan nyo, oh. Nanginginig na yung bata dahil sa inyong dalawa.
2: Tentoy, pakala meron tong kinakapatid mo. Pagsabihin mo, ha? Siya ang baliw.
0: Mas baliw ka dahil pumapatol ka sa babae. Baka bakla ka dahil babae at bata ang kaya mo.
2: Ayusin mong pananalita mo, ha? Baka hindi kita matansya.
0: Hindi ako natatakot sa'yo.
1: Ano ba? Hindi ba talaga ako ititigil?
2: Masyado mayabang yung kinakapatid mo, eh. Ginagalit talaga ako! Teka lang!
1: Jericho! Ano ba? Ano gagawin mo niya sa upuang kahoy?
2: Para matigil ang kayabangan niya?
1: Ano? Ha? Teka!

0: Saan sa Sirando? Nasaan ang anak ko, Charmaine?
1: Inang nasa emergency room po siya. Kinagabot po siya dun.
0: Ano ba nangyari?
1: Nag-away po kasi sila ni Jericho eh. Pinanog po siya ni Jericho ng upuan.
0: Diyos ko naman.
1: Inang, sorry po ah. Gusto lang naman po ko ipagtanggol na rato kay Jericho eh. Inabutan po kasi niya na sinasaktan ako ni Jericho.
0: Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot siya sa akin.
2: Sa lakas ng pagkakahampas ni Jericho ng upo ang kahoy sa ulo ko, ay nalagay sa panganib ang buhay ko. Ngunit dahil sa panalangin ni Charmaine at paghingi ng awa at tulong ng Diyos, nalagpasan ko yon, kaya nakaligtas ako.
3: Kamusta ka na, Tol?
4: Eto, buhay pa rin.
3: Bait sa hini, Lord, Rando.
4: Ganun daw talaga kapag gumagawa ng mabuti, hindi pinababayaan ng Diyos.
3: Asya nga pala, nakausap ko kanina ang ermat mo. May nakapagsabi na kung saan nagtatago si Jericho. At pinuntahan na siya ng mga pulis. Malamang natiklo na yun.
4: Tama lang yun sa kanya. Kahit hindi niya ako pinalo ng upuan sa ulo, tsak na makukulong din yun dahil sa ginawa niyang pananakit kay Charmaine.
3: Ano pa itong pinasukan mong gulo?
4: Tol, wala akong pinagsisihan. Kahit ganito ang nangyari sa akin.
3: Talagang nagpakabayani ka? Baka patayuan ka ni Charmaine ng monumento.
4: Ginawa ko lang ang alam kong tama. Tsaka hindi ko maaaring pabayaan si Charmaine at ang anak niya.
3: Bakit mo nga naman sila pababayaan? Eh, mahal mo nga sila, di ba? At syempre, handa mo silang ipaglaban ng patayan.

0: Pasensya ka na, Loisa, ha? Nakaabala pa kami ng anak ko sa'yo.
1: Wala yun, Charmaine. Buti at okay na pala si Rando.
0: Oo nga eh. Saka makakalabas na rin siya ng ospital, kaya kapag nakita ko si Hini ng nati, para ako natutunaw, Loisa eh.
1: Bakit naman?
0: Sobra ako nahihiya sa kanya. Lalo na yung nangyari kay Rando.
1: Bakit? Kasalanan mo ba yun?
0: Ako kasi yung dahilan kung bakit muntik na mapahamak si Rando.
1: Wala ka pa rin kasalanan doon. Saka sa palagay ko naman, malawak ka pang unawa ng ninang mo. Hindi kayo nasusumbatan at sisisihin sa sinapit ng anak niya. Saka ang mahalaga ngayon ay ligtas na siya.

0: ako, Rando. Kanina kasing bisita mo si Marky, narinig ko ang pag-uusap niyo. Hindi ko sinasadya. Totoo ba yun?
1: Mangalin po, inay.
0: Ang tungkol sa nararamdaman mo kay Charmaine.
1: Opo, inay.
0: Kaya naman pala. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala mo sa kanila. Saka nang magpa siyang umalis dito sa atin. Parang gusto mong pigilan. Kala ko dahil lang doon sa bata.
1: Pasensya na po kayo, inay. Hindi ko rin po inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Ang totoo po, matagal ko na itong nararamdaman para kay Charmaine. Hindi ko lang po alam kung paano aaminin sa inyo.
0: Naintindihan kita, anak. Wala namang masama diyan sa nararamdaman mo.
1: Inay, kailangan po tayo ni Charmaine at ni Baby Shane.
0: Alam ko yun.
1: Okay lang po pa sa inyo kung babalik siya sa bahay natin?

0: Inamin ko na rin kay Inay ang nararamdaman ko para kay Charmaine. At naintindihan niya ako. Hindi rin siya naging hadlang para bumalik silang mag-ina sa amin. Masayang masaya ako na makakasama ko uli silang mag-ina.
1: Napakabait talaga ng ninang mo.
2: Pero hindi ko alam kung paano ako kikilos pagbalik ko rin eh.
1: Bakit? May dapat ka bang baguhin?
2: Inamin na kasi ni Rando kay ninang na yung totoo nararamdaman niya sa akin.
1: Okay lang naman yata sa ninang mo eh.
2: Oo nga, kaya lang syempre. Parang nakakahiya eh.
1: Friend, walang nakakahiya ron. Nagpakatotoo lang si Rando sa nararamdaman niya. Magpasalamat ka na lang dahil malawak ang pangunawa ng ninang mo. Saka ako, hindi ka babalik sa kanila sa patitira. Alam mong hindi ka pwede dito sa amin manatili nagpangmatagalan.
2: Naiintindihan naman kita, Lois eh. Nahiya nga ako sa'yo eh. Pero kung wala lang sana akong anak, napakadali sanang gumawa ng paraan.
1: Bakit? Ano ba yung paraang naiisip mo?

0: Gusto mo magtrabaho sa abroad, Charmaine?
1: Opo, Ninang Nati. Para na rin po to sa anak ko.
0: Paano si Shane?
1: Iiwan ko po muna sa inyo. Pwede po ba yon?
0: Oo naman, pwedeng-pwede.
1: Hahanap na lang po ako ng taong mag-aalaga sa kanya para hindi naman po kayo masyadong maabala. Babayaran to na lang po siya. Magpapadala na lang po ako ng pera.
0: Ako na bahala doon, Charmaine. May isa akong kamag-anak na pwede mag-alaga sa anak mo. Kung wala lang sana akong trabaho, ako na lang.
1: Maraming salamat po, Ninang, ha?
0: Natutuwa naman ako sa plano mo, Iha. Alam kong parin sa kinabukasan ng anak mo.
1: Opo. Dahil hindi ko po pwedeng iasa sa inyo ang lahat, eh.

0: Kung ganun, iiwan mo rin pala kami, Charmaine.
1: Rando, magtatrabaho lang ako sa ibang bansa.
0: Aalis ka pa rin. Akala ko pa naman, nang bumalik kayo ni Shane dito sa amin, magiging okay na ang lahat. Pati tayo. Isa pa, wala namang problema kay inay.
1: Alam ko yun. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat kay Ninang eh. Pero Rando, napakabata mo pa. Saka nag-aaral ka pa oh.
0: Pero mahal kita. Kung may gusto man akong kasama sa buhay, ikaw yun. Kayo ng anak mo. Handa akong maging ama kay Baby Shane.
2: Charo, sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Malapit nang matupad ang pangarap kong makapagtapos at maayos naman at mas tumatatag ang relasyon namin ni Charmaine. Kahit magkalayo kami. Lagi kaming nakakausap sa video chat. Wala ring problema kay inay, anuman ang namamagitan sa aming dalawa. Si Shane, maayos naman namin siyang naaalagaan at mahal na mahal siya ni inay. Ako na ang tumatayong tatay ng bata at hindi na siya iba sa akin. Alam kong hindi magtatagal at matutupad na ang pangako namin sa isa't isa. Iyon ay ang maging pamilya kami. Gumagalang at nagpapasalamat, Rando. Minsan, hindi na hinahanap ng puso ang taong sa atin ay magpapasaya. Kundi tadhana ang gumagawa ng paraan upang ang dalawang nilalang ay pagtagpuin. Mayroon mang hadlang, ito ay aalisin ng kapalaran upang ang tunay na pagmamahal ang siyang bigyan ng pagkakataon at paglapitin. Patungo sa kaligayahang hinihintay at inaasam. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Rando na pinamagatang Baby Rattle dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.

0: Ito nga po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 5 minuto matapos ang 12:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, malaking ginhawa sa produksyon ng ilang magsasaka ang mga itinayong solar-powered pump para sa patubig ng kanilang mga sakahan, lalo ngayong tag-init, pero idinadaing ang bentahan ng palay. Sinabi sa DZMM ni National Confederation of Irrigators Association President Remy Albano na natapos na ang anihan nitong Abril at ang problema ang mga magsasaka kung saan dadalhin ang kanilang produkto. Hindi anya makabili ng palay ang National Food Authority dahil puno ang kanilang mga bodega habang binabarat naman sila ng mga trader. Mula sa 27 pesos na kuha ng NFA, ibinababa ng mga trader sa 14 pesos ang farm gate price sa kada kilo ng palay. Kaya kung hindi balik puhunan, lugi pa ang mga magsasaka. Dagdag ni Albano, pinag-aaralan na ng iba't ibang kooperatiba ng mga magsasaka na bumuo ng National Federation para mapalakas ang kanilang kontrol sa presyuhan at bentahan ng palay sa halip na nakadepende ang presyo sa dikta ng mga trader.
4: Nagbulong-bulong kami. We will transform our NCIA into a federation na co-op cooperative. Hindi namin control ang trader eh. Kaya ang gusto namin, control namin ang aming produkto at kami na ang magbebenta. Basta't suportahan lang ng gobyerno ng aming hangarin. Matagal na po, 10 taon na yan.
3: Pinasasagot ng Korte Suprema si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa petisyon sa issue ng online voting ng OFWs sa nakalipas na halalan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Korte Suprema, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
5: Trisha, binigyan ng 10 araw ng Korte Suprema si COMELEC Chairman George Erwin Garcia at dating DFA Secretary Enrique Manalo para magkomento sa motion to intervene na sumusuporta sa petisyon ng PDP Laban para ipahinto ang internet voting ng overseas Filipinos. Sa dokumento na ibinihag ni Attorney Israel Litorion, isa sa mga petitioner na nakasad sa motion ang mga issue kaugnay na umano'y kakulangan sa transparency sa online voting para sa overseas Filipino workers, kabilang ang problema sa voter verifiable paper audit trail o resibo ng boto. Iginit ang mga petitioner na wala pang batas para sa implementasyon ng online voting at automated vote counting at pangamba ng mga Pilipino abroad sa sistema ng pagboto online. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa silang natanggap ng dokumento pero una na nilang iginit na handa nilang harapin ng anumang kaso laban sa magpapatupad ng online voting para magkaroon ng interpretasyon kung legal pa ang pagpapatupad nito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Sa showbiz, dadalhin sa theater stage ni Eugene Domingo ang hit 2011 film na Ang Babae sa Septic Tank 4. Sa press conference, ibinahagi ni Eugene ang saya at pagiging proud na maging bahagi ng patuloy na pag-usbong ng teatro sa bansa na anya'y nasa golden age. Inamin din niya na bagamat hango sa pelikula ang konsepto, kakaibang karanasan ang hati ng stage version na mas malaki at mas buhay ang dating sa manonood. Mapapanood ang live act mula June 19 hanggang August 16 sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center.
6: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita.
7: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa
8: Hello, Attorney!
9: Hello, Attorney!
8: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
0: Magandang Martes, Marites, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado, solo, pansamantala po for today. Meron lang mahalaga ang tungkulin ng aking partner. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng batas. At ito pong pag-aaral natin ay sama-sama pa rin. Kaya po, hello-hello sa lahat ng ating mga kapamilya nakikinig, nanonood sa Channel 26, sa Sky Cable. At syempre, lahat ng ibang cable channels nationwide. At syempre, worldwide naman po. Hello-hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC app, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At syempre, hindi natin kinalilimutan ang lahat ng ating mga mahal na nakatutok. Nasa daan ka man, nasa bahay ka man, yakap mo man ang iyong transistor radio kagaya ni Tita Nona Damian, o ikaw ay nakikinig dyan habang nakasakay sa jeep dito sa
10: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: At dahil solo po si Attorney Noel Del Prado, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, inyong mga komento, inyong mga pagbati sa 0919278-3000 at Televiber Hotline. At syempre, pwedeng-pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
8: tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
9: Hello, Attorney!
0: At dahil kulang na po tayo sa oras, diretso na po tayo sa ating talakayan ngayong araw. Pag-uusapan po natin, medyo impeachment related pa rin, pero hindi necessarily impeachment related, ang tungkol sa statement of assets, liabilities, and net worth. At kung ano po ang magiging posibleng pananagutan kung meron tayong hindi na isama diyan.
11: Usapang legal. Usapang batas.
12: Komplikado yan.
11: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Okay, kaunting review po. Ano po ba ulit ang SALN? Statement of Assets, Liabilities, Net Worth. Pero ang katotohanan po, ang laman talaga ng SALN, hindi lang yung lahat ng ating ari-arian, whether real, lupa, bahay at lupa, o personal, sasakyan, shares of stock, cash on hand, cash in bank, lahat po yan. E kasama rin po ang lahat ng ating utang, liabilities. So SA, Statement of Assets, Liabilities. Pag sinabi natin utang, pwedeng utang sa banko, pwedeng personal na utang, lahat-lahat po ay dapat sinasama dyan. Net worth, yan po yung pag lahat total assets minus lahat ng liabilities, yan yung inyong net worth or plus minus. Ibig sabihin, lahat ng ating mga ari-arian less lahat ng ating pagkakautang, parang balance sheet po, yan yung net worth o yung halaga ng inyong mga ari-arian less ang inyong mga utang. Pero bukod doon, meron pang dagdag na obligasyon to disclose, obligation to disclose. Alin po doon? Yung detalye ng inyong mga kamag-anak within the fourth civil degree of consanguinity or affinity. Bakit po? Kasi karaniwan, yan po yung makikita. Ano po ba yung connection ninyo, halimbawa doon sa mga ibang official? At pag sinabi natin official ng pamahalaan, pwede po yan sa national government, pwede po yan sa local government, pwede rin yan sa mga government-owned and controlled corporation, pwede rin yan sa mga government financing institutions or GFIs. At lahat po yan ay required na i-disclose. Ano pa po? Required din ang lahat ng opisyal at kawaninang pamahalaan sa pamamagitan ng SALN na i-disclose sa kanilang taunang pagfa-file yung lahat po ng kanilang financial interest or mga pag-aari na may kinalaman, halimbawa sa mga korporasyon, sa mga foundation, o kaya Kasi yung iba, kagaya po ng mga national, nationally elected officials, kagaya halimbawa ng mga presidente, vice-presidente, mga senador, yung ating, pinag-uusapan ko po yung mga impeachable officials, halimbawa yung ating mga mahistrado ng Korte Suprema, kasama na yung ating punong mahistrado, yung lahat ng ating mga members of the constitutional commissions. Sino-sino po ulit sila? Civil Service Commission, Commission on Election, at Commission on Audit. Bakit po kailangan na i-disclose nila? Halimbawa, meron silang pag-aari sa mga korporasyon sapagkat, kagaya niya halimbawa ng ating presidente, wala pong hindi under sa kanyang jurisdiction kasi lahat po ito ay kumbaga pagpapatupad ng batas. Bilang chief executive, siya po ay naatasan o pinagkakatiwalaan ng ating konstitusyon o pinagbibilinan ng mga kapangyarihan, otoridad na magpatupad ng batas. So kung halimbawa may aligasyon na hindi pantay, hindi patas ang kanyang pagpapatupad, titignan sa salin. Ah, dahil ba kamag-anak siya? Ah, dahil ba meron siyang natitirang interes, pag-aari, shares of stock, or even mga tinatawag nating executive positions, dapat po wala na requirement, hindi lang dapat i-disclose sa SALN, kung hindi may requirement din po na mag-divest. Ibig sabihin, dapat wala na silang kinalaman. Ang sinasabi po ang pagda-divest, either i-give up nila totally yung kanilang pag-aari doon sa mga korporasyon, o kaya talagang ililipat nila sa mga pwedeng bumili nito. So, ibig sabihin, magbibitiw, hindi lang doon sa active participation in any corporation or any business interest. Halimbawa, kagaya po naming mga abogado, kung kami po ay papasok, halimbawa, sa isang napaka mahalaga o napakataas na posisyon, kagaya halimbawa nung mga impeachable officials, kung tatakbo ka bilang presidente, vice-presidente, kung ikaw ay magpapa-appoint bilang ombudsman, impeachable official din po yan, magpapa-appoint ka bilang associate justice or chief justice of the Supreme Court, kailangan kung ikaw bilang abogado dati, nagpa-practice ka ng iyong, sa iyong law office, eh hindi ka na pwedeng mag-practice. At hindi ka na pwedeng magkaroon ng kahit na anong koneksyon dun sa dati mong law office. Bakit? Kasi bilang halimbawa presidente, ikaw under sa'yo ang Department of Justice. Kung ikaw ay mayroon pa rin koneksyon sa law office, ibig sabihin yung law office mo halimbawa, posibleng kumuha ng kaso, defense ng isang alleged na or isang akusado. Ibig sabihin, nalalagay ka, kung hindi ka nag-divest doon sa law office, eh nalalagay ka sa isang conflict of interest situation. Bagamat hindi ikaw mismo ang Secretary of Justice dahil meron kang in-appoint, yung Secretary of Justice, eh malalagay sa alanganin kasi yung pag-decision niya, halimbawa, whether i-file o hindi i-file ang isang criminal case, ay makukulayan. Dahil ba yung presidente ay bahagi pa rin or dahil hindi siya nag-divest doon sa law office na yan, eh halimbawa hindi niya final yung kaso, so makukulayan, may malaking question mark, kaya ba hindi yan tinuluyan dahil ang nag-handle niyan ay yung law office ng presidente o ng vice-presidente o ng chief justice, associate justice, or even yung ombudsman. Kung kaya nga para sa mga abogado, eh dapat mag-completely divest sila ng any interest in the law office. Hindi lang dahil managing partner ka dati at nagbitiw ka ng managing partner, okay na. Kasi kung miyembro ka pa rin o bahagi ka pa rin ng law office, ibig sabihin, pwede ka pa rin kumita. Kasi bilang partner, kasama sa pagiging partner, hindi lang yung active participation in handling cases, eh yung taon-taon na kinikita, eh nakikinabang ka doon, kumikita ka. So hindi pwedeng hindi ka mag-divest. At syempre lahat 'yan eh kailangan mong i-disclose. Kailangan meron ka ring malinaw na dokumento ng pagda-divest sa iyong mga dating business, hindi lang doon sa mga law office, kahit doon sa mga businesses na dati mong hinahandle. At yan po, isa lamang po yan sa mga laman ng ating saliin. Ngayon, sa mga susunod na araw po, isa sa mga bubusisiin at nasimulan na nga pong busisiin dyan sa Committee on Justice sa ating hearings, congressional hearings noong at ito ay preliminary dahil nagkaroon na sila na ang resolution kahapon lang at meron na yatang nabuo, although hindi pa natin nakikita, may nabuo ng articles of impeachment. At tiyak ako, isa dyan sa mga articles of impeachment ay yung may connection sa Salen. At kung kagaya ko po kayo na nakatutok dyan sa mga pagdinig dyan sa House of Representatives, alam ninyo na may allegation. Hindi pa po napatutunayan kasi ang pagpapatunay po niyan doon pa sa Senado. Bagamat may presentation na sapat para po masagot kung meron bang sapat na ebidensya for probable cause, kung tutuusin, nananatili po ito na kumbaga paghahabla o mga allegations or accusations laban sa ating Vice Presidente sapagkat ang panahon o ang tamang panahon ng pagpapatunay dito ay doon pa lamang sa impeachment trial na gaganapin po sa Senado. Pero hindi pa nga po natin alam dahil wala pa po yung next step, which is yung pagpapatibay sa plenaryo ng House of Representatives kung makakakuha po sila ng at least 1/3 vote of the entire membership of the House of Representatives. Pero tandaan po natin, hindi po ito ang unang kaso o unang impeachment proceedings. Sa atin pong kasaysayan ay marami na pong na-impeach. Meron na pong na-impeach na Chief Justice, meron na pong na-impeach na Presidente, meron na din pong na-impeach na iba pang ombudsman, meron na rin po. At pag sinabi po natin na impeach, ibig sabihin nakakuha na ng sapat na boto para ma-forward doon sa Senado. Bakit hindi natin narinig na nagkaroon ng impeachment trial sa Senado yung iba? Sapagkat bago pa magsimula yung impeachment trial para doon sa iba, ay nagbitiw na sila sa pwesto. So bakit hindi tumuloy? Kasi po, tandaan po natin, ayon po sa ating konstitusyon, ayon po sa ating mga rules ng House and the Senate, ang tanging end result na hinihintay po natin sa kahit anumang impeachment trial sa Senado ay hindi para makasuhan ng criminal or ng civil. Ang tanging end result po niyan ay number one, pagtatanggal sa posisyon sa isang impeachable official. At number two ay yung pronouncement o yung judgment na hindi na muling pwedeng humawak ng kahit anong posisyon ang impeached na official. Kung kaya nga, kung nag-resign na siya voluntarily, ay mawawala na ng visa o mawawala na ng saysay kung ipagpapatuloy pa yung impeachment trial. At yun na nga po yung nangyari, naging moot and academic, kaya nga hindi na kailangan ituloy yung trial. In fact, kung natatandaan po, para dun sa mga kasing edad ko o lampas sa edad ko, kung natatandaan nyo po, kahit yung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada ay hindi nagkaroon ng voting doon sa at tanda natin, ilan ba yung boto doon? 2/3. Kasi nga, kung natatandaan nyo po, hindi napagkasunduan at pinagbotohan ng impeachment trial yung pagbubukas doon sa second envelope. At hindi pa nila alam kung ano yung laman ng second envelope. Eh, kumbaga, Ang sinasabi noon, yan ay may kinalaman sa ilang bank accounts. At dahil ang boto noon ay hindi buksan ang second envelope, eh nagkaroon po ng malawakang protesta. Nagkaroon noong, natatandaan nyo po, EDSA 2. At doon, hindi natuloy ang impeachment trial. Walang judgment ng acquittal man or conviction doon sa impeachment trial na yon, pero na-overtake na po ng mga pangyayari sa labas ng impeachment court noon, at doon nga ay naging nung sa pag-alis ng dating Pangulo sa Malacanang, ang sabi ng Korte Suprema sa isang kaso na nakarating doon ay deemed resign ang presidente noon. At yun na nga, alam natin ay nagkaroon nga ng succession nung dating vice-presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Siya yung nag-take overs for the unexpired term ng dating Pangulong Estrada. Pero lumalayo na po tayo, balik po tayo dito sa non-disclosure sa SALN. Kasi may isa pa po tayong kaso ng na-impeach at nagkaroon ng boto sa Senado sa kanyang impeachment trial, isang dating punong mahistrado. At doon, isa po sa mga grounds, hindi lang po ito, ha, ay yung hindi pagdideklara ng kanyang mga bank accounts at mga, hindi lang peso bank accounts, kundi mga dollar bank accounts. At isa po yan sa mga naging grounds. Ang sabi doon, pwede siyang pumasok sa betrayal of public trust at pwede rin siyang pumasok sa culpable violation of the Constitution. Bakit? Kasi ang Constitution po ang nagbibigay ng obligasyon sa lahat ng ating mga opisyal at kawani ng pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, na dapat true, totoo, detailed, detalyado, kompleto. At number 3, yan ay pinanumpaan or sworn. So true, detailed, and sworn. Pero dahil lumampas na tayo sa oras, magbibigay daan po tayo sa ilang mahalagang paalala. Tuloy-tuloy lang po ang ating diskusyon. Ano mangyayari kung meron kang, kung ikaw ay kawani o opisyal, meron kang hindi na ilagay o sinadya mong hindi ilagay? Ano ang posible mong maging pananagutan bukod sa impeachment? Applicable din ito kahit hindi ka impeachable official. So huwag po kayong magbibitiw. Magbabalik pa rin po ang Hello Attorney.
13: Hello Attorney sa DZMM. Basta AM DZMM.
14: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
15: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a health.
13: DZMM Numero 1 sa aksyon.
16: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
13: Basta AM-MM.
18: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
21: Basta AM-DZMM.
22: Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po. Solo for today, Attorney Noel Del Prado. Tuloy lang po natin ang ating talakayan. Pero bago yan, batiin lang natin ang mabilis. Yung unang bahagi po, syempre sila Tita Nona Damian, si Architect Marvin Riabad from Team North Caloocan, ay nandyan na Tita Maria Dulce Orate at Tita Lina ho, ang ating Tres Marias. Complete na po si Sergeant Putik. Salamat po. Lagi din kayo nandyan, Zach Tolentino from Austria. Tuloy lang po natin, ano po ba ang mangyayari kung ang isang okay, impeachable official or kahit na hindi impeachable official ay hindi nag-disclose? Tandaan natin, ano-ano ulit ang dapat na katangian ng ating Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Dapat unang-una ay true, totoo, hindi ka pwedeng mag-imbento. Number two, detailed, hindi ka pwedeng mag-dagdag bawas. Okay? Pangatlo, dapat ito ay pinanumpaan, sworn declaration or sworn statement of assets, liabilities, and net worth, kasama business interest, kasama lahat ng kamag-anak mo sa gobyerno within the 4th Civil Degree. Nasa linya na natin, sasamahan po tayo ngayong hapon si George ng Davao del Norte. Mayroon siyang katanungan, hindi po sa impeachment, kundi tungkol sa utang. Sir George, magandang hapon. Welcome. Naku, nawala yata. Nandiyan pa ba si Sir George? Okay, tatawagan natin ulit. Huwag po kayong maiinip, Sir George. Tumatawag na po kami ulit sa inyo. Okay? So, ano po yung binabagit natin kanina tungkol sa salin? Okay. Una, ang ating salin, ang sinasabi po, dapat kang mag-file. Okay? Bakit mahalaga ang pagpa-file? Okay? At tuwing kailan, sabi ng, ayan na, si George, bago natin puntahan yung salin again. Okay. Sir George, magandang hapon. Welcome back to Hello Attorney.
23: Hello, Attorney. Good afternoon.
0: Good afternoon po. Ano po yung tanong nyo tungkol sa utang?
23: Hello, Attorney. Opo. Tanong ko lang sana, di ba? Kasi yung nandiskubre ko kasi, Attorney, kasi yung pinagutangan ng misis ko, pumunta rito sa bahay namin. Tapos ngayon, ang inano ko, Attorney, kasi hindi siya nagpaalam sa akin, Attorney, ba? Doon tungkol sa titulo ng lupa namin at sa bahay.
0: Okay.
23: Nakarating attorney, tapos nandun pala sa kanya, dun pala sa inutangan niya. Tapos ngayon, nagdemanda ngayon yung inutangan niya dun sa small claim ba yun, attorney?
0: Small claims court, opo. Mm-hmm.
23: Tapos ngayon, mayroon ng attorney, may pagkakaalam ko, pumunta kasi ako sa court, attorney, mayroon ng
0: decision?
23: Tawag mo, yung final execution na daw.
0: Oh, okay.
23: Na schedule doon
0: okay.
23: Na. Ano bang mangyayari doon, attorney, doon sa ano? Kasi hindi naman, ang sinasabi doon sa ano, dokumento, attorney, doon sa ano, may naanuan ako, nakita doon na, yung hindi naman ako pumirma. Dahil
0: okay.
23: Pero may signature doon sa akin, pero hindi sa akin yun, attorney.
0: Oh, pero ang tanong lang po, Sir George, unang-una, magkano po yung utang ng inyong misis? So, dapat nasa less than 1 million. Kasi, nag-small claims.
23: Nasa attorney, yung hiniram daw niya is nasa mga 300,000 po.
0: 300,000. So, sa opo. Inyo pong pagtansya, yung bahay po ay magkano ang halaga? Yung isinanla niya?
23: Yung sa ano lang, attorney, kasi yung subdivision kasi yung attorney, kinuha okay. ko yung sa pag-ibig, attorney, yung okay. nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Ngayon, okay. yung katabi ko, yun ang hinihintay ko sana, pero more than 2 million na yata, attorney, yung appraisal ng pag-ibig, doon na binibinta nila.
0: Okay.
23: Ngayon, gusto ko sana kunin yun, pero kaso lang, wala na akong trabaho, pero yun na yung halaga. Pero yung kinuha ko pa yung bahay namin, attorney, is worth nasa 850 lang yun.
0: Okay, pero kung tutuusin, kasi tandaan po natin, kapag yan ay isusubasta, ipapa public auction, Yun po ang pwede niyang maging halaga ngayon, hindi po yung acquisition cost. Pero balikan, sabi nyo, yung kanyang pagsasanla, pineke ang inyong pirma. Tama po ba yung pagkaintindi ko?
23: Opo, ang layo ng pirma na yung nakita ko, attorney, at saka yung sa Siemens Buko at saka sa passport ko, yung mga certificate ko, magkaiba talaga. Kaya nga hindi ko alam yung utang na yun. Ngayon, ang inaano ko lang na ano bang pwede kong gawin, attorney, na pwede ko bang ipaglaban yun, yung ano, kasi wala namang consent sa akin yun.
0: Oo, pwede po. Pero balik lang po tayo, ha. Kung nakausap niyo po si Mrs., saan niya ginamit yung hiniram niyang 300,000 daw?
23: Ano, attorney, yung 300,000 pa yun na ano, may kaibigan siya natin nilapitan, tapos inano siya dun sa kaibigan din ng kaibigan niya.
0: Naku,
23: na
0: daming kaibigan.
23: Hiniram ng pera, tapos okay. Nanghiram ng 300,000. Ngayon, yung 100,000 pa noon, attorney, hiniram pa din sa kaibigan niya, 200 lang napunta sa kanya. Pero yung sabi daw, ibinayad dun sa iba niyang utang.
0: Pero tandaan po natin, kasi ito po, dagdag na kaalaman. Ang utang, at i-assume ko naman po, kasal naman po kayo ni Mrs., tama po ba, Sir George?
23: Opo.
0: Okay. Ang nakalagay po sa family code, ang anumang utang na nag-red down to the benefit of the family. Ibig sabihin, nagastos yan, nagastos ba yan sa food, clothing, shelter, yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya. Kasi kung yan ay nag-red down to the benefit of the family, hindi lang yan, kumbaga, hindi lang sasagot dyan ang halimbawa, yung paraternal property ni Mrs. o kaya yung kanyang share in the conjugal property. Kung hindi, yung buong conjugal property po ninyo, Sir George. So, sa pagkakaalam nyo po, nakinabang po ba ang inyong pamilya doon sa yung pinangutang ng inyong asawa or hindi ba?
23: Wala talaga, attorney. Wala talaga kasi unang-una, hindi ko alam. At saka wala naman siyang paggagastusan na para sa bahay, pang billing o kahit anong bayarin, attorney, kasi sinasagot ko lahat yun.
0: Okay.
23: Ang ngayon lang, ang pagkakaalam ko lang talaga, attorney, binabayad niya dun sa mga previous niya na mga utang na hinaharas din siya. Kaya nga siguro...
0: Pero kagaya po nun, Sir George, yung pinangbayad niya dun sa mga previous na utang, yung ipinangutang niya dati, yun po ba ay pumasok din to the benefit of the family? Kasi babalik tayo doon. Kahit hindi yung immediate na utang, yung pinantapal niya doon. Kasi kung yun, kumbaga, sagutin po ng inyong conjugal property. Pero yun yung, kasi mahirap po tayo, hindi natin nakikita yung mga ebidensya. So ang general rule po, Sir George.
23: Ito lang, attorney, no? Hello, attorney.
0: Go ahead po.
23: Sa totoo lang, yung utang na yun, attorney, matagal na yun, hindi pa kami kasal. Nung utang na yun, pagka nagkasal kami, nung kinasal na kami, ano na yun, attorney, may marami nang pumupunta sa akin, binayaran ko yung iba, yung mga maliliit, attorney, hindi lang mabilang sa daliri. Ngayon, hindi rin siya nagbago. Pero yung malaki, talagang hindi pa kami kasal noon, attorney.
0: Okay.
23: Kaya sa pagkakaalam ko, wala talaga akong, wala, hindi ba nakaambag na ba yun, yung tawag nun, yung nakinabang ako o nakinabang yung pamilya ko. Wala talaga yun.
0: Okay. So ipagpapalagay po natin yan talaga ay, kumbaga, personal na utang ng inyong asawa. So isa po yan sa issue. Pangalawa po, dito interesado ako, yun bang sinasabing isinanla? Kasi nga, sabi nyo, pineke. So pwede nyong questionin. Pero yun ba ay notariadong promissory note, at kasi dahil lupa, bahay't lupa po ito, ito po ba ay merong real estate mortgage? Ibig sabihin na naipatala sa titulo ng inyong lupa at bahay. Or hindi nyo po alam?
23: Hindi ko alam yun, attorney.
0: Okay.
23: Yung hindi ko alam kung notaryado ba o hindi yung dokumento na yon.
0: Okay. Sir George, bakit ko po tinatanong? Kasi po, kung hindi yon notaryado at hindi maayos, at ngayon nga pwede nyong questionin yung inyong pirma doon dahil hindi, sabi nyo, peke. So ibig sabihin po nun, eh hindi naging mabisa. Posible ah, kasi hindi ko pa nakikita yung dokumento. Posible hindi na naging mabisa yung pagsasanla ng lupa. Pero nananatili pa rin ang utang na 300,000 ni Mrs. Ibig sabihin, kung hindi epektibo yung real estate mortgage, ang legal consequence po nito, hindi yon pwedeng habulin. Ang pwedeng habulin ay iba pa ninyong mga ari-arian. At kung wala si Mrs. na personal property na pwedeng habulin, eh pwedeng habulin po yung conjugal properties po ninyo. Pero halimbawa, meron kayong sasakyan, meron kayong mga mamahalin na appliances na kapag sinuma total na subasta ay aabot ng 300,000. Yan dahil hindi siya nag-benefit o hindi nag-redound to the benefit of the family, yan ay magiging advances ni Mrs. doon sa panahon na kailangan ng kumbaga i-divide ang inyong properties. Kailan po yon? Halimbawa, wag naman po sana isa sa inyo ang namatay. Ibig sabihin, nadidissolve na yung marriage nyo with the death of one spouse. At doon, kumbaga, hahatiin na yung hahatiin muna yung conjugal properties. Kalahati nun, mapupunta doon sa surviving spouse. At kalahati nun ay magiging estate ng namatay na spouse. At doon, dahil hati na po yun, doon yung punto na ibabalik doon sa share noong isang spouse na hindi nag-advance doon sa kanyang share. Halimbawa lang po, huwag niyo po mamasamain yung example. Halimbawa, si Mrs. ang namatay. So yung kalahati ng estate, yung dapat yung kalahating share ni Mrs. ibabawasan pa yon, ipampupuno doon sa in advance niya. So babawasan yon halimbawa ng 300,000 at ibabalik yon doon sa share ninyo, kasi kumbaga nalugi po kayo ng 300,000 nung napilitan yung conjugal properties niyo na ibayad doon sa judgment ng small claims court. So naintindihan niyo po, Sir George?
23: Opo, okay, attorney, so opo. Tanong ko lang, attorney, yung bang utang niya 300,000 yung principal, pero nung nakita ko doon sa dokumento umabot siya ng 1 million na yung kiniklaim nila. 1 million talaga yung eksakto, walang butal, kumbaga 1 million talaga yung gusto nilang ibaya doon sa 300,000 na yon.
0: Opo.
23: Pero may mga resibo siyang pinakita sa akin, pirmado lang doon sa may inutangan niya at saka yung inutangan niya na sulat kamay at saka perma niya, perma ng inutangan niya, silang dalawa, nagpirmahan sila na naka-receive siya ng ganitong amount, 10,000, 20,000, hanggang umabot siguro, mga kulang-kulang, sobra o hindi lang siguro ako, attorney, mga 100,000. Yung naibayad na niya. Pero ngayon, nagtaka ako, bakit umabot ng 1 million yung claim nila?
0: Okay, ganito po yan, Sir George. Karaniwan po, kung halimbawa, labis-labis ang interes sa utang, pwede sana yung gawing depensa doon sa kaso na ang tawag dyan ay unconscionable na interes. Pwede nyong hilingin sa korte na bawasan yan doon sa katanggap-tanggap or patas na amount ng interest. Pero kasi sabi nyo, Sir George, tapos na yung kaso. So, ang tanong,
23: hindi,
0: Sir George...
23: Yung kaso, attorney, may sa sunod na buwan daw, mayroon daw ang final execution. Ano bang mangyayari doon sa
0: kasi
23: final
0: po,
23: execution?
0: Pag sinabing final execution, Sir George, tapos na po ang kaso. Ibig sabihin, may decision na, kaya nga may writ of execution na. So, ibig sabihin, yung panahon para patunayan ninyo na unconscionable yung interest ay tapos na po. Kasi dito ang pinag-uusapan na lang, eh masasatisfy nyo ba? Ibig sabihin, meron ba kayong sapat na ari-arian para ipangbayad doon sa napatunayan? So, Sir George, sinasabi nyo kasi kanina, ang decision ay 300,000 ba? O 1 million?
23: Hindi ko pa alam, attorney. Kasi
0: kailangan po ninyong alamin, Sir George, kasi mag

0: nandiyan na yung desisyon eh. So parang kumbaga talagang naisanla maliman pinaki man ang inyong pirma, so hindi na po natin pag-uusapan. Ang pag-uusapan nyo ngayon para hindi maisubasta, hindi ma-public auction ang inyong bahay at lupa. Kasi definitely, mas mahal yan kesa doon sa 300,000 or 1 million man na nasa judgment amount po natin. Sir George, dahil kulang na po tayo sa oras, meron pa tayong nakalinya na isa pang caller. Pagpapaliban muna po natin yung buong pagtalakay, alamin po muna natin magkano yung nandoon sa desisyon at tawag po ulit kayo kapag nakuha na po natin. Okay po, Sir George? At alamin din po ba natin kung talagang may valid na, kumbaga, na ipanotaryo ba yung real estate mortgage at yung promissory note or loan agreement na yan or loan contract. So alamin po muna natin yon. Okay po, Sir George?
1: Sige, attorney. Pagka nakatin ako, attorney, dahil nag-iwan ako ng number sa kanila na mag-aatin ako dun sa final execution na yon.
0: Alamin po natin. At pwede nyong kunin yung, kasi malamang yan, doon sa Small Claims Court, inattach po nila lahat ng mga dokumentong pinagbabatayan nila ng kanilang claim. Whether 300,000 yan or 1 million yan, malalaman nyo po doon sa court records. At karapatan nyo po yan dahil asawa po kayo nung, kumbaga, defendant in that civil case. At merong interest kayo na malaman yung mga nakasaad dyan sa public records na yan. Okay po, Sir George? Maraming salamat po sa inyong pagtawag.
1: Opo, sige, attorney. Salamat po, attorney.
0: Okay. So, salamat po. Sinamahan tayo ni Sir George from Davao del Norte. So, alam nyo na, mga taga-Visayas at Luzon, naunahan kayo ni Sir George. Pero sa ngayon po, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po si Attorney Noel Del Prado dito po sa Hello Attorney.
2: Basta batas? Hello Attorney yan! Basta AM-DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang han, no?
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Basta AM-DZMM.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
0: Nagbabalik po, Attorney Noel Del Prado, dito po sa Hello, Attorney. Tatanggap po tayo ng ilang mahalaga reports. Ang talakay sa Kalinga Bill, sinimulan na sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
13: Magandang hapon, attorney. Pinangunahan ito ng Binoong House Ad Hoc Committee on Legislative Energy, Action and Development, o LEDA. Layo ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo, and goods assistance

0: o kalinga, natugunan ang epekto ng fuel crisis dahil sa gulong sa Middle East. Matatandaang inaprubahan sa plenaryo kahapon ang motion sa pagdapat ng ad hoc committee kung saan itinalaga si House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo bilang pinuno nito. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Department of Budget and Management, Department of Finance at Department of Economy, Planning and Development na nagpahayag ng suporta sa panukala. Naniniwala ang economic managers na sa pamamagitan nito ay mabilis o agarang makakakilos ang gobyerno sa pagtugon at pamamahagi ng target support sa panahon ng crisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ito naman po, isa sugatan sa pagbangga ng kotse sa Katipunan Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, magandang hapon.
2: Attorney, isinugod sa pagamutan ng isang individual na nasugatan matapos tumalpok ang isang kotse sa kanto yan ng CP Garcia at C5 Katipunan Avenue sa Quezon City. Batay sa report ng mga otoridad, nagdere-derecho ang naturang sasakyan sa isang car hailing app sa mga plant box sa lugar bandang 9:52 AM. Nadurog din ang ilang mga concrete barrier na kasama ng mga plant box dahil sa lakas ng pagsalpok ng sasakyan. Responde naman sa insidente ang mga tauhan ng MMPA at Quezon City Ambulance. Yupi rin ang harap ng kotse dahil sa insidente. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagbangga at inaalam pa kung nasaktan ay driver o pasahero ng sasakyan. Sa kasalukuyan ay nalinis na rin ang mga nakagkalat na nasirang mga plant box at concrete barriers sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Voter registration sa mga lungsod at munisipalidad sa Albay tuloy pa rin kasunod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Attorney. Hindi itinigil ng Commission on Elections sa COMELEC ang operasyon ng mga satellite office ng ilang lugar sa Albay para sa voter registration kaugnay ng barangay at sanggunian kamataan elections kasunod ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon kay COMELEC Chairman George Aaron Garcia, matapos ang napagkasunduan sa pulong ng regional office, ay napagdesisyonan na ituloy pa rin ang registration sa mga apektadong lugar, kabilang ang munisipalidad ng Kamalig, Ginobatan, Daraga, Santo Domingo at Malilipot, gayon din sa tatlong lungsod ng Legazpi, Tabaco at Ligao sa nasabing probinsya. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, umabot na sa halos 4.5 million ang mga nagparehistro para sa halalan kung saan higit 270,000 dito ay mula sa Bicol Region. Nakarap na magtapos ang voter registration para sa BSKE sa May 18, 2026. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Special non-working days idineklara sa ilang lugar sa Cebu para sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
4: Attorney, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatlong araw na special non-working day sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova sa Cebu bilang paghahanda sa 48th ASEAN Summit and related meetings na idadaos ngayong Linggo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, sa bisa ng Proclamation No. 1238 na pirmado ni Executive Secretary Ralph Recto, idineklara ang naturang holiday simula bukas May 6 hanggang Biyernes May 8 sa dalawang lugar. Layunin anya ng proklamasyon na mabawasan ang mabigat na traffic ng mga sasakyan sa mga kalsada at masiguro ang kaligtasan ng mga delegado at lalahok sa ASEAN Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City at bayan ng Cordova. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga magigiting na Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: At kaya po tayo nagmamadali. Nasa linya na po natin si alias Dimples, isang OFW from Oman. Related po ito dun sa tumawag sa atin kahapon. Siya po mismo yung nandun. Alias Dimples, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
6: Good morning. Ay, good afternoon na po dyan.
1: Sir. Opo, good afternoon na po dito. Mag-aalas dos na po. Miss Dimples, kung sakasakali lang po na hindi tayo matatapos, itatawid po

0: namin kayo bukas kasi may 6 na minuto na lang po tayo, pero pakinggan po muna natin. Kumusta na po kayo dyan?
1: Actually, sir, as of now, ginagawa ko na lang din po yung work ko kasi ayoko na po sa kanila magpakitang umiiyak.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, every night na lang po ako umiiyak dahil sa gusto ko na talaga po umuwi kasi hindi na po talaga kaya ng katawan ko. And then yung pananakit ko kasi dati sa akin nung bata is parang nagka-trauma na rin po ako. What if hindi lang po yung gawin sa akin? What if sa sobrang pananakit po sa akin, may magawa din po ako? Yun po yung concern ko. Parating sinasabihan po ng agency is pasensahan. Paano po, hanggang saan pong pasensya yung kailangan kong gawin? Yan po yung mga concern ng OFW na parang reklamo nilang ganyan. Pero hindi nagagawa ng para ng agency, kaya nakakagawa ng kasalanan ng ibang OFW. Kaya alam niyo po yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun po, ang ano ko na lang din po is, gusto ko lang po makauwi ng maayos. Inausap ko na din po yung agency sana po may babayaran. Tinawanan lang po nila ako. Lalo na yung mga kaibigan ko. Lalo na po yung isa doon po si Chris. Kasi yung isa po doon sa agency mismo. Doon po ako naawa. Actually, dalawa sila sir doon. Yung isa din po, kahit ayaw na mag-work, nagpa-kuha pa rin po siya sa ibang employer para makagamit ng phone. Andun pa rin po siya sa agency almost 1 month na sir. Almost 1 to 2 months na po sila doon. Doon po yung kinakatakot ko din. Kasi isa po doon is friend ko po talaga. Tatlo po kami nag-apply. Pero pare-pares po kami hindi pinalad. And then yung isa din po is andun din po sa Lala. Medyo malayo po talaga. It's 12 hours before po makarating dito sa Muscat. Doon po, biglang tumawag na po sa akin, sir, na hinanapan daw po siya sa sinking. Kumbaga, pinahalong kat daw po yung gamit niya.
0: Hmm.
1: Tapos, parati daw kahit sa kanya yung ano yung babae. Kaya, sabi ko, sige, maghanap tayo, pwedeng tumulong sa atin. Kasi iyak rin po ng iyak. Ang parati sinasabi sa amin ng agency is, naghihilaan daw kami. Sabi ko, hindi, ma'am. Kung ikaw ako nandito sa sitwasyon namin, may intindan mo kami. Kasi first timer kami, sir. Dapat pinasok nila kami sa may kasama. Puro kami solo eh. Wala po kami, parating sinasabi nila is walang briefing. Eh wala pala kami briefing. Dapat hindi muna nila kami dinala dito. Kasi alam naman nila yun eh. Need muna ng briefing before idalhin dito. Eh, bitla po kami dinala. Eh sa akin po is, kung ano po sa akin, hindi po talaga ako nagdalawang isip ako noon, pero natakot po kasi ako kasi ibablocklist ko yung passport ko. Kung i-send ko po lahat kay mami.
0: Okay, maraming salamat po. Miss din po sa inyong pagtawag. Tatanungin ko lang, kayong tatlo ba hawak ng inyong employer ang passport ninyo, hindi nyo nahawakan?
1: Yes po, nasa kanila po lahat. Wala po ako medical, wala po akong ID. Performance na po ako sa
0: pwede. At Ms. Dimpos, nabanggit mo rin na sinasaktan ka ng anak ng amo mo. Tama ba yung pagkadinig ko?
1: Actually, sir, sabi nila is bata lang po. Kaya lang, syempre, nakakatroma din. Hindi naman po ako pumunta dito para lang sa ibang tao. Sabi nila, may kinsot ko. Sabi ko, hindi. May isip na ito. May isip na itong bata ito.
0: Ilang taon na ba, Ms. Dimpos?
1: Almost 5 to 6 siguro. Pero
0: malaking bata ba? Bakit kaya kanyang saktan? Anong ginagawa sa'yo?
1: Sir, kung alam mo lang, may sugat na ako. Sipa, sapa. Yun ako yung ano ko. Yung pinaka-last time po kasi sa na Ramadan, ayoko po siyang palitan ng damit. Kasi alam mo ko, pag na, ano siya, na kumbaga nagising, ipa ang umali. Damilit po yung kapatid ng amo kong baba. Palitan ko na. Pagbalik ko tuloy, sir, sinipa ako 2 times sa may dibdib. Doon po ako hindi na kaya na. Sabi ko, that's it. Ayoko na. Ayoko na, sir. Uwi na lang ako. Kasi baka madisgrasya ako dito. Baka makadisgrasya ako sa sobrang pagpigil ko po lang. Galit ko lang, sir. Kasi hindi na nga po ako makahinga. Kasi 2 beses po ako nasipa sa may dibdib. Yun po yung concern ko. Pagpasensyal lang po, parati ang sabi ng agency. Sinabihan pa ako, anong gagawin namin? Anong gagawin namin? Kasuhan namin yung bata. Yun po yung parati nilang sinasabi. Ito ba? First, one month pa lang nagsabi na ako sa inyo, kasi employer na lang ako, pero hindi kayo gumagawa ng...
0: Tama po yung ginawa ninyo, magsumbong, pero ngayon po, tutulungan po namin kayo, maihatid yung inyong hinaing, hindi lang po sa inyong agency, kundi sa ating Department of Migrant Workers at iba pang mga allied na mga ahensya ng pamahalaan na maaari pong makatulong sa inyo, ma-facilitate po yung inyong repatriation. Kaya lang, Ms. Dimpos, naubos na po yung oras natin dito sa Law Attorney. Huwag niyo pong bibitawan yung linya, kausapin ko po kayo pagkatapos po nito, dahil susunod na po ngayon ang aksyon ngayon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Ngo. Kaya lumipas na po ang isang oras ng ating talakayan, paghahatid po namin ng mga batas na madaling maunawaan, at syempre huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado, dahil dito po sa Law Attorney, sagot ka ng batas. So sa ngayon po, sign off po muna si Attorney Noel Del Prado. Bukas po, pangako, nandito na po ang aking napakagandang partner Liza Aquino, pero tutuloy po natin ang ating talakayan sa mga susunod na araw. Miss alias Dimples, hintayin niyo po ako. Magbabalik po ang Hello Attorney bukas.
2: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1 minuto makalipas ng alas 2 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Pamilya inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagal na silang hindi nag-uusap ng kapatid na si Senator Aimee Marcos. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hati ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.

0: Babalikan ho natin ang ulat ni Christian Yusores. Samantala, nasabat ang drum-drum ng diesel na illegal umanong ibinyahe sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Balita mula sa Nueva Vizcaya, hati ni Haris Julio. Haris.
1: Pinapahinto sa checkpoint ng mga pulis sa National Highway na sakop ng Barangay Baliling, Santa Fe, ang isang mini dump truck. Pero imbes na huminto, pinaharurot ng driver ang sasakyan kaya hinabol ng mga pulis. Nang maabutan, agad itong ininspeksyon at natuklasan ang kargang 6 na drum ng diesel na aabot sa mahigit 3,000 litro. Kinanapan ng dokumento ang driver pero wala itong naipakita. Kaya agad na kinumpiska ang kargamento na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Arestado rin ang driver na mahaharap sa paglabag ng Presidential Decree 1865 o batas na nagpaparusa sa mga illegal na gawaing nakapipinsala sa kapakanan ng publiko at pambansang seguridad may kaugnay sa produktong petrolyo. Patuloy namang inaalam ang katauhan ng nakatakas na lalaking nakamotorsiklong pinaniniwala ang escort sa illegal na transportasyon ng produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. Balikan ho natin ang ulat ni Christian Yusores kaugnay ng matagal na hindi na pag-uusap ng magkapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senator Amy Marcos. Go Christian!
2: Sa halos 3 taon nang walang kibuan ang magkapatid na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Senadora Amy Marcos. Ito ang inamin mismo ng Pangulo matapos hingan ng reaksyon sa naging pahayag ng Senadora na non-existent ang kanilang relasyon ng kanyang kapatid. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, direkta niyang hiningi ang reaksyon ng Pangulo pagkatapos ng pulong ng uplift committee nitong umaga at sinabing halos 3 taon nang silang walang komunikasyon ng kapatid na Senadora. Hindi na rin anya dumadalo sa mga pagtitipon at okasyon ng kanilang pamilya sa Senator Amy. Inilarawan ni Castro ang reaksyon ng Pangulo sa pahayag na halataan niyang dismayado sa mga salitang narinig mula sa kanyang kapatid. Ipinauubay naman ng Malacanang kay Senator Amy ang pagsagot at pagdedetalye kung bakit inabot ng matagal na panahon ang hindi nila pag-uusap ng kapatid dahil walang anumang masamang damdamin ng presidente laban sa kanyang ate. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. Kapamilya, perfect time ngayong tag-init ang pagpapatuli ng mga kabataang lalaki kayang lokal na pamahalaan ng Marikina may hatid na libreng tuli. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Marikina Mayor Marjorie Chodoro na nasa 1,000 kabataan ang target mabenepisyohan sa programa. Sa Mayo 12 ang schedule para sa mga taga-district 2 habang sa May 13 naman sa mga taga-district 1. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na lehitimong mga doktor ang magtutuli sa mga bata at handa ring magdagdag pa ng slot kung kinakailangan.
3: Hindi lang po siya circumcision na isang araw. We may aftercare. Yung doctors natin, minomonitor po yung condition ng mga bata. And then, binibigyan natin ng aftercare kit kung saan yung antiseptic, yung cotton, even lahat. Yung if ever magkalagnat, merong nakalagay na paracetamol and antibiotics. Libre po lahat yan.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
5: DZMM Balita! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!
6: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon ay ikalima ng Mayo 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
7: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon, handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
6: Aksyon Ngayon. Nice to see you again, Tita Winnie.
7: Yes, Doc. We miss you.
6: Yeah, kasi convention, Tita Winnie. Pasensya na po.
7: Convention ng mga ano ito?
6: Annual Congress ito ng mga internees. Yung annual congress namin, yung Philippine College of Physicians.
7: Oh.
6: So, nagsimula na nung pre-convention, Sabado, tapos may mga...
7: Bisibisihan ka pala.
6: Oh, kasi nasa part of a organizing committee po ako.
7: Ba?
6: Kaya medyo...
7: And you were mentioning kanina kung gaano kay kadami.
6: Kagabi, last census namin, dahil hindi pa tapos ang sabi natin registration, ay 12,650 na ang pumasok po.
7: Ay, pero nationwide ito.
6: Yes, nationwide. Mm. Lahat po ay internist. So ito, kagaya ako ay gastroenterologist, ang umbrella namin itong PCP.
7: So, Philippine
6: College of Physicians.
7: Okay.
6: So, meron mga lectures buong araw mula alas 8 hanggang mamayang alas 6.
7: Bakit niyo ginagawa yan?
6: Updates, Tita Winnie. May mga sabihin natin, mga bagong pinag-aaralan na bagong gamot, bagong pattern ng sakit, yung mga dapat alamin natin.
7: Bagong research.
6: Oo. Sabihin natin may mga parte ng medisina na very active, very dynamic.
7: Kahit pala nagpa-practice na kayo, Dok, ano, may kailangan pa rin may pag-aaralan.
6: Kaya yun ang tinatawag natin continuing medical education. Kaya hindi natin pwedeng ibaliwala yan.
7: Mm-mm.
6: Dahil may mga updates yan eh.
7: Mm-mm.
6: Sabihin natin yung mga pinag-aralan ko noon, sabihin natin, noon medical years ko, may mga nagbago. May mga pattern of diseases. Sabi nga nila, yung climate change, ang iba na. Dati dapat mataas ang lagnat para sabihin infection. Ngayon, maski na walang lagnat, pwedeng may sepsis ka.
7: At saka ano, marami rin mga bagong sakit na na-identify
6: yes.
7: ngayon.
6: Kagaya ng COVID, it's an old sakit na biglang lumabas na naging epidemic proportion.
7: At saka madaming klase na siya.
6: Yes, subtype and everything, di ba?
7: Eh, tawag dito, yung mga ganyan, paano ang... Ano-ano ang mga activities nyo aside from the lecture?
6: Meron tayong lectures, tapos syempre...
7: May mga presentation din of new medicines, new treatments?
6: Meron new treatments. Syempre, care of mga sponsors na natin yan. Individual
7: okay.
6: companies. May naglo-launch ng bagong gamot, halimbawa kagabi, para sa sakit sa bato, yung mga ganun.
7: May ganyan.
6: Na dati wala pa sa Pilipinas, na ngayon meron na. So, ipapakilala sa atin, ito yung inaaral nyo, pinag-aralan nyo dati, ito yung nakikita nyo sa research, ito na, nasa ating bansa na.
7: Paano nyo ina-adapt yung mga ganun, Dok?
6: Eh, sila po ang nag-i-import, sila ang kumukuha.
7: Hindi, may mga basehan ba kayo? Requirements?
6: Ah, yes. Dapat talaga ang FDA-approved na gamot.
7: Ah,
6: yun. Yung kilala, hindi pwedeng... Pasok mo lang.
7: Sa mga machines.
6: Machines, meron din po. Machines
7: standard
6: para sa
7: din.
6: Atay.
7: Oo.
6: Yes, para sa bato. Okay. Yung maraming ganon, yung mga dialysis na mas maganda na, mas pino.
7: Oo.
6: Yung mga ganon ba? Yung mga karayom.
7: Kaya lang mas mahal yata pag bago pa.
6: Siyempre, yung mga bago, may pagka... babago rin ang presyo, sabihin natin. Pero pag naging commercial na, naging mas common na siya, ay babalik na siya sa pangkaraniwan na presyo. Hindi naman kalayuan. Para makikita mo at itawin niya, ang laki ng advantage ng bago.
7: May mga ganyan ba? Yung mga bago?
6: Mm-hmm.
7: Meron pa bang experimental period yan?
6: Alam mo, bago natin nakita sa ating opisina, sa ating ospital o mga center, ito ay pinag-aralan ng siguro 10 taon bago ipakilala.
7: 10 taon?
6: Yes,
7: ganun kahaba?
6: May mga series of research yan. Trial 1, phase 1, trial phase 2, final 3. Hindi kaagad sa tao ginagamit yan. Una sa mga molecule muna, sa mga itlog, sa mga hindi nga sa hayop kaagad eh.
7: Kasi bawal na yun.
6: Yes. So may mga biologics tayong inaaral dahan-dahan. So, very interesting kasi hindi yan basta-basta.
7: Oo, napaka-interesting po. At lahat ng yan ay ma-experience po natin dito sa Pilipinas.
6: Yes, yes, yes. I'm telling you, ang ating medical community sa Pilipinas, ang ating facilities, both public and private hospitals, ay up-to-date tayo. Siyempre, may mga reklamo tayo sa public hospital at ganun. Dahil mahaba talaga ang pila.
7: Uh-oh.
6: At ginagawa naman lahat ng paraan para tulungan ng yung mga kapamilya natin.
7: Help is on the way.
6: Yes, it's always there.
7: Yes, ay katulad nga nito, Doc, meron na tayong mga mission accomplished.
6: Diba? Ganda ito, naalala ko to. Dahil ito, hindi ba? Ito yung mission accomplished natin na naalala mo yung sinabi natin na may cerebral palsy, may epilepsy, at nasira ang kanyang ventilator. Tama ba ako?
7: Actually, naaalala ko rin na tinatanong natin si Rosemary kung anong nangyari sa kanyang pagbubuntis, bakit nangyari ito sa kanyang anak na si Jacqueline.
6: Yes.
7: Diba?
6: Kaya medyo may kinuwento siya na parang naipit o natagalan sa paglabas.
7: Natagalan sa
6: so,
7: paglabas.
6: Yeah, syempre, nagkakaroon ng problema. Sa pedya, ang tawag nila Apgar score. May scoring yan. Airway, yung reaction ng bata and everything. So, walang spontaneous cry. Ibig sabihin, nag-suffocate ba ang utak?
7: Yun.
6: So, nagkaroon ng kaunting brain involvement.
7: Well, nandun na tayo. Nangyari na ang lahat. Ang goal natin that time is makatulong dito kay Jacqueline.
6: Yes.
7: Kasi kailangan niya ng bagong mechanical ventilator to move, to survive.
6: Tama.
7: Di
6: ba ang hirap yun eh. Mm-hmm. At kahapon, meron kayong magandang kaso din.
7: Kahapon, nakausap ko itong si JP, si John Paul. Anak siya ni Tatay Jill.
6: Okay.
7: Sila'y taga Maynila.
6: Mm-hmm.
7: Si Tatay Jill, 77 years old, na stroke siya. Tapos, pero okay naman na ngayon.
6: Okay.
7: Kaya lang, syempre, after the stroke, hindi na siya nakapagtrabaho and he is already 77 years old. At saka wala na silang nanay.
6: Mm-hmm.
7: Tapos si JP, panganay na anak sa dalawang anak, 18 years old pa lang. Nag-aaral siya ng IELTS, pero syempre, kung ano-ano na lang na tawag dito na parang racket ang ginagawa para makaagapay sa pang-araw-araw. Kaya inilapit natin siya kay Sir Jay kahapon sa Manila Social Welfare Division. Malaman natin kung paan. Kasi nag-promise sa atin si Sir Jay kahapon na pupuntahan niya kaagad yung mag-aama.
6: Ay, mukhang napuntahan kaagad.
7: Mamaya malaman natin kung anong resulta. At syempre po, meron din po tayong klinika sa East Trento. Nandito na si Doc.
6: Yes, nandito na po ako. Pag-usapan natin muli yung Ash Fall.
7: Ah, oo nga.
6: Dahil, yun nga, ang nanay ko is taga Bicol, Albay.
7: Sa inyo.
6: Yes, mismo, di ba? So, hindi daw ito eruption.
7: Okay, hindi.
6: Alert level 3, pero talagang may emission na talagang ashes.
7: Uh-oh,
6: sabi ng isang kaibigan ko nga, si RP, yung taga Bakaka.
7: Doon sa Tabaco?
6: Sa Albay, ano? Singer yan eh.
7: Ay.
6: RP de multivitamins.
7: Okay.
6: Kasi tumutulong yan sa Feed Hungry Minds. Anyhow, nag-text siya, nag-message siya, sabi, kapatid, talagang nagmaneho ako ng mabilis kasi hinahabol siya ng ash.
7: Oo.
6: Ganun daw. Dahil after a while, nung nagkapag, napasok niya na sa bahay na, total visibility ay halos zero.
7: Oo, pero yun nga ang hindi namin masyado natalakay ni Dr. Marie Carlimpin kahapon dahil yung erratic yung kanyang signal.
6: Yes, I think kasama ko sa Congress siya kahapon.
7: hindi ko tuloy na itanong kasi may report before kami nagkausap na parang yung marshmallow of clouds from Mayon nasa likuran ng isang jogger.
6: Oo.
7: Okay, so parang syempre malayo pero apektad kasi parang clear naman yung video ni jogger pero meron pa rin bang mga particles na nandun?
6: And diba sabi mo video ng jogger. So ang naka siguro nakakampit sa ulo
7: niya
6: yon.
7: Hawak-hawak
6: niya. So yun hindi mo nakikita
0: oo.
6: Yung nasa harap ng mukha niya. Dahil malinaw pa yung mukha niya.
0: Oo, malinaw sa video.
6: Mamaya malalaman mo ano ang size ng ashfall.
0: Sige.
6: Kasi meron sinukat ko. Inaral ko yun eh dahil sabi ko, tapit alamin ko to. Dahil naka-experience na yon. Ako mismo, naka-experience nung sa Bicol. And of course, dito, nung Mount Pinatubo.
0: Mount Pinatubo, that's correct.
6: Diba? Na umabot sa Maynila.
0: At saka nung nag-alboroto rin si Taal.
6: Na hangin na dati papuntang Lemery, tapos sa Maynila naman pumunta. So lahat tayo nakaranas ng so-called ashfall.
0: Abangan niyo po yan.
6: At sa panghuli, makakausap po natin. Yun mula sa sa Buhi, Camarines Sur. Ito po ay isang grupo na si may concerned citizen tayo na mula doon at tumutulong yung tinatawag na Bangon Albay para makatulong sa mga naapektuhan sa ashfall.
0: Yan.
6: Lahat na ito ay galing sa ating programang na Misko Action ngayon!
5: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM.
6: Okay, pasok na natin ang unang accomplishment.
5: Dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
6: Mga kapamilya, noon April 6, nakapanayan po natin sa ating programang DZMM Action ngayon si Nanay Rosemary Ferraris mula sa General Trias, Cavite. Humingi siya ng tulong para sa kanyang siyam na taong gulang na anak na si Jacqueline, sabi nga ni Tita Winnie, na may cerebral palsy at epilepsy, na noon ay nasa Philippine General Hospital. At yun nga, dahil po sa kondisyon niya, nakaasa si Jacqueline sa paghinga niya sa mechanical ventilator. Yun lang nga, at that time nung nakausap natin si nanay, nasira ang kanyang ventilator. Kaya natin kaagad ni-refer sa head ng Crisis Intervention Unit ng DSWD Region 4A Calabarzon na si Miss Parivi Elnar. Pero ngayon, makakausap po natin muna si mami ng pasyente, si nanay, si Rosemary Ferraris. Ma'am?
8: Hello po.
0: Hi, Rosemary.
8: Magandang hapon po.
6: Magandang hapon. Kumusta na kayo?
0: Oo, kamusta na si Jacqueline?
8: Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis at sa mga nanonood at nakikinig po. Sa ngayon po, kami po ay nakauwi na po sa bahay. Okay naman po si Jacqueline.
0: Meron na ba kayong bagong ventilator?
8: Yes po.
0: Ay, very good. Paano kayo nagkaroon ng ventilator? 80,000 yun.
8: Yung kalahati po, ma'am, sinagot po ng Child Foundation po ng PGH. Saka yung 40,000 po, yun po yung galing sa DSWD Calabarzon po.
0: Ay, very good naman.
6: So, okay na.
0: Oo nga. Meron ka bang gustong nasa linya natin? Ay, ito na nga pala. Baka may gusto kang pasalamatan, Rose.
8: Yes po, mayroon po, ma'am.
0: Sige.
8: Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Risa Nepomuceno, Sir Paul, at sa mga nag-assist po sa akin, si Ma'am Sweet Margin, at sa social worker, DSWD, Field 4A, Ma'am Maria Eugenia Arcila. At sa aksyon ngayon at DSWD Region 4A Calabarzon. Maraming salamat po.
0: Yan.
8: Sa binigay niyo pong tulong sa warrior ko at sa ngayon po kami po ay nakauwi na po sa bahay.
0: Very good. Ano bang epekto ng mainit na panahon diyan kay Jacqueline?
8: Sa ngayon po dito po sa bahay, mayroon po siyang aircon po kasi hindi po siya kailangan na wala pong aircon dahil naglalagnat po siya tuwing summer po.
0: Okay.
6: Pero yun, wala naman masyadong secretions, nanay. Wala naman masyado. O nasa suction naman natin regularly.
8: Marami po siya, Doc, secretion. Kailangang alaga lang po siya sa suction machine po.
6: Okay. Pero yun, feeding natin, okay rin.
8: Okay naman po.
6: Ay, very good.
0: Sige.
6: So, yun.
0: Ayan, ako, we're happy na kayo natulungan. Maraming salamat din naman sa iyo, Rosemary. Ingat kayo ni Jacqueline, ha?
8: Opo. Thank you din po, ma'am.
7: Thank you, thank you.
6: Thank you.
8: Pamilya at Doc Dennis, salamat po. God bless po.
7: Ay, God bless you too. Siyempre, nagpapasalamat din tayo kay Ms. Marivie Elnar, ang head ng Crisis Intervention Unit ng DSWD Region 4A, Calabarzon. At sa PGH,
6: yes,
7: na tumulong.
6: Child Crisis Unit yata.
7: Na tumulong mapunuan yung pagka para makabili po ng mechanical ventilator si Rosemary para sa kanyang anak na si Jacqueline. Thank you po!
6: Thank you sa lahat.
8: Thank you din po.
7: Thank you po. Okay, kahapon nga din naman po yung nakausap naman natin itong si JP, John Paul ng San Andres Bukid, dyan po sa Maynila, tungkol nga po sa kanilang panawagan para sa gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-aama. Dahil nga po ang kanyang tatay na si Jill Argelles, 77 years old, na-stroke. Nasa linya na nga po natin, si calling pa rin. Si
6: Director J.
7: Si
6: Director J De La Fuente.
7: Andiyan na ba siya? Hello, hello
6: hindi
7: Sir
6: pa,
7: J.
6: Kinokontak pa.
7: Ay, kinokontak pa.
6: Hindi pa sinasagot eh. Pero ang galing, di ba, Tita Winnie? One call and then we got all the help.
7: Kaya nga, kasi meron daw ang pagkaka-explain sa akin itong si Sir J. Meron silang programa sa Maynila na parang on your doorstep, something like that, na sila mismo ang pumupunta sa mga nangangailangan.
6: Yes,
7: since ni-refer naman natin, nalaman nila kung saan at sino ang pupuntahan.
6: Minsan meron silang programa na ang doktor pa ang nagra-rounds sa mga pasyenteng bedridden.
7: Meron pa nga akong hindi naman bedridden si Tatay Jill.
6: Uh-oh.
7: Nakakagalaw na daw. Alam mo, wala silang pambayad ng therapist.
6: Okay.
7: Ang ginagawa nito si JP, siya ang naghihilot-hilot sa tatay niya kasi nabalda yung kalahati.
6: Yes.
7: So, araw-araw yung hinihilot daw niya yung tatay niya. Ngayon, medyo okay-okay na nakakagalaw at nakakalakad. Andiyan na ba? Wala pa. Tapos, anong tawag dito? May ipinakiusap din ako kay Sir J kasi baka matulungan si JP na makahanap din naman na kahit part-time
6: work
7: na trabaho. Kasi,
6: anong work niya, Tita Winnie? Nung nakausap mo siya, wala siyang regular. Wala siyang regular.
7: 18 years old pa lang kasi. Elementary lang ang natapos. Tapos nag-aals siya ngayon. Sabi ni Sir J, baka daw ma-sponsoran nila ng skills training.
6: Yes, oo.
7: Para makapasok ng trabaho.
6: Parang at the time natin, parang vocational.
7: Ayan na yata. May time pinapakita.
6: Ito yung mga litrato dito sa Teleradyo, DZM and Teleradyo, pinapakita po yung mga binibigay na grocery products, itong mga tulong para kay tatay. Yes.
7: Ayun. Nakakuha sila ng bigas at konting cash mula nga po sa Manila Department of Social Welfare sa pangunguna po ng kanilang direktor na si Jay De La Fuente. Sayang di natin sila makausap ng personal pero siguro sa mga susunod na araw mga mangungumusta tayo muli sa pamilya Argelles.
6: Yes. Thank you. Okay, so sa ating
5: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
7: Siyempre sa ilang sandali, tayo magbubukas na po ating klinika sa Estrenta Part 2.
6: Yes!
7: Ashfall effect sa ating katawan.
6: Mm-hmm.
7: Baka meron po kayong mga katanungan, bukod hindi po kayo nakapagtanong kahapon, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Siyempre pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
6: 0919-278-3000 or sa ating DZMM Landline 892-44101, Local 5671-5672 at 5673. At abangan din natin ang mga balita ng Radyo Patrol sa pagbabalik ng DZMM
7: Aksyon Ngayon!
5: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Basta AM, DZMM.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap!
12: Yummy! Everest Refrigerators.
9: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
12: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
14: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Basta AM, DZMM.
19: Ka, kaya pa ganyan.
20: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
21: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
22: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
21: ikaw ang liwanag sa lilim.
22: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function,
27: Liveraid Pro.
26: Liver up na tayo
27: with Liveraid Pro.
18: Basta AM-DZMM.
7: Oras natin, alas 2.28.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, aga pa ng galugo at lemong kabara. Pangbatang Lagundi, Plemex.
18: Action ngayon sa DZMM.
6: Ang oras natin?
7: Ulit-ulit?
6: Oo.
7: 2.29.
28: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Okay, oras na para mag-Radyo Patrol! Land Transportation Office, pinaka inirereklamong ahensya ng gobyerno ayon sa Anti-Red Tape Authority. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol Christian Yosores.
2: Doc Dennis, nangunguna ang Land Transportation Office o LTO sa listahan ng mga pinaka-inirereklamong ahensya ng gobyerno kaugnay ng ease of doing business o pagpoproseso ng mga transaksyon ayon sa Anti-Red Tape Authority. Sa press briefing dito sa Malacañang, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na pinakamarami natanggap na reklamo sa LTO ay sa Metro Manila. Karaniwan anya sa mga natanggap na reklamo ng ARTA ay may kinalaman sa mabagal na aksyon sa mga aplikasyon at paniningil ng mga dagdag na requirements. May mga reklamo din umano kaugnay ng mga fixer kung saan tatlo ang nahatulan ng paglabag sa Ease of Doing Business Act. Pinilitan ng LTO sa unang pwesto ang Food and Drug Administration o FDA na nasa ikatlong pwesto na ngayon ng Most Complained Government Agency. Nilino naman ni Perez na agad inaaksyon na ng mga ahensya ang mga reklamo matapos ipagbigay alam ng ARTA. Gayon din natangi mga opisyal o empleyadong nasangkot sa ilegal na gawain ang maparurusahan at hindi ang mismong ahensya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
6: Maraming salamat, Christian Yosores.
7: Samantala, Senado at Kamara, nagpulong na po para sa SONA ng Pangulo sa Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano. Aga naman Robert, Mayo pa lang.
2: Tita Winnie, nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara para paghandaan ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Pinangunahan ito ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Chelo Garafil ay kay Mendoza. Inagahan nila ang pulong dahil baka may mangyaring bago pa ang SONA. Iginit naman na hindi bunsod ng posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maagang preparasyon at hindi rin ito kasama sa kanilang tinalakay sa pulong na ginanap dito sa Senado. Kabilang
0: sa pinag-usapan ng magiging seguridad at ang bili ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D na gawing simple ang SONA. Kasama rin sa pag-uusapan sa mga susunod na araw kung papayagang isama ang asawa at mga anak ng mga senador at kongresista sa SONA. Yan ang balitang kumpirmado.
7: Robert, paano nga yun kung halimbawa maipasa na sa Senado at ongoing na nga yung impeachment tapos magko-crossover sa SONA? Paano kaya magiging mechanics? Would you know? Although sabi mo nga kanina hindi pinag-usapan.
0: Tita Winnie, kapag ganyan naman, merong sariling schedule yung Senate as an impeachment court. Meron din siyang sariling schedule bilang legislative body. So doon sa dalawang schedule na yon, hindi nila pagbubunguin, of course, yung schedule ng SONA dahil sa ilalim ng Constitution natin, kailangan magsagawa ng SONA at kailangan joint session ito. So malamang sa malamang, kahit hindi pa napag-usapan kanina, definitely yung date ng SONA ay hindi magkakaroon o mag-i-schedule ng impeachment trial kung meron man sa panahon yun, Tita Winnie.
7: Okay, very good. Thank you.
0: Balik sa'yo, Tita Winnie.
7: Thank you. Yan po si Robert Mano, nagbabalita live mula Senado.
6: Tiniyak ng House Justice Committee nang mabibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
7: Ay, nawala si Pam.
6: Balikan natin si Pamela Vasquez.
7: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang mga balita. Philippine National Police may lead na sa mga suspect sa shooting incident na nangyari kamakailan lamang, last week lang ito, Doc, sa Timog Avenue, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Camp Crame, si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Tita Winnie at Doc Dennis, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtugis ng mga tauhan ng Philippine National Police sa riding in tandem ng lambanga sa negosyanteng si Perry Mariano at driver nito sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nitates Jr., may hawak ng lead ang kanilang mga operatiba sa mga suspect sa krimen. Sa katatapos lamang ng pulang balitaan sa Campo Crame, sinabi naman ni PNP PIO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio na nasa labas na ng Metro Manila ang sentro ng operasyon ng pulisya laban sa mga suspect. Samantala, tumaging magbigay ng dagdag na impormasyon si Nartate sa kaso, pero nagpatuloyan niya ang kanilang ginagawang malalimang investigasyon ng kanilang mga tauhan para tukuyin ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng naturang pamaslang. Sa ngayon, nanatiling negosyo ang isa sa mga tinitingnang motibo ng PNP sa kaso, kabilang na ang mga dating mga naging negosyo ng naturang biktima.
3: Still, our investigators are hot on the tracks on the identity, particularly yung mastermind. But as to the gunman, dalawa yung nakita natin. Meron tayong lead doon na hopefully we can go to the bottom of this incident, unmasking the mastermind and getting to know yung ano natin.
1: Samantala, Tita Win at Doc Dennis, sa dagdag pa at kakapasok lang na balita, tukoy na rin ng Philippine National Police ang pagkakakinalan ng isa sa dalawang suspect sa pagpatay ng senaturang negosyante na si Perry Mariano. Batayan sa ginawang fingerprint examination ng PNP kung saan natuko yung identity sa pamagitan ng fingerprints na nakuha mula doon sa motorsiklong ginamit at inabandona sa bahagi pa rin ng Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, TZMM.
7: Salamat, salamat sa iyo, Marlene.
6: Okay, ito yung balita ni Pam kanina na tiniyak ng House Justice Committee nang mabibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro ng Kamara para pag-aralan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
4: Yes, Doc Dennis at Tita Winnie, makaasag na sa higit 300 miyembro ng Kamara na mayroon silang sapat na oras para basahin at aralin ang Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo ilang linggo bago ang inaasahang botohan sa susunod na linggo. Ayon kay Justice Committee Chairwoman Jerby Luistro na bago ang plenary vote, ay bibigyan ng kopya ng committee report ang House members kalakipang articles of impeachment at mga ebidensya bilang bahagi ng due process. Inaasahang maisama ito sa agenda ng Committee on Rules. Mamayang hapon at pagkatapos ay bibigyan na ng kopya ang mga mambabatas, complainants at si Vice President Sara Duterte. Mula bukas hanggang Linggo ay mayroong 5 araw ang House members para aralin ito. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensora na sadyang matagal ang impeachment process dahil kailangang mabigyan ng pagkakataong mailatag ang mga ebidensya. Gaya sa mga naging pagdinig ay masusi itong titimbangina at magiging batayanan ng kani-kanilang boto. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
6: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
7: Department of Agriculture, pinalalakas ang hog repopulation para mabawasan ang inaangkat na baboy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City ni Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Tita Winnie, Doc Dennis, pinabibilis na ng Department of Agriculture ang Hog Expanded Repopulation Program para maibalik ang supply ng baboy sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa pag-aangkat ng karne matapos ang epekto ng African Swine Fever. Kabilang sakbang pagbili ng nasa 32,000 geese habang target na makapagdagdag ng 1,000,000 baboy ngayong taon. Layunin ng gobyerno na maibalik ang swine population sa dating antas na 13 million at makadagdag ng 6 million pang baboy pagsapit ng 28. Ayon sa DA, mahalaga ang programang ito para sa food security at para mapatatag ang supply ng baboy sa lokal na merkado. Diyan din ang ahensya na patuloy ang vaccination at disease monitoring habang pinalalawak ang produksyon. Ngayon man, aminado ang DA na kailangan pa ng mas maraming tauhan at mas maigpit na biosecurity upang masiguro ang tuloy-tuloy na pagbangon ng industriya ng pagbababoy. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
7: Thank you, Kelly Cordero.
6: Thank you sa ating Radyo Patrol.
18: Mas takbay nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ang puso ng DZMM, aaksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
6: Bukas na ang klinika sa East 30, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
7: Oh, ayan, pinag-aralan mo kamo ashfall. What did you find out?
6: Ang size, pag sinabi natin ashfall, is 2 millimeters and less.
7: 2 millimeters?
6: Dalawang guhit.
7: Ng... ruler,
6: dalawang guhit.
7: Ganun lang, parang ganito.
6: Parang sa maliit.
7: Lang.
6: Kung tutuusin, pag close up, makikita mo. Pero kaya nga sabi mo kanina, yung video, nakikita mo yung cloud sa likod, yung mushroom cloud. Pero siya mismo hindi. Pero kung ikaw yung tumatakbo na humaharap sa ashes na yan,
7: mararamdaman.
6: Mararamdaman. Napupuwing ka. Kasi isa sa mga organ system na matatamaan ay ang mata.
7: Yeah.
6: Maliban sa baga. Makikita mo yung maraming epekto yun ash sa ating katawan.
7: Yes.
6: Karamihan kasi ng ash, nakikita natin, by definition, less than 2 millimeters. 2 millimeters and paliit.
7: Okay.
6: Pero kadalasan, ang mga naengkwentro natin is mas maliit.
7: Meron pang mas maliit.
6: Yes. Pero wag natin sabihin rin na ang ashfall ay equal alikabok. Hindi. Ibang-iba.
7: Iba ang alikabok, iba ang ashfall.
6: Iba ang alikabok ayon sa size,
7: okay.
6: Ayon sa sangkap, or ang component ng ash na ito. So, sabihin
7: natin...
6: Ano ba
7: ang component ng ashfall?
6: Isipin mo na lang na parang maliit na bato. Okay? Parang crushed stone siya.
7: Okay.
6: Coming from sa pinaka-loob-looban ng vulkan, inner core.
7: Okay.
6: Diba? So,
7: hold on.
6: Yes.
7: Pwede rin bang ihambing ito? Yung pagka nag-iihaw kayo,
6: mm-hmm.
7: Diba, merong pagka pinaypayan mo yung uling, may lilipad, yun din ba
6: yun? May ash siya, pero hindi siya yung tipong parang stone. Sabihin natin para mas malinaw, ang ash na tinutukoy natin, nakikita natin yung uson ngayon na galing Albay, bahan sa Bayon, ay maliliit na bato. Small stones,
7: okay,
6: yung binabanggit mo sa barbecue natin, ay pwede mong durugin ng kamay.
7: Oo nga.
6: Di ba? Wala kang matigas na mararamdaman. Okay. Subukan mo maghawak ng ash na galing sa bulkan. May gaspang.
7: Huh?
6: Dahil ito ay maliit na bato, number one.
7: Okay.
6: May sangkap na pinong salamin.
7: Salamin?
6: Yes, may silica. May volcanic glass.
7: Huh?
6: Yes.
7: Because, sorry. Chemically, pagka nasa ilalim siya ng lupa,
6: tama,
7: meron siyang chemicals na nagtaturn ng fire to glass.
6: Yes. Inner core, di ba?
7: Yes.
6: Kumbaga sa drawing ng ating cross-section ng Earth natin, kung naalala mo, parang may mga molten lava sa loob, di ba?
7: Sa core.
6: Di ba ito yung nakikita rin natin sa mga smelting plant ng mga bakal at glass? Ganun na ganun, di ba? So, part of the component, yan, Tita Winnie, is volcanic glass. Salamina glass.
7: I can recall from Mount Pinatubo.
6: Yes.
7: Diba, after the eruption, kinuha nila itong mga ashes.
6: Mm-mm.
7: Tas ginawa nila mga figurine.
6: Yes.
7: And from the figurine, makikita nyo na may mga kumikinang-kinang.
6: Tama. Hindi ba pwedeng gawin tiles nga eh?
7: Oo nga.
6: Ginawang tiles.
7: Oo.
6: Imbinanggit mo figurine para maging commercial.
7: Oo.
6: Pero ginawa yung part ng hollow block.
7: Oo.
6: Naalala mo.
7: Tapos may mga kumikinang-kinang.
6: Yes. So may parang mga structure na parang nagre-refract ng ilaw. At meron siyang mga mineral at particles. Bakit natin dapat alamin yung sangkap? Dahil pwede maging cause ito ng irritation sa mga sa parte ng katawan natin.
7: Uh-oh.
6: Siyempre, pinaka-obvious dito ay ang baga.
7: Of course.
6: Dahil sisingkutin mo eh. Siya magiging sanhi ng pag-uubo, pag nalanghap mo eh, pag nag-ipit-ipit yan sa loob, parang pagbabara. So mahirapan ka maghuminga. Eh paano yun kung meron ka ng sakit, kagaya ng asthma, or sabi natin COPD? Di lalala yan lalo.
7: Oo nga. Ang hindi masyadong naipaliwanag ni kahapon, Doc, ang tanong ko kasi, meron bang yung epekto ba nito hindi immediate? Meron bang posibilidad na ang epekto nito sa kalusugan ng tao, ng isang tao, hindi immediate ang manifestation? Pwedeng after months or years of exposure?
6: Sagot ko dyan, yes, pwede. Dahil depende yan sa laki. Okay? So sabihin natin pag more than 10 mm, or sabihin natin kalahating centimeter to 1 centimeter, hanggang ilong lang naiipit yan.
7: Oh.
6: Okay?

0: ashes.
1: And it could what make me?
0: Sabi mo, pwede maging sculpture. Pwede maging hollow block. Di pwedeng maapektuhan ang expansion ng baga.
1: Maninigas siya sa loob ng baga ko?
0: Hindi siya exactly maninigas, pero magiging hadlang sa pag-expand ng baga. Dahil ito ay humihinga tayo na, sumisinghot tayo ng hangin eh.
1: Oo naman.
0: Eh di syempre tumitigas siya. So para kang nagkakaroon ng tinatawag na problema sa baga, naalala mo yun, emphysema, bronchitis.
1: Yes.
0: So meron ka dahil sa industrial, dahil sa environmental sources.
1: Eh, sabi kasi kahapon, basta daw, ang importante daw, mapalakas ang resistensya natin.
0: Yes, at tamang proteksyon. Kasi sa unang proteksyon pa lang, minsan, lihis na tayo doon eh. Ang ginagamit, maskara, panyo, or whatever. Ang kailangan talaga dito, para ultimo yung 2.5 ay may sala niya, yun N95 talaga.
1: Eh, sabi kahapon, industrial mask daw ang kailangan.
0: Yun nga eh, N95, hirap na nga tayo eh.
1: Ay,
0: okay. Kaya, kasi medyo...
1: Sabi ko, kina-qualify ko kasi yung mask na yan.
0: Yes, yes.
1: Diba? Kasi napakarami ng mask.
0: Tama.
1: At tinanong ko pa nga kahapon kung ito bu ba yung katulad ng sinusuot sa ospital dati nung COVID? Kasi iba ang mask ng doktor pagka doon sa mask ng pasyente.
0: Tama. Dahil yung ginagamit namin sa ospital noon may COVID ay may filtration na pinapalitan namin araw-araw.
1: Okay.
0: So disposable yun.
1: Uh-oh.
0: Pero yung aparato, syempre, ini-sterilize pa rin namin.
1: Yun ba yun?
0: Well, sabihin natin, kaya nga sa ospital, kasi yan ang gamit namin.
1: Sabi kahapon, yung parang na ginagamit din daw ng mga nagmimina.
0: Well, tama nga.
1: Ha?
0: Kung talagang nandun ka.
1: Ah, okay.
0: Okay, at pirming naka-expose ka. Kasi pwede ka naman manatili sa loob ng bahay. Stay indoors. Isarang bintana. Isarang bintuan. Kung talagang lalabas, saka gumamit ng N95.
1: Okay.
0: Siyempre, tama yung pagsabi na i-build up mo immune system mo.
1: Yes.
0: Tamang tubig o hydration.
1: Yes.
0: At body wash.
1: Body wash. What do you mean by body
0: maligo.
1: Wash?
0: Maligo. Dahil maliban sa baga,
1: okay,
0: may epekto yan sa balat, skin.
1: Ah.
0: May epekto yan sa ilong mo. May epekto yan sa mata mo.
1: Aba, anong epekto na sa balat ko?
0: Eh, balat mo, di mga angat eh. Foreign body yan eh.
1: May microscopic na reaction.
0: Lang.
1: Microscopic, di papasok sa pores?
0: Hindi, kasi hindi mo nakikita. Akala mo lang.
1: Okay.
0: Kaya nga, kinukumpara ng ibang tayo yung ashfall sa alikabok. Sabi ko, mali ka. Mas grabe pa itong ashfall sa alikabok. Dahil nga may mineral, may glass, at may bato na maliliit.
1: Maaligas-gas.
0: Yes, maaligas-gas.
1: Oo.
0: Very rough.
1: So, hindi suggested yung papagpagin mo lang.
0: Ano ba ang tamang paglinis?
1: Ano ba?
0: Basa muna bago punas.
1: Basa.
0: Hindi yung pagpag muna.
1: Pinagpagpag.
0: Ano?
1: Kasi dahil magpuputi.
0: Dahil magkakaroon ka ng microabrasion na.
1: Ay, magagas-gas.
0: Yes. Basain muna para maging whole.
1: Uh-oh.
0: And then wash off. Tsaka ka magpunas.
1: Ano mga epekto sa ilong?
0: Ang ilong, syempre, magkakos ng dryness yan.
1: Okay.
0: Okay? Meron siyang bato. So, mag-absorb ng wetness yan. Mag-absorb ng mucus yan. Magkakaroon ng sore throat. At syempre, source of irritation. Ikaw nga yun, iba, kumain ng medyo maanghang lang eh. Hinahatching na eh. Paano pa itong may balit bato?
1: Eh, sa mata.
0: Sa mata, natural.
1: Obvious.
0: Parang foreign body na. Itawin eh. Kung usok lang nga eh. Hirap na ka na eh. Napapaluha ka na. So parang maliliit na bato pumasok, foreign body, pwedeng mangate, mamula. At may foreign body sense, lalo pa kung kinalaw mo na kinusod.
1: Huwag kukuskusin.
0: Huwag na
1: huwag. So ano dapat kayo mag-gilapos din?
0: Wash.
1: Okay.
0: Para ma-wash out, para mag-flow out. Siyempre, ang high risk dito ay mga tao may problema na sa baga, kagaya ng hika, at mga tao may sakit sa puso. Kaya medyo, watch out ba? At of course, without saying, yung extremes of ages, Tita Winnie.
1: Yeah.
0: Matang, yung batang-bata, mga sanggol, at medyo may edad.
1: So, ang recommendation nyo, Doc?
0: Sabihin natin, mask na N95 ang pinaka-ideal.
1: Okay.
0: Ang tamang paglinis, uulitin ko, basain muna bago punas.
1: Hmm.
0: Okay? Tamang hydration, sapat na tubig sa katawan. At sabihin natin, kung hindi naman kailangan lumabas, stay indoors. Isara ang bintana at pintuan. Yun ang pinaka-importante.
1: Naman yun, napaka-init ngayon, lalo na sa Albay.
0: Well,

0: Yun nga. Pero mainit, mahangin. Yun ang problema. Yun hangin nagdadala ng alikap ng volcanic ash. Yun ang problema.
1: Ingat-ingat po, lalo na yung mga taga-Albay. Ingat po kayo. Siyempre, nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official dun sa ating Facebook at TikTok. Kung meron kayong mga katanungan medical, mag-send lang ng message at papasahin natin po at sasagutin ko kayo kaagad.
1: Ayan, at sa para follow up doon, meron din naman tayong mga mabubuting tao na nag-uumpisa na maibsan ang paghihirap na nararanasan ng mga taga-Albay. Ito po yung Bangon Albay. Pinasimulan po ito ng isang concerned citizen at na lumilingon sa pangalang Mina Ruiz Manawag mula sa Buhi, Camarines Sur.
0: Yes.
1: Malayo ba ito?
0: Oo, Camarines to, hindi tayo ibini eh.
1: Oo,
0: kaya kung gusto kong tanungin kung apektado ba siya. Dahil yun mayon ay nasa Albay.
1: Di ba?
0: Eh pagdating mo nga sa Naga, hindi mo na nakikita ang mayon eh. Mula Legazpi, Camalig, baka kayo makikita mo pa yan eh. Pero once na Naga down, Camarines, hindi mo na nakikita.
1: Sa Paca,
0: pero
1: Camarines
0: yes,
1: Norte.
0: Tumutulong siya.
1: Totoo ka.
0: Di ba?
1: Nasaan kaya?
0: Oo. Kaya nung nabalitaan niya na apektado ang asphalt dahil sa pagputok ng bulkan mayon, ayun na nga, gumawa siya nitong programang ito.
1: Ayan. Tayo po ay tinatawagan natin si Miss Mina Ruiz Manawag para manaog pala, sorry. Kasi doon sa umpisa Manawag.
0: Yes,
1: narinig mo ba? Manaog pala yung, hindi ko alam kung ano talaga ang katotohanan dito para humaikwento sa atin kung paano rin naman tayo makakasali
0: yes,
1: sa kanilang
0: tama
1: donation drive.
0: So, habang kinokontak natin, tayo magbibigay daan muna sa ilan na ating mga komersyal. Babalik pa rin ang Aksyon Ngayon.
2: Basta AM DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Basta AM DZMM.
4: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na!
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo!
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw,
6: have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Pagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan.
13: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Basta AM DZMM. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
0: Isa pong call for donations na Bangon Albay ang pinasimulan ng isang concerned citizen na si Mina Ruiz Manawag mula sa Buhi, Camarines Sur. Noon pa man, aktibo na siya sa pagtulong sa kapwa, Tita Winnie.
1: Nasa Zoom na natin si Miss Mina. Hello, Miss Mina. Tita Winnie Cordero po at Doc Dennis para sa action ngayon. Hello po.
0: Good afternoon.
15: Hello po. Good afternoon po.
1: Hi. Okay. Paano ba kami makakatulong para sa mga, para dito, makakasali sa pagtulong rather, ng Bangon Albay?
15: Mas okay po if magda-drop off na lang po ng physical donations like canned of foods, water bottles, face mask, and minerals po.
1: Ah!
0: So gusto mo goods, hindi cash.
1: Mina, goods,
15: yes po.
1: Goods, hindi cash.
15: Mas okay po kasi really goods na po yung dalating kesa po sa cash.
1: Oh, bakit? Bakit ganun, be?
15: Kasi po, laganap po yung scam ngayon.
1: Ah, ganun. Umiiwas siya sa scam.
0: Sa bagay. Ang daming ng ganun.
1: Eh, paano yun? Eh, nasa buhi, sa kamsur ka, paanong magiging ayos ng mga relief goods?
15: Makikipag-coordinate po ako, tapos i-deliver po sa Ginobatan.
0: Ah, sa Ginobatan, mula Kamsor. Yes. So, hindi na pupunta sa Kamsor, sa Ginobatan. Na Ginobatan is in Albay.
15: Albay, yes po.
1: Ah, so parang ang ginagawa mo ay coordination.
15: Yes po.
1: Akala ko kasi ibabagsak sa iyo, tapos aayusin nyo pa, tapos tsaka...
0: Magpapacking pa.
1: Oo, ipapadala sa Albay.
15: Ganun po yung mangyayari if ever po may mag-donate po ng... ipapak na pong mga pagkain, ganun po.
1: Ah.
15: Pwede naman po kasi may drop-off point po ako na in-indicate po dun sa post po.
0: Paano nila
15: pala? Since malapit lang naman po sa kanyang Albay.
0: Opo. Saan nila makikita mga drop-off points at anong mga components o mga goods na kailangan nyo? Pwede, meron ba kayong site na pwedeng puntahan?
15: Dito po sa bahay po sa 928 Zone 5, Santa Ustina, Buhikama, Manisur. Malapit po sa Santa Ustina Covered Court po.
1: Okay, hindi, wala bang paraan, Mina, iniisip ko lang ano, kasi yung panawagan ninyo ay okay lang para sa yung mga tao
0: na neighboring towns mo.
1: Gustong tumulong na malapit diyan sa Kamsur. E paano yung mga malayo, like for example sa Maynila, dito sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, na gustong tumulong sa mga taga-Albay, yung apektado ni Mayon, yung meron bang pagkakataon na or chance na makapag-ayos kayo ng online payment
0: or online donation, website or banking na electronic?
1: Napuputol-putol ka?
0: Medyo hindi magandang line, ha?
1: Mina, ulitin mo, please.
15: Yung pwede ko lang po good afternoon po.
1: Oo, sige. Ulitin.
15: Pwede ko lang.
1: Ano?
15: Kung ma-provide is GCash.
1: Yung GCash?
15: GCash.
1: Okay, wait lang ha. Medyo hindi natin makausap ng maayos itong si Mina. It's already 2:59, Doc.
15: Yes, yeah.
1: Oo. Mina, ayun, magpo-provide ka ng GCash para makapag-donate ng pera. Okay.
0: I think we have to just hook up again tomorrow, Tita Winnie, if kung may oras tayo.
1: Mina, tawagan ka namin ulit bukas ha, kasi hindi maganda yung linya para mas maayos tayong makahingi ng tulong sa mga gustong tumulong, okay?
0: Bukas sige. Muli, yes, Tita Winnie. Tama ka. Kasi sayang din naman, hindi ba? Ang gusto natin mangyari sana, may opportunity ng mga taga-Maynila o ibang probinsya na hindi apektado ng ashfall directly, na hindi na sa Bicol region, nagwerding tumulong. Kasi kung goods, medyo, you know, logistically, hindi easy, ha?
1: Hindi. Paano kung magpapadala ako ng ano, yung aeroplane ko pa, edi yung gagastusin ko sa freight, edi bibigay ko na.
0: Tama, oo.
1: Hindi, mapapaliwanag yan lahat ni Mina, tatawagan natin siya ulit bukas para matalakay yung Bangon Albay.
0: Yes, and that's it.
1: That's it,
0: Pansin. For today, Tita Winnie.
1: Nandiyan na po si Ami Perez Castillo para sa kanyang...
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Bye-bye po!
0: Bye-bye!

0: Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, bumuwelta ang Malacanang sa panibagong pang-iintriga ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian.
4: Sa tinawag ng Malacanang na pang-iintriga ang panibagong banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang interview sa The Netherlands, tinanong si VP Sara ng kanyang paghahanda para sa halalan. Pero nagpahagi siya at sinabing sana ay matuloy pa rin ang halalan sa 2028 at dapat ipagdasal na maging tapat, maayos at mapayapa ang eleksyon. Binanata ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang naging asta ni Duterte sa kanyang pahayag na tila masaya at sabik para sa halalan. Ito ay sa kabila ng pagiging abala ni Pangulong Marcos sa paglikha ng mga plano at solusyon sa epekto ng krisis sa Middle East. Ayon kay Castro, tila pinatutunay ni VP Sara ang katagang like father, like daughter. Nagaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umaming eksperto sa paggawa ng mga intriga ng walang ebidensa. Payo ni Castro kay Duterte, bilang isang abogado, masabuting alamin niya ang nilalaman ng saligang batas para sa mismo ang makasagot sa sarili niyang intriga kaugnay ng papalapit na eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, bata patay sa salpukan ng 2 pampasaherong bus sa Sarangani. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
5: Nasawi ang 8 taong gulang na batang lalaki habang higit 10 pasahero ang sugatan nang magbanggaan ang 2 pampasaherong bus sa National Highway ng Barangay Malandag sa bayan ng Malungon, Sarangani Province. Batay sa investigasyon ng pulisya galing sa Gensan ang Mindanao Star na bus at patungong Davao City, habang patungo naman ang Gensan ang isang yellow bus line mula Davao. Lumagpas umano sa double solid yellow line ang isa sa mga bus na naging dahilan ng pagsalpok. Dinala naman sa police station ang 2 driver para sa karagdagang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Hernel Tokmo.
3: Tamat, Hernel Tokmo. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon! Good afternoon!
9: Kapagpagod na ang puso.
8: Good afternoon!

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Kamusta po? Martes na tayo. May 5, 2026. Kamusta po kayo dyan sa lugar ninyo? Mainit po ba? Ano ba ang merienda natin? Ay kami, wala kaming merienda dito ngayon. Parang ano na? Ora di peligro ba? Kapag malamig ang... Ano ba ang masarap na merienda pagka ganitong ang nakikita ko sa online ay sinasabi makulimlim daw sa ilang lugar dito sa Metro Manila. O di thank God at medyo hindi matindi ang sikat ng araw. O di ba mapapatay natin ang kahit sandali lang yung mga aircon, electric pan, makakatipid kahit papaano. Ay, pero huwag papatayin ng radyo at yung cable. Samahan po ninyo ang inyong Chang Ami hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Dito po sa programa ang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health. Abay, kayo po ang bida sa ating pong talakayan at kwentuhan every day, Monday to Friday, 3 to 4 p.m. Dito po sa DZMM Radyo Patrol 630, napapakinggan sa Metro at Mega Manila. At ganoon din po sa DZMM Teleradyo Cable Channel and all over the world. Kamusta po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating pong The Filipino Channel. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga po sa inyo. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit napakarami ho natin mga challenges na hinaharap sa everyday, ano? Ay talagang ganun daw po talaga. Kaya kailangan samahan ng matinding pagsusumikap, pagdarasal, kapit lang at malalampasan din po natin ang mga challenges na yan. Kaya kung kayo po'y may kwento na magsisilbi pong inspirasyon o baka naman po kailangan ninyo ng tulong ng isang psychologist, psychiatrist or life coach ay sa pamamagitan po ng programa pwede po namin kayong i-connect sa mga eksperto. Kaya mag-viber po kayo or mag-text sa 0919-278-3000. Ilagay lang po ang inyong pangalan at ang inyong address at kami na po ang makikipag-ugnayan sa inyo. At dahil araw po tayo ng Martes, ang ating pong segment ngayong hapon ay ang ikwento mo kay Chang, kung saan may makakausap po tayong kapamilya natin na may pinagdaraanan po ngayon sa kanyang mental health. Meron po siyang struggle. Kaya ang tanong po niya ay paano nga ba daw niya mahahandle ang kanyang emosyon at ganun din yung stress na nararamdaman araw-araw. O baka yun hong iba ay mga silent listeners natin ay nariyan din po sa ganyang sitwasyon. E mamaya po, tutulungan po tayo ng ating pong eksperto, si Dr. Catherine Tan, kasama natin mamaya para tulungan yung ating pong kapamilya na dumulog po ng tulong sa ating programa at yung ilan din po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Tayo po ay nasa online din. Kaway-kaway na at may padala pang bulaklak. Napakaganda naman ang mga kulay ng gumamela at rosas na pinadala ni Mami Tess Villamin. Medyo makulimlim na hapon, Chang Ami. Happy Tuesday na. Team YT present na. Yes, hello, hello sa mga Team YT natin. Yung mga nakatutok sa ating YouTube channel. Pinangungunahan ni Josh Kyle Edip Official. Si Mami Tess Villamin nandyan na. Blessed Tuesday, Tita Cory Alejandro. Si Mami Ligaya Ching Tan, magandang araw ng Martes. Mabel De Jos, good afternoon din. Samantala, happy 70th birthday naman to Reverend Father Enrico de Guzman, ang parish priest po ng San Rafael Archangel Paris, tama ba? Sabi ni Sosimo Gasmin Jr. Si Roberto Clemente, good afternoon din sa'yo. Tita Mercy G, good afternoon. Mula naman sa Melbourne, Australia, nariyan din ang ating kapamilyang si Irene Libre.
Ano ba ang weather ngayon dyan sa Australia? Di pa ako nakakarating dyan eh. Di ba, hali, huwag ka mag-alala. Ipagpe-pray natin yan. Nakamarating din dyan. Oy, salamat ha. May mga Chang Aminatics pala. Oy, thank you po sa inyo. Magandang hapon din, Chris John Gatbunton. Yes, nabati natin yan. Always present yung batang yan. Laging may mga pumapalakpak na kamay na mga icon na pinapadala yan. Pareho ni Mami Tess Villamin, meron din. Mainit na hapon, Chang Ami mula sa Binangonan, Rizal. Sabi naman ni LV Vedua. Louis Basco, happy Tuesday din sa'yo. Nasa biyahe daw siya o ingat-ingat. Hello po sa mga ka-DZMM and happy Tuesday po sa inyo, Chang Ami. Sabi naman ni Manuel Villanueva, 4941. Thank you po.

Rita Alicia Palomo. Good afternoon daw. Ay, si Mayora Sheila po ay naka-work from home ngayon. Binabati rin po namin ang happy, happy birthday. Si Sir Benji Gilab. Ako, yan po ang pinakamasipag na kasama namin dito sa production. Happy, happy birthday, Boss Benji. Siya po ang in charge sa mga napapakinggan po ninyong napakagandang mga drama natin tuwing Friday sa Chang Ami Presents. Siya po ang naglalapat at nag-e-edit, no? Naglalapat ng mga sound effects, yung mga naririnig niyo, mga magagandang huni ng ibon, o kaya yung parang nasa dagat. Yan. Siya po ang gumagawa niya ng ating birthday boy na si Sir Benji Gila. Happy birthday! Sotanghon soup with chicken and buko pandan ang merienda ko, Chang. Sabi ni Mami Tess, wow, ang sarap naman. Sana all. Maria Dulce. Magandang hapon din sa'yo, Maria Dulce Orate. Si Von Elvan Olivo Ariate. Magandang hapon din. Wala pa pong merienda, late nag-lunch, sabi ni Mami Ligaya Chingtan. O sige, mamaya, kapi-kapi na lang. Hello kay Leon 2866. Shout out po from Converge PH. Aba, hello sa inyo dyan. Nona Damian, at gano'n din kay KGB underscore 2809. Thank you sa pagsama sa amin dito sa programa araw-araw. Na-shoutout na po natin halos lahat. Ayan ha, wala akong nakalimutan. Mamaya, babawi po. Si Belen Ledesma, ayan, humahabol. Oras natin, 3:15. Marami pong mga kaganapan sa labas ng himpilan. Kaya maghahatid na po ng balita ang ating pong mga Radyo Patrol.

0: Unahin ko lamang po itong balitang ito. Mahigit 30 Pilipinong crew member ng cruise ship na nagkaroon ng hantavirus outbreak sa barko ay nananatili naman pong ligtas. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila. Kasama natin si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
1: Magandang hapon siyang aming kinumpirma ng Department of Health na nanatiling ligtas ang 38 Pilipinong crew member ng MV Hondius sa Atlantic Ocean. Ito ay matapos magkaroon ng outbreak ng hantavirus sa loob mismo ng cruise ship. Tatlo na ang naitalang pumanaw na sakay ng cruise ship habang isa ang nakumpirmang dinapuan ng virus. Ayon kay Health Department Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, naka-quarantine ang naturang cruise ship sa Cabo Verde sa Atlantic Ocean. At nilinaw na hindi human to human ang transmission ng nasabing virus.
2: 147 passengers and the crew. Ilang sinasabi na specific na nationality na Pilipino na nagkaroon ng sakit. Yan ang mahalaga dun eh. Yan ang ating gustong bantayan, no?
1: Iniyak naman ng kalihim na walang dapat ikabahala ang publiko dito sa Pilipinas dahil wala pang kumpirmadong ulat ng hantavirus na naitala sa bansa. Dagdag pa ni Undersecretary Domingo, nakukuha lamang sakit kapag lumapit sa daga na mayroong hantavirus. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bertizon. Samantala, mga manggagawa na nawagan sa gobyerno ng agarang pagtanggal sa VAT ng langis at kuryente kasunod ng pagsuporta ng Department of Energy. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula naman Maynila, Radyo Patrol, Steve Rest. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Chang. Igilid ng kilusang Mayo 1 na matagal na umanong dapat tinanggal ang value-added tax o VAT excise tax sa produktong petrolyo at singil sa kuryente kasunod ng pahayag ng Department of Energy sa pagsuporta sa posibleng pagtanggal ng VAT para mapababa ang presyo ng kuryente. Ayon sa KMU, hindi lamang sa langis at kuryente dapat alisin ang mga naturang buwis kundi maging sa tubig at pangunahing pagkain dahil dagdag pa sana umura ito sa mamamayan. Bagamat sinabi ng DOE na nasa kamay na ng economic managers at kongreso ang desisyon, una ng iginit ni Senator Amy Marcos ang agarang review ng EPIRA law para maalis ang hindi umano makatarungang pass-on charges at ang compounded calculation sa system loss. Binitigas din ng Senator Marcos ang pagpataw ng VAT sa mga component ng Meralco Bill kabilang ang system loss at transmission na nagpaloobo sa bayarin na nagdudulot umano ng bill shock sa mga consumer. Gayon din ang pagpasa sa mga consumer ng gastos para sa lifeline rate at senior citizen discounts. Sa gitna ng krisis, dapat ang malalaking kumpanyaan niya ang nag-a-adjust, hindi ang mga consumer na hirap na sa sobrang mahal ng kuryente. Gipin ng grupo ng mga gawa, matagal na nilang panawagan ng pagbawas o tuluyang pag-alis ng VAT at excise tax kahit bago pa ang mga krisis sa padigdigang langis at digmaan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras 3:19, magbabalik po ang Ako To si Chang Ami, sandali lamang.
4: Basta AM DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
9: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at Bagcor.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: Basta AM, DZMM.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan, kailangan ng gabay na maaasahan. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Basta AM, MM!
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang binhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Basta AM-DZMM!
11: Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa...
0: Ako to, si Chang Ami!
11: Kwento mo kay Chang.

0: puso.
1: Kayo po'y nakikinig sa Ang Kuto, si Chang Ami. At araw po tayo ng Martes. At pagkaganito pong Tuesday at Thursday, ang ating pong segment ay Ikwento Mo kay Chang. At para po sa hapong ito, ay baka ho mga kapamilya, ay maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline. Ito po ay 0917-899-8727 para po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa mga Smart subscribers. At dito rin po sa programa, maaari po kayong mag-text sa amin or mag-viber sa 0919-278-3000 at gagawan po namin ng paraan na kayo po ay ma-connect sa isa pong psychologist or psychiatrist na maaari pong makapagbigay ng tulong sa inyo. At ngayong hapon ay makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa pangalang Sammy. Siya po ay 24 years old at napag-alaman po natin na since 2022, siya po ay namumuhay na mag-isa. Alamin natin ang kanyang pinagdaraanan po ngayon. Nasa linya na ng telepono si Sammy. Hi Sammy, magandang hapon. Si Chang Ami to.
2: Hi, Chang Ami.
1: Oy, babae pala si Sammy. Tama ba?
2: Yeah, I'm a transgender.
1: Ah,
2: po.
1: Trans. Oh, welcome sa programa. Kamusta ka, Sammy?
2: Okay na, maratuwa ako, nakausap ko na yung mga pinapanood ko sa Showtime.
1: Oh, thank you. Lagi ka bang nanonood ng Showtime?
2: Oh, yes. Yung mga bardag ko lang yung lagi ni Miss Valenda.
1: Oh. Eh, kamusta ka, Sammy, ngayon?
2: Actually, ngayon po, kaka-serve ko lang sa isang customer po. Meron ako ngayong isang small business na palamigan sa kliyenta.
1: Oh, that's
2: so,
1: good.
2: So, kumbaga ko siya ay, yes?
1: Mm-mm. Ay, nawala.
2: Kumbaga ko siya ngayon ay gawin siyang, parang mini food avenue kasi lahat na sinagtrabahuan ko ay food industry.
1: Ah, may background ka sa food and beverages, tama? Oo. So sa ngayon, itong pwesto mo, saan? Pansamantala, dyan lang sa labas ng bahay ba? Parang ganon?
2: Labas ng apartment ko po.
1: Mm-mm. Pero at least, di ba, that's good kasi meron kang pinagkakaabalahan, meron ka ding kinikita, di ba? At the same time, busy ka, hindi medyo yung isip mo eh. Alam mo na, pagka ang utak natin ay walang ginagawa, marami tayong mga naiisip na mga negative na mga bagay-bagay. Hindi ba?
2: Opo, yes po. Mm. Yung nga po, ang isang bagay na. Saka yun po sa mga things ko kasi ang tinake kong course, hindi lang siya natapos.
1: Mm-mm.
2: Bachelor of Science in Entrepreneurship.
1: Oo.
2: Major in Microfinance.
1: Yeah. O mapapakinabangan mo pa rin yan kahit hindi mo natapos. Pero pagka medyo, alam mo na, umusad ng konti, umunlad yung negosyo mo, gusto mong balikan, tapusin, pwede pa naman.
2: Yes po.
1: Diba? Basta kaya, laban lang, sabi nga ni Vice, diba? Dahil lahat tayo pare-parehong lumalaban sa araw-araw. Ikaw ay dating nagtatrabaho sa isang ice cream shop o meron ka rin talagang background sa business?
2: Yes po.
1: Mm. Ang parents mo?
2: Ang parents ko po ay parehas pong may kanya-kanyang pamilya. So, sa mother side,
1: mm-mm,
2: I have 21 siblings, so pang 22 po.
1: Grabe, sa nanay lang ito, ha?
2: Actually, ang mother ko kasi, yun ang naman ako sa kanya, mayroon siyang psychiatric problem also. Pero hindi naman literal na parang ma-ile-level mo na baliw or what. Madali lang siyang, madali lang siyang mauto, so madali din siyang madalil. Alam na natin yung word na madalil. Kumbaga, talagang nagkakalala sila ni Papa. So, ako ang naging bunga. Three days after, pinamigay ako sa isang taga-Bulacan na negosyante.
1: Ah, pina-adapt ka.
2: Opo. Pero ang chismis pa before ng mga kamag-anak ko, which is the side of father, parang binenta daw ako ng 10,000. So, ang real story para is, parang tulong lang nung nag-apunta ako doon sa nanay ko kasi nanay ko that time na yun. Talagang pinapon ako kasi hindi na kaya or...
1: Kailan mo nalaman ang kwento na yan, Sammy?
2: Kapatid ay... Napapon naman sa ibang pero hindi niya siguro ako kayang dalhin nun. So, nayaanan niya.
1: Sa tatay mo, ilan ang kapatid mo?
2: Dalawa. Isang nasa Canada, isang nandito nag-business ngayon. So, para sila.
1: So, parang si nanay nagkaroon ng ibang karelasyon?
2: Kaya nung huling, yung huling asawa ni, yung huling naging boyfriend ni...
0: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Mo, Sammy, ilan ang naging karelasyon ni nanay?
2: Ay, hindi ko lang din po alam. Kasi ang alam ko lang talaga is 21 siblings.
1: So, ilan ang tatay ng 21 siblings?
2: Ilan ang?
1: Tatay.
2: I don't know lang po. Kasi yun lang po ang hindi ko alam. Kasi alam ko lang ang tatay ko. Yung pinakahuling yung naging...
1: Yung huli. Last. Yeah. Oo. Na naka, ano... Ilan taon na si nanay?
2: Mga nasa... between 50 to 60 din
1: na. Nag-uusap pa kayo? May communication?
2: Hindi naman sa, ano, against ako sa mga biological father. Kumbaga, mas naging ka-close to kasi yung, ano, yung pamilya ng isa kasi 16 years ako doon. So, ayun.
1: Yung nanay, yung parang...
2: Parang, kumbaga, in my point of mindset, let's say, alam kong biological mother ko siya, pero hindi ko siya nire-recognize as my mother na pagkakwari, nagtanong ka sa akin, sino ba ang nanay mo, ganyan. Pero pag biological, yung specific natin biological siya.
1: Ito yun, yung may 21 kang kapatid.
2: Yung namatay na nag-abot sa akin.
1: Oo, so yung adoptive mother mo passed away already.
2: 2018, July 6.
1: 2018. Kasi kaya ako tinatanong ito, mahalaga na malaman natin ito para mamaya pag nakausap natin yung ating psychiatrist, si Dr. Catherine Tan, mas maipapaliwanag niya, mas maintindihan natin kung bakit ganito ngayon yung nangyayari or ganito yung iyong sitwasyon, hindi ba? Para somehow sa loob ng isang oras, kahit papaano matulungan ka namin, ano? So, right now, ang struggle mo ay nung 2021, nagka mild bipolar disorder order ka, pero functioning, tama? Pero emotionally...
2: Yes. Ang sabi kasi ng doktor, beyond my test, kasi that's online kasi. So, nagtigilan siya ng mga online exam, mga ganyan. So, baga, na-pressure ko naman yung mga brainstorms nila, yung mga exam nila.
1: Mm-mm.
2: Talagang yung beyond emotional intelligence, parang medyo, let's say, mga nasa 5% yung talagang capacity ko about emotion intelligence. Kumbaga, hindi ko kaya siyang makontrol. Yung parang, kumbaga, wala ako sa lugar. Parang gano'n ang mga ano. Kasi based din sa mga kwento ko na minsan talagang pag tumabog yung, pag na-trigger yung anger ko, talagang kahit anong pwede kong gawin.
1: Yeah. Trigger warning lang sa mga nanonood at nakikinig. Umabot din po si Sammy sa punto na nagsiself-harm ka. Gusto namin maintindihan bakit umaabot sa puntong yon, Sammy. 2022, start ito. Anong ginagawa
2: mo? Ako nun kasi, time na nag-start ako nakapag-self-harm, sabay-sabay.
1: Nagkasabay-sabay ang problema.
2: Nung 2016 kasi, doon na-diagnose ako ba yung cancer, nag-abol sa akin.
1: Yeah, yung so, adoptive
2: parang,
1: mother mo. Si mama.
2: Sinisira na ako ng...
1: Si mama.
2: Yes. Obo, mama Teta.
1: Mm-hmm. Na-diagnose siya.
2: Sinisira na ako ng mga kapatid niya. As in literal na parang sinisisi nila ako kung bakit nagkasakit kung ano nila.
1: Hindi naman yun tapos, kasalanan mo.
2: Kumbaga parang doon sa consummation, ganun. Yun na daw ang nangyari.
1: That time... Paboritong linya kasi yan talaga ng marami.
2: Opo.
1: Kapag ka ganun, kailangan merong sisisihin. So, hindi nila alam na yung pananalitang ganun, meron yung epekto sa tao. Tapos, sinisisi ka nila.
2: Yes. Tapos, nung that time kasi, ang buhay ko talaga is very world brat. Parang literal na anything that I can say is agad-agad meron.
1: Oo.
2: Kumbaga, parang from para kang nasa high talaga. High. Sigla kang...
1: Dahil, iisa ka lang bang anak noon ni Mama?
2: Isang adopted lang ako.
1: Oo. So talagang, kumbaga, lahat ng... maayos yung buhay nyo, binibigay niya lahat, sinusupply niya. So nung nawala si Mama, anong nangyari? Anong nagbago?
2: Yung kasi talaga, kung ano, let's say, bumana natin, naging... depressed ka na ba? O, hindi naman ganun range. Kung baga yung...
1: Nagkaroon ng mga...
2: Level baga na... Level baga ng... pagiging comfortable.
1: Nagkaroon ng adjustment. Ika nga.
2: Oo. Hindi, parang mabigla ka, literal. Kasi kung baga parang... Isang pitik siya eh. Parang, di ba nagkabayan ng cancer? Parang wala na. Parang... Misan talaga.
1: Parang nabigla ka dun sa naging changes, hindi ka ready. Tama?
2: Hindi ako ready.
1: Oo.
2: Kaya masabi ko dapat siguro.
1: Yung mga kapatid mo, mga kapatid mo sa adoptive parents mo, kamusta sila? Ano yung relasyon mo sa kanila?
2: Kapatid nung...
1: Ne, yung kapatid mo sa kay mama, di ba may mga anak din si mama, sabi mo?
2: Wala po.
1: Ah, wala.
2: Wala. I can say, sabi ko nga doon sa interview ko last time, 100% virgin siya.
1: Oo. Ah, so ikaw lang talaga ang anak. Kaya naman din, lahat talaga ng gusto mo ay naibigay. Lahat ng kailangan mo, naibigay. Yung iyong adoptive father, buhay pa?
2: Yung, wala siyang asawa, literal.
1: Ah, wala siyang asawa. Single.
2: Kaya sabi ko sa iyo, sa ami, 100% virgin siya.
1: Oo, okay. So, hindi ko na, ano yun, napag-alaman. So, single pala si mama. So, nung inatap ka. So, nung nangyari yun, nagkaroon ng changes, hindi ka ready, plus only child ka. Sige, makakasama natin via Zoom ngayon ang ating pong psychiatrist para makausap din natin at matulungan si Sammy. Nariyan po si Dr. Catherine Tan. Doc, magandang hapon. Welcome. Sa ako to si Chang Ami.
3: Hello, good afternoon. Good afternoon, Sammy, and good afternoon sa ating mga viewers and listeners.
1: Yes, itong sitwasyon na ito, Dr. Kat, ni Sammy, ay hindi ito bago. Marami ang nakakaranas nito, but very seldom na siya ay napag-uusapan at siya ay napaghahandaan. Because talagang minsan may mga ganyang bagay emotionally. Napaka-cute naman ang iyong pusa. Nandyan sa screen nakita natin. May mga ganitong pangyayari na talagang emotionally hindi tayo ready. Kasi parang feeling ko, noong mga time na yon ay nasa grieving process pa si Sammy. Tama, Dr. Kat? And then, ang daming ganitong biglang responsibilities niya.
3: Yeah. I have to agree with you, Chang Ami. Lahat naman tayo, whether or not we are still yung late adolescent or early adulthood, or even pag later on in life pero iba pa rin when you lose a parent, and this is yung parent ni Sammy, ay one and only parent. And yung nakwento din ni Sammy, it was very challenging kasi, although it sounds like yung ginawa nga ng adoptive mother niya is out of, para, yun, ibigay kay Sammy yung opportunity. Pero there was also a point na na-realize din ni Sammy there are things na naturuan siya. So we know then very challenging yung adulting, yung real life. And hindi naman lahat ng bagay na makukuha natin agad-agad. So, na-realize yun ni Sammy later on nung nawala yung adoptive mom niya.
1: Mm-mm. Kaya sa ngayon, I think yung situation niya ay slowly he is trying to cope with his life, na nakakaramdam siya ng anxiety, ng overthinking, and yung syempre yung feeling of overwhelm, Dr. Kat.
3: Well, it sounds like naman, considering ito yung pangyayari, and then Sammy is handling a business, may mga responsibility siya, and naninibago din siya na, in some sort of sense na he is quite, she is quite very independent or somehow alone in this world. It's definitely gonna be very, very challenging for her. Definitely there would be a part na we would tend to be anxious, but at the same time, anxiety may not necessarily mean be a bad thing, kasi anxiety can be an appropriate emotion. And when we say na it's an appropriate emotion because the situation will call for it. So definitely, yung sa sitwasyon na ni Sammy right now, he lost niya yung adoptive mother niya, yung sense of security niya, and then yun nga, parang that realization na ano, kanyang ano, sariling sikap na siya. So all that, it is appropriate to experience that feeling of anxiety. At the same time, anxiety can also be a push for us eh. Na, ano, na hey, that little pressure is a reminder that we want to do good.
1: Mm-mm.
3: We want to perform well. We want the outcome to be positive. Mm-mm. So yun yung little pressure naman para kay Sammy. Especially nga din na at this point in time, it's part of her life already.
1: Oo. So Sammy, talagang may mga bagay na syempre nagulat ka, hindi ba? Doon ba sa proseso ng grieving ay medyo nakalagpas ka na ba doon or nandoon ka pa din? Kamusta ka doon sa aspeto na yon? Sammy? Nandiyan ba si Sammy? Sammy? Bakit parang nawala siya?
2: Hello po. Sorry, ayan. Na-mute pala.
1: Ayan. Na-mute. Oh. So, yung tanong ko, nandoon ka pa ba sa proseso ngayon na, or nandoon ka pa ba sa sitwasyon na pinoproseso mo pa yung pagkawala ni Mama o yung grieving mo?
2: Yes. Kasi actually, lagi ko siyang naalala. And that time, ang start ko kasi ngayong April is, April 21. So, nag-ayos na ako ng ano na yung, syempre yung acrylic, yung palamigin, yung mga gamit ko. May dumating, napakahilig ko kasi sa pamahiin na yung pag may dumating na paro-paro is something that is your, one of your loved ones
1: one.
2: Na namatay.
1: Oh.
2: Parang napayak na lang din ako kasi parang nakikita ko na parang still binabantayan pa rin niya ako. Parang ganun ang sense ko talaga sa kanya.
1: Meron kang gustong itanong ba kay Dr. Kat, Sammy?
2: Ang gusto ko lang muna is paano bilang isang ano, sa business na rin, saka yung bilang sa life, ano ba ang mga magandang stress management? Kasi doon ako talaga kulang eh.
1: Stress management.
2: Even nga financial management, na-excel naman ako. Pero pag sa stress talaga and emotional management, hindi ko talaga
1: physically. Meron ba way para doon, Dr. Kat?
3: Well, so Sammy, para sa stress management. So, I'm sure narinig na ninyo yung work-life balance, diba? Although, may mga parte sa ganyan na kasabihan would be very challenging, especially nga na lately nangyayari when it comes to purchasing power ng peso, it's quite challenging.
1: Yeah.
3: Pero,
1: may mga pagsubok.
3: We would like to prioritize yung self-care nga, and then we also like to prioritize then na we're able to keep up yung sa responsibilities natin. In terms of mental and physical health, there are basics that I would recommend for my patients. So the mnemonics are SSEE. So sun, sleep, eat, and exercise. And pets. So the first one, yung sun, although sobrang init na yon, pero a little bit of sun exposure pa rin very important sa atin. Ha? We need that vitamin D pa rin. Vitamin D is essential for calcium absorption. Calcium helps build yung bones natin and also contraction of muscles. So very important mineral siya. And then at the same time, sun exposure na tinutukoy ko sa early morning sun.
1: Mga 6 o'clock.
3: Lang.
1: Mga 6
3: a.m.
1: Yeah, early morning. Between 6 to 7 a.m., Doc.
3: Yes, mga ganyan.
1: Nabasa
3: pero
1: ko din yan.
3: For all of us, we have to wear yung sunblock natin, ha?
1: Or magsombrero.
3: Yes, Yes. And then, ano, we're supposed to reapply it pa every 2 hours. So, medyo, take care of your skin, prevent, ano, skin cancer. Although, swerte tayo mga Pinoy, kasi may mga, ano, melanin tayo. So, actually, yung pigment is actually a good thing for us kasi lesser propensity nga to have skin cancer. Pero still, gusto pa rin natin to protect our skin. And then, syempre, para iwasan din yung wrinkles. And then, the next one is yung sleep, the other S. So, ano, sleep is actually really, really important. That's a point in time when our body is able to remove yung toxins, especially sa brain natin.
1: Yes.
3: So, akala natin, especially mga boomers and Gen X, ano, parang hustle culture. Pero nare-realize ng millennials, ng Gen Z, na importante nga yung work-life balance, including yung sleep nga natin. So, ano, I would encourage you to Google the word sleep hygiene. So, may mga techniques that you can apply para regular yung sleep-wake cycle natin. Para aware kayo na there are certain behaviors, certain habits na that can actually affect your sleep then, including cell phone exposure.
1: True.
3: And then, yeah, yung blue
1: sige,
3: light
1: doc,
3: na yan, di ba, Chang?
1: True. Ay, bago mo explain yung eat and sleep, eh magbe-break lang tayo, Doc Kat. Sorry to cut you. Dahil may mga reports lang tayo mula sa ating mga Radyo Patrol. Pero babalikan natin yan, yung sinasabi ni Doc na S-S-E-E. Sun, sleep, eat, at saka exercise. At syempre, yung isa pang S, si Sammy. O, Sammy, sandali lang ha. Magbe-break lamang kami. Natawa si Paloma talaga. Gusto mo yung pagkakakonect ko nung lahat nung S? May pag-uulat po muna ang ating Radyo Patrol sa oras po natin na 3:43. Sandali lamang. Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang mababang presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, detalye.
4: Siyang ami inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na trabahuin ang pagpapababa ng presyo ng bigas para makatulong sa pagpapabagal ng inflation rate. Tugon ito ng Pangulo matapos bumilis sa 7.2% ang inflation rate ng bansa noong Abril mula sa 4.1% noong Marso na indikasyon ng mabilis na paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, isa ang paggalaw sa presyo ng bigas sa mga dahilan kung bakit biglang bumilis ang inflation rate. Sa idinaos na meeting ng UPREF Committee nitong araw, iniulat din anya ni Economy Secretary Arsenio Balisacan sa Pangulo ang pagsirit ng inflation rate. Binanggit anya ni Balisacan ang ilang dahilan ng biglang pagbilis ng inflation, kabilang ang pagmahal ng gastos sa logistics at transportasyon dulot ng mataas na presyo ng petrolyo, gayon din ang pagtaas ng presyo ng kuryente, paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at pagmahal ng presyo ng mga fertilizer na nagdudulot ng domino effect.

0: investigasyon. Liaison Officer Monica Ocampo Santos tumestigo sa Sandigang Bayan kaugnay sa kasong Graft laban kay dating Senator Revilla at ilang DPWH officials. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Isang magandang hapon, tumestigo sa SYMS Construction Liaison Officer Monica Ocampo Santos sa pagilitis ngayong araw sa Sandigan Bayan 4th Division sa kasong katiwalian laban kay dating Senator Bong Revilla at ilang opisyal ng DPWH Bulacan sa manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Muling idinini ni Santos ang pag-deliver niya ng dandang milyong piso sa tanggapan ng DPWH, partikular na sa opisina ng isa sa mga kusado na si Engineer Bryce Hernandez. Sinabi ni Santos na simula 2021, higit 10 beses isang negative ng pera kay Hernandez. Sa pagpapatuloy ng trial bukas, inaasahan tetestigo naman ang contractor na si Sally Santos na kasama rin umano ni Monica Santos sa paghatid ng pera sa opisina ni Hernandez. Bukod kay Bryce, dumali rin sa trial sina Emelita Huat at Christina Pineda. At yan, ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Oras 3:47 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: Ako to, si Chang Ami.
1: Basta AMDZMM.
2: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liver Aid Pro.
6: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
7: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang.
8: Kahit anong mangyari, kahit anong panahon.
0: Nagbabalik po kami dito sa Ako To si Chang Ami. Shout out muna kay Mercy 143, kay Ray Santos at ang Santos family watching from 13 Martires, Cavite, Maria Dulce Orate, Agnes Reca, si Mine Gale. Sino pa ba? Ayan. Si Ramona, sabi niya, ang problema, minsan mahirap makatulog kahit gusto mo na matulog. Minsan walang gana kumain at minsan walang motivation mag-exercise. Good afternoon din kay Jose Matias. Minsan kahit pagtulog, effort pa din daw. O balikan natin si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, paano nga ba? Ako din, siguro for a time, share ko lang, na yan din yung struggle ko, lalo na nung nag-50 ako. Kasi nung nag-menopause, di ba?

0: Parang sabi nila, konti na lang tutulog mo. Pero, ay, hindi daw ako narinig. Doctor ka, pa-check. Okay, can you hear me now, Doc?
1: It's softer, pero yeah, I can hear you. I can.
0: Okay,
1: kaya naman.
0: Sorry, okay, ayan, na. Kaya. So, sabi ko, there was really a time na nag-suffer din ako dyan sa pagtulog. Mahirap, lalo na kapag ang utak mo ay maraming tumatakbo sa isip mo. So, ang ginawa ko, nagbasa talaga ako, tumingin ako sa social media, ano yung pwede kong gawin. Siguro pwede kong ma-share sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Ewan ko kung mag-work sa inyo, kasi sa akin nag-work yung tinataas ko yung paa ko, Doc, sa pader. Habang nakahiga ako sa sahig, tataas ko yung paa ko because pala, ang in charge dyan ay yung ating cortisol na hormone. Tapos, yes. Ang huling inom ko ng kape ay ganitong oras, 3 o'clock. Ito na yung pinaka-last na intake ko ng caffeine. Tapos sa gabi, umiinom ako ng kahit na anong klaseng dark chocolate para ako'y makatulog. Tapos naglalagay din ako ng music para makatulog ako. Tapos sasabihin ko lang, Lord, I let go. And let God, I will sleep. Tapos magdadasal ako. Minsan pa ulit-ulit yung Our Father, marirealize ko, tulog na ako. Doc, nakakatulong yun. Kahit pa paano, di ba?
1: You know what, Chang Ami? What you just mentioned are some points of what I mentioned earlier about sleep hygiene.
0: Yeah.
1: So, yun nga yung mga techniques na avoiding certain substances at a particular time. So, it's not just caffeine, pero yung mga nicotine and alcohol din.
0: Yes.
1: So, contrary to belief na alcohol helps with sleep, but no, it actually affects yung quality of sleep natin. Mm-hmm. So, it's actually not advisable.
0: Uh-oh.
1: And then, other things instead of, although dark chocolate can affect ngayon, it can contain caffeine, which can affect your sleep. Pero other options would be yung mga chamomile tea.
0: Chamomile, yes. Magnesium, pwede rin. Magnesium glycinate.
1: Yes. Mm-hmm. And then, maganda din sana that, you cool down your body temperature. So, taking a bath before bedtime.
0: Yes. Meron pa nga akong nabasa, nakakatulong din ng pampakalma ng nervous system natin ay ang paglagay ng yelo sa likod ng tenga. Ewan ko, tama ba yun? Parang nag-cool down.
1: Or even the face.
0: Sa face din, ng malamig na tubig or yellow, nakakatulong yan. Minsan nga ginagawa ko pa, parang dinuduyan ko yung sarili ko, Sammy. Try mo na ba yun? Yung nakadapa ka, tapos parang dinuduyan mo yung sarili mo hanggang sa makatulog. Kahirap kang matulog din, Sammy, tama? Nandiyan ba si Sammy?
2: Sobra po, actually.
0: Oo.
2: Simula nung... Siguro 3 years na kahit pagod ako, lasing ako. Basta pagtungtong ko ng apartment ko,
0: kahit
2: sobra akong nakainom, talagang hindi ako makatulog literal.
0: Oo. Medyo yung pag-inom, medyo tanggalin na natin yun. Kasi hindi rin talaga, sabi nga ni Doc Kat, hindi totoo yun ng pag nag-alcohol ka, makakatulog ka. Masakit pa ang ulo mo. Yun lang, di ba? Sabi. It's a conscious effort, actually. Napansin ko din nung sinimulan kong i-train yung sarili ko na dapat by before 11, nakahiga na ako sa kama, tapos wala na akong interaction sa telepono, magbabasa ka na lang ng libro, tapos i-relax mo na yung utak mo, yung isip mo. Alam mo, nagigising na ako ngayon, automatic ha, kahit hindi pa tumutunog yung alarm ko, gumigising na ako ng alas 7. Kasi naka-alarm ako talaga alas 7. Tapos napansin ko, Doc Kat, after a week, nauuna na ako dun sa alarm. Nagigising na, alam na nung katawan ko na alas 7 na ng umaga at gumigising na ako.
1: Kasi it sounds like, Chang Ami, you were able to reset yung circadian rhythm ninyo eh. So,
0: pwede. So, pwede.
1: Yeah.
0: So, pwede, Sammy.
1: So, before we say na, yung mga symptoms natin ay psychiatric, we have to consider nga, maybe there are other factors that are affecting yung behavior natin, yung sleep natin.
0: Mm-mm.
1: Kasi one big factor that I could think about is it's too hot. Diba?
0: Yeah. So, and I think the power of words and the power of your mind, the more you think about it, Sammy, na hindi mo magagawa, the more na hindi mo siya talaga magagawa. Kasi parang pinangungunahan mo na yan eh. Diba? Parang sinasabi mo na agad-agad, hindi ko to magagawa. So sasabihin na nung utak mo, sabihin na nung katawan, yung utak mo i-dictate na sa katawan mo at ibang parts ng katawan mo na, ah, hindi nga talaga kaya. Tama, Doc?
1: Well, we also would like to, yun nga, check yung, ano ba yung habits natin. Mm-hmm. Now, what if we weren't fully aware, pero yun pala nakaka-affect sa sleep natin. Like, yun nga, most people think alcohol would help, pero in actuality nga, the quality of sleep is affected. So, papangit lalo actually yung sleep natin. Mm-hmm. And then, people are not fully aware din that nicotine can also affect nga yung quality of sleep din natin.
0: Yeah.
1: And then, baka pa nga, kasi lalo na yung cellphone natin is, laging nakatabi sa atin, di ba? So, maybe we're not fully aware na we have that habit na naka-face tayo sa screen, pero yung pala, na-expose tayo sa blue light that could also help affect yung sa sleep pattern
0: na mahihirapan ka na so, naman matulog.
1: Yes.
0: So nabanggit nyo rin, Doc Kat, yung pagkain at saka exercise. Ito totoo talaga. Kanina nga, ang kinain ko talaga, steam okra at saka talong. Ang sarap. Nabusog naman
1: sarap,
0: ako.
1: Yes.
0: So kailangan din natin, Sammy, magkaroon ng conscious effort na hindi palaging instant yung kinakain natin. Hindi ba? So hindi rin dapat kailangan meron ding effort na ganon, Sammy. Tama, Sam? Nandiyan ka ba?
2: Yes po.
0: So, yun yung mga maliit na tips na mga pwede naming ibigay sa'yo sa ngayon na makakatulong sa'yo para ma-manage mo yung problema mo sa insomnia. So, you really have to also tell yourself na kailangan nating baguhin ito. Kasi kung hindi mo siya sasabihin sa sarili mo, hindi mo rin talaga siya ma-achieve. Kasi like yung negosyo mo, diba? Nagagawa mo siya because alam mo sa sarili mo, diba, na inaral mo, sabi mo nga pagka business, nag-e-excel ka. Then sabihin mo din na sa stress management at emotion management, mag-e-excel ka din doon, Sammy. Kasi it's very powerful na pag sinabi natin yon, magagawa natin yon. Hindi ba?
2: Yes po, yes. Hindi naman po lagi ang motivate ko sa sarili.
0: Yes.
2: And yun nga sinasabi ko, Doc, talagang mayroon akong mga, alam niyo parang dalawang episodes lang siya. Yun nga yung sinasabi niya sa last psychiatrist na nakausap.
0: Mm-mm.
2: Either over happy, yun yata term niya, over happy, over naman sa sad.
0: So, kaya dapat
2: yun lang talaga ang problema kung i-manage yung emotions ko. And pagka naman over anger talaga, as in talagang malakpay ilis sa'yo dahil
0: Iba yung
2: kilos mo.
0: Sige. Sammy, I hope sa sandaling oras na yon ay nakapagbigay kami ng ilang mga tips at natulungan ka namin. We will have to go off air muna dahil meron tayong inaantabayanan na kaganapan sa Senado. But thank you, Sammy, sa tiwala. At sana'y nakatulong kami sa iyo. Babalik. We'll get in touch with you off the air, ha? Para kung saan pa yung ibang mga concerns mo. Maraming salamat. Yan po ang ating kapamilya na si Sammy. At maraming salamat din kay Dr. Catherine Tan. At sa mga oras po na ito, puntahan po muna natin sa Senado ang ating kasamang si Robert Mano. Robert?
3: Siya ang nagbibigay ngayon ng chairman's partial report. Si Senate President Pro Tempore Pantelo Lacson, kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay pa rin ito sa maanomalyang flood control project. Kanina, bago siya sumala sa plenaryo, binanggit niya na nasa pito na yung lumagda sa committee report kung saan dalawa na lang yung kailangan para ma-report out yung kabuuan ng partial report dito sa plenaryo. Pero sa ngayon, ay inagbibigay na siya ng partial chairman's report at pakinggan natin yung mga ilalatag ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa ongoing investigation pa rin ng Blue Ribbon Committee.
4: Mr. President, while the partial committee report circulated to the committee members nearly 3 months for sponsorship, I cannot ignore the public's urgent demand for transparency regarding the flood control scandal.

0: several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privilege speech. Namely, Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, former Governor Luis Chavit Singson, former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico by way of an apostille sworn statement, because this is very, very possible. An apostille sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostille manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President.
1: Mga kapamilya, ay pansamantala muna tayong puputol sa ating pong pagsasahing papawid na itong mga kaganapan sa Senado, kung saan po nagbigay na ng kanya pong privilege speech si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, kaugnay ng partial committee report ng Blue Ribbon Committee sa kanilang investigasyon sa flood control controversy. So, inilahad po ni Senator Lacson na ilan po sa mga panukalang pag-amyenda o mga panukalang batas para po maiwasan mangyari muli ang malawakang katiwalian na nadiskubre sa mga public works o mga flood control projects ng DPWH, kasabwat ang ilang mga malalaking kontratista at umunay ilang mga mambabatas. Kasama rin natin siyempre ngayon ang mga dapat na nakaupo dito sa oras na ito. Si Sandro Chona at si Willie Delgado. Ano, kamusta mga kapamilya? Ano ba mga nakita nyo sa pangyayaring ito ngayon?
2: Hanggang ngayon, pinaprocess pa namin yung sinabi niya.
1: Kasi nga, naghihintay tayo na merong malaking pasabog, di ba? Na mailalabas si Senator Ping Lacson. Bagamat hindi pa nga daw niya maisumiti sa plenaryo itong kanyang partial Blue Ribbon Committee report dahil kulang pa ng lagda. Ilan pa ang kulang?
3: Dalawa.
2: Siguro. No? Kasi siyam ang kailangan yata, di ba?
1: Siyam para may pasa na yung committee report sa plenaryo. Eh, ang nadagdag lang kanina ata si Senador Rafi.
2: Rafi ang humabol.
1: So, dalawang magkapatid na tulfo po ang nakalagda. Kabilang na rin sa mga lumagda, sa pito ay si, siyempre, si Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Erwin at Rafi Tulfo. Eh, madadagdagan pa kaya ito?
2: Sino pa kaya ang pwede nilang tubigin para pumunta?
1: Wag naman, gano'n. Mahirap. Pisilin yung mga daliri sa paa para mapilitan. Anyway, so dahil nga po na tinapos na rin ni Senator Lacson yung kanya pong privilege speech at meron lang naman po siyang ilang mga panukala na maaaring gawin in aid of legislation para nga daw po mapigilan yung pag-ulit nitong flood control controversy, ay nais nga po ni Senator Rodante Marculeta na mag-interpolate. Pero iginiit nga ni Senator Lacson na hindi mo na siya papayag na ma-interpolate.
2: Wala nang boses yata eh.
1: Wala nang boses. Sinabi po ni Senator Tito Soto, Senate President Soto, na pribilehyo rin naman po nung nag-deliver ng privilege speech na huwag siyang pa-interpolate. Diba?
4: Tradisyon yan, pag humindi, hindi po pwedeng pilitin.
1: Kaya nga. So, walang pilitan. Ika nga. So,
2: may sinay pa nga si Tito Sen, di ba? Na natatanda niya noong mga panahon ni dating Senator Miguel Defensor Santiago. At saka, pagkatapos niya mag-privilege speech, eh hindi siya nag-entertain ng anumang interpolation.
1: Kaya nga. So, habang nagsasalita pa itong si Senator Marculeta, ay tila kanya pong pinupuntirya ay kung bakit nga daw hindi pa naririnig o binibigyan ng pagkakataon na iharap sa investigasyon ng Senado yung ilang matataas na mga opisyal na nasasangkot dito sa flood control corruption. Katulad nga po, ni dating si Speaker Martin Romualdez, ni dating ako Bicol Party.

0: List Representative Zaldico at may iba pa na malalaking mga pangalan na gusto sana niya ay naiharap o pinatawag na no dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Pero sabi naman ni Senator Lacson na imbitahan eh.
0: Meron namang imbitasyon at karapatan daw naman mga mambabatas out of interparliamentary courtesy na wag silang dumalo.
1: At kinikilala daw ng Supreme Court yung ganong klase ng panuntunan.
2: Eh kasi nga sa Kamara din, iniimbitahan din yung mga senador.
1: Din, no?
2: Pero ini-invoke din nila, hindi din sila umaatin.
0: So, what is good for the goose is good for the picking duck. Ha?
1: Di ba sinayip pa nga yung, ano, yung kay Senator Bato, di ba? Na inimbitahan. Na hindi rin pinayagan nung dating Senate President si Jesus Cudero.
0: Kaya, ano eh, di ba parang pag merong ni-raise na issue na bakit ito ayaw niyong gawin, ito, balik sa inyo. Di ba? Dahil meron din kayong pagkakataon na tumatanggi rin kayo eh. Bakit kailangan pipilitin mong humarap yung iba kung meron nga naman tradisyon o principle ang ika nga ni Senator Ping Lacson na interparliamentary courtesy. Ano oras natin ngayon, Kuya Willie?
1: 8 minuto na lamang, alas 5 na po ng hapon.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ang mga kapamilya, pansamantala, bibitaw po muna si Kakanin Turing. Pero syempre, maiiwan yung ating dalawang napaka matitikas na mga angkor ng ATM. Ha? Sila naman po ang susunod po yung masusubaybayan. Abangan nyo po yan, mga kapamilya.
4: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon. Basta AM DZMM.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
4: Basta AM DZMM.
8: Tara, tara. Nasakay na sila Richard, Gerald, Bella ng Blood versus Duty. Pati sila Kim at Paolo ng The Alibi. Kasama rin sina Legion Youth at Han Jimin ng Love Scout. At sina Yang Yang at Wang Churan ng Fireworks of My Heart. O syempre, pati TV Patrol.
9: Kuya, saan pupunta to?
8: Oo, sa to.
9: Saan nga?
8: Sa to nga.
10: Ang mga paborito nating kapamilya shows mapapanood sa ALLTV2 nationwide. Ang ABS-CBN sa ALLTV2 ay Channel 2 sa Free TV. Scan to find ALLTV naman kung gamit ay Digital Black Box. Mapapanood din ito sa mahigit 100 cable providers sa buong bansa.
9: Kuya, kasya pa?
8: Walang maiiwan.
10: ABS-CBN sa ALLTV2.
4: Basta AM MM.
11: Ang galing, pang matagalan.
12: Parang tayo lang han, no?
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
14: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
7: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
4: Balitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Basta AM DZMM.
1: Ano oras na, Kuyang?
0: 5 minuto na lamang ho, alas 5 na noong hapon.
18: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
19: 4:30 na. ATM na.
15: mga good news at bad,
19: bad news.
15: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
19: ATM!
15: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
19: ATM!
15: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
1: Salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
20: Eh, dapat pala yung ano, 4:55 na. ATM. Eh, kasi nga, yun nga, nagbigay daan tayo doon sa isinasagawang privilege speech kanina.
1: Pero Mr. President, bakit ba ayaw, ano, bakit ba nag-yield for parliamentary, ano,
20: Ayaw nga!
1: Sabay ba tayo?
20: Ayaw nga! Eh, bakit ayaw magpa-interpolate? Ayaw nga! Eh. Kayo talaga?
1: Talaga naman.
20: Saan na ba yung...
1: ayaw man, hindi maka-get over eh, di ba?
20: Ay, nako. Ay, teka lang. Bago natin makalimutan dahil na tayo napapanood na rin sa teleradyo. Eh, batiin muna natin na happy birthday. Kasi nakalimutan natin batiin kahapon. Kasi yung sinabi natin.
1: Kaya pala nung iabot sa akin yung papel, padabog kanina.
20: Tsaka tumalikod
1: ka. Oo, tumalikod. Hindi pati ako binigyan ng tubig.
20: Oo,
1: siya nung nagbigyan sa akin ng tubig.
20: Hindi nyo ako binati kahapon. Hindi nyo ako binati kahapon na mauhaw ka dyan.
1: Happy birthday, Abby.
20: Happy birthday, Abby. Ayan, ang aming mga executive producer.
21: Happy birthday!
1: Ayan, paano naman kami, Abby? Balita namin eh, nag-diner ka ka. Nag-diner ka kagabi. Oh.
20: Ay, kaya hindi rin tayo in-invite kasi hindi natin binati.
1: Kasama dapat tayo eh.
20: Kasama dapat tayo.
1: At hindi natin binati. Andiyan na lang kayo.
20: Oy, happy birthday din. Ano? Happy birthday din kay Aljun Eguia. Ayan, yung kasama natin na writer sa...
1: At talaga?
20: Oo, sa Digital
1: Happy birthday. News happy birthday,
20: team.
1: Aljun. At saka nakita ko.
20: Ayan! Isa pa yan.
1: Si Benji.
20: Si Kuya Benji Gilab.
1: Kaya pala...
21: Happy birthday!
1: Nakalaki yung kwarto niya eh.
20: Ay, baka may pagkain po. Dahil hindi pa natin binabati, bawal po tayo pumasok.
1: Bawal pa. Ngayon pwede na. May ano na tayo, may permiso.
20: Ayan. Eh, happy birthday po sa inyong lahat. Ay, sana'y tumanda kayo hanggat kailan nyo gusto.
1: Ako may bati sa mga birthday pero hindi ko babanggitin on air.
20: Nako, kayo talaga. Nako. Ay, teka lang muna, kuyang. Anong oras na?
1: Oy, isang minuto na lamang ho. Alas 5 na ng hapon.
22: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kuya.
1: Hoy, mantakin mo nga naman, eksakto na ho alas 5 ng hapon.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
5: Anong take mo?
3: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Babalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Ano oras na, kuya?
1: Tatlong minuto makalipas ang alas 5.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ay, kumuha tayo ng report, kuya. Sa labas ng himpilan, sino bang una natin tatawagin?
1: Philippine Coast Guard, naka-heightened alert para daw sa patuloy na operasyon kasunod ng ash fall ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Philippine Coast Guard, Radio Patrol Steve Raz. Kami Steve.
0: Babalikan natin si Steve Raz, kuya. Ito muna ay pinanawagan ng kamera na silipin ang umano'y fuel smuggling o pagpupuslit ng langis sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera si Radio Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam.
7: Jan Ross, Willie, ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, aabot sa 60 billion pesos na halaga ng kita ang nawawala dahil sa fuel smuggling. Ibinahagi rin ni Valeriano sa kanyang privileged speech kahapon na naipupuslit ang importe ng langis sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers bago pa ito dumating sa bansa. Bagaman legitimate maritime operations o maritime operations naman anya ito ay maaaring naaabuso lalo't walang tamang pagbabantay. Posible rin umanong nakikipagsabwata ng ilang government officials sa oil importer. Dito ay ang bahagi ng petroleum cargo ay inililipat sa mas maliit na barko kung kaya posible rin mas mababa na ang taxes and duties na babayaran. Nanawagan din si Valeriano sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na habulin ng mga mapanamantalang fuel smuggler at oil importer na talamak umano sa mga pantalan sa Davao, Batangas, Cagayan de Oro at Bataan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Sino pa, kuya? Sino pa?
1: Ito muna ha, mga detalye ng sasakyang ginamit daw sa panibagong gas and run incident sa Quezon City ay bineberipika na ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamkrame, Radyo Patrol Marlene Padiernos. Kami, Marlene.
8: Ayon kay QCP Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ipapa-enhance na lang nila ang plaka ng sasakyang nakuhanan ng CCTV at saka iba kasi paugnayan sa Land Transportation Office para sa kaukulang validation. Layo na itong alamin ng pagkakakainan lang ng may-ari ng sasakyan at ang driver nang mangyari ang insidente. Ito na, ang ika-apat na italang gas and run incident sa buong bansa at ikatlo naman sa Quezon City. Gayunpaman, sinabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Ramando Tuanio, na itinuturing pa rin itong isolated incident. Sinabi rin ni Tuanio, nakabilang na rin sa mga magiging batayan ng performance ng mga regional director, provincial director at chief of police ang mabilis na pagdatas sa ganitong mga insidente.
9: Yung mga nakaroon na ng insidente ng isa, ito ay sinasabi ni Chepet na fair warning sa ating mga commander. Ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo. Ito ay magiging result ng evaluation na posibleng kanilang pagkakarilid sa kanilang mga sarili mga posto.
8: Yan ang tinig ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Suanio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ay, meron pang isa, kuyang sunog na sumiklab sa loob ng PUP Main Campus sa Maynila na apula na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert.
10: Sandro, naapula na ang sunog na sumiklab sa bahagi ng East Building sa PUP Santa Mesa sa Maynila. Ayon sa investigasyon, bandang alas 2:30 ng hapon kanina magsimula ang sunog malapit sa generator set sa ibabang bahagi ng building. Agad naman na pinalabas ang mga estudyante sa loob ng mga classroom at pina-evacuate papalabas ng campus. Ayon sa pamunuan ng PUP Manila, suspendido ang klase sa PUP Manila Main Campus ngayong hapon. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at ang halaga ng napinsala ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
0: Yun talaga yung dapat ingatan, kuyang, dahil nga mainit ang panahon, talagang lantad, ano, talagang mas madali na magsimula ang sunog.
1: Parang nahuli yung ano, no? 'Di ba, yung March, yun yung ano, eh, Fire Prevention Month, 'di ba? Mukhang nahuli kasi mukhang mas parang lumipat ang init, eh, no?
0: Oo nga.
1: 'Di ba dapat March, April na doon yung kasagsagan ng init.
0: Ay, Mayo na nga.
1: Mayo na ngayon, 'di ba?
0: Pala, ba't nga pala hindi Mayo pa naulan.
1: Oo.
0: Diba dati-dati pag Mayo naulan na?
1: Mahihirapan ito yung mga magpo-Flores de Mayo.
0: Ay, bakit? Bakit? Ay, mainit.
1: Ay, di isot so, nila, diba? Yung gown nila. Eh, minsan eh, pagka yung mga Reyna Imperatriz, ano tawag mo sa ganun?
0: Reyna Elena.
1: Reyna Elena, diba?
0: Reyna Imperatriz.
1: Oh, Imperatriz. Yung buntot ng kanilang gown eh, nandun sa kabilang kanto. Hutar-hutar ng mga ng mga julala, eh, diba? Oh.
0: Ay, oo nga.
1: Diba, ganun kay, oh.
0: Eh, pero pangit din naman pag maulan. Paano ka magpo-prosesyon kung maulan?
1: O di. E di parang ano, basang-basa sa ulan yung...
0: Tsaka payong na yung bitbit ng ano, diba? Konsorte. Wala na iniisip. Dami-dami problema
1: na si Marculeta kasi kung ano-ano ano, sinabi ng ayaw, hindi pwede.
0: Ayaw nga!
1: Ayaw, pinagpipilitan eh. Ayan tuloy.
0: Nasa napagalitan tuloy ng Senate President.
1: Eh, si ano, di ba, may memory, may constitutional ano yun eh.
0: Oo nga. Diba? Eh, kasi nga 1992 pa lang, di ba, naging senador na si Tito Sen. Mm-hmm. Diba? So, marami na siyang pinagdaanan. Mukhang marami, oo nga, no, 1992, no, ilang, and tagal pa rin din niya talagang naging senador pa rin. No? Ang dami niyang termino naging senador.
1: Madami, kasi nagsimula siya sa ano eh.
0: Quezon City.
1: Quezon City as Vice Mayor, di ba? Pagkatapos ng Vice Mayor, lumundag agad siya ng, ano, as senador. Sa senador, eh, di ba? Dahil yung clamor na si, ano,
0: tumakbo.
1: Oh, kasagsagan kasi ng Itbulaga that time.
0: Oo,
1: di ba? Iba talaga ang puhunan pagka nasa showbiz ka.
0: Oo.
1: Oh. Kita mo?
0: Ay, tsaka tignan mo rin ngayon, di ba? Yung sitwasyon. Tayo na, tabla na sa survey.
1: Mm-hmm.
0: Si VP Sara Duterte tsaka si Raffy Tulfo.
1: Ay, huwag nyo daw isama ang pangalan sa ano ba naman kayo. Huwag nyo isama at wala silang kaplano-plano. Ha? Na tumakbo sa mataas na posisyon.
0: Eh, pero kasi matatapos na yung term niya, yung first term niya, di ba? Yung 6 years niya.
1: Oo, tapos na siya. May iwan si Erwin sa ano. May iwan si Erwin sa Senado. Kasi 6 pa siya ano eh.
0: So either mag-re-election siya or tumakbo nga ng ibang posisyon.
1: Oo. Yun ang ano. Kasi yung iba, pwedeng tumakbo. Pag natalo, balik lang eh.
0: Mm-mm.
1: Pag meron pang natitirang termino, di ba? Eh si Senator Raffy, wala na eh. Pag tumakbo siya halimbawa at natalo, balik ano siya? Balik yung trabaho niya bilang media. Malaki naman kinikita niya ron.
0: Oo nga, kaya nga. Ay, tsaka yung balita ko nga, malaki yung kinikita niya doon sa mga vlogs niya.
1: No. In fact, hindi siya kumukuha ng sweldo.
0: Ah, talaga?
1: Oo, hindi siya kumukuha. Doon pa lang sa kinikita niya, boundary niya eh.
0: Oo nga. Eh, diba? Tsaka nakita ko yung collection niya ng sapatos.
1: Mm.
0: Diba?
1: Hindi, tsaka yun namang off the record na yun. Off the air na natin pag-usapan yun.
0: Mm-mm. Diba? Oo nga, parang nakwento mo na yun sa ay, teka lang, kumuha pa tayo ng isa pang report, kuyang. Ito, kuyang. Yan.
1: Oy, ito, magandang balita ito. Mm. Diyan sa mga taga-Bulacan. Yun po daw sa San Jose del Monte, LGU. Nilinaw na posibleng 6 na buwan lang hanggang 1 taon pa bago maramdaman ang maayos na supply ng tubig matapos ang pag-take over nila sa operasyon ng Prime Water. Ang detalye ng balita mula sa PRTV News mula kay JM Pineda. JM.
11: Yes, Willie, mahaba-haba o paumano ang proseso na pagdadaanan ngayong SJDM LGU na ang may hawak sa operasyon ng pag-supply ng tubig sa buong San Jose del Monte. Ayon sa City Administration ng SJDM na si Attorney Rizal D. Mendoza, 6 months ang aabutin para sa mga minor projects o infrastruktura na itatayo. Kasama dyan yung mga water boosters na ikokonekta sa mga kabahayan. 6 na buwan din ang gagawin sa mga major infrastructure gaya ng transmission lines para daw mapaayos ang supply ng tubig sa mga residente. Dahil nga sa pag-takeover ng SJDM LGU, simula June 1 ay sila na yung mangongolekta ng mga bayad ng mga water bills ng mga residente. Ilalagay daw ito sa isang trust fund na nakalaan sa pagpapagawa ng mga kailangang infrastruktura sa pagsusupply ng tubig. Bukod dyan ay may mga nakalinya ring interim company na tutulong sa LGU sa pag-aayos ng infrastruktura habang nasa state of emergency ang lungsod. Nakalinya nga dyan yung malalaking kumpanya tulad ng Metro Pacific Water, Maynila at Manila Water. Pero nilinaw ng LGU na kapag tinanggal ng state of emergency, ibabalik nila ang operasyon sa San Jose Water District at maghahanap ng long-term partner para sa pag-supply ng tubig sa lungsod. At yan muna ang
1: lipat
11: ko si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM. Yes, Willie?
1: Mukhang malaki ang iniwang problema ng Prime Water, ano? Maliban dun sa yung mga infra project na dapat ay ginawa ng Prime Water nung sila mismo ang may hawak ng mga tubig dyan sa ano. May mga iba pa problema, mga kinakailangan ng mga major repairs na mga infra na existing.
11: Sa ngayon, Willie, wala pa naman daw talagang, especially doon sa infrastructure, ang nangyari lang daw talaga kasi meron talagang supply at merong magandang infrastructure ang Prime Water. Ang problema lang, hindi nagagamit ng maayos kaya kailangan ng i-rehabilitate para daw mas maging maganda yung supply ng tubig sa kanila. Kanina nagpunta tayo doon sa mismong parang operation system nila doon sa Water District kasi magka-partner talaga dyan sa Nose Water District. At saka yung Prime Water. So nakita natin yung parang pabrika nila. Meron talagang operation system pero ang problema nga ay hindi talaga nagbibigay ng magandang serbisyo itong Prime Water na kung saan nga. Sabi ng SJDM LGU simula pa 2020-2021. Kinokontakt na nila, tinatap na nila itong Prime Water pero hindi daw sumasagot dun sa mga problemang dinadala nila dito sa mga residente ng San Jose del Monte. Willie? Mm-hmm.
1: Kaya pala... initial ba yung 1 year na yon or pwede pang humaba sa dami ng problemang iniwan ng ano. Gano'n ba kalaking problemang iniwan ng prime otter?
10: Actually, Willie, nung February nga, nung nag-declare sila ng ito nga state of emergency, sabi ng DRI, parang nasa 250,000 na mga residente itong affected nitong krisis sa tubig. At kung susumahin yan, halos lahat ng mga barangay nila ay may problema na dito sa supply ng tubig, especially doon sa mga low-lying na area. Na ang nangyayari nga, yung tubig nila, may mga tsokolate na yung kulay ng tubig. Mm. Kaya ganun kalaki yung iniwan na problema nitong prime water. At yung sabi nga nila na itong 6 months to 1 year, pipiliti nilang kadalik. Kasi nga, yun nga, sinasabi nila ng SJDM-LTU na medyo mahaba yung proseso na gagawin. May mga ikakabit na transmission. Sinabi pa nga nila kung gaano kahaba yung mga kailangang gawin na halos higit 20 kilometro yung ilalagay nilang mga host o yung mga parang transmission line. So medyo mahaba-haba yun. Yung ibang part pa dito sa San Jose del Monte ay mabundok. So doon daw sila mahihirapan. Kaya yung binigay nilang timeline ay 6 months to 1 year. Pero sa duration na yan, may mga proseso daw na mangyayari. Mararamdaman na rin kahit papano ng mga residente ng SJDM yung maganda-gandang supply ng tubig.
1: Paanong takeover ang gagawin ng LGU? Yung LGU makangasiwa sa lahat, construction, regarding sa mga kinakailangang infrastructures, o kukuha sila ng ano? Kukuha sila ng makangasiwa? Let's say company para sagawa ng kinakailangang rehabilitation.
10: Sorry, Willie, ang sinabi sa atin ng SJDM-LGU, yung pag-takeover nila, especially dun sa mga facilities. Kasi nung mga una na hindi pa formal na itinitakeover itong facilities, hindi sila makapasok dun sa mga pasilidad ng prime water. Dahil nga, ang talagang joint venture talaga ay between San Jose Water District at Prime Water. So, hindi nakikialam ang LGU doon. Pero dahil nga ang nangyari, nasa state of emergency na, meron ng emergency powers ang LGU para i-take over itong business na ito, itong kumpanya na ito. Ang nangyari pa nga, tinanggalan nila ng business permit, saka yung pinaka-JBA nila, yung pinapirmahan, terminated na yon. Kaya kailangan nilang hawakan na yung pinaka-operasyon. Ngayon, pagdating doon sa mga kumpanya, ang mangyayari ay hahanap sila ng tutulong sa kanila para kahit papano ay mabigyan sila ng karampatang parang desisyon para doon sa gagawing mga infrastruktura. Kasi sabi ng SJDM-LGU, medyo mahirap daw talaga gawin. Kaya kailangan nila ng interim company. Yung sinasabi nila, interim company, habang nasa state of emergency pa. Pero pagtapos noon, hahanap naman sila ng long-term partner na kumpanya na hawak na doon at magiging partner ng San Jose Water District.
1: Oh, kasi karamihan sa mga LGU, hindi naman sa pagano, especially mga nasa probinsya, hindi ganun kalawak yung ano yung kakayahan para mag-take over ng ganyang klase ng mga projects.
10: Yes, really. Diba? Tama ka dyan, actually. Yun nga, sabi nga nila, merong kakapusan sa pondo. Yun yung isa sa mga pinoproblema ng LGU. Pero yun nga, dahil nga sa ginawa nilang takeover na to, minimake sure naman nila na may nakahanda silang solution, especially dun sa pondo, dahil dun sila mahihirapan daw.
1: May nangyari na kasi dating ganyan. Hindi ko na lang matandaan kung saan probinsya yun. Ano? May nagkaroon din ng problema yung water concessioner nila ron. Nag-takeover yung LGU. Ang siste, naku, lalong napasama yung operasyon. Dahil hindi naman pala ganun ka able yung LGU para mag-take over. Nagkaroon lang ng parang iringan. So inagaw nila yung operation. Ang problema, lalong lumala ang problema.
0: Hindi, pero ang tanong dyan, JM, syempre, tsaka Kuyang Willie, syempre ang nasa isipan ng mga residente tsaka ng mga consumer, ano ba talaga yung dahilan? Bakit walang lumalabas sa tubig doon sa kanilang mga gripo? Saan yung problema? Kasi yung supply, hindi naman to problema dahil nga meron pa rin naman lumalabas. Yung nanggagaling doon sa mga water sources.
1: Considering natin na may nakalatag pala mga infrastructures, ayun yung nga prime water.
10: Diba? Yes, Willie at Sandro, ang sabi sa atin ng LGU pagdating dyan, pinipilit nilang kontakin o
11: bigyan ng chance itong prime mover para magpaliwanag. Pero until now, kanina, nung time na nandun tayo sa facility nila, hindi lumalabas itong prime water. Kasi ang nangyayari, kapag daw may concern na problem, dinadala pa sa central office nila. So ang nangyayari, tumatagal lalo yung proseso, kailangan pang alamin ng central office kung ano yung problema. At ganun yung nangyayari. Ngayon, pagdating doon sa supply, wala naman talaga daw problema. Pero ang nangyayari, doon sa mismong operational system, hindi daw maayos. Kunyari, simpleng problema lang na kailangan tapusin ng isa o dalawang linggo. Ang nangyayari, umaabot pa ng dalawang buwan, tatlong buwan ano, yung pinaka-problema. Kaya lalong tumatagal yung problema na yun doon sa supply ng tubig.
1: Ang tawag dyan, masyadong red tape sila.
0: Kasi kung sira yung linya, yung tubo ng tubig, edi ayusin, di ba? Ganun ba katagal yun para ayusin?
1: Hindi, tsaka huwag na kayo magtaka, JM, kung walang hindi kayo nilalabas niyang mga taga-prime water noong nandiyan kayo. Wala kang lumalabas sa tubig sa kanila eh. Mga tao. Okay. JM, sige, salamat ha.
0: Ayun, sige, JM. Maraming salamat, JM. Ayan naman, ito pa, isa pang balita. Mga delegado sa gaganaping Philippine Dental Association Annual Convention, libreng makakasakay ng MRT3 simula May 11. Oh, sana all.
1: Saan ba yung MRT3? Ito bang ano? Yung Santolan? Yan ba yun?
0: Ay, hindi. Yung MRT3, yung EDSA. EDSA, yung dyan sa...
1: Yung dito sa ano?
0: Mula... Papuntang Taft.
1: Papuntang Taft, along EDSA.
0: Yung North Avenue to Taft. Yung MRT3.
1: Yun ba yung MRT?
0: Ayan, kumuha tayo ng detalye sa balitang yan mula kay PRTV News, Justin Ignacio. Go ahead, Justin. Justin, go ahead.
12: Inanunsyo ng Department of Transportation na libreng makakasakay ng MRT3 ang lahat ng delegado sa Philippine Dental Association Annual Convention and Scientific Session. Ayon sa DOTR, ito anya ang kanilang paraan bilang pakikisa sa 110th taon ng nasabing konbensyon. Magsisimula yan sa May 11 hanggang 15 kung saan kailangan lamang ipakita ng mga kalahok ang kanilang delegation ID sa mga station personnel upang maka-avail ng libreng sakay. Ayon pa sa ehensya, pagpupugayaan na ito sa mahalagang ambag ng mga dental professional sa bansa. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News para sa DZMM.
0: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Ikaw ba, kuyang, nakakasakay ka pa ng MRT?
1: No, oo naman. Ako rin. Kasi halimbawa, ako naman dito sa ano, sa yung LR, yung Santolan, papuntang
0: LRT2.
1: Papuntang, tawag dito,
0: Antipolo.
1: From Antipolo to...
0: Yes, Recto.
1: To Recto. Yan. Kasi, para ma-less yung ano. Kasi kung babaybay ka... Nako.
0: Oo, ang tagal noon.
1: Katakot-takot na traffic yung dadaanin mo dyan. Dahil impacto sa karsada, di ba?
0: Anong tawag sa kanila?
1: Impacto.
0: Akala ko baka buisit lang eh. Impacto pala eh.
1: So, iiwanan ko yung sasakyan sa isang mall na nandoon, di ba sinagad yung ano doon?
0: Ayaw nga. Oh. Paglabas mo noon, mall na eh.
1: Oh, paglabas mo mall, de, sasakay ka na lang ng ano, ng tren, di ba? O, baba mo, recto na.
0: Ay, oo nga.
1: O, iwas ka pa sa traffic.
0: Oo nga. Tapos, ang alam mo, ang maganda sa LRT2, maluwag siya eh. Mas siya yung pinakamaluwag sa, kumpara sa LRT tsaka sa MRT.
1: Yun yung tinatawag na violet line. Violet kasi yung ano nun eh, yung kulay nun.
0: Malapad siya eh. Malapad mas yung malapad. Mga bagon. Oo. Yeah, alam mo, magsasakay ako doon, kuyang, never ko na-experience na ano, na napuno siya.
1: Ano mang pinakadabi? Napupuno din pagka rush hour.
0: Okay.
1: Especially mga estudyante.
0: At saka napansin ko nga rin, puro mga estudyante sumasakay.
1: Oy, kasi gawa ng university belt ang dinadaanan niya.
0: At saka yung ano yung dulo ng Ateneo, yung kapo ng yung kanto ng Katipunan sa may Ateneo, doon may station doon.
1: Oh, yung ano, yung Katipunan station. Yan.
0: Na underground station. Ang
1: basta ang kadalasang binababaan ng mga yan, yung maraming bumababa at sumasakay, yung Cubao Station, yung Araneta.
0: Oo, maski rin naman sa MRT eh.
1: Oo, kasi yung mga, even yung mga estudyante, bago umuwi, dadaan muna doon, chachaw-chaw.
0: Akala ko chichicha.
1: bago umuwi ng kanilang ano,
13: ng kanilang mga bahay.
1: Eh kasi yung iba naman ba nakatira lang diyan sa may parting area ng masinag area, di ba? Pag umuwi nila, yung iba naglalakad na lang.
13: Hindi siya kadumadaan to. Ang dami yung dinadaanan yan. CEU, yung mga sa University Belt nga. Tapos dyan sa Betigo Belmonte.
1: Ayan. Basta mula dun sa ano, mula dun sa recto, pag angat niya ng recto, ang dadaanin Legarda na kagad.
13: Ah.
1: Which is dadaanan yung napakaraming eskwelahan dun.
13: Oo nga.
1: Susunod dyan yung Armagsaysay yata. O saan? Hindi, mayroon pang No. Ano may ere pa ng altura eh, mga ganun eh, di ba?
13: Oo.
1: Hindi ko nalang tanda, pero dati tanda ko yung ano eh.
13: Pureza.
1: Pureza, ah, Pureza. Pureza. Yan, Pureza.
13: O, di ba, tapos, sabi ko sa'yo, nag-MRT, LRT talaga ako eh.
1: Oo, yun yung mga dinadaanin niya hanggang sa makarating dito sa ano.
13: Sa Masina.
1: Sa Masinag area. Sa
13: Antipolo. At saka, ito pa tip ha, ito mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyan sa Antipolo Station, pagbaba nyo, tumingin kayo doon sa skyline ng Ortigas at Makati. Ang ganda. Ganda.
1: Kasi paangat, elevated na siya.
13: Elevated. So para
1: kay mataas pa yung bansa. Mataas pa yung pagkakatayo ng stasyon.
13: Feeling. Ang ganda. Alam niyo, samantalahin niyo yan kasi galing yan sa mga taxes natin.
1: Ito napag-uusapan na rin lang yung LRT diyan sa area ng Santolan ano. Yung management po ng LRT, magagamit po ninyo yung lugar. Kasi dati, nung hanggang doon pa lang sa Santolan yung huling stasyon, wala pa yung, hindi pa natudugtong yung sa Tuason at saka yung sa Masinag. Buhay na buhay yung komersyo dyan eh. Ngayon, wala na. Kasi wala nang, hindi na yun ang pinaka-main nababaan eh. Pero, pwede ho yung ano, pakinabangan yan. Konting
13: mindset lang yan.
1: Konting utak lang kung ginagamit dyan. Wala hong bayad yun.
13: Okay, tataka kuyang. Bago natin ituloy yan, pass lang natin to. Kumuha tayo ng report. Philippine Coast Guard na heightened alert kasunod ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Go ahead, Steve.
14: Zandro, kasalukuyan naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard, partikular sa Coast Guard District Bicol, pati na rin ang lahat ng Coast Guard Station at Substation sa lalawigan ng Albay para maserbisyoan ng mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at sa katunayan, ginagamit na rin ang dalawang water purification unit ng PCG na kaya magbigay ng hanggang 10,000 litro ng malinis at inuming tubig kada araw sa Ginobatan at Kamalig Albay. Bukod sa pamamahagi ng food packs, kasama rin sa trabaho ng nasa 100 tao ng PCG, ang clearing operations para alisin ang naipong ashfall sa mga kalsada at matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga sasakyan sa lugar. Sa datos ng PCG, umabot na sa halos 195,000 na individual ang nailigas dahil sa epekto ng ashfall. Alala ng PCG sa publiko, alamin ang lokasyon ng evacuation centers sa kanilang lugar at gumamit ng N95 mask o basang panyo kapag lalabas para maprotektahan ang lalamunan at baga laban sa abo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
13: Maraming salamat, Steve Raz. Pag nag-ikuyan, nag-MRT, LRT, ano ang hawak mo? Hawak mo ang
1: beep.
13: Ay, nakasusunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arakada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lasso sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
13: Bye!
15: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM.
16: Noon, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
16: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.
17: Mawalang galang na po.
18: Magbabalik po sila
17: para bumanat with you. Respect.
19: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
17: Richard Heydarian.
20: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
17: Carlos Flores.
21: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
17: Cliff Arguelles.
22: Seryoso, sincero, at yung buong
17: Dino De Leon.
23: Sa totoo lang, real talk lang tayo.
17: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
24: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
17: At Cheska Persia.
25: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
17: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media at sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
26: Kwentong kanto.
27: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
26: Labagan ng komentaryo.
28: Bakit ikaw ang gustong banatan?
29: Baka ba?
26: Real talk. Wala kang ligtas.
30: Ano klase ng partner ko po?
26: Sa 4, alas.
31: PRTV na kami.
26: Kasama si ng Dr. Guido David.
32: Anong ibig sabihin?
26: Michael Fatin.
33: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
26: Alan Herman.
34: Ladong maingay.
26: At Ronald Liamas.
35: Magkakamon ng debate.
26: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
36: Ano ba kayo dyan?

0: 5, 2026, Martes. Isa sa mabibigat na pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte ay nagmula kay dating Senator Antonio Sunny Trillanes. May nakatago pa kaya siyang alas laban kay VP Sara? Alamin yan mamaya, live mula mismo kay Senator Trillanes. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corbus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Pinsala sa agrikultura mula sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Umabot na sa 6.6 milyon pesos. Inflation bumilis sa 7.2% ngayong Abril. Assets ni Vice President Sara Duterte pinapa-freeze sakaling umabot ang impeachment sa Senado. Panggugulo ng ilang kabataan sa pampaserong jeepney sa pool sa viral video. Mayamang kasaysayan na tradisyon ng Lubao, Pampanga, ibinida sa Sampaguita Festival.
0: Sinagip ng Las Piñas Police at DSWD ang mga kabataang nakunan sa viral video na nanggugulo sa isang pampasaherong jeep. Babala ng otoridad sa mga magulang. Maaari rin silang makasuhan sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
3: Sa video na ito ng Facebook page na Las Piñas Born X Raised, may kita ang grupo ng kabataang lalaki na walang damit pang itaas, na may kasamang ilang kabataang babae na kinukuyog ang isang pampasaherong jeep. At tila may inaaway sa loob.
4: Kinuha pa rin yung sapatos, oh.
3: Hindi matiyak kung may ninanakawan ang grupo.
4: May ice pick pa yung isa.
3: Ang isa, may dala pang tila ice pick habang labas-masok sa loob ng jeep. Nangyari ang insidente noong May 2, pasado alas 7 ng gabi sa Alabang Zapote Road.
5: Naganap nito lamang May 2, 2026 at nagdulot ng palamba sa mga netizens. Nais ko pong ipaalam sa lahat na agad pong umaksyon ang TNT Las Piñas, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Almanza 1, at matagumpay po natin na rescue kaninang umaga ang mga kabataang nasa viral video.
3: Nang mag-viral online, agad nagsagawa ang Las Piñas Police ng follow-up operation at na-rescue ang 7 kabataan na natutulog noon sa ilalim ng underpass malapit sa isang mall. Paliwanag nila, gusto lang nilang sumakay sa jeep pero hindi raw sila pinayagan.
5: Ayon sa interview sa mga na-rescue na kabataan, nais lamang daw po nilang makisakay sa jeep pero hindi pumayag ang driver kaya nagkaroon ng konting kumusyon.
3: Hawak na ng Social Welfare and Development Department ang 7 kabataan na kabilang sa viral video. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magulang na hinahayaan maging pasaway ang mga anak.
5: May civil case na maaaring kaharapin ang mga magulang ng mga nasabing minor de edad sa ilalim ng ating humihiral na batas.
3: Hinihikayat naman ang mga nabiktima noong araw na yun na magsampa ng reklamo. Hinigpitan na ang police visibility sa lugar para maiwasang maulit ang insidente. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Samantala, isa na namang insidente ng gas and run ang naitala ng Philippine National Police. Sa video mula sa Quezon City Police District, kita ang pagtakbo ng isang kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nangyari ito noong Linggo ng alas 3 ng madaling araw. Nagkasana ng flash alarm ang QCPD para matukoy ang sasakyan.
0: Nasa kote ang higit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalaang shabu sa Caloocan City. Arestado naman ang dalawang itinuturong tulak ng droga. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
6: Oh! Sinalakay ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police ang bahay nito sa Barangay 66 pasado alauna ng hapon nitong Linggo. Agad tinungo ang ikalawang palapag at inaresto ang dalawang lalaking edad 37 at 54 anyos matapos makabili sa kanila ng umani shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos.
7: Nakakatanggap po tayo no, ng sumbong doon sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay sa hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ano, ang informante natin upang makabili ho tayo ng shabukot.
6: Higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos ang nakumpiska ng otoridad. Na-recover din ang isang digital weighing scale, cash at buy-bust money. Ayon sa pulisya, mga taga-barangay din umano ang parokyano ng mga sospek.
7: Lumalabas ano, hindi lang sa barangay 66 ano, kundi doon sa kalapit barangay rin nila. Kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now with this aggressive operation, na tinay namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito.
6: Inaalam pa ng pulisya kung posibleng kaanib ng mas malaking drug syndicate ang mga suspect at illegal drug source. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang batang magkapatid sa sunog sa San Mateo, Rizal, mag-alas 12 ng tanghali kahapon nang umabot sa unang alarma ang sunog sa residential area sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday. Ayon sa San Mateo Bureau of Fire Protection, na-trap sa loob ng nasusunog na bahay ang 7 at 19 na taong gulang na babaeng magkapatid. Naapula ang apoy makalipas ang 30 minuto. 10 pamilya ang apektado sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito.
0: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa Pantokan, Davao de Oro. May umaarangkad ng balita si Noreen Igonia.
8: Pauwi na sa Tagum City mula sa pagsuswimming ang isang magkakamag-anak nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa National Highway, Barangay Tambongon, Pantukan, Davao de Oro, Biyernes, Mayo 1. 14 ang nasugatan, karamihan mga menor de edad, kabilang ang 1 at 2 taong gulang na bata. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pumutok ang gulong sa unahang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela hanggang bumangga ito sa center island. Sa lakas ng bangga, tumilapon sa labas ang mga sakay ng van. Agad silang dinala ng mga responding rescue team sa paggamutan.
9: Dinala yung mga biktima sa Davao Regional Hospital dito sa Tagum City. Sa follow-up investigation, since na magkakamag-anak sila, for now, ang inatupag nila is yung mga nasa hospital. With regard sa pag-file ng kaso, hindi siya priority as of now kasi nga magkakamag-anak sila.
8: Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture Bicol, nasa higit 15 hektarya ng lupain ang apektado ng malawakang ashfall. Tinatayang aabot sa 83 metric tons ng agricultural produce ang nasira. Namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka ang mga otoridad at plano ng ilikas ang mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sinuspindi na rin ng Tourism Department ang anumang non-essential travel malapit sa Bulkang Mayon.
0: Hindi pa panahon para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa bulkan na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang umaarangkad ng balita ni Irene Ruga.
10: Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Darisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon kay Doreen Abalende, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, umabot sa 3 kilometro ang narating ng pyroclastic density current na bumaba sa Miisigali.
11: Sa nakalipas din po ng 24 oras, may na-record po kita na 336 na rockfall events. And tulog po na pyroclastic density current signals. So kansuba ko pong aga o kansurusuba ko lang po no bandang alas 7:19 nagkay ko po kita ulit ni nga medyo delta kula po na pyroclastic density current o usol.
10: Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangangailangang itaas ang alert level status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, wala pa rin pagbabago sa mga binabantayang parameters o kondisyon ng bulkan kaya mananatili ito sa alert level 3. Samantala, nanawagan din ngayon ang FIBOC sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa Bulkang Mayon na hindi beripikado.
11: May mga fake news, no, na ipinapakalat para sa engagement. So, and ini po kayang mga fake news po na nilalo ni mga exaggerated na mga bareta. So, nagko-cause po kaya yan yung panic. Lalo na po sa may mga relatives po hindi sa Albay o yung hararaan ni po hindi sa Mayon Volcano. Ang pangapudanta na lang po is before po kita mag-share o mag-like o mag-comment po hindi sa mga posts na ini o mag-disseminate po kaning mga information na ni hilingon ta po na maray kung si Isay po ang nag-post kung ano po ba yan na authorized na agency.
10: Matatandaan na umabot sa 195,000 na individual ang naapektuhan ng matinding ash fall kasunod ng sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density currents sa Miisigali at pag-ulan ng abo sa gawing timog kaluran ng Bulkang Mayon simula noong ikalawa ng Mayo. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal ang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang alert level 3 status. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nagtabla sa MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
12: AC. Abang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako.
13: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ang lamig!
16: Teka, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
17: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
17: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
18: Hatid sa inyo ng Play.

0: dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
1: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
6: Masdan po nating bayan, anong iyong...
7: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada.
8: Dapat ma-freeze ang assets ni Vice President Sara Duterte sa oras na umabot ang impeachment niya sa Senado ayon sa co-author ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
9: Tulad ng mga imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa anomalya sa flood control, dapat ding ma-freeze ang assets si Vice President Sara Duterte oras sa umabot sa Senado ang impeachment nito. Ito'y para maiwasan ang paglilipat ng kanyang pera at ari-arian habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ay ayon sa isa sa may akda mismo ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento.
10: In the moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado. Para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court, ang Senado, for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representantes.
9: Nauna nang kinwestiyon ng kampo ng bise ang procedural overreach sa impeachment proceedings para kay Attorney Sarmiento, sang-ayon ito sa konstitusyon.
10: So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
9: Pero sakaling magdesisyong magbitiw sa pwesto ang pangalawang pangulo, sinabi ni Sarmiento na kapag natapos ang impeachment at ma-convict ang opisyal, hindi na ito maaring kumandidato.
10: Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
9: Samantala, maaari namang maging mahalagang testigo si dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa impeachment trial sakali mang ipatawag siya sa Senado.
10: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
9: Si Carandang ang isa sa mga nanguna sa investigasyon sa umunay ill-gotten wealth ng mga Duterte bago siya sinibak ni dating Pangulong Duterte. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? Makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show.
12: Magandang hapon, Jack at Miss Nina.
11: Yes, una-una nung in-interview siya, di ba, partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo, vindicated kayo, sir. Ano, can you clear explain that further, sir?
12: Well, that's not exactly how I felt, ano, nung nangyari yan. Kasi

0: Nyo, sa haba ng biyahe, ika nga, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, ano, na I value that, but looking back, sayang eh. Kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema.
1: Mm-hmm. Ayun na nga po. And just to go back, no, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, ano, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin niyo po ba, fully vindicated na kayo o meron pa kayong alas na hindi natin, hindi pa nailalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial?
0: I-correct ko lang yung ano yung statement mo na 19 out of 19.
1: Ah, out of 19.
0: Oo, so kumbaga lahat ng random accounts o transactions na pina-check ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, ano, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, no, is 2.4 billion pesos. Tapos, yun nga, yung mga check na mas ano to, yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy na identified na drug lord na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2-year span. Pero pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya eh, sa bawat miyembro ng pamilya.
2: Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry para sa ibang, sorry sa term, no, pero parang lumalabas, parang family business ang dating.
0: Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya, tapos wala naman silang declared partnership with the Duterte family. Kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, bigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial, ah. From even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo.
1: So ito po mang drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, ano, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahahanap, ano, para magsalita sa trial?
0: For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga iba nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasing negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months, binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya, di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify kung bakit niya binibigyan. Then si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So, tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So, that's bribery and corruption na hindi dinideclare sa SALN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas.
1: Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan. you know, matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate? Itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, you know, what you've been saying, legitimate accountability.
0: Yun nga po. Ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero doon sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi.
2: Mm-hmm.
0: Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, paano nyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila?
2: Mm-hmm.
0: Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga.
2: Tsaka yun nga, Senator, sinabi nyo wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi nila sinabi kasi nyo ang alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay nyo yan, ay under oath din. Wala na ba silang pang perjury case sa inyo?
0: Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, sila nung ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts, agad-agad pumirma ako ng waiver, dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts, at narinig mismo ng mga reporter na walang account yan, kaya napaamin siya na inimbento niya. Dapat ganon, di ba? Kung talagang inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang you see it through, di ba? Kaso, obvious naman. At sana lang, yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting ano sa kanila, paniniwala, mamulat na kayo.
1: At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa, di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari to. And then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabutuhan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya?
0: Yun yung gusto issue niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng eskapo yan eh. Di ba? Kasi hindi niya, paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, it's high time na na-discovery sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito.
2: Mm-hmm.
0: What about the other charges? Ano? Yung yun lang pagbantaan niya sa presidente. Maliwanag doon sa video na yon.
2: Mm-hmm.
0: Tapos yung kanyang, yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga, maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa dun sa mga articles of impeachment.
2: Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado?
0: Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas.
2: Mm-hmm.
0: Dahil kasi sa required.
2: Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Arise, sinabi niya na hindi siya boboto para mag-abstain siya. Paano kung maraming ganun?
1: May magkasakit din.
2: Oo, di ba? Paano yung, anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement?
0: Una-una, itong si Congressman Arise, kilala ko yan. Naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan nyo na. Disregard kung ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ang kanyang servisyo.
1: At, pero pag nasa Senado na po, iba na ang labanan. Sabi nga po ng mga analyst, no? At saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwat. Kung sa Congress, parang mas ano tayo eh, mas... makukuha mo yung majority, mas confident ka, no? Considering unanimous, and then may mga allies dyan, no? Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the, how much magic, 16 ba yun?
0: Yes, 16 votes for conviction.
2: Mm-hmm.
0: So, 16 guilty votes ito. Kasi yung abstention, hindi yan magka-count, ano? Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman doon sa bilang namin, yes, manipis, mm-hmm. may mga 16 to 17 votes sa ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Na, hindi, just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayun naman natin pangunahan, gusto mm-hmm. lang natin makita nila ebidensya, pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, pag nakita nila ebidensya, ay magko-convict sila.
2: Eh, anong reaction nyo sa binigay na statement partner kapag sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kontrahin yung impeachment complaint na yan?
0: Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues, mm-hmm. no? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito.
2: Mm-hmm.
0: Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator, judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal. Diba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo?
2: Mm-hmm.
0: Ang mandato mo, eh gawin mo yung tama, bumoto ka ng tama.
2: Mm-hmm. Yan
0: po.
1: So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano mm-hmm. po? So tingin niyo po ba the Gen Z or the younger generation still cares about Sal-Ens and all these bank accounts?
0: I believe yung Gen Z and other mga age groups mm-hmm. factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas dun, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila.
2: Mm-hmm.
0: But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s.
1: Eh.
0: Mm-hmm. Mataas. Then after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid 40s lang yung numero ni Sara,
2: mm-hmm.
0: hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan.
2: Mm-hmm.
0: The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila,
2: mm-hmm.
0: which would hover around the mid 20s.
2: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Oh, and ngayon yung survey, di ba? Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano mm-hmm. po ang reaction nyo dyan?
0: Yung survey na yan, very timely ano, yung paglabas, mm-hmm. it shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list.
2: Mm-hmm.
0: Yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari.
2: Mm-hmm.
0: Ilang magkakapartido tumaan doon sa listahan na yun. Doon sa long list na yun, palaging lamang si Sara.
2: Mm-hmm.
0: Pero pagka ninarrow down mo into a two-way or three-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, eh lupay-pay na yan.
2: Kaya nga, pero anong siguro message mo lang doon sa mga ano sinasabi na ay namumuliti ka lang yan, wala yung impeachment yan. Ano masasabi mo sir para ma-convince sila na hindi, tingnan niyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila kahit sunugin sarili nila ay maangamoy Duterte sila. Ano masasabi niyo po?
0: Ganito po. Magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ng Senado.
2: Mm-hmm.
0: Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas. Tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon, pag kayong general public, makita nila yung katotohanan,
2: mm-hmm.
0: magbibigay sila ng kanilang paghusga. At susunod dyan yung mga politiko, in this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin doon kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict.
2: Mm.
0: Tatlo lang yung nag-acquit.
1: Alright. Maraming salamat for your time and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang
2: mahaba-haba pa,
1: po itong kalbaryo natin.
2: Kaya sir, we're looking forward kung sakaling nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayo magpunta doon?
0: I was just informed this morning na magtetestigo ko sa sa Senado. So, itong mga babae natin, hindi ito politika, no? This is democracy in action. Party ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala.
2: Okay. All sige, right, sir. Maraming salamat po again.
0: Salamat po.
1: Sabas dapat talagang managot ang dapat managot. Maraming salamat, Senator Sunny Trillanes. Salamat. Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: For almost 3 years, she has...
4: Muling bumuelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito, para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso, kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan.
5: So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka, pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka.
4: Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari aniyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw aniya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga ng nagpahayag ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado. Kaya babala niya sa mga ito.
5: Faced with the evidence, kahit na mayroong mga diehard and reasonable dyan, tandaan natin na... huhusgan sila ng taong bayan. Tandaan natin ha, nung kay Erap Estrada, naggalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Nangyari doon, nagkaroon ng EDSA 2, no?
4: Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan.
5: Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo, no? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaoan ka, Bicolano ka, Pro-Marcos ka, Pro-Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan, no? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya. Malinaw ang ebidensya.
4: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa House Committee on Rules, nasusunod isasalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang iba pang mangyayari sa proseso na yan. Makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
6: Ay, magandang gabi ninya at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
1: Opo, para lang malinawan po tayo, kailan po sasalang sa House Committee on Rules and Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
6: Ang proseso po niyan, pagkatapos po ito pumasa sa Committee on Justice, pagkatapos po namin kahapon aprubahan ang committee report, ito po ay itatransmit na sa Committee on Rules, at ang Committee on Rules ang magseset ng araw kung kailan po ito isasalang sa plenaryo para pagbotohan, kung saan kinakailangan po ng 1/3 vote para ito po ay maaprubahan. Anything short of 1/3 vote, yun po ay matidismiss.
2: Oo. So ano sir, may binibigay po ba na dito sa schedule na to, kumbaga dapat ilang may sapat na araw lang or wala naman pong limit pagdating doon?
6: Ako, tansya ko po, by next week, nakasalang na po yan sa plenaryo.
1: At magbobotohan na. Next week, makikita na natin kung papasa siya at makukuha niya yung more than 1/3 votes by May 11 daw po, Lunes.
6: Yun po yung mga tinitignan, pero syempre hanggat hindi pa po ito na i-agenda ng Committee on Rules ay hindi pa po ito masasabi natin na definite. But tama po kayo, pag ito po ay sinalang na, ito po ay dadalhin sa plenaryo, ito po ay pagdedebatihan, i-open po yung period of interpellation, ito po ay idedepensa ng ating chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, at pagkatapos po ito pagdebatihan, lahat po po pwedeng magtanong, kahit po kayo ay miyembro o hindi ng Committee on Justice. So ito po ay magiging open sa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Pagkatapos po nun, doon po magkakaroon ng botohan.
2: And Congressman, kung sakali ba kunyari magkakaroon ng mga question doon sa interpellation po, pwede pa rin ito magkaroon ng amendments kung sakali?
6: Yung amendment, hindi ko po, tingin ko po hindi na po yata mangyayari yan. Pero siguro yung po pwede nilang pagbobotohan doon kung sila ay sumasang-ayon sa impeachment o hindi.
2: At i-re-require ho ba si, although na-require naman dati, inimbitahan natin ang ating Vice Presidente, ito, iimbitahan siya ulit at umaasa ba kayo na sisipot siya sa pagkakataong ito?
6: Hindi. Ito po ay usapan sa plenaryo na lamang at hindi na po kasama dito ang ating Vice Presidente, pero welcome naman po sila. Bukas naman po ang Kamara kung gusto po nilang masaksihan ang debate dito.
1: At sakali lang daw na magbitiw si VP Sara, ano po ang susunod ninyong hakbang? Hahabulin niyo po ba yung plunder na kaso laban sa kanya?
6: Ang pagkakalam ko po, may naka-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ito po ay, kung inyo pong maaalala, noong nakaraan po, nagsumiti ang Committee on Good Government ng committee report kung saan sila po ay nirekomenda na makasuhan ng criminal at saka administratibo. Nga lang, hindi po ito umuusad dahil siya po ay impeachable officer. So, unless and until siya po ay ma-impeach, doon lamang uusad ang mga kasong criminal at iba pa.
2: So, ganun po yung congressman, dahil siya ay impeachable officer, kahit kinasuhan siya ng kasong plunder, hindi pa ngayon pwedeng ma-freeze ang assets niya at mabigyan siya ng kumbaga, ano ba yun, yung hold departure order.
6: Sa ngayon, wala pa naman po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig dito sa impeachment. So, once natapos na po kami, once siya ay nahatulan sa Senado, kung aabot po ito sa Senado, ay doon pa lamang po uusad yung criminal case at po pwede na po maglabas ng hold departure order at saka mga freeze order ang Office of the Ombudsman.
1: Alright. Maraming salamat po, Manila 3rd District Representative Joel Chua.
6: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
2: Tabla si Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. 6% naman ang undecided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 elections. Matapos ang nasa 8 pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkat ang balita si Angela Babad. Angela.
7: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat, ay kumilos na ang hustisya. Dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal, gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldi Co. Binigyan umano ni Lacson ng question si Co na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Co. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harapin. Jack, sa ngayon ay nasa pito na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report. Kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
2: Okay, so Angela, huling tanong lang, pito, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Sa pumirma.
7: Jack, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa Partial Committee Report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or Chairman's Committee Report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa Ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
2: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
8: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
9: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
10: But I think the risk here, really, as we look at it, of course, yung transport, kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side. No? Kasi yung price of rice, price of fish, and other, ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables. No?
9: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
10: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate, and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
9: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
11: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply, ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
9: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
12: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
13: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Boji D. III, layunin nitong pag-isahin ang mga sektor ng enerhiya, agrikultura, transportasyon, paggawa at kalakalan para makabuo ng iisang direksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, unang tinatamaan ng oil price hike ang ordinaryong pamilya.
14: Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino.
13: Kasabay nito, isinusulong din ni D, katuwang si Majority Leader Sandro Marcos, ang Kalinga Act of 2026.
14: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatatagin natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
13: Sa pagdinig ng LEAD Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ang mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigayan nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
15: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
13: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng LEAD Joint Committee ang mga suwestyon ng iba't ibang ahensya at sektor habang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Pansamantalang magte-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
16: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
17: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o may panligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-take over sa operasyon ng LGU at San Jose Water District, pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
18: Sa pag-aaral ka ho namin, there are four major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 major, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are four major transmission line na dapat mailagay natin.
17: Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
18: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang dalawang private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo, hindi ho. May mga proseso ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
17: Simula June 1, ang SJDM-LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
18: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, et cetera, but at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
16: Niya hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizal de Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng isang taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente, lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya?
8: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
12: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
8: Arangkadang Balita.
19: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Pramilya.
20: Sa unong balita, magkapatid patay sa pagsiklab ng sunog sa San Mateo, Rizal. Exclusive, 4 na pulis inireklamo dahil sa tangkaumanong pangingikil sa isang TNBS driver. Lalaking bagong laya, pinagbabaril, patay. Ikatlong insidente ng gas and run sa QC na itala pagsibat ng motorista, huli sa video. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong Abril, sumipa sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon. Petrolyo at bigas pangunahing nagtulak sa inflation. Abong ibinuga ng bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamaligalpay, puson, tuloy-tuloy ang pagbagsak. At ang palang nagsimula sa loob ng bahay ni Kuya, level up sa big screen, ang panayam kina J.F. Ibarra at Young Smith, live!
21: Gumawa ng itlog na pula.
22: Tamutin mo.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa sunog. Patay ang magkapatid na babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo Rizal nitong Lunes. Sa Tumana, Marikina, tatlong pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Umakyat sa mga bubong ang mga bumbero para apulahin ang malaking sunog sa isang compound sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo Rizal, Lunes ng tanghali. Pero pagkatapos ng sunog, isa-isang inilabas ng mga bumbero ang mga sunog na bangkay ng magkapatid na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 19 at 7 taong gulang ang mga biktima.
3: Nadmiso ko pong matulog, hindi makatulog.
2: Sa burol sa barangay hall, hindi pa rin makapaniwala ang inang si Marites na wala na ang 2 sa 7 anak. Isinama lang anya siya ng asawa sa pinapasukan sa Paranaque para sa nakatakdang medical check-up nito.
3: Kakalis lang po namin ng gabi po yun. Hindi po namin nasukat na ganyan mayayari pag-uwi namin. Wala na po sila. Baan ko mga yan. Kahit siguro si kahit na lagi ko na papagalitan. Hindi niya lang, mahal ko siya. Lalo na yung bunso ko. Talaga na namin po yan.
2: Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula ng 10 fire truck makalipas ang halos isang oras. 10 pamilya ang apektado habang 6 na bahay na gawa sa light materials ang natupok.
4: Sana matulungan kaming makapagsimula at lalong-lalo na po yung namatayan. Higit na kailangan nila rin yung tulong.
2: Nagpaabot na ng pakikidalamhati at tulong ang barangay at LGU sa mga apektado ng sunog na patuloy na inaalam ang pinagmulan.
5: Kung tayo po ay lalabas ng bahay, iiwanan, make sure po na talagang wala po tayo nakaiwan, nakasaksak. Kung pwede natin i-shut off na lang yung pinaka ano natin, contador, much better. Lalo na summer season, andiyan po yung magbabakasyon, mag-outing ang family, so iiwanan nila yung bahay.
2: Sa barangay Tumana, Marikina City, 3 pamilya ang apektado ng sunog na tumupok sa 2 bahay Martes na madaling araw. Walang saktan at nailigtas din nila ang mga alaga. Sa ikalawang palapag ng bahay ng isang pamilya umano nag-umpisa ang apoy.
6: Nung ano bumaba ako, tinignan ko kung ano yon. Kaya lang pagbukas ko nung kwarto, umano na sa akin yung ano, yung mga usok. Naisip na lang namin yung mga aso, yun yung i-save namin.
2: Nakipag-ugnayan na ang barangay sa city government para sa agarang tulong sa mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay ang isang lalaki matapos pagbabariliin ng riding in tandem sa General Mariano Alvarez Cavite. Kalalaya lamang umano ng biktima sa kaso may kaugnayan sa ilegal na droga. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
7: Nakaupo sa likod ng nakaparadang tricycle nang malapitang pagbabarilin ang lalaki ito sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa kuha ng CCTV ng Barangay de las Alas Linggo ng hapon, naglakad lang palapit sa biktima ang gunman na nakabedeng long sleeves shorts at sombrero. Matapos ang pamamagitan ng suspect at umangkas sa nakaputing rider na una nang nakitang nag-U-turn sa lugar. Ayon sa punong barangay, hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo at mukha.
8: Mga ilang minuto lang, dumating na po ang rescue at PNP at nag-assist po sila. Ngayon ito pong rescue, hindi na po naisakay yung sinasabing binaril kasi nga po ay wala ng buhay.
7: Giit ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama kahit pakalalaya lang nito noong Pebrero sa kasong droga.
9: Sobrang hirap po. Parang kalahati ng buhay ko. Nawala din. Lagi niyang ano sa akin, mag-aaral mabuti. Kasi nga, hindi rin naman siya nakapag-aaral. Gusto niya, sa mga anak niya, yung hindi niya natupad, sa amin mangyari.
7: Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang motorsiklo ng riding in tandem na iniwan sa gasolinahan.
10: Ongoing pa po yung ating investigation. May sinusundan na tayo na tao.
9: Sumuko na po siya para naman kahit papano po gumaan po sa pakaramdam.
7: Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang pulisya para sa pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklong ginamit sa krimen. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
11: Inirereklamo ng isang TNBS driver ang apat na miyembro ng TNPHPG na nagtangka umanong mangikil matapos ma-impound ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa driver, nanghingi ng 50,000 piso ang mga pulis kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
12: Dumulog sa National Police Commission ang TNVS driver na si alias Ruben para magsampa ng reklamo laban sa apat na miyembro ng PNP Highway Patrol Group na tinangka umano siyang tikilan. Kwento ni Ruben, bumabiyahe siya noon sa Quezon City nang businahan at parahin siya ng mga pulis. Sinita ng mga pulis ang sira umanong brake light at gasgas sa conduction sticker ng kanyang sasakyan.
13: Tapos tinanong niya ako kung Grab driver ako. Sabi ko, opo, kasi may booking ako eh. Inanapan ako ng papel, pinakita ko, pero yung papel ko may problema, yung PA pa lang.
12: Isinama siya sa HPG Police Outpost sa Caloocan City kung saan ipinaalam sa kanya na posible ma-impound ang kanyang sasakyan dahil sa umano'y mga pasong dokumento. Inutusan siyang magsumite ng karagdagang papeles mula sa kanyang financing company para marilis ang kanyang sasakyan. Ang problema, hindi siya mabibigyan ng certified ORCR ng kumpanya dahil hindi pa niya ito tapos hulugan.
13: Sabi ko, anong gagawin ko para marilis? Ganito, bigyan kita ng idea. Kung ibabalik namin sa yung sasakyan mo, meron kami makukuha ang 50,000 legal na finder's fee na ibibigay ng So, kaya mo bang tapatan?
14: Ito sir, kinukumpleto ko na sir. Ay.
12: Nakipagtawaran si Ruben hanggang sa bumaba sa 35,000 pesos ang singil sa kanya kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Ayon sa Napolcom, malinaw na ito ay paraan ng pangungutong.
15: Kinanapan siya ng kung ano-anong violation, pati yung conduction sticker na hindi naman na kailangan silipin ay binati pa kasi meron namang plaka yung kanya. Ito ay harap-harapang paninikil galing sa ating mga police officers dyan sa HPG.
12: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Napolcom at tiniyak na pananagutin ng mga polis kung mapatutunayang nagkasala. Sinampahan na sila ng mareklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
15: Maaari pong suspension, demotion o kaya dismissal ang maiparaw sa kanya.
13: Maturuan po sana sila leksyon para hindi nila uulitin sa mga kapwa driver ko rin na Grab na baka mamaya hindi lang ako yung biktima o meron pa silang mapara na iba na kawawa naman din talaga na magkano lang naman kinikita namin sa pagdadrive.
12: Samantala, tutulong na ang PNP-HPG na mailabas ang naka-impound na sasakyan ni Ruben. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
11: Nasunog ang compound ng imbaka ng krudo sa barangay Dititin, Madela Quirino nitong Lunes ng hapon. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang naturang lugar dahil sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Madela, nagsimula ang sunog habang nagsasali ng krudo ang mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa tanker truck. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil puno ng highly flammable material ang lugar. 13 truck mula sa iba't ibang bayan ang tumulong mag-apula ng apoy na inabot naman ng 9 oras bago na ideklarang fire out. Nasa 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy din ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isa na namang insidente ng gas and run ang naitala sa Quezon City. Nagbabala naman ang liderato ng PNP na posibleng masibak sa pwesto ang mga station commander kapag 3 beses na itong mangyayari sa kanilang nasasakupan. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
16: Pasado alas 3 linggo ng madaling araw, pumasok ang asul na kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, matapos magpakarga ng halagang 1,500 pesos na gasolina, bigla itong kumarurot palabas ng gasolinahan. Kwento ng kahera ng gasolinahan, via QR code ang mode of payment ng nasabing sospek. Nag-scan naman umano ito na kunwari ay magbabayad. Pero hindi nag-register ang bayad.
17: Pagkatapos niya kargahan, binalik niya sa FA yung terminal. Hinintay ng FA na mag-pop up yung message na eto, may ano na, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana, dumiridiretso siya.
16: Dagdag pa ng staff, bago pa man takbuhan ng sospek ang gasolinahan, napansin umano ng gasoline pump attendant na may kaaway ito sa telepono.
17: May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila, nagtatalo, kaya hindi po maka-interrupt ng tanong yung FA kung okay na ba sir, kasi may kausap nga daw po.
16: Naplakahan naman ang kotse ng sospek.
18: Sa base po sa resort ng CCTV po kay Diaz, na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka.
16: Pinaghahanap na ang suspect na posibleng maharap sa reklamong theft. May babala naman ang PNP na maaaring ma-relieve sa pwesto ang isang station commander kung tatlong beses itong mangyayari sa kanyang nasasakupan.
18: Inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkaka-relieve sa kanilang mga sariling mga pwesto.
16: Pero dahil sa nangyari, ikakaltas ang halaga ng pinakargang gasolina sa pump attendant.
17: Nagpakarga kayo, so makalimutan nyo man o hindi, pera yun eh, na ikakaltas yun sa FA, and then yung FA na yun, nagtatrabaho naman yun ng maayos eh.
16: Nagpatupad na ng preventive measure ang gasolinahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga traffic cones sa harapan ng establishmento mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginawa ito para hindi makaalis agad ang mga sasakyang nagpakarga. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
19: Umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon ang inflation rate noong Abril. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Kaya naman ang bawat piso nasa halagang 73 centavos na lang ngayon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
20: Nagtitipid na ang kasambahay na si Christie kung dati magkaiba ang ulam sa tanghalian at sa hapunan. Ngayon, isang luto na lang para tipid sa gas.
21: Normally ba? Sobrang mahal nang bilihin, tapos yung mga sahod po ng mga ano, hindi po tumataas. Kaya kawawa din po talaga yung mga nagta-transport.
20: Kahit sa kumbento ni na Sister Domenica, tipid mode na rin. Kaya nagbawas na rin siya ng binibili sa palengke.
22: Minus-minus na lang, pag magbili ng isang ano, isang isda, ihati mo na lang. Para ganun, pag 40 pieces, 20 pieces na lang.
20: Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 7.2% noong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ang pangunahing produkto na nag-ambag sa inflation ay ang bigas na may 13.7% inflation. Gasolina, tumaas ang presyo ng 59.6% mula sa 27.3% noong Marso. Diesel, 122.7% inflation mula sa 59.6%. At LPG na 45.8% mula sa 3.7%. May pagtaas rin sa presyo ng isda, ilang gulay at iba pang pagkain. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahil sa gulo sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo na may epekto rin sa presyo ng pagkain.
23: May mga connection ito, ang ating pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel in particular dun sa mga mangingisda natin, may input sa production at the same time sa presyo ng ating mga bilihin.
20: Kaya bumaba paan niya sa 73 centavos ang halaga ng isang piso, pinakamababa simula sa base year na 2018. At mas malaki pang epekto ng mga taas presyo sa mga mahihirap. 8.5% ang inflation sa bottom 30% income households. Para sa isang ekonomista, mapupuruhan talaga ang karaniwang Pilipino sa bilis ng pagtaas ng presyo na triple ang itinaas kumpara noong Pebrero na 2.4% inflation lang.
0: Wake up call to, yung 7.2% inflation rate, pag triple ng inflation in 2 months, walang puwang mag-adjust si mga Pilipino.
20: Aminado ang Department of Economy, Planning and Development na nagka-issue sa fuel supply chain dahil sa gulo sa Middle East. Kaya nagsasagawa ng targeted interventions ang pamahalaan para hindi sumipa pa ang presyo ng mga bilihin. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bantayan ang mga nananamantala at panatilihing stable ang presyo ng bigas para maibsan ang inflation sa bansa.
3: Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila.
20: Inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate sa mga susunod na buwan hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. At ayon sa datos ng PSA, ang pinakaapektado ay ang nasa bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
19: Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan ng piso sa 61.55 laban sa dolyar, bagamat umabot ito sa intraday high na 61 pesos.

0: krisis sa Middle East. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang paghahanda para sa ASEAN Summit dyan sa Cebu?
1: Yes, Bernadette, all systems go na nga dito sa Mactan, Cebu para sa pag-host ng Pilipinas ng ika-48 Leaders Summit ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Kalina nga ay binuksan na dito ang International Media Center na magsisilbi na headquarters ng nasa halos 1,000 na mga mamamahayag na magbabalita ng impormasyon tungkol dito sa summit. Pero kung dati ay makulay at engrande ang mga inihahandang aktibidad ng host nation, ngayon ay mas simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit bilang pagsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gustong tiyakin na ang government resources ay mapupunta sa pagtugon sa krisis sa bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ginawa na munang virtual ang ibang pulong para mabawasan ang gastusin sa pag-oorganisa nito. Pero personal pa din ang summit ng heads of state dahil ayon sa mga leader, mas maraming isyong kinakaharap ang rehiyon sa ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office at sa ASEAN 2026 Organizing Committee, nagbago na ang direksyon at agenda ng mga pag-uusapan kasunod ng pandaigdigang krisis. Bukas, Miyerkules, may briefing ang DFA at DTI, habang sa Huwebes ay magpupulong ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community. Sa Biyernes naman inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asyak.
2: Simula nang pumutok yung tensyon sa gitnang silangan, mulo. At nakausap na yung mga leaders na kung pwedeng i-refocus natin yung agenda nito para ma-discuss din natin yung energy security na kinakaharap ng lahat ng ASEAN member states, no? Yung agenda din natin dito ay i-cover din niya yung tinatawag natin disaster resilience, no? Para handa tayo protektahan yung mga vulnerable communities. All systems go, ready na tayo.
1: Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ay kinalulugod nila na maging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na nakatuon ang kanilang atensyon sa seguridad, kalinisan at traffic lalo't sa mga hotel sa kanilang lungsod na nanatili ang support staff para sa pagtitipon. Samantala, idiniklara ng palasyo na special non-working day mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu at Cordova, Cebu dahil nga dito sa isasagawa na ASEAN Summit. Bernadette.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan. Taong 2000, pumutok ang balita sa international news tungkol sa sunod-sunod na pag-crash ng computers ng malalaking institusyon. Kasama ang ilang financial institutions, US Army at maging ang ilang parliamentary institutions sa Europe. Nagkandarap ang mga intelligence agencies para mahanap ang nagpakalat ng isang destructive computer virus. At nang mahanap ang source, natukoy ang isang estudyante sa Pilipinas. Yan ang babalikan na kwento sa Philippines, Most Shocking Stories.
3: Imaginin mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached loved letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000, you guessed it, oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
0: Ang kwento ng I Love You virus mapapanood na pagkatapos ng TV Patrol.

0: 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel.
1: Sa pagpapalik ng TV Patrol, MRC Missile System ng Amerika sa Pilipinas, pinaputok. Dashfall mula sa bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kaya pa ganyan!
7: Sige lang, direk! Kaya!
8: Ikaw ang magsasabing kaya! Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
11: Ang oras, 7 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Narito po ang ulat mula sa ating Radyo Patrol. Supreme Court Associate Justice hinamon ang mga kababaihan na baguhin ang mukha ng pulisya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
13: Ay mihinimok ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh ang mga babaeng pulis na manguna sa pagbabago ng imahe ng PNP at ipaglaban ng karapatan ng kababaihan. Binigyang din ni Singh ang kahalagahan ng gender-sensitive at victim-centered na serbisyo, lalo na sa tumataas na kaso ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Hinimok din niya mga pulis na labanan ng korupsyon at maging huwaran ng integridad para may balik ang tiwala ng publiko. Pero naniniwala ang isang makabayang grupo na nagpapatuloy mga hakbang ng PNP para labanan ng krimen sa bansa. Ayon kay Chairman Jose Antonio Goycha, Chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya at ibang civic groups, ang kapayapaan at kaayusan ay hindi lamang dapat nakikita sa salita, kundi sa disiplina at konkretong aksyon. Inukoy ng grupo ang kumalat sa social media post si dating PNP Chief Torre III sa huwag na insidente sa isang jeep sa Las Piñas kung saan umano ay nanggulo ang ilang minor de edad sa mga pasahero na itinuring nitong patuloy na paghihinan seguridad. Gayunman, nalindigan ng grupo na hindi mo nabagsak ang peace and order ni PNP Chief Jose Melencio Narcates Jr. lalo't agad na magnaresolba ang naturang insidente. Pero, hihit ng Korte Suprema na mahalagang tungkol ng PNP at Napulcom bilang unang takbuhan ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
11: Ang oras, 4 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
14: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
15: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: pagkakataon, pinaputok ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Inilunsad ang missile mula sa Leyte at tinamaan ito ang target na nasa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pasado hating gabi ngayong Martes, pinaputok ng Philippine Army at United States Army ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. Ginamit ang missile system para maglunsad ng Tomahawk Land Attack Missile mula Tacloban Airport sa Leyte. Sa isa pang video na ipinost ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, kita ang pagtama ng missile sa target nito sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija na nasa 670 kilometers ang layo mula sa Leyte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ang pagsasanay ng 2026 Balikatan Exercise.
2: The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Wala siyang live rounds, wala siyang high explosive, more inert lang siya. It's just plain and simple na rocket na bumagsak sa impact. So ang mini-measure dito is accuracy.
1: Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang MRC sa Pilipinas mula nang idineploy ito sa bansa noong April 2024. Bagamat asset ito ng US Army, aktibong nakibahagi sa operasyon ang mga Pilipinong sundalo.
2: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center. In order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted.
1: Kinumdena ng mga progresibong grupo ang naturang pagsasanay. Ayon sa Koalisyong Makabayan, isang civilian facility ang Tacloban Airport at isang farming community ang target sa Nueva Ecija. Giit ng grupo, ginagawang playground ang Pilipinas para sa interes ng Amerika. Nanawagan din sila na itigil ang Balikatan exercises at imbestigahan ang missile launch. Humingi naman ng urgent congressional probe sa pagsasanay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nanawagan din siyang alisin na ang US missile systems sa bansa. Dagdag ni Tinio, ang missile systems gaya ng MRC ay offensive weapons na tanging layunin ay suportahan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Amerika kabilang ang posibleng pag-atake sa China. Pero giit ng AFP, hindi nakatuon sa anumang bansa ang aktibidad.
2: Pinapalakas lang natin ang ating kakayahan, ang ating kaalaman pagdating sa advanced technology na gaya nitong MRC.
1: Dagdag ng militar, karapatan ng bansa na magsagawa ng mga hakbang para pagtibayin ang depensa, soberanya at integridad ng ating teritoryo. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Bumuwelta ang ating ito koalisyon sa isang Chinese media report kung saan nag-aakusa ang Chinese Coast Guard laban sa ilang Filipino volunteers na nag-iwan umano ng basura sa Pag-asa K2 o Sandy K2. Nauna rito, nag-post ng umano'y exclusive report ang Global Times kung saan itinuro ng CCG ang mga botelya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero giit ng grupo, layon ng sinasabing disinformation na mabaliwala ang kanilang 4th civilian-led mission sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng grupo ang katotohanan o authenticity ng mga imaheng inilabas ng Chinese media. Giit ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na kabilang sa misyon, malinis ang sandbar nang sila ay dumating doon.
4: Para po sa amin, ito po ay nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, diba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission.
5: Maraming residente ng Kamaligalbay ang nagkakasakit dahil sa abong ibinugan ng bulkan ngayon. Tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng uson sa ilang bahagi ng bulkan. Live mula sa Legazpi City ng Papatrol, Irene Perol. Rin, kailan matatanggal yung abong bumalot sa mga komunidad dyan?
6: Alvin, inaasahan ng ilang lokal na pamahalaan na matatanggal ang mga abong ngayong Linggo. Bagamat may clearing operation, hirap silang tanggalin ang mga abo kaya may mga nagkakasakit. Wala rin aktibidad ang vulkan makalipas ng tatlong araw, pero kanina nagkaroon ng phreatic or nagkaroon ng pagdaloy ng pyroclastic density current o uson na nakita mismo ng news team.
7: So yun po yung parang front.
8: Araw-araw iniikot ng quick response team ng FIVOX ang tatlong galis ng Bulkan Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, sinimulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nakasama ang news team Martes ng umaga sa pag-iikot sa mga gali ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi Gali, nakita na umabante ang uson. Sa likod ko, makikita nyo yun, medyo hindi mapat. Yun na yung pinakadulo ng uson sa ngayon. Matapos yung nangyari nung Sabado, Mayo 2. So, medyo malapit na siya, no? So, itong kinakatayo natin, nasa labas pa naman siya ng 6 km permanent danger zone. Araw-araw, pumupunta ang mga personahe ng FIVOX para tingnan kung saan na umaabot yung binugano ng Bulkang Mayon magmula pa noong Enero nang itaas ang alert level 3 sa palibot ng Bulkang Mayon. Umalis sa lugar ang quick response team dahil bumubuhos ang ulan. Habang nasa Mabinit Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current o uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Dumiretso ang news team sa Barangay Suwa sa Kamalig Albay na nakaranas ng pagbagsak ng abo kasunod ng uson Martes ng umaga. Pumapasok sa mga bahay ang abo at nalalanghap ng mga residente. Si Fred gumawa na ng pala para alisin ang mga abong naipon sa tapat ng kanyang bahay. Sumisikip na kasi ang kanyang dibdib tuwing lumalabas. Sabi niya, masakit na ang lalamunan niya sa abo. Sumasama na rin ang pakiramdam ng ilang residente.
9: Medyo din ako nakakahinga, mahirap na, natakot na, no.
10: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
11: Nag-uubo po, pati hindi ako nang umuubo, pinipilit ko na lang eh. Wala man lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
8: Humihingi ang barangay ng tulong na magkaroon ng clearing operations sa kalsada.
12: Hanggang hindi po nagkakaroon ng, hindi po nakiklear yung kalsada. Talagang treat pa po yan talagang sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista.
8: Pero tansya ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang matanggal ang mga abo sa kalsada.
13: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
8: Nagpunta sa evacuation center ang alkalde ng Kamalig para kausapin ang mga residenteng lumikas sa Barangay Anuling na nakatira sa permanent danger zone. Bumabalik kasi sa kanilang bahay ang mga residente para pakainin ang mga alagang hayop. Pero sabi naman ni Rene, mas delikado kung ibababa nila ang kanilang alaga.
14: Mas masip na po lumasamo.
8: Sabi niya, baka nakawin ang mga alaga kapag ibinaba. Binalot din ang abo ang mga palayan at gulayan sa Barangay Tumpa sa Kamalig. May mga inani pero naghalo-halo na ang mga palay at abo sa sako. Huhugasan naman ang mga sitaw, kamatis at iba pang gulay na nabalot ng abo at baka maibenta.
15: Nasa Kungay Chair, nasa...
8: Sabi niya, 50,000 piso na ang nalugi sa kanya. Sa tala ng MDRRMO Kamalig, halos 500 magsasaka ang apektado mula sa 16 na barangay na apektado ng ash fall.
6: Patuloy ang paalala ng FIVOX na bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil posible ang pagsabog o pagdaloy ng lava at uson anumang oras lalo na sa tatlong gali sa kanilang minomonitor araw-araw. Alvin?
5: Maraming salamat, Irene Perol. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa labas pa ng bansa?
16: Alvin, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng hapon yung low pressure area malapit sa Pilipinas. Suli po itong namataan, 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, naging tropical depression o mahinang bagyo na yung isa pang LPA na mahigit 2,500 kilometers naman ang layo sa Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo yung LPA sa loob ng PAR, pero posibleng magpaulan nito sa bahagi ng Visayas at Mindanao bago mag-weekend. At sa weekend naman, inaasahang papasok yung bagyo sa labas at ito po ay bibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa lupa o makaaapekto sa panahon sa atin sa Pilipinas. Pero kapamilya, magbago pa yung ating forecast, kaya patuloy po yung kumantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Patuloy naman po muna ang pag-iral ng mainat at maalinsangang panahon sa atin at ngayong Martes, natala yung pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City sa Leyte. Bukas, Miyerkules, pitong lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. Mangunguna pa rin dyan ang Tacloban na posibleng makarating pa o makaabot ng 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Maycuyo, Palawan at La Carlota City sa May Negros Occidental at 42 degrees Celsius naman sa Aparica, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 182.11 meters ang taas at mas tumalapit pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 6 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Hapon mas uulan sa may Agusan del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula at sa gabi may mga pag-ulan pa po dito sa Maguindanao Provinces, Cotabato at ilang lugar dito sa Eastern Mindanao. Sa Visayas, may aasahang kaunting ulan, madaling araw po yan sa May Leyte at sa Panay Island, pero maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pagsapit pa ng gabi, may aasahang malalakas na ulan sa ilang lugar dito po sa Eastern Samar at Samar Province. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa hilagat gitnang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala na yung mga pag-ulang iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may paulan sa umaga, yung Easterlies po dumagsa dito sa bahagi ng Aurora at maging sa may Oriental Mindoro. Mas malalakas po ang ulan dulot ng thunderstorm sa hapon dito sa Cordillera at maging sa bahagi po ng Pangasinan at inaasahang sa gabi ay posibleng may ulan pa sa ilagang bahagi ng Zambales. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. May pagkulimlim ulit tulad kanina pero mababa ang tsansa ng ulan maghapon kaya po magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Kapamilya, nakatala ng pinsala sa ilan pang bayan sa Samar Island kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Sa Mutyong Samar, nagkalat sa sahig ang mga nahulog na paninda sa isang tindahan. Ayon sa video uploader na si Cian Francis Lee Manalon, nasa loob sila ng grocery store nang mangyari ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente pero anila pansamantalang nawalan ng signal ng cellphone sa lugar. Bumagsak naman ang pader ng isang bahay sa barangay Kantongtong, Yabong, Samar dahil din sa lindol. Ligtas na nakatakbo palabas ang 12 residente ng naturang bahay. Pinayuhan silang makitira muna sa ibang lugar dahil sa posibleng aftershocks. Sa Dolores, Eastern Samar naman, sugatan ang 5 taong gulang na babae mula sa barangay Hilabaan. Natutulog ang bata ng lumindol at natamaan sa ulo ng nahulog na imahen ng santo. Nadala naman ang bata sa ospital. Bumagsak din ang palitada sa isang struktura sa fishport ng bayan. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para suriin ang naging pinsala ng lindol sa kani-kanilang bayan. At yan ang update sa lagay ng panahon at sa lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
17: Sambalang nagsimula bilang housemate sa loob ng bahay ni Kuya at nagpatuloy sa outside world. Ngayon, may bagong milestone sa kanilang career sina JM Ibarra at Fiang Smith na sasabak na sa kanilang first solo lead movie, ang rom-com na Almost Us. At live sa premiere night ng pelikula, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, ano ang nararamdaman ni JM at Fiang na level up na sila sa big screen?
18: Alam mo, Gretchen, noong pang story conference pa lang, grabe na yung halo-halo na yung nararamdaman nila. May kilig, may excitement, may kaba. Pero ultimately, gaya nga ng sabi mo, this is a milestone sa kanilang acting career. At kasama ko na nga ngayon ang bida ng Almost Us, JM and Fiang.
19: Hello!
18: Congratulations! How do you feel? Anong nararamdaman nyo now na punong-puno ng fans dito ngayon sa premiere night ninyo?
19: Sobrang kinakabahan kami at the same time. Very excited na kami panood for the first time yung movie namin.
18: Hindi pa nakikita?
19: Hindi pa!
18: Excited, oh. Mas nangibabaw yung excitement kaysa kaba. Okay, alam mo, ang daming industry insiders, JM, ang pumupuri sa acting potential mo. I'm sure dito sa project na to, ang daming mo rin na-absorb kay Direk Dan Villegas.
20: Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Cinemalaya. Pero kasi, ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi, alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff, and of course, may kilala yung pagka-actress ni Fiang dito. Doon ako excited.
18: Yun na nga, kasi Fiang, sa lahat ng mga MediaCon and interviews ninyo, pinupuri yung acting mo at nagugulat lahat, no? Pinapakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ano yung pakiramdam na nabigyan kayo ng big project like this?
19: Sobrang sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliment sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nun kaya wala ako nasabi. Kasi dun pa lang, parang nanalo na ako eh.
18: Yes.
19: I love you, Mom and Papa!
18: We can't wait to see Almost Us. Please invite everybody.
19: Hi everybody, I'm inviting you all to please watch Almost Us. Bukas na po ang showing niyan. Salamat!
20: This is directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Project. So see you tomorrow!
18: Showing in 167 cinemas nationwide. At yan ang latest mula dito sa premiere night. Balik sa'yo, Gretchen.
17: Congratulations, JM and Fiang, at maraming salamat, MJ Felipe.
0: At susunod, bilang ng mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lampas na sa kailangan ayon sa ilang miyembro ng Komite ng Kamara. At Alex Ayala sasabak sa first round ng Italian Open kontra Polish player. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
21: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: Ang oras, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverade Pro. Ang Liverade Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverade Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function, Liverade Pro.
27: Liver up na tayo
26: with Liverade Pro.
21: Basta AM, DZMM.
23: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Ang galing! Pang matagalan!
29: Parang tayo lang han.
30: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
28: Aww.
30: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
31: What if your phone could be your front row seat?
32: Playtime Entertainment launches PT Idol.
31: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
32: Where talent takes the spotlight.
31: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
34: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
33: Ay, malabo.
34: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
33: Para malinaw.
35: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
36: EO, love your eyes.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
4: DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, 19 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
0: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan 2028. Ito'y sa kabila ng resulta ng isang commission pre-election survey kung saan pumapantay na si Senator Tulfo sa nangungunang si Vice President Sara Duterte at lumiliit na ang lamang ng bise kay Mayor Lenny Robredo.
9: Wala
0: 46% sa 46%. Sara Duterte laban kay Rafi Tulfo. Sa kauna-unahang pagkakataon, may pumantay kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo kung gaganapin ang halalan ngayong Mayo at silang dalawa ang maghaharap. Base ito sa pre-election survey ng Pulse Asia na kinumisyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. At kung ang presidential race ay sa pagitan lamang ni na Duterte at dating Vice President Lenny Robredo, 8 percentage points lang ang namamagitan sa kanilang dalawa, 51% laban sa 43%.
5: It basically says that the Vice President is not necessarily that strong. The tie with Senator Tulfo and the 8 percentage point difference between her and former Vice President Lenny Robredo simply suggests that the other candidates, Tulfo and Robredo, respectively, are competitive.
0: Sa survey naman ng Okta Research na inilabas nitong Abril, 11 percentage points ang lamang ni Duterte laban kay Robredo.
6: There are two important stories here. One is that there's a really strongly regional element to these matches. No?
0: Yeah.
6: Luzon and Metro Manila, I think they're decided, quite convinced that anyone but the Vice President is a good option for 2028. Visayas and Mindanao, on the other hand, are convinced naman that it's the Vice President, no, who should succeed President Marcos.
0: Solidly.
6: So it's may regional dynamics.
0: Bagamat malaki pa rin ang papel ng balwarte sa politika, matindi rin ang impact ng tinatawag na class politics. Sa survey ng Pulse Asia, kung saan one-on-one sina Duterte at Tulfo, balwarte pa rin ni Duterte ang Mindanao at Visayas, habang nangunguna si Tulfo sa Luzon. Sa social classes, lamang si Tulfo sa Class ABC, halos patas ang dalawa sa Class D. Pero malaki ang lamang ni Duterte sa Class E.
6: The D and the E especially, that's where Mayor Lenny is quite weaker, no? Tapos naman, naglalaban dyan si Senator Rafi Tulfo at si VP Sara, no?
0: Saan so, to?
6: Sa Class E, Class the poorest E. of the poor, di ba?
0: Kaya doon si Rafi
6: Tulfo. Yes, kaya kapag nagtatapat si VP Sara and Senator Rafi Tulfo, nawawala yung advantage ni VP Sara na Class E na meron siyang nadadala, di ba? Na yun yung nadadala niya if ang head-to-head is with Mayor Lenny.
5: 2 out of 3 Filipinos express preference for Senator Rafi as well as Senate Vice President Lenny in the balance of Luzon. So if they run as a tandem, then they can secure that same level of support in the balance of Luzon. So parang that's 45% of the voting population.
0: Pero nanindigan si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028.
9: Final answer. Well, una sa lahat, buong kumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
0: Pero malaking hamon rin ang impeachment, hindi lang kay Duterte, kundi maging kay Pangulong Marcos Jr. Lalo na kung hindi makabuo ng sapat na boto sa Kamara para ma-impeach ang bise.
6: I think it will speak to the remaining political capital of the president if the House won't be able to gather enough votes to transmit the impeachment to the Senate, right? Because traditionally, we see the House of Representatives as the president's house, and especially that the majority leader is also the presidential son.
0: At kung ma-impeach ang vice-presidente, ani Arguelles, hindi malayong makaapekto ito sa mga susunod na presidential survey para sa 2028.
17: Lampas na sa kailangang bilang ang mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang miyembro ng House Committee on Justice. Pero duda ang pangalawang pangulo sa pagiging kumpiyansa ng ilang kongresista sa issue. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
10: Posible umanong pumalo sa 200 miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-usad ng mga alegasyon laban sa kanya sa isang paglilitis sa Senado.
11: All of the major political parties, I think, will be represented in that at least 200 to date that we are expecting to support the impeachment.
10: Ang ilang kongresista hindi nagbigay ng numero pero kumpiyansa ring lulusot sa Kamara ang articles of impeachment. Hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach ang bise. Itinanggi rin ng mga kongresista ang mga alegasyong may pamumwersa kaugnay ng botohan.
12: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0, and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary.
13: In the house, but we're not saying whether she's innocent or guilty. Kung may probable cause lang, ano naman po?
14: So more than 106 na rin ang
13: numbers. Very encouraging numbers.
10: Sa gitna ng mga ganitong pahayag, may tanong ang Vice Presidente.
15: It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
11: Well, tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawa ng Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo.
10: Sabi ni Benitez, napag-usapan itong Lunes ng gabi ang magiging posisyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment case laban sa bise. Pero tumanggi siyang isa publiko ito sa ngayon. May higit 50 miyembro ang partido ng Pangulo sa Kamara.
13: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
10: Ang National Unity Party at Liberal Party naghayag na conscience vote ang paiiralin.
16: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
18: Which means individual.
16: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
19: Napag-usapan na ho namin yan March 3, the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
10: Si Alvarez, bumoto pabor sa committee report sa committee level. Pero mag-a-abstain siya sa botohan sa plenaryo dahil sa personal reasons. Pero giit niya, wala siyang binabawing firma.
20: Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
10: Itinanggi rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may mga kongresistang nagpapabawi ng pirma.
21: Even before the voting, narinig ko na yan eh. So mukhang fake news lang yun, nangiintriga.
10: Hanggang kanina, pinapipirmahan pa ang mga committee report at House resolution na inaprubahan ng komite. Inaasahang pagbobotohan ito sa plenaryo ng Kamara sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
23: Formal nang naghain ang prosekusyon ng pagtutol at hiling na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pagtutuloy sa paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Iginit ng mga taga-usig na mali o may misrepresentation ang paglalahad ng depensa at inihahayag lamang ang pagtutol nito sa desisyon ng Pretrial Chamber 1 kaya hindi tutugma sa kriteriya para umapila sa ilalim ng Rome Statute. Ang tinutukoy ng prosekusyon ay ang probisyon na pinapayagang umapila ang depensa o prosekusyon kung ang desisyon sa isang issue ay may malaking epekto sa mga pagdinig o hatol. Pinunarin ng prosekusyon ng ilang pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nila'y mali at tila pinapahina ang mga desisyon ng Pretrial Chamber 1.
17: Tuloy sa paghataw sa kanyang clay court season si Pinay tennis star Alex Ayala. Ano mang araw mula ngayon, sasabak siya sa unang round ng Italian Open kontra kay world number 45 Magdalena Freck ng Poland. May record si Freck na 10-11 win-loss ngayong 2026 season at nakamit ang career high number 22 noong October 2024. Napanatili naman ni Alex ang kaniyang number 42 na ranking sa WTA. Inaabangan na ang anunsyo ng schedule ng laban ni Alex at Freck. Ang Italian Open ay bahagi lamang ng clay court season ni Alex kung saan nauna siyang lumaban sa Linz Open sa Austria at Mutua Madrid Open sa Espanya. Susunod, Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson nakapaglabas na ng progress report kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. At brightest stars sa Hollywood, music, sports and style, rumampa sa Met Gala sa New York. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: What if your phone could be your front row seat?
18: Playtime Entertainment launches PT Idol.
3: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
18: Where talent takes the spotlight.
3: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Sili marin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay?
26: Liveraid Pro.
25: May Silimarin, may multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
17: Narito po ang ulat ng ating Radyo Patrol. Ilang lugar sa Taguig, Quezon City, Marikina at ilang bahagi ng Rizal makararanas ng water interruption. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
27: Ay, may pansamantalang makakaranas ng water interruption sa mga customer ng Manila Water sa ilang bahagi ng Taguig, Quezon, Marikina, gayon din sa ilang bahagi ng Rizal. Ayon sa Water Utility Company, dahil ito sa isa sa gawang emergency repairs at maintenance activities ngayong Linggo. Sa Quezon City, particular sa bahagi ng Maginhawa Corner Masaya, Visayas Avenue Corner Elliptical Road at Commonwealth Avenue Corner Tandansora, sinimulan na ang step testing kaninang alas 10 ng umaga. Inaasahang matatapos ito alas 4 ng umaga bukas. Sinimulan na rin ang parehong aktibidad sa ilang bahagi ng Taguig City, Marikina City, Rodriguez, Baras at Antipolo Rizal. Samantala, bukas magkakaroon din ng PVC installation at pagpapalit ng line meter at step testing sa ilang lugar sa Taytay, Binangonan, Angono at Antipolo. Para sa kompletong detalye ng mga lugar na apektado ng mga nasabing aktibidad, maaaring din tayo ng website ng Manila Water. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
17: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol.
17: Ang oras, alas 7.36 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
28: Hello, attorney!
29: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
30: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
30: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Mga mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.

0: Tatlong buwan, nakapaglabas na ng progress report si Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson kaugnay sa imbestigasyon sa flood control scandal. Nasa Senado pa rin si RG Cruz. RG, ano ang napag-alaman sa progress report?
1: Bernadette, nakasaad nga sa progress report ang mga kasong pwedeng ihain sa mga matataas na opisyal na sinasabit o sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero niniwanag ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na sila ay walang hinahatulan. Ito nga daw ay hindi paghahatol kung hindi rekomendasyon at pagsusulong ng anya independent investigation.
2: Base sa Chairman's Progress Report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring mamili ang mga investigador at taga-usig ng gobyerno sa iba't ibang menu ng kaso na pwedeng isailalim sa preliminary investigation. Kasama dito ang plunder, direct bribery, malversation, mga iba't ibang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Lico, dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon Uy, sampu ng iba't iba pang intermediaries, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Habang falsification ng dokumento at identities o pagkakakilanlan sa mga dating opisyal ng DPWH, pati perjury at bid rigging. Ani Lacson, kung tutusin, wala nang bago sa ulat dahil sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal at iba't ibang personalidad. Pero niliwanag ni Lacson, wala silang hinahatulan.
3: Kung mali ang allegation, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa.
2: Itinanggi rin ni Lacson ang bintang na ayaw niyang isalang sa investigasyon si Romualdez dahil kasi sa interparliamentary courtesy, hindi siya pwedeng isumpina o persahing paharapin sa Senado. Tiniyak niya rin hindi niya hawak ang listahan ng mga contractors.
3: To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino.
2: Nauwi sa Chairman's Progress Report na nakapaloob sa privilege speech ang dapat sana ay partial committee report sa flood control scandal. Paliwanag ni Lacson,
3: to date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President Chairperson and the Senate President, have affixed our signatures to this draft. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
2: Bago natapos ang talumpati, sinabi ni Lacson na tatanggi muna siya sa tanungan o interpelasyon ng mga kasamahan hanggang hindi na susumite sa plenaryo ang ulat ng komite. Bagay na pinuna ni Sen. Rodante Marculeta.
4: Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat. Hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya.
5: Ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marculeta. Eh, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson na mga ilang katarungan lang po.
6: Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill, she will deliver a speech, I want to be interpolated, she does not want to be interpolated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering his speech.
2: Naglahad naman ang saloobin ng ilang senador na nabanggit ni Lacson.
7: I'm looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are
8: uno ko sa natatanungin kung merong basis sa mga nakalat na ebidensya, sa mga pandinig sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung alam niyo kung sino yung talagang totoong mastermind itong flood control fiasco.
1: Bernadette Gate nga ni Lacson, ang flood control scandal ay may tuturing na makabagong pork barrel scam or PDAF scam, kaya pinatatanggal niya ang mga allocable o leadership fund sa budget. Pinadidetalyo niya rin ang mga armed program funds. May mga panukalang batas rin gaya ng dagdag poder at reforma sa Ombudsman at Commission on Audit. Bernadette?
9: Babaliw yun.
0: Maraming salamat, RG Cruz.
10: Pabor ang Department of Energy na tanggalin ng 12% na value-added tax sa petrolyo at kuryente dahil makagagan ito sa buhay ng mga consumer. Samantala, bagamat nakatutulong ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga chopper at jeepney at UV Express, mas gusto pa rin nila ang pisong dagdag pamasahe bilang permanenteng pansalag sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ngayon lang ulit bumiyahe ang UV Express driver na si Noel dahil sa mahal ng diesel. Nataon namang may 10 pisong diskwento ang napakargahan niyang gasolinahan sa Fairview, kaya natuwa si Noel dahil makakadagdag ito sa kita niya bawat pasada. Ang diesel na 86.60 naging mahigit 76 pesos na lang.
11: Malaking bagay rin yung 10 na discount.
10: Okay, paano, diba?
11: Maganda nga kung mayroon pang fuel subsidy.
10: Kasali sa 10 peso diesel discount para sa mga jeepney at UV Express drivers ang ilang gas stations ng Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Uni Oil, Jetty, Petrogas at PTT. Pinuproseso na rin ang pagsali ng ilang istasyon ng Flying V, Total, Phoenix at Clean Fuel. Hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng ikargang discounted diesel ng mga chopper.
12: Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya.
10: Kaya maraming super ang natuwa bagamat humihirit pang lakihan ang discount.
13: Ang nakukonsumo po namin na diesel is 30 liters. So kaya 30 liters, may 300 ka.
14: Kulang pa sa pagbaba.
15: Dagdagan pa.
14: Dapat, dagdagan na lang.
10: Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gas stations nationwide ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga driver ng jeepney at UV Express. Bagamat nakatutulong, mas gusto pa rin ng mga transport groups ang pisong dagdag pasahe kesa sa diskwento o ayuda lang galing sa gobyerno. Binawi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pisong dagdag pasahe na ibinigay ng LTFRB sa mga jeepney groups.
16: Hindi yung puro ayuda na lang na pagtawagin ko nga yan, band-aid solution. Eh mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na kinikita para sa amin.
10: Hirit naman ang AltoDAP, dapat damihan pa ang kasaling gas station para maraming chopper ang makinabang.
17: Ang apil ako sa DOE, kausapin yung mga ibang. Tapos yung mga lugar na wala, dapat palagyan kahit isa, dalawa.
10: Pero paano naman ang mga public utility drivers na gasolina ang ikinakarga gaya ng TNPS, taxi, delivery at motorcycle taxi riders?
12: Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi yung nasa PNOC. At nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap o ibigay sa pag may nag-avail.
10: May namumuong good news naman sa diesel at kerosene dahil sa unang araw ng trading ngayon linggo, lagpas 4 pesos na agad ang ibinagsak sa presyo, pero ang gasolina pataas na mga 70 centavos kada litro. Pero magbabago pa ang mga numero dahil may 4 na araw na kalakalan pa ang natitira. Samantala, pag-alis o pagsuspinde sa 12% value-added tax ang isa sa makakapagpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente. Pabor dito si Secretary Garin, pero dapat tumanong ikonsidera ang opinyon ng mga economic managers sa usapin. Sa kuryente, isa ang buwis sa pinakamalaking parte ng kabuuang bayarin ng mga consumer, habang sa petrolyo naman, lumalaki ang nakukubrang VAT ng gobyerno habang lumulobo ang presyo ng imported na langis. Inanunsyo ng World Health Organization na may 2 kumpirmadong hantavirus cases sa isang cruise ship na nakaangkla ngayon sa dagat ng Cape Verde.

0: Ay Pinoy. Pero ano nga ba ang hantavirus? Ayon sa WHO, ito ay isang grupo ng mga virus na karaniwang nakukuha ng mga tao kapag magkakaroon ng kontak sa dumi, ihi, o laway ng rodents gaya ng daga. Ilang strain lang nito ang naipapasa sa mga tao at kung lalala ang sakit ay pwede itong ikamatay. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay ang lagnat, sakit sa ulo, katawan, at tiyan at pagsusuka.
1: Fashion is art ang tema ng bigating Met Gala sa New York City ngayong taon. Kaya naman artistic, and grande at pasabog ang kasuotang inirampa ng mga icons sa red carpet. Spotted ang brightest stars sa Hollywood, sports, music, and style na pinangunahan nina Beyonce, Madonna, at Nicole Kidman. Isa si Beyonce sa co-chair ng event na agaw eksena suot ang bejeweled skeleton gown na may dramatic feather coat at headpiece. Kasama niya ang mister at rap mogul na si Jay-Z at ang kanilang anak na si Blue Ivy Carter. Ang Met Gala, ang taunang ginaganap sa Metropolitan Museum of Art o The Met, ay isang fundraising event kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa pagtulong sa Costume Institute ng Museo.
0: Susunod, asong may kapansanan, binusog ng pagmamahal. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
4: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
6: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Para
5: sarado ng mga balitang kailangan mong malaman

pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Marami na ang nagbago sa media mula ng mapagkaitan ng prangkisa ang ABS-CBN. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili ang hangarin ng ABS-CBN na maglingkod sa bayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag.
4: A 5 ng Mayo, taong 2020. Isang araw na hindi malilimutan ng maraming Pilipino.
1: In the service of the Filipino. Now signing off.
4: Matapos ang mahigit 7 dekadang paglilingkod, pinatigil ang broadcast operations ng isa sa pinakamalaking TV and radio network sa bansa. Itinuturing itong isang dagok hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa malayang pamamahayag at karapatan ng publiko sa impormasyon. 6 na taon mula nang makitindig ang National Union of Journalists of the Philippines sa ABS-CBN. Sinabi nitong hindi maikakaila na bagamat unti-unti nang nasasanay ang tao sa makabagong paraan ng pagkonsumo ng impormasyon, dama pa rin ang epekto ng pagkawala ng istasyon sa free TV.
5: Sa bawat pagsasara ng media outfit ay nababawasan din ng verified source of information ang publiko. So ito ay malaking disservice sa mamamayan. Dahil alam natin, naglipa na ang disinformation o tinatawag nilang quote-unquote fake news.
4: Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN, higit pa ito sa isang kumpanyang nagbibigay ng saya at impormasyon araw-araw.
6: Kapamilya kasi, andyan yung ano eh, yung andyan sila para sa'yo. Kahit hindi ka nila kaano-ano, handa silang tumulong sa'yo.
4: Sa kabila ng pagpapasara, Hindi naman natigil ang misyon ng kumpanya na maghatid ng kasiyahan, balita at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tradisyonal na telebisyon, lalo itong umusbong sa digital, sa social media, online streaming at iba-ibang plataforma. At kahit higit kalahating dekada na mula noong ABS-CBN shutdown, sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, nananatiling mahalaga na pag-usapan ang nangyari.
7: Would we allow that to happen without a threat of COVID over our heads as well? I think the only reason that it did not draw out the crowds of protest at that time was because there was a severe and serious and grievous health or crisis to life.
4: Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pagkukwento. Lumipat man mula sa mga telebisyon, patungo sa mga screen ng cellphone at laptop ang paraan ng panonood. Nananatili ang mga kwento ng Pilipino at ng mga kapamilyang porsigidong ibahagi ito.
8: After 6 years, eto pa rin po kami, magkakapamilya pa rin, nandito pa rin hanggang sa huli.
9: ABS-CBN and the kapamilyas were able to prove na shutdown is not the end. Diba? It was actually a start of something new.
10: 6 years ago, isa lang ako sa mga viewers na nalungkot, and right now kasama na ako sa battle na makikipag-fight then with ABS.
4: Sa isang pahayag, nagpasalamat ang ABS-CBN sa mga kapamilya na patuloy na sumusubaybay at hindi bumitiw sa pagbabago ng ABS-CBN mula isang broadcast network patungong Global Storytelling Company. Napuno man ang pagsubok, pagbangon at pagbabago ang nakalipas na 6 na taon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang pangako ng paglilingkod sa mga Pilipino, anumang hamon, anumang panahon. 6 na taon na ang nakalilipas at marami na ang nagbago sa kumpanya. Pero para sa mga bumubuo ng ABS-CBN, ang hindi mabubura ay ang misyon. In the service of the Filipino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
11: Dahil sa malupet na pagmamahal, nabigyan po ng bagong buhay at pag-aasa ang isang fur baby na may kapansanan. Ayon kay Bayan Patroller Ann Oliveros Lozano, nagsagip ng kanyang ama ang aso nitong Pebrero na inabandon na sa isang basurahan sa barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga. Pero ang isa sa kinagulat nila, dahil ang aso, dalawa lang ang paa. Sa kabila ng taglay na kapansanan, hindi po nagdalawang isip si Ann na tumayong fur mama sa aso na kanyang pinangalan na Mochi. Ayon naman sa isang veterinaryo, inborn at posibleng genetic ang kalagay ni Mochi na wala ang dalawang paa sa harapan. Kwento pa ni Ann, blessing si Mochi sa kanyang buhay dahil nagkaroon siya ng instant best friend.
12: Heartwarming.
13: Oh my God, what a beautiful story, no?
12: Ibig sabihin, pag binigay mo yung pagmamahal ng buong buo, tinan mo naman, ang ganda ng aso.
13: Nakita mo, di ba? Tuwan-tuwa yung aso. Pero bago yan. Unang-una, 6 na taon na ang nakakaraan. I think isang malaking saludo sa lahat po ng ating mga kasamahan sa ABS-CBN, no? Naging malupit, mahirap ang 6 na taon, marami ang nawala ng trabaho, lumiit po ang kumpanya. Pero ito masasabi ko po, ito talaga to ha, nakakabilib ang ABS-CBN dahil isipin nyo, lumiit na ang newsroom, nabawasan po kami, pero bagyo, lindol, anumang trahedya, sakuna, nandun pa rin ang ABS-CBN. Hindi po umaatras at hindi po nagsara.
12: Ako naman, yung pagpapasalamat. Kasi kahit dumaan tayo sa lahat ng krisis, nandyan pa rin po kayo. Kaya maraming salamat sa hindi po bumitiw at sumusuporta pa rin sa amin.
13: At ibi ikaw din.
11: At sana huwag kayong magsasawang magtiwala po sa amin. Ano mang form yan, di ba? Nabalian man kagaya ng aso, pero nakatayo pa rin po tayo dahil po magkakasama pa rin tayo.
12: Ibig sabihin, may love between us and our loyal.
13: Yes, salamat po. Alam mo, kinikilabutan ako.
12: Naiyak na nga ako.
13: Hindi. Hindi, totoo po talaga. Ang ganda, ang ganda nun, ha? No, really, as 6 years po.
12: Salamat
13: after
12: po.
13: 6 years. Maraming salamat po. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
11: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
12: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan! Sikap!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 8:05.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Rubi, mga kaservisyo at kapamilya. Ay, alas 8 na po ng gabi. Ibig sabihin, spot report na po. Ay, sa gabing ito, ako muna ang inyong mga kasama. Minus 1 muna tayo. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At may kinakailangan lang asikasuhin ang aking partner na si Kuyang Jeff Capras na importanteng bag. Magkagayin pa man ako yung mga kasama po ninyo mula alas 8 hanggang alas sa alas 9 ng gabi. Mantig ko na sabihin, alas 7. Hanggang bukas tayo dito. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, ako pong inyong makakasama dito sa DZMM, sa Spot Report. Aba, kamusta na ho kayong lahat? Kamusta na ho yung mga papauwi sa kanilang mga tahanan, yung mga nagdadrive, traffic ho ba sa mga oras ito? Kamusta naman po yung mga nagpapagas? Uy, huwag kayong tatakbo ha. Huwag niyong gagayahin yung lagpagas tapos kumaripas ha. Very wrong po yun. Ang sabi ng PNP, iniimbestigahan na nila yung insidente na yon at tatukin na nga nila yung detalye ng masakyan, pero syempre ina-undergo pa. Isa sa ilalim pa sa validation, sa enhancement para bago ibigay sa LTO at matukoy kung sino yung may-ari ng sasakyan. Ang sabi naman ng PNP, yung mga ganyang insidente daw, mga gas and run incident ngayon, naman, pang-apat na pala itong insidente na naitala sa buong bansa mula nung naka-experience tayo ng krisis sa petrolyo. At ang sabi ng PNP, magiging bahagi na rin ito ng metrics o ng basihan na magiging performance ng mga commander on the ground. Kapag hindi nila nalulutas itong mga gantong insidente, talaga naman yari, di ba? Baka may gumulong ang ulo, baka may masibak sa pwesto. Kaya nga yung mga pulis natin, yung mga tauhan ng Philippine National Police, talagang puspusan pag may mga gantong insidente ng gas and run, talagang agad kumikilos para agad mapanagot yung mga salarin, yung mga sangkot dito sa maling gawain na ito. So, kaya po na nabanggit namin kahapon, huwag ho ninyong gagawin yan dahil panlalamang yan sa kapwa. Biruin nyo ha, yung na-interview ni Radyo Patrol John Garner kahapon, parang pinagsakloban na ng langit at lupa dahil bukod doon sa kanyang problema sa pamilya at sa problema sa pera, nadagdagan pa na itong insidenteng ito kung saan tinakbuhan siya ng nagpagas sa kanya. Yari ka, talaga. Kung ako sa'yo, subuko ka na. Kung ako sa'yo, magkusang loob ka na. Huwag ka nang magtago dahil liliit ang mundo mo. Lalo't nasasagawa na ng investigasyon ng PNP. Mabilis na lang yan. Sabi nga ni PNP Chief Nartates kanina, yung mga ganyang insidente na talagang gas and run, mabilis na lang yan matutugunan ng pulisya. Lalo na digital na tayo ngayon, makabago na ating teknolohiya. Diba? Talaga naman ay kayo ho ay mag-ayos-ayos ha. Huwag ho kayong mga pasaway-pasaway dyan ha. Okay, kami ho pala inyong naririnig sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, at sabay na papanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Aba, pwede nyo rin ho kaming magparating. Pwede kayong makasali sa ating talakayan din ngayong gabi. Magpadala lamang ho kayo ng mensahe sa ating Viber line na 0919-278-3000. 0919-278-3000. Aba, pag may mga ganyang report, may mga ganyang insidente kayong nare-receive na mga gas and run, o saman nyo na yung mga paihi, yung mga hoarding ng mga petrolyo, pwede nyo hong isabihin dyan sa ating Viber line. Babasahin namin yan dito sa ere at pwede natin idulog sa mga kinuukulan para talaga mapanugot yung mga pasaway. In this economy, talagang marami pa rin mapagsamantalang mga individual. Ngayong gabi po marami tayong pag-uusapan. Ay, kabilang na nga dyan yung gas and run, may makakausap tayo sa QCPD. Hingi tayo ng update kung ano na yung takbo na kanilang investigasyon. Meron na ba sila natisod na pagkakakadanlan nung driver na itong dawit sa gas and run na yan sa bahagi ng Mindanao Avenue sa Quezon City. At the same time, hingi rin tayo ng update sa ginagawang balikatan exercises ngayon ng Armed Forces of the Philippines kasama yung mga allied nations natin ng mga ibang bansa, particularly ang Estados Unidos. Dahil first time ho ah, nagpapotok o nagpakawala ho ng Tomahawk. Ito ay missile system. US Typhoon Missile System. Hingi tayo ng update. Itunong din natin, ano ba yung para saan ba to? Yung paggamit ng US Typhoon Missile System. At ano magiging posibleng implikasyon nito? Kasi maraming nag-react, maraming umalma kanina nung nabalitaan nila itong pinakawalang missile ng AFP at ng US forces. Marami namang kritiko na naman ang umapela at nag-react at nag-violent reaction dito nga sa insidente. Hingi tayo ng update mamaya mula sa AFP. Nakakausap natin yung tagapagsalita mismo ng Balikatan Exercises ng taong 2026. Pero bago ang lahat, aba, pasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
0: Unang-una, tinawag ng Malacanang na pang-iintriga ang panibagong banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod yan ang pahayag ng Vice Presidente na handa siya sa halalan 2028 at umaasang maging tapat at mapayapa ang eleksyon. Binanata ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang naging asta ni Duterte na tila masaya at sabik-anya para sa halalan. Gusto lang pinatutunayan anya ng bise ang katagang like father, like daughter. Na tulad ng kanyang amang si dating Pangulo Duterte, umaming eksperto sa paggawa ng intriga nang walang ebidensya. Payo naman ni Castro kay Duterte, mas mabuting alamin niya ang nilalaman ng saligang batas para siya mismo ang makasagot sa sarili niyang intriga kaugnay ng papalapit na eleksyon. Ligtas naman ang 38 tripulanteng Pinoy sa cruise ship na nagka-hanta virus outbreak sa Atlantic Ocean. Naikanasawian ang 3 pasahero. Ayon kay Health Department Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nakakwarantin na ang MV Honduras sa Cape Verde sa Atlantic Ocean. Halos 150 ang sakay ng barko, pero walang nabanggit ang World Health Organization na nationality ng mga tinamaan ng virus. Tiniyak naman ng DOH na walang dapat ikabahala ang publiko dahil walang kumpirmadong ulat ng virus sa bansa na nakakuha kapag lumapit sa dagang may hanta virus. Muli namang rumagasa ang pyroclastic density current o uson sa bahagi ng Miisi sa Gali sa Albay matapos muling makapagtala ng lava collapse sa Bulkang Mayon pasado alas 7 ng umaga. Ayon sa FIVOX, patungo ng ginubatan ang direksyon ng uson pero hindi naman nakaapekto sa ngayon. At sa Barangay Suwa naman, sa bayan ng Kamalig, kanya-kanyang linis na ang mga residente para maalis ang natitirang abos sa kalsada. Sa Barangay Tumpa, problema naman ang ilang magsasaka ang pagkalugi dahil sa napinsalang pananim. Sa datos ng lokal na pamahalaan, mahigit 230 pamilya ang inilikas habang mahigit 400 ang apektadong magsasaka. Mismas managting naman ng Philippine National Police ang seguridad sa paligid ng bulkan kasunod ng ulat ng posibleng pagkapalawak pa sa 7 km ng ngayoy 6 km radius danger zone sa naturang bulkan. Nananatili namang nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Ibang balita, mahigit 3,000 litro naman ng puslit na diesel ang nasabat sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sinita ng mga pulis sa checkpoint ang mini dump truck pero pinaharurot ng driver kaya nagkahabunan. Naabutan ng mga pulis ang truck at tumambad ang 6 drum na diesel ng inspeksyonin. Walang maipakita ang dokumento ang driver kaya kinumpiska ang petrolyum nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Arestado ang driver habang pinaghahanap naman ang lalaking motorcycle rider na pinaniniwala ang escort sa transportasyon ng puslit na produktong petrolyo. Mga kapamilya, bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso na taong 2023 na umabot sa 7.6%. Nalampasan din ito ang forecast ng Bangko Sentral na 5.6 hanggang 6.4% na inflation rate. Ayon naman sa PSA, ang pagsipa ng presyo ng bigas at produktong petrolyo ang mga pangunahing dahilan sa mataas na inflation rate noong Abril. Naniniwala naman ng grupong Ibon Foundation na patunay ang mataas na inflation rate noong nakarang buwan na hindi epektibo ang pagtugon ng pamahalaan sa nararanasang krisis sa langis. Ang suwestyon ng grupo, dapat nang kontrolin ng pamahalaan ang presyong ipinapataw ng mga oil company. Samantala, bumagsak din sa 73 centavos ang purchasing power ng piso na pinakamababa naman sa loob ng 8 taon o mula noong 2018. Ipinatutupad naman sa higit 4,000 gasolinahan ng 10 pesos kada litrong diskwento sa diesel para sa mga driver ng jeepney at UV Express. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na 150 liters o katumpas ng 1,500 pesos ang diskwento sa diesel ng mga PUV kada linggo. Halos malaking gasolinahan pa lang anya ang nakasama sa rollout dahil nahihirapan pang isama ang mga independent player na sobrang layo at hirap ang access sa internet. Dagdag ni Garin, pinag-aaralan na mabigyan ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina gaya ng mga tricycle at motorcycle taxi. Samantala, bumubuo na ng Fuel Transition Plan ang DOE kung saan pinag-aaralan kung napapanahon na ang pagdagdag ng imbakan ng petrolyo at refinery para mapataas ang inventaryo ng petrolyo sa bansa. Una nang sinabi ng DOE na tigil muna sa pag-order ng langis ang gobyerno dahil wala ng paglalagyan.
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga Radio Patrol.
1: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Walong lugar sa Albay isinailalim na sa state of calamity dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado siguradong hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Marlene, isinailalim na sa state of calamity ang walong lokal na pamahalaan sa Albay dahil sa epekto ng Bulkang Mayon. Inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity bilang kabilang ang mga lungsod sa Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayon din ang mga bayan sa Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Lungsod ito na nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, partikular ang mga naitalang lava flow at pyroclastic density current noong May 2 at May 5. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang paglalabas ng pondo at tulong para sa mga apektadong residente, kabilang ang relief operations at iba pang emergency response. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon ng bulkan habang pinapayuhan ng publiko na sumunod sa evacuation orders at umiwas sa danger zones. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
2: please.
0: Oo. Bert, eh, doon sa mga nakalat mong impormasyon, itong mga sinailan sa state of calamity, gaano ba kalala yung kanilang nararanasan ng mga epekto nitong pag-aalboroto ng vulkan?
2: Okay. So far, Marlene, yung based doon sa ating monitoring, no, ito yung mga bayan na nakaharap doon sa may timog kanluran noong slope noong Bulkang Mayo kung saan direktang yung direksyon ng hangin. Kaya itong mga nabanggit na bayan at mga lungsod, ito yung matinding tinamaan noong ashfall at noong mga pyroplastic density current na nangyari nga dahil nga noong nakaraan ay umulan. So yung ibang mga bayan pati yung ibang mga lugar ay talagang makapal yung ashfall na kanilang na tinamo.
0: Ideya ka ba, Bert, kung yung mga nasa evacuation center ay nakakaranas din ng ashfall o may plano ba silang maglipat ng mga evacuation kung sakali na matindi nga yung kanilang epektong nararanasan?
2: So far naman doon sa monitoring ng DSWD dahil nakatutok din tayo doon sa kanilang ginagawang relief operation, so far naman yung mga evacuation center ay patuloy naman yung ginagawang effort ng LGU para nga masiguro yung kaligtasan at ngayon din yung tulong, yung relief goods, lalo na yung DSWD food packs, talagang makakarating doon sa mga residente.
0: Alright, yun. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Asian Summit 2026. Asian Summit 2026. The DCMM Updates.
0: Sa dagdag pambalita, inilatag na ang schedule ng ilang aktibidad na dadaluhan ni Pangulong Marcos Jr. at mga kapwa lider sa ASEAN Summit ngayong Linggo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
2: Ay, Marlene, magsisimula na agad bukas ang ilang aktibidad sa pagnay ng 48th ASEAN Summit and related meeting sa Cebu, kung saan nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing kasabay ng pagbubukas ng International Media Center, sinabi ni ASEAN 2026 National Organizing Council Director General for Operations Helen de la Vega na may nakaschedule ng preparatory meetings ang ilang senior officials at ministers bukas, Mayo 6 at sa Webes, May 7. Ayon sa source, bukas na nakatakdang dumating sa Cebu si Pangulong Marcos habang sa Webes magsisimula ang arrival ng mga heads of state ng ASEAN. Haharap sa isang special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas sa Huwebes. Sa Biyernes naman, Mayo 8, ang opening ceremony ng summit sa Mactan Expo na susundan naman ng meetings at working lunch ng mga leader bago magharap sa ASEAN Retreat Session. Matapos niyan ay haharap sa isang press conference sa IMC si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-uusapan sa summit at magtatapos sa isang gala dinner kasama si First Lady Liza Marcos at ilang delegado. Sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na gumawa ng ilang inisiyatiba si Pangulong Marcos para matutukan ang usapin kaugnay ng energy security at matugunan ang epekto ng rehiyon na sa nangyayaring krisis sa Middle East.
3: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia, upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects on individual member states.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, isang mabilis na tanong lang, nagkaroon ba ng final adjustment sa paghahanda preparation dito sa ASEAN Summit?
2: So far, Marlene, actually wala namang binabanggit yung mga opisyal kung merong adjustment o pagbabago sa preparasyon sa summit. Pero dahil nga may inaabangan tayo na papasok na posibleng dalawang bagyo, sinabi sa press conference kanina na may mga nakahandang contingency measures, contingency plans in any event lang na may kailangan baguhin sa preparations ng ASEAN Summit.
0: Alright. At maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Siguruhing makamit ang hustisya. Alamin ang katotohanan sa likod ng kaso sa Hot Pursuit!
0: Eight 25. Oy, kayo po ay nakikinig pa rin sa Spot Report dito sa DZMM. Talaga naman, tuloy na yung ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas. Talagang yung preparasyon, handang-handa na. Pero sa mga ni Radyo Patrol Christian Yosores, may mga contingency efforts naman kung sakaling na makaapekto ang binabantayang LPA o bagyo na posibleng bumagsak dito sa bansa. Ang tanong dyan, sana'y ganun ka-healthy o ganun ka-stable yung kondisyon, yung medical condition na ating Pangulo para talagang sok na suwaka. And of course, yung kanyang pagdalo doon sa mga scheduled na mga events sa kasagsagan itong ASEAN Summit ay madaluhan. Dahil I understand, dito rin na i-raise na mga kinaukulan o ng Pangulo yung mga issue natin sa West Philippine Sea na talagang tagal na natin pinaglalaban. No? Kahit naroon tayo sa 2016 arbitral ruling at sa kung ibabate mo sa international law, talagang tayo na ang Pilipinas na ang talagang nagmamayari, may teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang ngayon, talagang inaagaw pa rin ng China, inaangkin pa rin at hanggang sa nauwi na nga sa mga harassment na nagaganap dyan sa karagatan, lalo na sa ating mga kababayang mga mangingisda. And of course, pati yung ating mga tropa, yung ating mga kasundaluhan at yung ating mga kababayang mga taga-PCG ay nakakaranas din itong mga pangharas ng mga barko ng China. Oy, teka lang, 8:27 ha, check tayo ng ating mga kabisyo alas 8 dito sa ating live stream. Watching sa atin, of course, si Madam Nona Damian, si Sergeant Putik nanonood sa atin, si Eric Araulio, si Matt Andres watching, si Louis Basco nanonood sa atin habang nagidinay dyan sa Valenzuela City, Jill Borjal, si Beth Kamaing nanonood din, and hindi mawala si Andrew Muriel at Agnes Reca. Marami tayo pag-uusapan maya-maya lamang ha. Kagaya na nabanggit ko kanina, hingi tayo na update sa gas and run sa hawak na kaso ng Quezon City Police District. At the same time, hingi rin tayo ng update doon sa kasalukoy nagkaganap na balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Kasama, of course, yung mga allied nations natin tulad ng Japan, ng France at Australia at iba pa. 8:28, magabalik pong Spot Report makalipas ang ilang mga paalala.
1: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Basta AM DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Your bill, sir!
14: What? 14,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more! Dessert?
15: EO, love your eyes.
1: Basta AM-DZMM.
0: Ang oras, 8:30.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na 8:31. Ayan, makakausap na natin sa kabilang linya si Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng Public Information Office ng Quezon City Police District. Good evening po, Major Marlene po sa Spot Report. Kumusta po?
16: Hello ma'am, good evening. Magandang gabi rin po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Magandang gabi din po, Major Ganaban. Ma'am, nangihingi kami ng update po doon sa investigation sa naganap na gas and run, panibago na namang gas and run incident po dyan sa Quezon City. Ano po ang nakita ng QCPD?
16: Yes ma'am, opo. Nangyari nga po ito nung May 3 ng madaling araw at nai-report po sa ating kapulisan ng bandang 10:43 po ng same day. And sa ngayon po, ongoing na po yung backtracking po natin and forward tracking dahil kung mapapansin po natin yung mga babas ay hindi po nakita yung plate number itong blue sedan na tinakbuhan yung kanyang babayaran na gas. Kaya yun yung naalam natin ngayon. Ang identity po nung pagmamay-ari nung sasakyan.
0: Ma'am, sabi ni Brigadier General Randolph Tuanyo kanina sa Campo Crame, may biniberipika na raw po mga detalye nung kotse na sangkot dito sa gas and run. Ano na ang update doon?
16: Yes, ma'am. Inaalam na po kasi sinicheck po natin yung medyo hindi po kasi masyadong malinaw yung mga kuha ng sa plate number po. Pero once po identified na po natin yung plate number, mapapadali na po yung investigation po natin dahil makikipag-coordinate na po tayo sa LTO.
0: Mm-mm. Major, verify ko lang, kailan nangyari itong incidenteng ito? May
16: 3 po, May ma'am, 3. Ng madaling araw, mga around 3:16 po.
0: Oo, tapos kailan...
16: Sunday po ito.
0: Kailan po ito na nakarating or na-i-report sa QCPD?
16: Na-i-report po ito mambandang 10:43 a.m. ng May 3 din po. Yung pump attendant po nag-report doon sa police station. Kaya yun po yung nag-start po yung investigation ng ating police station 15.
0: Ano daw dahilan ma'am? Bakit daw parang hindi na-report agad sa QCPD yung insidente? Anong sabi nung...
16: Padaling araw pa sinangyari ito ma'am, kaya siguro po tinapos muna nitong pump attendant yung kanyang duty kasi around 10:43 na po siya nagpunta ng police station. Mm. And yun nga po, sinabi niya yung pangyayari during that time na inabot na niya yung kasi nag-hope daw to ay nagtanong daw po siya ng mode of payment dito sa driver at nagsabing hindi siya cash kundi magbabayad siya online. So pagkaabot ng terminal, payment terminal sa kanya, tinanggap naman po. However, during that time daw po kasi is parang may kausap yung driver noong time na magpagas siya. Nung patapos na po at inipot yung payment, doon po nalaman nung pump attendant po na hindi pala nagbayad, hindi pumasok yung bayad or hindi talaga nagbayad itong driver. And nung tawagin niya po at akmang tatanungin, yun po kung makikita po natin ma'am dun sa CCTV is mabilis nang tumakbo yung sasakyan kung saan inabol pa po ito ng pump attendant pero hindi na po niya inabutan.
0: Oo, ma'am, anong sabi nung gasoline boy na tinakbuhan itong suspect na ito? Namukaan daw po ba niya yung driver? Ano ho ang ano? Tapos pwede bang from kung namukaan niya, pwede ba nating magamit yun para matunton yung pagkakakilanlan nung mismong driver na nag-gas and run?
16: Yes ma'am, yan po yung isa din sa mga tinitingnan po ng mga investigators natin kung maaari niyang ma-describe para po drawing nila or makuha, mabuo po yung mukha ng driver. Kasi as of now na wala pa po yung plate number, hindi talaga po natin matukoy kung sino ang may-ari ng sasakyan na yun.
0: Ma'am, alam mo, sabi ni General Tuanyo, pangatlo na ho ito, no? Pangatlo na pong insidente ito ng gas and run na nare-report sa Quezon City. Ano ho ba ang nakikita ng QCPD na bakit parang nagiging ugali na ng mga ganitong mga ano to, modus, grupo ba sila? Ano po ang nakikita po ng QCPD sa investigation ninyo?
16: Yes, ma'am. Tama po yung sabi ng ating PI. O, pangatlo na po ito sa Quezon City. Mm-hmm. Nang meron po tayo yung unang nangyaring gas and run noong March 22, 2026. Nasundan po ito ng April 20 and ngayon naman po is May 3. So, mm-hmm, papapansin po natin yung second and itong pangatlo ngayon is same lang po na 1,500 yung pinagas nila. Mm-hmm. Pero yun nga, tinakbuhan pa rin po.
0: Tinakbuhan pa rin. Pero ma'am, ano po ang nakikita po ng QCPD na problema? Bakit parang bakit umabot na ng pangatlo yung bilang ng mga gas and run incident dito nga sa lungsod natin?
16: Yes, ma'am. Hindi naman po tayo nagkulang sa pagpapaalala na maging maingat ang ating mga establishments. Nagpapaalala din po tayo sa mga tao na maging sa publiko po na maging responsible naman, pero yun nga po, meron talagang mga tao na mapagsamantala katulad itong driver na ito, kaya hindi po maiwasan talaga na mangyari yung ganitong insidente dahil yung kung titingnan po natin is ang nakaugalian kasi talagang kakargahan po muna ng gas bago magbabayad. So, yun po yung ano talaga na after maikarga is yun, tatakbuhan na nila. Ang nakikita po natin, yung pagtaas po ng mga prices ng gasoline, hindi rin po natin masasabing isa yun sa sanhi dahil lahat naman po is nakakaramdam nung hirap doon sa nangyayari ngayon na crisis. Pero sana hindi yun yung maging dahilan para manloko po ng ating mga kababayan, lalo po yung pump attendant. Ang sabi po niya is siya yung pinapabayad and around 2 days po na sahod niya yun kung siya ang magbabayad.
0: Mm-mm. Ma'am, I understand parang nung kakasimula pa lang nitong crisis sa petrolyo na nararanasan natin, isa sa mga naging direktibo ni PNP Chief, yung isama sa regular patrolling, regular inspection yung mga gasoline station. Ngayon pong may mga gantong insidente, pangatlong insidente na ng gas and run na naitatala sa mga gasolinahan. Ano ho yung magiging adjustment ng QCPD para po doon sa pagbabantay? Kasi sabi dito ni Louis Basco, yung isa po natin, isa po sa mga viewer natin, dapat daw may mga nagbabantay ng mga pulis sa mga gasolinahan tuwing gabi kasi uso nga ho yung gas and run. Ano ho ang masasabi po ng QCPD dito?
16: Yes, ma'am. Opo. Nung una pa lang po na insidente, may directive na po ang ating PNP, ganun din po ang ating district director na kasama sa iikutan sa mga ang mga gasoline stations, isama kasi meron na po tayong ginagawa dati na lahat po ng establishment binibisita po yan. Pero kung makapansin po natin is malaki po talaga itong area ng Quezon City.
0: Mm-mm.
16: Pero hindi naman po, tuloy-tuloy pa rin naman po yung mga kapulisan natin. May mga foot patrols po tayo, mga police visibility. Meron din po tayo yung mga naka-motorcycles po na police po natin. And nag-iikot po yun, nagro-roving sila, iniikutan lahat po ng establishment dito sa Quezon City. So hindi po sila tumitigil sa isang area lang, kundi dahil sa laki po ng area is kailangan maikutan po nila lahat ng establishment to prevent nga yung crime. Nagkataon na itong isa po na ito is nilang hindi nabantayan or nakaikot po yung ating mga police during that time, kaya nalusutan na naman po tayo. Kaya nagpapaalala po tayo, lalo na po ma'am sa mga establishment, na kung maaari yung mga CCTVs po is recording talaga siya, online talaga para po malinaw na makita po natin doon yung mga plate numbers ng sasakyan na pumapasok para magpagas doon sa kanilang mga gasoline station.
0: Opo. Major, parang minabanggit din si General Tuanyo kanina na magiging bahagi na raw ng batayan ng performance evaluation ng mga commander on the ground, yung paglutas sa ganitong mga klaseng krimen, yung mga gas and run. Ano ho ang tugon ni District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at ano ho yung kanya naging direktiba patungkol po dito sa mismong kaso na ito ng panibagong gas and run po dyan sa QC?
16: Yes, ma'am. Yes, ma'am, opo. Yun nga po, nagbigay po ng directive ang ating district director na nahigpitan pa po mas i-intensify yung mga patrolling po natin sa mga gasoline stations. And kung titingnan naman po natin yung dalawang previous cases po natin ng gas and run, ma'am, isolve naman po yun. So hopefully in the next coming days po ay ma-resolve din natin itong isa na to na na nangyari nung May 3.
0: Meron ba kayong target, ma'am, na timeline kung gaano katagal natin mare-resolve ba itong insidenteng ito? Tapos may bubuoin ba tayong task group para po mapabilis yung ganitong yung investigasyon at pagtugis sa suspect po dito sa kaso?
16: Yes, ma'am. Ang ganitong mga insidente kasi usually is nagki-create po tayo ng special investigation team natin.
0: Mm-hmm.
16: And we have 3 to 5 days po to resolve itong mga ganitong cases. Kaya kine-check po natin or minomonitor po yung ongoing conduct po ng investigation na matapos hopefully within 5 days.
0: Mm-mm. Ma'am, sorry, pardon my ignorance, pero kasi itong mga gantong insidente parang pwede siyang ma-count or matukoy under petty crimes. Pero kung sakali po na matagdagan pa at magtuloy-tuloy yung mga ganitong may tatala natin mga insidente ng gas and run, anong pwede maging implikasyon nito, ma'am? Anong pwede maging epekto nito?
16: Sa ngayon, ma'am, hindi pa naman natin masasabi na tawag dito, sobra or mabigat na ano na ito kasi parang kung titingnan natin is isolated case lang ito.
0: Mm-hmm.
16: Kung titingnan po natin dahil sa dami naman po ng gasoline stations is itong isa na to ang or yung mga tatlo pa lang naman po yung nangyayaring incident na ganito. So, yun nga po ang katulad ng nasabi ko kanina is i-enhance or i-intensify po natin yung pagbabantay at bibigyan natin ng priority itong mga gasoline stations since habang ganito po yung situation na meron pa rin crisis po dito sa ano natin ng mga petrolyo.
0: Mm-mm. Ma'am, ano na lang ho ang maaari po ninyong ipaabot na mensahe o payo doon sa mga gasoline station para maiwasan yung mga gantong gas and run incident para hindi sila takbuhan ng mga mananamantala. Nasaan yung pagkakataon? Major ka na ba?
16: Yes, ma'am. Opo. Ang paalala na lang po natin is sana po kumpleto or magkaroon talaga sila ng mga CCTVs. Malinaw po na CCTV and kung maaari sana lalo na po maging maingat po tayo doon sa mga nagpapakarga lalo na po yung mga nagmamadali at minamadali nila is parang nabanggit ko rin ko ito previously na parang red flag po yun na mamadaliin nila yung pump attendant para kargahan sila and yung ipo-full tank pa yung sasakyan knowing na hindi pa naman ibibigay yung bayad. So yun nga po sana i-request nung mga pump attendant ang ating mga drivers na nagpapakarga na buksan talaga din yung kanilang mga bintana ng sasakyan para makita po at makita doon sa CCTV in case na magkaroon na naman ng insidente na hindi magbayad.
0: Mm-mm. Pwede rin ma'am no para maglagay din ng camera doon sa yung makikita talaga yung mukha ng driver. Pwede ba yun ma'am? Yung
16: pwede po siguro ma'am parang prevention po natin yun na magkaroon ng yung CCTV po mismo is nakatutok doon kung saan magkakarga yung mga pump attendant ng gas para pagbukas po ng bintana ng sasakyan is captured na po yun ng CCTV.
0: Correct. Alright, Police Major Jennifer Ganaban, maraming salamat po sa inyong oras. Ingat po kayo palagi ma'am. Pag may update ma'am, hingi kami ha.
16: Yes ma'am po. Maraming salamat din po.
17: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Atin po nakausap ang Chief Public Information Office ng Quezon City Police District, si Police Major Jennifer Ganaban. Hoy, dun po kung nakikinig ka ha, ikaw driver ka na galit-galitan habang nagpapakarga ng gas, eh magkusang loob ka ng sumuko ha dahil tinutugis ka na ng QCPD. Ay, huwag ka nang magtago-tago dyan at harapin mo iyong kasalanan. Dahil maling-mali po yung inyong ginawa na manpanlalamang sa kapwa. 1,500 pesos? Talaga ba? Lalamangan mo pa? Ay, nako po. 8:45! Magabalik po ang spot report makalipas sa ilang mga paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Basta AM, DZMM!
18: Ang hutay!
19: So easy to use? Everest Washing Machine.
20: Han, sino Everbest partner mo in the world?
18: Siyempre, it's you, babe.
19: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
22: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema? Tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
23: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging

0: Basta AM DZMM.
1: Balita,
0: balita,
1: siyasa,
0: siyasa,
1: katotohanan,
0: katotohanan,
1: spot,
0: report,
1: spot,
0: report.
2: Nagbabalik po ang spot report sa oras po na 8:48 na mamaya-maya lamang hihingi tayo ng update. Makakausap natin sa kabilang linya later ang tagapagsalita ng ginaganap ngayon na Balik Kita na Exercises 2026 si Colonel Dennis Hernandez mula of course sa Armed Forces of the Philippines. Hingi tayo ng update kasi kagaya nga po na nabagit ko kanina sa Balik Kita ngayong taon ay pinakawala na ho, no, nagpakawala ng US Typhoon Missile System dito yan sa Pilipinas na kinumpirma naman ng AFP. Kaso may mga bumatikos, may mga nag-violent reaction sa ginawang hakbang na ito ng hukbong sandatahan at of course ng kanilang counterpart sa Estados Unidos. Hingi tayo ng update, nandiyan na ba? Si Colonel Dennis Hernandez ang spokesperson po ng Balikatan na Armed Forces of the Philippines. Good evening po, Colonel Marlene po sa Spot Report.
3: Good evening, Marlene, at magandang gabi sa mga tagapakinig ng DZMM.
2: Colonel, ay kumusta na ho ba ang ginagawang Balikatan exercises ngayon ng Pilipinas kasama yung ating mga allied nations? Nasaan na ho tayong parte ng pagsasanay?
3: Sa ngayon ay nasa culminating point na tayo at sa darating na Biyernes ay ang closing ceremony na ng Balikatan Exercise 41-26. Isang major activity na lang yung aming hinihintay na matatapos bukas ng umaga.
2: Colonel, isa sa mga talagang naging tampok sa Balikatan ngayong taon ay yung paggamit ho ng US Typhoon Missile System o yung Tomahawk Missile. Can you give
3: yes,
2: us details po dito po sa activity nito sa ilalim ng Balikatan?
3: Yung Tomahawk firing sa Tacloban ay part ng isang activity ng ground maneuver ng Philippine Army sa Port Magsaysay. Ito ay sa under activity ng Joint Pacific Multinational Research Center Explorable na kung saan merong scenario na dapat nilang gampanan at ang medium range capable missile ay parte ng kanilang ground support sa kanilang kinakandak ngayon sa Port Magsaysay.
2: Sir, gaano kaimportante yung mga gantong simulation na ginagawa natin sa Balikatan? Particular na po itong paggamit ng US Typhoon Missile System. For the first time, tama sir, no? Ito pinakawalan sa Pilipinas?
3: Yes, first time. Uh-oh. Kung titingnan mo sa mga previous exercise, isang kind of simulation lang yung ginagamit namin. Ngayon, tatlo na. There's what we call live, virtual, and constructive simulation. Itong nagaganap ngayon na medium range capable missile launch is part ng live simulation.
2: Opo. Sir, paano ba ito makakatulong yung gantong mga pagsasanig dun sa deterrence strategy ng Pilipinas? At saka baka kasi sabihin, lalo na po ng China na naman, na since gumamit tayo ng isang pangmalakasang weapon, eh baka pag-isipan na naman to ng masama at sabihin nagpapakita tayo ng parang yabang o lakas, lalo na may issue ngayon sa Indo-Pacific region.
3: Kung titingnan niyo po, inherent right ng every country to defend itself against invasion or against any threat from outside. As we shift from internal security operation to territorial defense, isa itong mga tulong sa ating, lalo na sa Philippine Army, to get training, appropriate training, and knowledge on the expertise of our allied nation with taking advantage of this weaponry para naman para sa future acquisition natin ay magkakaroon na tayo ng mga knowledge and expertise on this matter pertaining to missile systems.
2: So may mga plans pala na avail o bumili tayo ng mga ganito klaseng missile system dito sa Pilipinas. Pero

0: sir, moving forward ba, inaasahan din na sa mga susunod na balikatan ay posibleng gamitin o i-normalize na rin yung pagpapakawala ng Tomahawk missile po?
1: As we go up to the ladder ng ating pagsasanay, ganun din ang sa ating kakayahan to, let's say, sa ngayon, firing off that missile system. Maybe in the future, dahil nasa ano na natin to, nasa Horizon 2 and Horizon 3 yung ating acquisition. At pag naka-acquire na tayo ng missile systems, kailangang magkaroon ng interoperability with our partner nations on the, especially on the communications and the systems that we're using, whether kung anong type of missile ang ating mabibili in the future.
0: Sir, hingin ko lang kayo ng reaksyon kasi meron pong post yung koalisyong makabayan na parang kumukundin o tumutunig sapo dito sa bahagi na ito ng military exercise natin. Ang sabi nila, sir, ito raw pong pagkapakawala ng Typhoon missile ay nakakapag-compromise doon sa kaligtasan ng mga Pilipino po doon sa area, I understand, from Tacloban Airport patungo sa La Orneva Ecija yung range no ng Typhoon missile natin, sir?
1: Kung titingnan natin ang kanilang posisyon, meron silang punto. Pero ang sinasabi namin sa Air Forces, meron din naman kaming punto sa aming pagsasanay. At isa dito, bago namin ginagawa ang lahat ng bagay na to, meron kaming tinatawag na safety officer. Wherein we assess the safety and paramount yun, ang safety ng community. And we address any possible na mishaps na mangyayari dito sa exercise na ito. At yung sinasabi po nilang impact area, hindi po yun community. That's the impact area of our artillery in the inside the reservation area of the Philippine Army.
0: Tama, sir, galing sa mula Tacloban Airport patungo sa La Orneva Ecija.
1: Yes, Tacloban Airport and passes through the eastern seaboard sa dagat. This is a skimming missile wherein it can navigate itself towards the target. So yung ano, wala siyang dinaan ng any other community, but nasa dagat siya and entry niya is dito sa Dingalan, which is an reservation area of the Philippine Army, hanggang doon sa impact area.
0: Sabi kasi, Colonel, nung mga kritiko nitong balikatan, yung Tacloban Airport daw po ay isang civilian facility. Kaya nabanggit nila na talagang nakakapag-compromise ito ng safety. Ano ho ba ang naging hakbang ng AFP para ma-assure yung safety ng mga civilian po doon sa lugar?
1: Hindi naman po yung civilian community, but an establishment or an area where we've been conducting exercise dito sa area na to since time immemorial . So kung titingnan niyo yung firing, it occurred around 12 midnight, wala nang mga tao doon sa area, and primary ano namin dito is the safety. Kaya nung pinutok yun is midnight and impacted doon sa kanyang target around almost an hour.
0: Sir, ano ho ang thoughts po ninyo o reaction po ninyo doon sa sinasabi ng mga kritiko na itong balikatan daw po na ginagawa natin? I understand, ilang taon na to na talagang taon-taon ginagawa yung balikatan na exercises with the US forces. Pero yung mga kritiko kasi sinasabi na ginagawa ng sandatahan na playground for imperialist interest yung Pilipinas kapag nagasagawa ng mga gantong military exercises. Ano ho ang thoughts po ninyo about dito?
1: Hindi naman po totoo yung mga ganitong haka-haka nila. Kung titingnan nyo po, for the past iterations, ang mga focus natin is HADR, and then during the 2001 9/11 attack, nag-counter-terrorism tayo. And at this time, as the security challenge or security landscape is evolving, we really have to evolve. Hindi lang forever tayong mag-contact ng counter-terrorism and all. Nag-evolve yung security challenge. Na na witness naman natin ito sa mga any other countries na nagkaroon ng mga tawag nito, gera na mayroong bagong anyo ng digmaan.
0: Alright. Colonel Hernandez, manghihingi kami ng update sa inyo sa mga susunod po na pagkakataon patungkol pa rin po dito sa Balikatan pag may mga development. Ingat po kayo palagi, Colonel. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Dennis.
1: Maraming salamat din at sa lahat ng mga nakikinig sa DZMM.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ate po nakausap si Colonel Dennis Hernandez, ang spokesperson para po sa Balikatan 2026. Ngayong taon po yan, mula sa Armed Forces of the Philippines. 8:58, meron pa tayong 2 minuto para mag-hi-hi sa ating mga kaservisyon kapamilya na nanonood sa ating nakikinig. Ngayong oras na ito, of course, unahin ko muna si Madam Tina Virinio watching sa atin. At si, sino pa ba nandito na lobot yung cellphone ko? Si Manuel Villanueva na nanonood sa atin. Si, basahin, pero watching sa atin. Si Madam Lina ho. Si Wax and Drew, watching sa atin. Si Maria Corazon Lorenzo, nanonood din. Si Tiger, watching. And of course, si Bea Vlog, Agnes Reca, Sergeant Putik, Jerbolhar, at si Andrew Muriel. Oy! 8:59! Magabalik po, ay bukas pala, magabalik ang SWAT report. Nakaliwas na naman sa oras sa ating talakayin dito sa SWAT report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos sa SWAT report. Una ang kaligtasan mo. Susunod na, alam na dis, kasama si Napapa Owl Pass at Mama Jai. Ho! Bye!
2: Sa bata ng katarungan, wala kang takot.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
3: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
4: Sure na!
3: Alam na!
4: Alam na!
3: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: ito na nga ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalampasin, hindi magpapauli. Ako pa ang inyong ever lovable papa.
1: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest sa showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po, si Jaiho!
0: Nalimiss niya!
1: Yes. Babalik ako very, very soon.
0: Yes.
1: Maraming salamat muna siyempre kay Lorraine Galvez.
0: Yes.
1: Siya po ang sumasalo, humahalili sa akin sa GCMM. Nakiusap kasi ako, papawas. Supposedly, May 4 dapat. Kahapon dapat balik da GCMM na po ako. Pero kasi advice ng aking personal doc.
0: May personal na. Bakit natin doctor lang?
1: Hindi. Oo. Para maganda pa kanya. Moshala.
0: Ganun. Yes. Pinapersonal ka na nung doctor.
1: Hindi. Oo. Mali. Oo. Pero ang advice kasi syempre, kailangan ko muna pang mag-fully recover.
0: Yes.
1: Kasi syempre, baka mamaya mabigla, papaawel.
0: Oo.
1: At saka yung, syempre, dami ko na encounter ng mga tao. Yung mga
0: correct.
1: Ang saya-saya nga si Kuya Willy ba yung driver natin? Baka mamaya mali.
0: Piloto natin.
1: Ay, piloto natin si Kuya. Binusinahan niya ako kanina. Tapos ilaw-ilawan niya ako. Tapos sabi niya, Sir!
0: What?
1: Magaling na ho kayo!
0: Wow!
1: Kailan kayo babalik?
0: Wow!
1: Ko, Kuya, kayo po munang bahala dyan ha.
0: Sabi
1: niya. Magre-recover pa ng bonggang-bongga para talagang magaling na magaling po tayo pagbalik po natin.
0: Ayun naman. And I'm sure magaling na magaling din ang ating mga tagapakinig at tagapanood dahil ready na sila. Sumabay na! Alam ko na!
1: Alam niyo na! Alam na this!
2: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang nitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na ang pinaka-inantabayanan at pinaka-inabangang mga ulo ng mga balitang showbiz. Una na dyan, Eugene Domingo dadalhin sa teatro ang isa sa kanyang hit film.
2: Alam na this!
0: Golden age ng theater industry, ipinagmalaki rin ni Uge. At issue na ipinupukol kay newly crowned Miss Universe Philippines, Bea Milan Windorsky, pinalagaan ng kapwa beauty queen na si Joy Barcoma.
2: Alam na this!
1: Samantala, mga kapamilya Lela Ford nakibahagi sa Flores de Mayo sa Maynila.
2: Alam na this!
1: At fashion personality sa Hollywood nagsama-sama sa Met Gala 2026.
2: Alam na this!
0: Gala na natin ang ating pandinig at panonood sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, dadalhin kita sa aking pala. Dadalhin ni Eugene Domingo sa theater ang hit 2011 film na Ang Babae sa Septic Tank 4. Sa press conference, ibinahagi ni Eugene ang saya at pagiging proud na maging bahagi ng patuloy na pag-usbong ng teatro sa bansa na anya'y nasa Golden Age. Inamin din niya na pagkamatango sa pelikula ang konsepto, kakaibang karanasan ng atin ng stage version na mas malaki at mas may buhay ang dating sa manonood. Mapapanood ang live act mula June 19 hanggang August 16 sa Philippine Educational Theater Association o PETA Theater Center.
2: Alam na this!
0: Ako, nakaka-excite dyan. Kung paano tayo pinatawa at pinabilib ng mabae Septic Tank 4, ay naku, iba yung live. I'm sure ha, baka lang ha, lalo yung sa bandang huling gabi yan, maraming ano yan, adlib yan eh. Pwede na kasing laro-laruin pa yan ni ano eh, ni Uge eh. Kaya I'm sure, hagalpak tayo dyan sa kakatawa.
1: Parang napanood ko pa, Powell, parang nag-launch.
0: Parang premiere, ganon.
1: Nang live sa PETA talaga.
0: Critics Night, yan, usually nang tawag.
1: Na nila sa yes. mga malalapit na kaibigan mm-hmm. at saka doon sa mga taong teatro talaga. Yan yung ipapalabas nilang show para sa open for public.
0: Yes.
1: So looking forward, mood naman tayo, Papa.
0: Actually, gusto ko.
1: Please.
0: Actually,
1: yes.
0: Dear PETA PFs, ang ating mga ka-teatro dyan.
1: Dati kasi si Kuya Jun Celso ng TFC.
0: Yes.
1: Nag-ano siya, nag-ticket. Yung antag ito, buyer siya.
0: Correct. Tsaka si Chang Ami, dati nag-ano yan ng Rock of Ages. Doon ko nakilala si Pepe Herrera.
1: Sa Rock of Ages.
0: Ganon. Yun.
1: Ay, tayo.
0: Sige. Mama Jai, kung sa theater, at lalo yan, babae sa TikTok, papanoorin ko yan.
1: Totoo.
0: Gusto ko yung panoorin.
1: Ako yes. dati yung Care Divas. Yeah. Saan lumida si Tao Reyes. Diba?
0: Yes.
1: Sila Kim Molina.
0: Yan.
1: Sa Rock of Ages.
0: Sa Rock of Ages. Kim Molina. Yan. Kabilib din dyan.
1: Ito talaga, gusto kong panoorin to kasi nasubaybayan ng bonggang-bongga. So sana kayo rin po na mga wala pong interest sa teatro, magkaroon din po kayo ng kamalayan.
0: Yes.
1: Na sabi nga, diba, ito yung golden age of theater talaga.
0: Yes.
1: Aminin naman natin, diba, kung pangit mong pakinggan, pero diba, hirap at naghihingalo ang Philippine cinema.
0: Mm-mm.
1: Depende sa mga material na ginagamit. So, parang ano, diba, parang konsuelo kahit papaano, at least yung theater para kasi ano, it's a, ano yung ikot, di ba?
0: Yes.
1: Circle of life.
0: Balanse pa rin ang mundo kung ang isang kabilang banda ng movie industry naghihikahos, binubuhay naman ang teatro left and right ang mga stage production sa tsaka kung paano natin sinusuportahan ang mga foreign at air national musical at stage productions sa Pilipinas. Aba, the more we should support our very own, di ba naman, production.
1: Tama, diba? Yes. Samantala, eto naman po, inilabas na nga po ni Inigo Pascual ang bagong single na Ikaw at Ikaw. Kasunod ito ng extended play ni Inigo na The Heartbreak Trilogy noong 2024. Noong nakaraang taon naman, ipinagdiwang ng singer-actor na anak ni Papa Pia, pero mas gusto niya doon siyang Tito P, diba?
0: Oh, yeah.
1: Sabi niya sa balita. Si Piolo Pascual nga po ay 10 taon o unang dekada nang nagkaroon napon sa industriya. At matatandaan na si Inigo rin ang nasa likod po ng awiting Dahil Sa'yo na inilabas naman noong 2016.
2: Alam na this!
0: Dapat si Inigs, lagi siya sunod-sunod.
1: Yes.
0: Dapat yan si Inigs. Ano, yung tuloy-tuloy, lalo na nung super hit niya ng Dahil Sa'yo, di ba?
1: Yes.
0: Na pati sa Zumba, talagang gamit True. Na gamit, di ba? Tsaka, ano, siya yung may record sa pagkakaalam ko, ha? Na unang nag-hit ng Billboard chart.
1: True.
0: Yung ano niya.
1: Yung sa song na Dahil Sa'yo.
0: Yes, correct.
1: Totoo.
0: Very good. Ayan, kaya Inigs, alam mo na, balik ka dito sa Alam Na This para makita mo ano yung development ng second operation.
1: Hindi, nakita niya na.
0: Hindi ba kami iba pa?
1: No, kasabi niya nga, di ba? Ha, pangalawa na yun, di ba?
0: Yan, ganon. Ha? Yes! Ito pa na ko! May revelasyon! May revelasyon sa likod na paparating na pelikulang Tayo Sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalang Donny Pangilinan at Bel Mariano o Don Del ngang nasabing proyekto. Sa panaya, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa noong mabuo ang konsepto ng kwento. Habang 2019 pa lang naman nang mabuo ang tambalang Don Bell. Pero dinevelop ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa Love Team. Naniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bell. Na inanunsyo, ayun na nga, ito na ang magiging uling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo Sa Wakas sa May 27.
2: Alam na this!
1: Sad.
0: Pero sana, umikot pa rin yung gulong, magbago ang desisyon, ang ihip ng hangin, lalo na pag pinakitang suporta ng mga tao, na nako, iba talaga ang tambalang Don Bell. Sana stretch, at ma-realize din nang hindi lang ng Don Bell mismo ha. Syempre may decision din dyan ng management, 'di ba, Mama Jet, mga kapamilya. Baka naman pwedeng mapag-usapan ulit at more projects to come.
1: Surely, pero 'di ba nung ginanap yung presko nila, Papa Awel at mga kapamilya, naging emotional sila sa pagpapasalamat sa kanilang mga Don Bell fans.
0: Umiyak
1: talaga. Hello. Totoo. Tapos alam mo, sa totoo lang, nirepost ko yun siya, naglagay ako ng emoji, na ang caption ko ay parang broken heart. Tapos naalala ng mga fans ng Don Bell, di ba, pandemic days, nung parang nagkaroon ng launching, because she's into her, I do hosting for them via Zoom pa dati. Kapag nagpasalamat ang mga Don Bell fans na nag-host ako before at naging kasama rin ako sa journey.
0: Yes.
1: Pero ang isa sa parang nagiging meme talaga is yung the iconic wig of Direk Cathy Garcia Sampana na at least nasuot din ni Belle. Kumbaga diba from Sarah Geronimo, Catherine Bernardo, Liza Soberano.
0: Correct.
1: Tapos syempre ngayon si Bea Alonso.
0: Yes.
1: Ngayon si Belle Mariano.
0: Oh. Walang pinagkaiba yan sa panahon namin naman na magic camison ni Mother Lily na sinuot na rin nila iba-iba. Dina Bonilis, Nuki Serna, Marisol Soriano, Rufa Gutierrez, ganyan. Umabot din yata hanggang kana kami na Villaruel yan.
1: Actually, umabot pa yan sa akin eh.
0: Ayun lang talaga, oo.
1: Hindi.
0: Yun lang.
1: Kutsyon. Magic kutsyon
0: na. Magic kumot na yung sa'yo. Hindi kumasa yung camison.
1: Hindi. Parang nakakwentuhan ko dati si hindi si Mother Lily yung anak.
0: Si Father Lily?
1: Hindi si Father Lily. Water
0: Lily. Hello, Mother Lily. We love you in
1: heaven.
0: Yeah,
1: we love you po. Maraming, alam mo?
0: Yes.
1: Swinerte ako na nagkaroon ako ng pagkakataon kahit na, of course, sa personal and sa Zoom, na tinugtugan ako ni Mother gamit yung kanyang piano.
0: Yun talaga.
1: Kasi diba nagkaroon kami ni Jane Oinesa ng movie before.
0: Yes.
1: So pag may meeting kami, tatapusin yung meeting na may piano-piano si Mother. Anyways, Ma'am Rosel.
0: Rosel Monteverde.
1: Ma'am Rosel Monteverde. Mm-hmm. Ayan, parang nakwento niya. Napanood ko sa isang vlog na parang yung sikat na Magic Camison na may kasabihan na ang sumusot daw ng lahat na gumagamit.
0: Blockbuster.
1: At sumisikat.
0: As in na parang nagiging rain na ng pelikula. Parang ganun. Sunod ang project pag naisot ng Magic Camison na yan.
1: Correctional. Babaing criminal. Wow, hindi.
0: Expression lang po yun.
1: Ganun po kasi yung mga sa amin. Kunyari, ang nagpauso po niyan, ang the late DJ Hasmin. Speaking of, hindi ko pwedeng hindi ma-announce. Kanina munti ko nang makalimutan. Uh-oh. Pero talagang gumawa yung tadhana na maipaalala. Tonight is May 5, 2026. May 5, 2020 po, when the franchise of ABS-CBN, yun po natatandaan at di ko makakalimutan. May 5 po, maraming mga kapamilya po natin ang talagang nagdalamhati dahil sa naging desisyon ng cease and desist order ng NTC at ng ating gobyerno. At ito po yung araw kung saan isinarado ko po mismo ang FM radio station ng ABS-CBN. Sabi ko, mabuti na lang kayo na hindi ako naiyak kasi ilang taon ko yan na every May 5 inaalala talaga. Ayan, so ano na? Tara, bomba na. Tara, bomba na, diba? Yun. So naalala ko lang, Papa Awel. So, mga kapamilya, ayan, kapit lang po tayo, tuloy-tuloy po tayo, laban lang po, ayan.
0: Ayan. At marami rin nag-alala niyan. At marami rin nag-repost at nag-post ng mga kapamilya taga-suporta natin. At maging yung mga artista ay nag-post din niyan.
1: Nasaan
0: inalala ka, din niyan.
1: May programa kayo, di ba?
0: Yes. Tapos,
1: hindi na umabot.
0: Na yun,
1: kasi 7:25 ako nag-close. Di ba
0: 10 to 11. Yun. Yun, kaya medyo sad na noon. Nasa area kami noon. Tapos, katatapos lang yata namin ng rosary noon.
1: Correct. Ako natatandaan ko, may car ako pala, nakapark sa baba. Tapos umuwi ako ng condo ko nang naglalakad.
0: Tapos
1: sobrang nawala na ako sa sarili ko.
0: Correct.
1: Tapos pag-uwi ko ng bahay, naalala ko, hala, ang kotse ko pala ay nasa ABS-CBN. Kumaga parang nag-blackout. Talaga yung nangyari. Kasi hindi ko na alam yung moment na yun. Ano mangyari tomorrow?
0: Correct.
1: Paano yung dreams ko for me, for my family? Yun yung panahon na parang pakiramdam ko. Wala talagang gobyerno na nakasuporta. Ako to, I'm speaking on my, sa sarili ko. Sarili ko po ito ha. Ang pakiramdam ko nang walang gobyerno talaga na parang sa panahon talaga ng pandemic, tatanggalan niyo ako ng trabaho, whatever it is, the reason, kung ano man yung may away man sa mga boss namin or kung sa kung saan. Pero di ba, paano kaming, di ba sabi na collateral, ganyan, channel. Pero sana inisip pa rin nila, di ba, yung hindi lang kami na mga empleyado, kundi yung mga mahal namin sa buhay, di ba?
0: Although it happened beyond our control.
1: I know, yes.
0: Lagi lang natin kinapitan, lagi lang sinasabi, God is in control.
1: Yes, that God always provides.
0: At andito tayo
1: at andito tayo ngayon.
0: Moving forward.
1: Hindi, pero,
0: diba po? Wow, ganun talaga. Pero hindi, salamat sa mga kapamilya natin. Ating hindi tayo iniwan
1: salamat
0: hanggang
1: po
0: sa sandaling ito.
1: Salamat po mga kapamilya. Ito na nga sa susunod na showbiz balita sa iba pa nating mga showbiz chika. Nilinaw naman ng Noontime Show na it's showtime na hindi ito ang papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod nga po ito ng anunsyo ng ABS-CBN na i-ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng It's Showtime na pahinga daw po ang Noontime Show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP.
3: Alam na this!
0: Basang alam natin, super sold out ang tickets ng ASAP XP doon sa Arenato Coliseum, mapatanghali man o mapa 7pm na show.
1: Tomorrow, hindi ko alam kung makakasama ko ang ate Darla.
0: Oo.
1: Kapag nakasama ko siya, itatanong ko ito. Pero parang ano lang.
0: Baka pwede naman interview din natin
1: baka
0: siya.
1: Baka pwede rin ma-interview natin
0: or baka
1: siya.
0: Naman wala pa siya sa freedom, sa kalayaan, and authority na magsalita niya. Hintayin natin
1: pero
0: ang official na anunsyo.
1: Pero congratulations sa ate Darla,
0: sa... Of course.
1: Oo, she was, alam ko, parang promoted, Papa A.
0: Wow, Darla. Bikinamin.
1: Hindi kasi parang feeling ko, dahil nga nauuso ngayon yung ano, yung mga music variety show ng afternoon.
0: Yes.
1: Hindi ko alam kung dahil ba pumapalo ang vibes ng TV5 nila Anna Ramsey, di ba? Tapos baka ito yung tatapatan ng, I don't know, tingnan natin, abangan natin.
0: Abangan
1: ano
0: natin ng
1: update.
0: Official announcement. Kayo naman. Pero samantala, naku, eto na, ang dami nag-aabang nito, lalo ng ating mga nasa mundo ng beauty pageant. Kasi ipinagtanggol nga ni Miss Philippines Earth, Joy Barcoma, ang kaibigan at newly crowned na si Miss Universe Philippines. Philippines, Bea Milan Windorski. Kasunod ito ng pagbatikos at bansag na opportunista umano ang Phil-Am Beauty Queen dahil minsan itong kinatawa ng Amerika sa Miss Earth pageant. Sa social media post, agad bumoses si Joy para kay Bea na mas Pilipino paan niya dahil sa hindi matatawarang pagtindig ni Bea para sa mga Pilipino. Dagdag niya, hindi man sa Pilipinas lumaki ang Phil-Am Beauty Queen pero namulat ito sa kulturang Pinoy sa pagpapalaki ng kanyang Pinay mom.
3: Alam na this!
0: Yun, kasi nga, diba, si Bea Milan, nag-guest na natin yan dito. Yes! Oo, tsaka ano yung nung Miss Earth pa siya.
1: Totoo?
0: Nasabi, oo, absent kaya tanun, kaming dalawa lang yung nandito. Tapos ano, sabi ko sa kanya, yun nga, meron tayong tradition at kultura at kine-claim natin na makukuha niya ang crown. Kaya ayan, abangan po bukas dahil special guest natin si Bea Milan Windorski.
1: Antaray! So tomorrow, ang special guest natin sa Alam Na This ay si Miss Universe La Union.
0: Yes.
1: Bea Milan Windorski.
0: Yes. Live na live dito po sa studio.
1: Ah,
0: yes.
1: Wow.
0: See you po tomorrow. Ayan.
1: Bea!
0: Abangan.
1: Best.
0: Ganun. Naging best. Naging ganun best. Talaga.
1: Hindi. Ito naman, susunod na balitang showbiz. Nakiisa nga po sa traditional na Flores de Mayo sa Maynila ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 big winner na si Lela Ford. Suot ang gown na likha ni Jojo Alidio. Ganda ng pangalan. Jojo Alidio nagningning ang kapamilya star habang nagbibigay pugay sa mahal na Birheng Maria. Ayon nga po sa Star Magic, kapansin-pansin daw ang regal aura ni Lela Ford sa buong event. Uy, maganda naman kasi talaga si ano.
0: Oo.
1: Si Lela. Ang ilan sa
0: caring,
1: mga
0: caring niya, oh.
1: Papa, ilan sa mga artistang nasabihan na may regal beauty
0: yes.
1: ay ang mga regal babies.
0: Ano ka ba naman?
1: Hindi. Hindi.
0: Tagal. Oo,
1: hindi.
0: Oo, oo.
1: Ilan sa mga nasabihan yes. na may Regal Beauty talaga, Iza Calzada.
0: Yan, oo, kasi talaga
1: diba?
0: Naman. Tsaka Mama Mary yan.
1: Yes.
0: Ganon, pwedeng pasok oh na pasok. Ganon.
1: Kasi yung kulay ni Lela talaga yes. is very mulata.
0: Correct.
1: Katulad oo. Ng kay ano, Iza Calzada.
0: Yes. Kita mo naman. Naidikit nga yun, di ba? Kasi yung kulay, natuwa yung mata ko dun sa kulay. Para, kita mo yung mga ganon, no? Nagre-react yung mata ko sa ganyan eh. Sa mga yellow gold na ganon.
1: Patingin nga.
0: Yun na nga.
1: Wow, diba?
0: Nakakatuwa lang. Ay, nakaalam mo, usong-usong na nga. Kasi nga, Flores de Mayo, Santa Cruz and season ngayon.
1: 5 de Mayo. Meron
0: Cinco de Mayo din. Meron sa Mexico. Sa
1: Mexico. Ano ibig sabihin ng 5 de Mayo?
0: 5th of May.
1: Yun lang.
0: Oh, Cinco de Mayo. Meron lang magaling occasion doon.
1: Hindi ba yun dahil
0: mag-start doon ng ulan? Oo, hindi man. Ano, may occasion sila. May tradition sila doon. Ganon. Tsaka meron din sila yung 15, yung 15 years old, yung kanilang mga debutant naman sa kanila. Ano, 15. Ganon.
1: Papa A, nakatutok sa atin. Batiin ko lang. Ate Maylin Timbol.
4: Hello.
1: Ayan. At saka syempre si Ms. Ray Anicocheta ng Beauty Derb.
0: Hello,
1: na nagbigay sa atin ng mga gift packs para po ipapamigay po sa Gypsy MM sa ating mga mommies dahil malapit na ang Mother's Day.
0: Yan. Happy Mother's Day din.
1: Happy
0: kay
1: Mother's
0: Mami
1: Day.
0: Ray. Oo, Mami dahil mommy siya ng karamihan.
1: Ate Maylin, happy Mother's Day.
0: Ms. Maylin.
1: Syempre ang mama ko rin, ang lola ko, ang tita ko, happy Mother's Day. And of course,
0: sa nanay ko, nanay Nene, at sa aking wife, Doktora Teresa San Juan Paz.
1: Nalagat pala kay Doktora na lang ako nagpa-check.
0: Oo. Gusto mo idama na yan?
1: Hindi.
0: Yan naman yun. Yes. Anyway, ito pa po sa iba pa nating showbiz chika. Nagsama-sama ngayong araw ang mga personalidad sa mundo ng entertainment at fashion scene para sa Met Gala 2026. Inirampas sa Metropolitan Museum of Arts Costume Institute sa New York ang nagagandang kasuotan sa temang costume art. Itinampok naman ang Vogue.
1: Vogue,
0: diba? Iba yun. Ang itinampok nga pong 67 best dress kabilang ang medieval architecture inspired outfit ni Rihanna at silvery skeleton look ni Beyonce, si Nicole Kidman naman sa kanyang shining, shimmering sequins and feathers dress. Silhouette black and gray long dress naman ni Gigi Hadid. At only veil at extra hands na suot ni Blackpink member Lisa.
3: Alam na this!
0: Ang bongga naman, ang kinanga naman talaga sa pagkabonggeisyos. Ka-Vogue kung Vogue, ang Vogue na yan sa Met Gala.
1: Yes. Nakatan ka naman ng ganyan.
0: Yes.
1: Met Gala?
0: Yes.
1: Talaga?
0: Sa labas.
1: Tama, hindi totoo.
0: Hindi ka naman talaga papapasukit kung di ka naman talaga invited dyan.
1: Yes.
0: Oh, pero na, ay, wow, ganun-ganun. Tapos doon kami across the street kasi, ay, ganyan-ganyan. Hindi ko kilala siyempre mga
1: nasaan
0: artista.
1: Nasaan kayo noon?
0: New York.
1: Ah.
0: Oo, ganun.
1: Sa New York lang ba ginaganap?
0: Yes.
1: Ay, hindi kanyari, hindi pwede sa Los Angeles.
0: Okay, dyan sa Met. Sa Metropolitan Theater. Sa ano, sa Loton.
1: Sa Loton.
0: Oo, Met
1: tapos
0: Gala.
1: Tapos ng post office.
0: Yun. Pero ngayon, sa New York, siyempre iba pa yung Paris Fashion Week.
1: Iba pa
0: yung Dubai Fashion
1: I'm
0: Week.
1: I'm glad we've met.
0: Wow! Talaga naman. Till I met you. Di ba yun naman yun?
1: Can you met me halfway?
0: Iba yun.
1: Meet me yun kasi.
0: Yes, ganun yun. Di ba naman? Pero eto na sa oras na 9:25 ng gabi sa ating balitang showbiz, Hollywood!
1: Ay, ang galing.
0: Ay, thank you.
1: Kahit na inaanto ka naman.
0: Hindi. Maghapon ako nagtotrabaho.
1: Kahit inaanto ka, Papa, talaga yun.
0: Wah, ganyan. Ikaw naman parang bagong gising. Tulog ka lang ba ng tulog?
1: Ay, ako hindi. Talagang ngayon parang ano, I'm happy.
0: And you know it, clap your hands.
1: Yes, if you're happy and you know it, clap your hands.
0: Ito na, inamin naman ng pop star na si Britney Spears ang reckless driving involving alcohol bilang bahagi ng plea deal para sa mas mababang parusa. Mula yan sa original na kasong DUI o driving under the influence. Ibinaba ito sa mas magaan na reklamo at hinatulan siya ng korte ng 12 buwang probation. kabilang sa mga kondisyon ang pagdalo sa substance abuse program at pakikipagkonsulta sa mental health professionals. Ayon sa kanyang abogado, kinilala ng prosecution ang hamakbang ni Spears para matulungan ng sarili kabilang ang voluntaryong pagpasok sa rehabilitation. Marso nang maaresto si Britney matapos mamataang pabago-bago ang takbo ng sasakyan sa California. Alam na this!
1: Alam na this!
0: Yes.
1: Alam mo yan, bongga yan.
0: Mm-hmm.
1: Nung, alam mo, naalala ko, nung Monday ata, paano ba Monday? Mm. Friday week, pinita namin yan eh. Ni Gabriel Papa Awel. Tapos parang yung kakagawa ng script, parang inamin ng Oops, I Did It Again star.
0: Yan.
1: Tawa ko. Kasi parang, paano yun? Kung halimbawa, nag-deliver si Sir Robert Mano.
0: Correct, correct.
1: Tapos yung pagkakasulat, Oops, I Did It Again star.
0: Oo. Oh, diba? Lalo na kung kaya pa yan ni
1: Marlene
0: Padilla. Tony Velasquez. Kayanin niya yan. Oh.
1: Yes.
0: Si Kuya Alvin El Chico, makikerry niya rin yan. Oo,
1: si Kabayan.
0: Ah, yun na nga.
1: Diba? Magugulat si Kabayan na parang inamin ng Oops, I Did It.
0: Yan, yung mga ganyan, diba? Mapapa-oops, lahat din tayo. Oops, ganon. Diba? Yun naman yun eh. Okay. So, ayan mga kapamilya. Balik tayo sa mga showbiz.
1: Tama, pero batiin mo natin ng happy birthday. Si Sir Bencha
0: Gila. Yes.
1: Sir Bench, Daddy Bench ang ating tagagawa ng mga vlogs, etc. Ganyan.
0: Oo.
1: Nako, love na love natin yan mula noon pa talaga. Magpahangang sa'yo. Napakasipag.
0: Correct.
1: Kaya happy birthday and wishing you more birthdays to come. God bless you. See you soon.
0: Yeah. At syempre kasama natin lagi si Kuya Bench Gilab, ano namin, Brother Benjan, dahil ka-prayer warrior natin sa ating mga rosary. Ayun. Samantala, mga kapamilya!
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Sa kapapasok lang na balita, nai-refer na sa House Plenary ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte sa sesyon ngayong Martes ng gabi. Umantabay pa po sa iba pa pong kaganapan sa balitang iyan.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon! Alam na this sa DZMM!
0: At syempre, nagpapatuloy pa rin po ang mga balitang showbiz dito po sa Alam na Des. Pero sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang dalawang nasa likod ng isang produksyon. Mama Jai, ang producer ng First Light na si...
1: Siyempre, mga kapamilya, makakasama po natin si Cristel Lu Dichanco at ang direktor naman ng First Light na si James Robinson.
0: Nako, antabayanan lahat yan ha. Samantalang oras muna po sa buong kapuluan, eksakto impunto, 9:30 ng gabi.
4: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really great desserts.
0: Kaya abangan ang ating mga special guests para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: The Love Guru is on the air.
3: The Love Guru is on the air.
2: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
3: Vanessa Antonio.
2: Vanessa Antonio sa Love Connect.
3: Love Connect.
2: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, and welcome to Love Connect. Our question of the night. Kailan ka huling nasaktan? O, diba? Talaga naman, simula pa lang mainit na ngayong mainit na Martes ng gabi. Kailan ka huling nasaktan? Ibig po namin sabihin sa pag-ibig ha, hindi po yung nadapa ka. Hindi yung nauntog ka, nakaw. Nangyayari yan, pero Love Connect tayo. We are talking about when was the last time that you got hurt in love? Tara, kwentuhan tayo. Pwede kayong magpadala ng mensahe sa aming DZMM Teleradio text line or Viber line. Eto na, wide open for you. 0919-278-3000. Ibigay lang po inyong pangalan, ang inyong lokasyon. Importante po yung lokasyon. We would like to know po where you are watching or listening to us from. Alam nyo kung pwede nyo ring sabihin kung kayo po ay nakikinig sa ano po, no? Sa radyo, sa DZMM Radio sa Istrenta. O di kaya naman kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio o kaya sa Channel 31 PRTV Prime Media. Sabihin nyo na rin po sa amin kasama ng lokasyon nyo, nanonood ako o kaya ay nakikinig ako. Ayan, so that we know. At ipadala lang po yan sa 0919-278-3000. Yan po ang aming Viber line. Kung mas type nyo ng ano, kung mas type nyo ng old-fashioned landline, pwedeng-pwede. Ito po, 8924-4101-5671-5672-567-3. Ayan, no? Nakikita nyo, no? Sa teleradyo, kung nanonood kayo, 5671-5672-5673. Uy, teka! Bago tayo magsimula, may nakikita ako. Happy birthday kay Sir Benj Gilab. Happy birthday! Teka, nasaan si Sir... Birthday. Yes! Happy birthday! Nasaan si Sir Benji? Alam mo, okay, may kwento ako ha. Yan si Sir Benji, batang-bata pa lang siya. Magkasama na po kami sa OG, sa Original Radio Romance. Kasama po yung aming ano, baguhan na technician pa lang po siya noon, ano? Kasama po yung mga veteranong technician namin, si Mang Manuling. Tapos ano, yung iba po na mga veteranong technician, si Mang Titong. Ayan, ako. Nakakatuwa po lahat sila. Oo. Yan po si Benj, baguhan pa siya noon. Oo, ngayon veterano na rin. Sir Benji Gilab, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Hi, our question of the night once again. When was the last time you got hurt in love? Kailan ka huling nasaktan? Ang topic po natin ngayong gabi, nako, eto na. Hanggang kailan ka ba lalaban? Ang hangganan ng pagmamahal. Beshi, nako, alam ko may mga kantang sinasabi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ika nga ni Basil Valdez. Tatry nating patugtugin yan para sa inyo maya-maya kasi nag-prepare din po kami ng mga ano, naghanda kami po ng mga magagandang awitin para po sa inyo ngayong gabi. Mga awitin po na swak sa topic. Oo, so, masarap sabihin na hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang realidad po, dapat may hangganan. May mga relasyon na hindi sinusukat sa haba ng pinagsamahan kung hindi sa tibay ng ipinaglaban ninyo. Sa simula, natural na ipaglaban ang pag-ibig. Siyempre, fresh pa, di ba? Ang sarap ipaglaban. Oh, bagong-bago pa eh. It feels good to fight for your love. Dahil naniniwala ka, umaasa ka, at handa kang magsakripisyo. Nakaw. Parati ko sinasabi, been there, done that. Lahat po tayo, no? Napagdaanan na po natin yan sa simula. Pero habang tumatagal po, dumarating ang punto na ang laban ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ang laban po ay tungkol na rin sa pagod, sa sakit, at paulit-ulit na pagsubok na tila walang malinaw na pagbabago. Kapag ko, nangyayari na po yan, yung walang pagbabago, sana tayo pupunta dyan, mga beshi? Hanggang kailan ka lalaban? Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang isang relasyon na maaaring hindi na nagbibigay ng parehong halaga? Hindi na rin po nagbibigay ng parehong respeto na importanteng-importanteng-importante po in a relationship. Hindi na rin po nagbibigay ng seguridad at hindi na po naibibigay yung nararapat para sa iyo. Nakakainis pag nangyayari yon, at hindi lang nakakainis, nakakapagod. Dahil ang sakit-sakit at paulit-ulit-ulit ang pagsubok na tila walang malinaw na pagbabago. Alam niyo po, hindi lang po ito nangyayari, no, sa mga romantic relationships. Nangyayari din po ito sa friendships. Dati po, naisabi ko na po ito, no, sa isang mga kaibigan ko, one of my closest friends. Sinabi ko na po sa kanya, nako, hindi pwedeng paulit-ulit-ulit na lang ang mga issue. Pwede bang age-appropriate problems naman? Yung mga issue nung kabataan, dapat ngayon, ang tatanda na natin, may edad na tayo. Kailangan may improvement naman. Keso po, pinag-uusapan natin pagkakaibigan o para po sa mag-boyfie, mag-girlfriend, importante po ito. Sa mga mag-asawa, lalong-lalo na. Kasi po, hanggang kailan ka ba lalaban? Nako, hanggang kailan mo kayang ipaglaban? Ang paulit-ulit-ulit na lang. Ang tawag po dyan yung the drastic cycle that never ends. Kumbaga lather, rinse, repeat. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nako, kahit mahalaga po na ipaglaban ang pag-ibig, at minsan talagang dapat gagawin natin ito, di ba? Parang feeling ko lahat naman tayo at one point na ipaglaban na natin, di ba? Mga pag-ibig natin, uy. Pero kahit po kailangan po talagang kahit mahirap, mahalaga rin po na ipaglaban ang pag-ibig. May panahon din na dapat meron ding hangganan. Lalo na kung ang kapalit nito ay iyong dignidad at kapayapaan ng isip, your dignity and your peace of mind. O, diba? Importante po yan. Kapag po nawawala na yung peace of mind in a relationship, aba, bye-bye! Ika nga ng NSYNC, bye-bye-bye! Kailan ba nagiging makabuluhan ang pakikipaglaban para sa relasyon? When is it worth it? And when do you let go? We will talk about that tonight. Dito lang sa Love Connect. Ang tunay na pagmamahal, hindi lamang po na isusukat yan sa kung gaano katagal ka lumaban, kundi kung gaano mo rin kayang pangalagaan ang sarili mo habang ikaw ay nagmamahal. Sa pagmamahal po, hindi lang po importante ang inyong minamahal. Importante rin po kayo, yung nagmamahal. Pag-usapan po natin, let us connect right here on Love Connect. Okay, kayo po ay mag-Viber na. Mag-mensahe na po sa amin para po mag-connect na tayo. 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan. Pangalan po at yung inyong lokasyon. Sabihin niyo rin, kwento kayo kung kayo po ay nanonood sa DZMM Teleradio, sa Channel 31 PRTV Prime Media, o di kaya naman po ay nakikinig sa DZMM Radio sa East 30. Sa ngalan po ng ating love coach, our love guru, si Coach V, na medyo nagbabakasyon lang ng konti. Working vacation po si Coach V. Pero babalik din po siya malapit na. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras, ng programang Maritres tuwing Sabado, alauna imedia hanggang alas tres po ng hapon. Ang kasama ko po sa Maritres, si Coach V din, at saka si Doc Lulu, si Tita Doc Lulu ng Private Talks. Kasama ko po yung dalawang magagandang mga dilag na yan sa Maritres. At ngayon ay nagpipinch hit lang po, pansamantala kay Coach V. Ayan, magkasama tayo ha, from 10 o'clock all the way till midnight. Bigyan ko po kayo ng mga personal lang po ito ha, na mga ano, na mga POV, points of view. Ayan, personal lang po na ano, na advice, na payo mula sa aking mga personal experiences. And also, medyo may nalalaman din naman po tayo, no? Sa human relationships and behavior, dahil nag-graduate po tayo ng Bachelor of Science in Behavioral Science. Huwag nyo na lang pong tatanungin kung kailan. Kung kailan ako nag-graduate. Yan. So, tara, kwentuhan na tayo. Kayo man po ay single? May jowa o may asawa? May problema ba kayo sa pag-ibig? O naghahanap lang kayo ng makakausap ngayong mainit na Martes? Don't worry, we will take care of you. O kaya pag may gusto lang kayong marinig na kanta, request na. Once again, Viber line wide open just for you. 0919-278-3000. Once again, ang hotline po, 8924-4101, locals 5671, 5672, and 5673. Oh, ayan. Ang init-init na naman ngayon, di ba? Ngayong Martes, mga kapamilya. Nakaw, kumusta po kayo dyan? Currently po, 29 degrees po sa labas. 29 degrees Celsius po tayo sa labas. Napakainit ng panahon, ano? Kaya dito po sa studio at dito sa programa, dahil mainit na po ang panahon, chill-chill lang tayo. Kahit medyo hot ang topic natin, tayo po ay mag-chill lang. O, diba? May mga hot tracks din tayong mga inihanda para sa inyo. Exciting, may Kenny Loggins on deck. Sino ba dyan ang gustong-gusto si Kenny Loggins? Meron din po tayong Rex Smith. Gaya ng sabi ko kanina, try nating patugtugin si Basil Valdez, mayat maya, no? Oo, tapos try din natin kung kaya pa eh, si Richard Marx. At ang paborito ng bayan, Air Supply. Air Supply. Ang biro ko po dyan eh, Hair Supply. Ayan, Hair Supply. Madami pa po kaming papatugtugin para sa inyo. Kaya mag-text-text na po tayo, mga kapamilya at kaserbisyo. Our question of the night, katanungan po ngayong gabi, kailan ka huling nasaktan sa pag-ibig? When was the last time that you got hurt in love? Diba nga, speaking of music, sabi nga ni Gino Vanelli, yung mga mahilig dyan sa 80s music, ano? It hurts to be in love. minsan lang naman. Pero kung nasaktan ka, kamakailan lang, o kahit nung dati pa gusto mo lang magkwento, okay lang, magkwentuhan tayo, tara. Call me up, text me. 0919-278-3000 ang ating hot topic ngayong gabi. Hanggang kailan ka lalaban? Ang hangganan ng pagmamahal. Ang hangganan ng pag-ibig. Dahil po, alam mo, kahit masarap po, to keep trying and trying again and again. And by the way, sometimes you do have to try. Hindi naman po pwede yung nag-give up na agad, ano? Kailangan, medyo may effort naman na ibigay. Kasi kung di ka na nagtatry, parang indifferent ka na. Di ba nga po, sinabi po natin, ano, nung isang linggo, pinag-usapan natin, ang misconception po ng mga tao, ang opposite ng love ay hate. Hindi po totoo yun. Misconception lang po yun. Yun din ang akala ko dati. Ang totoo po, ang kabaliktaran, the polar opposite of love, is not hate, but indifference. Yung wala ka ng pakialam, natuyuan ka na ng damdamin, nanlamig ka na. That is the polar opposite, the complete opposite of love. Kaya kailangan, may hanggan, magta-try pa rin tayo, pero may hangganan, ha? Kasi kung di na tayo nagta-try, wapakels na tayo. Ibig sabihin, indifferent na tayo. Wala na pong caring, wala na pong pagmamahal. Ang sakit naman nun, di ba? Kaya, Beshi, ayan, pag-uusapan natin mayat maya, unang-una, ang diskusyon natin, ano, we are going to talk about this. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ipaglaban natin ang ating pagmamahal? Pag-uusapan din natin, nako, pwede kayo mag-share nito ha, mga kapamilya. Mag-share na kayo mga senyales na worth it na ipaglaban ang relasyon. At ano ang mga senyales na sobra na, tama na, ayoko na? Wala na akong self-respect kung ipagpatuloy pa natin ito, kailangan nang hindi ipaglaban ito. Mag-share po kayo ng inyong mga points of view. Dahil importante po sa amin ang inyong mga nalalaman, ang inyong mga saloobin, ang inyong mga natutunan. We always say dito sa Love Connect, we are learning from each other. Iba-iba po tayo mga tao, iba-iba po tayo ng pakiramdam, iba-iba po ang hangganan natin. Kaya importante po, respeto lang sa isa't isa. Matututo tayo kung hanggang kailan ba tayo lalaban. Ayan naman. Forever ba ang labanan? O may hangganan? Kenny Loggins says, forever, aba. So let's allow him to tell us more about it. Dito lamang po sa Love Connect sa DZMM.

0: That is Forever by Rex Smith. Dito lamang po sa Love Connect. Samantala, kumuha muna tayo ng balita. Dalawa timbog sa illegal na sugal at illegal na baril sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Gabriel?
1: Magandang gabi, DJ Monica. Kulong ang dalawang lalaki matapos mahuling naglalaro ng illegal na sugal na Cara Itrus sa kahabaan ng CP Garcia Street, Barangay 119, Tondo, Maynila. Sa ulat, rumoronda lamang ang mga pulis nang maispata ng dalawa na nagsusugal, kaya't agad silang nilapitan ng mga pulis. Inapkapan ng mga pulis ang mga sospek at nahulihan ng isa ng improvised pen gun na kargado ng isang pala. Maharap ang sospek sa reklamong illegal gambling, habang ang karagdagang reklamong illegal possession of firearms ang kakaharapin ng nahulihan ng pen gun. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
0: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Love Connect.
2: Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, Attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
10: Napapanood namin yung unay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kiminabalita.
11: DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
12: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
9: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
0: Magandang gabi po, mga kaibigan. Hello. Good evening and welcome to Love Connect. DJ Monica po, pansamantalang humahalili para sa ating Coach Ganda, that's what I call her. Ang ganda kasi! Si Coach Vanessa Antonio. Okay, magkasama tayo hanggang midnight, ha? Our hot topic for tonight. Hanggang kailan ka ba lalaban? Bestie, tell me all about it, ang hangganan ng pagmamahal. Dahil For your information, may hangganan po ang pagmamahal at ang paglalaban para sa pagmamahal. O, oh, diba? Parang sabi po natin kanina, eh, ang sarap pakinggan ng forever. Pero, minsan po, talagang ang realidad hindi pwedeng forever. Our question of the night, katanungan po ngayong gabi, kailan ka huling nasaktan sa pag-ibig? When was the last time you got hurt in love? Tell us all about it, 0919-278-3000. And our hotline po, wide open, just for you, 8924-4101. Tatlong locals po, 5671-5672-5673. My Allie girlie, she's tuned in. Hello, Allie girl. Our beautiful Francophile. Ano po ito? Fluent po sa French. Itong kaibigan kong to. Si Alexis Araneta. Hey, Allie. Mwah! I miss you, girlie. At ang dami na po nating mga mensahe. Nakaka-excite. Oo, tuwan-tuwa ako pag nakakarinig po ako from you. Kasi natututunan. Marami po ako natututunan sa inyo. Eto na. Hello, Anne ng Iloilo. Hi, Anne. Meron din tayo si Joshua ng Pampanga. At Bea ng Rizal, Leo ng Batangas, Mia ng Maynila. Ang dami. Naku, may mga dadating pa. Pero for now, simulan natin kay Anne of Iloilo. Hello, DJ Monica. Huling beses akong nasaktan ay nung napansin kong ako na lang ang lumalaban sa relasyon namin. Pag-uusapan natin yan mamaya, Anne. We are going to delve into that. Yung tipong ikaw na lang ang nag-e-effort. Been there. Okay, ang sabi pa ni Anne eh, ang sakit pala nung ikaw na lang ang may pakialam. Ikaw na lang ang nag-e-effort. Sa gabi, mas ramdam ko yung pagod at lungkot. Pero ngayon, pinipili ko na lang na mas maging matatag at matutong mahalin ulit ang sarili ko. Tama yan, Anne. I agree. At the end of the day, alam niyo po, walang magsasave po sa ating lahat, kundi tayo at tayo rin. No one is going to come and save you but yourselves. That's why before loving other people po, we always have to learn to love ourselves. Joshua ng Pampanga. Hello, Joshua. Magandang gabi, DJ Monica. Huling nasaktan ako nung sinabi niyang tapos na kami. Aray ko. Parang isang iglap lang na wala na lahat. Simpleng salita pero ang bigat pala sa kalooban, sa pakiramdam. Lalong-lalo na kapag mag-isa ka na lang sa gabi. Ayan na. Paggabi, di ba? Parang ang lungkot kasi ang tahimik. Ayan, hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin bumabalik yung sakit, sabi ni Joshua. Pero, sinusubukan ko na lang mag-move forward kahit paunti-unti. Alam mo, Joshua, I'll tell you something, ha? Here's the thing that I learned. Kasi ako, may introverted side ako, eh. Medyo ano ako, eh. May introverted side, may extroverted side. Ang tawag po dyan ay omnivert. Pero po, pag umuwi na ako after nitong trabaho, yung introverted side ko po nag-e-enjoy sa solitude. Kasi kailangan mag-recharge. Joshua, isipin mo na lang. Alam ko, naiintindihan ko, malungkot minsan, no? Pagtahimik. Sa gabi. Kasi wala na tayong kayakap. Uy! Wala na tayong kakulitan. Wala nang nanonood ng K-drama kasama natin. Kaya, ang sakit minsan. Pero, think of it this way, Joshua. Instead of being alone, you have your solitude. may kaibahan po yun. Yung alone, medyo may parang halong kalungkutan eh, no? Pero yung solitude, we are enjoying our alone time. You are enjoying your me time. Ganun na lang isipin mo, Joshua, para medyo maibsan ang lungkot. May messages pa po tayo mula kay Bea, kay Leo, at kay Mia. Ayan, we are getting to your messages. Maya't maya, ah. Sa ngayon po, eto na. Simulan natin. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ipaglaban ang pagmamahal? Ang pakikipaglaban po para sa pagmamahal ay hindi lang po tungkol sa pagtitiis o sa paghawak nang mahigpit sa inyong relasyon. Alam niyo po, ang tao minsan parang ibon. The more tightly you grasp onto the person, the more po ay gugustuhin nilang pumiglas. So it's not all about that, ano po? Ito ay ang pagpili sa isa't isa, araw-araw, kahit may misunderstandings, kahit po may differences, at kahit po may pagsubok. Dahil po yung misunderstandings, differences, and challenges, those are normal parts of a relationship. Nako, alam ni Ally Girl yan. Especially kasi siya LDR. So, normal lang po yan. Lalo na pag LDR, no? Challenging. Kasama rito ang effort na ayusin ang problema. Kapag nagko-communicate kayo ng maayos, kapag ka nag-grow kayo bilang mag-partner. Pero, alam nyo po, mahalaga rin na linawin ang salitang paglalaban. Ayan po. Pag nanonood po kayo sa teleradyo, nakikita nyo po ako, may air quotes po ako with my fingers. Kasi po yung paglalaban, minsan po may iba ng meaning yan eh. Hindi lang po positive, negative na. Yung hindi mo na dapat pinaglalaban, eh sige pa rin kahit nasasaktan ka na. Hindi dapat maging excuse po yung paglalaban in a relationship para tiisin ang paulit-ulit-ulit na disrespeto at sakit. Pero minsan, DJ Monica, hindi maiwasan, di ba? Bakit tayo lumalaban na kahit nasasaktan na tayo? Naka, alam na alam ko yan. Nagawa ko na rin po yan, mga kaserbisyo. Kadalasan, lumalaban tayo dahil sa, ito yung mga rason ha, unang-una, attachment. All the memories we don't want to let go of. At ito pa, ang dami ng investment eh. Lalo na po kung matagal na yung relasyon, nako. I know the feeling all too well. Diba? Ika nga ni Taylor Swift, all too well. Ang dami ng investment na naibigay na nyo sa relationship at dun sa tao minamahal mo. Oras, emosyon, pangarap, lahat na. Kahit po, at importante po ito, kasi ang dami pong mga couples, hindi po sila makapaghiwalay dahil dito, pinansyal na investment. Kapag po, ayan na, yung financial investment, sobra-sobra na, nako. Ang hirap na pong, parang ang hirap na mag-cut ng ties. Ang hirap na pong magpaalam. Ang hirap na po to walk away. Yan po, mga ilan lang sa kadahilanan kung bakit po, minsan kahit masakit na, ipinaglalaban pa rin natin ang ating relasyon. Eto pa, ano naman? Nako, ang mga senyales na worth it ipaglaban ang relationship. Ano ba ang mga senyales? Kasi minsan, di ba, dapat sabi natin, hindi na. Pero pwede namang ipaglaban pa. What are some of the reasons why it is still worth the effort, your time, your love. At higit sa lahat, your sacrifice. Oh, kung meron po kayong mga ano, ideas tungkol dito, mag-message na po. Tara, mag-connect tayo sa Love Connect. 0919-278-3000. At saka yung hotline natin, 8924-4101, locals 5671-5672-5673. May mga relasyon po na dumadaan lang sa face ng pagsubok.

sa'yo. Halabira, ipaglaban pa yan. Eto pa, kapag bukas pa rin ang komunikasyon in the relationship, pwedeng-pwede pa po ipaglaban yan. Kapag po may willingness na magbago at mag-grow, kasi minsan ayaw na talaga. There's no effort and there is actually not even an ounce of growth. Kapag po ganyan, nako, natunawan na po ng pagmamahal. Eh, tama na. Sobra na. Ayoko na. And ano pa ang mga senyales na worth it na ipaglaban ang relasyon? Nandyan pa rin ang tiwala. O di kaya naman, kahit na nawala na ang tiwala, pwede pa pong ibuo ang tiwala. Pwede pang i-build ang tiwala. May pag-asa pang ibalik ang tiwala. Kapag po ganyan, na may pag-asa pang buuin muli ang tiwala, pwede pa. There is still time. It is still worth fighting for. And pag mas marami pa ring mabuti kaysa masakit, If the good outweighs the bad, ika nga, minsan po kailangan talaga medyo mag-aano tayo . Tayo ay mag-weigh tayo sa relationship, ano po? Sometimes we need to weigh the good and the bad. And if the good still outweighs the bad, ayan na, pwede pa pong ipaglaban ang relasyon. Marami pa po, meron pa po tayong mga rason, ano, yung mga senyales na pwedeng-pwede pang ipaglaban ang ating relationship. But for now, eto na, from Bea of Rizal. Hello, Bea. How are you doing tonight? Ang question natin of the night, kailan ka huling nasaktan sa pag-ibig? When was the last time you got hurt in love? Sabi ni Bea ng Rizal, hi DJ Monica, good evening. Huling nasaktan ako nung nalaman kong may iba na pala siya. Hindi ko agad iniyakan. Akala ko kaya ko lang i-ignore. Nako, mahirap yan Bea, yung kinikimkim mo. Parang kailangan let it out right away. Pero sabi nga ni Bea, nung gabi na at mag-isa na ako, doon ko naramdaman lahat ng sakit. Ang hirap pala magpanggap na okay ka kahit hindi naman. Ngayon, tinuturuan ko na ang sarili ko na tanggapin at bitawan na rin siya. Mag-move on, di ba? Bea, yeah, at some point, even if we love them, we have to say enough is enough. And we have to say that we need to move on. Kahit sabi pa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nako, yan ang sabi ni Basil Valdez, di ba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Masarap sabihin, mahirap gawin. Eto si Basil Valdez sa Love Connect, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 11:05 p.m.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: Basta AM DZMM.
3: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain

0: Liver Health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Basta AMDZMM.
4: Love Connect. Sa DZMM.
5: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo o di kaya naman sa radio app, maraming salamat po sa inyong pagkikinig. At kung kayo naman po ay nanonood sa DZMM Teleradio on Cable at sa Channel 31 PRTV Prime Media, hello! Diba, para tayo nagkagantuan kasi you can see me. I wish I could see you. Welcome to Love Connect. Oo, ang topic natin, hot topic for tonight. Hanggang kailan ka lalaban ang hangganan ng pagmamahal? Our question of the night. Katanungan po natin ngayong gabi. Ayan na. Ang daming debate tungkol dito eh. Kailan ka huling nasaktan sa pag-ibig? When was the last time that you got hurt in love? Oh, ayan. Ang sabi ni Leo ng Batangas. DJ Monica, magandang gabi Leo. Thank you for tuning in. Huling nasaktan ako nung pinili kong manahimik kahit alam kong nasasaktan na ako sa situation namin. Akala ko kasi maayos pa yung maghihintay lang ako. Pero mali pala, kasi habang tumatagal, lalo akong nasasaktan. Tama ka dyan. Ngayon ko lang nare-realize na dapat pala nagsalita na ako noon pa. Pero siguro bahagi yun ng pag-aaral lamang na kailangan kong matutunan sa buhay. Leo, alam mo, unang-una ang sarap dyan sa Batangas ha. Teka, medyo nag-veer away sa topic eh, no? Parang biglang nag-topic whiplash, iba agad pinag-usapan. Sorry naman po. Hindi, kasi kakagaling ko lang ng Batangas eh. Kamakailan lang, kasama ng mga, ano, ng mga kaibigan ko sa dating radio romance ng ABS-CBN. Oo, si Emily tsaka si Mickey. Hello you guys. At nagpunta kami sa, ano, sa Nasugbu. Ang saya. Ang sarap-sarap dyan, ako. Anyway, sige Leo, alam mo Leo, don't be too hard on yourself. Yun nga sabi mo eh, diba? Natuto ka naman eh. After everything you learned. Ganyan talaga sa buhay, we live, we make mistakes, and then we learn. Ang mali eh kung ang tigas ng ulo mo and you never learn. Naka! Wala sa ating mangyayari pag ganyan. Yun ang mali, pero ikaw natuto ka. So, don't beat yourself up too much, Leo. Don't be too hard on yourself, ha? Tao lang eh. So, minsan talagang nasasaktan talaga tayo. Hindi agad tayo natututo. But, may mga senyales naman na worth it, di ba? Na ipaglaban ang relasyon. Pinag-uusapan natin yan kanina pa bago tayo nag-music break. O, eto pa. Nararamdaman mong safe ka. Emotionally, mentally, you are safe with your partner. Medyo worth it yatang ipaglaban ito. Pareho kayo ng direksyon at ng values. Medyo, no, when it comes to values, you are kind of in sync, ika nga. Oo, compatible pagdating dyan. Worth it ipaglaban. At ito pa, kapag kaya namang ayusin ang problema, huwag lang iwasan. kapag pinipili nyo pa rin yung sarili nyo araw-araw-araw, day in and day out. Kapag po nangyayari yan, nako, I can tell you right now, it is worth it, no? Not just one or two or three of those reasons, but if yung most of the reasons na pinag-usapan natin kanina pa, kapag ka meron yan sa relasyon nyo, pwede pang ipaglaban. At ano naman ang mga senyales na kailangan ng tumigil? Na kailangan ng mag-give up? Kailangan na mag-bye-bye-bye. Kapag ikaw lang ang nag-e-effort, paulit-ulit kang nasasaktan, kapag ka wala ng pagbabago, ay! Ang dami-dami, may mga rason tayo, no? We will get to your reasons later on. And also, we will get to a requested song later on by Lanny Hall. Ayan. And we will get to that. In the meantime, we have a caller. But before our caller, Adrian Canaza. Hello, Bunso. How are you doing, kiddo? He's had a long day haba ng araw ni Ads. Alam niyo po, napakasipag ni Ads. Dati ko pa sinasabi to eh, oo. Na kapag ka sana nagkaanak ako, sana katulad ni Ads. Napakabait na bata, napakasipag. Ay, nako. He's had a long day. Ads, you need to think of yourself also. Because, and I love how you love your family. Pero, Ads, nakinig ka ba sa Maritres nung guest namin, si General Torre? Kasi sabi niya, diba, self-respect, self-love, importante kasi kailangan may hangganan din yung pagtulong mo. Kasi kailangan isipin mo din yung sarili mo. I love you, Ads. Okay, sige, nasa linya si Mel ng Quezon City. Hello, Mel. How are we doing? Kumusta, kumusta?
3: Hello.
5: Hi. Ang ganda ng boses ni Mel.
3: Sorry, kasi wala akong TV dito sa bedroom.
5: Oh. Kaya,
3: pag ganitong oras talaga kasi
5: Kikinig
3: na ako ng radio para nagpapahinga na ganyan.
5: Oo, getting ready for bed na tayo, Mel.
3: Oo.
5: Si Beshi ko ito eh.
3: Hanggat gising. Tuloy-tuloy lang naman yung radio.
5: Oo, yung pakikinig, maraming salamat. O, kasama mo kami hanggat makatulog ka, si Mel. Si Bestie. Oo.
3: Eh, kaya nga, kagabi, narinig kita ulit. Uy, na-extend siya. Aka akong gano'n. Tapos, itong topic mo ngayong gabi, hindi ko maiwasang alam mo na hindi. Siyempre, nakaka-relate tayo dyan.
5: Oo. Nako, been there, done that ba, Mel?
3: Minsan naano ko nga parang naiyan ako pero hindi. Sabi ko, makikichika ako kay Kwan.
5: Oo, tara kay Beshi.
3: Kay Beshi.
5: Oo, ay nako, bakit ka mahihiya? We always love to hear from you guys. Kayo po dyan, ang dami pong silent listeners dyan. Nahihiyang tumawag, mag-text. Huwag po kayo mahihiya. Nako, ano yan? Mag-bestie tayo. We are very appreciative. Natututo tayo sa isa't isa. We'd love to hear from you. O game, kailan ka huling nasaktan, Mel, bestie? When was the last time, Besh?
3: Itong nung January lang eh, mga mid-January nung nangyari nga yung hindi ko na siya makontak, ganyan. Parang yun, parang nagtaka na ako, nangyari bigla na lang, di ba? Ayun, tapos doon, nung nakarating na sa akin ko, yung reason, ganyan. Tapos tumatawag naman yung sister sa akin, kinukumusta ako.
5: Oh, talaga?
3: Sabi ko nga eh, syempre, feeling okay na okay para makarating sa kanyang okay na okay ako, di ba?
5: Talaga naman. Parang ano eh, no? Parang inutusan pa si sister eh. Oo.
3: O, tinatansya siguro kasi alam niyang siya yung kwan eh. Parang siya yung may kasalanan siguro.
5: Okay.
3: Tapos yun nga, nung nalaman ko nga yung reason tungkol dun sa aming friend. parang nawala na akong gana na bigla. Kasi after ilang years na ganun naman, alam na alam niya. Tapos ngayon, biglang ganyan, di ba? Parang...
5: Mm-mm. Teka, ikuwento mo muna ng konti. Magbigay ka ng summary dun sa kunento mo last week. Kasi eh, may mga tayo, baka may mga bagong nakikinig, di ba? Hindi nila alam. Konti lang, magbigay ka ng summary dun sa na ikuwento mo last week. Oo, kasi ako may context na ako. Pero baka meron tayong tagapakinig na walang context dyan. Sige.
3: Siguro yung mga bago kasi dito sa, ano talaga, sa program na to, kilalang-kilala na nila ako.
5: Mm.
3: Alam na kung ano yung nangyari.
5: Mm-mm.
3: Pero lang kung may bago nga, ayun.
5: Oo, sige,
3: Mel. Kasi nga, yung ex ko before, yung first love ko nga, tapos nung nabiyuda ako, nagkabalikan kami. Mm-mm. Nakita kami noong 2024.
5: Mm-mm.
3: Tapos, on-off yung relasyon namin, on-off.
5: Mm-hmm.
3: Tapos, ito nga, pag-apak ng 2026, eh, bigla na lang, nawala.
5: Mm-mm. Nako.
3: Diba?
5: Mm-mm. Parang ano eh, no? Nag-ghosting eh.
3: Ghosting talaga.
5: Mm-hmm. Ghosting, bigla na lang nawala. Ano sana eh, okay sana kasi this is your second chance in love.
3: Oo, parang akala ko talaga ngayon yung unfinished business.
5: Okay.
3: Ano, nung ganun yung nangyari, yun nga, yung bigla na lang nagtumawag ako.
5: Mm-mm.
3: Siya sumagot. Kasi every night nag-uusap kami.
5: Mm-mm.
3: Medyo na-curious ako na medyo ilang days na wala siyang call.
5: Mm-mm.
3: Eh, sabi ko ako na mag-overseas call. Baka may problem. Ayun. Tapos hindi na siya nag-return call. Tapos nalaman ko na lang sa ano na ayun pala.
5: Mm-mm.
3: Sumobrang selos yung ano niya siguro. Ay, hinihintay niya ako mag-explain. Eh, wala naman ko i-explain. Bakit?
5: Oo nga.
3: Mag-explain ako, diba?
5: Mm.
3: Bigla na lang siya nag-decide na gano'n.
5: Wala ka namang ginawang mali.
3: Kaya nga, ano lang siya, na insecure or
5: correct
3: or what. Bahala siya kung anong kwan niya, diba?
5: Correct. Pwede naman sanang kinausap ka na lang niya. Diba?
3: Oo, hindi yung sa iba ko malalaman.
5: Correct.
3: Diba? Umabot kami ng ganitong edad. Ano kami, mga teenager na may... parang nakakaano naman.
5: Oo.
3: Hindi siya hindi siya nag-grow dito.
5: Oo. Ang feeling ko kasi dyan, medyo may ano eh, may deflection na nangyari. Baka siya, kasi alam niya may ginawa siyang mali. So, dinideflect niya sa'yo yung problema.
3: Meron talaga.
5: Oh, talaga diba?
3: Alam niya. At si Coach B nga pag ano, yung nangyari nga, alam na alam ni Coach B. Kaya parang siguro, nakikita niya yung sarili niya.
5: Mm-hmm.
3: Ginawa niya.
5: Correct.
3: Tapos, naisip niya siguro, baka ako nga rin eh, yun. Eh, hindi, wala naman na. Na kumbaga napatawad ko na siya kung ano yung mga kwan dahil nga siyempre baka this time okay na yung samahan kasi yung edad na ganito ano na lang yan eh.
5: Yeah.
3: Parang hindi na sa ano yan, di ba? Hindi na masyado sa romance yan eh. Parang meron ka na lang makasama sa buhay.
5: Companionship, peace.
3: Oo, meron ka na lang yung katuwang sa trabaho, yung business, yung ganyan.
5: Mm-hmm,
3: di ba?
5: Mm-hmm.
3: Meron kang makakausap kung may problema. Kasi, lalo na kung ikaw yung pinaka, ano, sa family, pinakamatanda, parang ayaw mong malaman ng mga nakakabata kung ano na yung problema mo, lalo na kung love life deal, parang naiiyak ka, di ba?
5: Mm-hmm.
3: So, kaya dito ko nag-umpisa na nababad sa mga program dito. Kasi pag ganitong oras, syempre pag gabi, doon mo maiisip, lalo na yung...
5: Correct.
3: Ang hirap.
5: Sabi medyo ko, nagmumuni-muni tayo kasi pag gabi, no? May self-reflection. And
3: yan.
5: Then we start missing our could-have-beens. Oo.
3: Parang iniisip ko nga, ano ba to? Parang isa ako sa pinakamalungkot yata ang nilalang sa mundo.
5: Hindi naman.
3: May hilang pispong ganyan. Ayun. Pero ano naman.
5: Mm-hmm.
3: Pag nakikinig na ako dyan, naaaliw naman ako.
5: Oh, natutuwa naman kami. Nakakatulong kami sa'yo.
3: Oo, kasi yung pag maririnig mo naman yung mga ibang caller, yung problem nila, yung ganyan-ganito, hindi ka naman nag-iisa.
5: Correct. Oo.
3: May mga ganyang pinagdadaanan.
5: Oo. This is what I love about Love Connect. Kasi kapag ka naririnig natin yung ibang mga na-experience ng ibang tao, 'di ba po? Na parang naiintindihan natin na this happens pala all the time. We are not alone, and also hindi pala ako ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo.
3: Tsaka wala sa edad diyan ka po.
5: Nare-realize natin 'yun.
3: May edad na pwede pa rin masaktan, pwede pa rin sumaya, diba?
5: Oo, talaga namang pwede pang sumaya. Mel, before I let you go, may tanong ako sa'yo. Doon sa napagdaanan mo na masakit, na recently lang ito, a few months ago.
3: Oo,
5: yan ang, that is something na akala mo at this stage in your life, hindi mo na madadaanan. Pero, mararanasan, pero ayan na naman.
3: Masakit pala, kaysa nung bata ka na maka-experience ng ganito.
5: Oo.
3: No pala siya. The second time around, akala mo lovelier.
5: Diba? Diba dapat, love is sweeter the second time around?
3: Diba?
5: Parang nakakaloka minsan ng mga lalaki, binigyan na nga ng second chance. You fumbled it pa. Ang tanong ko is, ano ang masasabi mo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood na who are going through the same pain, that you went through? Ano ang mainam na gawin to move on?
3: Siguro, kagaya na sabi ko kay Coach D, ayokong balikan yung mga masasayang memories namin. Kasi lalo pang nandulungkot o ganyan, sabi ko, iniisip ko na lang kung ano yung mga hindi maganda yung mga dahilan kung ba't. Oo, ganun na lang ginawa ko para maisip mo talaga na kailangan bumitiw ka na talaga. Labagay yung iba naman, hindi naman natin alam yung case nila, diba? Sila kung pwede pa naman gawan ng paraan.
5: Correct.
3: Lalo na kung bata-bata pa sila.
5: Oo. Pwede pa naman May mga situations na pwede pa, diba?
3: Oo.
5: Gawan ng paraan. Yeah. Okay. So, yeah. Thank you sa advice mo. So, yan ang advice ni Beshi, Ni Beshi Mel. Na minsan, kapag ka hindi na talaga pwedeng gawa ng paraan, medyo huwag mo nang i-romanticize sa utak mo yung mga sweet memories. Isang tabi mo muna.
3: Kaya nga.
5: Oo.
3: Buwan ka.
5: Oo.
3: Para bumilis siya.
5: Oo. Isipin mo na lang.
3: Iyan yan. O kaya, yun ang ginagawa ko. Kailangan maging busy ko na gusto. Kaya, pag ganitong oras na, syempre, kailangan mo nang magpahinga.
5: Oo.
3: Kailangan ganito. May pagkaabalahan ka, may nakikinig ka sa ganito, di ba?
5: Yes. Oo. Tama yan.
3: Lalo na, mahilig ako sa music, syempre. Nakakatulong din yun.
5: Yes. Ayun. And you have to, gumaya po tayo kay Mel na kailangan din po nating tulungan ang ating sarili to move on. I mean, time heals all wounds, yes. But we also need to help ourselves.
3: Ay, nako. Totoo ka dyan.
5: Oo. Beshi, maraming salamat. Nako.
3: Okay. And nandiyan kang napaghihinga ng mga, alam mo na,
5: Oo, payong kaibigan lang. It's always great to hear from yung mga loyal friends ng DZMM tulad ni Mel. Salamat, Mel.
3: Thank you din. Tapos syempre, i-request ko yung song of my life.
5: Ano ang request mo?
3: In My Life ni Patty Austin.
5: Uy! Mel!
3: Yes.
5: Love na love ko yan. Beshi talaga tayo.
3: Kasi nga yan. Sabi ko talagang ito talaga yung song para sa akin talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kami.
5: Yes.
3: Hanggang sa wakas.
5: Oh, diba? At nahanap yung iyong kanta. Nako, sige, papatugtugin natin yan maya-maya. Oo. May isa muna tayong request, tapos maya-maya yung kanta mo. Gusto ko yan.
3: Oh, sige.
5: Thank you so much, Beshi.
3: Okay,
5: have a good evening. Bye-bye. Ay, nako, nakakatuwa. talaga si Besh. Pareho talaga kaming mga na-experience sa buhay. Kahit yung mga kanta na gusto namin, pare-pareho din. In My Life ni Patty Austin, dadating yan maya't maya lamang. In the meantime, another requested tune. Ito po para kay Alexis, kay Ally Girlie. Hey, sweetie. And this one's for you, Lanny Hall, on Love Connect, dito lamang, DZMM. Yeah.

0: Love Connects.
1: Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
2: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silimarin, may multivitamins pa.
5: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
1: Basta AM, DZMM.
0: Love Connect.
11: Love Connect.
1: Sa DZMM.
12: Good evening po, mga kapamilya at kaserbisyo. Hello, hello. Ayan naman kung kayo po ay nakikinig sa Radyo DZMM, Radyo sa Istrenta. Magandang gabi at kung nanonood din po kayo, nako, hello, final stretch po ng Love Connect. At ito na po ang parte ng programa where we give you Love Confessions.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
12: DJ Monica, pwede ba po akong humingi ng advice? Pwedeng-pwede. Pareho na po kaming nasa 30s namin at 7 taon na kaming nasa isang seryosong relasyon. Akala ko po ay kami na talaga ang endgame. Pero kamakailan lamang, bigla niya akong hiniwalayan dahil sinabi niyang na fall out of love daw siya sa akin. Ang mas masakit pa dito, nalaman ko na may kinakausap na pala siyang ibang babae habang kami pa. Dapat po sana magsa-celebrate kami ng 7th anniversary next month. May mga plano na rin kami para sa future, kasama na rin ang simpleng kasal next year. Madalas pa nga po kaming magdasal ng magkasama at ramdam ko po noon na matibay naman kami. Mahal din siya ng pamilya ko at buong puso ko siyang tinanggap bilang partner na nakikita kong makakasama ko panghabang buhay na. Aminado naman po ako na dumaan ako sa mabibigat na pagsubok nitong mga nakaraang taon. Lalo na sa finances, family problems at trabaho. Sinabi niya na napagod na raw siya dahil pakiramdam niya, siya na lang ang laging sumusuporta sa akin. Naiintindihan ko po yon. Hindi naging madali para sa kanya. Pero akala ko po kasi kinakaya pa namin at malalagpasan pa namin ang lahat ng ito. Ang mas lalong masakit para sa akin ay noong inamin niya habang, nako, dumadaan kami sa isang magandang phase ng aming relasyon. Masaya naman kami noon na may kinakausap pala siyang iba. At lumalabas na pala sila. Doon ko po naramdaman na parang hindi lang niya ako iniwan, kundi napalitan na rin ako nang hindi ko man lang alam. Ngayon po, sobrang gulong-gulo ang isip ko at ang bigat-bigat ng puso ko. Ang dami kong tanong kung saan ako nagkulang. Kung meron ba akong nagawang mali? At kung paano niya nagawang bitawan ang 7 taon naming, ganon-ganon na lang. Tinanggap ko na may kahinaan siya, na sinubukan kong punuin ang mga kakulangan sa relasyon namin. Pero wala rin pala, DJ Monica. Normal lang ba ang ganito kasakit, DJ Monica? At normal lang ba na ganito kagulo ang nararamdaman ko? Paano ko po sisimulan ang paghilom at ang pagbangon muli sa isang relasyon na akala ko ay forever na, panghabang buhay na? Nagmamahal? Nameless. Nameless. Unang-una, maraming salamat sa iyong liham. We appreciate you so much for being honest and sending in your letter. And even if you choose to be anonymous, naiintindihan din namin yan. Kasi baka nga nakikinig si X, ano? Hindi natin alam. Oo, normal lang talaga na mahirap at ito pa, matagal talaga minsan na maghilom mula sa sakit na naranasan mo, lalong-lalo na kung ganyan na kayo katagal. At hindi lang yan, lalong-lalo na kasi nagpaplano na kayo ng wedding ninyo. Nako, napakasakit niyan, ano? Oo, medyo, ay nako, nakaka-relate din ako dyan. Kasi yung isang ex, I had an ex-fiance din na kailangan sana ang huling hantungan namin ang simbahan. Pero biglang yung pala, meron na siyang iba. So, I feel your pain and I can relate to you. And this is what I can tell you. You have to be easy on yourself. You have to be kind to yourself, Nameless. You have to give yourself time, and more importantly, you have to give yourself the grace to heal. Hindi porke matagal, hindi porke mahirap, ibig sabihin may mali na sa'yo. Hindi yon. As a matter of fact, by being honest and facing your pain, diyan po dadali ang inyong paghilom. Ito ha, sasabihin ko, and this is true. Yung mga kalalakihan po dyan, sila po yung mahilig, no, na medyo in denial kasi ayaw nilang aminin eh. Kasi ano, medyo na program po, ano, naiintindihan ko rin, medyo na program po ang mga lalaki na kailangan malakas sila, matatag, hindi sila dapat nasasaktan. So, sila po ang madalas na matagal eh, bago mag-heal, they jump into another relationship para lang kalimutan nila yung ex nila. Pero yun pala, nako, yung ano nila, yung puso nila eh, sugatan pa. Kaya po yan, minsan hindi sila nakaka-get over. Kaya tama lang yung ginagawa mo, Nameless, na you are facing your pain and you are taking your time because 7 years is no joke. Hindi po biro yan. Nako, 7 taon? Talaga lang? At ikakasal na kayo? Hindi biro yan. Kaya you have to allow yourself, no? As much time as possible to heal. At kung magmadali ka, parang yung ibang mga kalalakihan natin dyan, kaya ano yung mga kaibigan natin, mga kalalakihan dyan, ano, na nagmamadali to get over yung kanilang ex, minsan po lalo yung nakakatagal. The key, to moving on is facing whatever pains you, whatever hurts you. And when you face it po, kailangan po, head on ang pag-face ng inyong mga sakit, ha? Talagang hindi yung ano, yung hindi yung, although tama rin naman na minsan eh lumabas kayo ng mga kaibigan nyo at you know, parang aliwin mo yung sarili mo. Nako, kung gusto mo, medyo minsan eh, minsan merong konting pakaraoke para lang makalimot, di ba? Okay lang po yon. Pero importante din na may self-reflection. I am an advocate of talagang self-reflection. I am an advocate of knowing yourself, knowing maybe just in case lang you did something wrong so that you will not repeat it. Kasi importante po yung hindi na po natin uulitin yung ginawa natin para po matuto tayo sa mga kamalian natin and our next relationship, we can give so much better and we can have a better relationship. Kapag po we learn to know ourselves more, we are going to be able to love more. So, to our anonymous, nameless letter sender, give yourself the time and grace to heal, to know yourself more. And then, I am very sure that when you know yourself more, you can love more in the future. Mauulit at mauulit pa po yan. Mauulit pa na makakahanap ka ng magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal na ibinibigay mo sa iba. Sana maulit muli, sabi nga ni Gary Valenciano, dito lamang sa Love Connect, sa DZMM. Magandang gabi!

0: Love Connect.
1: Sa DZMM.
2: Good evening po, mga kapamilya at kaserbisyo. Hello. Tail end na po ng Love Connect. Nako, time flies talaga kapag ka ang saya-saya ng ating mga usapan at ang gaganda ng ating mga tugtugan. Our question of the night. Kailan ka huling nasaktan sa pag-ibig? When was the last time you got hurt in love? Sabi ni Mia ng Maynila. Hello DJ Monica. Hello Mia. Magandang gabi, huling nasaktan ako. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Ouch! So very fresh pa ito, Mia. Akala ko okay na ako, pero tuwing ganitong oras, bumabalik lahat. Yung mga usapan, yung mga pangako. Ang hirap pala kalabanin ang sarili mong alaala. Pero kahit ganon, sinusubukan kong bumangon. Dapat lang, araw-araw, unti-unti. Kailangan, Mia, you have to save yourself and learn to stand on your own two feet again. Ayan, alam mo, mga kaibigan, here is a hot take, ha? Ang katotohanan po, kahit na ang sarap pakinggan ng forever, hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. That is very, very important, even if it hurts. Hindi porket mahal mo, kailangan mong ipilit. May mga pag-ibig na dumadaan lamang sa buhay natin para turuan tayo. Di ba po sabi nila, there are people that come in your life for a reason. There are some people who come to your life for a season. And some stay for a lifetime. A reason, a season, and a lifetime. At ang tunay na sukatan ng pagmamahal, yan po ay for a lifetime. But sometimes, we meet people isang season lang. At sometimes, para lang sa isang rason. Okay lang po yun, kasi we learn from each and every person that we meet. O, payong kaibigan lang po ha, hindi po ako eksperto. Pero in life and in love, it is quality versus the quantity of time that you spend together. Ang pagmamahal, hindi sinusukat sa kung gaano katagal ka lumaban at kung gaano katagal kayo nagkaroon ng relasyon. Minsan, hindi po ito gaano katagalan at minsan naman, like our anonymous letter

center matagal, pero natatapos din. Okay lang po yun. Ang importante po ay may respeto tayo sa sarili natin. We know when to walk away. Dahil minsan, ang tunay na tapang ay hindi lang dahil nananatili ka sa isang relasyon na sira na, na hindi na nagwo-work, na wala ng respeto. Ang tunay na tapang ay yung pag-alam mo kung kailan ka bibitaw at kung kailan mo kailangan piliin ang sarili mo. Courage, ika nga, means choosing yourself sometimes. O, hindi ba totoo? Nako, aminin! Minsan dyan, alam ko may mga nakikinig at nanonood sa atin na talagang ayaw na nilang pumiglas eh. Because of many reasons. And your reasons are all your own, ano? Hindi po namin ipagkakait sa inyo yon. Pero kailangan mo din pong mahalin ang sarili mo. O, diba? Hanggang nararamdaman mo na hindi nawawala ang iyong self-respect at self-love, halabira, sige pa rin. Try and try again. Hanggang nakikita mo na tinutulungan ka rin niya, dalawa kayo. Because it takes two to tango. Okay yon, try and try again. Love, after all, is a two-way street. But if you're the only one on the road and the only one making the effort, then it is time to say goodbye. Okay, so don't forget, if it's just you making all the effort, time to say goodbye. And it is time for us to say goodbye. Susunod na po si Kuya Dan sa Remember Your Music. Maraming salamat po na sinamahan niyo ako ngayong gabi sa inyong pagsubaybay. Thank you so very much. DJ Monica po, sa ngalan ni Coach V, leaving you with Regine Velasquez, yung kaibigan ko po, si Ite Donsky. Paborito po si Regine, magugustuhan niya ito. Araw-gabi po, dito lang po kayo, huwag kayong bibitaw. Sa DZMM, maraming salamat and good evening.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:02.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang mga bagay na hindi dapat minamadali?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, May 6, 2026. Araw po ng Wednesday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning, Tambayan. Alas 12 po yan hanggang alas 4 ng umaga. Ito ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balba sa Radyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s up to the 80s. May OPM pa na talaga namang pang malakasan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, hindi mawawala ang topic na ating pagsasaluhan. Pero bago ang lahat, sa oras nating 12:21, kumuha muna tayo ng balita. Ilang lugar sa Paranaque, Las Piñas at Cavite mawawala ng tubig ngayong araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Good morning, Gab.
2: Good morning, Kuya Dan. Abiso, mga kapamilya sa Paranaque, Las Piñas at Cavite. Mag-ipon na po ng tubig dahil magpapatupad ng water service interruption ang Maynilad sa mga nasabing lugar sa Huwebes, May 7. Sa Paranaque, mawawala ng tubig ang Baclaran at Tampo mamayang o bukas ng o sa May 7, alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng May 8, Biyernes dahil sa gagawing maintenance activity sa Pagcore Pumping Station at Reservoir. Sa Las Piñas, apektado rin ng maintenance activities ang barangay CAA, Manuyo 2, Pamplona 1 hanggang 3, Pulang Lupa 1, Pulang Lupa 2, Talon 1 hanggang Talon 3, at Zapote sa parehong araw at oras. Sa Cavite, mawawalan din ang tubig ang ilang barangay sa Cavite City, Imu City, Noveleta, Kawit, Rosario at Bacoor sa parehong araw at oras dahil pa rin sa isasagawang maintenance sa nasabing pumping station. Para sa kumpletong detalye ng mga apektadong lugar, bisitahin lamang ang social media page ng Maynilad. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, TCMM.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa TCMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Oras natin, 12:23 po ng umaga. Good morning muna sa lahat ng mga nakatutok sa atin, nanonood sa kanilang mga telebisyon, sa bahay nyo man yan o sa opisina. Hello po sa lahat ng mga nanonood via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo dyan. Batiin din natin lahat na nakatutok, wala nang pihitan pa sa iba. Dito na lang talaga. Oo, lahat po ng mga nakabantay, nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang bahay man yan, sa opisina o kaya naman sa kalsada. Magandang Wednesday morning sa lahat po na nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Midweek na, naangalhati na ulit tayo ng Linggo, first week of May. Grabe naman. Second quarter of the year, di ba? Ganun kabilis ang mga pangyayari. Second quarter na po tayo ng 2026 na para bang kailan lang kakapasok lamang ng 2026. Pero here we are. Kumusta naman? Kumusta kayo, ha? Ano ang ano mga bago sa buhay-buhay natin ngayong nasa month na tayo ng May? Mainit pa din. Oo. As usual. Sabi ni Marian, may tinamaan sa walang pihitan sa iba. Oy, wala akong pinatatamaan, alam nyo. Never akong nagparinig. Never kong sinabi na pumipihit sa iba kapag ka... Pag ibang oras, pumipihit bigla sa iba, tapos ibabalik na lang. Wala naman akong sinasabing ganun. Hindi, okay lang. Basta malaman nyo yung pabalik. As long as nakakabalik kayo, sige, bahala kayo. Pero, wag na lang. Nagalit. Okay, magandang morning sa mga kasamahan din natin, mga nagpupuyat din, no, sa araw na ito. Siyempre, mga nagtatrabaho din yun ng graveyard shift, no? Hindi mang graveyard, medyo nalilate ng tulog sa mga sandaling ito. Hanggang alas 4 po si Kuya Dan, sakaling may tatapusin ka o gusto mo ng may music habang ginagawa yung project mo, ano ba, trabaho mo, o basta nagpupuyat ka lang, kung kailangan mo ng kasama hanggang alas 4 ng umaga, nandito lang si Kuya Dan, di kita iiwan. Promise, nawatulad ng iba. At syempre din, syempre yung mga the usual na gising ng ganitong oras at naghahanap ng kasama. Ako na po ang bahala sa inyong Wednesday morning. Oy, pero bago tayo magsimula at bago ko sabihin ang topic for today, gusto ko munang batiin ng happy, happy birthday ang nag-iisang si Sir Benji Gilab. Oh, that ganun yung boss kasi ganun boss si Sir Benji. Benji Gilab! Happy, happy birthday, Sir Benji Gilab ng DZMM. Oo, si Sir Benji, matagal na namin ding ako kakilala personally. Si Sir Benji ang nag-record sa akin nung nag-audition ako sa MOR bilang isang dramatista. Tandang-tanda ako yun. Dito, sa booth ng DZMM. Kasi wala naman kaming recording booth dati sa MOR. So, tandang-tanda ako yun. Naka-black polo ako na long sleeve. Oo, tapos pantay na pantay yung buhok ko, ganyan. Tapos, talagang formal ako eh. Naka-formal ako nung araw na yon. Tapos pinapasok kami dyan sa recording ng DZMM. Tapos pinag-record kami ng drama lines. Pero ang goal ko talaga noon, kaya ako naka-formal, pupunta ako sa HR ng ABS-CBN at magpapaalam akong mag-OJT. Yung audition, noon, audition kasi yun ng dramatista para sa Dear MOR. Yung audition, paraan ko na lang yun para makapasok sa ABS-CBN. Ang gusto ko talaga, makapunta sa HR para mag-OJT. Kasi wala akong kakilala eh. Anong gagawin ko? Wala naman akong kadikit dito sa ABS-CBN noong mga panahon na yun. So, ang ginawa ko, nag-audition ako para makapasok ako sa ABS-CBN. No? Diba? Ang bright ni Kuya Dan. Tapos yun, doon ako nag-record sa booth ng DZMM. Si Sir Benji ang nag-record ng boses ko noong mga panahon na yun. And ever since, no, kasi si Sir Benji din dati nag-e-edit din niya ng drama namin sa Dear MOR dati pa. Kaya ang gaganda ng mga drama kay ako to si Chang Ami kasi si Sir Benji gumagawa niya. No? Quality 'yan, paggawang Benji Gilab. Oh, kaya ever since magkakilala na kami ni Sir Benji, kaya isang maligaya at hitik na birthday para sa inyo, Sir Benji. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, no, May 6, 2026. Ibig sabihin, kinabukasan pala nung 2020, no? Pagkasara ng ABS-CBN, nag-birthday si Sir Benj. Feeling ko hindi masaya si Sir Benj ng birthday niya na yun. So, walang masaya ng mga panahon na yun. Pero at least, di ba, 6 years ang nakalipas. Heto tayo ngayon at magkakasama dito sa ating istasyon. Kaya maraming thank you, Lord, pa rin. 12:29 na ang oras. O ito na nga, ano nga bang pagkukwentuhan natin? Sasagutin nyo lamang ang katanungan ni Kuya Dan ngayong umagang ito. Ano ang mga bagay na hindi dapat minamadali? Ibig sabihin, kalma lang. Kalma. Bebe, kalma. Kakalmahan lang natin. Ano ba yung mga ginagawa natin sa buhay natin? Ha? Kasi minsan, meron naman din talaga na kailangan mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos, mabilis ang desisyon. Pero maraming bagay sa buhay natin ang hindi dapat nating minamadali. At alam kong meron ka nang naiisip sa mga sandaling ito, kaya i-viber mo na yan. 0919-278-3000. O kaya naman tumawag. Ito siguro yung number one na entry. Hindi dapat minamadali ni Kuya Dan ang pag-a-announce ng number kasi hindi nakukuha. Babagalan ko. 0919-278-3000. Or tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672-5673. Alright? Kung gusto mo naman sa Facebook dun mag-message sa akin o kaya mag-comment sa ating post, pwede rin hanapin nyo lamang Dan Capucion. Ang spelling, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Pwede kayo mag-comment dyan, babasahin natin mamaya. Again, pagkukwentuhan natin this Wednesday morning, May 6, 2026, mga bagay na hindi dapat minamadali. Abangan ko kasagutan ninyo ha. 12:30 na po ang oras. Sagot ko ng kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Song from the year 1982, Africa by Toto. Strangers in the Night, the Frank Sinatra. Ganun din ang You and Me, We Wanted It All. At Moonlight Serenade, nating triple plays. Oras nating 12:48 ng umaga. Welcome po sa mga kakapasok pa lamang sa ating programa. Halina po kayo at magkwentuhan tayo ngayong Wednesday morning. Ang katanungan lamang ni Kuya Dan na inyong sasagutin. Ano ang mga bagay na hindi dapat minamadali sa buhay, no, sa relasyon, sa career, sa mga desisyon sa araw-araw, sa pagpili ng tao? Maraming mga bagay tayong ginagawa na alam natin hindi dapat natin minamadali. Pero minsan nakakalimutan natin, di ba? Minsan nagmamadali tayo dahil sa sobrang bilis ng ikot ng mundo, di ba? Halimbawa, yung pagkain, yan. Alam mo, number one yan sa mga bagay na hindi dapat minamadali. Kasi di umano, di ba? Sabi nila, pagka kumakain tayo, kung gusto mong mas madaling madigest ng sasabihin ko madigest ng antipolo. Sorry, bigla ako na ba

0: dahan-dahan, iwas mabubulunan ka, di ka mabubulunan. At saka nakaka-acid. Nakaka-acid pag mabilis kumain, Jerbo? Ganon? O nakaka-acid pag mabagal? Pag mabilis? Oo, kasi nga yung parang... mapapagano, lalabas ulit yung mga kinain mo kasi nga nagmamadali ka. Tsaka sabi nga nila, di ba, namnamin natin yung mga times na kumakain tayo kasi importante yun eh, di ba? Kumbaga, magka-break man lang tayo sa isang araw. Kasama ako dun sa mga pinagsasabihan kasi isa din ako sa mga mabibilis kumain. At saka, syempre sa mga nagda-diet, no, nakakatulong din yun pag mabagal kumain. Kasi parang pagka dahan-dahan mong ninanamnam yung pagkain, mararamdaman mo na nabubusog ka na. Unlike kapag ka mabilis kumain, parang pagtingin mo, ay, ubos na pala. Hindi ka pa nakakaramdam ng pagkabusog, ubos na kaagad yung kinakain mo. Sabi, nagmamadali ata magsalita si Kuya Dan. Muntik na madigest ng antipolo. Ito kasi si Saki, bigla na lang lumabas yung antipolo. Ito na, 9 minutes bago mag-alauna ko, sabi natin first caller from Antipolo nga kasi. Oh, nandito na si Ate Jennifer. Jennifer, good morning.
1: Kuya Dan, good morning.
0: Oy, long time. Kumusta ka?
1: Okay lang.
0: Hala ko, nagpakalayo-layo ka na, Ate Jennifer. Di ka na tumo.
1: Hindi ko naman yun. Hindi ko marinig si Kuya Dan.
0: Pwede nga. O, anong pinagkaabalahan mo? At parang busy-busy ka naman. Ngayon ka na lang ulit napatawag. Pero lagi kang binabati dito, Ate Jennifer, ha?
1: Oo, Kuya Dan.
0: In fairness sa'yo, ha? Kahit di ka tumatawag, lagi kang laman ng radyo.
1: Ay, Kuya Dan, busy.
0: Bakit?
1: May work na kasi ako.
0: Wow, congratulations. So, kaya naman pala. Buti naman gising ka pa sa ganitong oras. Anong oras ba work mo?
1: 10.
0: AM?
1: Oo.
0: Matulog ka na pagkatapos ng tawag para di ka mahuwi. Pero hindi ko. Kung 10 AM, medyo late na yon. Kaya pang magpuyat ng konti. Oo.
1: Kaya pa, Kuya Dan.
0: Kaya pa. Ano yan? Sa Antipolo din? Or malayo-layo kaya?
1: Sa Victory Mall.
0: Saan yun?
1: Dito sa Antipolo din.
0: Ah, sa Antipolo. Simbahan na. Ah, okay. Well, at least hindi ka na masyado lalayo. But, anyway, good for you. At least ilang buwan ka nang nagtatrabaho ulit?
1: Bali, 1 month pa lang, Kuya Dan.
0: 1 month pa lang. Oh. Pero mga 3 months ka nang dito matawag. So, nasan ka dun sa 2 buwan natin dyan?
1: Hindi, Kuya Dan. Yung time kasi ngayon, nag-training ako ulit.
0: Oh. Oh, okay. Oh, maganda. This, talagang nabisi talaga ang ating Ate Jennifer. Oh, talagang maraming pinagkaabala. Okay nga lang kasi nga lagi ka naman binabati dito. Sabi ko si Ate Jennifer.
1: Lagi ko
0: Oo nga eh. Lagi ko naririnig yung pangalan pero hindi ko na nakakausap ah. Sabi ko si Ate Jennifer. Iba to si Ate Jennifer. Maraming fans club ha. Iba ka din ha. Good for you. At least eh, may work ng pinagkakaabalahan. Everyday yun? 10 a.m. hanggang... Hanggang ano oras?
1: Ano, 10 to 9.
0: Yung regular shift, oh, so so 10 to 9. Okay, that's nice. Oh, congratulations. Oh, ito, ready ka na bang sumagot? Parang alam ko nang isasagot ni Ate Jennifer dito. Mga hindi dapat minamadali, Ate Jennifer. Ano ba yan?
1: Siyempre, yung kagaya ng...
0: Sige.
1: Pag... Ayos
0: sa sarili. Okay. Pag-aayos ng sarili, hindi dapat minamadali. Bakit? Baka lumampas yung lipstick. Ganun. Totoo naman, di ba? Magka-dali-dali ka, di ba? Laka lumampas ang lipstick. Mamaya, mamaya hindi pantay yung mata sa eyeliner. Oh, di ba?
1: Tapos yung powder. Baka mamaya makapal masyado.
0: Makapal sa taas, wala sa baba, 'di ba? Mahirap naman pagka ganoon. Oh, so hindi dapat minamadali ang pag-aayos ng sarili. Tama. Ano pa?
1: Kasi mahirap naman pag nagmadali ka talaga eh. Mamaya yung pati pagsuklay mo, hindi ka na makapagsuklay.
0: Oo, di ba? Imbis na maging presentable ka, mamaya tawanan ka pa pagdating mo sa opisina. Lalo ka na ngayon, nagtatrabaho ka na ulit, Ate Jennifer. So, alam mo na, oh, hindi ka dapat dali-dali sa mga ganyan, sa pag-aayos ng itsura. Oh, ano pa? Ano pa hindi dapat?
1: Marami, Kuya Dan, eh.

0: Hindi dapat minamadali ang pagsagot, di ba?
1: Oo. Kasi mamaya magkamali ka sa sagot eh.
0: Yan.
1: Mahirap naman yun.
0: Tama. Correct, correct. O, marami nga naman tayong hindi minamadali. Sa ibang aspeto, may naiisip ka ba na hindi dapat minamadali?
1: Sa ano?
0: Sige,
1: sa gaya ng...
0: Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Ano?
1: Kagaya ng pagkain.
0: Pagkain? Kala ko kung anong pag eh. Pagkain. Sinabi ko nga kanina yon, di ba? Huwag nga tayo magmamadali sa pagkain. Ano pang pag ang hindi dapat minamadali? Sige na.
1: Ano ba ba? Basta kuya dun, marami na.
0: Pag? Hindi dapat minamadali ang pag? Sige na. Dali, kaya mo yan. Ituloy mo. Hindi dapat minamadali ang pag... Dali. Talagang hindi natin minamadali ito, no? Hinihintay kitang sumagot. Hindi minamadali ang pag...
1: Pag ano?
0: Ano? Siguro yung mga nakikinig sa atin, sabihin mo na, Ate Jennifer. Dali, oh, last na. Hindi minamadali ang pag...
1: Pagbihis.
0: Hindi naman yun yung iniintay. Hindi dapat minamadali ang pagbibihis. Sa bagay, marami kasing pag, eh, no? Pagbibihis. So, sige na nga, hindi ko na nga kita pipilitin dun sa pag. Baka hindi... Hindi mo talaga sasabihin. Hindi minamadali ang pagbibihis, sabi ni Ate Jennifer. Kasi naman siya...
1: Mamaya, kuya, dyan, baliktad pa yung damit mo.
0: Tama, oo. Mahirap pag malayo na narating, tas baliktad yung damit, di ba?
1: Oo.
0: Sabihin, maliligaw ka, baliktad yung damit mo. Ay, nako. Tama, Ate Jennifer. Maraming salamat sa iyong kasagutan at maraming salamat dahil tumawag ka ulit dito, nakakwentuhan ka ulit dito.
1: Ito naman, makakalimutan ko ba yun?
0: Yan. Yan ang gusto kay Ate Jennifer. Sabi ni Jazz, habang may buhay, may... Pag-asa. Pag-asa daw, Ate Jennifer. Maraming thank you. Bumati ka muna. Baka na mismo batiin yung mga kasama natin dito.
1: Hi. Unang-una, Kuya Dan. Hi sa'yo.
0: Hello sa'yo.
1: At sa mga bumabati sa akin dyan, sino-sino kayo.
0: Grabe. Ganun lang binalik mo sa kanila, samantalang lagi kanilang binabati dito, Ate Jennifer.
1: Hindi ko na kayo isa-isay, mahirap kung sino-sino kasi kayo eh. Marami, kaya huwag nang isa-isahin.
0: Ah, sige. Oh,
1: thank para, you na sa bati ninyo.
0: Para wala magtampo, gano'n.
1: Thank, si Nicholas.
0: Mm-hmm.
1: May sakit na Nicholas, di ka na tumatawag sa akin ha.
0: Ay, di ba nung last time may nangyari kila Nicholas eh. Ano nga ba? May gumuhong pader sa may kanila. Kaya baka siguro...
1: Oo nga daw, Kuya Dan.
0: Oo,
1: pero,
0: business.
1: Hindi, ano eh, kasi hindi na rin sa akin tumatawag kasi Nicholas eh.
0: Hmm. Eh, kahit naman dito, siguro baka may ginagawa lang, pero for sure nakikinig yun. Magandang araw sa'yo, Nicholas.
1: Kumusta ka na kanya, Nicholas? Kung alam ko naman nasa, ano, magandang ano ka ngayon.
0: Magandang ano?
1: Tapos, kay Ate Tess. Hi, Ate Tess.
0: Alright. Ayaw mong tapusin yung mga salita, Ate Jennifer. Binibitin mo kami dito eh. Nasa magandang ano si Nicholas.
1: Magandang
0: talaga. Yun. No, hindi diretso mo kasi. Hindi mo dinidiretso yung words mo eh. Nasa magandang ano ka ngayon, sabi mo. Maraming salamat, Ate Jennifer. Ano ang song request mo?
1: Ano, tinawagan niya ako kanina. Thank you, Susan, ha. Naalala
0: si Susan.
1: Pa rin ako.
0: Oo, alright. Okay na, sabi niya wala na daw siyang babatiin, pero binati.
1: Basta yan ang ano ko sa kanila kung sino-sino sila salamat sa bati sa akin.
0: Yan, alright. Song request.
1: Request to Mr. Love Kuya Dan.
0: Connie Francis. Alright, salamat Ate Jennifer sa pagtawag ha.
1: Good morning ulit.
0: Good morning. Tawag ka ulit pag di ka busy ha.
1: Oo naman Kuya Dan.
0: Salamat. Bye-bye. Si Ate Jennifer ng Antipolo. Pwede na akong pumindot eh. Pipindutin ko na. Hindi nasagot ni Ate Jennifer. Sa bagay, yung iba na lang. Yung ibang tatawag, for sure, i-entry nyo yan. Hindi dapat minamadali ang pag... sa salita. Oras natin, eksakto alauna ng umaga. Sasamahan ko kayo hanggang alas 4, kaya wag BBTU. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas sa alauna ng umaga.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Chicago, sa awiting Hard Habit to Break. Daisy Jane ng Amerika at I Can Tell You Why ng Eagles. Sa oras po natin, 1:18. Sabi ni Pat ng Mindoro, para sa akin po ang mga bagay na hindi minamadali ay ang pagbili ng sasakyan, lupa, pagpapagawa ng disenyo at paggawa ng bahay at pagninegosyo. Yung tipong mamadaliin na parang bumibili lang ng candy o nagpapagawa lang ng bakod. Ang daming dapat na isaalang-alang kapag permanente na yung project na ilalagay. Hindi yung gusto ko, may ganito, may ganon. Yung tipong mapapabilis pero lalong tatagal kasi nagbabagong isip ng nagpapagawa. Song request ko, pwede ba yung Gabay by Shakul? Medyo bagol. Ay, oo nga, no. At saka baka medyo rock ba yan ng konti? Ha? Meron ka bang mas kalmado ng konti? Oo, yun ang ilagay natin. Alright. Pero tama, no? Yung pagpapagawa ng... Tsaka hindi mo talaga mamadaliin yung desisyon na yun kasi ang kaakibat nun ay kwarta. Pera, di ba? Kahit na madaling-madali ka, pagka naman wala kang pondo, eh, hindi uusad. Pero tama din yun, no? Dapat, lalo na kung ganyan, nagpapabuo ka ng bahay, dapat meron kang solid na plano. Meron kang talagang pagbabasehan ng magiging design ng bahay. Kasi pagka nag-de-decision ka lang, ayon sa nakikita mo, halimbawa, biglang naglagay na ng design dito o ng pader, bigla mo maiisip, ay, ayoko pala ng pader dyan, gusto ko pala. Gusto ko bintana pala yan, di ba? Pinader na nga ni, tapos gagawin bintana nga ni. Mahirap, no? So, kailangan natin ng plano. At saka, sa panahon ngayon, no? Yung mga ganyang desisyon, eh, talagang kailangan mong pag-isipan dati 10 beses. Ngayon, siguro mga 158 times. Ganun na karami. Kasi, ang hirap na ng buhay, di ba? Ang hirap ng buhay. So, kung meron kang pondo, meron kang konting naiipon, pag-isipan mo mabuti. Kasi, ano ba, mag-upgrade na ba tayo ng bahay natin in this economy? O baka naman mas mabuting mag-invest muna tayo, ilagay natin sa, yung pera natin, ilagay natin sa lugar na dodoble or kung hindi man dodoble, at least magkaka-interest, kikita, di ba? Nasa ganun, malabanan natin ng inflation, yan. Yung mga ganung diskarte sa buhay, di ba? Eh, hindi kasi siya sobrang ano eh, hindi kasi siya sobrang napag-uusapan, pero mahalaga na meron tayong alam sa paggamit ng pera natin. Oo, sa pagdidesisyon natin sa mga sa araw-araw, sa buhay natin, di ba? Importante na meron tayong say at meron tayong solid na plano para hindi tayo ma-lost, di ba? Mahirap pag nalo-lost ka dahil lang nagmadali kang mag-desisyon sa isang bagay na hindi mo masyado napag-isipan. Okay? Maraming salamat, Pat. Baka may iba kang kanta na gustong marinig. Yan ang ating ipi-play kasi medyo... No, hindi ko pa naririnig yung awitin. Tingnan natin, i-audition natin mamaya. 121, kausapin natin next caller mula naman sa Pangasinan. Nasa linya natin si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning.
2: Good morning, Kuya Da.
1: Kumusta?
2: Magandang umaga po.
1: Oo, ang una kong tanong...
2: Ayos lang po.
1: Oo, ang una kong tanong, Kuya Jing, may charge ba ang iyong cellphone?
2: Ay, opo.
1: Baka bigla
2: nang malubat.
1: Oo, baka bigla mawala ka ulit mamaya. Sayang ang kwentuhan natin kasi hindi mo nasabi yung iyong gustong sabihin. Okay. Tsaka tahimik ang manok mo diyan ngayon, Kuya Jing, ha.
2: Oo nga po, nananahimik yata sila.
1: Yan. Okay, very good. Pagbibigyan tayo ngayong umagang ito. Kumusta, ano mga pinagkaabalahan, Kuya Jing?
2: Tulad pa rin yung dati, yung pagmamasyad siyempre. Mm-hmm.
1: Kasi
2: yun ang hanap buhay po natin.
1: Yun, no. At least dire-diretso at tuloy-tuloy ang hanap buhay, di ba, Kuya Jing? O, ikaw?
2: Mahirap ka lang kasi dahil sa ngayon, mainit.
1: Ay, nako, sinabi mo yun pa.
2: Yun lang, mahirap.
1: Oo.
2: Mahirap.
1: Paglabas ng bahay, di ba, ang init. Pagka kung saan ka man pupunta.
2: Sobrang init.
1: Ano ka ba, yung...
2: Kataan, mainit.
1: Nagsiservice ka din ba ng mga client o meron kang pinagtatrabahuhan na ano?
2: Service po. kong Herbis po.
1: Herbis, o. Oh, eh, pagka kasi opo. Yung, halimbawa, biglang naglakad ka sa labas, tapos napapasok ka, naka-aircon sila, ganyan, edi matutuyuan ka ng pawis.
2: Painit mo.
1: Correct.
2: Oh, yan nga mahirap eh.
1: O, oh, kaya mag-ano ka, magbaon ka lagi ng damit, Kuya Jing. Pamalit. Lagi magdadala ng pamalit.
2: Kailangan may damit na extra.
1: Yan. Extra o kaya bimpo. Yan, para may pampunas.
2: Opo, mga bimpo, ganun.
1: Tama.
2: Para mayroong kang pampunas ng pawis.
1: Correct. Oo, kasi kaya, mahirap matuyuan.
2: Kailangan taladala.
1: Siyang tunay, mahirap matuyuan ng pawis pagka ganitong panahon.
2: Oo nga po eh.
1: O ito, Kuya Jing. Ang tanong, ano ba ang mga bagay na hindi dapat natin minamadali?
2: Eh, pwede para sa akin yung pagsasalita. Kasi baka para sigurado walang masagasaan o kaya masaktan pag nagsasalita, eh, kailangan siguraduhin mo na hindi ka makakaap tama ng tao. Kasi mahirap yung may mayroong masagasaan eh. Masaktan.
1: Kumbaga yung choice of words, di ba? Yung kung anong sasabihin mo, tama ba, Kuya Jing?
2: O, kailangan siguraduhin mo na wala siyang masasaktan na tao. Bawang sasabihin mo. Para wala namang masabi yung tao sa'yo. Kaya siguraduhin mo. Yung mga sasabihin, hindi yung masasaktan yung mga tao.
1: Oo, kasi...
2: Siguraduhin mo na...
1: Kasi minsan nadadala tayo ng emosyon eh, no? Hindi natin naiisip yung... Tama ka dyan.
2: Kaya magiging kaaway mo. Marami kang magiging kaaway pag ganun.
1: Mm-mm. At saka, minsan, makakasakit ka dahil lang sa mga sinabi mo, di ba?
2: Oo nga po. Opo, pag may sinasabi ka, masakit. Masasaktan yung tao. Ganun po yun.
1: Sabi pa naman nila, ibang lumatay ang salita, di ba? Hindi mo nakikita ang sugat, pero deep inside, masakit.
2: Hindi mo na malilimutan yun kahit sila.
1: Tama. Oo, lalo
2: lumatay kung, na yun hanggang habang buhay po.
1: Correct. Lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi madaling makalimot, no? Lalo sa mga ganyan, sa mga salita.
2: Ay, yan nga.
1: Ganun ka ba, Kuya Jing?
2: Ganun mahirap.
1: Ganun ka ba? Hindi ka ba madaling makalimot? Di ba?
2: Basta naanoan ko yung masakit na salita. Hindi ko agad-agad makakalimutan yun. Matagal bago ko makalimutan, baka hindi pa. Hindi ko makalimutan tayo habang buhay.
1: Di ba? May mga ganun kasi...
2: Correct.
1: May mga ganun tao kasi talaga yung natatandaan nila at lalo na kung masakit yung sinabi mo, di ba? Talagang deep inside. Makakausap mo pa rin, oo, pero deep inside may kirot kapag nakausap mo.
2: Hindi na magandang sagot. Malamig ng pakikitungo, ganun.
1: Correct.
2: Sasagot nga, pero...
1: Cold na.
2: Hindi na maganda yung sagot.
1: Kasi nga...
2: Hindi na katulad ng dati para magpabago na siya. Maraming dahilan, ganun, ginagawa.
1: Kaya sabi sa atin, di ba, pagka mataas ang emosyon, huwag ka agad magsalita o huwag padalos-dalos kasi hindi mo kontrolado eh.
2: Manahimik ka muna.
1: Hinga muna, inhale.
2: Manahimik ka muna para
1: yan.
2: Kalma muna.
1: Correct. Inhale,
2: para
1: exhale.
2: Wala kang
1: Totoo yun.
2: Anong
1: totoo
2: gawin,
1: yun.
2: Mo, gawin mo.
1: Totoo yun, Kuya Jay.
2: Kasi yung mga iba, basta... Sige na. Basta nagsabi, yun na. Tunod.
1: Dire-diretso.
2: Matamaan na.
1: Ratatat na, no? Pagka nagsalita. Correct. Tapos ano, yung parang, may mga ganun pang tao, yung walang pakialam talaga, yung sasabihin ko kung anong gusto ko. Eh, syempre, sa moment na yon feeling mo tama lahat na sinabi mo, pero pagka naisip mo, wala nang bawian, di ba? Yun na yun.
2: Kapag naisipan mo, ay nako, hindi pala maganda yung nabigkas ko ah. Ganun. Wala na.
1: Narinig na.
2: Mababawi ko po ba yun? Simple, hindi na.
1: Correct. Huh? Tama ka dyan, Kuya Jing. Magandang paalaala yan, Kuya Jing.
2: Oo nga po eh. Kaya yung para sa akin dahil ayaw kong gawin din sa akin, kaya ayaw ko rin gawin para naman. Mahirap yun.
1: Tama.
2: Pag may narinig din ako na hindi ko sa gusto, gusto, siyempre masasaktan din naman ako.
1: Tama.
2: Kaya, kumari, ayaw po rin makasakit ng tao.
1: Correct ka dyan, Kuya Jing.
2: Marangat yung ganun.
1: Be careful, ingat-ingat tayo. Magandang paalala ito na kasagutan ni Kuya Jing. Huwag madaliin ang mga sinasabi sa kapwa, lalo na kung mataas ang emosyon. Yan. Thanks, Kuya Jing.
2: Kailangan isipin muna kung yun ba itama o hindi.
1: Isipin pa ulit-ulit.
2: Wala. Isipin mo magkailang beses kung tama ba yun? Tama ba ito?
1: Tama. Maraming thank you, Kuya Jing. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Kuya Jing.
2: Ay, pa. Pwede yung ano, bumate?
1: Oo naman, sige lang, go ahead.
2: Unang-una po, siyempre, kayo at sa mga staff po ninyo dyan sa asyon at kay Rose ng Presa kay Eta ng Laguna kay Dilak ng Katuna ay Santan Ramura ng Urdaneta ang Gasinan at kay Susan ng Pawayang Quezon at kay Mary Jean ng Alaminos Pagasinan, Marilyn Mariano ng Sambanga Mindanao at kay Rinjen ng La Union at sa lahat-lahat na po.
1: Alright.
2: Pwede pa request?
1: Oo naman. Anong song request yan?
2: Yung request ko, yung Tibok ng Puso.
1: Pagtibok ng Puso ng Boyfriends. Tama?
2: Tibok ng Puso, hindi pagtibok.
1: Ay, tibok lang daw. Oh, wala daw pag. Tibok lang. Tibok ng
2: tibok
1: Puso.
2: Ng puso.
1: Ah, wala daw kaming tibok. O, Kuya Jing, tumigil yata.
2: Ay, wala po ba yun?
1: Walang tumibok, oo.
2: Oh, yun na lang po.
1: Alin?
2: Yun na lang kung wala po yun.
1: Yung pagtibok.
2: Kasi mahirap pagka na po eh.
1: Ah, sige, sige. Salamat, Kuya Jing, ha. Salamat sa pagtawag.
2: Alright. Maraming maraming salamat po, Len.
1: Yeah, thank you. Si Kuya Jing ng Pangasinan, na iba pala. Walang tibok lang, naging pagtibok. Pero tama yun, maganda yung share sa atin ni Kuya Jing. No? Huwag mamadaliin ang mga sasabihin, lalo na kung mataas ang emosyon. Galit ka, malungkot ka, kahit ngayon malungkot ka eh. Kasi pagka talagang yung emosyon mo, no, yung nadadala ka, kahit na ikaw yung naargabyado, minsan makapagsalita ka rin ng mga salita na pagsisisihan mo pagka normal ka na ulit eh. Oo, kasi nga, nadadala ka ng emosyon eh, pag mataas ang emosyon. So, dahan-dahan. Kung pwedeng huwag munang magsalita. Hinga muna, inhale, exhale, inom ka ng tubig, lakad ka. Lahat ng pagpapa-cool down sa sarili, pwede mong gawin muna. And then, kapag ka nabuo mo na yung thought na gusto mong sabihin, tsaka mo lang ibitaw. No? Kumbaga, dahan-dahanin mo din talaga. Para, pagka kinausap mo na yung tao, di ba, alam mong malinis yung sasabihin mo, no? Kahit galit ka pa or kahit may gigil ka ng konti, at least planchado yung sasabihin mo. Kasi minsan, ikaw na nga yung dehado, no? Wala kang kasalanan, pero dahil nagpadala ka sa emosyon, ikaw pa rin yung talo. Ang classic niyan na example ay road rage. Yan, yan ang lagi nating nakikita, di ba? Kasi sa banggaan, hindi mo naman alam talaga doon minsan kung sino talaga yung ano, tama o mali. Pero malalaman mo kung sino'ng tama o mali kapag may ginawa na sila, no? Nag-away na, nagkabunutan na. Oo, sinong unang sumapak, sinong unang kung anong ginawa. So kahit na ikaw yung tama, no? Eh pero ikaw yung unang nanapak o kung anong ginawa mo dun sa isang tao, ikaw na may kasalanan dahil hindi mo iniisip kung anong gagawin mo at kung anong mga sasabihin mo. Maganda yung ano eh, may napanood ako yung isang content creator na lawyer, no. Sabi niya, ang payo niya sa mga lalaki kasi abogado siya, pero ang payo niya sa lalo na sa mga kalalakihan ng mga nakikinig sa atin. Huwag na huwag tayong masasangkot sa gulo. Huwag na huwag tayong papatol, wag na wag tayong gagante o kung ano mang gulo, no? Kasi laging at dulo-dulo niyan, no? Masabi mo man yung gusto mong sabihin, no? Or makasapa ka man o kung ano man, dulo-dulo niyan, laging magiging kasalanan natin. Kaya ang pinakamagandang payo daw eh, wag na wag, lalayo ka talaga sa gulo, kahit anong klase ng gulo. Kasi hindi mo alam eh, makakala mo maliit na hindi lang pagkakasunduan yan, pero ang ending, kung anong mangyari, paano ang pamilya mo, paano mga mahal mo sa buhay, paano mga naghihintay sa isa bahay. So, laging umiwas sa gulo, yan ang payo ni Atty. Ano nga pang pangalan ng lawyer na yun? Nahanapin ko pag nakita ko ulit. Maganda, diba? Na, applicable siya sa lahat, no? Lalo na sa mga kalalakihan. Huwag magpapadala sa emosyon. 1:33 ang oras natin. Sa ating pagbabalik, basahin natin ang sulat na para lamang sa iyo. Kaya huwag kang alis. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
1: Oras natin, 1:36 po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Minsan napapahinto ka na lang habang nagsuscroll sa phone mo. Simpleng check lang sana ng messages o pampalipas oras bago matulog. Pero ayun na naman sila sa feed mo. Yung isa may bagong condo unit, may aesthetic na kusina at malaking bintana na tanaw ang city lights. Yung isa kakalipat lang daw sa sariling apartment. May caption pang, "Finally, my own space." Yung isa naman, nakaakbay sa bago niyang sasakyan. Hawak ang susi, may ngiti na parang ang gaan-gaan ng lahat. Napapangiti ka. Totoo. Masaya ka para sa kanila. Pero, saglit lang ha. Kasi maya-maya, mapapatingin ka sa paligid mo. Sa kwarto mo na ilang taon mo nang inuuwian. Sa parehong kisame, nakabisado mo na ang bawat bitak. Sa mga gamit na halos hindi na nagbago. Sa routine mo na paulit-ulit. Higising, papasok, uuwi, hihiga. Parang umiikot lang. At doon na papasok yung tahimik pero mabigat na tanong. Napag-iiwanan na ba ako? Hindi mo naman intensyon na ikumpara ang sarili mo. Hindi ka naman ganun. Pero may mga gabing hindi mo mapigilan. Lalo na kapag nagkikita kayo. Iba na yung usapan nila eh. Rent, kuryente, tubig, parking, amortization, investments. Mga bagay na pinaplano na nila para sa future nila. Ikaw, nakikinig ka lang. Tumatawa sa tamang oras. Nakikisabay sa kwento. Pero deep inside, may konting kurot na hindi mo maipaliwanag. Para may part sa'yo na nahihiya. Para may part sa'yo na nagtatanong kung may mali ba sa ginagawa mo. Kung kulang ba yung effort mo. Kung bakit parang ang bilis ng takbo nila habang ikaw parang ang bagal-bagal. May mga gabi pa na hindi ka agad makatulog. Iniisip mo kung hanggang kailan ka ganito. Kung kailan ka magkakaroon ng sarili mong lugar, yung uuwian mong tahimik, sarili mo lang. Yung ikaw yung may control, yung may masasabi ka rin na, ah, eto, akin to. Pero ito yung hindi mo laging napapansin. Hindi mo nakikita yung buong kwento nila at hindi rin nila nakikita yung buong kwento mo. Hindi nila alam yung responsibilidad na dala mo araw-araw. Yung mga bagay na kailangan mong unahin bago ang sarili mong kagustuhan. Yung mga sakripisyong tahimik mong ginagawa. Hindi nila alam kung gaano ka napapagod. Kung ilang beses mo nang gustong sumuko pero pinili mong bumangon ulit kinabukasan. At higit sa lahat, hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao. Minsan nakala mo na pag-iiwanan ka, pero ang totoo, nasa ibang direksyon ka lang. Hindi ito karera na sabay-sabay kayong tatakbo at sabay-sabay darating. Iba-iba kayo ng pinanggalingan. Iba-iba kayo ng dala. Iba-iba kayo ng bilis. May mga tao na mas maaga lang nakuha yung mga bagay na gusto mo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na para sa'yo yun. Balang araw, magugulat ka na lang. Yung mga bagay na tinitingnan mo lang ngayon sa screen, hawak mo na rin. Yung sariling space, mararamdaman mo rin. Yung pakiramdam na nakarating din ako, darating din yun sa'yo. At pag dumating ka doon, mas maintindihan mo kung bakit hindi ka pinadali. Kung bakit ka dumaan sa ganung phase. Kasi uhubugin ka muna para kayanin mo yung mga darating. Sa ngayon, okay lang kung nandito ka pa. Okay lang kung hindi pa kumpleto. Okay lang kung hindi pa malinaw. Okay lang kung hindi ka pa nakakaalis. Hindi ka late. Hindi ka nahuhuli. Umaandar ka. Kahit tahimik, kahit mabagal sa paningin mo, kahit hindi napapansin ng iba. At minsan, sapat na muna 'yon.

0: Maynila, ngayon bumaba na ang presyo ng LPG. Sa kabila rin yan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa 24/7 na kainan sa kanto ng FIMAPA at Magsaysay Boulevard, ibinaba na ng 5 piso ang ilang ulam na seafood ang sahog. Ayon kay Celine Camaso, service crew ng Danwell Eatery, bukod sa mas mababang presyo ng LPG, mababa rin ang kanilang kuha sa seafoods, kaya't kaya nang ibaba ang presyo ng ilang putahe na seafood ang sangkap. Sa kabila nito, hindi pa magawang ibaba ang presyo ng lahat ng mga ulam dahil hindi pa tuluyang bumababa ang presyo ng langis. Sa kabilang banda, Kuya Dan, hindi naman nagtaas ang presyo ang isang kainan sa kanto ng Puresa at Magsaysay Boulevard kahit mataas pa rin ang presyo ng LPG. Ito yung malapit sa Sintang Paaralan, Kuya Dan. Ayon sa katiwala ng kainan, paraan na rin ito ng mga namamahala para makatulong sa mga estudyante kumakain na nagtitipid. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Walong minuto bago po sumapit ang alas 2 ng umaga. Welcome sa mga kaka-join pa lamang sa kwentuhan. Halina po kayo. Sagutin nyo lamang ang ating topic for today. Ano mga bagay na hindi dapat minamadali? Sabi ni Gaylord Obilas, Kuya Dan, good morning. Para sa akin, ang hindi dapat minamadali ay ang pag-aasawa. Kailangan nakaplano at handa ka na emotionally at financially para sa inyong bubuuhing pamilya. Thank you, Kuya Dan. Paplay nga po ng Super Trooper by ABBA. Itong kanta na to ng ABBA, no, yung Super Trooper. Ano siya eh, ginagamit ngayon sa TikTok. Alam niyo naman sa TikTok, nabubuhay yung mga lumang kanta eh. Tapos ginagamit nila yung part na ano, yung tan-tan-tan-tan-tan. Tapos biglang pumapasok yung tatay sa kasal, yung, di ba pag sa reception, no? Yung may dance yung bride, tapos usually yung father ng bride. Kasi ito yung ginagamit nilang tugtog, nakakaiyak. Nadadala ako, pagka nakakapanood ako, may isa akong napanood, tapos parang sobrang saya lang nila, no? Nag-enjoy lang sila dun sa, ano, nag-enjoy sila dun sa music, no? Sa sayaw nila, bilang daughter, father and daughter dance, yun. Nakaka-ano, nakaka-touch. Madali kasi ako matouch sa mga ganun, ano, mga video eh. Yung tearjerker, kung tawagin, yung parang, basta, hindi ko alam, parang natatouch ang aking puso. This summer in the darkness, dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Lagyan nyo nga yun dyan para mapatugtog natin. Baka maiyak ako dito habang tumutugtog. Hindi nyo naman makikita eh. Okay lang. Pero tama, nabalikan ko yung entry ni Gaylord. Mag-aasawa, no? Bilang ang Kuya Dan ninyo, eh, pumasok na rin dyan. Totoo yun, no? Financially at emotionally. Actually, pati physically, dapat handa ka pag mag-aasawa ka. No, kasi hindi biro eh, lalo na sa mga lalaki, no, sa mga halat mas ready. No, kasi marami kang magiging role. No, hindi lang asawa, hindi lang yun, hindi lang tatay o kung ano man. Marami, kaya dapat yung mas financially ready, emotionally ready, physically ready. Nang sa ganun, masaya ang pamilya. Kasi naniniwala ako, no, at kikita ko rin sa internet na pag-uusapan. Naniniwala ako na yung pagiging peaceful at pagiging masaya at pagiging kalmado ng isang pamilya, mas malaking percentage siya nakadepende sa lalaki, sa tatay. Sa tatay, sa partner na lalaki, sa husband. Kasi imagine mo, gulo yung tatay, gulo yung husband, magulo yung lalaki. Kahit anong intindi ng babae, kahit anong pag-aayos niya sa bahay, wala. sayang ang effort. Kaya talagang sa mga lalaki,

0: Diyan. Parang nagiging centric na kanina yung payo din. Huwag may kipag-away, lalaki din. Ngayon, maging ready, lalaki din. In short, marami tayong pwedeng gawing role sa buhay at kailangan natin yung gawin ng maayos para sa mas maayos na relationship with our wife, with our family. No? Maraming salamat. 156, kausapin natin from Bataan ang ating caller na si Erickson. Erickson, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
0: Kumusta, Kuya Erickson?
1: Okay naman po.
0: Okay naman. Very nice. Ikaw ba naniniwala ka ba doon na dapat yung mga lalaki ready-ready, lalo na kung mag-aasawa na?
1: Ako naniniwala pa ako.
0: Ano ka din ba? Nung kayo ni Ate Jen, naramdaman mo ba na ready-ready ka na rin kaya talagang nagsama na kayo?
1: Ano kasi ka pala po kami. Ako na ba magkasahan. Lang tamdang ko naman na ready-ready na ako kasi sabi ko nga itong asawa ko, siyempre, alam ko naman yung situation niya mula sa simula. Gusto ko yung kami ay magsama na masaya, tsaka yung talagang plano ko talaga yung dalawa lang kami talaga.
0: Yun ang mga...
1: Dahil yun nga lang talagang may mga pagkakataon pa rin talaga yung... Ang aking pamilya ay
0: tumatawa.
1: Protective. Yun nga lang ang sabi ko. Ang nagiging ano lang sa amin talaga yung pamilya ko. Dahil sabi nga eh, kahit na kami ay ganito yung sitwasyon namin, may kulang sa physically. Pero kaya naman po namin mabuhay ng kami-kamilang talaga. Kasi, nung nakaraang naranasan din po namin magsama ng dalawa lang kami. At nagagawa din po namin talaga yung katulad ng nagagawa ng iba.
0: Yung kumbaga, hindi naging hadlang yun, no? Yung kalagayan ninyo para mamuhay ng kayong dalawa lang. And that's nice. That's nice, Kuya Erickson. No? Na good to hear na.
1: Hello,
0: good morning, Ate Jen. Kumusta kayo dyan?
2: Okay. Ito po, malungkot lang sabihin, pero kami ay pasamantalang magkakalayo.
0: Bakit? Mag-LDR?
2: Opo.
0: Dahil?
2: Ako po kasi ay magtatrabaho sa ibang lugar. Magtatrabaho po, alis po ako ng Friday. Kaya medyo magkakalayo kami.
0: Nako.
2: Pero ganun tamad. Kahit ganun ay pananatilihin naman namin maayos ang aming communication.
0: Yan, tama.
2: Wala lang, malungkot mo talaga.
0: Correct, oo. Tsaka kahit nga ako, hindi ako sanay pag magkahiwalay kayo pagka tumatawag kayo, lagi kayo magkasama. So ngayon ko lang, ngayon parang first time ninyo na na magkakalayo ng dahil sa trabaho?
2: Bali yung matagal po first time kasi yung nagkalayo naman din po kami, kaya lang hindi naman po nagtagal.
0: Bilis lang.
2: Pero yung ngayon, medyo matagal talaga siya.
0: Kakayanin, basta yun nga, communication is the key, no? Yeah, good luck sa inyo, Ate Jen.
2: Sinong... Yun naman yun nga siya sabi, para din sa aming pamilya, bilang handa, kasi namin maipakita dahil na Kuya Dan, na sa kabila ng aming kapansanan, handa kaming buuin yung pamilya namin. Ano man yung sitwasyon na meron kami, gusto namin mapatunayan na hindi magiging hadlang yun para maging produktibo yung aming pagkasama at kung ano man naman gagawin, ano man plano namin sa aming pamilya.
0: Tama. Napakagandang statement mula kay Ate Jen. Good luck sa inyo, ha? O sino sasagot ng tanong natin? Anong mga bagay na hindi minamadali?
2: Hindi talaga minamadali.
0: Correct.
2: Opo, hindi talaga minamadali. Kasi sa totoo lang po, kasi minsan, akala natin okay, ano, madali lang yung bagay-bagay na. Pero sa totoo lang, dapat siya pinapapanuhan.
0: Mm-hmm.
2: Dapat pinag-iisipan o dapat, handa na nga, tama po yung ano, handa na kayo pareho. Bago kayo pumasok sa isang pamilya, yan mapadaliin na, o, mahal kita, mahal mo ako, kasi na tayo, hindi po
0: gano'n
2: madali.
0: Ano, correct, correct.
2: Hindi. Para sa akin, kasi na madali. Kasi kagaya ko, nag-asawa ko, ano, mga 32, 33.
0: Mm-hmm.
2: So, tingin ko, hindi naman na yun, hindi na yun masyadong, hindi na ganun kaaga, hindi na maaga yun para, kumbaga na sa tamang palangon na, mm-hmm, para pumasok ako sa ganitong sitwasyon.
0: Tanungin ko lang, okay lang ba yung bata sa likod ninyo? Okay, parang umiiyak yung bata ng ano, okay lang ba siya dyan?
2: Sino po?
0: Yung bata. Ako lang ba nakakarinig? May umiiyak na bata.
2: Sino po? Meron po. Ano yung pamangkin ko kasi namin naiwan sa amin. Wala kasing parents po kasi umalis.
0: Kinabahan ako. Kala ko sabi mo, sino po? Sabi ko, hala, hindi nyo ba naririnig? Ako lang ba nakakarinig na may bata?
2: Meron po talaga.
0: Okay.
2: Meron po yung may pamangkin ko kasi ng asawa ko na...
0: Naiwan dyan sa inyo. Ayun, nawala na siya, tumahan na siya.
2: Opo.
0: Sorry, naputol kita. Pero tama ka doon, ano? Maging ready. Hindi kasing simple lang, tara, mahal naman natin ang isa't isa, tara na, mag-asawa na tayo. Di man ganun yun, eh, di ba?
2: Kasi may possibility kasi pag ganun, may possibility kasi na talagang hindi niya papalakilala ang isa't isa pag nagkasama na kayo, ang dami yung mga bagay na, ay, tas bandang uli, huwag naman sana, pero kasi mga ganun, na bandang uli, ay, sana pala
0: pinag-isipan
2: ko muna bago kami nagsama.
0: Tama. Pagsisisi ang laging nasa dulo, sabi nga nila, ang pagsisisi. Tama.
2: Opo.
0: Maraming thanks, Ate Jen at Kuya Erickson. Mami, gusto kayong batiin. Bati muna.
3: Kuya Dad, bati mo ako.
0: Go.
3: Bati lang ko. Binabati ko kasi ano, si Ate Mena Alaneta at saka si Ate Jen. Ate Jen Jennifer Filio, Tinita at lahat ng mga kakilala ko, si Susan, at sinabi po lahat ng mga member and officer ng Love of Christ Ministry. Yung aking ano, song, Kuya Dan, yung bago sa akin para sa aking asawa at sa aking mga kaibigan.
0: Ano yun? Mahal ka sa akin? Tama ba?
3: Mahal ka sa akin ni
0: Chiquibala. Mahal ka sa akin, yun na lang muna. Sige. Maraming salamat kay Erickson at Ate Jen, ha. Ingat kayo at good luck sa first time ninyong LDR, okay?
3: Okay.
0: Thank you. Good morning. Si kay Erickson at si Ate Jen ng Bataan. Gulat ako kay Ate Jen. Sabi niya, sino pong bata? Huh? Sabi ko, ako lang mo nakakarinig na may umiiyak na bata. Akala ko, apparition ko lang yung naririnig na. Meron pala talaga. Buti na lang. Sayang wala yung super trooper, no? Wala. Patingin nga, hindi pa natin. Super troop. Wala. Super. Patingin niya. Baba mo nga. Sayang naman. Bakit naman wala? Parang gusto ko rin mapakinggan. Magsa-sound trip na lang, mami. Alas natin, 2:04. Samahan niyo po si Kuya Dan hanggang maya-mayang alas 4. Magbabalik pa rin po ang
4: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:05.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Tutsi Guevara with the song Mahal Ka Sa Atin, na request sa atin ni Kuya Erickson at Ate Jen ng Bataan. Pagtibok ng Puso ng Boyfriends, na request naman ni Kuya Jing. And of course, from Mimi Trinidad, ang awiting I Can ng Doremi, no? Si Donna, Regine at si Mikey Kuangko. May movie sila dati, di ba? Yung Doremi. Maganda yun, nakakatuwa si Regine dun, yung kulit-kulit. I Can. Sa oras po natin, 2:19 ng umaga. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, Kuya Dan, ang hindi minamadali ay ang pagluluto. Ay, tama ka din po dyan. Kailangan alam ang mga sangka para maging masarap gaya ng kaldereta. Uy, sarap ng kaldereta. Tukol ko nun din nakakain ng kaldereta na yung lutong bahay na kaldereta. Sabi niya, meat sa pickles everlasting. God bless Kuya Dan. Hello, Ma'am Angelica. Pa-request ng The First of May by Bee Gees. Always listening, si Miss Vera Gadiano. Maraming salamat po. Ang pinagkakwentohan natin today, no, mga bagay na hindi dapat minamadali. Ano nga ba yun? Si Miss Elisa Tapan, wala daw signal dyan sa Tagkawayan ngayon ang TV nila. Sabi niya, wah! Walang signal, why naman po? Oh, hindi tuloy nakakapanood sa atin si Miss Elisa Tapan ngayon. Tingnan ko dito mga kasagutan niya pa. Sabi ni Pat ng Mindoro, Kuya Dan, update lang po nung nagpagawa kami ng bahay, yung bintana, one-way mirror. Kita ang tao kapag nasa loob ka ng bahay. Kapag nasa labas ka, titingnan ng bintana, parang salamin ang makikita mo, basta hindi mo makikita yung nasa loob, pero nasa loob, makikita yung nasa labas. Sabi niya, kaso dito sa bukid, 5:30 a.m. pa lang, kumakatok na yung mga ibon sa bintana. As in, maya't maya, binubundol nila yung salamin. Akala nila kalaban. Kawawa naman. Kasi nakikita nila yung reflection nila, so akala nila ibon din. Kaya yung magandang bintana, ayun, nalagyan ko ng net para sila... ano, para sila mag-ingay, okay na lahat, kaso lumipat na sila ng ibang bintana. Pa-request na lang po ng kay Florante, kahit konti. Thanks po ng madami, sabi ni Pat ng Mindoro. May kahit konti ba si Florante na awit? Oh, meron nga. Kawawa naman yung mga ibon, nalilito sila, ang tingin nila ibon din, pero it's a salamin. Binabunggu-bunggu nila yung salamin. Ang saya kaya nang may ibon na dumidikit sa bahay, yung ibon na dumadapo sa bahay, tapos tumitweet-tweet sila. Diba? Kaya nga yung iba, di ba, nag-aalaga pa talaga ng ibon para may naririnig silang huni ng ibon sa bahay nila mismo. In fairness dun sa amin, no, lalo dun sa malapit sa kwarto namin, sa second floor, tuwing madaling araw, yung ganito, pag-uwi ko, mga alas 5, tutulog na ako, ganyan. Ang ingay ng mga ibon. Maingay sila in a sense na ang sarap nila sa tenga kasi masa parang music to my ears. Mga ganun-ganun sila. Ang saya pakinggan ng mga huni ng ibon, lalo na pag ganun yung umaga, di ba? Parang very refreshing, di ba? Maraming salamat, Pat. 2:22 ang oras natin. Kausapin na natin, next caller natin. From Tarlac naman tayo. Nasa linya na natin si Nanay Floor. Hi, Floor. Good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Mm-hmm. Nagmamaybe ako eh. Nagpukuan ako. Ngayon, tumunog. Sabi ko, naalala ako. Hindi naman ako sinagot kanina. Siguro, siguro number 5 ako.
1: Number 5. Pang ilan nga ba yun ngayon? Number 4 yata. Sakto.
2: Talagang mahal ako ng mga ista.
1: Talaga namang. Pasok na pasok. Anong minamayday mo kanina?
2: Tinitignan ko lang po yung kapag nagja-jogging ako eh. Sabi ko nga itong pagtatakbo kong ito. Nakikita ng mga friend ko, nagja-jogging talaga ako.
1: Madami na ulit views. Ilan na ang views so far?
2: Ay, Kuya Dan, hindi ako nagkukuan ng yung mga ano, yung mga...
1: Hindi mo nakikita?
2: Basta sa views lang. Basta sa views lang ako.
1: Oo, hindi mo nakikita kung, mga, kung ilan na ang ano?
2: Nakikita ko naman, Kuya Dan, ang views pagkuan eh, nasa... Ilan ba yung kuan? 130?
1: Ah, ba? Ayun, 130. Ang nakakita sa'yo, nagja-jogging ka ngayon, na ni Floor.
2: Opo. Siyempre, Kuya Dan, minsan nga sabi kong ganyan. Hello, sabi ko ganyan. Eto na ako, yung senyorita.
1: Oh. Habang na nagja-jogging ka, dapat may ganun, nagsasalita ka habang tumatakbo?
2: Ay, ang ginagawa ko kuya ng pag minamay di kong ganyan, nilalagyan ko siya ng ano, ng song. Katulad ng ano yung, doon sa nag-exercise ako ng kwan eh. Dangerous.
1: Michael Jackson. Oh. Ay, di pala alam. Akala ko yung Dangerous ni Michael Jackson.
2: Hindi po. Yung ay, iba ano, pala. Yung kanta yun. Siyempre po, nag-ano nga ako, yung nag-exercise ako nung matapos na akong nag-mind. Tapos siyempre, hindi na madidinig yung tawanan po at saka ano, hindi nalagyan ko po
1: kasi yung song. Mapapatungan yung song eh, so hindi narinig.
2: Tapos eh, tawan-tawa ako doon dahil hirap naman iapak ito, ginaganyan ko. Tapos sabi ko eh, yun pala, ito naman pong kasama ko, pinakailaman yung cellphone ko, di, ano, binibideo pala akong ganyan. Ay, bakit ang pangit naman ang video mo? Sabi ko, pangit na nga ako. Eh, gandahan mo kasi yung cellphone ko magandang kuha niya. Aba? Pero sa personal, pangit. Tawa po sila eh, tao, sabi ganyan. Nung isang umaga po, di meron pong mga taga-barangay. Ay, sabi ganyan, makitoy nga rin ako, sabi ko, dahil wala po yung mga kasama ko eh. Ay, opo, halipo kayo. Tapos ni ang ginagawa ko po pagbago ako umuwi, nagbibideo po ako. Ay, kami rin, kasi senior din kami. Sinasabing ganyan, pero hindi na po nadinig yung mga ano, linagyan ng song.
1: Oo, ayaw mo nang naririnig ang mga chismisan at ang mga tawanan.
2: Opo, pero po, pag ano, pag i-send ko yon, walang song. Talagang nadinig lahat ng usapan. Pero kapag kinakatsap na po nila sa cellphone ko yon, may song siya na pupunta saan.
1: Yeah, yung mga hindi pa marunong dyan mag My Day, ayan ang mga tips ni Nanay Flor para sa inyo.
2: Lagyan, ang maalam mo, Kuya,
1: lagyan nyo ng song.
2: Sa akin, eh. Sabi sa akin, Kuya, magkuan ka kaya para naman sa ganyan, kikita ka. Ay, wala na akong time sa ganun. Sabi ko naman, tama na yan. Nakikita na nga ako dyan.
1: Nakikita ka naman na, pwede na yun, kaysa kikita pa. Oh. At saka,
2: sabi kong ganyan, baka mamaya makakuan pa ako na magkamali ako sa mga, mahirap na.
1: At saka, masaya lang siyang gawin kasi nag-i-enjoy ka. Eh, pagka inisip mo na kailangan kumita, nakaka-pressure na yun.
2: Tapos naman, paano ako hindi mag-enjoy eh? Pag yung, di ba Kuya Dan, yung pag ano nila yung views, may kasama dun na, ang ganda-ganda mo naman Nanay Flor. Yung mga ganun. Siyempre, Kuya Dan, lumalaki ang aking dalawang, kahit isa lang ang puso, dalawang puso. Diba?
1: So,
2: happy naman. Oh.
1: Nakaka-happy.
2: Sabi ganyan eh. Nanay Flor, ano, ang saya-saya mo kahit papano, hindi halatado ang problema. Kaya hali kayo dito. Sabi kong ganyan, Kuya Dan. Jogging tayo, exercise tayo para naman sa ganyan. Ano, sabi ko, yung forever young. Yan bang mga kinukantway.
1: Magandang pang background music din yun. Forever young.
2: Opo, Kuya Dan. Sinabi mo pa yan. Tapos yung, di ba dalawa kasi sa Mighty yung, ano, alam ko na rin ano yun. Tapos di, pipili ako sa mga picture ko na medyo maganda-ganda naman. Yun, ipost ko po yun. Matagal pong maano yun eh. Yan ba yun?
1: Parang,
2: hindi lang.
1: Parang papasok din pala sa topic for today natin yan, hindi dapat minamadali ang pagmamay day.
2: alam mo po ya Dan, kasi bilang ako ay senyorita na, kung minsan pag nagpapahinga ako, nagkakape, kukunin ko yung cellphone ko. Ano ko nga ito, kasi dito mo ba makikita na pagkuan eh, sabi ko ya Dan, alam mo sa hindi naman sa pagkuan, sabing ganyan eh, Ma'am, ang ganda-ganda mo. Tapos pag nag-chat-chat na po yan, sinasabi ko, ay hiho, ilang taong ka na ba? Lola mo na ako.
1: Sinasopla ka agad.
2: Oo, Kuya Dan. Hindi po ako maniwala. Oo, baby face lang ako. Sabi ko ganyan.
1: Oo, di ba?
2: Opo, sabi ko ganyan.
1: Looks can be deceiving, sabi nga. Looks can be deceiving, akala ninyo ha. Pero ay, alam mo, Nanay remind... Flor, naalala ko. Opo. Kasi dati, nung una-una tayo nagkakwentuhan, parang nababanggit mo, hindi mo masyado nahahawakan yung cellphone mo. Pero ngayon, talagang nai-enjoy mo na ngayon dahil...
2: Ayaw ko kasi, Kuya Dan, na itong mga bata, kasi may kanya-kanyang cellphone po sila. Sabing ganun yung mga kaibigan ko, oy, ang ganda-ganda naman yung mga maidi mo. Hindi ko na nasusubay ba yan? Sabing ganyan. Pinapakaalaman mo anong apo ko kasi? Sabing ganyan. Eh, huwag niyo pinapakikuan ah, kasi ang mahal ng cellphone. Eh, ako hindi po pwede. Sabi ko ganyan. Minsan nga pag nagkakaligtaan ko lang, eh, nasa na naman yung cellphone ko? Yung pala, Kuya Dan, lobat na.
1: Wala ng baterya. Patay na pala.
2: Ay, no. Pag ganyan na malobat talaga, eh, ano, matagal bago mo may, ano.
1: Huwag mo paabutin sa namamatay na. Dapat mga konti
2: pa lang. Hindi ko kasi minsan namamalayan, Kuya Dan, dahil minsan may kausap ako. Katulad nito, Kuya Dan, eh, nagmamaydi ako. Biglang tumunog. Ay, ano, caller ng...
1: Na-istorbo natin yung pagmamaydi.
2: Ay, hindi, Kuya Dan. Kasi kanina pa ako tumatawag kahit tanungin mo sa mga... sige. Sa mga staff mo dyan. Oy, mga staff, good morning kayo.
1: Good morning.
2: Mga mababaiit.
1: Ito, Nanay Flor. Ano ba ang mga dapat hindi minamadali sa buhay natin?
2: Yung kuya, yung pagdidesisyon, dapat bago natin gawin, isipin muna. Yun ang hindi minamadali. Kunyari po, yung... sa buhay ng pag-aasawa, kaya lagi kong sinasabi sa mga apo kung minsan dahil hindi naman katulad ng kanin na pag napaso na iluluwa mo.
1: Huwag mamadaliin.
2: Ang pag-aasawa po kasi kung minsan, kapag hindi na kasi uso ko yan lang, kapag nagtawa na sila, break na, alis na, hiwalay na tayo.
1: Kasi laging napapanood eh, ganun ang mga nangyayari, di ba?
2: O, kaya... Dan, kaya sabi kong ganyan, may halimbawa po ako, yung apo ko, 5 taon niyan po nagsasama. Tapos, pagkuan, maghihiwalay din. Sabing ganyan yung mga kamag-anak ko, ba't hindi pa ninipakasalin yung mga yan? Ay, hindi na uso ngayon yung kasad. Kaan nyo muna dyan kung magsawa yung mga yan. Sige.
1: Correct. Po. At least, di ba, na, kumbaga, kung naghiwalay na sila, edi, hindi napapasok sa gulo na, alam mo yun, hindi naman magugustuhan
2: pa
1: na talaga.
2: Yun lang kinukundo, Kuya Dan, kasi kapag kinasal yung mga yan, wala nang laya. Pag nag-asawa yung isa, itidimanta kita, ano kita, yung mga ganun, Kuya Dan, kung ayaw na nila, sige, go away, para away.
1: go away.
2: Oo, Kuya Dan, kaya sabi ko, ang mundo ngayon, hindi po katulad namin noon nila mama mo, nila lola mo na kinahawakan, mahawakan nga lang yung
1: tamay na.
2: Namin. Akbayan eh, sasabihin ng magulang. Oy, tawagin mo mga magulang mo dito at pag-usapan natin yung kasal.
1: Correct. Oo, kahit na hindi niya pa na talaga nare-realize kung gusto niyo nga ba talaga isa't isa.
2: Kaya ngayon, mga bata ngayon, siyempre ko yan, nakikita na kasi sa cellphone, na natin maawat kasi yung mga ganyan.
1: Correct. Pero ang mahalaga, nagkakaroon ng choice ang tao, di ba? Kasi mahirap naman pagka napilitan, di ba? Mas lalong magulo yun.
2: Tama. Kasi Kuya Dan, kanina tumatawag ako. Hindi ako pansin, siguro puno na, sabi. Siguro pag mabilang, alam nila Dan sa tinatawagan kong kanay. Ay, si Nanay Flor, kulang pa tayo at ano. Matawagan niya. Kaya thank you mga staff kong magaganda dyan. Malapit talaga lang naman ako dyan. May merienda kayo araw-araw.
1: Sige na. Bumati ka na, Nanay Flor. Mga gusto mong batiin.
2: Kuya Dan, okay po. Inabati ko po sila. Ay, unang-una pong babatiin ko nga si Ate Tess ng Pampanga. Ate Tess, kasi sabi mo, ibigay mo nga sa akin yung, ano, sabi niya, yung Facebook ko daw po eh. Ate Tess, madali lang. Ang pangalan ko, Flor Ganapin, yan lang po ang aking Facebook. Makikita mo dyan para may kakwentuhan ako.
1: Alright.
2: Tapos si Kwan, Kuya Dan, si Mel ng Quezon City ba ito, JR, Joel. Magandang umaga sa inyo kasi nababati ninyo ako. Lahat din po, ay hindi ko na po kayo matandaan. Kaya magandang, nagpapasalamat ako sa pagbati at magandang umaga sa inyo.
1: Okay.
2: At saka kayo din, Kuya Dan, hindi ko man nababati. Kaya lang, ano... Minsan nalilimutan ko na kayo.
1: No problem.
2: Makausap lang kayo, Kuya. Masayang-masaya na naman si Nanay Flor. Mamaya, mga 4:30, nandun na naman siya sa plaza, magjajag.
1: Yun. Oo, tama. O, sige.
2: Everyday para naman po sa ganyan, ano, forever yan nga po, ang sabi ko sa mga senior seat.
1: Yan ang next na, song mo sa, story mo, Nanay Flor, Forever Young. Okay?
2: pwede rin kuya Dan, kasi sa mga dedicated ko sa mga senior citizen, yung mga gising na po dito sa Victoria, San Vicente Victoria talaga nakikinig. Hindi ko na po kayo mabati lahat, Pari Raul. Ay, condolence sa aking binabati dito sa DCMM na kumpare ko kagawad kasi namayapa na po. Condolence, kumpare.
1: Condolence po. Alright. Ano ang song request mo, Nanay Flor?
2: Yun nga po, yung ikaw na rin po nagsabi yung Forever Young.
1: Ay, teka. Sana meron kami ng Forever Young ni... Sino nga bang kumanta niyan? Parang nailagay na yata. Tingnan natin.
2: Tapos, Kuya Dan, kung naiano man yan, yung First Love Never Die.
1: Ayun yung, lang. First
2: Love. Ano, si Will... kalimutan ko na yun. Yung Eugene Wilden. Kumanta rin niya.
1: First Love, tapos,
2: Kuya Dan,
1: Never Dies.
2: Pahabol ko nga na binabati ko yung si nanang ko, auntie ko Shirley Pascua Damaso, at saka si Dasalia Eugenio ng Paitan Norte. Good morning po sa inyo mga kaibigan ko at mga kumari ko dito. At i-text dito sa San Nicolas, good morning din. Salamat Kuya Dan.
1: Salamat po Nanay Flor. Good morning.
2: Bye-bye.
1: All the way from Tarlac, nakakwentuhan natin ang ating best in my day. Nakakatawa, no? Parang, di ba? Kaya minsan hayaan mo na lang talaga yung mga tita, mga lola mo, mga tito mo na mahilig mag-my day. Pag babae, no? Pag tita, mahilig mag-my day. Pag tito, mahilig mag-live. Laging naka-live sa Facebook, di ba? Kanya-kanyang trip, no? As long as nag-i-enjoy, bakit naman natin hahadlangan ang kanilang pag-i-enjoy? Okay lang yun. 2:34 po ng umaga. Commercial muna tayo. We'll be right back.
0: Remember your music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: You just listened to The Letterman with the song Morning Girl. I don't want to live without love. Kahit konti ni Florante, and I'm so proud. Main ingredient. Ang ganda nung kanta na yun, ah. I'm so proud, no? Request ba ni Ate Mel yun? Para ngayon ko lang napakinggan, magandang awitin. Oras po natin, 8 minutes bago sumapit ang alas 3 na umaga. Pinag-uusapan, pinagkukwentuhan pa rin mga bagay na hindi dapat minamadali. Sabi, Kuya Dan, para sa akin, hindi dapat minamadali ang pag-ibig. Yung sinasabi ko, kanina pa, inite. Parang wala pang sumagot ng pag-ibig, eh, no? Kapag minadali mo kasi, minsan hindi mo nakikilala ng buo yung tao. One port lang. One port mo lang daw nakikilala pagka ganun. Sabi, hindi dapat minamadali ang pag-heal. May kanya-kanya tayong pace at okay lang kung matagal. Ah, oo, sa mga... Bigla-bigla ka nalang sumusulmot dyan. Bakit hindi ka ba nag-heal? May i-heal ba sa'yo, ha? Ganon? May kailangan ka bang i-heal? Dapat i-heal the world natin yan. Hindi yung kung ano-anong mga... Kasi, ano eh, bigla-bila sumusupot, may pahil-hil pang nalalaman eh. Kuya Dan, yung pagdidesisyon sa buhay, kasi pag nagmadali ka, kadalasan, dun ka nagkakamali. Tama lahat kayo dun na. Sino ba itong mga nag-message na ito? Sabi ni Gaylord Tarzan, Boy by Baltimore. Ay, alam ko to, medyo fast song. O, mamaya na lang siguro pagka yugyugan time na natin, ha? O, pwede pa po kayo magpadala, tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673, at sumagot sa katanungan natin today. Mga bagay na hindi dapat minamadali. Mga bayan. Sabi ni Ben, para sa akin, hindi dapat minamadali ang pagpapalaki ng sarili. Anong pagpapalaki? Yung ano, pagbubuhat, ganun? Mag-exercise? Hindi kailangan makipagkarera sa iba. Pagpapalaki ng sarili, ibig sabihin, siguro ano, muscle building yun. Muscle building siguro ibig sabihin yung pagpapalaki ng sarili. Pwede din, yung isang way, pagpapalaki, mataba lang, gano'n. Hindi dapat minamadali ang success. Mas okay na dahan-dahan pero sigurado. Tama. No, kasi pag nagmadali ka sa success, maaring madali mong nakuha, pero madali ring mawawala sa'yo. No, mas maganda yung dahan-dahan, gradual, no? Ano lang, kumbaga sabi nga, step by the step. Tapos makita mo, sumaksis ka na eh, ha? Sumaksis ka. Pero step by the step, hindi yung biglang sumaksis ka lang. Nakakatakot pagka biglaan ng mga bagay-bagay. No? Biglang, wow, nandito na. At the moment na hindi mo ma-handle yun na maayos, hindi mo ma-monitor, hindi mo, basta hindi mo naalagaan, di ba? Bigla lang din mawawala. So, nakakalungkot pagka ganun. Kuya Dan, pagkain, kasi kapag minadali mo, mapapasok ka lang. Ay, lalo na pag bagong saing pa yan. Tama. Kaso ako for some reason, mas parang ang sarap ng pagkain pag mabilis akong kumain. Pero alam kong hindi yun tama. Oh. Kasi nga, ang tama, marahan, talagang dudurugi mo yung pagkain, di ba? Para mas madaling ma-digest. Tsaka para maramdaman mo yung busog. Pero for some reason, di ba, hindi ko alam kung sino nagturo sa akin na dapat bilisan yung pagkain. Parang dati pa lang kasi ang dami ko nang ginagawa sa life. So, nagmamadali ako lagi. Pero hindi ko tama yun. Dapat pagkakain marahan. No? Para madurog ng husto. Tapos mas mabilis madadigest. Tsaka, iwas acid reflux nga ni... Oo, sa mga 30-40 dyan. Yung mga

0: acid. Hindi minamadali ang pagtulog pagkatapos kumain. Yan. Isa pa yan sa mga nag-acid reflux. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin na nadadali ng acid. Ang sama pa naman pag ina-acid ka, di ba? Yung magigising ka ng madaling araw tapos parang ayoko nang i-describe, baka mandiri. Oh, pero wag magmamadaling matulog pagkatapos kumain. Ang galing kong magsabi, no, pero guilty ako dito sa mga sinasabi ko na to. Kasi 'di ba, bago magprograma, nagna-nap time muna ako. Tutulog ako ng mga 1 hour o kaya 30 minutes. Eh kadalasan pag mga alas 9, alas 8 diyan ka lang magdi-dinner, 'di ba? Tapos syempre, ikonting oras na lang ako bago mag alas 11, alis ako ng bahay. Nakakatulog ka agad ako. At saka 'di ba, yun yung kasarapan ng matulog, ipagkaano? Pagkatapos mo kumain. Pero again, hindi dapat ganoon. Dapat hindi mamadaliin ang pagtulog pagkatapos kumain. Sabi ni Miss Apple, good morning Kuya Dan, hindi dapat madaliin ang pagpapayaman. Hindi po ba dapat? Parang wala bang mas madaling paraan? Dapat ang yaman galing sa pinagpaguran at pinagtrabahuhan. Ayun, tama naman din talaga yun. Please play Superwoman. Ano ba tayong Superwoman? Kung walang Superwoman, meron yun. Catherine White. Ayun. Or Separate Lives. Okay. I think, Separate Lives. Gusto mo dalawahin natin back-to-back yung song request ni Miss Apple. Kasi tama, hindi minamadali ang pagpapayaman. Ibig sabihin, ay alam na natin yan eh. Ang dami ng mga kwentong ganyan sa atin na naririnig natin sa balita eh, di ba? Gustong yumaman agad-agad, no? Nakikipag-deal ng hindi tama at hindi tapat. Wow. Bars. Oo, dapat ang... Well, pwede ka naman ding biglang yumaman kung may natsempuhan ka talaga na wow, ikaw lang ang nakaisip tapos talagang may pangangailangan ng mga tao, di ba? Pwede, maaaring mangyari yon. Pero syempre hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya yung iba, gusto pa rin yumaman bigla-bigla. Ayun na, nakikipag-deal na ng mga deal na hindi dapat gawin. Ito, meron akong tip sa inyo, no, na sasabihin ko kahit na ano to eh, yung mga coach ng mga ano bang tawag sa'yo, mga business coach nang nagsabi nito eh. Narinig ko, so i-share ko sa inyo kasi tayo lang naman nandito, di ba? Pagka gusto mo daw yumaman or gusto mong kumita or gusto mong mag-start ng iyong sariling business, ang kailangan mong hanapin ay problema. Hanap ka ng problema, ano? Problema sa ano bang problema ng kapitbahay ninyo? Ano bang problema ng mga friends mo sa internet? Ano bang problema ng mga kakilala mo, ng friends mo? Kasi pag na-pinpoint mo yung problema at ikaw ang nakagawa ng solusyon, nasa iyo ang huling halakhak. I mean, pwede kang gumawa ng step towards it, di ba? So, halimbawa, ano bang problema to? Ay, kasi ano sila eh, kulang sila sa ano bang service ang pwede kong i-ano? Basta kulang sila sa ano, sa mga frozen goods yan, kunyari ganyan. O kaya, kulang sila sa saba, sa saging, kasi kailangan nilang gumawa ng barbecue. Ay, barbecue, banana queue. Kulang sila sa saba, Kuya Dan, O, ikaw ngayon ang hahanap ng paraan para makakuha ng saba, mabentahan sila ng saba. So, yun ang sabi, no, ng mga coach na napakinggan ko. Kung gusto mo yumaman, gusto mong makapag-start ng sarili mong business or kung ano man yan, hanapin mo yung problema. And doon ka mag-isip ng ways para mapagkakitaan yung pagkakataon or magsimula ng maliliit na opportunity para sa sarili mo. Maraming salamat, Miss Apple. Oras natin, eksaktong alas 3 ng umaga. May isang oras pa tayo hanggang mag alas 4. Siyempre, tuloy-tuloy lamang po tayo. Kaya pwede pa rin pa kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook page. Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Yan pong spelling. At babasahin natin yan, okay? Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang...
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Sabi ni Madeline De Leon, hindi dapat minamadali pag-aasawa. Ang hirap ng buhay, lalo na ngayon, ang mahal ng bilihin. Dapat nakaplano lahat, pati na ang pagkakaroon ng anak. Check na check. Cory Alejandro, hindi dapat minamadali ay pag-aasawa din. O, talaga namang pagka naman nagmadali pa kayo sa pag-aasawa. lalo na sa mga bagets at yung pagbibitiw ng mga salita na hindi maganda sa kapwa mo. Recarpio Esteban, sabi niya, Kuya Dan, sa pagkain, dapat hindi minamadali para hindi mabilaukan. Diba nga ni, nguyain nga ni, pag kayo nabilaukan, masakit din yun ha. At saka delikado, pag napasama ng konti talaga. Erlinda San Andres, mga bagay na hindi minamadali ay paglalaba ng damit. Noong wala pa ang washing machine, kinukusot ang damit isa-isa at naikukula pa ito. Kailangan pang palupaluin para mawala ang amoy ng sabon. Pag natuyo naman ang damit, amoy malinis talaga. Actually. Yung mga ano ngayon, yung mga spin dry, yung mga washing, mga automatic washing machine ngayon. Parang minsan hindi ka bibilib sa ano eh. Hindi ka bibilib dun sa washing nila eh. Kasi literal na ikot, alam mo yun, iniikot lang. Sa bagay, yun naman talaga yung idea nun. Siyempre, ano bang aasa mo? Alangan naman may nagpipit-pit dun sa loob ng washing machine. Pero, di ba? Ngayon kasi siyempre gusto natin matuyo ka agad yung damit. Alam mo yung magamit ka agad. So, okay na sa atin yung mga ganun. Pero dati, ginawa ko din yan. Oo, malupit pa sa kuya ko pa yung damit. Oo, nung college ako kasi nakikitira ako dun sa boarding house nila nun. Ako, tagalaban ng damit namin ng kuya ko eh. Pero ang pinapalaban namin yung mga mabibigat, mga pantalon, yan, mga ganyan, pinapalaban namin yan. Pero yung mga pambahay lang, taga-kusot ako niyan. Those were the days. Sabi ni Upline Vince, play mo yung Super Trooper by ABBA, yan yung entry na sinasabi mo. Oo nga, wala nga tayo ng Super Trooper. Ako na lang, kantahan ko na lang kayo. It's ABBA in the darkest. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Wala eh, hindi lumabas yung Super Trooper eh. Maria Dulce Orate, dapat dahan-dahan sa paghigop ng mainit na kape, baka malapnos ang dila at lalamunan mo. Actually, parang meron nga ako eh. May lapnos yata ako eh. Pero dahil sa ano, dahil sa tsaka kahapon, ang sakit pagka may lapnos. Magandang umaga ho sa mga nagkakape dyan. Oh. Dahan-dahan daw sa paghigop, lalo na kung kumukulukulu pa yan. Lori Santos, ang pagkakaroon ng kasintahan, kailangan pag-aralan ng ugali ng isa't isa para magtagal ang pagsasama. Kapag naisipan na nilang magpakasal, dapat bago lumagay sa tahimik, alam na ninyo ang ugali ng bawat isa. Kaya hindi dapat minamadali para wag magsisi sa huli. Paplay naman ang Come What May ni Sharon and Gabby, sabi ni Lori Santos. Bakit kaya tinatawag na lumalagay sa tahimik, no? Naisip nyo ba kung bakit? Baka dahil, di ba, pag mag-aasawa, tapos aalis kayo sa poder ng pamilya ninyo, di ba? Kumbaga, gagawa kayo ng sarili ninyong mundo. Baka yun ang ibig sabihin ng lalagay sa tahimik. Wala na masyadong ibang makikisaw-saw sa inyo. Oh, kaya ang term ay lalagay sa tahimik. Lala, na-curious lang ako kasi yun yung term eh, lalagay na kayo sa tahimik. Bakit? Maingay ba dun sa bahay ninyo dati? Baka, di ba? Sabi ni Simon Wright, huwag magmadali sa pagpapahayag ng iyong mga opinion. Let the other person speak first, understand them, and then counter them. At huwag magmadali kapag nagmamaneho ka ng sasakyan para sa anumang bagay na better late than never ang sinasabi ko. Ay, totoo yan. Meron akong kaibigan nag-post, no, yung asawa daw niya. Laging nakikipagkarera kay Waze. 'Di ba si Waze may ano na 'yan, yung may 'yan, oh, may ETA, oh, estimated time of arrival. Ang gusto nila kung halimbawa 3:25 yung ETA, dapat 3:20 nandun ka na. So anong gagawin? Bibilisan mag-drive. Nako, talagang merong isa dito, pasilip-silip. Ako, kabaliktaran ako noon. Halimbawa, 3:25 ETA. Ang dating ko, 3:50 na. Mabagal akong mag-drive sa kotse. Oo, pag sa motor medyo okay lang. Pero pag sa kotse, ano ko, sobrang chill driving ako kasi mahilig ako mag-music, mahilig ako. Basta ano ko, yung mapagbigay ako sa tumataw eh. Lahat ng pwedeng itigil, tinitigil ko, ganun ako mag-drive. Oo, kaya walang problema sa akin. Naku, parang hindi ako masasangkot talaga sa road rage. Unless yung kabilang panig ang magulo. Pero pag ako, wala. Sobrang chill ko lang, hindi niyo ako magagambala sa pagdadrive ko. Medyo. Pag nagdadrive, yes. Pag nagdadrive, medyo people pleaser ako. Kasi gusto ko yung halimbawa tumatawid, di ba? Tapos patatawirin mo, tapos magte-thank you sila, di ba? Ang sarap sa feeling. O, yung isa dito, kabaliktaran ko, sabi niya, ako hindi. Doon ako malakas ang loob, o doon siya, gusto niya yung mabilis siya, ganyan. Prone sa road rage to si Zach. Nako, ayus-ayusin mo talaga. Prone ka talaga sa road rage. May mga times, tapos pag gumanti sa akin ng sigaw, tatagoon, may mga times, napapasigaw din ako, yung nanggigigil ka, pero sa loob lang ng sasakyan, hindi mo na ilalabas. Pero ano talaga ako, mabagal talaga ako magmaneho. Naalala ko one time, ano kami, convoy kami. Sa Batangas, convoy daw kami, ganyan. Ilang sasakyan kami, 4 kaming sasakyan. Sabi niya, oh, convoy tayo ha, para hindi na tayo mag-ano, para alam niyo na kung saan dadaan. Ayun, ending. Hindi ko na alam kung saan sila dumaan. Lagi ako nahuhuli. Kasi, lalo pag sinabing convoy, nakakapagod kayang sumunod ng sumunod sa mga sasakyan. Yung pag sinabi, ano kayo, dikit-dikit kayo, ay, ayoko nang ganun kasi talagang hahabulin mo yung nasa unahan para mawala, di ba? Eh, syempre, yung ibang sasakyan na hindi alam na nakakasin.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Pag may convoy, laging nawawala na ako dun sa dulo. Tinatamad akong humabol. Ayoko nang humahabol. Gusto ko nag-enjoy lang ako pagdadrive. Anong tawag dun sa kabaliktaran na yun? Si, ito kasi nag-e-enjoy pag humahabol si Zach eh. Ako nag-e-enjoy ako pag hindi ako humahabol. Ayoko nang humahabol-habol. Kasi at the end of the day, pare-pareho naman tayo makakarating sa ating paroroonan. Para may thrill, para may thrill. Pag kayo na nga bangga dyan, yun ang thrill na hinahanap. Nagagalit. Good morning sa mga ayun, defensive driver, yun palang tawag. Defensive driving ang tawag dun. Boring. Bala ka dyan. Bala ka dyan, 3:28 na. Naghahanap daw siya ng thrill. Manood ka ng ano, music video ni Michael Jackson. 3:28 na po, dyan lamang kayo. Magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Walong lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Articles of impeachment laban kay Vice President Duterte iniakyat sa plenaryo ng Kamara. Progress report sa investigasyon sa manumalyang flood control projects inilabas ng Senate Blue Ribbon Committee. Department of Agriculture kumikilos para maibaba ang presyo ng pagkain. Panukalang batas para palakasin at palawigin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program lusot na sa Kamara. Cebu handa na sa hosting ng ASEAN Summit. Balita sa lalawigan, Lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Sa showbiz, Vice Ganda kabilang sa mga guests ng comeback concert ni Phil-Am singer Jessica Sanchez. Sa sports, Pinoy weightlifter Albert De Los Santos nanalo ng gold medal sa 2026 IWF World Junior Championships sa Egypt. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta inip, DZMM!
0: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your
1: Music. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, hindi dapat minamadali ang pagkain para maiwasan ang mabilaukan. Delikado ito kaya dapat kumain ng dahan-dahan. Hanggat maaari, iwasan din ang kumain ng mabilis dahil baka hindi matunawan. Parang rhyming yung mga dulo ng sagot mo ha. Sabi niya, listening from Canada, lunchtime na po kaya nakasagot sa question of the day. Maraming salamat and happy lunch dyan sa Canada. Geraldine Lopez, sabi niya, pag-aasawa, kilala mo dapat na maigi. Pagbili ng properties, hindi ka dapat padalos-dalos. Alam mo maigi ang bibilihin ng properties. Sabi niya, maraming scammers sa panahon ngayon sa pagpapautang. Yan. O baka hindi marunong magbayad. Sa negosyo, kailangan alam mong pasikot-sikot sa pag-inegosyo. Sa pagbili ng sasak, marami daw. Marami talaga. Sabi niya, maraming bagay talaga hindi dapat minamadali. Sa araw-araw, nagawa ang bahay, hindi dapat minamadali. Ang pamamalengke, pag-grocery. Para walang nalilimutan sa paglalaba, para malinis ang damit. Sabi niya, ang lahat may examples. Sa pag-ilinis, para walang nalilimutan sa mga sulok-sulok, pag-aalaga ng halaman at hayop, huwag turukan ng injection para lumaki agad at marami pang iba. Request naman po ng All I Ask of You para sa akin at sa kapatid kong nagbe-birthday ngayon. At sa May 12, tatlo kaming magkakapatid na may birthday sa month of May. Oy, happy birthday po sa inyo. Oo, kaso papunta na tayo sa Yugyugan time, so I think bawi na lang ho kami sa inyo, ha? At sabi ni Martina Mana ay, hindi po dapat minamadali ang pagpili ng tamang leader sa ating... Yun ang pinaka-the best. Pagpili ng tamang leader sa bansa. Kasi po minsan yung akala natin tamang kandidato na, mali pala. Saka na lang natin napagtanto pag nanalo na sila. Kasi nga, may corruption pa rin po hanggang ngayon. Napakaganda. Yun ang ating final answer para sa umagang ito. Maraming thank you sa mga sumagot, mga tumawag, nakakwentuhan natin, nagpadala ng message, nag-comment, nag-PM. Maraming thank you. At yes, maraming bagay sa buhay natin ang hindi dapat minamadali. Nang sa ganun yung makapag-isip tayo ng tama, tuwid, at patas. Oras natin, 3:43 po ng umaga. Alam niyo na kung saan na tayo papunta. Good morning sa lahat ng mga gising na at talaga namang nagre-ready na para pumasok na naman sa trabaho. May 6, 2026. Araw po ng Wednesday. Gising na, bango na. Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 4:01.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang. Makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 6, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Progress report sa investigasyon sa flood control scandal inilabas sa Senado. Ilang mambabatas na idinadawit pinaiimbestigahan.
1: Walong lugar sa Albay isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ilang residente sa bayan ng Kamalig nagkakasakit na dulot ng ashfall.
0: Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sumampa sa mahigit 7% noong Abril. Presyo ng manalangis at pagkain nakaapekto sa mataas na inflation.
1: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inirefer sa plenaryo ng Kamara. Halos 200 kongresista suportado umano ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente.
0: Sa lalawigan, Lola, natagpuan na kabaon sa Benguet, anak ng biktima suspect sa krimen.
1: At sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert De Los Santos nanalo ng gold medal at nagdala ng bagong junior world record sa 2026 IWF World Junior Championship sa Egypt.
0: Maganda, maganda, madaling araw! Good morning! Mga kapamilya, it's Wednesday with Team Pogi. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: At ngayon, simulan po natin ang balitaan hinggil sa inilabas na partial report sa Senado kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Matapos po ang tatlong buwan, inilabas na ng Senate Blue Ribbon Committee ang progress report kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa privilege speech, idinetalye ni Blue Ribbon Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang tinawag na iba't ibang menu ng kasong maaaring isailalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang plunder, direct bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co, Senator Francis Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Itinanggi naman ni Lacson ang aligasyong ayaw nilang isalang sa investigasyon si Romualdez. Paliwanag ng senador, hindi maaaring isampina o pwersang humarap sa Senado si Romualdez dahil sa interparliamentary courtesy. Hindi pa nasponsoran sa plenaryo ang partial report ng komite sa maanumalyang proyekto kontrabaha dahil 7 senador pa lang ang pumirma. Kabilang dito sina Lacson, Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Erwin Tulfo, Senate President Vicente Soto III, at ang bagong pirma lang na si Senador Rafi Tulfo.
2: Basta AM, DZMM!
1: Hindi umano nababahala sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa manumalyang flood control project. Sa isang privilege speech, inilahad ni chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang progress report ng kanilang imbestigasyon kung saan inirekomenda ang preliminary o fact-finding investigation o case build-up sa reklamong plunder at iba pang criminal case laban kina Estrada, Villanueva, dating Senate President Francis Cudero at iba pang idinadawit sa skandalo. Iginit ni Estrada na wala siyang kinilaman sa manumalyang flood control project at nilinaw din niya na wala siyang sama ng loob kay Lacson. Para naman kay Villanueva, hindi apektado ng rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee dahil nasa panig umano siya ng katotohanan. Dagdag pa ni Villanueva, wala pang kaso na isinasampa laban sa kanya kaugnay ng flood control project scandal at nakahanda siyang depensa ng kanyang sarili.
2: Basta AM, DZMM!
0: Bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan kumpara sa 4.1% noong Pumarso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso 2023 na umabot sa 7.6%. Nahigitan din ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6 hanggang 6.4% na inflation rate para sa Abril. Ayon sa PSA, nakaapekto ang pagsipa ng presyo ng petrolyo at pagkain sa mataas na inflation rate noong nakaraang buwan. Naniniwala naman ang ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo, bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Bumagsak ang purchasing power ng piso sa 73 centavos na pinakabababa simula noong 2018. Samantala, Department of Agriculture pinapaspasan na ang pagkilos laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain kasunod ng pagtaas ng inflation noong Abril. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula Quezon City at hindi Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Pinaiigting Agriculture ang mga hakbang para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin matapos iulat na umabot sa 6.1% ang food inflation nitong Abril, kung saan pangunahing nagtulak ang pagmahal ng bigas, mais, isda at gulay. Ayon sa DA, pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East na nakaapekto sa gasto sa transport at logistics sa agri-sector. Muling tiniyak ng DA na sapat ang supply ng pagkain pero tumataas ang presyo dahil sa mas mahal na delivery at distribution. Bilang tugon, nagbigay ang gobyerno ng fuel subsidies sa agri-truckers, nagbukas muli ng food lanes at binawasan ang ilang fees para mapababa ang gasto sa pagdadala ng pagkain. Pinalakas din ang monitoring sa mga pamilihan para maiwasan ang overpricing, habang pinalalawak ang mga programa tulad ng benting bigas at rice for all para makatulong sa mga mamimili. Dagdag pa ng DA, handa silang magpatupad ng price cap sa imported rice kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Alas 4:10 na po ng madaling araw, isinilalim na sa state of calamity ang 3 lungsod at 5 bayan sa Albay na lubhang naapekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon at Ashfall. Inaprobahan ng Sagunay ng Palalawigan ang resolusyon para isinilalim sa state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao, gayon din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Layon ng deklarasyon na mapabilis ang pagbibigay ng tulong at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Samantala, kuha naman tayo ng report mula sa probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Magpapalabas ng pondo para sa pinsalang itinulot ng pag-alboroto ng bulkan sa sektor ng agrikultura, prioridad matapos ideklara ang state of calamity. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
4: Tiniyak ng mahal na pamahalaan ng Albay na bibigyan prioridad ang tulong para sa mga magsasakang labis na naapektuhan ng matinding ashfall noong Sabado dulot ng pagragasan ng uson o pyroclastic density current sa Miisigali sa Daraga Albay. Ito'y matapos ideklara ng Sangguniang Panlalawigan ang state of calamity sa 8 lugar sa Albay na apektado ng bulkan. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Head Bobby Cristobal, kagad silang magpupulong ng Albay PDRMC ngayong Linggo para pag-usapan ang budget allocation. Hihintayin lang na matapos ang mga clearing operations sa mga lugar na binagsakan ng amo, pamamahagi ng mga face mask, pagkain at iba pang ayuda. Ayon sa opisyal, lahat ng nasa loob ng 6 kilometers sa permanent danger zone ay kasama sa mga naharap sa peligro at apektado ang pamumuhay, kaya bibigyan rin sila ng tulong ng probinsya. Sa kasalukuyan, nagdoble higpit ang mga otoridad sa pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone dahil sa madalas na pang-uson sa bulkan. Pag-aaralan din sa gagawing pulong kung dapat na palawigin sa 7 kilometers ang danger zone sa paligid ng Mayon kahit malabo pa sa ngayon ang pagtaas sa alert level 4 ng bulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat, Vince Villar! Samantala, nagkakasakit na mga residente sa Barangay Suwa sa Kamalig dahil sa abo na ibinuguan ng Bulkang Mayon. Humihingi ng tulong ang barangay para sa clearing operations. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na prioridad ang kalusugan ng mga apektadong residente ng ashfall at pag-alboroto ng bulkan. Iniutos din ng Pangulo ang mabilis na paglilinis sa mga kalsada na natabunan ng abo.
5: sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Muling dumaloy ang pyroclastic density current o Uson sa Bulkan Mayong kahapon, pero hindi ito nagresulta ng panibagong ashfall sa Albay. Ayon sa PFOGS, dumaloy ang Uson sa Miisi Gully na resulta ng bumigay na lava dome sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon, sinabi ni Albay Governor Noel Rosal na maigpit na ipagbawal na ipinagbabawal ang pagpasok ng publiko sa Miisi area. Napasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta na peligro ng pag-aalburuto ng bulkan. Binabantayan anya ng mga otoridad ang aktibidad ng Mayon Volcano sa posibleng pagpapalawak na permanent danger zone. Samantala, Philippine Coast Guard sa Bicol naka-alerto kasunod ang pag-aalburuto ng Bulkan Mayon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
6: Kasalukuyang naka-heighten alert ang Philippine Coast Guard, partikular sa Coast Guard District Bicol, pati na rin ang lahat ng Coast Guard Station at Substation sa lalawigan ng Albay para maserbisyuhan ang mga residenteng apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa PCG, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon at sa katunayan, ginagamit na rin ang 2 water purification unit ng PCG na kayang magbigay ng hanggang 10,000 litro ng malinis at inuming tubig kada araw sa Ginubatan at Kamalig Albay. Bukod sa pamamahagi ng food packs, kasama rin sa trabaho ng nasa 100 personnel ng PCG ang clearing operations para alisin ang naipong ashfall sa mga kalsada at matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng mga sasakyan sa lugar. Sa datos ng PCG, umabot na sa halos 195,000 na individual ang nailikas dahil sa epekto ng ashfall. Paalala ng PCG sa publiko, alamin ang lokasyon ng evacuation center sa kanilang lugar at gumamit ng N95 mask o basang panyo kapag lalabas para maprotektahan ang lalamunan at baga laban sa abo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta!
5: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Kalaon sa Negros Island. Ayon sa PFOGS, umabot sa 800 metro ang taas ng abo mula sa bungangan ng bulkan na dinala ng hangin pakanluran. Nakapagdala ang PFOGS ng 22 volcanic earthquake at 5 ash emission event. Halos 3,000 tonelada kada araw ang ibinubuga ng Bulkang Kalaon at naoobserba ng PFOGS ang pamamaga sa bulkan na sinyalis ng pressure buildup sa loob ng Kanlaon Volcano. Nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon.
2: Basta AM, DZMM.
0: 16 na minuto makalipas ang 4 na madaling araw, tuloy tayo sa palitaan. Iniakit na po sa plenaryo ng Kamara ang committee report ng House Justice Committee na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inirefer naman ng Kamara sa House Committee on Rules ang committee report na inaasahang pagdedebatehan at pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo sakali makakuha ng sapat na boto o 1/3 ng mga kongresista at ma-impeach si VP Duterte. Itatransmit sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay Bicol Saro, Party Leader Representative Derry Redon, miyembro ng House Justice Committee, halos 200 kongresista ang susuporta para ma-impeach ang Vice Presidente. Kumpiyansa rin si House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro na makalulusot sa plenaryo ang committee report. Matatandang 55 kongresista ang bumoto ng pabor sa committee report ng House Justice Committee kaugnay sa mga reklamo laban kay VP Duterte.
2: Basta DZMM.
1: Ipinababasura naman ang prosecution panel ang apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon sa mga taga-usig, may misrepresentation o ano sa mga inilahad ng depensa at hindi ito tumutugma sa pamantayang itinakda para sa apela sa ilalim ng Rome Statute. Iginit ang prosekusyon na ang desisyon ng Pretrial Chamber 1 ay hindi maaaring apela maliban kung ito ay may malaking epekto sa mangyayaring pagdinig o sa hatol ng kaso. Pinunarin nila ang pahayag ng lead counsel Duterte na si Nicholas Kaufman na nila hindi tama at maaaring makasira sa kredibilidad ng mga naging pasya ng hukuman.
2: Basta AM, DZMM!
0: Inakusahan ni Batangas Congressman Leandro Leviste, si Executive Secretary Ralph Recto at si WS Party List Representative Edwin Gardiola ng pagsasabwatan sa umano'y maanumalyang proyekto sa Department of Public Works and Highways. Ibinunyag ni Leviste na inalok siya ni Gardiola na makipag-partner sa kanila ni Recto para tukuyin ang mga lupain na pwede sa road opening. Sasali sila sa pagbibili ng lupa at tutulong umano ang kalihim sa pagpopondo dahil nasa gabinete ito. Inakusahan pa ni Leviste si Gardiola na umano'y gumastos ng 1 bilyong piso sa kandidatura ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at anak nito si Luis Banzano at iba pang kandidato noong 2025 elections. Sangkot din umano ang ibang kongresista sa vote buying noong eleksyon at malakian niya ang ginastos sa mga politiko sa ibang lalawigan. Sinagot ng anak ng kalihim na si Batangas Congressman Ryan Recto mga aligasyon ni Leviste na anyay mga fake news at walang basehan. Ipinatanggal ng ilang kongresista sa record ng Kamara ang akusasyon ni Leviste ng vote buying dahil sa kawalan ng ebidensya.
2: Basta AM, DZMM.
1: Binweltahan naman ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas Congressman Leandro Leviste sa mga parata nito laban sa kalihim. Itinanggi ni Recto na sangkot siya sa manumaliang infrastructure of flood control projects at dokumentado niya ang lahat ng naging proyekto bilang public official ng Batangas. Dagdag pa ni Recto, binibigyan ng mali siya ni Leviste ang kanyang koreksyon kay Gardiola. Ibinunyag ni Recto, inalok siya ng 1 bilyong piso ni Leviste para patresin ang kandidatura ng kanyang misis na si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon pa sa kalihim, na insulto siya sa ginawa ni Leviste at hindi nagsampan ng reklamo bilang paggalang ng sina ng kongresista na si Senador Loren Legarda. Nakatanggap niya siya ng impormasyon na sangkot si Leviste sa malawakang vote buying sa Batangas. Sinabi pa ni Recto na tinangkang kami ni Leviste ang 1,000,000 hektarya ng lupain sa Nasugbu na niya'y malinaw na land grabbing kaya tinanggihan niya ito. Nag-iingay niya si Leviste para mawala ang atensyon ng publiko sa 24 billion pesos na utang nito na umano'y resulta ng ghost solar project ng kongresista na tinawag ng kalihim na biggest scam laban sa gobyerno at taong bayan.
2: Basta AM, DZMM!
5: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Handa na ang Cebu sa pag-host ng 48th ASEAN Summit. Ayon kay Mayor Nestor Arquival, nakatuon na ang kanilang paghahanda sa seguridad, kalinisan at maayos na daloy ng trapiko. Sa maktad gaganapin ng mga pulong habang ang support staff ay mananatili sa mga hotel sa Cebu City. May nakahanda ring heritage tours para sa mga delegadong nagnanais mamasyal. Idineklara ni Pangulo Marcos Jr. na non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova mula ngayon hanggang sa Biyernes, Mayo 8 para sa hosting ng ASEAN Summit. Ito'y para mabawasan ang trapiko at masiguro ang kaligtasan ng mga ASEAN delegates. Samantala, International Media Center binuksan na ilang araw bago ang inaasahang pagdating ng mga dadalo sa ASEAN Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
7: Binuksan ang International Media Center kung saan inaasahang dadalo ang nasa mahigit 1,000 mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hatid nito ang mga serbisyong world class para sa mga kinatawan ng media gaya ng mabilis na internet, mga computer broadcast center at iba pa. Ngayong araw, inaasahang magkakaroon ng press conference ang Department of Foreign Affairs ukol pa din sa ASEAN. Ayon naman sa mga lokal na pamahalaan, natapos na nila ang lahat ng mga paghahanda mula sa pagmamando ng trapiko, sigurado seguridad hanggang sa pagpapaganda ng lugar. Sa Mayo 7, inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng bansang ASEAN. Pag-uusapan ang enerhiya, food security, pati na ang disaster resilience. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
5: ASEAN Summit 2026.
8: ASEAN Summit 2026.
5: The DZMM Updates.
1: Tatalakayin sa ASEAN Summit ang epekto ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, nagkasundo ang mga leader ng ASEAN na isama sa agenda ang energy security at magiging tugon sa epekto ng gusot sa Middle East. Sinabi naman ni ASEAN 2026 Director General Helen De La Vega na sa sentro ang tatalakayin sa mga isyu na may kinilaman sa energy security, food security at ligtas sa pagbiyahe ng mga ASEAN national. Bukod po dito, inaasang tatalakayin din sa ASEAN Summit ang disaster resilience tulad ng community-based early warning system at humanitarian response.
2: Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, kapamilya. Gising na po, tanghali na. 4:23 na po na madaling araw.
9: Good morning!
1: Gising na.
0: Siyempre, yung pa-shoutout, ipadala sa aming Viber number na 0919-278-3000. Uubusin natin lahat
1: Uubusin natin yan.
0: Kapag may isa pang oras, sabi nga ni partner. Pero meron yan. For sure. Abangan nyo po sa aming pagbabalik, mahigit 60 million pesos na halaga ng Shabu na samsam sa Cavite.
1: At mahigit 1 million lumahok sa Bangusan Party sa Dagupan City. Yan at iba pa mga balita mula sa Relawigan sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape, kape, kape, kape.
0: Almosal na, almosal na, oh.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Oras po natin, 4:27.
0: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Progress report sa investigasyon sa flood control scandal inilabas ng Senado ilang mambabatas na idinadawit pinaiimbestigahan.
1: Walong lugar sa Albay isinilalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ilang residente sa bayan ng Kamalig nagkakasakit na dulot ng ashfall.
0: Inflation, o bilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, sumampa sa mahigit 7% noong Abril. Presyo ng langis at pagkain nakaapekto sa mataas na inflation.
1: At articles of impeachment laban kay Vice President Duterte, inirefer na sa plenaryo ng Kamara halos 200 kongresista, suportado o mano ang pagpapa-impeach sa Vice Presidente.
9: Ulat Panahon.
0: Alamin po natin ang magiging weather today at sa mga susunod pang araw. May bagyo ba? May babantayan ba tayong bagyo? May inaasahan ba tayong bagyo? Alamin po natin mula kay Binibining Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Lori.
12: Morning po at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Posible pa rin ang mga pag-ulan ngayon sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng LPA. Huli nakita kasi ang LPA sa layong 670 kilometers sila nga nahinatuan Surigao del Sur. Kahit patuloy natin pinag-iingat ating mga kababayan doon sa mga pag-ulan na yan at posibleng pagbaha. Itong LPA mababa naman po yung chance na mabuo ito bilang isang bagyo. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, sa daril fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At wala rin po tayong gale warning ngayon sa anong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Para naman sa heat index, pwede po umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang maximum o pinakamataas na heat index po na dito sa Kamanilaan sa araw na ito. Nasa extreme caution level po yan kung kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil posible po pa rin ito magdulot ng heat stress at heat cramps. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Miss Lori, yung ibang bahagi kagaya nung sa may Dagupan area, may mga nagtatanong sa Pangasinan, mainit din daw po ba i-expect nila doon?
12: Yes sir, mainit pa rin ho. Sana din pwede umabot na sa 41 degrees Celsius sa parte po ng Dagupan.
0: Ayun, sige po. Ma'am Lori, maraming salamat.
12: Yes po.
0: Si Miss Lori de la Cruz, mula sa Pag-asa.
9: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, sa mga mahilig sa dahon, eto po ah.
0: Uy, bawal yun.
1: Hindi, iba to.
0: Ah, iba.
1: Meron dahon na healthy sa ating
0: kalusugan. Ah, okay. Bali pala yan.
1: Eto po ah. Inirekomenda ng mga eksperto ang dahon ng sambong.
0: Mm-hmm.
1: Ano, partner yung sambong?
0: Mm-hmm.
1: Bilang isa sa mga pangunahing halamang gamot sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Ayon po sa DOH o Department of Health, sa ilalim ng Traditional and Alternative Medicine Act of 1997, kabilang dito sa ito sa 10 inirerekomendang halamang gamot dahil sa napatunayang benepisyo nito sa kalusugan. Ang sambong o Blumea balsamifera ay mayaman sa natural na sangkap tulad ng flavonoids, camphor at iba pang phytochemicals na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Dahil po dito, nakatulong ito sa lagnat, ubo at sipon.
0: Pero
1: kailangan ko nga yan, ano? Rayuma, sakit sa tiyan at mga problema sa balat.
0: Mm-hmm.
1: Kilala rin ito bilang diuretic na nakababawas ng sobrang tubig at asin sa katawan. Kaya nakatulong sa pamamanas, alta presyon at pag-iwas sa kidney stones. Napatunayan din nakatulong ang sambong sa paglit at pagpigil ng kidney stones. Kaya ginawa rin ito bilang tablet bilang mas abot kaya at digtas na alternatibong gamot. May kakayahan din itong labanan ng bacteria at free radicals na maaaring magdulot ng sakit. Pero ipinalala po ng mga eksperto, dapat ito gamitin ng may tamang kaalaman at gabay ng mga eksperto. At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya, magbubukid!
1: Good morning!
0: At banging isda!
1: Good morning!
0: Para po sa ating agri-balita, inaasahan na bababa ang presyo ng mais sa Negros Oriental dahil sa pagdami ng supply sa mga susunod na buwan ay sa Provincial Agricultural Technology Coordinating Office ng Department of Agriculture, nakatulong sa mga magsasaka ng mais ang mga pag-ulan sa lugar dahil mas maihahanda nila ang sakahan para sa pagsisimula ng cropping season. Patuloy ang pamamahagi ng mga tulong gaya ng libreng buto at fertilizers sa mga magsasaka na hindi mukbang tanim ng mais para matuguran ang pangangailangan sa lalawigan. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Maganda madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: At kaserbisyong manging isda.
1: Good morning!
0: Kaka, Maya Pabak. Sa oras po na 4:33 na madaling araw, tara na, libuti na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Unahin po natin ang Ilocos Norte. Naghahanda na ang pamahalaang lokal para sa posibleng epekto ng El Nino sa lalawigan. Nakikipagtulungan ang local government unit sa mga asosasyon ng mga magsasaka sa lugar para sa pagtatayo at pagsasaayos sa mga small farm reservoir at water impounding dams. Pinayuhan na rin ang mga magsasaka at banging isda tungkol sa registry system for basic sectors in agriculture para sa mas maayos na pagtugon sa epekto ng tagtuyot. Ayon sa El Nino Watch ng PAGASA, posibleng pinakamaapektuhan ng dry spell ang mga irigasyon, produktong pang-agrikultura, enerhiya at kalusugan.
3: Alas 4:34 sa Cavite naman, 9 na kilong shabu na tinatayo nagkakahalaga ng mahigit 61 million pesos ang nasamsam sa Joint Anti-Illegal Drugs Operation ng PNP at PDEA sa Barangay Bacau 1 sa General Trias City. Na-arrest na mga otoridad ang 4 na big-time drug lord na nahulihan din ang mga dokumento, mga cellphone na gamit sa pakikipag-transaksyon at isang sasakyan. Ilang araw na tiniktikan ng PDEA at PNP ang mga suspect bago isinagawa ang anti-illegal drugs operation. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect.
0: Sa Sambuaga, nasamsam ang halos 19 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon ng Philippine Navy. Unang naharang ang bangka na nahulihan ng 50 master cases ng hindi dokumentado mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7.57 million pesos. Sunod na naharang ang isa pang bangka kung saan na-recover naman ang mahigit 70 master cases ng mga sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos. Inaresto ang mga tripulanteng sakay ng mga bangka habang dinala sa Bureau of Customs ang mga kontrabando para sa disposisyon.
3: Diyan naman po sa Quirino, nasunog ang imbaka ng langis sa bahay ng Madela. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, sumiklab ang apoy habang nagsasalin ng langis sa mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa oil tanker. Mabilis na kuwalat ang apoy dahil highly flammable ang lugar. Tumagal ng 9 na oras bago naapula ang sunog at umabot sa 15 milyong piso ang halaga ng pinsala.
0: Sa Benguet, Lola, natagpuan nakabaon sa lupa sa bayan ng Bukod.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Benguet atid ni Harris Julio. Harris.
4: Masusing iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyari sa 72 anyos na babaeng natagpuang nakabaon sa lupa sa Barangay Daklan, Bukod, Benguet. Arestado naman ang mismong anak na lalaki ng biktima na pinaniniwala ang responsable. Ayon sa pulisya, isang residente ang nakakita sa suspect na may ibinabaong bagay sa lupa pasado 6 ng gabi noong Linggo. Nang makaalis ang suspect ay agad itong pinuntahan ng residente kasama ang isang kaanak. Tumambad sa kanila ang nakausling paa ng biktima na agad namang inireport sa otoridad. Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
3: Sa Pangasinan, bagong silang na sanggol, inabandona sa gilid ng highway.
2: Pasada, probinsya, probinsya.
3: Dar- kwartong balitang kumpirmado sigurado mula Pangasinan, hatid ni April Ravales. April!
5: Sariwa pa ang umbilical cord ng sanggol ng Matagpuan sa gilid ng Provincial Highway sa Barangay Lipit Norte, Manawag, Pangasinan pasado alauna ng madaling araw nitong Martes. Patunay nakakasilang pa lamang sa sanggol ng abandonahin sa lugar. Agad namang nirespondehan ng mga otoridad ang insidente matapos maireport ng mga concerned citizen at dinala sa Manawag Community Hospital upang mabigyan ang kinakailangang newborn care at agarang medical na atensyon. Nagpapatuloy naman ng imbestigasyon ng Manawag Police Station upang matukoy ang responsable. Nanawagan din ang pulisya sa publiko na makipagtulungan at agad magbigay ng impormasyon kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Nakatakdang ilipat ang kustodiya ng sanggol sa Department of Social Welfare and Development. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Ravales.
3: Maraming salamat, April Ravales.
0: Sa Rizal naman, arestado ang 39 anyos na lalaki matapos holdapin ang 20 anyos na babaeng estudyante sa barangay Inarawan, Antipolo City. Pauwi na ang biktima na galing sa paghahanap ng trabaho ng tutukan ng baril ng sospek sa madilim na bahagi ng kalsada. Nakuha mula sa biktima ang bag na naglalaman ng mga dokumento, 100 piso at cellphone na nagkakalaga ng mahigit 6,000 piso. Nasa kustodiya na ng Antipolo City Police ang sospek na naharap sa kasong robbery. Di ka naiya. Lolda, pati na mo naghahanap ng trabaho.
3: Sa Cagayan naman, patay ang 75-anyos na lolo habang 7 ang sugatan sa paranagan ng isang lalaki sa bayan ng Piat. Sa imbestigasyon ng pulisya, nakikipaglamay sa patay ang mga biktima nang mag-amok ang sospek. Sinasabing may problema sa pag-iisip ang sospek. Humingi naman ang paumanhin ng pamilya ng sospek sa mga biktima pero desidido mga ito na ipursige ang kaso.
0: Sa Oriental Mindoro, natagpo ang patay ang 48-anyos na lalaki matapos na napaulat na nawawala sa Marinduque. Huling nakita buhay ang biktima na lumangoy noong April 30 sa dagat na sakop ng Bayan ng Gasan at natagpuan sa dalampasigan ng Pola sa Oriental Mindoro. Positibong kinilala ng pamilya ang biktima.
3: Yan naman po sa Zamboanga del Sur, dead on the spot ang rider at ang kasitong babae sa salpukan ng wing van truck at motorsiklo sa National Highway sa barangay poblasyon sa bayan ng Kumalarang. Sugatan sa insidente ang isang pangangkas ng rider. Ayon sa pulisya, minamaneho ng isang 29-anyos na lalaki ang truck nang sumalpok ito sa motorsiklo na minamaneho naman ng isang 22-anyos na lalaki. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente.
0: Sa Zamboanga Airport Lounge para sa mga overseas Filipino workers, binuksan na!
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balita kumpirmado o sigurado mula Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
6: Ito ang kauna-unahang OFW lounge na binuksan sa labas ng Maynila. Ayon kay Department of Migrant Workers Assistant Secretary Jerome Alcantara, naunahan pa ng Zamboanga ang paliparan ng Davao, Cebu at Cagayan de Oro na nakatakda rin magbukas ng OFW lounge sa mga paliparan. Layunin nito ang mabigyan ng komportableng lugar ang mga OFW habang naghinihintay ang kanilang biyahe. Ayon kay Alcantara, alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na red carpet at hindi red tape ang trato sa mga makabagong bayani. Magsisilbi din bilang assistance center ang lounge para sa mga paalis na OFW na may kulang pa na papeles gaya ng overseas employment certificate at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie!
3: 4:41 na po na madaling araw sa Pangasinan naman, mahigit 1,000,000 ang nakilahok sa Bangusan Street Party.
0: Sarap!
3: Natampok ng Bangus Festival 2026 sa Dagupan City. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, mas mataas ng 10% ang pumunta kumpara noong nakarang taon. Tampok sa selebrasyon ng sabayang pag-ihaw. Sarap naman! At pamamahagi ng 20,000 bangus. 20,000 na bangus.
0: Paabutin niyo po rito.
3: Napakarami naman.
0: Para matikman din namin.
3: Habang pinasaya ng mga kilalang artista ang mga dumalo. Samantala, lumagda rin ang Dagupan at San Juan City sa isang sisterhood agreement para sa mas pinilawak na kooperasyon sa iba't ibang larangan.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik ha. Mag-ate, patay sa sunog sa San Mateo.
3: At Isa sa riding in tandem na suspect sa pananambang sa Quezon City, tukoy na ng PNP. Detalye sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape, gising na, gising!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
1: Good morning!
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.
3: 4:45.
0: Tuloy po tayo sa mga balita. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. III na prioridad ng gobyerno na iangat ang buhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. Matapos ipasa ng mga kongresista ang panukalang batas para palakasin at palawakin ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Sa botong 224-3, bless you. At walang abstention, inaprubahan ng mga mambabatas ang House Bill number 8647 o patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino Act na naglalayong palakasin at palawigin ang 4Ps bilang tugon sa pangangailangan ng mga low-income households. Ayon kay Speaker D, malaking bagay ang pagpapalakas at pagpapatupad ng programa para masolusyunan ang kahirapan sa harap ng hamon na kinakaharap ng mga mahihirap na Pilipino. Kabilang anya ang panukalang batas sa mga prioridad ng gobyerno para iangat ang buhay ng mga Pilipino.
3: Sa Rizal naman, patay ang magkapatid na babae matapos masunog ang 6 na bahay sa Barangay Malanday sa bayan ng San Mateo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Natagpuan ang mga biktima na may edad 7 at 19 na taon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay na hindi na nakapasok dahil sa lakas ng apoy. Nagpabunta ng tulong at pakikiramay ang lokal na pamahalaan sa 10 pamilyang apektado ng sunog.
0: Nasunugan naman ang 3 pamilya sa Barangay Tumana sa Marikina City. Ligtas ng nailigtas sa mga residente kabilang ang kanilang mga alagang aso at wala rin naiulat na nasawi o nasugatan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad na sanhin ang sunog at talaga ng pinsala. Samantala, muli nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa Marikina sa publiko na mag-ingat laban sa sunog lalo na ngayon tag-init!
3: Sa oras po natin 4:47, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Isa sa riding intendant na responsable sa pagpatay sa isang negosyante at driver nito sa Quezon City, tukoy na. Narito, balitang kumpirmado, sigurado, atin di Radyo Patrol, Marlene Padilleros Mars.
7: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspect sa naganap na shooting incident sa Timog Avenue sa Quezon City na ikinasawi ng negosyanteng si Perry Mariano at kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanio, batay ito sa resulta ng isinagawang latent print lifting ng pulisya sa nakuhang fingerprint mula sa inabando ng motorsiklo ng mga suspect matapos gamitin sa krimen. Na background check na rin ng mga otoridad ang naturang suspect na natuklasang may mga kinakasangkutan rin noong mga kaso. Sa ngayon, nasa labas na rin anya ng Metro Manila ang sentro ng operasyon ng pulisya para tugisin ang mga salarin. Una lang sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. na puspusan na rin ang ginagawang investigasyon ng PNP para tukuyin ang pagkakakilanlan ng utak sa likod ng krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padilleros, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Marlene Padilleros, isa pa ang report. Umano'y smuggling ng petrolyo pinasisilip sa kamera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa House of Representatives. Atin ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
8: Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, aabot sa 60 billion pesos na halaga ng kita ang nawawala dahil sa fuel smuggling. Ibinahagi rin na Valeriano sa kanyang privilege speech na naipupuslit ang imported na langis sa pamamagitan ng ship-to-ship transfers bago pa ito dumating sa bansa. Bagaman legitimate maritime operations naman anya ito ay maaaring naaabuso lalo't walang tamang pagbabantay. Posible rin umanong nakikipagsabwatan ng ilang government officials sa oil importers. Dito ay ang bahagi ng petroleum cargo ay inililipat sa mas maliliit na barko, kung kaya posible rin mas mababa na ang taxes and duties na babayaran. Nanawagan din si Valeriano sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Energy na habulin ang mga mapanamantalang fuel smuggler at oil importer na talamak umano sa mga pantalan sa Davao, Batangas, Cagayan de Oro at Bataan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Tukoy na ng pulisya ang plate number ng sasakyan na sangkot sa panibagong insidente ng gas and run sa Mindanao Avenue sa Quezon City. May 3, nagpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang asul na kotse pero biglang humarurot palabas ng gasolinahan. Magbabayad sana sa pamamagitan ng QR code ang suspect na nag-scan pa para magkunwaring magbabayad pero hindi pumasok ang bayad. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanio na natukoy ang asul na kotse at plaka nito base sa mga kuha ng CCTV. Matapos ito, makikipag-ugnayan ng QCPD sa Land Transportation Office para matukoy ang rehistradong may-ari ng sasakyan at ang driver ng kotse nang mangyari ang insidente na posibleng maharap sa reklamong theft. Ito na ang ikapatanayan ng gas and run incident sa bansa at ikatlo sa Quezon City.
0: Inireklamo naman ang extortion sa Napolcom ang 4 na tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group dahil sa mga pangingikil sa TNVS driver kaugnay ng pagka-impound ng sasakyan. April 29, ng parahin ng mga HPG ang driver dahil sa umano'y sira sa tail o brake light. Ipinaalam sa complainant na i-impound ang kanyang sasakyan dahil sa expired na dokumento pero maaari niya mapabilis ang pag-release ng sasakyan kung magbibigay ng 35,000 pesos na cash. Ayon sa TNVS driver, malinaw na paglabag sa batas ang ginawa ng mga HPG.
3: Sa ibang balita naman, 10 bagong milyonaryo. Dami naman.
0: Dami ah.
3: Isa ka ba dito, partner?
0: Mm-mm.
3: Ang maghati-hati sa mahigit 76.3 million

0: 26 at 16.
1: Ayun, nanalo yung ako. Ano, tama yung numero ko.
0: Ultra Lotto draw kagabi po yan. Tinamaan naman ng isang mananaya ang mahigit 40 million pesos sa jackpot sa Super Lotto 649 matapos makuha ang mga numerong 44, 3, 8, 31, 6, at 49.
1: Yung pala yung akin.
0: Sana all.
1: Mas malaki.
0: Mag-isa ka lang.
1: Solo yun, partner. Solo yun, partner. Bigyan ko kayo ng ano, siguro tag 1,000 ano, bonus. Okay naman sa iyan. Pangalbosal. Sa bagay kay Alfred, kulang yun.
0: Kulang yun.
1: Mga pagkain pa lang.
0: 1,500.
1: Oh, sige, dagdagat. Sarado na natin 2,000. Ah, yun ang balaton yung dalawa.
0: Sana all.
2: Makabalita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, kinumpirmahan ang dalawang kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkaroon ng contact sa dumi ng mga rodent. Ang rodent, pamilya ng mga daga. Tulad ng daga, ang karaniwang sitwento ay lagdat, pananakit ng ulot, tiyan at katawan at maging pagsusuka. Iba't ibang grupo ng hantavirus. Ang sinasabing ilang strain lang ang naipapasa sa tao. Ayun. Kali Argentina at papuntang Cape Verde, ang barkong MV Honduras na may sakay na halos 150 pasahero kabilang ang 38 Pilipinong crew ng sinasabing makaranas ng sintomas ang ilang pasahero. Ayon sa World Health Organization, 3 ang namatay na sa naturang virus at binabantayan pa ang 5 hinihinalang kaso. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas ang mga Pilipinong sakay ng barko na walang nararanasang anumampong sintomas. Very good. Pinawi rin ng DOH ang pangamba ng publiko sa sakit dahil wala pang naitatalang kaso dito po sa ating bansa.
2: Showbiz Balita! Balita!
0: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
3: Adong Leites!
4: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Pasabog ang nalalapit na comeback concert ng Filipino-American singer na si Jessica Sancho sa Pilipinas ngayong Mayo. Matapos i-anunsyo na makakasama niya bilang special guest si Vice Ganda sa concert na gaganapin sa Araneta Coliseum sa May 16. Kabilang din sa mga naunang inanunsyong performers ay sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Martin Rivera, James Reid, Morissette at Darren Espanto. Inaasahan ding itatanghali na Jessica at Morissette ang kanilang bagong kantang Stronger Than Before. Sa iba pa nating chika sa umaga, may revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas. Dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel ang proyekto. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa nang mabuo ang konsepto ng kwento, habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bel. Pero dinevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa love team. Naniniwala pa rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bel na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMN.
0: Thank you, Erica Balmes!
2: Sports Balita!
1: Alamin na po natin ang mga balita sa mundo ng sports. At hindi ang ating big man ng DZMN with a big heart, Alfred Zalta. Alfred, go!
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng gold medal si Pinoy weightlifter Albert De Los Santos sa men's 71 kilograms division sa 2026 IWF World Junior Championship sa Egypt. Gumawa ng bagong junior world record si De Los Santos na bumuhat ng kabuuang 326 kilograms sa snatch at clean and jerk. Nagkasya naman sa silver at bronze medals ang mga weightlifter mula India at Ecuador. Samantala, nalusutan ng Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa Game 1 ng Western Conference

0: finals sa score na 104-102. Anim na player ng Timberwolves ang umiskor ng double figures sa pangunguna ni Julius Randle na nagtala ng 21 points. Sa iba pang laro, tinambakan ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score na 137-98 sa Game 1 ng Eastern Conference Semifinals. Umiskor si Jalen Brunson ng 35 points para pangunahan ng Knicks na makuha ang 1-0 lead sa best of 7 series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZM.
1: You know, maraming salamat Alfred Dalde.
2: O paano? O
1: partner, simulan mo na.
2: Magandang morning sa ating kapamilyang nakikinig at syempre po na nanonood sa DZMM Radio Patrol at sa Strength at syempre DZMM Teleradio. Good morning sa mga nag-message po sa aming Viber. Ito na po, unahin ko na po ha. Si Lorena Pascual, good morning Team Pogi ng Universe. Always watching from Barangay Gulod, Novaliches sa Cayo City, Kape-Kape. Kay Maggie Pog, magandang morning din po. Kaya mula po yan sa Makati City. Kay Sarah C, magandang madaling araw Team Pogi, Sir Steve and Sir Robert. Kay LC Balyol Florentine, magandang Wednesday morning Team Pogi. At syempre kay Alice Faustino. Kay Tita Lina Ho, mula po yan sa Perdel, Bulacan. Kape-kape-kape, kahit mainit. Abay, sarap po yan. Kay Luis Cruz, pa-shoutout ako po kay Engineer Luis Cruz. Mula po yan sa DOH Central Office, Manila. Magandang morning po kay Maria Aragon. Good morning. At syempre kay Socorro Edurize. Magandang morning DZMM. At syempre kay Cherry Diaz. Magandang umaga Team Pogi. Ngayon, bukas at kailanman. Kay Romeo Valderrama, Romeo Gion. At syempre kay Antia Mariano. Antia Mariano.
3: Good morning.
2: Ay, iba pa rin. Antia Mariano. Mula yan sa Las Vegas, Nevada. Kay Tita Romario Cross, good
1: Hoy,
2: morning.
1: Lalaki yan, si Romario, huwag mong tinitita.
2: Tito?
1: Ah, okay.
2: Tito
1: okay.
2: Romario Cross.
3: Good morning! Stefan
2: Diaz, good morning. Busy day today. Ay, oo nga po. Kay Roderick Malabog, watching everyday mula po yan sa City of Ilagan Isabela. Alarm ko po ang DZMM kada umaga. Bye. Kay Renato Bukala, good morning, good morning.
3: Good watching morning! Good morning! Good morning! Good morning!
2: At syempre sa kanyang first baby girl, Aviana Hazel Santiago.
1: Okay.
2: Na po sa Vancouver, Canada. Good morning, Sir Josimo Gasmin. Kay Girly Bauyon, magandang morning.
1: At syempre, good morning din kay Tita Villanueva, kay Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena, sa FU 8500.
2: Hoy!
1: Susunod na!
2: Pasada balita kasama si Daddy Johnson Manabat
1: at si
2: Robert Antimano. Mano.
1: Ako ba yun?
2: Ikaw yun.
1: Bye. 500.
2: See you tomorrow.
4: Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.

sa Pilipino sa Mansamundo. DZMM Radyo Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabantay, maglilingkod, magbabalita kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Bangon! Gising na sa mga may maagang paso ngayon pong May 6, 2026. Samahan niyo kami hanggang alas 6 ng umaga sa Pasada Balita. Po tayong special co-anchor for today.
1: Ma-special, no?
0: Parang tagal ka nila hindi nakita,
1: oh,
0: no?
1: Long time no see.
0: Makakasama ho natin hanggang alas 6 ng umaga nag-iisang anti-mano, Robert Mano.
1: Good morning, partner! Good morning, mga kapamilya!
0: At sa ulo na ating mga nagbabagang balita!
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita! Pasada Balita!
0: Visayas at Mindanao, posibleng ulanin dahil sa low pressure area. Pero delikadong heat index, inaasahan pa rin sa pitong lugar!
1: Ilang residente nagkakasakit na dahil sa ashfall mula sa Bulkang Bayon. Walong lugar sa Albay, sinailalim na sa state of calamity.
0: Inflation ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
1: Land Transportation Office nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo.
0: Sa ating Pasada probinsya, mahigit 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Davao Oriental. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ho sa ating mga kapamilya abroad saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong mga ginagawa, maganda umaga, magandang hapon, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
1: At sa pangalan po ni Christian, your source, your sores, ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
2: Pasada Balita! TTTZMM, numero uno sa aksyon!
0: Posibleng ulanin ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang tsansang maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inaasahan namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw asahan pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index o ang init na mararamdaman sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius naman sa Cuyo, Palawan at La Carlota City. 42 degrees Celsius naman sa Aparisa, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at sa Viracatan, Duanes, habang 41 degrees Celsius naman sa Pasay City.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang latest mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Lori de la Cruz. Ma'am Lori, magandang morning!
3: Yes, morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang mga posibilidad ng pag-ulan sa Eastern Samar, maging dito po sa Southern Leyte at maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil pa rin sa epekto ng low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yung LPA na yan sa layong 670 kilometers silangan na hinatuan sa Surigao del Sur. At mababa naman po yung chance na maging bagyo. Although yun nga, magdudulot po siya ng pag-ulan. So ingat na rin po sa ating mga kababayan doon, mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasan. At sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 41 degrees Celsius ang maximum na heat index sa araw na ito. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Tita Lori, yung ating mga kababayan ba sa Bicol Region, anong inaasahang magiging panahon sa maghapon, lalo yung sa area ng Albay?
3: Well, sa maghapon naman po, bahagi maulap hanggang sa maulap. Kung may mga pag-ulan man ay napakasaglit lang, panandalian lang na pagbuhos, and then after po nun ay balik po sa pagiging maaliwalas.
0: Alright. Maraming salamat, Tita Lori!
3: Wala naman. Good morning!
0: Thank you si Tita Lori de la Cruz ng Pag-asa!
2: Pasada Balita! Pasadang Balita!
1: Samantala, sinailalim na po sa state of calamity ang walong lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabilang dito ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan po ng Kamalig, nagkakasakit na ang ilang residente matapos bakalang hap ng abo. Nananawagan din ang ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Sa Tayapuna Department of Agriculture, umabot na ng 6 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay. Ilang alagang hayop naman ang namatay habang nasira mga pananim na talong, okra at mais. Sinuspindi na rin ng Department of Tourism ang non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkan Mayon. Nauna na pong igiliit ang PVOC sa maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkan na sa Alert Level 3.
0: Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Dalawang beses na naitala ang ash emission ng bulkan na nagbuga ng 800 metrong taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ash fall o pagbagsak ng abo. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamataas na inflation rate simula noong March 2023 at nalampasan ang 5.6% hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakaapekto sa pagtaas ng inflation rate ang mataas na presyo ng petrolyo at pagkain. Dahil naman sa pagbilis ng inflation, bumagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso sa pinakamababa simula po noong 2018. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 55 centavos kada US dollar.
0: Sa iba pa mga balita sa oras po nating 5:09.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Itinanggi ng Malacanang na umaangkat na rin ng Pilipinas ng repolyo. Kasunod ito ng pagsita ni Senador Amy Marcos sa Department of Agriculture dahil sa sinasabing pag-aangkat ng mga gulay. Ayon sa senadora, napipilitan ng mga magsasakang itapon na lamang ang tanim nilang repolyo dahil sa mababang farm gate price. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag at hinikayat ng media si Robert Mano, si Victoria Tulad at si RJ Cruz na nakabit po sa Senado. Tanungin ninyo ang senadora kung kanino galing ang impormasyong nag-aangkat ng repolyo ang pamahalaan. Panino ba?
4: Hindi ko nga alam.
0: Hindi mo rin alam. Ay, mga taga Benguet, mga taga La Trinidad, maganda umaga po sa inyo. Kumusta mga panindang repolyo?
4: Sarap pa naman ang repolyo. Pagkita mo sa repolyo.
0: Sinibak na repolyo.
4: Ako, hatiin mo, tapos iprito with kamatis. Sarap.
0: Kaya lagyan mo ng sardinas.
4: Pwede rin. Perfect na, di ba? Huwag na tayo nga angkat. Senator, saan daw galing yung info?
0: Oo nga.
4: Tanong natin mamaya.
1: Samantala, posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, mahigit 4 pesos lang ibinaba sa presyo ng diesel at kerosene habang tumaas ng 70 centavos ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes, gayon din ang risk premium cost na ibinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa Jeep at UV Express. Pero para kay pasang Mazda President Roberto Martin, mas mabuting aprobahan ang pisong dagdag pasahe sa jeep sa halip na magbigay ng diskwento o ayuda. Marso, sinuspindi ni Pangulo Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS.
0: Sa iba pa mga balita, umabot na sa plenaryo ng Kamarang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 votes ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwalang aabot na ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Naon na nang sinabi ng National Unity Party at ng Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa botohan at paiirali ng conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro. ang Partido Federal ng Pilipinas na may mahigit sa 50 miyembro, nagkasundong magkaroon ng party stance sa impeachment. Pero tumanggi si House Assistant Majority Leader Javi Benitez na isapubliko ang posisyon ng partido sa botohan. Itinanggi po naman na ilang kongresista ang akusasyong babawiin ng ilang miyembro ang House Justice Committee ang boto sa committee report sakaling umabot ang impeachment complaint sa plenaryo.
1: Inakusahan si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa kontraktor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste na pinuntuhan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Gardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad ay tinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigo magpakita ng ebidensya. Sa pahayag, iginiit ng Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluwensya ng mga kalaban na umatrans sa kampanya noong nakarang halalan. Muli rin nagalok si Leviste ng 1 bilyong piso para umatrans si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumalit.
0: Ipinresenta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Progress Report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa privilege speech, ililatag ni Committee Chairman Panfilo Lacson ang mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal na maaaring isailalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft, at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jinggo Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ayon kay Lacson, isinama sa progress report ng partial report dahil 7 senador pa lang ang lumalagda. Kabilang dito sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi at Elwin Tulfo at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo ng Senado.
1: Nangunguna ang Land Transportation Office sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakaraang taon. Karamihan ng reklamo sa LTO ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, naresolba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Bumangalawa sa listahan ng Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA. Nangunguna naman sa Social Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig at PhilHealth.
0: Ay, walang maglilipat ng channel. Walang BBTU, babalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Hanggang alas 6 pa na umaga, ito po ang Pasada Balita. Sa mga gumagayak na papasok sa trabaho at eskwela, kung may eskwela pa, ayun ba, one, baka makalimutan ha.
4: Oras muna. Nagre-remedial eh.
0: Oo, meron. Oras muna natin. Antimanong balita.
1: Aba, 5:16 ng umaga.
0: Sa guli po.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
5: Ang upo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging #1 cable news channel sa Metro. Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
10: Ang galing! Pang matagalan!
14: Parang tayo lang, han.
15: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
14: Siyempre, building a home with you.
15: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Basta AM, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Balik tayo sa mga balitang oras po natin, 5:19. Nanindigan si Senador Rafi Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. 2026 pa lang naman ngayon ah.
4: Eh, kasi pang sunod-sunod na yung mga pa-survey.
0: Marami pang pwedeng magbago mula ngayon hanggang sa 2028.
4: O pwede.
0: Kasi ba dati may nagsabing hindi ro siya tatakbo?
4: Pero tumakbo.
0: Pero nung last day ng filing eh, biglang sumulpot na lang sa COMEL.
4: Eh, yung mga iba, di ba? Tapos na yung filing. Nag-substitution.
0: O, diba? Placeholder pa lang.
4: Oho.
0: Kasunod po ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% ng mga respondents ang pabor na iboto si Tulfo sa pagkapangulo, katabla si Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na mayroong 43%. Nagpapasalamat naman si Tulfo sa tiwala ng publiko pero iginiit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Bukod kay Tulfo, wala ring plano si Robredo na tumakbo sa national position.
4: Diba, partner, wala kang planong tumakbo?
0: Mamaya, tatakbo ko. Pero 5 kilometers lang.
4: 5 kilometers. Di ba, usually 10K kayo?
0: Mamaya, recovery run lang.
4: Recovery run. Ayos.
0: Pang mahinaan lang.
4: Very good. Tinawag naman si Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatanim ng intriga. Kasunod po ito ng komento ni VP Sara sa panayam sa Dahig na umaasa siya magkakaroon pa ng presidential elections sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basehan ang pahayag ni VP Sara na mistulang sabik na pag-usapan ng susunod na halalan. Inihalintulad din ni Castro ang vicepresidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero, inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong pagkapangulo o pagtakbong pangulo sa 2028 elections.
0: Ay, sa mga magkapatid na hindi nag-uusap dyan, makinig ho kayo ha.
4: Ayun na.
0: Ikaw pala, solo anak ka pala, no?
4: Oho.
0: O sa mga may kapatid dyan na hindi kinakausap ng matagal na panahon, makinig kayo, 5:21 na. Halos tatlong taon na hindi nakakausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid na si Senador Aimee Marcos. Sa panahon po ng technology ngayon eh, walang dahilan para hindi mag-usap ang dalawa.
4: O kami, Not even a text.
0: Kahit sa phone, kaya sa Friendster.
4: Na nagbabalik.
0: Kasunod po ito ng pahayag ng senadora na may tuturing na non-existent ang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Aimee sa anumang family event. Ayon kay Castro, bisulang dismayado rin si Pangulong Marcos sa pahayag ng kapatid batay sa body language ng Pangulo. Noong nakaraang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga.
1: Pabalik na ng Port of Manila ang ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Koalisyon. Habang naglalayag, tumigil na ang barko ng China Coast Guard sa pagbuntot sa MV Kapitan Felix Oca na may sakay na volunteers. Bumalag naman ang grupo sa report ng Chinese media kung saan inakusahan ang mga Pilipino nag-iwan ng basura sa Pagasa K2. Tinawag ni Akbay Representative Dada Kiram Ismula na tanim basura ang akusasyon dahil malinis ang sandbar nang dumating at tumalis sila sa lugar. Nauna nang nakapaglagay ang Atin Ito Koalisyon ng Bandila ng Pilipinas sa Pagasa K2 bilang bahagi ng misyon. Sumakay din ang jetski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea.
0: Sa Quezon City, biniberipika na ang detalye ng sasakyang ginamit sa panibagong insidente na naman ng gas and run sa Mindanao Avenue. Mayo 3, nagpakarga ng gasolina ang suspek na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang sisingilin na ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, ibibigla ng mga pinaharurot ng driver ang sasakyan. Dinangkapang habulin ng gasoline boy ang sasakyan pero hindi naabutan. Naplakahan ng kotse kaya inaalam na ang pagkakakilala ng may-ari. Ito na, ika-apat na naitalang gas and run incident sa bansa at ikatlo sa Quezon City.
1: Nauuso ha, yung nagpapagas tsaka kakaripas.
16: Ayun nga. Sabi nga ni Ate Josie, ang lalakas naman ng loob na mga yan. Akala naman hindi sila makikilala at unang-una ay kung nagpagas ka, dapat ay meron kang pangbayad na
1: correct.
16: Pampakarga.
1: Mm-hmm.
16: Kung wala naman, ay di huwag kang magpagas.
1: Tama. Gagawin yung partner ka.
16: Oo naman.
1: Sa Quezon City pa rin, tukoy na ang pagkakakilala ng isa sa mga suspek sa pananambang sa negosyante at driver nito sa Timog Avenue. April 28, sakay ng hatchback sedan si Perry Mariano at driver na si Norberto Orimaco nang tabihan at pagbabarili ng mga suspek. Binuksan pa ng gunman ang pinto sa passenger seat at muli pinaputukan ng mga biktima. Inaalam pa kung fingerprint ng gunman o driver ang nakuha sa inabandonang motorsiklo. Negosyo ang isa sa mga iniimbestigahang motibo sa nasabing krimen.
0: Sa oras po nating 5:25, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: Sa ating pasada probinsya, nasamsamang mahigit sa 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa karagatang sakop ng Davao Oriental. Naharang ang motor bangka kung saan na-recover ang mahigit sa 1,000 kahon ng puslit na sigarilyong galing pa ng Indonesia. Inaresto ang 7 sakay ng bangka na sinasabing pag-aari ng negosyanteng isinasangkot sa malawakang pagsusupply ng ilegal na sigarilyo sa Sulu at Tawi-Tawi.
1: Sa Pampanga, nakumpiska ang halos 22 milyong pisong halaga ng hindi sertipikadong steel products. Kabilang dito ang 19 milyong pisong halaga ng produktong walang dokumento na isinumbong ng isang retailer. Inaalam na ang supplier ng mga illegal na steel products kabilang na ang mga angle at steel bars.
0: Samantala sa Cavite, isinuko ng TNVS rider ang parcel na naglalaman ng illegal na droga sa Dasmariñas City. Pinikap ng rider ang parcel sa bahay sa barangay Dato Ismael at idideliver sana sa Quezon City. Habang bumibiyahe, tinawagan ng rider ang sender para humingi ng detalye sa drop-off location. Pero hindi na sumagot ang sender kaya tinignan ng parcel at natuklasan ang 5 gramo ng shabu. Inaalam na ang pagkakakilala ng sender gayundin ng source ng illegal na droga.
1: Sa Cavite pa rin, patay at 39 na taong gulang na dating preso matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa bayan ng General Mariano Alvarez. Nakaupo sa nakaparadang tricycle ang biktima ng lapitan at barilin ng gunman na tumakas sakay ng motorsiklong minamaneho ng kasabwata. Agad namatay ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo. Inaalam pa ang pagkakakilala ng mga sospek, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Samantala sa Benguet, natagpuan ang bangkay ng 72 taong gulang na lolang nakabaon sa lupa sa bayan ng Bukod. Unang nakita ng isang residente ang anak ng biktima habang naguhukay at may ibinabaon sa lupa. Nang makaalis na,
16: Pinuntahan ng residente ang lugar at natuklasan ang nakausling paa ng biktima. Naaresto naman ang suspect na posibleng maharap sa reklamong parricide.
1: Sa Negros Occidental, King Cobra natagpuan sa isang resort. Balita mula sa Negros Occidental, yahatid ni Romeo Sobaldo.
17: Nagbabakasyon sa isang resort sa bayan ng Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental, sina Dran Reb Chosyo, nung nakaraang linggo. Napabayaan nilang bukas ang pinto ng kanilang cabin habang sila ay nasa labas. Nang magbanyong isa nilang kasama, inakala nito na hindi na-flush ang inodoro dahil tila may lumalabas mula sa butas nito. Ipinalam niya ito sa kanyang kasamahan at nagulat sila na makita na may ahas pala sa inodoro. Bilang isang snake lover, akala ni Danreb noong una rat snake o water snake lang. Nang ipinagtanong niya sa mga mas may alam sa ahas kung anong uri ng ahas ang nasa video, pinagsabihan siyang isa itong king cobra. Ayon kay Maria Gina Herangaya, ang park superintendent ng Northern Negros Natural Park ng DNR, hindi ito ang unang pagkakataon na may nakita ang king cobra sa bayan. Hindi ito endemic sa Negros kaya posibleng may nag-aalaga nito at nakawala at dumami. Ang king cobra ay makamandag na ahas pero kinakailangan sila para mabalanse ang ecosystem. Ayon pa kay Herangaya, posibleng dahil sa mainit na panahon ay naghanap ang cobra ng malamig na lugar kaya napunta ito sa inodoro. Agad tinawag sa DNR ang cobra para ma-rescue ito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Sobaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Sobaldo!
16: O, sa mga mag-CCR dyan, ha?
4: Katakot, Mars.
16: Imagine po ninyo, no? Sa alanganing oras na mag-aalas 5:30, eh, di ihing-ihi ka na.
4: Oh.
16: CCR ka, inaantok-antok ka pa, pupungas-pungas ka.
4: Tapos,
16: pumunta ka ng comfort room.
4: Oh, may dala ka pang cellphone, partner.
16: Eh, siyempre, busy-busy ka. Yan, mga guilty naka-cellphone pa. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa paligid mo. Hindi mo alam kung anong meron sa CR. Umupo ka na lang basta. Nagbabrowse ka ng ganyan, nanonood ka ng pasada balita.
4: Maya-maya,
16: parang may gumagalaw.
4: Parang may kumikiliti.
16: Eh, di ba siyempre, ang ahas ay may dila, gumagano pa dila niya. No?
4: Tsaka parang may naririnig akong sound. May multo yung sinabi.
16: Basta mag-ingat po kayo, tingnan nyo muna at baka naman kayo matuklaw pa, ha. Buti kong didilaan lang kayo nung ahas.
4: Natakot siya kay Cobra. Bets ka kaagad dun.
16: Tsaka hindi, sabi ni Romeo Sobaldo, naghanap daw ng malamig na lugar.
4: So,
16: malamig nga naman doon.
4: Oo, nagbabad. Sa dami na pwede punta ang malamig na lugar.
16: Ay, maliban yung inodoro yun.
4: Parang dapat sa balikatakot.
16: Ay, ingat-ingat. Magandang morning sa ating mga kapamilya. 5:30 na sa oras po nating yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang Radyo Patrol! Tingin ko tuloy, meron mga hindi tumuli mag-CR.
4: Ang ginawa tuloy, nag-flash muna bago sumalang.
16: Mamaya na lang pag nagliwanag na, ha. Samantala, rebelde sumuko sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, Kuya Noel!
18: Good morning, President Johnson. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa bayan ng Bulalakaw dito sa Oriental Mindoro. Ang rebelde ay dating kasapi ng isang guerrilla unit na nag-o-operate sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro at sumuko sa barangay poblasyon sa tulong ng Bulalakaw Municipal Police at ipamang security forces. Isinungurin niya ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at 7 bala. Subali ito sa armadong grupo ng unang bahagi ng dekada 90 at matagal nang tumigil sa aktibong pakikilahok bago ang kanyang pagsuko. Ang suspect ay isa sa ilalim sa programang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ETIP na nagbibigay ng tulong at mga programang pangkabuhayan sa mga dating rebelde bilang bahagi ng kanilang pagbabagong buhay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. Peace, Yemen.
16: Thank you. Maraming salamat, Kuya Noel Alamar.
1: Digitalization sa palengke at transportasyon. Ipinatupad naman sa Botolan, Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Kuyang Rod, good morning!
19: Good morning sa inyong dalawa. Inilunsad sa bayan ng Botolan sa Zambales ang digitalization sa launching ng Palengke QR PH Plus. Ang bagong parang ito ay bahagi ng hakbang ng lokal na pamahalaan para sa digital payment sa public market at pampublikong transportasyon. Sasakop ito sa lahat ng mga public transport vehicles, kabilang na ang Tricycle Operators and Drivers Association at mga major gasoline stations. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi na kailangan maglabas ng cash sa mga transaksyon kung saan suportado ito ng pitong major financial institution para sa epektibong implementasyon ng proseso ng digital payments. Ayon pa sa LGU, bahagi din ito ang proteksyon ng mga consumers at maiwasan ang pagkalat ng counterfeit money sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Eason.
16: At maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa X-30. Pasada Balita.
16: Sa oras nating 5:33, eto na po sila.
2: Metro Pasada.
16: Sa ating Metro Pasada, driver at konduktor nabugbog sa insidente ng road rage sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gabgon, ikwento mo.
20: Good morning, Robert at Johnson. Desidido ang nasugatang bus driver at konduktor na magsampa ng kasong serious physical injury laban sa mga nambugbog sa kanila sa nag-viral na insidente ng road rage sa Quirino Highway sa Quezon City noong May 2. Ito'y matapos hindi sila magkasundo sa kanilang pag-aharap sa pulisya kahapon. Nakuha na ng video na pinagtutulungan ng ilang individual ang isang lalaking nakasuot ng green na polo shirt na kalauna ay natuklas ang konduktor pala ng bus. Napuruan ang nasabing konduktor matapos paghahampasin ng helmet at tubo. Nasugatan rin sa insidente ang driver ng bus na nagkapunit-punit pa ang damit matapos ding pagtulungan ng mga rider at kanilang mga pasahero. Ayon kay QCPD Station 16 Deputy Station Commander Police Major Gilbert Caducano, lumabas sa investigasyon na nag-swerve umano ang isang rider kaya't binusinahan siya ng driver ng bus. Dito na huminto ang dalawa at nagkaroon ng pagtatalo na humantong sa pagbasag sa side mirror at windshield ng bus at sakitan. Pinapaalalahan ng pulisya ang mga motorista na maging responsable at kalmado sa pagmamaneho para makaiwas sa road rage. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
16: Thank you, Gabgon!
1: Samantala, 16 ang dami ha, arestado sa pagdanakaw ng kable sa San Juan City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
21: Good morning, Robert at Johnson. Sa ulat ng Eastern Police District, isinuplong ng isang concerned citizen ang kahinahinalang aktividad ng ilang kalalakihan sa bahagi ng Arroyo Street, Barangay Addition Hills, San Juan City. Nang rumesponde ang pulisya, nahuli sa akto ang mga ito habang hinihila at pinuputol ang mga underground cable na isinasakay sa isang sasakyan. Hindi na nakapalag ang 16 na lalaki nang arestuhin ng mga otoridad. May kasama pa ang mga sospek na isang minor de edad na naresku rin ng pulisya. Patuloy naman tinutugis ang itinuturong leader ng grupo. Nakuha mula mga sospek ang tinangay na tansong kabling pag-aari ng isang telecommunications company at may kabuuang halagang higit 450,000 piso. Na-recover din sa mga lalaki ang isang closed van, isang sasakyan, bolt cutter, steel bars, replika ng baril at iba pang kagamitang pinambukas ng manhole at pinangkuha ng mga kable. Sasampahan ang kasong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013 at F ang mga naarestong individual. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
16: Samantala, lalaki patay matapos malunod sa swimming pool sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia.
22: Good morning, Johnson at Robert. Nauwi sa trahedya ang sanay pagdiriwang ng isang grupo matapos sa tagpo ang lumulutang at wala ng buhay ang 34-anyos sa lalaki nang malunod sa isang swimming pool sa Binondo, Maynila. Sa investigasyon ng pulisa, isinalaysay anila ng organizer ng aktividad na pusang tumulon para makapag-swimming ang biktima. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakita na lamang ito na wala ng malay sa tubig. nang iaho ng biktima, napansin pang nagtamo ng sugat ang biktima malapit sa kanyang kilay. Nadala pa ito sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Asphyxiation dahil sa pagkalunod ang lumalabas sa dahilan ng pagkasawi ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisalindo, DZMM.
16: Thank you, Trish, at maraming maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
16: Ay, maganda umaga po sa ating 16 million live viewers sa YouTube.
1: Dami!
16: Siyempre sa ating mga kapamilya abroad, saan man panigho kayo ng mundo nanonood, maganda umaga, magandang hapon, magandang tanghalit, magandang gabi. Ay, si Kuya Joel Amarelle, pinababati lang ang kanyang pinakamamahal na misis.
1: Sino? Sino?
16: Si Summer, na Summer na Summer na. Belated happy birthday, Summer, ha? Nababati ka ni Kuya Joel at si Direk Bunel Pedrialba, ang pinakamamahal na anak ni Doña Juanita Pedrialba, ay nakamonitor pala sa atin. Direk, magandang morning.
1: Good morning po, Ma'am Fez Antia. Magandang morning din. At kay Kuyang Romeo Giwon, good morning.
16: Belated happy birthday din kay Ate Jocelyn Dalos. Ate Jo, happy birthday.
1: So, si Magasmin, good morning.
16: Paya paabak mga kabalin. Nanong ulam, nanong burino.
1: Manyaman.
16: E teka, sa oras po nating 5:38 na ng madaling araw, eto na.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
16: Sa ating kakaibalita, ay usap-usapan po sa social media ang ninakaw na kabaong sa punerarya sa Zamboanga del Norte. So, magnanakaw kayo, may buy one take one naman.
1: Tanong, siya ba ang gagamit?
16: Ayan. Nagulat na lamang po ang may-ari ng punerarya na si Kenneth Kubol dahil hindi naman ho kadalasang target na kawin ng mga kabaong uuma. Paano mo namang nanakawin ng ganung kalaking
1: makita
16: kabaong?
1: Makita mo pa nga lang, ayaw mo nang tingnan eh.
16: Diba? Diba? Eh, pero para nakawin mo pa ang kabaong, baka malaki ang pangangailangan, baka gipit na gipit. Ayon po kay Kenneth, eh wala hong nagtangkang magnakaw ng kabaong noon. Kaya nga yung mga punerarya, kahit alanganing oras sa madaling araw, nakabukas ang punerarya eh. Sino ba mag-aakalang may magnanakaw ng kabaong? Sabi ni Kenneth, wala hong nagtangkang magnakaw ng kabaong noon. Kahit marami hong apektado ng COVID-19 pandemic at ng mga bagyo. Nagpahayag po ng pagkabahalang ilang netizens dahil maaring refleksyon ng pagnanakaw sa paglala ng ekonomiya ng bansa. Teka, paano mo namang gagawing pera ang kabaong?
1: Kanina mo ibebenta.
16: Diba?
1: Kahit ano, ilalako mo?
16: Kahit ipromo mo pa yung bagsak presyo na, kung hindi naman talaga kailangan ng tao, walang bibili niyan.
1: Oo. Diba? Baka po may patay kayo ha, may kabaong po ako.
16: Anong gagawin
1: niyo? Itong size lang po. Tsaka specific ang size niyan.
16: Diba? Diba? Paano? Anong gusto niyo? Kulay? Puti o pula? O may gold o nakabukas ng salamin?
1: Or glass?
16: Patuloy po ang investigasyon sa pagnanakaw, gayon din ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Actually, yung ibang mga namatayan, halimbawa, ikikremate yung namatay. Yung kabaong na ginamit dun sa burol, eh, wala naman ang pakinabang yun eh.
1: Ibabalik.
16: Pwedeng i-donate, o kaya pwedeng ibalik doon
1: sa... Nararent ba yun? Pwedeng na-rent?
16: Nire-rent ba? Hindi ko pa na-try eh.
1: I see. Yung iba ata, kung for cremation naman, alam ko, may pinapagamit sila na kabaong temporarily habang nakaburol. Tapos pag na-cremate na, babalik na.
16: Kasing sa biyenang kong lalaki, di ikin-remate nga. Yung kabaong, wala na yun pala eh. Hindi ko naman pwedeng gamitin.
1: Ano gagawin?
16: Ang gagawin ng tulugan.
1: Tambayan. Pwede yung ahas doon na tumama, mainit ang panahon.
16: Pero tama yan, baka ngayon ay refleksyon ng sobra ng kahirapan ng ilan nating mga kapamilya.
1: Kaya si Kenneth, ang dapat gawin niya ay makabaong niya doon. Laging arang ID.
16: Locator. At yan mga kapamilya, ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
5: Kakaibalita.
6: Kakaibang balita.
16: Ay, teka, walang maglilipad ng channel, walang BBT. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita at mamaya makakakwentuhan natin ang National Food Authority. Kahapon eh, meron tayong nakausap na nasa irrigation. Ang sabi ay maraming ani yung mga magsasaka ang naibebenta ng napakamura sa halagang 14 pesos per kilo ang farm gate price. Hindi na raw mabili ng NFA dahil puno ang mga warehouses ng NFA. kaya luging-lugi ang mga magsasaka.
4: Hindi mo in-expect natin na yung mga local produce natin, lalo na yung mga palay, bibilhin ng NFA para mas mahal, mas mataas yung presyo na maibenta.
16: At teka, mamaya magbe-break lang kami sandali. Babalik pa tayo sa ating kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga at pag-uusapan din po natin ng inflation. Oras po muna natin sa mga taong punerarya po dyan. Magandang morning!
4: Oras. Oh, yung pinamantay nyo kabaho nga, baka malingat.
16: Tingnan nyo.
4: 542!
16: Saguli po!
5: Papasada na ang Pasada Balita! Basta AM DZMM!
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
25: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Basta AM DZMM
26: Pilipinas, Pasada Balita na!
16: Ay, diretso po agad tayo sa National Food Authority dahil nasa linya na natin si Administrator Larry Lacson. Sir, maganda umaga po sa inyo, Johnson and Roberts sa DZMM. Magandang morning po mga taga NFA.
4: Good morning po.
27: Good morning.
28: Hi. Good morning. Good morning, Robert and Johnson. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay.
16: Opo. Kahapon po may nakakwentuhan kasi kami mula sa isang grupo ng mga nag-i-irrigation. Ang sabi ho nila, yung mga magsasaka nila na miyembro po nila ay wala hong mapagbentahan ng kanilang ani sa NFA dahil mga puno na raw ang warehouses ninyo, kaya napipilita na ibenta na lamang sa napakababang 14 pesos per kilo yung kanilang ani, na bagamat basa pa naman po yan, ha, yung aning kanilang palay, kaya lugi ang mga magsasaka. Una, ang warehouses po ba ng NFA talagang puno ng supply ngayon?
28: Hindi po, no. Intact nung siguro a month ago, sabi ko na pre-up natin mga 40% no, ng ating warehouses. Kaya lang, when I say 40% ng warehouses, nationwide yan, total yan, no? Kaya lang, hindi ko alam kung saan lugar itong sinasabi ng ating mga pamagsasaka, ng mga sa Irrigators Association.
16: Opo.
28: Kung saan particular lugar yung puno, no? Pero aminado naman tayo na talagang merong mga napuno na bodega na hindi na kayang tumanggap doon. Pero hindi ibig sabihin, wala ng bodega. Marami pa po, actually, yeah. No? Ang mga napuno na dyan sa may bandang Apayaw, napuno na, sa region 2 halos lahat ng bodega except for probably 2 sa Lakapan at saka sa may banda ng, I think Cagayan, meron na rin napuno, no? So, ano to, stat-stat ng puno, hindi ito lahatan, ibig sabihin. Hanggang ngayon, namimili kami ng palay at marami pa kami pwedeng pag-imbakan. Kaya lang, doon sa mga areas na talaga namang marami ang production, no? Talagang nauunang napupuno doon. In fact, pagka-announce po natin na humaba na agad ang pila na magsasaka, na magbebenta.
16: Ayun.
28: Siguro, no, nakapagtanong sila, mahaba na ang pila.
16: Opo. Admin, mukha hong nagtutugma naman pala dahil yung, di ba, binanggit mo, ang kabilang dun sa mga napuno na warehouse ninyo ay nasa Paay-Apayaw. Ang kausap namin kahapon ay taga-Apayaw. Yung National Federation of Irrigators Association, si Karemi Albano. Baka kaya ganun, ano?
28: Yun na nga po. Oo, kasi iisang bodega na lang yung ano doon pwedeng paglagyan. Halos mapupuno na rin. Parang 20 magsasaka na lang ang ma-accommodate doon, puno na rin. So, yun ang katotohanan doon.
16: Magkano ho ba ang bili kung NFA ang bibili ng 6 palay ng ating mga kababayang magsasaka?
28: Sa ngayon po, no, nationwide kasi ang pricing ng NFA iba-iba sa ibang lugar, depende sa kalakaran sa ano. Pinakamababa po namin bili ngayon sa tuyo, no? Tuyo at malinis, 25. At meron pong pinakamataas, 30. Per kilo ng tuyo at malinis na palay.
16: Sa bagay, ang banggit ni Remy Albano, basa naman yung 14 pesos na farm gate price. Kayo ba'y bumibili ng basang palay?
28: Oo. Mesado na mamura yung 14, no? Baka sa kahente yun.
16: Mm-hmm.
28: Kasi sa monitor natin, ang pinakamababa na monitor natin na so far this week ay 16 pesos dyan sa may region 3, no? Region 3, no? Tsaka dyan sa Aurora, mababa. Pero yung 14, wala pa kaming na-monitor na 14.
16: Masyado mababa, eh, no?
28: Pag-check po natin yan.
4: Sobrang baba dun sa presyo na binibili po ninyo. Sir Larry, kung pong ang bodega, kagaya dyan sa Apayaw, ay puno na, wala ba tayong magagawa? Wala ba magagawa ang NFA para ma-accommodate pa rin natin yung ibang mga magsasaka dyan? At gaano ba katagal yung posible nilang hintayin para ma-free up yung bodega na napupuno po?
28: Unahin ko yung sa paghihintay kung gaano patagal pa sila maghihintay bago po lumuwag, ano, yung bodega. Yan medyo, I will be very realistic. Matatagalan yan. Kasi the only way para lumuwag yan ay mapagiling natin ng mabilis. Sa parte na yan, hindi naman din ganun karami ang millers. At ika nga ngayon, ang remedy natin, magkaroon ng mga emergency procurement ng milling services. Total maritime energy crisis. No? So, yun yung ating isang tinitingnan dyan. Pwede rin sana kami mag-upa o magrenta ng bodega. No? Pero dahil patapos ng ani, mga nasa 16% na lang inaani, baka pagkatapos namin magpirmahan ng lease contract, kasi may dinadaanin nyo ng ligan, madami. Baka tapos na ang ano yan, hindi na rin option. Kasi sana kung meron mga LGU na pwede magpahiram ng bodega for the meantime, pwede natin yun. Baka mabilis yun, no? So sa ngayon, yun talaga ang sitwasyon natin sa mga ilang lugar na ito.
4: Mm-hmm. So kumbaga, Sir Larry, no choice tayo kung ganun. Pero wala ba tayo or wala bang ibang way kung hindi magkaroon lang ng extra bodega para mas ma-accommodate natin? Hindi ba pwedeng bilhin natin halimbawa yung product nila and then idalin sa kasunod na bodega na mas maluwag ng konti o may mas paglalagyan para po mabili din? Kasi layo ng 14 sa 25, sir, nakakapanghinayang po.
28: Oo, layo nun, no? Tsaka talagang kawawa. Actually, theoretically, pwedeng gawin yun, no? Pero it will entail us trucks o maraming trucks, no? Sa ngayon, very limited, although may bibiling kami ngayon taon na to ng 150 para sana yung mga ganyang solusyon pwede natin gawin, no? Pero sa ngayon, hindi pa natin nabibili yan. Yung tracking services din, medyo nangayaw ang mga bid sa tracking,
16: inahayos
28: pa natin yun dahil nga sumobra ang mahal ng krudo, so hindi na naging attractive, no, sa kanila. Although sana kung meron tayong mga ganong services na nakontrata, no, pwede sana yon. Kahit mag-entail na ng cost ang gobyerno, gagawin sana natin yun. Pero the fact of the matter is, tumaas ng soil logistics cost, hindi tayo makakuha ng competitive. Pangalawa, wala tayo yung, nagbe-beat up pa tayo ng ating mga fleet of trucks. Na ngayon nga, bibili tayo ng 150. So sa ngayon, although patapos na nga ang harvest, sabi ko nga, ang ginawa ng NSA para makatulong sa magsasaka, itaas natin ang presyo.

0: po pwedeng bilhin ng NFA para ho sa buffer stock natin?
1: Ngayon, ang tinatarget natin, 790,000 tonelada, no? Para makumpleto natin ang 15 days plus masustusan natin ang 20 bigas meron na. Malayo pa tayo sa target, no? Kaya namimili pa rin kami sa mga lugar na maluwag na maluwag ang bodega namin. Tuloy-tuloy ito, hindi namin hihintuan hanggat meron. Hindi kami kumbaga magko-close. So, close na ang season. Hindi. Magpapatuloy kami bumili kasi talagang humahabol kami ng stock ngayon dahil kung mapapansin niyo or napansin niyo from February, March, April, grabe kataas ang presyo ng palay ng mga traders.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kami pinansin, no? Hindi nagbenta sa atin ang magsasaka ng mga panahon na eh. Last month lang kami nakapamili dahil sinalo na namin yung presyo ng pababana.
0: Apa. Admin, dyan po muna. Maraming salamat sa oras ninyo at sa mga paliwanag ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, sir.
1: Salamat at good morning po sa inyo lahat.
0: Thank you. Si Dr. Larry Lacso, ng administrator po ng National Food Authority. Ay teka, kambyo tayo ng content dahil napag-uusapan na lamang din po ang inflation. Eh ang halaga daw ng piso ngayon eh, hindi na talaga halagang isang piso. Ang hindi halagang piso.
2: Oh.
0: Parang 70 or 75 centavos na lang. Ibig sabihin, kahit meron kang piso or 1,000 piso, hindi na yung actual na value nung halaga ng pera mo ang nabibili mo kapag namili ka sa supermarket.
2: Dahil napakamahal na ng bilihin inflation at services.
0: Dahil po yan sa inflation. May mag-inflation 101 ulit tayo.
2: Game.
0: Si Dr. Alvin Ang, nasa linya na po natin, isang ekonomista at profesor mula sa Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Dr. Ang, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Roberts sa DZMM. Maganda umaga po.
3: Good morning. Magandang umaga. Johnson and Robert.
0: Opo. Sa pag-aaral ho ba, Dr. Ang, ay magkano talaga ang value ng piso natin ngayon?
3: Well, relative po kasi yung pag kinukumpara. Kasi po, pag sinabing katulad ngayon, ang sinasabi 75% na lang ng value, meron po siyang inaangklahan. Ano yung panahon na kinukumpara?
0: Ayun.
3: So, tulad nung ginagamit nating tinatawag na base year ng ating pagtansya ng pagtaas ng presyo, 2018. So, ibabalik natin sa 2018, kumpara ngayon, ganun po ang diferensya niya. Yung 2018 mo ay piso, na buong piso, ngayon 2026, yung piso mo ngayon, ang halaga na lang ay 75 cents halimbawa.
0: Ano ba ibig sabihin po sa ordinaryong consumer na mentran sa bumibilis ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, ano ang simpleng paliwanag na direktang epekto ho niyan sa consumer?
3: Well, ibig sabihin po, kumpara po noong 2018, yung piso po niya, 100% po ang nabibili na halaga ng piso. Ngayon, sa panahon ngayon, kung meron siyang piso, kumpara noong 2018, ang halaga na lang po na bibili ay 75 centavos.
2: Ayun, opo. Dr. Alvin, itong sa latest na inflation na inilabas na rate, 7.2% from 4.1%. Ibig sabihin, mas tumaas po at mas bumilis yung serbisyo at mga produkto. Ito pong 7.2%, gaano po ang impact nito sa ordinaryong mamamayan at tolerable pa po ba ito considering sa mga present situation natin or pwedeng mas napababa pa natin kung may intervention pang ginawa yung government?
3: Yung kasi pong 7.2%, tinatawag po natin siguro sa ano yan, shock, no?
2: Opo.
3: Na-shock yung ano natin eh, yung ekonomiya dahil sa pagtaas ng presyo ng napakalaking taas ng presyo ng langis.
2: Mm-hmm.
3: Dahil biglaan at sunod-sunod. So, shock pa po yan. Dahil kung tingnan nyo po yung resulta nung ating ano nung ating tinatawag na inflation report, hindi pa po broad based yan. Ibig sabihin, hindi pa lahat tumaas eh.
2: Mm-hmm.
3: So ito malaki dito ay transport at electricity, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaunting pagkain, pero yung iba hindi pa. So ibig sabihin, shock pa yan, wala pa yung tinatawag na second round effect, no? Dahil siyempre, ipapasa pa yan in the future. No? Hindi pa agad-agad na ipapasa. So, yes, kung tanong mo kung ano na yan, kung mataas po yan sa panahon na in the last 5 years siguro,

0: Hindi naman tayo nagdo-double digit na, matagal na eh. Siguro dekada nang walang double digit inflation. Mm-hmm. Pero hindi naman tayo nag-double digit. So ibig sabihin, hindi naman ito sasabihin mong ano, mataas na mataas.
1: Opo.
0: No? Kaya lang, hindi pangkaraniwang dahil na-shock nga ang ekonomiya mo.
1: Opo.
0: Now, kung may ginawa bang intervention, yung pamahalaan, siguro na-delay rin lang ng konti. Sapagkat kung titignan nyo, yung April, kalahati po nung April, eh mababa, bumaba na ng kalahati yung presyo ng mga petrolyo, produktong petrolyo. Pero mataas pa rin siya. So, ibig sabihin, shock talaga siya dahil kumpara mo nung nakaraang taon, April last year, 1 point something lang ang inflation. Ibig sabihin, kinukumpara mo kasi siya nung nakaraang taon. Eh.
1: Opo, opo. Dr. Alvin, dahil sabi niyo po nasa shock, para lang po maging ready yung kababayan natin. Ano, pagdating sa presyuhan ng mga bilihin, produkto, serbisyo, inaasahan po ba ninyo na sa mga susunod pa, itong 7.2%, ibig sabihin tataas pa, mas magmamahal pa, or posibleng mas bumaba na?
0: Kasi nga, ganito ang pagtansya ng inflation. Kinukumpara yan sa nakaraang taon, na same month. So, kailangan tignan natin nung May last year kasi nasa May tayo ngayon. Ano ba yung presyo nung May last year, yung pangkalahatan? So, kung mas mababa, kung mataas noon, maaaring hindi ganun kalaki. Pwedeng ganyan. Kasi ang nangyayari ngayon, alam natin tataas pa yung tinatawag na second hand, secondary effect dahil mag-a-adjust ng presyo yung mga negosyante, yung mga negosyo. So, siyempre, pwede nilang ipasa yon. Pero, again, kung ang pasa, hindi naman ganun kalaki ang epekto kumpara sa nung nakaraang taon, hindi ganun kalaki yung tataas yung inflation. Pero, nararamdaman na ng tao dahil ang laki. Diba? Nararamdaman na natin lahat yan.
2: Dr. Alvin, apo.
0: So, wag sanang tumaas pa.
2: Isang mabilis na lamang po, anong pwedeng gawin ng mga consumer po ngayon na direct ng apektado po ng na pagbilis ng inflation?
0: Well, siyempre, ang gagawin mo lang talaga eh, magtipid ka, no? Itansya mo yung budget mo kasi wala kang control doon sa ano eh, sa presyo na mga napakataas. So, dapat i-maintain lang yung basket, no? So, ito yung panahon na yung mga unnecessary expenditures, mga luho muna eh, sa side, ano muna yan, side track muna. Keep the basket, no? Yun munang mahalaga, yun lang kasi yun, hindi mo pwede, kumbaga yung basic, hindi mo pwedeng ibawasan dahil pangangailangan yun. Doon muna ito, muna, for the meantime na ganito yung sitwasyon dahil ito yung panahon na huwag ka munang ano, lalabas doon sa basket ng pang-araw-araw mong ginagastusan.
2: Dr. Alvin Ang, maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag ninyo. Ha? Magandang umaga po at mag-iingat po kayo.
1: Thank you, sir.
0: Magandang umaga rin. Oh. God bless po sa inyo.
2: God bless you too. God si Dr. Alvin Ang, isang ekonomista at professor mula sa Department of Economics ng Ateneo de Manila University.
1: So, magtipid daw.
2: Okay, ganun lang naman talaga magagawa, magtipid eh. Pagkasyahin ang mga resources na meron tayo, gumawa ng paraan kung meron po pwedeng maging extrang income.
1: Okay. Very good. Kung may malilibre palagi, lalo pagkain, very much welcome.
2: Breakfast mga ganyan,
1: ano? Makatipid tayo.
2: Tama ko mamaya.
1: Sabi natin kay Alvin.
2: Naki-breakfast eh. No? Uy, papano? 6:01 na eh. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Nasa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Bukas po uli, walang maglilipad ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico.
1: Sa kanya tayo magpapalibre ng breakfast ha. Thank you. Para makatipid tayo.
2: Oo nga, sige.
3: Muna ko alis ha.
1: Naghintay.
2: Sabi ni Dr. Alvin Ang, yung ekonomista, ang magagawa lang natin ngayon ay magtipid. Ang sabi ni Robert Mano, para makatipid ka, ay di magpalibre ka.
4: Tumaas ba ang sweldo ko? Hindi naman.
2: Hindi naman daw pala tumaas ang sweldo.
1: Oh, sige lang ha. Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako po si Robert Mano. Thank you.
2: Thank you, Robert. Bukas po ulit. Maraming salamat. Good night. Happy weekend. Practice lang.

0: Alah, 603 na.
1: Atin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na!
5: Gising na!
4: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning, Pete! Mr. Gising reporting in the morning. Arriba, arriba! Narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Bumilis! Bumilis po ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate na mas mataas kumpara sa 4.1% noong Marso. Ito ang pinakamataas na inflation rate simula noong Marso 2023 at nalampasan ang 5.6% hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakaapekto sa pagtaas ng inflation rate ang mataas na presyo ng petrolyo at pagkain. Naniniwalang ilang ekonomista na inaasahang lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo. Dahil sa pagbilis ng inflation, bagsak na sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 55 centavos kada isang US dollar. Posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, mahigit 4 pesos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at kerosene, habang tumaas naman ng 70 centimos ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa mga Jeep at UV Express. Pero para sa grupong Pasang Mazda, mas mabuting aprubahan ang pisong dagdag pasahe sa Jeep sa halip na magbigay ng diskwento. Marso, sinuspindi ni Pangulo Marcos ang dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon, kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa tradisyonal na Jeep. Gayon din ang dagdag pasahe sa modern Jeep, bus, airport taxi at TNVS. Sa oras na alas 6:06, posibleng ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang chance ang maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inaasahan namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin po ang mainit at malinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman dyan sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius sa Cuyo sa Palawan at La Carlota City sa Negros Occidental. 42 degrees Celsius naman sa Apari. Sa Cagayan, Bacnotan sa La Union, Iloilo City at Virac. Sa Catanduanes, habang 41 degrees Celsius sa Pasay City. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ash fall mula sa Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa Bayan ng Kamalig, nagkakasakit ng ilang residente matapos makalanghap ng abo. Nanawagan din ang ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na posibleng abutin pa ng ilang araw bago malinis sa mga kalsada. Sa taya ng Department of Agriculture, umabot na ng 6 na milyong pisong pinsala sa agrikultura dyan sa Albay. Ilang alagang hayop nang namatay habang nasira ang pananim na talong, okra at mais dahil sa pagbagsak ng abo. Sinuspindi na ng Department of Tourism ang non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkang Mayon. Daw na naiginiit ng FIVOLX na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang nasa Alert Level 3. Samantala, muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. 2 beses na itala ang ash emission ng bulkang nagbuga ng 100 o 1,800 meters na taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ash fall o pagbagsak ng abo. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Alas 6:08, nangunguna ang Land Transportation Office sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakarang taon. Karamihan ng reklamo sa LTO ay ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, naresolba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Pangalawa naman sa may pinakamaraming reklamo ang Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA. Nangunguna naman ang Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig Fund at PhilHealth. Samantala, umabot na po sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng House o sa House Plenary sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwalang aabot ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Noon na sinabi ng National Unity Party at Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa butuhan at paiiralin ang conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay may mahigit na 50 miyembro ay nagkasundong magkaroon po ng party stand sa impeachment. Pero tumanggi si House Assistant Majority Leader Davy Benitez na isa publiko ang posisyon ng partido sa botohan. Itinanggi naman ng ilang kongresista ang akusasyong babawiin ng ilang miyembro ng House of Justice o House Justice Committee ang boto sa committee report sakaling umabot ang impeachment complaint sa plenaryo. 610. Inakusahan si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa kontraktor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Laviste na pinondohan ni CWS Partless Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Gardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad naman itinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng Kamara ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya. Sa pahayag iginiit ni Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluensyahan ng mga kalaban na umatras sa kampanya nung nakaraang halalan. Pero muling nagalok si Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumalit. Samantala, ipresenta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Progress Report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa manamalyang flood control projects. Sa privilege speech, sinilatag ni Committee Chairman Panfilo Lacson ang mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang mambabatas at opisyal na maaaring sa ilalim sa preliminary investigation. Kabilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Sal Dico, dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ang kay Lacson, isinama sa progress report ang partial report dahil 7 senador pa lang ang lumagda, kabilang na sina Lacson, Risa Ondeveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo. Nanindigan naman si Senador Rafi Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Kasuno ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% ng respondents ang pabor na iboto sina Tulfo sa pagkapangulo katabla ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan laban kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Nagpapasalamat si Tulfo sa tiwala ng publiko pero iginiit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Bukod kay Tulfo, wala rin plano si Robredong tumakbo sa national position. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatalim ng intriga. Kasunod ito ng komento ni VP Sara sa panayam sa The Hague na umaasa siyang magkakaroon pa ng presidential election sa 2028. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pasihan ng pahayag ni VP Sara na mistulang sabik na pag-usapan ang susunod na halalan. Inialintulad din ni Castro ang Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong pagkapangulo sa 2028 elections. Halos tatlong taon nang hindi nakakausap ni Pangulong Marcos ang kapatid na si Senador Aimee Marcos. Kasunod ito ng pahayag ng senadora na may tuturing na non-existent ang relasyon bilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Aimee sa anumang family event. Ayon kay Castro, mistulang dismayado si Pangulong Marcos sa pahayag ng kapatid batay sa body language ng Pangulo. Noong nakarang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng illegal na droga. Sa iba pang balita, dumating na sa Cebu ang ilang delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ng Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Gagawing simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit para tiyaking mapupunta ang pondo ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis. Sa Biyernes, inaasahan ang pagdating ng mga leader ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya. Idiniklara ng Malacanang na special non-working holiday sa Lapu-Lapu City at Cordova sa Cebu. Simula ngayong araw hanggang Biyernes dahil sa pagdaraos ng ASEAN Summit. Sa labas ng bansa, kinumpirmang 2 kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakukuha kapag nagkakaroon ng contact sa dumi, ihi, ulaway ng rodent katulad po ng daga. Kabilang sa sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at pagsusuka. Galing Argentina ang barkong MV Hondius na may sakay na mahigit 100 pasahero at 38 Pilipinong crew na makaranas ng sintomas. Ang ilang pasahero kaya isa inalim sa quarantine sa Cape Verde. Ay naman sa World Health Organization, 3 nang namatay sa virus at binabantayan ang 5 hinihinalang kaso. Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas ang mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Pinawi rin ang kagawaran ng pangamba ng publiko dahil wala pang naitatalang kaso ng ganitong virus sa Pilipinas sa ngayon. 6:15! Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo, at ang suki natin si Paolo Balde ng Virac Catanduanes. Umpisa na kaagad natin ating mga radio patrol sa pamamagitan ni Zeus Legazpi. Go Zeus!
5: Alvin, nagkalat pa sa intersection ng C5 at Julia Vargas Avenue sa Pasig City ang nabasag o bahagi ng mga nabasag na taillight ng isang sasakyan matapos mabangga ng isang motorsiklo pasado alas 4 na madaling araw kanina. Kwento ng driver ng kotse, pahinto na sana siya sa stoplight nang maramdaman ang malakas na pagbangga sa likurang bahagi ng sasakyan. Dito niya nakitang nakatumba sa kalsada ang motorcycle taxi rider at pasahero nito. Ayon kay Edwin Vidalio ng Barangay Ugong Rescue, nagtamo ng mga galo sa pinti ang rider habang umiinda ng pananakit sa likuran at kaliwang tuhod ang babaeng pasahero. Nalapatan na ng paunang luna sa mga nasugatan. Ani Vidalio na nagsagawa rin ng inisyal na interview sa angkas ng motorsiklo. Sinubukang habulin ng rider ang stoplight pero nawala ng kontrol kaya sumalpok sa kotse. Mag-aalas 5:30 na nang maitabi ang kotse at motorsiklo at hindi na nakaapekto sa daloy ng trapiko sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Gising na rin si Alfred Estilan at si Dr. Angelo Librojo. Magandang umaga sa inyo, ha. Punta naman natin si Noel Alamar. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Nagsipo ng mga leader na simbahan, pamahalaan at negosyo para sa kauna-alahang Renew Mindoro Investment Summit. Narali yung pamilitin ng pagpapaunlad ng renewable energy at tumulan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa isla. Ang summit ay nagsilbing plataforma para sa mga mamumunang stakeholders upang bumuo ng mga konkretong proyekto para sa malinis na enerhiya sa bilang ang solar at wind. Sa nasabing tulong, ginawad ang bid para sa 6 na solarization project ng Diocese of Calapan at inirunsad ang Verde Island Passage Renewable Energy Investment Fund. Ayon sa mga organizers, Mahalagang mapabilis ang pag-develop ng mga renewable energy project upang masiyak ang pangmatagalang solusyon sa krisis sa kuryente habang pinapangalagaan ang kalikasan. Inaasahan rin na magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan ng trabaho at papalakas ang lokal na ekonomiya. Nakabuuan, ang Renew Mindoro Investment Summit ay inaasahan magiging mahalagang hakbang upang maisaguyod ang isang mas maaasahan, abot-kaya at environment-friendly na sistema ng enerhiya sa buong isla ng Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patron, Noel Alamar.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din nga na Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganoon din si Ma'am Elsie Balyon Florentine. Isunod na natin si Manong Rod Eason dyan sa Bataan. Manong Rod, go! Good morning, Manong Rod!
8: Good morning, Alvin. Nakusang isinuko sa Bataan Police ang nasa 65 piraso ng firearms na may kasamang higit sa 2,500 assorted ammunitions ng dating corporate secretary ng Shield Security Agency na pag-aari ng namayapang dating Police Provincial Director ng Bataan. Ayon kay Bataan Police Director, Police Colonel Marta Salvadora, isinagawa ang voluntary surrender ng mga armas na karamihan ay pasuna ang lisensya para sa kukulang verification at proper disposition. Kabilang sa mga ito ang 31 shotgun, 2 kalibre .30 carbine, 1 kalibre .45 submachine gun, 25 piraso ng 9mm pistol at 4 na kalibre .38 revolver. At higit sa 2,500 piraso ng iba't ibang ammunitions at firearms magazine. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat kay Manong Rod Eason. Magandang umaga din kay Jerry Diaz. Ganoon din si Josh Kyle Edip at si Eli Trinidad. Punta naman natin si Arnel Ozaita dyan sa Batangas. Magandang umaga sa iyo, Arnel.
9: Magandang umaga, Alvin. 3 tao ang sugatan matapos araruhin ang 1 delivery truck ang isang tindahan at bahay sa Barangay Taliba, San Luis, Batangas. Ayon sa investigasyon ng polisya, bandang alas 9:40 ng umaga nang mangyaring insidente habang binabagtas ng delivery truck na minamaneho ng 49 anyos sa driver ang Barangay Road patungong Barangay Muzon. Bigla umanong nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Dahilan upang kumabig sa pakaliwa ang sasakyan, dumiretso ito sa isang tindahan sa harap ng isang bahay na tinamaan ang ilang taong naroroon. Sugatan ng insidente. Sa insidente ang 57 anyos na babae, isang 33 anyos na lalaki at isang 34 anyos na lalaki pawang residente na nasa aming barangay. Agad na isinugod sa ospital ang mga ito para malapatan ng lunas. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries at damage to property ang driver na kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga din kay Jeffrey Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Isunod na po natin si Tresha Lindo na may pag-uulat din galing sa Blooming Treat dyan sa Maynila. Go, Tresh!
10: Good morning, Alvin. Pinili mo nang hindi magtaas ng presyo ng dekarito na nagtitinda ng malunggay cheese pandesal sa Blooming Treat sa Maynila. Sa takot na tumuma lalo ang bentahan. Ito'y sa kabila ng pagtaas ng kuha nila sa mga supply panggawa ng pandesal tulad ng harina, mantika, cheese at malunggay, pati na yung LPG na ginagamit para maluto ito. Kwento ng tinderang si JM, 2 piso at 50 sentimo pa rin yung bentahan nila sa kada piraso ng malunggay cheese pandesal. Pero niliitan na lamang sa halipang size nito o nasa 35 grams na lamang ang timbang mula sa dating 35 grams. Narito ang kanyang pahayag.
11: Ginagamit ng mga harina, nagtaas din pati yung gas. Pero yung presyo namin hindi nagtaas. Kasi pag magtaas po, sabi ko, pera na lang bibili yung customer. Dati gusto nga nila magtaglima, sabi ko, wag kasi dito rin nga nagtaas. Nagtaas din dyan. Sabi ko, liitin nila lang yung pagputol ng pandesal.
10: Dagdag pa niya na may mga araw na hindi pa napapaubos ang bentang pandesal hanggang tanghali. Kaya mula sa 4,500 pesos sa kitaan sa isang araw, 3,000 pesos na lang ang naiuuwi nito. Samantala, Alvin, na nanatiling 2 pesos pa rin naman yung presyo ng plain pandesal sa isang bakery malapit sa Obrero Public Market. Kahit pa Nagsimula na noong magtaas ng presyo ng LPG. Nang silipin ng Radyo Patrol, Alvin, yung presyo ng ilang ingredients sa paggawa ng pandesal. Sa tingiting supply, doble yung tinaas o 20 pesos na yung tali ng malunggay, 5 to 10 pesos yung tinaas sa mantika. Depende kung branded o ordinaryo pa yan, habang pa konti-konti yung tinaas sa presyo ng harina. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Miss Lindo, DZMM.
0: Magkano yung kamo yung pinakamurang pandesal, pinakamaliit, dalawang piso?
10: Tama, Alvin. Yung 2 pesos na yan, yan yung mga sa usual bakery na makita mo sa kanto. Yung talagang meron ng tindahan. Pero yung katulad doon sa mga nakausap ko, yung may nakamotor, yung merong malaking cart, 2.50 pesos yung bentahan nila sa pandesal. Pero depende pa yan kasi yung sinasabi ng tindera kanina, yung ibang kasama niya nagtitinda, yung iba yung amo, at tinaasan na yung preso. Hindi nga lang tayo sigurado kung nasa magkano yun kasi hindi tayo nakahanap na iba pang nagtitinda malapit dun sa area.
0: Ang tanong ko is gaano kaliit o gaano kalaki yung 2 o 2.50, baka maaaring hindi taasan, eh proliitan naman, kapranggot na lang talagang maiiwan.
10: 25 grams na lamang yun, Alvin, mula sa dating 35 grams. Kung dun sa nakikita ko kanina, parang size na lang ng, o mas maliit pa sa palad ko yung size nung pandesal na yun na kita ko nakadisplay dun sa kanyang kariton.
0: So yan ay pwede din natin sabihin example na apektado din ng inflation. Eh kasi, di ba, patas ng patas yung inflation. Eh ang sweldo naman ng mga kababayan natin, may mga manggagawa, hindi naman nataas. Eh kung 7 point, ano yung inflation? 7.2 ba? O 7.2%? O saan mo kukunin ngayon yun? Ang pagtaas, actually, ano pa yan eh? Hindi yan ngayon eh. Abril yan eh. Ibig sabihin, nararanasan na natin yan. O tapos na, kumbaga, nagastos na natin, nabili na natin yung mga produkto na sinasabi dyan. Kasi delayed yan, may lag time yan na isang buwan.
10: Saka Alvin, dun sa napansin ko kanina, no, yung mga bumibili sa kanya ng pandesal, hindi katulad noon kung kapag sa bakery, plastic, maramihan yung binibili. Yung kanina kung sino, mga barya na lang yung binabayad ng mga bumibili, tapos si ilang pirasong tatlo o apat na lamang yung kanilang binibili para magkasa dun sa kanilang budget na meron sa pang-almusal.
0: Tsaka isang ano, malamnan lang yung tiyan, ano po, ilang subo lang yun. Eh dati, tatlo pa ata. Eh ngayon, kahit isang subo, pwede na. Isang pasok na lang sa bibig mo. Wala na. Tapos na yung pandesal na 2.50, ano?
10: Tama, Alvin. Kanina nga yung iba dun sa mga nagtitinda, ay sa mga bumibili, dahil hindi din, kumbaga parang, kung hindi pasok sa kanilang budget, hindi na lang sila bumibili din ng pandesal. Possibly, baka bumili na lang din sila dun sa mga bakery na mas mura ng kaunti, ng ilang sentimo, yung presuhan.
0: Tama. Thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maganda umaga din kay Ma'am Lina Ho at Lord Delisa Oletan. Magko-commercial po muna tayo sa ating pagbabalik. Kakausapin natin si Ma'am Fe Abling Yu ng Philippine Travel Agency Association. Naalala nyo yung report kahapon ni Arnel Ozaita ay sa Batangas po, maraming nagugoyo. Nagpapabook online. May nag-aalok po ng tulong sa inyo na mas mura. Ayun pala, hindi direkta yan sa website nung may-ari ng resort. Kaya yun, ang ending, wala kayong booking. Akala nyo lang may booking kayo, eh dumiretso kayo sa Batangas o sa mang local government unit na may tourism facility. Tapos pagdating nyo dun, wala. Eh kasi kung saan kayo dumaan. Ay nako, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Wednesday. Happy Hump Day, everyone!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
12: Your bill, sir.
13: What? 14,000 pesos for dinner?
12: 1,400 on dessert.
14: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO. Love your eyes.
15: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Responsible gaming at Pagcor.ph.
1: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
17: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: May Silimarin, may multivitamins pa.
20: Yan, ang Liver Aid Pro.
19: Tulong sa pangangalagi ng atay.
20: Liver up na tayo
19: with Liver Aid Pro.
21: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
26: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
26: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Basta AM DZMM.
4: Boses na gigising sa umaga.
21: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
0: Good morning. Nakakalungkot yung 73 centavos na lang yung purchasing power ng peso. Ano po ibig sabihin? Kung may piso kayo dyan ngayon na hawak, hindi na piso ang purchasing power niya. Ang value niyan, 73 centavos na lang. Hindi po cents. Magkaiba yung cents sa centavos. Kasi pag sinabi mo cents sa US yun, di ba? Iba po ibang value ng cents. Kaya huwag nyo i-shortcut yung centavos sa cents. Dahil magkaiba yung cents sa centavos. So dahil nasa Pilipinas tayo, centavos po tayo. Hindi 73 cents. 73 cents is higher than 73 centavos. Tama? So 73 centavos na lang po ang value niyan. Kaya nakakalungkot, hindi ho ba? Wala nang dagdag sahod. Tapos liliit pa ang purchasing power ng peso. Ay naku, mamaya pag-usapan natin dahil may ekonomista po tayo makakausap bago mag-alas 7. In the meantime, kausapin muna natin si Ma'am Fea Abling Yu, isang inbound committee member ng Philippine Travel Agency Association sa oras na 6:31.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Bagamat marami pong nagtitipid at wala na pong extra budget para sa mga biyahe, aba marami pa rin po ang nagtutuloy. Ano para sa pamilya? O di kaya may extra fund sila at naka-schedule na po bago pa nangyari itong energy crisis natin. Ano po? Dapat protektahan din po sila dahil marami po ang naloloko. Siyempre, pag ganyang mura ang alok, talagang papatul ka na po, hindi mo naiisip na sa dulo, naku, baka pala mali ito. Marami pong ganyang kaso sa Batangas as reported by Arnel Ozaita. Ano po, kasapin natin si Ma'am Fe, hingi tayo ng advice or paano ba kung totoo ba na ganito kalaganap ito. Ma'am Fe, good morning po sa inyo.
28: Good morning!
29: Alvin, magandang maga sa lahat ng nakikinig sa iyong malawak na programa.
0: Opo, Ma'am Fe. Si Ma'am Fe po ay General Manager din ng RFL Travel and Tours. Ano po? Una muna, marami bang naluloko sa mga ganito? Kagaya nung sa nangyayari sa Batangas po, na marami nagbubook. Yung pala pagdating nila doon, hindi sila nakabook.
29: Sir, marami talaga. Marami ang nagiging biktima ng ganitong klaseng kalakaran. Kasi nga, mura eh. Alam naman natin, pag mura, yun ang lagi namin sinasabi noon at noon pa, inuulit-ulit namin, hindi lahat ng mura ay to. Di po ba? Kasi magtataka ka na rin lang naman eh. Bakit masyadong mura? So, wala namang masama kung mag-check. Wala rin namang kami, dapat unang-una, pahalagahan yung perang pinaghirapan bago ipawalan. So kung maaari lamang ay makipag-ugnayan sila sa mga travel agency or tour operators na miyembro ng anumang asosasyon katulad ng PTAA at lalong higit ay accredited ng Department of Tourism.
0: So hindi sila hindi sila dapat pumapatol sa Facebook kasi meron diyan mga nag-aalok eh. Ah, 'di ba pang social media, Instagram, TikTok, may mag-aalok eh, yung nakakainganyo, magpapakita ng napakaganda mga picture. Katapos kunwari may experience na ganito na pinagkakatiwalaan sila at napakaganda ng karanasan. Hindi dapat naniniwala basta-basta sa mga ganon.
29: Wala namang nga, sinabi namin, wala namang masama sa social media. Pero ang kailangan lang, sir, ay mag-check. Mag-check kung ito ba ay isang lehitimong site. Tumawag. Yun ang pinaka-importante, sir, eh. Yung nag-o-offer, kailangan may lehitimong number na pwedeng matawagan. Huwag lamang pong cellphone. Kasi pag ikaw ay bumili sa isang social media site o sa isang Facebook, tapos hiningang ka ng deposito o ng bayad, ipadala mo sa ganito, ipadala mo sa GCash, nandyan yung number. Huwag na huwag nyo pong gagawin yon. Kasi po mamaya, pag nakapagpadala na po sila, tatawagan mo ulit yung number na pinadalahan mo. Sir, hindi na po yun masyadong, ibig ko sabihin, maya-maya po yung number na tinatawagan nyo, wala na.
0: O, tama. Kasi, minsan, ma'am,
29: kasi nga po ma'am kanin, nawawala na, hindi po tama talaga.
0: Minsan, Ma'am Faye, ginagaya po yung page or naglalagay po na ibang number, kinukopya yung page. Parang kita mo, ala, kopyang-kopya. Pero bakit dito mura? Ba't pag sa website ako pumunta, yung actual website nila, mahal. Eh, syempre, alam mo naman mga kababayan natin, pag mura, kagat, patol. Ay, nako.
29: Tama po yun, sir. Basta kinakailangan talaga, sir, is meron silang number na matatawagan. Huwag lamang pong cellphone. Kung maaari po, meron silang landline na pwedeng matawagan at makapag-confirm. Opo. Kung ano po ba tama, lihiti mo po ba itong ating kinakausap na isang travel agency o tour operator? Parang ganun po. Magtanong. Maging diligent tayo sa pagpapawala ng ating pera.
0: Pero dahil
29: kasi ang hirap.
0: Pero kapag napawalan mo na po ang pera, halimbawa nagbigay ka na no, ay wala na, may chance pa bang maibalik 'yun o wala na, iiyak ka na lang.
29: Wala na, sir, kasi hindi mo na nga makontak yung number na binigay sa iyo.
0: Oh.
29: So saan mo pa 'yun sa hanapin, sir? Hindi ka naman pwede mag-police, mag-report sa mga may police o kung saan mang mga body na pwede ka mag-report. Kasi sino? Sino ang ire-report mo? Oh. Tatawagan mo, hindi mo na makokonta.
0: Eh, paano yung pag nandun na po siya, kagaya nung sa Batangas, yung report ng correspondent namin, ilang beses na raw, nandun na mismo sa resort. Mag-check in na. Eh, nung chinek ng front desk, eh, hindi po kayo nakabook. O patay, lagot. O, anong gagawin ngayon? Di uwi na lang.
29: Well, yung madalas na nangyayari doon sa ganun, Sir Alvin, is since ando na, nagkasubo na, ay magbabayad na lamang.
0: Naku po, edi para doble.
29: Opo, ang masama doon, Sir, is syempre, meron tayo sa aming lingwahe, meron tayong kaming tinatawag na publish rate. Ang babayaran mo ngayon ay yung publish rate. Yeah. Wala kang magagawa, Sir. Tatanggapin mo kung ano talaga, kung ano yung rate na inaabutan at ibinibigay sa iyo.
0: O tinan mo to si Minerva Nunez, oh, nag-message sa atin sa Messenger. FYI sa Facebook po, napakaraming fake pages na mga resorts, ma'am. Their page is almost exactly the same sa legit na page. O anong gagawin natin sa Facebook? Naglipa na raw sa Facebook yung ganyan, Ma'am Fe.
29: Tama po, napakarami talaga. Sinasabi nga namin is, hindi rin po namin alam, sir, kung paano namin ipupulis yung mga ganyang klase, mga pages, mga social media o sa online. Ang lagi nga po namin sinasabi is, magtanong lang. Yun ang, wala naman po, sir, talagang masama. Magtanong, sino ba ito? Ito ba ay isang lehito mo? Ito ba ay miyembro ng isang asosasyon?
0: Yeah.
29: Mapapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp PTAA or PhilTOA, mamiyembro po ba sila? Kasi kung sakali po, pero ngayon sir ha, marami din talagang travel agency, tour operator na pinipeki rin sir yung aming kwan, yung logo. Nagkakaroon din sila, hindi namin sir alam ko po paano, pero parang meron din silang certificate na sila ay miyembro ng isang asosasyon.
0: Mm-mm.
29: Since meron silang pinapakitang ganun sir, kami naman po ay widely na makikita niyo po ang aming number. So tawagan niyo po yung isang asosasyon, like kung halimbawa PTAA ang binigay niya, member po siya ng PTAA, tawagan po ang PTAA. Mga PTAA, ito po bang si ganitong travel agency ay isang lehitimo? Kung sakali po na oo, abadi sir, kung sila'y naloko, mahahabol po na nila yung naloko sa kanila through us. Kasi susulatan at susulatan po namin yung isang travel agency na ito kung may sila ay talagang naloko.
0: Ano ba dapat, one last ma'am Fe, ano ba dapat, mag-book na ba sila direkta sa hotel o sa resort o pwede silang dumaan sa mga third party? Hagay ni si Chris Aberin, sabi niya pag international, mag-agoda na lang kayo. Direct sa hotel, sa website nila, pag sa local naman, not sa FB. O like yung Aquatico Resort sa Batangas, may scammer sa FB. Parehong-pareho po yung FB page nila. Ayan. So ano bang advice nyo? Dumirekta o pwedeng dumaan sa third party?
29: Well, kami po, ako lagi po naming ipinapayo, dumaan po kayo sa amin na lehitimong travel agencies or tour operators. Kahit po kasi sir, ang website ng ibang hotel, meron din pong kwan eh, hindi totoo. Kala mo napakaganda, kala mo, pero pagdating doon sir, wala pala kayong booking. Wala kayong magagawa doon. So, wala naman po kami sir kung sa amin sila pupunta sa isang travel agency o tour operator. Kahit pa paano sir, meron silang protection. Kasi po kami ay lehitimo.
0: Yeah.
29: So kung sakaling may mangyari po na hindi sila i-honor doon, pwede silang tawagan, pwede nila kaming tawagan. Kasi nag-i-issue kami sir ng voucher.
0: Opo, opo.
29: Di po ba sir, i-present nila yon. Yung voucher nila ng katinayan na kayo ay may booking.
0: Pero,
29: kasi kung magbubook sila sir sa online ha, halimbawa nagkamali ka ng booking, kung mara ang nalagay mo ay ibang pangalan mo rin sir, pero nagkabaligtad lang. Hindi yan sir nila basta-basta na-honor kasi parang hindi ikaw yon. Maraming ganong kaso sir.
0: Opo,
29: na opo. Talagang they always refuse you.
0: Okay. Pero itong mga Agoda, Klook, Booking, Trip, Trivago, ang mga reputable naman ito. Kasi ako pag nag-i-international, nagbubuka ako through Agoda. Pati Klook, yung mga tours.
29: Yan naman po yung mga lehitimong mga kwan. Malalaki itong mga ito na online sites na pwede mong bilhin. So pwede naman po yan, sir. Yan naman okay. Po pwedeng pagkatiwalaan.
0: Sige po. Maraming salamat, Ma'am Fe, ha. So next time, ang susi dito is be careful. Huwag masyadong excited kasi pag excited ka na, ay wala na. Bayad na lang, bayad ka agad. Lalo pa pag pinipressure ka na, kailangan may down payment. O, di magbabayad ka rin ngayon, di ba? Kasi may ganung hinihingi palagi, may down payment, Ma'am Fe, di ba?
29: Lagi pong nanghihingi ng down payment. Halagang 10,000 pesos ang package mo. Hihingan ka ng 2,000.
0: Yeah.
29: Kung 10 kayo, sir, 20,000. Mahalay ka, sir, nawala na yung 20,000 mo.
0: Ayan.
29: Kasi hindi mo na makontak yung number na ibinigay kung saan ka nagpadala ng pera.
0: Ay, habol ko yung kay Edison. Sabi ni Edison, although ibang kaso naman ito, no? Sabi ni Edison, good morning po. Paano po kaya yun? Humingi ng down payment para sa isang mountain hiking. Tapos pag nag-cancel ka, wala na raw refund. Pwede ba yung walang refund policy?
29: Hindi po pwedeng ganun, sir. Kasi po, halimbawa, legitimate yung pagkaka-cancel. Kung sila ang nag-cancel mismo, kung yung ang nag-cancel mismo ay yung nag-ooperate, dapat namang mag-refund ka. Ganun din po, halimbawa, tayo ang nag-book. Merong legitimate na dahilan. Na bakit hindi ka makakapunta. Siguro, sir, hindi mo man lang makukuha lahat.
0: Oo.
29: Siguro may cancellation fee na tayong tinatawag.
0: Hindi, tsaka wag naman. Pero, siguro dikit. Halimbawa, ang hike mo ay mamaya, ay bukas, magka-cancel ka 12 midnight. Hindi naman pwedeng ganun. Kasi nag-inire-ready na yung tour yun eh. Ni ho ba?
29: Opo.
0: Dapat
29: kailangan talaga
0: time.
29: Kami sir, kasi may cancellation period.
0: Tama.
29: Diba sir, halimbawa 7 days before, yan. Ganyan. Hmm. At least bigyan niyo naman po kami ng pagkakataon na maibenta rin pa rin namin yung slots tama. Sa iba kung sakali.
0: Tama,
29: opo.
0: Tama. Sige Ma'am Fe, mabuhay po kayo ha. Maraming salamat po palagi sa pagiging available sa interview namin. Thank you po. Mabuhay ka.
29: Siyempre sir, para po sa inyo. Salamat po.
0: Si
29: salamat
0: Ma'am Fe, abling yu po yan ang inbound committee member ng Philippine Travel Agency Association at general manager ng RFL Travel and Tours. Ayan ha, buti pa kayo pinag-uusapan ninyo mga baka-bakasyon ha. Yung iba nating kababayan ay pinag-uusapan ng pamilya kung paano pagkakasyahin ang kita dahil nga po umaarangkada, umaariba na po ang inflation. Eh siyempre saan nila kukunin yun? Hindi naman nadagdagan ang sweldo, hindi naman sila kagaya nung isang senador na hindi na pumapasok, puro sumisweldo pa ng 10,000. Pupunta na naman tayo dun, no? O, kasi nga, ito unfair nga po yun sa uring manggagawa na para araw-araw na ginawa ng Diyos ay ang aga-agang gumising at talagang kayod kalabaw. Ika nga, para lamang makapag-uwi po ng sahod para sa pamilya. Tapos, 7.2% pa yung inflation. Eh, hindi pa po yan. Actually, hindi yan ano ha? Hindi yan sa specificong produkto. Spread across po yan. Can you imagine kung saan kukunin nung ating mga kababayan ang pangsalag dyan sa 7.2% na inflation? Mamaya pag-usapan po natin kasama si Jose Enrique Sunny Africa. Kompleto talaga. Sunny Africa na lang. Executive Director po ng Ibon Foundation sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
21: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
21: Kasama si Alvin El Chico.
5: Gising Pilipinas.
21: Basta AM, DZMM.
6: Basta pag lalagnat,
7: dapat matik. Ibay, Jesse.
6: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik. Ibay, Jesse.
8: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik. Ibay, Jesse.
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang husay!
9: So easy to use. Everest Washing Machine.
20: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
20: Aww.
9: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
28: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
18: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay?
30: Liveraid Pro.
19: May silimarin. May multivitamins pa.
30: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
26: What if your phone could be your front row seat?
27: Playtime Entertainment launches PT Idol.
26: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
27: Where talent takes the spotlight.
26: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: DZMM. Numero uno sa aksyon.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
21: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
0: Magandang umaga kay Teacher G. Oh, gising na si Teacher G. Ha? Ganun din si Ma'am Lolit Campanero na hindi pa raw nakakapag-tampisaw. Oh, okay. Baka matabunan na naman yung bati ko. Shout out kay Baby Gideon. Hello, Paita o Pieta, Paulo, May Pio. Sana nabasa ko ng maayos, no po. Magandang-magandang umaga din kay Richard Merck. Nasaan ba si Richard Merck? Palagi may message yan eh. Hindi ko nabasa ngayon. E, teka muna. So, sabi ko nga po, yung peso, yung purchasing power ng peso ay bumagsak din. I wonder pa paano makakaagapa yung middle class, ano? Yung hindi po naabutan ng ayuda. Kasi ang gobyerno, ang palagi namang binibigyan ng ayuda, yung mga nasa laylayan at yung sa public transport sector. O eh, paano yung mas mataas ng konti sa minimum wage? O ba kahit yung minimum wage, damay na po natin, paano po sila? Paano sila makakaagapay? Ano ang tulong ng gobyerno para sa kanila? Eh, paano yung just a little above the minimum wage? Paano yun? And lalong hindi maituturing yun na mahihirap. Eh, paano yung nasa gitna? Na walang humpay sa pagbabayad ng buwis buwan-buwan, ano ang mapapala nating tulong sa gobyerno kung meron man? At kung wala, paano tayo makakaagapay? How do we weather this economic storm? O, sa Ingles. Ayan, natutulungan tayo ni Boss Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Sunny, magandang umaga. Long time no hear, long time no see.
1: Good morning! Ay, umaga po. Shopping, musta na po. Opo. Tagal na nga, no?
0: Tagal-tagal. Palagi ka na lang sa hapon, eh. Nakikita kita sa hapon, ay interview kayo, no? Sunny, nagulat ba kayo na ganyan kataas ang inflation? Yung 7.2 ba?
1: Yung unang tansya nga namin, mag-aabot ng 7-8% inflation, pero Hunyo pa. Kaya nagulat din kami na sa loob lamang ng dalawang buwan after ng paglusob ng US sa Iran ay nag-triple na. Kasi yung reference point namin dyan, nung nilusob ng Russia yung Ukraine noong 2022, halos isang taon bago ng triple inflation. From 3%, nag-8.7% yata. Kaya itong sa loob ng dalawang buwan, yung pag-triple from 2.4% sa February hanggang 7.2% nitong nakarang nung nakarang Abril, medyo ang laki talaga ng laktaw, grabe.
0: Gaano kasakit yan para sa ordinaryong middle class na walang natatanggap na tulong mula sa gobyerno?
1: Actually, sa amin, yung nga yung nakainis ngayon sa pag-responde ng gobyerno, may dalawang buwan na tayo na walang katapusan na press release na ginagawa ng gobyerno ng lahat. Pero yung gusto nilang targeted na subsidyo, may punto naman kayo, ang tinatarget lang yung pinaka-pinaka mahirap. Ang problema, yung inflation, hindi nagka-target eh. Yung correct. Inflation, basta bumibili ka ng pagkain, ng bigas, ng anuman, basta nababuhay ka, tatama ka ng inflation. At kaya sa amin, yung tansya nga namin, yung pinaka-nasa alanganin dito. Well, una, lahat ng mahirap, tatamaan. Talagang ladong-lada lang kahirapan nila. Ang mas alanganin dito ngayon, meron sa lower middle class, ang tansya namin, about 1.7 to 2 million. Yung nasa borderline, baka sila pa'y matulak sa ilalim ng linya ng kahirapan. Dahil nga sa kaulangan ng pag-responde ng gobyerno. Pero, siguro kailangan maging malino din, ha? Hindi yung totoo na tinutulungan ng gobyerno ang mga mahihirap. Kasi, sa halimbawa, sa huling ulat ng social weather stations, 14 milyong pamilya nagsabing mahirap sila. Pero ito mga targeted subsidy ng gobyerno, nakita ko lang kahapon sa kanilang Uplift na website, ang pinaka isumo mo lahat ng sinasabi ng tulungan nila, hindi pa abot ng isa't kalahati milyon na beneficiary na abot. Kaya even pati sa mahirap, may higit 13 milyong pamilyang mahirap, hindi actually tutulungan ng gobyerno. So hindi yung totoo na yung mahirap lang ang tinutulungan. Marami sa mahirap, pinapabayaan din, tulad ng middle class.
0: So pati yung diskarte ng gobyerno, Sunny, as far as you're concerned, mali rin. Kasi tiba-tiba siya sa revenues. Ayaw niyang bitawan yung excise tax sa diesel at sa gasolina. Ang gusto niya, kerosene at LPG lang. Lalo hindi niya bibitawan yung kita niya sa value-added tax. And yet, ang tinutulungan ni Camo ay hindi rin naman kumpleto. Kapranggot lang din o ng porsyento, maliit na porsyento lang na nangangailangan.
1: Oo, grabe. Kaya sa amin, magandang reference point palagi. Parang Miss Universe to eh. Kung tingnan mo yung inflation sa mga karating nating bansa, maliban sa Myanmar, medyo may gera, medyo iba yung sitwasyon nun, yung Pilipinas ang may pinakamataas na inflation sunod sa Lao dito sa rehiyon. Ngayon, lahat naman tayo tinamaan ng gera sa Middle East. Lahat naman tayo tinamaan ng mataas sa global oil prices. Pero ang tanong, bakit yung pinakamalaking laktaw sa inflation sa buong rehiyon ay nasa Pilipinas? Kaso ano na yan? Gobyerno na yan. At hindi naman oil exporter. Oil exporter naman dito sa rehiyon. I think Malaysia tsaka Brunei. maliban sa Malaysia at Brunei, lahat naman ay oil importer, lahat naman ay dependent sa importer na lang is galing sa Middle East. Pero bakit pinakamaki ang pagtaas ng inflation dito sa

0: naman ng bansa, tinamaan ng COVID, pero nasa pag-irresponde talaga ng gobyerno yung ano, yung tanong.
1: So anong tamang responde, Sunny? Kung ikaw ang tatanungin, kasi it appears na ang presidente, mas malakas ang bulong ng mga economic managers na huwag mong tanggalin yan kahit malakas ang panawagan, para kasi pag tinanggal mo yung excise tax sa diesel at gasolina, pati ro yung mga mayayaman, makikinabang. Kung ako naman middle class, okay lang sa akin kahit makinabang, basta ako kasali, for once, makasali ako sa benepisyong makikinabang sa programa ng gobyerno.
0: Sakto yan. Sa amin, unang bulong siguro kay presidente, huwag na pakinggan yung bulong ng mga ekonomista. Ang problema sa marami ekonomista kasi, nakafocus sila dun sa ano ang kita ng gobyerno. Nakafocus sila dun sa ano yung mga timbang ng pakinabang dun sa mayaman sa mahirap. Pero para sa amin, tama kayo eh. Itong bigwas sa mahihirap ay napakalaki. Itong tama sa lahat ng middle class ay napakalaki. Kung hindi kakayanin ng gobyerno magbigay ng ayuda, support sa lahat, ang pinakamabilis na paraan na makaambigay ng tulong sa pinakamarami ay yung pagtanggal ng bus actually. Ngayon, asabihin palagi, anong pampuno dyan? Alam nyo, nung COVID pa, proposal na ng ibon. Ano dyan yung mga 3,000 bilyera sa Pilipinas na kaupo sa mayigit 8 trilyon pisong yaman? Ano ba gusto mo ng 1-3% ang yaman na yan para makalikom ng more or less kalating trilyon piso pang ibsan ng hirap, pero also papuno ng nawawalang revenues. Tapos ito, wala pa kami makukuha ng sagot. I mean, hindi pa kami sigurado kasi hindi naman transparent ang DOE o yung oil company sa kanilang financials. Sa aming panimulang pagtansya, may 47 billion pesos na windfall yung mga kumpanya ng langis sa Marso sa pagbenta ng inventaryo na mahal dun sa binili nila na mura. So sa amin, may pondo dyan eh. May pondo na ipon dun sa mga oil companies. May pondo yaman na ipon sa 3,000 bilyonaryo. Ang tanong, bakit ang magpapasa ng bigat ng pag-aangkop dun sa krisis ay yung mahirap at middle class na walang suporta mula sa gobyerno. So ano, sa amin, choice yan, pagpapasya yan ng gobyerno. Kung gusto, maraming paraan. Kaya kung ayaw, maraming ekonomista ang magbibigay sa'yo ng dahilan na hindi tumulong sa lahat na nangailangan.
1: Tsaka nung sumirit, sumargo ang presyo ng petrolyo, lumaki ang kita ng gobyerno dahil yung VAT equivalent, lumaki din kasi porsyento po siya eh. Ibig sabihin, habang tayo naghihirap lahat sa pagbili ng mahal na petrolyo, ang gobyerno naging tiba-tiba, hindi ho ba? Kasi ang VAT value niya lumaki eh.
0: Oo, I think yung tansya namin doon sa unang buwan, again, mga 161 million pesos per day ang dagdag na oil VAT revenues ng gobyerno. 5 billion yan. I mean, doon sa presyo na 5 billion pesos ang kinita ng gobyerno ng dagdag doon sa unang buwan lamang. So habang tumatakbo yung panahon, lalo na't wala man yata magkasabi na babalik sa luma yung presyo ng produktong petrolyo, tama kayo, uupo lang yung gobyerno dyan, automatico lalaki yung kita niya kasi nagmamahal ng oil products. Medyo ano, parang trabahong tamad siya hindating sa amin.
1: Pero may karapatan ba ang middle class na mag-demand o maghumirit ng tulong mula sa gobyerno, o yan ay isang futile exercise, walang patutunguhang paghirit, o mababankrupt ba ang gobyerno pag tinulungan niya yung middle class? Sunny?
0: Sa amin, hindi ganun eh. Ang hindi usapin ng bankrupt ang gobyerno o hindi, habang may mga naiipon na yaman sa iilan. Sa amin, ganun kasimple yung punto eh. Kung pagsama natin yung pinakamirap na pamilyang Pilipino, ayon sa self-rated survey ng SWS, kalahati. So, mga 14 million na nagsabi mahirap sila. Idagdag natin dyan yung middle class, both lower middle, tsaka upper middle. Siguro maximum, may mga 10 million pesos ka na middle class. Ngayon, habang may mga more or less 10% na sobrang yaman, yung tipong may yaman na, you know, 14 million ang yaman nila abot sa, well, pinakamayaman, halos 1 trilyon piso, na kumikita ng, minsan dyan, kumikita ng 200 million pesos kada buwan. Sa amin, habang may ganyang ka-konsentradong yaman sa pinakamayaman, at hindi binibisan ng gobyerno, bagkus binabawasan pa yung buwis, walang karapatan ng gobyerno sabihin, hindi nila kaya tulungan ang middle class at yung mahihirap. Kasi nga, hinayaan nila, maipon yung yaman sa iilan eh. Ang daming tax breaks dun sa train law, binawasan ang binabayaran ng buwis sa mga pinakamayamang pamilya. Sa create law, create more law, sa katuwiran na mag-attract ng foreign investment, binawasan ang buwis na binabayad ng mga malalaking kumpanya, including mga kumpanya sa langis. Samantalang, magpapagawa ka infrastructure,

0: ang pangalan yung beneficiaryo, yung mga kumpanya na biglang mas mura ngayon na yung papatad ng kanilang mga produkto, sila binibigyan ng mga subsidyo, insentibo, mga malalaking kumpanya, mga duyong kumpanya. Kung kaya-kaya ng gobyerno, magbigay ng sobrang laking suporta, subsidyo, tulong doon sa mga mayaman at sa mga malalaking kumpanya, bakit naman pahirapan na humingi ng tulong yung mga mahirap at middle class? Medyo may pagkabuluktot dun sa ano, dun ang pag-iisip. Ang dali magbigay ng support sa mayaman, ang hirap para makuha ng tulong sa mahirap at middle class. Medyo ano siya, balon na ekonomisa siguro, yung ganyang klase mga patakaran.
1: So, one last. So, anong gagawin? Mm. Anong suggestion natin kay Pangulong Marcos na sa last 2 years na lang siya? Ano bang pwedeng gawin para maramdaman naman, ano, hindi puro press release lang kasi madaling gumawa ng press release eh. Nandami naming natulungan pag may ganitong announcement ng programa, nandun si Presidente. Pero ang tanong, nararamdaman ba kayo ng general public?
0: Hindi mararamdaman kasi nga yung uplift website ng gobyerno na pinagmamalaki lahat ng tulong na binibigay, habang ko lang nakita, less than 1.4 million nun ang beneficiaryo. Ngayon, kung right now, ang sitwasyon ay meron kang humigit kumulang 21 milyong pamilya na mahirap at lower middle class, ano yan, mahigit 80% ng populasyon, walang sinabi yung 1.4 million na tutulungan mo dun sa milyon-milyong pang hindi nabibigyan ng tulong. Anong dapat gawin? Una, pwede bawasan yung buwis. Ikalawa, dagdagan ang buwis sa mga mayayaman. Ikatlo, kailangan talaga magbigay ng ayuda. I mean, of course, malaking ginhawa sa pagbawas ang buwis. Pero sa tindi ng inflation, sa tindi ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kailangan talaga ng direktang ayuda sa mahirap, sa middle class, even sa mga MSMEs. At kung magtatanong siya, saan kukuha ng pondo para dyan? Nandyan yung mga malaking kumpanya, mayamang pamilya, nakarandekada, binawasan ng buwis sa kanila. Kahit dibalik lang sa dati yung buwis sa mga kumpanya na before create more law, may mga about 300 billion pesos additional earnings ng gobyerno kada taon. Pagpatay ng billion yung wealth tax, may about 500 billion pesos kada taon. Pira mo, taas, ibalik lang sa dati yung buwis sa mga kumpanya, taasan, bigyan ng buwis, patawan ng buwis sa mga bilyonaryo, 500 billion, may 800 billion pesos ang gobyerno para tulungan, hindi lang ang napakaraming mahirap, pati yung middle class. So, okay. Walang excuse. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, yun nga, ekonomista, marami ang bibigyan ng dahilan.
1: Thank you, Sunny. Maraming salamat. Hari naway magkatotoo yung sinasabi mo at gagawin.
0: Sana.
1: Hindi puro wish list lang. Ano. Thank you, Sunny. Maraming salamat sa oras mo.
0: Sige po. Si umaga. Ingat po.
1: Jose Enrique Sunny Africa, Executive Director po ng Ibon Foundation. Isang paisa nga lang, partner, ang taas na inflation, di ba?
2: Oh.
1: O hindi naman nataas yung sweldo ng mga manggagawa. O isa nila kukunin yung difference na yun. Kung tumaas ang presyo ng bilihin. Oh.
2: Tingin magtitipid. Tayo sa,
1: magtitipid.
2: Tama na, gasgas na yung magtitipid. Oh. Magkano ng sinturon, negpet. Oh. Kunin natin yung mga sweldo ng mga hindi naman nagtatrabaho.
1: Ayan ka na nalilin.
2: Ayan ka na nalilin kita.
1: Bato, is that you? Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Gising Pilipinas. Patas, balanse, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: 8 lugar sa Albay, sinailalim na sa state of calamity dahil sa ashfall. Mula sa Bulkan Mayon, Bulkan Canlaon sa Negros Island, muli ring nagbuga ng abo.
2: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
1: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte umabot na sa plenaryo ng Kamara. Ilang kongresista tiwalang maabot ang kailangan boto para ma-impeach si VP Sara.
2: Opisyal ng construction company pinanindigan ang pagpapadala ng ganansya o mga kahong may lamang pera sa dating opisyal ng DPWH sa Bulacan.
1: Land Transportation Office nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ayon sa Anti-Red Tape Authority.
2: Operasyon sa supply ng tubig sa San Jose del Monte sa Bulacan. Binawi na ng lokal na pamahalaan para mula sa Prime Water.
1: Mahigit 137 million pesos na halaga ng smuggled na produkto na samsam sa Port of Manila.
2: Sa Showbiz Spotlight, Vice Ganda, inaming limitado na ang budget sa segment ng ano to? It's Showtime.
1: Yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Isinailalim na sa state of calamity ang walong lugar sa Albay dahil sa ash fall mula sa Bulkang Mayon. Kabilang dito ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan ng Kamalig, nagkakasakit na ang ilang residente matapos makalanghap ng abo. Nanawagan din ang ilang opisyal na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Barangay Suwa. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na posibleng abutin pa ng ilang araw bago malinis sa mga kalsada.
4: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
5: Nag-uubo po. Patingin na ako nang umuubo, pinipilit ko na lang eh. Wala man lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
1: Sa atayan ng Department of Agriculture, umabot na ng 6 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay. Ilang alagang hayop na ang namatay habang nasira mga pananim na talong, okra at mais. Sinuspindi na rin ng Department of Tourism ang mga non-essential travel sa lugar na malapit sa Bulkang Mayon. Noon na naiginit ng FIVOLS na maring tumagal pa ng ilang linggong aktibidad ng bulkang nasa Alert Level 3.
2: Muling nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Dalawang beses na itala ang ash emission ng bulkang nagbuga ng 800 metrong taas ng usok at abo. Sa ngayon, wala pang napaulat na naapektuhan ng ash fall o pagbagsak ng abo. Nasa Alert Level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Alas 7.05, posibleng ulanin ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Walang chance na maging bagyo ang LPA na nasa bahagi ng Mindanao. Inasa namang papasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend ang bagyong tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. 45 degrees Celsius ang inasa ang heat index o init na mararamdaman sa Tacloban City, habang 43 degrees Celsius sa Cuyo sa Palawan at La Carlota City. 42 degrees Celsius naman sa Apari, sa Cagayan, Bacnotan, sa La Union, Iloilo City at Virac, sa Catanduanes, habang 41 degrees Celsius sa Pasay City.
2: Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas. Kahapon, bumagsak sa 182.11 meters ang water level ng Angat Dam o mahigit 2 metro na lang sa minimum operating level na 180 meters. Bukod sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng tubig sa Ipo, Ambuklaw, San Roque at Caliraya Dam. Nauna nang iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya ngayong tag-init.
1: Alas 7.06, umilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate mula sa 4.1% noong Marso. Ito na ang pinakamabilis na inflation simula noong Marso 2023 at nalagpasan ang 5.6% hanggang 6.4% na taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, inaasahang lalo pang bibilis ang inflation ngayong Mayo.
6: We are not dealing with the normal crisis. Mataas ang presyo ng petrolyo, mahina ang halaga ng piso, double whammy tayo. Kaya sa susunod na buwan, pagka nag-report ang ating pamahalaan, wag na po tayong magulat.
1: Dahil sa pagbilis ng inflation, bumagsak na lang sa 73 centavos ang purchasing power o halaga ng piso na pinakamababa simula noong 2018. Sa datos ng Ibon Foundation, pinakaapektado ng pagbilis ng inflation ang mahigit 21 million na mga mahihirap, low-income at middle-class na pamilya, pero mahigit 1 million lang ang nabigyan ng ayuda. Sakaling walang gawing aksyon ng pamahalaan, madaragdagan ng 3 million ng bilang ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino.
0: yung nga yung nakainis ngayon sa pagresponde ng gobyerno, may dalawang buwan na tayo na walang katapusan na press release na ginagawa ng gobyerno ng lahat. Pero yung gusto nilang targeted na subsidyo, may punto naman kayo, ang tinatarget lang yung pinaka-pinaka mahirap. Ang problema, yung inflation, hindi nagka-target eh. Yung inflation, basta bumibili ka ng pagkain, ng bigas, ng anuman, basta nababuhay ka, tatama ka ng inflation.
1: Si Ibon Foundation Executive Director, Sunny Africa.
2: Posible na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos na ang ibinaba sa presyo ng diesel at 5 pesos and 40 centavos sa kerosene, habang tumaas ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyohan hanggang sa Biyernes. Gayun din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa ngayon, mahigit 2,000 gasolinahan na ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa diesel para sa Jeep at UV Express. Pero para kay Pasang Mazda President Roberto Martin, mas mabuting aprubahan ang pisong dagdag pasahe sa Jeep sa halip na magbigay ng diskwento o ayuda.
7: Hindi yung puro ayuda na lang na kung tawagin ko nga yan, band-aid solution, eh mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na kinikita para sa amin.
2: Marso, sinuspindi ni Pangulong Marcos ang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Kabilang na ang pisong permanenteng taas pasahe sa traditional na jeep, gayon din ang dagdag pasahe sa modern jeep, bus, airport taxi at TNVS. Samantala, inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tapos na ang combat operation ng Amerika sa Iran at gagawing prioridad ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Alas 7:10, umabot na sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kagabi, inirefer ng plenaryo sa Committee on Rules ang inaprubahang report ng House Justice Committee na nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Pero ngayon pa lang, pinaniniwala ang aabot na ng halos 200 kongresista ang susuporta sa reklamo. Noon na sinabi ng National Unity Party at Liberal Party na hindi sila magkakaroon ng party stand sa botohan at paiirali ng conscience vote bilang respeto sa independence ng bawat miyembro.
8: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
1: Which means individual.
8: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
9: Napag-usapan na ho namin yan March 3, the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
1: Ang Partido Federal ng Pilipinas na may mahigit 50 miyembro nagkasundong magkaroon ng party stand sa impeachment. Para tumanggi si House Assistant Majority Leader Javi Benitez na isa publiko ang posisyon ng partido sa botohan.
10: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
1: Si Javi pala, Javi Benitez, itinanggi naman ng ilan kongresista ang akusasyong pabawiin ng ilang miyembro ng House Justice Committee ang boto sa report kapag umabot ang impeachment complaint sa plenaryo.
2: Inakusahan si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa contractor. Sa privilege speech, sinabi ni Batangas First District Congressman Leandro Legarda Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola ang kampanya ni Recto at Mrs. na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din si Guardiola na sangkot sa vote buying o pamimili ng boto para ikampanya ang pamilya ni Recto. Agad na itinanggi ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Congressman Ryan Recto ang akusasyon ni Leviste. Tinanggal din sa record ng Kamara ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya.
11: Tila si Congressman Guardiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito, bakit si Guardiola gumastos? ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan. Walang katotohanan ang mga alegasyon. Fake news po yan. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth.
2: Sa pahayag, iginit ni Executive Secretary Ralph Recto na tinanggihan niya ang alok ni Leviste na 400 million pesos para impluwensyahan ang mga kalaban na umatras sa kampanya noong nakaraang halalan. Muli rin anyang nag-alok si Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Santos sa pagkagobernador para siya ang pumali.
1: Alas 7:13. Ipinisinta sa plenaryo ng Senado ang Chairman's Report o Progress Report ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay na investigasyon sa mga manamalyang flood control projects. Sa privilege speech, iniratag ni Committee Chairman Panfilo Lacso ng mga kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang opisyal na maaaring isailalim sa preliminary investigation. Habilang dito ang kasong plunder, direct bribery, graft at malversation laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal Dico, dating Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Ayon kay Lacson, isinama sa progress report ang partial report dahil 7 senador pa lang ang lumagda. Kabilang dito sina Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Raffy at Erwin Tulfo at Senate President Tito Soto. Kailangan pa ng 2 lagda para umusad ang report sa plenaryo.
2: Pinanindigan ng opisyal ng Sims Construction ang pagpapadala ng ganansya o mga kahong may lamang pera kay dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Pinatotohanan ng liaison officer na si Monica Ocampo Santos ang pagpapadala ng pera sa bail hearing ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPW WH Bulacan. Ayon kay Ocampo, mahigit 10 beses siyang nagpadala kay Hernandez ng perang bahagi ng infrastructure projects alinsunod sa utos ng may-ari ng kumpanyang si Sally Santos. Nauna nang inamin ni Ocampo sa pagdinig sa kasong malversation ang pagpapadala ng 299 million pesos na pera kay Hernandez na nakalagay sa mga kahonang toyo, kape, noodles at junk foods. Galing ang pera sa 5 kontratang nakuha ng Sims Construction matapos ipahiram ang lisensya kay Hernandez.
1: Alas 7:16, nangunguna ang Land Transportation Office sa mga hensyang may pinakamaraming reklamo sa unang quarter ng taon. Pinalitan ng LTO ang Food and Drug Administration bilang most complained agency noong nakarang taon. Karamihan ng reklamo sa LTO ang delay sa aplikasyon at pagpapataw ng karagdagang requirements. Pero ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, narisolba na ang halos 90% ng reklamo dahil sa mabilis na aksyon ng LTO. Pumapangalawa sa listahan ang Bureau of Internal Revenue na sinundan ng FDA. Nangunguna naman ang Social Security System o SSS sa may pinakamaraming reklamo sa government-owned and controlled corporations na sinundan ng Pag-ibig Fund at PhilHealth.
2: Binawi ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa Bulacan ang operasyon ng water supply sa lungsod. Dating hawak ng Prime Water ang operasyon sa pamamagitan ng joint venture sa San Jose del Monte Water District. Ipinalabas ang takeover notice matapos kanselahin ang kasunduan at hindi pag-renew sa business permit ng Prime Water. Nagugat ang aksyon ng lokal na pamahalaan sa reklamo ng mga residente sa sinasabing palyadong serbisyo ng kumpanya. Nangako ang mga opisyal na ibabalik ang maayos na supply ng tubig sa lungsod sa loob ng 1 taon. Pag-aari ng pamilya Villar ang Prime Water Infrastructure Corporation at ibinenta sa business tycoon na si Lucio Co.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Abay, naku naman, 7:17 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
14: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
15: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
16: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
16: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
16: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tamaan po tayo ng presyo.
17: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
17: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
17: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:20.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Nanindigan si Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Kasunod ito ng survey ng Pulse Asia noong Marso kung saan 46% na respondents ang pabor na iboto si Tulfo sa pagkapangulo. Katabla ni Vice President Sara Duterte. Nakakuha naman si VP Sara ng 51% sa tapatan nila kay Naga City Mayor Lenny Robredo na may 43%. Nagpapasalamat si Tulfo sa tiwala ng publiko pero iginit na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028.
18: Final answer. Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
1: Bukod kay Tulfo, wala rin plano si Robredong tumakbo sa national position.
16: Tinawag si Vice President Sara Duterte bilang eksperto sa pagtatanim ng intriga. Kasunod dito ng komento ni VP Sara sa panayam sa Daig na umaasa siyang magkakaroon ng presidential elections sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang pahayag ni VP Sara na misto lang sabik na pag-usapan ang susunod na halalan. Iginit ni Castro na bilang abogado, dapat ay alam ni VP Sara ang nilalaman ng saligang batas hinggil sa halalan. Inihalin tulad pa ang Vice Presidente sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaming eksperto sa pagplanta ng intriga at ebidensya. Pebrero, inanunsyo ni VP Sara ang pagtakbong Pangulo sa 2028 elections.
1: Alas 7:22, itinanggi ng Malacanang na umaangkat ng repolyo ang Pilipinas. Kasunod ito ng pagsita ni Senador Amy Marcos sa Department of Agriculture dahil sa sinasabing pag-aangkat ng gulay. Ayon sa senadora, napipilitan ng mga magsasakang itapon ang tanim na repolyo dahil sa mababang farm gate price. Pinasinungalingan naman ng Malacanang ang pahayag at hinikayat ang media na tanungin ang senadora kung kanino galing ang impormasyon.
19: Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan?
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: Halos 3 taon nang hindi nakakausap ni Pangulo Marcos ang kapatid na si Senador Amy Marcos. Kasunod dito ng pahayag ng senadora na maituturing ng non-existent ang relasyon nilang magkapatid. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dumadalo si Senador Amy sa anumang family event.
19: Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid.
16: Noong nakaraang taon, inakusahan ni Senador Marcos ang Pangulo na gumagamit ng ilegal na droga.
1: Alas 7:24. Pinala ng publiko laban sa naglipa ng online scam na nag-aalok ng murang accommodation at package sa mga turista. Ayon sa Philippine Travel Agency Association o PTAA, dapat suriin kung accredited na Department of Tourism ang tour agency. Mahalaga rin ang landline number ng ahensya na maring tawagan. Noon na napaulat ang online booking scam na nakapambiktima ng mahigit 100 resort owners sa iba't ibang lugar sa Batangas.
20: Hindi lahat ng mura ay totoo. So, wala namang masama kung mag-check. Wala namang masama sa social media. Mag-check, tumawag, yun ang pinaka-importante. Yung nag-o-offer, kailangan may lehitimong number na pwedeng matawagan. Huwag lamang pong cellphone.
1: Si PTAA Inbound Committee Member Fe Abling Yu.
16: Pabalik na ng Port of Manila ang ika-4 na civilian mission ng Atenito Coalition. Habang naglalayag, tumigil na ang barko ng China Coast Guard sa pagbuntot sa MV Kapitan Felix Oka na may sakay na volunteers. Pumalag naman ang grupo sa report ng Chinese media kung saan inakusahan ang mga Pilipinong nag-iwan ng basura sa Pag-asa K2. Tinawag ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na tanim basura ang akusasyon dahil malinis ang sandbar nang dumating at umalis sila sa lugar. Nauna nang nakapaglagay ang Atenito Coalition ng Bandila ng Pilipinas sa Pag-asa K2 bilang bahagi ng misyon. Sumakay din ng jet ski ang grupo para ipakita ang simbolo ng pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea.
1: 7:26, sa labas ng bansa, kinumpirman 2 kaso ng hantavirus sa cruise ship sa Cape Verde. Ang hantavirus ay grupo ng mga virus na nakakuha o nakukuha habang nagkakaroon ng kontak sa dumi, ihi, ulaway ng rodent tulad ng daga. Kabilang sa sintomas ng sakit ay lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at pagsusuka. Galing Argentina ang barkong MV Honduras na may sakay na mahigit 100 pasahero at 38 Pilipinong crew. Nang makaranas ng sintomas, ang ilang pasahero kaya isinailalim sa quarantine sa Cape Verde. Ayon sa World Health Organization, 3 na ang namatay sa virus at binabantayan ng 5 hinihinalang kaso. Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas sa mga Pilipinong sakay ng barko at walang nararanasang sintomas. Binawi rin ang kagawaran ng pangamba ng publiko dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas.
21: And yung leptospirosis, endemic sa atin, natural na nandito sa Pilipinas. Pero yung hantavirus, it is possible na hindi siya endemic. Or,
1: ito pang naman,
21: possibility, baka nandyan lang sa paligid, hindi lang siya tumatawid.
1: Oh
21: dahil
1: my gosh.
21: Siguro, yung dagang may hanta dito sa Pilipinas, hindi pa nakakasalimuha ng isang tao dito sa atin.
1: Si Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
16: Nasamsam ang 100... 37 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na produkto sa Port of Manila. Galing China ang 25 container van na naglalaman ng mahigit 7,000 sako ng asukal, kahong-kahong sapatos, bag at ukay-ukay. Idineklarang plastic racks ang kontrabandong dumating noong Nobyembre at Disyembre. Tukoy na ang consignee ng mga kontrabando na mahaharap sa patong-patong na reklamo.
1: Wala si ano ha. Wala si Ganyan ha. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi makontak ka. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula sa iyo. Ikaw na ang magbibigay. Total bayad ka naman, diba?
16: Pwedeng kumagat.
1: Si Doris Bigornia para sa ating latest sa showbiz spotlight. Go, madam.
16: Thank you very much for that wonderful introduction. Sa ating showbiz spotlight, inamin ni Uncabogable star Vice Ganda na limitado na ang budget para sa isang segment sa It's Showtime. Ito'y matapos hindi magustuhan ng ilang netizens ang format ng minigame sa segment na Laro-Laro Pick, kung saan kailangang magtaas ng contestant ng kamay para subukang kumanta at umusad sa susunod na round. Sa social media
1: ano
16: post,
1: ba dapat? Dapat raise yung ano, so anong gusto ng mga nanonood? Para masyadong ano, masyadong low tech pag taas ng kamay lang ganun.
16: Parang ganoon pa. Ah, 'di ba dat yung dapat mga may, iba? Buzzer, buzzer. Oo. Ngayon parang raise your hand na lang. Pati ba naman yun? Kawawa naman si Vice. Asan nami? Sa social media po, sumingi ng paumanhin si Vice sa mga hindi nakontento sa minigame dahil sa kakulangan ng budget. Oh. Pero nangakong pagbubutihin ang palaro sakaling magkaroon ng sapat na pondo. Sa ngayon, tiniyak ni Vice na babawi ang mga taga It's Showtime sa pagpapatawa habang pinapaganda ang kalidad ng mga segment. Kahapon, ginunita ang ika-anim na anibersaryo ng shutdown.
1: Ay, oo.
16: Ng ABS.
1: May 5 nga yun, partner. Ano?
16: Oo, Mayo a 5.
1: Ay, provide pa po kami. Oh, andito pa rin ang ABS-CBN. Pero dun sa reklamo ng mga ano netizens, entindihin po natin, tinan nyo naman yung inflation.
16: Kaya nga.
1: Hindi ho pa, talagang wala eh. Tumataas ang presyo ng lahat.
16: Oo.
1: Lahat ng bilihin at serbisyo, tumataas.
16: Tumataas, hindi mo mapigilan ang bilis pa. Ay, kamo, kanina, magkano na lang ang real
1: 73.
16: Halaga?
1: What? Yung piso mo, hindi yan piso ang value niyan. Si 33 centimos na lang. Oh, yan ha. Eh, tapos nagsara pa po kami noong May 5, 2020. Mm-hmm. Naalala po ninyo, kaming dalawa ni Bigornia yung last show. Kami yung huli nyo narinig. Dun sa DCMM. Mm-hmm. No? Bigla tayong pinutol.
16: Akala ko pa naman.
1: Sa kalagitnaan ng show. Wala na, off air.
16: Naka-standby ako sa Makati para magla-live sa TV Patrol. Wala na pala akong ilalive.
1: Wala na.
16: Kaya punta tayo dito. Kaya nga, last sabi mo, andito pa tayo. At hindi po to AI ha. Hindi po kami robot. Kami po ito.
1: Tsaka maraming salamat.
16: Maraming salamat.
1: Sa pagtutok pa rin sa atin, partner.
16: Tama.
1: Kaya malaking bagay po ang suporta ng mga kapamilya. Kaya nandito pa rin ang ABS-CBN. Oo. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
16: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
16: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Wednesday na! Dalawang tulog na lang!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
22: Ka! Kaya ba ganyan?
23: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
23: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa dilim.
23: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
0: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
0: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
0: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Dem ng bayan, Peter Musi at Rica Maso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
1: Sa gitna ng katahimikan, doon ko tuluyang tinanggap ang katotohanan na hindi lahat ng pagbalik ay may naghihintay at hindi lahat ng pagsisisi ay may pagkakataong maitama dahil may mga pusong minsang naghintay pero napagod at may mga pag-ibig na kahit gaano mo gustong buuin muli, tuluyan ang nagiging alaala na lang.
0: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM DZMM. Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris V. Cornea. Gising Pilipinas.
2: Sino ba itong tumatawag sa akin? Ah, si Ambassador Francis Chua.
3: Ay, bakit daw, bakit daw?
2: Good morning, Ambassador. Siyempre, nagtatanong ito kung kailan kami magla-lunch.
3: Oh.
2: Eh, wala pa, ano, busy ako.
3: Wala pa bang sa break sa iyong hectic
2: Yeah,
3: na
2: very.
3: Schedule?
2: Super.
3: Sabi ko, hectic na schedule. Super.
2: Pati ang pinsang kong si Eric Diesto ay tumatawag din sa akin. Anong meron, ha? Mamaya, magtatawagan ko kayo, ha? Kung anong mang meron, ha? Pero si Vian, oy, Camille! Yung chicharon sa table mo, hindi sa'yo yun.
3: Mm.
2: Sa kanya yun. Kahit bawal sa kanya, pinadalan siya ni Vian Avellanosa.
3: Mm.
2: Ayan, no? Sabi ni Vian, nakuha nyo na po yung chicharon. Pasensya na po, tig-dalawa lang po ang naibigay ko. Bawal nga po ka bigonya yan eh.
3: Oh. Pagka po ganitong oras, walang bawal-bawal.
2: Masalamatan mo naman si Vian
3: Avellanosa. Thank you. Ay, naku. Masarap yan, partner. Sausaw mo sa suka, tapos yeah, partner, ano kamayan,
2: cholesterol, kanin. Diyos ko po. Tumikim ako kahapon, siguro 2 praso.
3: Ah, talaga. Ah, ako kahapon.
2: Halula. Nabing taba. Wow. Naku po, Diyos ko po, Richard Merck, Ann Bustamante Calumarde, at si James Dean, pinapabatis ng happy birthday si Amabel Sinjan. Yan, happy birthday.
3: Ako nga, partner, alam mo, kinain ko kahapon ng tanghalian, yung, inihaw na manok, ang tawag doon, parang may inasal, ang dami ko nakain, partner, kasi, kala mo,
2: ay, yung JT's?
3: Hindi nga JT's. Nami-miss ko yung JT's.
2: Chicken house masarap din sa amin.
3: Bacolod. Chicken Bacolod. Meron kami sa BF.
2: Ah, meron?
3: Oo. Tagal na yun.
2: Okay.
3: Healthy-healthyhan, di ba? Ganyan ako. Kamayan. Binudburang ko ng chicken
2: oil.
3: Maya-maya na impatsyo na ako. Di na bakala.
2: Ay, nakoko, bigonya. Si Ma'am Gurito Season, pinapabati, shout out daw kay Tony Ocampo, Alvin, and Annabelle Sinense. Teka muna, nasaan niya yung stinger? Pindutin mo ngayon yung stinger ng ASEAN dahil nandun pala si Christian sa ASEAN eh. Go!
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
2: Si Christian Yusores, may update po sa ASEAN Summit, ha? Dyan sa Cebu. Tama ba? Tama na mabigyan ko.
3: ASEAN.
2: ASEAN Summit. Christian, go!
4: Magandang umaga, Doris at Alvin. Tiriyak ng pamahalaan na may mga nakalatag na contingency plan sakaling tumama sa Visayas ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maapektuhan ang idadaos na 48th ASEAN Summit ngayong linggo. Ayon kay ASEAN National Organizing Committee Director General for Operations Helen de la Vega, regular ang mga ginagawang koordinasyon sa mga nakalagang ahensya ng gobyerno at stakeholders para masiguro ang tuloy-tuloy na pagdaos ng summit kahit magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutokan niya ang binuong Committee on Security and Emergency Preparedness para masigurong hindi maaapektuhan ang mga ginawang paghahanda sa summit at mabibigyan ng agarang responde ang mga maaapektuhang komunidad sakaling magkaroon ng sakuna. Ayon kay De La Vega, napagkasunduan pa rin ituloy ang pisikal na pagpupulong ng mga lider dahil sa mga nangyari sa loob at labas ng rehiyon at para mapag-usapan ang mga mahalagang paksa na pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East gaya ng energy at food security at ligtas na pagbiyahe ng mamamayan ng ASEAN. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinatitiyak niya na matututukan ang mahalagang agenda sa summit nang hindi nangangailangan ng mga magarawang pagtitipon at aktibidad.
5: We have a regular coordination and collaboration among stakeholder agencies of government. All of these agencies responsible for whether it's, I actually call them natural events rather than natural calamities, because we want to be friends with these nature. Forces of nature. I think I can say confidently that we are ready for any contingency.
4: Alvin Doris, bandang hapon, inaasahang dadating sa Cebu si Pangulong Marcos mamaya dahil magiging abala pa siya sa iba't ibang aktibidad ngayong umaga, kabilang na yung Joint Task Force Maritime Strike Exercise ng Balikatan sa Camp Aguinaldo na susundan ng situation briefing sa mga opisyal sa Malacanang kaugnay ng pagresponde ng pamahalaan sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon at paglulunsad ng bawat bayang maikinabang program sa ilang lungsod dito sa Metro Manila. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores,
2: DZMM. Thank you! Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
3: My update si Vince Villar.
2: Vince!
6: Alvin and Ma'am Doris, sa tala ng MDRRMO Kabalig, aabot sa 481 na magsasaka sa 16 na barangay ng Kabalig Albay ang naapektuhan sa pagbuga ng matinding abo ng Bulkang Mayon. Sa barangay Tumpa, Kabalig Albay, maraming pananim na gulay ang pilit pang isinasalba ng mga magsasaka sa pag-asang maibebenta pa ito. Ayon sa MDRMO, matatagalan pa bago makarecover ang mga pananim. Nag-request na umano sila sa DSWD para sa cash forward aid at inaayos na rin ng Municipal Agriculture's Office ang insurance ng mga pananim. Narito ang tinig ni Dr. Arvin Grete.
7: Recovery time natin ito is mga 3 to 6 months para makabalik po yung natural, yung talagang mga pananim ng ating mga kababayan.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar.
2: Thank you. Maraming salamat, Vince Villar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Bago natin pag-usapan ng mga political things sa mundo at sa Pilipinas, Papa, nakita mo ba yung survey?
3: Na?
2: The once upon a time, parang nandun sa tuktok si Vice President Sara Duterte, aba ngayon hindi, may naakyat na rin.
3: Yamado, may, you know? Dati.
2: Dati, yamado. Sobrang yamado. Ngayon, may dumikit. Aha. Pantay. At si dating Vice President Lenny Robredo, umaakyat din.
3: Oo, kahit sabi niya, ayaw niya. Final
2: ayaw
3: na
2: niya,
3: raw,
2: ayaw
3: diba?
2: Niya. Eh kahit naman si Tulfo, sa ngayon, ayaw niya.
3: Final oh, din,
2: para
3: final.
2: Hindi natin masa... Ay, ang may history. Dapat natuto na po tayo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na ang sabi niya rin nung una, ayaw niya.
3: Oo.
2: Last minute, pumalit siya sa nag-file tama. Na kandidato.
3: Akalain natin ba na gano'n na lang bigla-bigla na nag-file ang COC niya? Kagulo yun noon, partner, sa totoo lang. Kasi sabi siya nang sabi po.
2: Na ayaw. Ayaw.
3: Ayaw ko, ganyan. Wala sa plano ko. Pero hindi kami naniwala. Kaya tinutukan pa rin ng media.
2: Kasi may kutob na kayo na mukhang kakambyo.
3: Correct.
2: Siguro inantay niya lang yung numbers. Nung nakita siguro numbers na hindi mukhang may chance nga ako. Ano? Sige, file tayo.
3: Naniguro.
2: Naniguro. So ganun din ang mangyayari po dyan. Pwedeng mangyari dyan. Sa ngayon, yung mga yan shy. Hindi, ayoko. Sige na, sir. Sige na, ma'am. Hindi nga, ayoko nga eh.
3: Parang pag pumunta lang sa KTV, kumanta ka lang.
2: Ayoko, nahiya ko eh.
3: Ito, 4577.
2: Biglang inagaw yung mic. Ano? Performance level. Audition na.
3: May call na, yun pa. Bakit ba? Sino ba ito si Simon Tan?
2: Si Simon Tan ay nandyan sa barangay Paritan. Sa Malabon City. Apo yan ni apo ni Lucio yan.
3: Sorry naman sa iyo.
2: Ang dinig ko, mukhang pamangkin niya ni Robby. Kilala mo si Robby?
3: Ay, yung mga ano, ST?
2: Say ko. Oy, kilala si Robby Tan. Naalala, yung Seiko Films. Camille, nabutan mo ba yung Seiko Films? Alam mo ba dati, may alok si Doris dyan?
3: Oo.
2: May alok siyang, yung pelikula, gagawa siya. ST.
3: Oo. Eh, naunang nilaunch yung isang pelikula. Yung tungkol kay Dracula.
2: Batuta nila. Kay number yun. Yung sa'yo ata partner, ilo-launch ka ata sa ano pang pelikula. Para naalala ko, ang title, Sipsipan eh.
3: Ah, ganyan
2: ba? Bakit? Kaya lang hindi mo nga tinanggap dahil conservative ka, di ba?
3: Oo, tapos nung in-interview nga ako dahil conservative ako, naka-blues ang itim ako.
2: Baka gusto mo na ipasok si Simon.
3: Ay, oo nga, Mr. Simon Tan. Ngayon, this time, merong Mr. Kasi kung ito ay apo ni Lucio Tan. Nasaan ka ba na sa Barangay Baritan? Kasama nga po niya ang mga street sweeper. Simon!
2: Hi, Simon!
8: Yes, magandang morning! Yes, hello mga kapamilya! Hello, Kuya Alvin at Ate Doris! Ako nga po lang inyong katandem sa kulitan, Simon Tan. At ngayon nga dito tayo dinala ng Jeep ZMM sa Barangay Baritan sa Malabon City. At kita yun naman, talagang tirik na tirik ang araw at fresh na fresh pa rin ang mga kasama nating street sweepers at mga garbage collectors. Ayan, nakita yun naman talagang baka-smile, very ready, very energetic. Kaya naman, kumustahin naman natin si ate. Okay, dito po tayo. Ayan, dito nyo. Very fresh. Ayan. Ano po ang pangalan nyo?
9: Solita.
8: Hey, Soli, Ate Soli, gaano katagal na po kayong street sweeper?
9: 2 years.
8: 2 years na? Wow, bakit po kayo proud sa trabaho nyo po?
9: Kasi kachiyo ako, nakapturo ko sa paglilinis na ang kalsada.
8: Oh, ayan, perfect! Dahil dyan, meron ka ang BZMM merch! Congratulations! At syempre, maraming salamat po. Kasama rin natin si Ate Maricel. Okay, kayo po, gano'ng katagal na po kayong street sweeper?
10: 7 years po.
8: 7 years! Wow! Bakit po kayo proud sa trabaho niyo po?
10: Tulad po nung nasabi niya na proud kami kasi nagiging malinis yung
8: palibid.
10: Maganda tingnan pagka malinis po yung ating kapilagran.
8: Oo, dahil dyan, perfect ka Ate Maricel. Meron ka rin DZMM! Ayan, maraming salamat po Ate Maricel. At eto na nga, magkakaalaman na kung sino ba ang makakatanggap ng kaunting tulong lamang naman mula sa DZMM na ito ang ating mahiwagang fishbowl. Okay, ready na ba? Ayan, bubunot na tayo ng ating pamilya na makakatanggap ng kaunting tulong lang naman. Mga regalo natin dito sa DZMM. Ayan, nandito ba si Jeng Mansaha? Ate Jeng! Ayan, Ate Jeng, congratulations! Ayan. Opo, gano'ng katagal na po kayo nagbibigay serbisyo dito sa komunidad natin?
10: 2 years na din po.
8: 2 years! Okay, bakit po kayo proud sa...
10: Ganun din po, tulad na nakakatulong kami sa community.
8: Nakatulong sa community.
10: Sa mga kalsada, mapalatiling malinis sa barangay na.
8: Mm-mm. Kita nga po namin talagang, hindi lang kayo yung fresh, talagang napakalinis din ng ano nyo po dito, kalsada. At dahil dyan, nanalo ka na ang DZMM merch! At syempre, para una ka sa balita, DZMM Transistor Radio. At syempre, meron ka rin 1,500 pesos! Ayan, ano pong masasabi nyo? Saan nyo po kaya gagamitin ang kaunting tulong mula sa DZMM?
10: Share ko sa kanila para sa amin din lahat.
8: Wow! I-share daw po niya. Okay. Ayan, meron po ba kayong gustong batiin?
10: Maraming salamat po sa DZMM para dito po sa tapos sa kaunting tulong para sa aming mga sweet paper at collector. Thank you so much po!
8: Ayan, maraming salamat din po. At yun lamang ang mga kaganapan dito sa Barangay Baritan sa Malabon City. Balik sa inyo dyan sa studio.
2: Thank you! Maraming salamat kay Simon Tan na hindi po po ni Lucio Tan o pamangkin ni Robby Tan. Oh.
3: Parang mas related kay Robby Tan. Nakita mo ba ang katawan? O, oh, diba?
2: Kasama na rin po natin sa Zoom si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor po ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Hi, Prof. Good morning po.
3: Good morning, sir. Good morning!
11: Hi, good morning po, Sir Alvin at Ma'am Doris.
2: Opo, ngayon ba ramdam na rin po ng mga political science professor na parang nagsisimmer, kumukulukulo ang politika sa Pilipinas dahil sa mga kaliwat-kanang issue at parang excited na ang lahat para sa 2028?
3: Anong ibig mo sabihin? Election season na?
2: Ayun na nga, two years from now pa yun.
3: Kaya nga.
2: Professor.
11: Itong mga panahon na to, parang inagaantay na lang tayo ng ilang buwan kasi next year, filing na ng Certificate of Candidacy. Tapos kung titingnan nyo, marami na mga survey ang naglalabasan at nagpapakita kung sino yung mga pwedeng manalo sa darating na presidential election. So parang ito yung tinatawag na eve of the big day. So again, next year yung filing, pero ngayon pa lang nakikita na natin yung mga political alignments ng mga political parties, mga political forces.
2: So parang kumbaga nagsisimula ng kumulukulo. Hindi pa naman doon doon sa boiling point, pero nagsisimmer na, Professor.
11: Ito yung tinatawag na ito yung period na kung saan nagkakaroon na ng mga alignments kasi katulad niyan, mayroong mga political parties na nag-iisip siguro na mag-coalesce o magsama-sama, tapos meron din mga kandidato na nag-iisip kung tatakbo o hindi. So again, ang tinitingnan natin diyan yung period sa ngayon, papunta tayo dun sa filing of Certificate of Candidacy na umapalo yan ng October next year, 2027. So kung makita ninyo na ito yung panahon na kung saan kailangan na mag-decide yung mga political parties or mga candidates. So itong panahon natin, 2026, nag-iisip-isip na sila, tinitingnan na nila kung ano yung mga resources na pwede nilang gamitin. So ito yung nag-aantay yung mga politiko sa kanilang chances kung makakausad ba sila sa mga surveys o hindi.
3: Opo. Hindi ba too early ito, Prof? O doon po sa history ng ating halalan, ay meron na po rin nangyari na 2 years pa ay gumigiri na nga po yung mga posibleng kandidato?
11: Para sa akin, hindi naman siya ganun sobrang aga kasi katulad niyan, kailangan din kasi maganda ng mga kandidato at saka mga political parties. Ito yung mga panahon kasi na bumababa rin yung mga kandidato, yung mga partido dun sa kanilang mga constituents, yung kanilang mga electoral supporters para makiramdam, makakalap din ang impormasyon para sa pagbuo ng kanilang plataforma. So again, ito yung preparation, ito yung panahon na nagpiprepare sila tapos mag-uusap-usap sila next year. Tapos mapa-finalize siya mga around August or September. Tapos ang filing is October. So yun yung parang naging calendar natin.
2: Oh, now let's go to some specific cases. Po, bakit sa palagay ninyo naging abot kamay na ng ilang kandidato si Vice President Sara Duterte? Nung una kasi, ang layo eh. Vice President Sara Duterte, ang layo eh. Parang
3: ang
2: laki partner, double digit yung lamang. Ngayon, napantay na si Tulfo at si former Vice President Lenny Robredo. Dikit na rin. Anong nangyari, Professor?
11: So maraming factor tayo pwede ma-identify. So pwedeng sabihin natin na sa papalapit na, yun nga, yung papalapit na filing of candidacy, tapos papalapit na rin yung presidential elections, may mga tao na nag-iisip na rin kung sino yung susuportahan nila o hindi. Yun yung number one. Tapos yung number two, makita rin natin na may mga political issues na nag-i-emerge. So number one dyan yung impeachment. Tapos yun nga yung pinakamalaki rin na issue ngayon, yung ICC case. So ang involved dyan, syempre, yung Vice President natin na si Sara Duterte, na yun nga, yung tatay niya rin involved sa ICC case. So maaaring naapektuhan yung kanyang popularity, naapektuhan yung kanyang kasikatan sa ating mga botante. So malaking bagay din kasi yung pag-handle ng impeachment hearing sa House. Tapos yun nga, yung mga kaso sa Supreme Court, patuloy kasi itong nag-i-inform sa ating mga botante. Katulad niyan, mga nagmo-monitor sa news, tapos sa social media. Tapos may kita rin natin dito na sa mga discussion na ito, isa pang pwede ko i-highlight dito, yung absence din kasi ng ating Vice Presidente sa mga discussions na ito. So kumpara last year, kung makita nyo, merong impeachment din last year, di ba? Tapos may ICC rin last year. Itong panahon na kasi rito, ang kaibahan kasi last year, nandoon siya sa discussion, talaga na ikipag tawag dito, bardagulan siya doon. Ngayon hindi. Iniiwasan niya. So sa tingin ko naka-apekto talaga ito sa kanya.
2: Alright. So from a strategic point of view, parang mali din yung diskarte niya na tumahimik at huwag sagutin yung mga ibinabato sa kanyang akusasyon in hindsight. Kasi nakita na natin yung resulta ng survey ngayon. Parang mali ang diskarte niya.
11: Ako gusto ko i-highlight dito, Sir Alvin, isa pa pagkakaiba rin kasi kumpara last year. Ngayon kasi meron ng documentary evidence. Mahirap itong i-deny, mahirap itong

0: nagkaroon ng balita ng mga Sao Lubino, ng mga insights. So parang ang nakita ko dito is ano, naging responsive lang sila, parang naging passive actor.
1: Oo, parang nagre-react lang ng nagre-react. Pero Prof, bukod po dyan sa mga factors na na-enumerate ninyo, yun po bang meron din kayang, pwede bang ipaliwanag ninyo? Kung ano po yung ibig sabihin, kasi nagsasabi partner, kasi maaga siya nagdeklara eh. Kasi ganito-ganito, parang lagi daw nangyayari, pag ikaw ay maaga nagdeklara, eh medyo delikading-ding ka. Kasi
2: kagaya ni Nani, no? Binay, Villar, maagang nag-declare.
1: Bakit nagkakaganon, Prof?
0: Ako, may iba pong ano dito, Ma'am Doris, meron ako ibang theory dito. So, feeling ko yung pag-announce niya ng maaga, na-advisean siya na gamitin itong tactic para i-counter yung, again, napipintong impeachment o yun nga, yung bagong impeachment na final sa kanya. Dahil madaling sabihin kasi na kung ano man yung i-criticize sa kanya, madaling sabihin na pinopolitical lang siya. So, nag-backfire ito para sa akin. Nag-backfire ito in the sense na meron bagong mga ebidensya naglabasan, meron mga witness na naglabasan, again, documentary evidence. Mahirap kasi sabihin na pinopolitika ka lang kung merong ganitong klaseng, you know, yung quality ng ebidensya laban sa'yo. Tapos may kita natin na may naglabas ng Supreme Court decision na kung saan ito ang bagong palituturin na susundin ng House of Representatives. Sinunod dito ng House of Representatives, naging maingat sila. Kumbaga hindi nila pinalabas na nag-overstep sila or may excessive power na nagamit. So again, ang masasabi ko dito, parang ano, parang nagkaroon ng miscalculation yung pag-announce siya ng maaga. Tapos may kita natin na ito rin siguro yung pangatlong factor na masasabi natin kung bakit humihina yung kanyang support sa nakaraang survey na nilabas ng Pulse Asia.
2: Anong nakikita niyo, Professor, moving forward or in 2 years' time? Is it going to be a one-on-one presidential fight or three-cornered fight? O saan ba mas magiging llamado o dejado si Vice President Sara, in a two-cornered fight or in a three-cornered fight?
0: So again, Sir Alvin, maaaring ma-highlight natin dito yung napipintong impeachment trial. So again, inaantay na lang natin na ma-convene ito, so magbobotohan ng House. So sa tingin ko, magiging ano to, malaking factor to sa kanyang chances din sa pagtakbo sa 2028. So meron din kasi mga pangalan na kasama sa survey na involved sa impeachment. So for example, si Senator Rafi Tulfo. So titingnan din ng mga tao kung ano magiging role niya dun sa impeachment trial. So yung si Mayor Lenny Robredo, kung may kita ninyo, naka-announce niya lang, ikapapublicize niya lang yung kanyang Sao Lubin na hindi siya tatakbo. So titingnan din natin kung magkakaroon ito ng efekto sa susunod pang survey cycle na gagawin ng Pulse Asia.
2: Go, partner.
1: Meron pang isang tanong. Sorry.
2: Nagbe-breakfast siya, Professor, kumakayang pagdisal ng lolo po.
1: Kasi bumababa ang
2: sugar. Kasi sarap ng usapan eh. Si partner, go. Tuloy mo.
1: Paano po kung 'di ba sabi mo hindi na-confirm?
2: Bago mag-eleksyon. May resulta yung ano doon sa The Hague.
1: May resulta sa The Hague. Oh. Huwag naman sana paano po kung kunyari ay doon na po abutin ang ating dating pangulo? Yun po ba ay makakakuha ng sympathy vote sa kanya?
0: Again, titingnan natin diyan kung paano po magre-react yung Duterte bloc. So again, kanina pinag-usapan lang po natin dito si VP Sara, no? So titingnan din natin yung iba pa niyang kaalyado o iba pa kasama dito sa Duterte bloc. So makita natin na naging masipag ang kanilang bloke ng mga nakaraang taon na kung saan ginagamit nila yung pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, tapos yung pagpa-file ng impeachment sa kanya. So nakatulong ito noong 2025 midterm elections kasi binombard nila yung social media. Tapos consistent ang statement ni VP Sara at kanyang mga kalyado na may persecution na nagaganap. So dito sa panibagong impeachment case at yung pag-usad ng kaso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC, iba na po ang ano ngayon, ang tema ng laro. So titingnan natin kung paano naman mag-a-adjust yung Duterte bloc sa kanilang communication, sa kanilang pag-engage sa mga kanilang mga kritiko. So far sa ngayon kasi nakita natin na maingat din yung ibang stakeholder, like yung House, yung Senate, tapos pati yung Pangulo, di ba parang di-disengage siya. Again, ang crucial kasi dito is huwag mapakita talaga na may excessive power na ginagamit, huwag mapakita na mayroong persecution na nagaganap. So sa tingin ko, nagiging maingat yung mga iba't iba mga players.

0: Yes, sir.
1: Tama. And at the same time, between former Vice President Lenny Robredo, Professor, or Senator Raffy Tulfo, sa palagay mo, sino ang makukumbinsi to run after all? Kasi ngayon, ayaw eh. Ano, wala kaming plano, ayaw namin sa national.
2: Final na to, final na.
1: Pero may makukumbinsi ba either sa kanilang dalawang tumakbo pagdating ng 2028?
0: Sir Alvin, ito yung masasabi ko dyan. Wala kasing incentive na mag-announce eh. So yun yung parang dahilan kung bakit itong mga personalities na ito, kumpara sa ating Vice President, di ba nag-announce siya ng maaga? Ito hindi. Walang incentive para sila yung mag-announce. Sa ngayon, nakikiramdam sila, tinitingnan din nila kung solid yung kanila mga numero. Yan yung parang nagiging pattern sa mga nakaraang election. So again, next year yung filing of candidacy. Itong year na to, 2 years before, makita natin before the next presidential election, nagpe-prepare mga political parties and candidates, tinitingnan nila yung kanila winnability o viability. So kaya sa tingin ko, parang ito yung reason kung bakit hindi nag-a-announce o hindi sila ganun ka-confident na sabihin na tatakbo sila. Meron mga ilan, like for example, si Senator Risa na nagsabi na kanyang saulubi na pwede siya or pwede siyang tumakbo sa 2028. So again, makita natin in the coming, electoral cycles, baka umangat-angat yung kanila mga numero. So meron din mga ilang mga personalities like, Senator Bam Aquino, Senator Kiko, na may kita rin natin na ito yung mga pwede kasing pumalit kay Mayor Lenny Robredo kung sakalik talaga mag-decide siya na hindi tumakbo.
1: Thank you. Maraming salamat, Prof. Thank you for your time. Mabuhay ka.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Si Professor Arjen Aguirre po yan, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Partner, sabi daw ni Vian Villanosa, pagsabi mo niyan, dalawang araw na lang yung weekend na kami naman, eh nalulungkot kasi 2 days na lang, hindi na namin mapapanood yung Aldor.
2: Bakit?
1: hindi na nila tayo mapapanood kasi 2 days na lang eh. Pahinga naman tayo siyempre eh. Nagpapahinga tayo pag Sabado-Linggo. Rumaraket lang pag Sabado.
2: Hindi ko na gets kasi parang lagi na lang tayo work. At para meron po tayong sahod.
1: Tama. Yeah. Sabi ni Attorney Chris Bendijo, pakihabol naman, pabati ng happy 81st birthday sa napakagwapo kong tatay.
2: Yan.
1: Ayun naman pinagmanahan. Crescencio Bendijo. 81st birthday. Happy birthday,
2: wow,
1: tay.
2: Wow.
1: Crescencio Bendijo.
2: Crescencio.
1: Oo.
2: Daddy! Hindi pala. Daddy! Happy birthday!
1: Happy birthday! Habol ko lang yun sa ex, si Josh Kyle Edip. Magandang umaga. Sige, Louis Basco. Good morning. Habang nag-almusal ng corned beef.
2: Yon.
1: Pareho tayo. At pandesal, si Maki De Humo na nanatiling mga kapamilya. Watching with Nanay Nelia De Humo ng Barangay Tagbakin at Timonan Quezon. At si Trisha Ultimo Kindi na dati ilang praso for 1 peso. Eh naging 1 per piso.
2: Wala na.
1: Oo, magiging magkano na lang ngayon. Hay, pero laban pa rin. Kasi hindi namin, kasi hindi naman tayo sasahod pag hindi pumasok. Sinabi mo pa. Hindi tulad ng iba dyan.
2: Yan, sige. Ayan
1: naman.
2: Sige.
1: Watching from Christchurch, New Zealand.
2: Ayan
1: na,
2: nauurot
1: na naman. Yung iba dyan, hindi pumapasok. Ang sweldo, 300 hanggang 400,000. Sarap ng buhay. Nagpapalaki lang ng kwan.
2: Sana
1: Dave Amalosa, magandang umaga sa iyo. At si R.S. Kennedy, sa mga UK at US news, always mention ang Philippines as badly affected ng Iran war among the countries in Asia. Sinabi mo pa, kasali kami. Governor, meron ka?
2: Pero abangan ninyo mamaya sa Tandem ng Bayan, didiskusyon namin yan ni Robert.
1: Ang ganyan topic?
2: Oo, yung ganun klaseng topic. Po. Kung talaga ba tayo ay tinamaan ng husto at ano ang ginagawa? Tama ba ang ginagawa ng gobyerno?
1: Yan.
2: At dahil dyan, babatiin ko na ito, tampo ng tampo, partner, Nanet Magno. Diba? Ganito na lang. Agreement tayo, ha? Deal. Once a week, babatiin kita.
1: Doc Art and Rachel, magandang umaga sa iyo. Jing Subido, good morning. O, paano po yan?
2: Thank
1: susunod
2: you, partner,
1: na.
2: Thank you, partner. Thank you sa, alam mo na.
1: Sa Pandesal.
2: Pandesal.
1: Ilagay nyo na sino ba? Susunod na ang programang Thunders ng Bayan.
2: Easy.
1: Ano kasi hindi nilagay.
2: Thunders ang sinasabi mo.
1: Easy. Kung nilagay easy. Kasi dyan, di tapos na sana tayo. Ngayon lang nilagay ni Bea.
2: Magagalit ang producer namin. Okay. Alam mo kung sino. Robitan.
1: Yun naman. Naalala mo ba yun, Robert? Si Robitan. Naalala mo? Seiko Films? Ay, hindi niya naalala. Bata na siya.
2: Oo, bata.
1: Oo. Sino nalala mo? Si Lily?